0: Alerto sa brownout!
1: Alerto sa brownout!
2: O partner, si Flor Delisa Oledan, nagtatrabaho daw po sila, nakikinig sa atin sa DZMM. O, thank you. Ha? Maraming salamat. Ha?
3: O, magtrabaho kayo dyan. Mainit ang ulo.
4: Nandito pala si Mayor.
3: Mayor. Kahapon po, Mayor.
4: Parang late ka na. Kahapon ang araw ng Maynila.
3: Pero...
4: Ay, dapat sila. Tama, may ganito tayo. Order!
2: O, paano tayo parin? Nakakaya kay Robert na napaka-pogi pa naman yun. Mukhang ang ganyan lang tayo naman nanliligaw eh.
3: Oo.
2: Yung umakyat ng ligaw, ganyan.
5: Isod ng Maynila. Bawat buhay mahalaga.
2: Alam mo, tiyensa. Si Alvin Alchico po ito.
3: Magbabalik bukas, sabi mo.
2: Di pa, ibang style to. Mukhang
3: si
2: pinapakialaman.
3: Eh.
2: Ulitin natin, take two. Si Alvin Alchico po ito.
3: Si Doris Bigonia nga po ito.
2: Kami po magbabalik bukas dito lamang sa Gising Pilipinas. Susunod na tandem ng Bayan with Butyan ng Masa pa rin, Doris Bigonia, and the one and only Poging Pogi for today, Robert Antemano. Yes. Man. Just a few seconds, bye.
1: Ang morning tandem ng Bayan.
6: Good morning!
1: Alvin L. Chico at Doris Bigonia sa Gising Pilipinas!

0: Father.
1: Busy ako eh.
0: Oh, busy ka nga ako din, busy.
1: Pinag-uusapan namin yung kain eh.
0: Ako din, busy. Uy, oo, maganda yung pag-usapan. Busy ako, bilangga ako ni Bea.
1: Yan sinasabi ko sa'yo. Bea, ano yan?
0: Good morning, pero bago ang good morning natin, syempre ito nga po yun.
1: Aba, ang ating pong oras, 8:05 ng umaga.
2: Oras sa tid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Sa bawat isyong kailangang himayin, sa bawat balitang dapat busisiin, dalawang tinig ang umaalerto sa bayan, matapang, mapanuri, walang takot. Una ang Masa Antemano. Kasama ang mutya ng Masa, Doris Bigornia. At nagbabalita Antemano, Robert Mano. Mga batikang tagapagbalita na naghahatid ng malalim na pananaw at masayang talakayan. Ito ang tandem na bubusugin ka sa balita at impormasyon. Tandem, tandem ng bayan.
4: Love, love, love. Good morning!

0: mo lang. Andyan na, oh. Kaya na ang pagkain, huwag kayong magulo dyan. At kami ni Robert ay magpapakilala pa bago pa namin makalimutan na kami ay magpakilala sa milyong-milyon nating mga taga-subaybay. Mm-hmm. Good morning! Si Doris Bigornia po ito.
1: Magandang umaga, mga kapamilya. Ako naman po si Robert Baro. Makakasama nyo kami hanggang 9 in the morning.
2: Good morning!
0: Bakit hindi kita marinig sa tenga ko?
1: Ako rin.
0: Ay, nako. Partner, umuusad ang lahat ng mga usapin. Kaya dapat tayo rin ay mag-forward, ano? Tayo po ay mag-move on. Kaya lang may mga ibang bagay na kailangan pa rin natin kumaga ay i-rewind. Ibalik. Mm-hmm. O balikan. Hindi pala ibalik. Balikan. Dahil, apektado tayong lahat, apektado ang ating buhay, ang ating mga emosyon particular, mm-hmm, at pati ang ating mental health.
1: Oo.
0: So, parang partner, sa araw-araw na dumadagdag yung mga detalye tungkol dun sa pamamaril doon sa Tacloban, gayon din yung mga pananaksak sa iba pang eskwelahan, ang dami nating nalalaman, ang dami tuloy lalo nating kinatatakutan ngayon. Mm-hmm. Oh, pero ganyan ba ang dapat na mindset natin na matakot? Hindi naman dapat. Oo. Hindi dapat.
1: Pero dapat, mula doon sa nangyari na yun, partner, may matutunan tayo.
0: Correct.
1: Diba? At ang mahalaga ay hindi na ito maulit. At tayo, na mga magulang, na mga tito, mga tita, mga lolo at lola, alam na natin dapat kung paano yung pakikitungo sa mga bagets natin.
0: Tama.
1: Alam mo, partner, kahapon, after ng interview natin dun sa head ng National Center for Mental Health, ang dami ko na-receive na messages.
0: Ah, talaga.
1: Ang sabi nila, parang mas lumawak yung pang-unawa nila. Una-una, akala daw nila talaga may bayad at mahal.
0: Ayun.
1: Yung consultation.
0: Yun lang nga, oo.
1: Pangalawa, na tumatak daw sa kanila yung sinabi ni Doc, mm-hmm, na kapag kinausap ka ng bata, di ba, ng anak mo, nag-open up sa'yo, huwag mo sasabihin, hindi, kaya mo yan, dati sa amin, wala namang ganyan, di ba? Yun yung explanation.
0: Dati nung ako, naharap sa ganyan noon, ganito lang ang ginawa ko, na wala na yan.
1: Oo, di ba?
0: Huwag ganun.
1: Ano daw, eye-opener daw sa kanila yun na, oo nga naman, the moment na kinausap ka ng anak mo, at tinry niyang magsalita sa'yo, pakinggan mo.
0: Tama,
1: Huwag mong iset aside yung emotion, huwag mong iset aside yung naramdaman niya, yung feelings niya, kasi magkaiba yung environment noon sa environment ngayon.
0: Oo, at pakalalahanin natin lagi na iba-iba tayo eh. Mm. Di ba? Kahit anak mo yan, may sarili yung mindset, may sariling emosyon, at huwag mo ikaw kumpara sa'yo, na ako nga, kinaya ko. Bakit ikaw hindi? Hindi ganon.
1: At sasabihin mo na, hindi, makakalaro mo nga, makakontemporary po, mga kaedad mo, yung anak ng kumari ko, anak ng nina mo, kaya naman nila, bakit ikaw hindi? Huwag ganon, di ba? At kung kinakailangan din naman natin talaga silang dalhin, ipakonsulta, huwag nating ikahiya, huwag nating itago.
0: May stigma kasi.
1: Huwag na po natin, gawin po nating normal, ano?
0: Correct.
1: Gawin nating normal yung pagpapacheck, di ba? Kung
0: pero,
1: kinakailangan.
0: Tama. Huwag naman sanang gawing normal naman ng mga ilang doktor na sobrang mahal kung makasingil. Kaya talaga yung iba...
1: Pa-discount, please.
0: Oo, yung ganyan. At tsaka talagang matutulungan ba ng husto ang unang consideration.
1: Mm-hmm, mm-hmm.
0: Oo, huwag yung, hindi, ito kasi mataas siya magsingil. Mm. So, magaling ito na doktor. Hindi, mali. Mm-hmm, baka mali. Nga yung iba pa na talagang gumagawa na nga ng pro bono.
1: Oo.
0: Diba? Yun,
1: tsaka maraming mga doktor, partner, at mga non-government organization ang may advocacy sa mental health.
0: Tama.
1: Kailangan lang po natin silang i-identify. Kailangan ninyong makuha siguro yung mga contact numbers nila. Sa mga susunod na araw, hahanap kami ng non-government organization.
0: Correct.
1: At yung mga doktor ng advocacy nga po ay sa mental health.
0: Tama.
1: Na libre din yung serbisyo para po hindi tayo natatakot, number one, doon, bukod sa stigma, doon sa presyo na pinag-uusapan.
0: Wala.
1: Pero at
0: po,
1: least, malinaw, partner, sa National Center for Mental Health, libre, zero lahat.
0: Zero billing. Mm-hmm. At hindi po kahiya-hiya na magkaroon ng kanyang klaseng, ang tawag, karamdaman mo bang matatawag?
1: Okay, sabihin na nating... ganitong level ng emosyon na meron tayo, di ba? Hindi po yun nakakahiya, tama pa.
0: Hindi mo dapat ikahiya yun. Ang kailangan dyan ay matulungan ka. At mayroon tao na handa namang tumulong. Yun ang lagi natin pakiisipin. Kung mamemorya ko nga lang lahat ng hotline partner. Dahil nahaba kasi inong iba eh. Di ba? Yung mga hotline nila. Iksihan nyo naman.
1: Partner na imagine ko kagad kasi ang dami nun, di ba?
0: Kaya nga.
1: Pero hindi. Ipina-flash po natin yan sa ating screen. Tama. Sa ating mga social media pages. Makikita nyo po dito po sa teleradyo. Pina-plug din natin yan, ha? Para correct po matulungan natin sila.
0: Tama. Tulong-tulong lang po tayo. At sabi nga ni Alma Moreno, dasal lang talaga. Dasal
1: kailangan
0: lang
1: natin ng dasal.
0: Correct,
1: diba?
0: Correct.
1: Kailangan natin ng divine intervention, lalo sa mga bata sa nangyayari ngayon. Oo, diba?
0: Ang mga bagets natin.
1: Hindi natapos partner eh. Diba? Hindi natapos doon sa Tacloban. May ibang pa
0: meron
1: mga cases.
0: Meron pa sumunod.
1: Oo, at may sumunod pa doon sa sumunod. Kaya importante, ano to, awareness ba? Kaya mas na-identify na natin. Mm. May mga nahuli na sumubok magpasok ng pellet gun sa kanilang mga paaralan pero natukoy. Very good kasi na-identify, na-videohan eh.
0: Oo, pero bakit ganun ngayon ang pag-iisip ng mga bata? Kapikat ba to o talaga lang na yabangan or hindi, kaya ko itong gawin. Kaya, yung ginawa na yun, ay, mas matindi pang kaya kong gawin. Huwag ganun. Kaya yung mga bata, yung mga bagets natin, ano po, nandyan lagi po ang inyong mga magulang. Mm. Mga magulang, always be there for your children. Umi-English na ako.
1: Talaga nakikiusap eh na bantayan po natin talaga bantayan sa panahon na yun, sa dami po ng posibleng maka-engganyo sa kanila, ay babantayan po natin at patuloy nating i-remind na
0: tama,
1: bawat mali na gagawin nila, matanda man o bata, may pananagutan
0: tama
1: sa batas.
0: Oo, tsaka yan ah. 'Di ba imbes na 'yung mga bata ang haba ng panahon na ini-spend nilalaan sa paglalaro ng mga violent lalo na violent na games, ingganyuin niyo sila. Anak, manood na lang tayo ng mga lumang pelikula. Anak, manood tayo ng mga pelikula ni Dolphy. Matutuwa pa tayo, no?
1: Kaya pasyal
0: pa
1: tayo.
0: Kaya
1: labas
0: nga
1: tayo.
0: Oo,
1: tapos
0: yan, pwede.
1: Paglabas natin, mga dalawang oras lang 'yon, iwan niyo sa cellphone, di ba? Para talagang usap tayo.
0: Oo. Ay, panoorin niyo po si Dolphy kasi gusto ko yung Banayad whiskey.
1: Dahil dyan
0: yung Banayad pa. Okay, sorry. Ayan na tayo.
1: Dito muna tayo, partner.
0: Okay.
1: Aalamin na po natin, alamin natin yung mga balita, syempre.
0: Ay, syempre.
1: Mga balita na kalap ng ating masisipag at magigiting mapaulan, mapaaraw, siksikan, diba, rally. Nandun yan, ha? Kung nasan po ang balita na ron ng Radyo Patrol. Kaya naman, heto na sila ang Radyo Patrol! Unahin natin. Unahin natin, partner.
0: Bakit ka natawa?
1: Yung expression mo na gun ban, mahigpit na ipinatutupad sa Paranaque kaugnay naman ang nalalapit na plebesito doon po sa kanilang unang distrito. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula kay Radyo Patrol, Roen Cueto. Roen,
2: good morning, Tandem Robert at Doris. Nagsimula na mahigpit na pagpapatupad ng gun ban sa limang barangay sa unang distrito ng Paranaque kaugnay ng plebisito para sa ratifikasyon ng City Ordinance Number 2023-19 o ang pagpapatupad ng straight line policy sa mga reclaimed areas ng lungsod. Robert at Doris, ang straight line policy ay paraan para matukoy ang hangganan o boundary ng mga barangay gamit ang tuwid na linya para malinaw kung hanggang saan ang territorial jurisdiction ng bawat lugar. Ayon kay First District Election Officer Attorney Nesrin Cali, sinasagawa ang mga checkpoint bilang bahagi ng seguridad para sa plebisito na gaganapin sa July 25. Taklaw ng plebisito ang mga barangay ng Baclaran, Don Galo, La Huerta, Tambo at San Dionisio.
3: Itong ginagawa natin na checkpoint is in relation to the implementation of our gun ban for our upcoming plebiscite in the first district of Paranaque City. So, magkakaroon po tayo ng plebiscite to ratify City Ordinance Number 2023-19.
2: Samantala, sinabi ni Paranaque City Police Chief Police Colonel Nicolas Pino na palalawakin ng pulisya ang mga checkpoint upang mahigpit na maipatupad ang gun ban na tatagal hanggang August 1 para mapanatili ang kayusan at seguridad bago, habang at pagkatapos ng plebisito. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado
0: Rowan,
2: ito, ang Radyo Patrol. Yes, Doris.
0: Rowan, so ibig mong sabihin, parang kumbaga inadagdagan partner ang magiging responsibilidad pa ngayon ng mga pulis natin dyan sa Parañaque. Mayroon kasi ring nangyari na insidente doon sa National High School. Mm-hmm. So bukod doon sa pagbabantay para dyan sa plebisito, ay madedeploy din sila, magbabantay din sila doon sa mga eskwelahan. Hindi ba, Rowan?
2: Tama ka dyan, Doris. Nakausap nga natin si Police Colonel Pinyon. Sabi niya sa atin ay bukod sa pagbabantay sa mga paaralan, ay naghihigpitan pa nila yung mga checkpoint dahil nga sa parating na plebisitong ito. Bukod nga dyan ay meron pa silang aktibidad na dadating sa June 27 para naman sa piyesta ng Baclaran. Sabi nila sa atin, iba't ibang mula sa iba't ibang lugar sa NCR ang i-deploy dito bukod sa kanilang bukod sa Parañaque City Police Stories.
1: So yun, yun yung importante doon, partner, may nakabantay.
0: Tama.
1: Diba? May mga iba pang pinagkakaabalahan, pero ang importante, may enough number ng police na magbabantay.
0: Tama.
1: Hindi lang sa mga eskwelahan, kundi pati sa mga community nila.
0: Tama, pero hindi lang din enough yung police visibility. Mm-hmm. Kailangan natin ng cooperation ng ating
1: big word.
0: Yes.
1: Paano ulit?
0: Cooperation. Spell mo nga.
1: Spell mo nga. Kowa. K-O-W-A. W-A.
0: Hindi, pagtutulungan na lang.
1: Ayun, pagtutulungan. Kailangan makipagtulungan yung mamamayan, di ba, sa nasa government, sa mga police, para mas mapanatili yung, syempre, sino magbe-benefit doon? Sila din sa
0: tayo
1: community.
0: Tayo rin. Oo. Okay.
1: Rowan, maraming salamat.
0: Thank you.
2: Thank you, Tandem. At yan, ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito, ang Radyo Patrol. Rowan Cueto, Ding DMM.
1: Punta naman tayo sa Barangay Highway Hills. Saan to? Madalo yung ata. Ito, ito ay yung ano eh. Tiniyak daw po yung seguridad sa madilim na kalsadang inirereklamo ng ilang residente. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado at hindi Radyo Patrol, Zeus Legazpi. Zeus, ito nga isa Mandaluyong ba?
0: Di ba dati na yan?
4: Tama kayo dyan, Robert at Doris. Ano? Ito nga yung Barangay Highway Hills sa Mandaluyong City, yung naiulat natin noong nakaraang linggo. At higit isang linggo na nga yung nakalipas nang alisin yung mga streetlights sa Samat Street sa naturang barangay bilang bahagi ng streetlight modernization project ng Lusod. Papalitan kasi ang mga ito ng solar lights na may CCTV cameras. Pero reklamo nga ng mga residente dahil walang ilaw sa kalsada, madilim at delikadong dumaan dito. Sa bagong video na kuha ng concerned citizen na si Jenfel Hervasio, nagbubukas na lamang ng ilaw ang mga residente sa labas ng kanilang mga bahay para kahit paano'y lumiwanag ang kalsada. Habang wala pang streetlights, tiniyak ni Bantay Bayan Barangay Highway Hills Assistant Officer in Charge Lloyd Felipe na mahigpit itong binabantayan ng mga tanod para maiwasan ang posibleng mga krimen. Anya, tatlong shift ng mga barangay tanod ang rumoronda sa kalsada habang may nakaposte pa rin sa kanto ng Samat at Galbayog Street, Samat Banahaw Street at Samat Fernandez Street. Ito na anya ang hakbang ng barangay habang ikinakabit pa ng lungsod ang streetlights sa lugar. Wala pang maibigay na petsa ang barangay kung kailan may kakabit ang streetlights, pero sinigurong tuloy-tuloy ang konstruksyon ng mga poste at pagkausap sa ilang residenteng tumututol sa pagtatayo ng poste ng ilaw sa harapan ng kanilang mga bahay.
1: Yun din ang problema.
4: Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang
1: Radyo
4: Patrol.
1: Yun din ang problema, Zeus. Partner. Kapag maglalagay ng streetlight, ayaw mo naman pala doon sa tapat din yun.
0: Oo.
1: Para sa iyo ay obstruction ito.
0: Correct. Oh, ang liwaliwanag, gaganyan ka pa, di ba?
1: Eh, saan natin ilalagay? Sa
0: exactly.
1: Barangay.
0: Oo.
1: Eh, walang mailalagay, walang maitatayo.
0: Tama. Tsaka lambingin mo naman, Zeus, yung barangay, na baka gusto nilang paspasan ang kanilang paglabas ng datos kung yun bang ganyan panahon. Kasi na-discussion na natin ito, partner, na tumaas ba ilang porsyento yung mga petty crimes na nangyari dahil nga...
1: May nagreklamo ba?
0: O
1: dahil nga
0: ba?
1: Ang dilim-dilim dyan, di ba? Tsaka partner, pwede ngayon na ganyan binabantayan. Eh, paano kung nag-uulan at nagbababa?
0: Ayan, yan.
1: Tapos ganyan pa kadilim yung daraanan mo. Good
0: patay
1: luck.
0: Tayo dyan. Oo.
4: Tama kayo dyan, no? Yun nga yung siniguro sa atin nung Bantay Bayan, yun yung tawag nila dun sa kanilang mga barangay tanod, na so far wala pa namang naitatalang krimen doon sa mismong kalsada na yun. Kaya nga lamang, reklamo ng mga residente ay yung mga posibilidad naman ng aksidente, lalo't pakurbada kasi yung kalsada at pataas pa, o di kaya naman ay kung magagaling ka dun sa may bandang Kalbayog, pababa ay palusong. Kung kaya kapag madilim talaga ay prone o accident prone yung lugar, at yun nga yung sinasabi ng mga residente.
1: Lalo na kung ang daraan dyan, motorsiklong, walang kailaw-ilaw.
0: Ayan, oo, nagpapatay diba? Ng ilaw, oo, yung ganyan.
1: Magugulat ka nalang, magugulantan ka nalang, pagkadilim-dilim.
0: Kaya nga, pagkadilim-dilim. Ay, tanong ko lang, curious lang ako. Curious? Na malaman. Sa ganyang klaseng sitwasyon, Zeus, yun bang lokal na pamahalaan ay may plano na magtalaga ng curfew para sa ating mga menor de edad? Bunsod na rin ito doon sa nakikita natin mga karahasan na ang involved o ang sangkot ay mga kabataan. Kung ganyang kadilim, kunyari, partner, meron kang gang? Mm. Ano ba Tagalog sa gang? Hindi ko alam.
1: Yung mga grupo sila, di ba?
0: Grupo, diba? Oo. Mamaya mo, maging temptation yan para sa kanila na pwede natin gawin ito kasi madilim.
1: Doon tayo, madilim.
0: Oo.
4: Mm. Wala pang abiso yung lokal na pamahalaan na Robert at Doris, ano, kung may gagawin silang pagpapalawig ng curfew, pero ang nabanggit niya sa atin ng barangay, eto lang namang kalsada na ito, yung ganito yung sitwasyon sa ngayon dahil doon sa ilang residente na kailangan pa nilang kausapin o kailangan kausapin ng pamahalaan ng Mandaluyong City para nga doon sa pagpapatayo ng mga poste ng streetlight, Robert at Doris. Pero pagdating doon sa curfew, wala pang nababanggit yung LGU ng Mandaluyong.
1: Pero usually naman, partner, may mga ano yan eh, even before yung mga poste-posting walang ganyan, may mga ordinances sila, di ba, yung mga LGU tama, kanya-kanya na ordinance, ordinansa doon sa pagbabawal sa mga minor na magtambay-tambay sa gabi.
0: Correct, kahit temporary lang naman.
1: Di ba, nakaroon na ang DILG ng ano, panguhuli, sabay-sabay lahat yan eh, di ba?
0: Kaya nga, o ano yung na nangyari doon?

0: idea yung mga taga-Mandaluyong kung ano yung plano ng local government
1: pagdating dyan. Okay, very good, very good.
0: Zeus, maraming salamat.
2: Maraming salamat, Robert Doris. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Zeus Legazpi, DZMM.
0: Ang ilang vendor naman sa elliptical road dito sa Quezon City, partner, na nanawagan sa lokal na pamahalaan na huwag silang paalisin sa bangketa.
1: Hala.
0: Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, atin ni Radyo Patrol Nico Bagsig. Nico, bakit? May deadline na ba kung hanggang kailan sila dyan?
3: Nabanggit nyo nga kanina yung word na cooperation, Doris at Robert, ano, dahil itong ang mga vendors dito sa Quezon City, ito yung pinapanawagan sa pagitan nila at ng LGU, ano, cooperation. Kasi alam nyo ba, pinapaalis ng mga tauhan ng Market Development and Administration Department ng Quezon City ang mga nagtitinda sa bangketa sa Elliptical Road matapos maglabas ng kautusan ng lungsod na pinagbabawalan na ang mga vendors sa palibot yan ng Elliptical Road dahil sa proyektong pagpapaganda o beautification. Kinontra ito ng labor group na Defend Jobs at sinamahan ang panawagan ng ilang mga vendors sa lokal na pamahalaan ng Quezon City na pagbigyan sila na maituloy ang paghahanap buhay. Ayon sa mga nagtitinda, nababaon na sila sa pagbabayad ng multa pa lamang dahil tinitiketan sila ng mga tauhan ng MDAD tuwing mahuhuling na sa bangketa. Itong si Imelda De Castro, mahigit 1,500 pesos lang na ibabayad sa multa at may utang pang 500 pesos sa kabila ng hirap sa pagtitinda dahil sa panguhuli. Yung isang vendor naman na si Jason, apat na ticket na ang hindi nababayaran kaya hirap ding mabawi ang ilang paninda at gamit na kinumpis ka ng mga nanghuhuling otoridad. Narito ang kanilang pahayag.
4: Pag hindi ko nakukuha yon, lalabas lang kami ng warrant. Na magugulat na lang kami, may kaso na kami, may warrant kami. Binigyan nga po kami ng hanap po ng dagdag po na ni Ma'am David Monte, pero kinukuha lang din nila. Gawa din sa ticket na araw-araw kami pinigibitan. Ngayon, para kaming mga aso, pag dumadating ang mga imdad, sasabihin nila, alis kayo dyan. Wala kayong karapatan na magtinda dito kasi deny kayo po.
5: Ginagawa po namin yun, sir, araw-araw po. Tuwing uuwi po kami, naglilinis po kami lang ano yung paligid po doon. Ang haba-haba mula din sa pising na yun, ako po nagwawalis po talaga ako doon. Pinapanatili ko pong malinis para maging maayos po yung aming pagtitinda. Kaya nga po, sa tingin ko naman po, wala naman po kaming paglabag. Kasi yung aming pwesto ay mga nasa gilid lang naman po. Hindi naman kami nakakaharang sa daanan ng tao. Kesa na nga po, Mayor Joy, tulungan niya naman po kami pakinggan ang aming kailingan. Maliliit lang po kami maninida ng Quezon City.
3: Yan nga ang panawagan ano, ng ilang mga nagtitinda sa bangketa sa Elliptical Road sa lokal na pamahalaan ng Quezon City. Anda naman anilang mga vendors na katulad nila na ilugar, panatilihing malinis at maayos ang kanilang pagtitinda kung kaya't umaasa sila na hindi may etsepwera ang kanilang kabuhayan sa proyektong pagpapaganda ng lungsod. Yan ang balitang kumpirmado.
0: Nico!
3: Doris at Robert.
1: Go ahead, partner.
0: Ikaw muna, partner. Mag-cooperate tayo.
1: Cooperation. Oo. Tanong ko lang, ano daw ang plano naman ng lokal na pamahalaan? Correct. Meron bang kumbaga matatawag na relocation para sa mga vendors na ito?
0: May option ba na iba ang pagtitindahan?
3: Oo, isa nga yan ano, doon sa naging suhestyon ng lokal na pamahalaan, yung relocation noong kanilang mga tindahan sa ibang lugar dito sa Quezon City. Pero kasi ayon dito sa mga nagtitinda, ay na-relocate na sila before, pero doon naman sa lugar na pinag-relocatean sa kanila, doon sa ilang mga daanan along elliptical road, yung mga nakasanga doon sa elliptical road, ay tumumal yung kanilang benta, kaya naman hindi nila prefer doon na magtinda. Bukod dyan, ay nagkaroon na rin naman sila ng dialogue ano, sa pagitan ng MDAT, itong Market Administration nga ng Quezon City. At hanggang ngayon, pending pa yung hindi pa sila nakakabuo ano, na talagang napagkakasunduan kung paano nga yung gagawin sa kanila. Kaya naman ngayon, hanggat wala pang napagkakasunduan, talagang pinagsasapalaran na muna nila yung pagtitinda doon sa elliptical road dahil doon daw talaga mas malaki yung kita nila kumpara doon sa relocation ng mga lugar na ibinigay.
0: Pero Nico, gano'n na ba sila katagal nagtitinda dyan?
3: Nako Robert, alam mo nung tinanong din natin yan dito sa mga tindero at tindera, yung karamihan sa kanila 1990s pa nagtitinda dito sa bahagi ng elliptical road, yung iba sa kanila minana

0: doon sa mga nanay nila yung talagang bangketa na tindahan ng pwesto dito sa Elliptical Road. So medyo matagal-tagal na rin naman sila nagtitinda.
1: Mm-hmm. Nauunawaan natin yung sitwasyon nila. Gusto mo maghanap buhay, dito ka nakakapagbenta. Kaso di ba kailangan sumunod mo rin, sumunod ka rin naman sa panuntunan ng local government.
2: Tama.
1: Kung binigyan sila ng option kung saan pwede magtinda, eh much better na doon sila. Kasi syempre, number one, kaligtasan nila at ng publiko na naglalakad dyan. Kung nakapwesto sila dyan, syempre iiwas yung mga naglalakad dyan. O mami, sa kalsada ka na naglalakad
2: ganun
1: mismo.
2: Ganun na nga nangyayari.
1: Diba? Kaya, kaya ganyan, nagiging patintero sila. Pagdating ng mga manghuhuli, itatakbo nila yung paninda nila. Ang hirap naman na naghahanap buhay ka ng ganyan, takbo ka ng takbo. Pag nawala yung naghuhuli, babalik ka sa pwesto. Eh, hindi, hindi, wala,
2: at pag nahuli ka, kumpiskado pa yung mga paninda mo.
0: Yun na nga, Robert at Doris. Ano, actually, nabanggit din yan itong mga nagtitinda. Pero bukod nga dito sa nagiging mapanganib din sa kanila, no, yung nagiging setup ngayon, ay nananawagan sila doon din sa mga otoridad na ituloy na yung pag-uusap, yung dialogue sa pagitan ng local government at sa kanila para mailatag nila, no, kung paano mas magiging maayos yung pagpwesto nila dito sa Elliptical Road kung doon talaga nila pipiliin na ituloy yung kanilang pagtitinda.
1: Tingnan natin kung anong mangyayari sa usap nila with LGU.
2: Sana maging maayos for both sides.
1: Buksan yung options, di ba?
2: Tama.
1: Huwag nating ipilit na dyan lang yung gusto nila, doon na lang sila. Hindi pwedeng ganun.
2: Maging open-minded ka ba? Yung ganyan.
1: Tsaka yung paglilipatan nila, sana naman, di ba, doon sa LGU, yung may bibili, plus hindi sila magbabayad ng pagkalaki-laking upa.
2: Yung hindi sila lugi.
1: Sige, Nico, balita mo kami kung bukas babalik sila dyan at magtitinda o pagkatapos ng rally nila, magtitinda sila ulit.
0: Sige, i-check natin yan, Robert at Doris. Ano, kailangan talaga ng cooperation sa pagitan ng LGU at itong mga nagtitinda ito.
2: Yes, correct. Very good, very good. Word for the day, yes. Cooperation.
0: Yes, yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Nico Bagsik, GZMM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol Nico Bagsik, at sa ating mga Radyo Patrol!
3: Basta may nangyari, naka-report agad sa GZMM, Radyo Patrol sa East 30.
2: Time check daw, partner.
1: Time check?
2: Oo, oh, time
1: check. Sige, magko-cooperate ako sa'yo.
2: Very good.
1: Ang ating pong oras, 8:31 ng umaga.
4: Oras hatid sa inyo ng Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
3: Ang Bigornya at Mano Tandem sa DZMM. Tandem ng Bayan. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
5: Walang masama sa paglaro ng Bingo Plus. Ang importante, you know your limits. Panglibangan lamang ang paglaro ng Bingo Plus. Hindi ito dapat nakaka-stress, nakakaubos ng pera, o nakaka-apekto ng pamilya. Bingo Plus. Tamang laro, tamang panalo.
6: Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
7: Responsible gaming at pagcor.ph.
8: Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
9: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang dinhawa, Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piolo Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta lagundi, Plemex!
10: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex!
12: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
3: Balitang kumpirmado! Radyo Patrol! Serbisyong sigurado! DZMM!
13: Happy! Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
14: Playtime Entertainment. Born for happiness.
15: How much of the Philippines do you really know? Discover more to love and enjoy exclusive travel deals on June 26, 2026 at the Ayala Mall Solenad New Valley, Santa Rosa, Laguna. For details, visit www.tourism.gov.ph.
3: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radio Patrol 630.
4: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness.
16: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy.
17: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex.
19: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
20: Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy at trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang pakabuluhan, umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
21: Bawal ang sabaw, pero pwedeng makisaw-saw. Perfect match sa panlasa buang Tandem ng Bayan.
2: Nalata ko. Parang mas paborito mo na ngayon si Chrissy.
1: Oo nga.
2: Oo. Nawawala si Doggy Wawaw.
1: Eh si Doggy Wawaw kasi laging galit. Ito si Chrissy. Good morning! Lagi gumaganan eh.
2: Oo.
1: Hello!
2: Yung, oh, diba? Ang cute, no? Ang cute, no? Ay, nako. Pero meron tayong ibang issue na dapat din na talakayin. Kasi ang dami sa atin yung mga ngayon, hindi na nangungupahan ng mga townhouse, mga apartment. Mm-hmm. Meron pa bang apartment?
1: Meron, mangilan-ngilan. Kaso ang uso ngayon kasi mga kondo-kondo.
2: Yan, oo, nagtataas ang kondo, di ba? Hindi naman sa tinatakot natin sila, hindi tayo nagiging alarmist. Pero ito na naman, partner, yung mga issue tungkol sa building permit, yung mga nasusunod ba talaga lahat ng mga building policies,
1: requirements
2: para maiwasan ang mga bagay na hindi dapat nangyayari. At dahil ang bahay natin, ang ating mga tinutuluyan, yan ang ating pinaka-safe space.
1: Oo, diba? Ito dapat yung pinakaligtas tayong lugar.
2: Yun
1: diba?
2: Mismo.
1: Ito yung pagpasok natin ng pinto, pagtanggal natin, pagkasusiin natin, diba? Pagkapasok mo. Ay!
2: Exactly.
1: Ang sarap. Finally, di ba? Mararelax ka na.
2: Tapos kasama mo ang pamilya mo.
1: Correct.
2: Maya-maya si Mrs. Mo, nagluto na ng sinigang.
1: Aha. Ayun, sarap, sinigang. Oh.
2: Eh, kaso mo, isang kapitbahay nagluto ng danggit. Naku po, nagreklamuhan na.
1: Imagine ko yung danggit. Parang saan lalabas yung uso?
2: Kaya nga.
1: Diyos ko, kumapit sa buong
2: wala,
1: building.
2: Eh, sabihin nung kapitbahay mo, eh talaga nag-crave lang kami.
1: Tsaka isa lang naman yung pinrito ko, isang peraso lang. Isang peraso buong building yung inangamoy. May mga issue kasi, partner. Hindi, tama ka, hindi sa tinatakot natin or hindi natin sila sinasabing kumuha ng mga kondo, di ba? Pero may mga issue na dapat bago po kayo kumuha ng mga condominium units po ninyo, ay bantayan ninyo at i-check. Kasi mahirap na kapag nandun na kayo at nakatira na kayo doon, tsaka maglalabasan yung mga problema.
2: Correct.
1: Siyempre,
2: correct.
1: Kapag binenta sa iyan, lahat ng positive description ibibigay sa iyo, maibenta lang, di ba?
2: Tapos meron kang discount dito sa ganito. Ganto lang
1: discounted
2: ang DP.
1: Discounted po kayo ng ganito. So makaka-discount po kayo ng 80,000 kapag ngayon kayo kumuha.
2: Diba? Bilisan nyo pong kumuha kasi limited edition lang po itong aming sale. hindi naman pala sale ang aming discount.
1: Discount, pa-discount. Kasi po, araw ng kalayaan, yung mga
2: yung
1: ganun.
2: Mga ganyan.
1: O, kumuha ka, partner.
2: O kaya, o, kumuha na po kayo kasi kaarawan po ngayon ni Jose Rizal.
1: Up until today lang po ito. Bukas, back to normal price na po ito. Di ba? Kumuha ka, partner. Engganyo ka, ang ganda.
2: Oo naman.
1: May reklamo ka, punta ka doon sa admin office.
2: Yan, yan, yan.
1: Sarado.
2: Ayun.
1: Binalikan mo ng tanghali. Sarado.
2: Galit
1: binalikan
2: pa.
1: Mo ng hapon. Sarado. Bakit walang tao dito?
2: Ayun.
1: Ay, nasa kabilang, ano po, nasa kabilang condominium.
2: Yun lang.
1: Diba, yun ang maglalabas. Oo. Pero ito pong pag-uusapan natin ngayon, ito pong recent na nangyari, partner, sa may barangay Bagong Bayan sa Quezon City.
2: Ah.
1: Last June 18 lang ito, 2026.
2: Oo. Ah, yung sunog.
1: Yung sunog. Oo. Oo. Yung sunog doon sa 30-story condominium. Sa Bagong Bayan sa Quezon City. Kasi usually, partner, pag sinabi mong sunog, condominium, high-rise, ito lang yung nasunog, and that's it, di ba? Pero, ang problema, iba yung scenario kapag condominium at marami na yung occupants.
2: Yun lang,
1: yung
2: yun ang problema.
1: Yung takbo ng usok, di ba? Yung effect doon sa kalusugan ng mga nakatira pa doon sa ibang mga unit, di ba? Pero this time, ito makakausap natin, ito pong si alias Katrina, ipinatago muna po niya yung kanyang pangalan, sapagkat ang kwento po niya, eh sila mismo, biktima sila yung kanyang kapatid at pamilya, kabilang sila doon sa nasaktan.
2: Right.
1: Apat silang na-admit sa ICU.
2: Inay.
1: At dalawa pa yung nananatili sa ICU ngayon. Ayon doon sa mga biktima kasi, partner, walang fire alarm, walang water sprinkler nung mangyari yung sunog.
2: Yan kaya, ang sinasabi ko.
1: Kaya makipagkwentuhan po tayo doon sa kapatid ng biktima, si Miss alias Katrina. Ma'am, good morning po, Doris at Robert sa Tandem ng Bayan.
2: Good morning!
0: Good morning po sa inyo.
2: Oo. Napakasaklap naman pala nang nangyari sa inyo, ma'am.
0: Oo, napakasaklap, Miss Doris, dahil po hanggang ngayon po ay my brother is fighting for his life. And buti naman yung asawa niya at yung anak niya medyo nag-i-improve na. Pero yung kapatid ko po ay hindi pa talaga nalagay sa ligtas.
1: Opo.
2: Opo, opo. Yung bago ka, sorry, tawid ko lang to, partner. Nung kayo po ay nag-iisip o kinoconsider na bibili kayo ng condo, yun po ba broker ninyo ay pinakita ang lahat ng safety na features ng condominium na ino-offer nila?
0: Hindi po kami ang bumili ng unit. Kami, yung brother ko at my mother, they live in 2 units on the 29th floor.
2: Okay.
0: They're tenants, hindi po sila homeowners.
2: Okay. So, pero yung question ko lang talaga, yung safety features, kasi sabi mo, Robert,
1: na-check
2: walang...
1: Na-check ba? Oo. Kung na-check, na-discuss sa kanila bago turnover yan, usually.
0: Pero meron po silang regular na fire safety, mga they check the fire alarms, they check the sprinklers, meron naman pong ganun yung admin yung building. Kaso po, for some reason, during this fire... wala pong gumana on the 29th floor. I cannot speak for the other floors. Although, kinakausap ko po yung siyempre, nag-iimbestiga din po ako dahil wala po kaming naririnig from the Bureau of Fire Protection from Quezon City. Wala po kaming naririnig from them hanggang ngayon. So, we are investigating ourselves, no? Talking to other residents who we are in touch with. And they too are saying that there were no sprinklers. No alarms and wala rin pong emergency lights on some of the floors.
2: Eh, diplomatic yun dapat, partner, kapag ka may sunog or kapag ka may noong lindol, yung ganyan. Automatic yun na umiilaw kasi ayun, yung mga alarm. Kasi yun ang gaguide sa'yo kung saan ka pupunta para mailigtas mo ang sarili mo. So, ma'am, sinasabi niyo walang ilaw?
0: Wala po. Napaka pitch black po nung corridor nila. Kaya po sila yung nagkulong sa kanilang units dahil hindi po nila alam kung may... They didn't know what was going on. Wala namang sunog sa 29th floor eh. It was all just black, toxic smoke. Very thick, black, toxic smoke.
1: So ang nangyari, ma'am, nung nagulat na lang sila, bigla na lang nagkausok, ng masangsang na usok, so nagkulong sila sa unit nila, and then dito na... nakalanghap sila ng nung usok na yun na naging cause po ngayon kung bakit may nasa ICU din po kayo.
0: Oo, kasi sinasabi ng doktor, ang term na ginamit nila is severe smoke inhalation. Severe dahil ang tagal po nilang na-stuck sa 29th floor, ang tagal po ng rescue. Halos 5 oras po bago po sila naibaba. for dun sa triage dun sa ground floor po. Ngayon, pagkatapos po nila ma-check doon sa ground floor, sinugod na namin sa, on our own, mind you, sinugod na namin sila sa hospital in Ortigas, no? At yun, na-intubate na po sila immediately sa emergency room at dinala na po sa ICU dahil napakasama po ng kalagayan nilang lahat. Hindi lang po kami yung nandoon, ma'am and sir. Madami pa hong over 10 people in the ICU po na galing po dyan sa Olympic Heights in Eastwood.
2: Mm-hmm.
0: I need to stress the location of the place. I'm sorry, pero it's because the media has not really been very honest and truthful. Pasensya na po. Dahil po mukhang may humaharang po sa information. If you read the news po, it only says a small rubbish fire. It has been solved, lahat rescued, walang casualties, walang na-injure. That's not true po.
2: Okay, okay.
1: Kaya nga po, ma'am, pinag-uusapan natin ito ngayon para po mas mabuksan. Kasi po, intindihin din po natin, ma'am, siguro huwag nating idirekta agad, nasisihin yung media. Kasi ako, na-experience ko yan, partner, kapag nagko-cover ng sunog. Hindi mo naman pupuntahan yung mismong unit na nasunog.
2: Correct.
1: Nandun ka sa area, hindi ka pwede makihalo dahil, syempre, operation yon. Kapag operation yon, kung ano yung ibibigay ng fire marshal,
2: pupusining
1: nandun. Not unless ma'am, may mga taga-residente na lumapit, makausap at magbigay. Kagaya po ninyo ngayon na nagbibigay kayo ng information na malala yung situation.
2: Mm-mm.
1: That's the time na nabibigyan natin ng opportunity mga ganitong kwento.
0: Okay. And I'm very grateful to you for allowing me to speak the truth. This is why I'm asking the Bureau of Fire Protection to come out with the truth. Because hanggang ngayon po, ma'am and sir, with all due respect to them, I know that ang daming nangyayaring sunog ngayon sa Quezon City.
2: Tama.
0: Wala pa ho kami. We have called them and they're parang they're buying time and they're telling us hindi pa, wala pa. But ito hindi ko alam. I'm just banking on like what I'm reading. That's why it's very hard for us to understand what's going on.
2: Samantala, yung local...
0: May clearance na po yung building, yung Olympic Heights. Sa Eastwood, may clearance na po sila to continue with cleaning. So, meron na pong report na lumalabas from the BOFP. But we have not seen it. We have the right to see that.
1: Opo.
2: Okay. Yung meantime, ano po ang binibigay na intervention naman para sa inyong mga naapektuhan itong sunog na to? Yung admin po ng condo, sila po ba yung
1: nakipag-usap o bumisita man lang dyan po sa ospital para isabihin ko ano yung maitutulong nila, Ma'am Kat?
0: Yan po ang pinakaunang frustration po namin at most of the residents dyan sa Olympic Heights sa Eastwood. They have been asking ano na ba ang nangyayari. Apparently, they have been told kasi hindi pa ako residente doon. So, may mga ini-issue na statement yung admin no, through newsletter. Mga lampas 4 weeks pa po bago sila makakabalik. E paano na po yun? Diba? Saan po sila titira? They're all displaced. I know of one family, Indian family, kasama namin sa ICU.
1: Mm.
0: Naku po, my 1-year-old, my 7-year-old, yung mother niya, siya mismo, yung nanay na ICU, yung husband niya nandun din. Hanggang ngayon, nandun pa rin po.
1: Mm-hmm.
0: So, if they don't know what they're going to do after, dahil wala pong tulong na binibigay po yung admin ng Oceanic, nung itong building na to sa Eastwood.
1: Ma'am Kat, doon po sa mismong sa inyo, sa pamilya ninyo, or kayo po mismo, nasubukan nyo na po ba mismo magpunta doon sa admin? Kung hindi po sila nagpupunta sa inyo, sige, ibigay na natin yung ano na baka hindi nila alam, hindi sila aware.
0: Pero ngayon po, kung aware po sila sa nangyayari sa amin. Yes, they have sent representatives, but only to buy time. They have not given us solutions with all the...
1: Ano pong napag-usapan nung with their representative, Ma'am Kat?
0: Wala pong silang mabigay na...
2: Wala na pagkasunduan?
0: Wala po. Nothing. Zero.
2: Hindi kaya, Ma'am Kat, kaya nagkakaganyan, dahil nga ito ay 30-story condominium building at marami ho ang residente dyan, hindi kaya yung sa dami po ng mga residente na apektado, ay hindi, kumbaga na-overwhelm yung admin, hindi nila maasikaso lahat ng sabay-sabay?
0: It's very easy to communicate with us with technology now. There's email, there's Viber, there's WhatsApp. They can call us. They don't have to physically show up. Wala naman silang magagawa doon physically eh. But call us, diba? And tell us what the plan is. Because right now, nobody knows what's happening.
1: Eh, alam mo, importante rin kasi yung partner, eh, di ba? Na ang usually, ang common na reklamo sa ganyan, hindi ka nga lang mag-delay ka lang ng isang araw, kakatuking ka, puputulang ka ng tubig.
2: Kaya
1: pero
2: nga.
1: Ito na meron sila nasa ospital, meron na ICU,
2: ICU
1: tapos
2: pa.
1: Hindi nagko-communicate or walang clear, di ba, na usapan with them, malaking problema talaga.
2: Correct, correct. Ang importante talaga dyan, communication. At ang, ang unang dapat gumawa ng paraan, ang unang step o hakbang na gagawa ay yung admin.
1: Correct, correct.
2: Kasi maawa po kayo dun sa mga na-apektuhan. Partner, ako, praning na praning ako sa sunog. Mamamatay nga ako, hindi dahil sa sunog.
1: Dahil sa
2: panic.
1: Nervyos, sa panic.
2: Eh, ito pa. Ito mga residente na to, mismo sa mga unit nila, akalain mo yun.
1: Diba, yung, dahil walang alarm, magugulat ka na lang, usok na, maitim na.
2: Diyos ko po, paano pa kung may bata ka o meron kang matanda? Paano na yan?
0: May mga namatay na nga po na aso. Dahil po, siyempre, inuuna po yung ano, diba? Pero nakakalungkot marinig yung mga yung, my brother doesn't even know that his dog has died. So,
2: naku po.
0: Opo.
1: Ayan.
0: Hindi na namin kinakwento sa kanila.
2: So, sa ngayon po, ano po ang ating apila? Hindi lang po doon sa Bureau of Fire Protection.
1: Siyempre, LGU din.
2: LGU. At yung admin.
1: Go ahead, ma'am.
0: Tama po yun. I am asking po for help from the Bureau of Fire Protection to ensure that the reports that they give out are accurate po, because we are going to need this to move forward po. And also I'm asking for the help of the Olympic Heights in Eastwood City to reach out to all the residents, not just us, to all the residents, and be honest with us, with them, and give us a plan kung ano po ba ang mangyayari, and give solutions to the problems that we face now. Don't just buy time. And I also would like to thank the firemen and the medical workers who helped my family when during this fire at Eastwood City. Napakatulong, kawawa din sila kasi kulang-kulang yung equipment na binigay ng building admin. Kulang-kulang yung oxygen. So I'm so happy that they were able to help us.
2: Okay.
0: The firemen po.
1: Kat, i-follow up po namin ito. Nagtatry kami mag-communicate, number one, doon sa admin ng building po ninyo. After our interview, makakausap po namin ng Bureau of Fire Protection. At syempre, ang local government po ng Quezon City, sinusubukan din po namin kayong tawagan para mabigyan po ng guidance itong ating mga kababayan na nangangailangan po ng tulong.
2: Tulungan nyo naman po sila.
1: Ma'am Kat, maraming salamat po sa inyong kwento at sa inyong oras.
0: Thank you so much,
2: ma'am.
1: Si Miss alias Katrina po, kapatid po ng biktima doon sa nasunog, nasa ospital pa po eh, nasa ICU pa po.
2: ICU pa, naku, Diyos ko po. Parang buong pamilya na andun sa
1: nila,
2: ICU.
1: Yung hirap.
2: Napakahirap na sitwasyon ang ganyan. Meron kang pamilya na nasa ICU. At wala, sa feeling mo ay walang tumutulong, walang kumikilos para kahit maibsan man lang ng konti yung hirap na nadaramdaman nila ngayon.
1: Mas nagagalit ka, partner, kapag wala ka nakikitang any representative na kumakausap.
2: Nagbibigay
1: ng assurance. Assurance ang kailangan dito.
2: Tama,
1: diba?
2: Tsaka yun, si Ma'am Kat, parang sinasabi niya na pinapakaang-kaang lang, tinetenga.
1: Parang on their own, diba? Ganun lang sila. Parang walang pakialam sa kanila. Hindi maganda yun. Ngayon, para po mabigyan tayo ng update, hingi tayo ng updating guild po dyan, ay makakausap po natin ang Chief ng Public Information Service at natagapagsalita po ng Bureau of Fire Protection, si Fire Superintendent Anthony Arroyo. Sir, magandang umaga po, Doris at Robert sa Tandem ng Bayan.
2: Good morning po, sir.
5: Yes, Sir Robert at Ma'am Doris, magandang umaga at gayon din sa lahat po. Isang ligtas na araw po sa lahat.
2: Opo. Sir, nasa public information po kayo. Pero ang reklamo po ng mga ilang residente doon na apektado ng sunog.
1: Sa Barangay Bagong Bayan sa Quezon City, noong June 18 po ito, doon sa 30-story condominium.
2: Wala po kayong binibigay daw na impormasyon sa kanila at parang itinatago nyo pa. Parang pakaang-kaang po. Utay-utay po yung impormasyon na ibinibigay sa kanila.
1: Oo, ang reklamo, sir, ay niwala daw kayong reported na wounded, pero ang dami daw nilang nasa ICU ngayon.
2: Oo.
5: Opo, ang ipinarating na report po ng Quezon City Fire District dito po sa National Headquarters ay meron naman pong reported na 23 no na individual na difficulty in breathing no due to smoke exposure at karamihan nga ay nasa hospital. At dalawang occupants din ang sustained minor laceration, kaya total of 25 po sa initial na assessment sa nangyari noong June 18. At patungkol naman doon sa update, sa kasalukuyan po ongoing pa po yung investigation, although last 23 of June ay nakapag-issue na ang BFC sa pamamagitan ng Quezon City Fire District, yung property recovery and clearing permit. Ibig sabihin, June 18 nangyari, after 5 days, ay inisyuan sila ng recovery and clearing permit. Ang purpose nito ay para magkaroon na ng entry sa premises to recover and salvage mga belongings within the burned premises. So ang initial na investigation na ginawa, ay ang sunog po ay nag-trigger talaga dahil sa sunog sa basement area. Ito yung refuse room kung saan landing yung garbage chute sa may garbage bin, kasi ang building kasing involved dito ay mayroong garbage chute, no, at located ito sa hallway, at meron namang fire dumper. Ibig sabihin ay may parang door, no, sa dumper sa bawat floor. Pag nagtapo ng basura, diretso doon sa refuse room located sa basement. At ang naulat ay nasunog yung refuse room or yung doon sa landing ng mga garbage. Kaya ang usok po ay umakyat pataas hanggang doon sa topmost floor at dumaan ito sa nasabing garbage chute. Ito po ay open vertical. Although bawat palapag, meron niyang smoke dumper, no, yung bawat pinto nga. Pero yun nga ang tinitingnan ng ating mga investigador, kaya kasilukuyan ongoing pa rin po ang pagkakalap ng mga salaysay, lalo na sa mga testigo din, eyewitnesses, gayon din yung mga nasa hospital. Ay, well, patuloy pang naglalakap ng mga corroborative statement po. At nakapag-submit na rin po sila ng mga debris and electrical wires for electrical analysis dito sa aming arson laboratory unit para makita kung ano ang talagang dahilan ng sunog. So ongoing pa rin po ang pagkakalab ng mga impormasyon. Bakit po? Una sa lahat, no, ay nagkaroon ng stack effect. Yung ibig sabihin, yung usok na nanggaling sa apoy sa basement ay umibabaw hanggang sa 29th floor. At dahil hindi properly extracted o hindi gumana yung extraction, napuno pababa na pababa, kasi ang chemistry kasi ng usok ay umiibabaw siya, pero pag hindi siya nakasingaw ay pababa siya ng pababa. Kaya ito yung kung tawagin na stack effect, no? At lumabas to sa mga respective na pintuan o yung tapunan ng mga garbage chute sa bawat palapag. Kaya napuno ng usok. Kaya yun yung isa sa mga ginagawang investigasyon, kasi again, no, yung every shoot kasi opening must be equipped ng automatic or closing smoke damper or yung fire door na assembly para
1: sir, may report din po sir na hindi daw gumana, reklamo ng ilang residente,
2: ano daw,
1: walang alarm, walang water sprinkler. Na identify po ba kung totoo itong report ng mga residente?
5: May mga nakapagbigay ng statement na narinig nila yung alarm pero hindi matagal. May mga other portion naman ng gusali na talagang walang narinig. So patuloy yan sa ginagawang investigasyon ng mga investigador assigned sa nasabing sunog. Kaya yun yung sinasabi natin, na kumukuha pa tayo ng mga corroborative statement para patunay talaga na walang nangyaring trigger of alarm system doon. No? At maliban doon yung ano, yung smoke extraction system, no, yun yung tinitingnan kung bakit may technical failure or technical na hindi gumana ang smoke extractor. Kaya ang ginawa ng ating mga responders doon, yung mga portable na extractor ng smoke extraction ang ginawa doon para matanggal yung mga nasabing mga toxic na mga usok doon.
1: Sir, last na lang, doon sa incident na to, so kung susumahin, yung effect po ng usok and all, may mga nadala po sa ospital. Ganun po karami ito na mga nadala sa ospital, because syempre, grabe yung pag nahinga mo yung toxic. Eh.
2: Correct.
5: Sa nakalat na impormasyon, no, ng Quezon City Fire District ay 23 po na yung merong difficulty of breathing. Kaya ang iba pa raw doon ay nasa ICU at iba ay nasa critical na condition pa, lalo na may mga comorbidity, no?
1: Opo.
5: Yun po ang patuloy na ginagawang investigasyon. At we ensure no na lalo na yung mga involved nyo, yung mga residente doon, na gagawin namin ang lahat ng makikita doon para mailagay sa final investigation report. Again, wala pa tayong any report na nire-release. Ang binigay lang natin sa management yung property recovery and clearing permit last June 23 para magbigay daan na pwede na silang maglinis, pwede nang pumunta doon sa involved na burned premises po.
2: Ayan, okay, sige po. Aabangan po natin lahat, lalo na ng mga apektadong residente, marami ang inyong pong report. Oo, marami naghihintay.
1: Sir,
2: in the meantime,
1: thank you very much, sir, sa napakaliwanag
5: yes,
1: po
5: Robert,
1: na explanation.
5: Opo, Ma'am Doris, makakaasa po lahat ng mga nag-aabang po para sa talagang extensively at thorough investigation at ang actual report po.
1: Thank you, sir.
2: Thank
1: at syempre, sa mga rumoresponde nating bombero at emergency units.
2: Thank you for your service.
1: Si Fire Superintendent Anthony Arroyo, ang chief ng Public Information Service at ang tagapagsalita po ng Bureau of Fire Protection. Thank you, partner.
2: Kala ko magaganto ko.
1: Wala naman.
2: Ah, sorry.
1: Bago tayo magbabay time,
2: yes.
1: Bati ko lang ng happy, happy birthday.
2: Ay, sino yan?
1: Aha. Bati ko lang ng happy. Wala pa pa happy birthday dyan, Bea?
6: Happy birthday!
1: Yeah. Happy birthday kay Sir Adino Sabeniano ng Batobalani, Paracale, Camarines Norte. Happy birthday!
2: Happy birthday!
1: Happy birthday din kay Friends Jacob Salak ng Pampanga.
2: Yan.
1: Napakabait na bata nito, partner. At kay happy birthday din po. Happy, happy birthday! Kay Sir Mark Delamines, Apunog, happy, happy birthday. Diyan din sa Pampanga.
2: Happy birthday.
1: Happy birthday.
2: Muli, happy birthday kay Pau Atienza. Bumabawi ako kasi hindi namin nabati ni Alvin.
1: Ang sarap na kita
2: ang nabati namin yung laing.
1: Yung laing, no? Dinala ko sa Senate, inulam ko.
2: Diba, sarap?
1: Sarap.
2: Maraming salamat sa iyo, partner. I'll see you tomorrow.
1: See you tomorrow, 8:59. Bye-bye.
2: Bye.
3: Bigornia, Robert Mano, Tandem ng Bayan, Tandem ng Bayan sa DZMM.

0: DZMM, numero uno sa aksyon!
1: Kami po ang DZMM, bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon noon, ngayon at sa darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas ng oras 9:01.
2: Oras sa tid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
0: DZMM!

0: Kapamilya ni Yanig ng magkakasunod na malalakas na lindol ang Venezuela matapos tumama ang magnitude 7.2 na pagyanig kasunod ng mas malakas na magnitude 7.5 na lindol malapit sa kabisera ng Caracas. Batay sa huling ulat, gumuho ang ilang gusali at nagdulot ng malawakang pinsala habang nagbabala ang mga eksperto na posibleng marami ang masawi. Ayon sa mga otoridad, nagtutulungan na ang mga rescuer, pulis at bombero sa pagsasagawa ng search and rescue operations sa mga apektadong lugar. Nagmula ang lindol sa lalim na 13 kilometro, kaya matindi ang epekto dahil mababaw, lalo na sa mga lungsod. Samantala, naglabas ng tsunami warning ang mga ahensya para sa ilang kalapit na isla, pero binawi na rin makalipas ng ilang minuto. Patuloy ang monitoring ng mga otoridad sa sitwasyon habang sinusuri ang lawak ng pinsala at casualties. Samantala, iha-highlight ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagtaas ng pondo para sa mga lokal na pamahalaan sa kanyang State of the Nation Address sa Hulyo 27. Ayon sa Malacanang, aabot sa 1.19 trillion pesos ang bahagi ng mga LGU mula sa National Tax Collection sa 2027. Mas mataas kumpara noong nakaraang taon. Layunin itong palakasin ang mga proyekto at serbisyong panlipunan mula sa malalaking lungsod hanggang sa pinakamalalayong barangay. Dagdag pa ng pamahalaan, otomatiko at hindi naaapektuhan ng politika ang distribusyon ng pondong ito. Linya ng LRT2, magpapatupad ng mas maikling oras ng biyahe simula ngayong Webes. Narito ang balitang kumpirmado sigurado hatid ni Radyo Patrol Zeus Legazpi. Zeus.
1: Sika, pansamantalang magpapatupad ng mas maikling operating hours ang linya ng LRT Line 2 simula ngayong Webes. Ayon sa Light Rail Transit Authority o LRTA, ang huling biyahe ng tren mula Antipolo Station ay alas 7:30 ng gabi, habang alas 8 ng gabi ang huling biyahe mula Recto Station. Anila, ito ay para bigyan daan ang pagsasaayos at pagpapalit ng rigid frog nose sa mainline track sa pagitan ng mga estasyon ng V-MAPA at Kiruiz na magsisigurong maayos ang pagdaan ng tren kapag nagpapalit ito ng track o rilis. Maglalaan muna ang LRTA ng mga shuttle van bilang alternatibong transportasyon para sa mga apektadong pasahero. Makikipagtulungan din ito sa Metropolitan Manila Development Authority at iba pang ahensya ng gobyerno para makapagbigay ng karagdagang transportasyon. Ayon sa LRTA, magbabalik ang normal na operating hours ng LRT2 sa Hulyo 26. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Zeus Legazpi, DZMM.
0: Maraming salamat, Zeus Legazpi. At yan ang mga balita, ang kumpirmado, sigurado, basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM at sa aming YouTube at Facebook. Ako po, si Rica Lazo.
2: DZMM Balita Ngayon, Basta AM DZMM. Mga nagbabagang tanong, direktang sasagutin. Mga naglalagablab na issue, tuwirang pag-uusapan. Walang paligoy-ligoy, walang patumpik-tumpik. Sina Peter Musli at Rica Lazo ang maghahatid ng balitang tapat at tapatan sa talakayan. Balitapatan sa DZMM Radio Patrol sa East Trenta at DZMM.

0: kung nais ninyong marinig at masilayan sina Danny Buenafe, Tony Velasquez
1: at Peter Musky.
0: At Peter Musky na kumakanta
1: at sumasayaw.
0: sabi ni Josie na may tungkod.
1: Kasi di ba, meron naman talaga yan at top hat.
0: Sa mga dating sa akin eh.
1: Yung tungkod nyo ba, yung apat yung paa?
0: Na pwedeng upuan. At least! sa ano po ha, sa 40th anniversary celebration ng DZMM. Sa Caloocan City Sports Complex yan, sa July.
1: See you there.
0: Oo. Kami kakanta ng New York, New York.
1: Hindi, ano, nagpa-practice lang kaya niya pupinli yan. Pinapractice niya po talaga yung part niya.
0: Hindi, masaya din kasi yung mga anchors and anchorettes, Radio Patrol, nandun, yung mga taga-digital natin, sino mo ba?
1: Lahat tayo mapipilitan po, sumaya.
0: The talents. Ito si Rika, kakakanta rin yan.
1: Ay!
0: Hindi na kakakanta.
1: Naku po!
0: Yayaw sa!
1: Naku po! Hindi ko nga alam po anong gagawin namin, partner. Baka
0: alam ko.
1: New York ko ba na lang din ako?
0: Hindi. Hotdog.
1: Ay! Naku.
0: Anong title nun?
1: Mustard.
0: Ani Batong Bakal.
1: Na taga Frisco.
0: Mula po sa very elegant na New York, New York.
1: To the slums of Manila. Bakit ba?
0: Pero,
1: hindi na kami ani Batong Bakal.
0: Pero ano yun, medyo may registration yung ating mga public service offerings doon. So may public service, meron ding syempre entertainment. At dahil sa kung inaasahan ninyo na maraming mga mabibigat na artista doon o singers, gano'n. Wala po.
1: Kami po talaga yun. Kaya pagtsagaan nyo na lang po, opo, yung nakakasama ninyo araw-araw.
0: It's
1: hanggang
0: called
1: Linggo. Oo, Sabado Linggo. Pero excited kami for that. Kaya gusto po talaga namin kayong makasama.
0: Marami po. Kung gusto ninyong makitang kung paano bumirit si Marlene Padernos.
1: Tama. Oo.
0: At saka
1: paano kumembot ang ilan pa nating mga anchors at anchorettes.
0: Anchorettes,
1: parang walang karapat na maging anchor.
0: Hindi naman, mga bata
1: kasi,
0: pa kasi, bata pa.
1: Babies.
0: Anchorettes.
1: Babies kasi us.
0: Ayan. Pero talaga, ito yung ano ha, curtain raiser. Yung New York, New York.
1: Ayan talaga.
0: By Tony, Danny.
1: Yes! Alam mo, excited ako dito. Kasi gusto ko maging Vegas showgirl.
0: Ayan.
1: So, gusto ko makita. Sasayaw ako on the side para sa inyo.
0: Baka nakikinig si Ma'am Mara.
1: Oo.
0: Ba't mo sinabi ka agad yan? O para, ala, wala nang palitan ng plano to.
1: Kakapalitan ng kanta.
0: Kakanta kami. Whether you like it or don't. Ito na, ang mga headlines ngayong araw na are. 25 na eh. 25
1: alam
0: po ng Junyo. 20-26. Bagyong Francisco inaasahang lalabas ng bansa mamayang hapon. Tubig sa angat daw. Posibleng bumagsak sa recluse critical level sa katapusan ng Junyo. Which is so far away.
1: Oo, ang aga nito para sabihin meron na agad critical level. Ito naman po, 15 anyos na estudyanteng namaril sa eskwelahan sa Tacloban City. Sinampahan ng patong-patong na reklamo. Ang 14 anyos na suspect naman po, mananatili naman sa kustudiya ng DSWD.
0: Estudyante nagtangkang magpuslit ng pellet gun sa pampublikong paaralan sa Zamboanga City. Ay, linawin lang natin, ha? Kaya po pellet gun, pellets yung laman nun. But still, di ba, that's still a gun. Okay? Yung the symbolic material, tool, weapon is there. Kaya even a pellet gun should not be tolerated.
1: Ito na ba yung nagkakaroon na ba tayo ng rise ng copycats, partner?
0: I hope not. Pero dahil nga sa may mga saksaka na, may barilan na, di ba? Let's learn from the experience of the other nations.
1: Tama.
0: Already.
1: Oh.
0: And let's establish, sabi nga ng mga Amerikano, let's nip it in the bud already.
1: Tama. Mga kasong may kaugnayan sa pagkamatay ng dalawang manlalaro ng Ateneo, posible na pong isang pa bukas.
0: Ito Ito na yung ating forecast na presyo ng mga produktong petrolyo ay maaaring bumaba sa susunod na linggo. At ito pa, maganda pa din to. Presyo ng LPG, posible ring bumaba sa July 1. Aba!
1: Sa labas naman po ng bansa, halos 70,000 bahay na wala ng kuryente sa Brittany, France dahil sa heat waves sa Europa.
0: 11,000 stranded sailors sa Strait of Hormuz, ililikas ng United Nations International Maritime Organization. By the way, sa 11,000 binabanggit dito, I'm almost sure maraming Pilipino. I'm not saying it, you know, it's 51%, di naman ganun. Pero marami pong mga marino ay Pilipino. Kaya we should be focusing on this in the next few days, no? Yung pag-evacuate, paglikas ng United Nations International Maritime Organization. Samantala, bago ang ating mga magigiting na radio patrol, isang matunog na time check muna. 9:12 in the morning.
2: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.

0: Patrolettes, malilete. Kasi Trisha Lindo, Patrolette yan.
1: New blood.
0: Oo.
1: New commitment.
0: Batang bata.
1: New Radio Patrol.
0: Yeah. Nagsandubuan ba yung mga yan? Yung pagkaka-intro, partner, ang lupit talaga.
1: Panindigan nyo to. Stand by, Trisha Lindo. Ilang residente sa Sampaloc, inirereklamo ang mahinang supply ng tubig. Nasirang ari-arian at baradong drainage matapos ang pagsasaayos ng nasirang tubo sa lugar. Hindi pa rin nasusolusyonan. Ayon sa mga residente, balitang kumpirmado, sigurado. Hatid ni Radio Patrol, Trisha Lindo. Good morning, Trisha.
2: Good morning, Peter at Rica. Naghihintay ng higit 10 minuto ang residenteng si Crisanta sa barangay 473 Sampaloc bago mapuno ng tubig ang isang balde na gagamitin niya sa kanyang bahay. Pagamat may supply naman ng tubig mula sa Maynilad sa kanilang barangay, mahina ang nilang labas mula sa hose o gripo. Maraming balde ng kanyang kabarangay ang nakapila rin ngayon para makaipon ng tubig. Kasama si Crisanta sa mga residenteng nasiraan ng ari-arian na gaya ng damit at rice cooker noong nakaraang linggo nang masira yung tubig ng Maynilad at bumulwak ng tubig. Ang kapitbahay nitong si Susan, hiling na maibigay na sana ng Maynilad ang pinangakong assistance ng mapuruhan ang refrigerator na ginagamit ito sa kanyang pagtitinda ng ulam. Narito ka ng pahayag.
3: Rina, malakas pa ihi ng bata. Mahirap. Mga bata, hindi maka... Pukod nila kapasok. Dahil walang tubig, eh, siyempre, maghihinto.
4: 2 days ako hindi nakapagtinda noon. Hirap. Kaya nga sabi ko, kung wala mo na yung ano, mag-aabono mo na talaga ako. Pero balance pa ako, 2-7. Kinuha nila yung resibo niyan, tsaka yung mga nasira. Sana nga hindi pa nakapagbigay.
2: Sa tawid na barangay 472, Rica Peter, na direktang apektado naman ng water interruption sa gabi hanggang June 30 yan, mas pinoproblema naman nila yung baradong drainage kaysa sa mahinang supply. Kwento ng residenteng si Roberto, pumara sa kanilang kanal ang mga natirang burak noong isaayos ang tubo. Hindi na ito nakatanggap ng tugon mula sa inhinyero ng Trelex Builders and Construction Supply na kasama ng Maynilad. Narito kanyang pahayag.
5: Sila po, ito. At yan, hindi na po. May pag-umulan ngayon, napupuno na yan, maabod dito.
6: Pumunta sa ano namin, drainage namin. Mag-complain daw ako nun sa ano, Aruseros. Para sila na raw ang tatawag sa Trilex. Hindi na ako pinapansin ng contractor eh.
2: Para naman makatipid sa tubig, si Roberto nagre-reuse na lang saan ang ginamit na tubig. Halimbawa, ang tubig na pinanlalaba ay gagamiting palinis ng banyo at garahe. Sa inisal na pahayag ng isang kawaninang Maynilad, sinabi nitong ipaparating nila ang ulat para maaksunan ang mga hinaing. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, DZMM.
1: Trisha, talagang back-to-back, yes, ano, double whammy. Ano, ha? Mahina na nga ang tubig, barado pa ang drainage. Di ba?
2: Tama.
1: Oo,
2: tama.
1: Wala pa tayo sa ano, ha? Wala pang super El Nino to.
2: Tama, oo, Peter. Yung mga, yung sinasabi kong barangay na yan, 472 at 473, Peter, magkatapat na barangay lang yan. Parehas, yung residente nila, may tatlong drainage akong nakuhanan doon. Yung isang malaki sa 473 yan, ay 472, yung dalawang drainage naman. Sinasabi doon sa atin ng mga taga 472 na residente, bago pa masira yung tubo, actually, nilinis na daw yun ng chairman nila, kaso dahil nga marami yung burak na natira dahil bumaha yung ano, Peter, nung bumulwak yung tubig last week, na drain o na punta lahat doon sa drainage, doon na bumara yung mga burak na yon, Peter.
1: Nako, yun ang masakit doon, oo. Maraming salamat at tutukan natin yan kasi...
0: Ano naman yung mga residente, kawawa.
1: Alam mo ba na ano na ako, medyo natotrauma na ako pag nag-Facebook ako.
0: Oo.
1: Kasi lumalabas sa power interruption.
0: Oo, anak ko.
1: Water interruption.
0: Makita mo sa inyo pala, di ba?
1: Oo, tapos ang daming areas na, di ba? Isa-isahin mo yung areas. Asan yung Quezon City?
0: Oo.
1: Diba? Kawawa naman kami. O siya, maraming salamat, Trisha Lindo.
0: Susunod na report, ilang nagtitinda ng imported na bigas sa Mandaluyong City. Nagtaas na ang presyo sa gitna ng hindi malinaw na direktiba sa price cap extension. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radyo Patrol Zeus Legazpi. Zeus.
7: Rica at Peter, sa Kalentong Market sa Mandaluyong City, bumalik na Sa dating 53 hanggang 54 pesos ang presyo ng imported na bigas. Mas mataas ito kumpara 50 pesos noong ipinatutupad pa ang price cap na ito ng Department of Agriculture at Department of Trade and Industry. June 12, nang matapos ang implementasyon ng price cap pero ayon sa DA, inihirit na nila sa National Price Coordinating Council na palawigin pa ito para mas matagal matamasa ng mga consumer ang mas murang bigas. Kaya habang wala pang malinaw na direktiba sa pagpapalawig ng price cap, nagtaas na ng presyo ang mga nagtitinda. Sa panayam, ipinaliwanag ni Cathy Estavillo ng grupong Bantay Bigas na senyalis ito na hindi talaga napababa ng price cap ang presyo ng bigas at napilitan lamang ang mga rice retailer na sumunod kahit umaaray sa mababang tubo. Narito ang kanyang pahayag.
8: Kung tutuusin, nung umpisa ang ipinatupad yan, 1 month yan eh, ay umangal talaga yung mga retailers dahil ang pasa sa kanila ng mga traders at saka mga millers ay napakataas, kaya napilitan lang din talaga sila dun sa price cap na binanggit ng gobyerno. Inexplore pa lang ng gobyerno kung i-extend ay kaagad nang nagtaas yung nilagyan ng price cap na imported.
7: Yan ang tinig ni Cathy Estavillo ng grupong Bantay Bigas. Dagdag pa niya, imbis na price cap, dapat bigyan na lamang ng gobyerno ng subsidiya ang mga magsasaka ng palay at mga nagbebenta ng bigas para hindi malugi at tiyak pang bababa ang presyo ng bigas sa merkado.
1: Paano nangyari dun sa importation para bumaba yung presyo ng bigas?
7: Yan nga yung sabi sa atin, Peter at Rica, no? Hindi naman anya, ito, paliwanag ng grupong Bantay Bigas ay hindi pa nararamdaman sa merkado yung pagbaba ng presyo kahit pa mayroong importation ng bigas. At dahil nga natapos yung price cap implementation noong June 12, ay bumalik na rin sa dati yung presyo ng imported rice sa ilang mga palengke na na-monitor ng Radyo Patrol, kabilang dyan yung Kalentong Market sa Mandaluyong City.
1: Alam ko yung Kalentong, malapit kami dyan dati, nasa Barangka Drive kami. Yung mga 20 pesos per kilo dati na pinag-uusapan at pinipilahan, ano na nangyari din doon? Wala na.
7: Kakadiwa stores meron pa rin, Peter at Rica, sa Mandaluyong City. Merong Kadiwa station o merong Kadiwa store na naitalaga at inikutan nga yun ng Radyo Patrol kanina. Nakita natin wala pang mga nakapila doon, mga bandang alas 8 ito na umaga, mag-alas 8 na umaga. Pero ayon doon sa Kadiwa na page sa social media ay mayroon naman at tuloy-tuloy yung kanilang pagbababa ng supply ng bigas sa mga Kadiwa store na ito para mabili sa murang halaga.
1: Okay, very good. At with that, extra please, Zeus.
7: Maraming salamat, Peter at Rica. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, DZMM.
1: Yun naman yung energy.
0: Oo nga. Nagsandugoan yung mga yan. Talagang paninong sigay.
9: May nangyari, nakareport agad sa DZMM. Radyo Patrol sa East 30.
10: Good morning!

0: Wala lang.
1: Gusto mo magdrama? Oh, ano ba? Nasa somber, melancholic mood ka ba?
0: Inisip ko lang yun, diba? Dapat sa mga panahon ngayon, talagang ano eh. Dapat meron yung ano eh, nangungumusta day.
1: Oo.
0: Diba?
1: Oo.
0: Para at least one day in the year, pwede mong tawagan yung kaibigan mo. Kumusta ka na?
1: Oy, pero you know, that's very important.
0: Yes!
1: Yung actually, marami ang dinidisregard yung pangungumusta eh.
0: Oo.
1: Diba? Yung ibang iniisip, araw-araw mo ko kinukumusta. But it's very important for those who need that.
0: Yes. Yes.
1: May tinatago.
0: Oo. Tapos, te-text ka, di ba? Kahit na-text lang, di ba? Hoy, ano na? Nang ganap sa buhay mo.
1: Oo.
0: Ganon.
1: Tapos ang kasunod, diba? Alam yung kasunod niyan.
0: Oo.
1: May 500 ka dyan.
0: Okay naman, mare. O ikaw, ganyan. Tapos, sa pagang sinagot sa'yo, ha, ha, ha. Tapos na yon. Huwag ka nang mag-reply doon. Ang sinasabi niya, oh, tama na ha. Okay na tayo. Yun ang ibig sabihin ng ha, ha, ha.
1: Okay na yan. So, pati patawa natin, papalitan na natin. Ganun na.
0: Di kayo makaramdam eh. Diba? Pag yun ang reply, na ang haba na nung conversation niyo, yung convo ninyo. Tapos, biglang ang banat niya. Unang-una, hindi ka naman nagpapatawa.
1: Correct. Hindi na alam tapusin kasi.
0: Pero there are times when you really have to be happy about something.
1: Uh-huh.
0: Halimbawa, yung findings po na ang Pilipinas, believe it or not, ay nag-top.
1: Uh-huh.
0: Ang Pilipinas ay top
1: saan
0: sa Southeast Asia in budget transparency.

0: Liman. Mm-hmm. Ukol nga po doon sa the Philippines remaining as the most transparent country in Southeast Asia in terms of budget openness. At ang ating score ay 76 out of 100. Oo, sa mababang paaralan ng mataas na kahoy, pasang-awa yun. Pero number one tayo dito. Uh-huh. Si Dr. Rogelio Alicor Panaw. Dr. Panaw, good morning po. Si Peter Atika dito sa DZMM.
1: Yes, magandang umaga po sa inyo. Na naririnig naman po ako na pasensya.
0: Yes po, yes po. Very po.
2: Good morning,
0: loud and
2: Doctor.
0: Clear.
1: Alright po, magandang umaga po pati sa inyong mga tagapakinig.
0: Ayan, thank you so much. Talaga pong ni-request po namin kayo for us to understand more clearly.
2: Is this true?
0: Is this true? And is it really a piece of great news for the Philippines?
1: Okay. Maganda kong tanong yan kasi sa mga naririnig nating balita, at least parang meron tayong silver lining,
0: yes,
1: na tinatawag.
0: Oh.
1: Well, totoo po yun. No? Totoo yung ating score. Pero gusto ko rin linawin na meron itong nuancing. No?
0: Okay.
1: Unahin hubo muna natin score o yung nuancing po ba? Ano po ba
0: score muna
1: natin?
0: Kasi pagka nuancing eh, tapos iba na yung pinag-usapan natin.
2: Baka kandidato na isipin.
0: Baka mawala lahat.
2: Tama.
0: Let's enjoy the good news muna po.
1: Good news po
0: okay,
1: muna.
0: Okay, ayun.
1: So ang score po natin, medyo nandun po tayo sa mataas na bahagi doon sa mga sinurvey para sa transparency ng pananalapi, budget transparency.
0: Yes.
1: Ang nangunguna po dito ay Brazil. No? Kasi in the last few years, maraming ginawa ang Brazil ng mga reforms para makita ng kanilang mamamayan yung kanilang struktura at gawi ba ng paggasta ng pera ng bayan. Tayo po ay nasa 1, 2, 3, 4, 5, 6, pang-anim, no? At sa Southeast Asia, totoo po yun, no? Medyo tayo yung nangunguna. Kung maaalala nyo po, mga a few weeks or a few days ago, parang ang Department of Budget mismo ay nagkaroon ng presentation itong mga findings na ito. Kung hindi ako nagkakamali. So, tinignan din nila ito, tapos pinag-usapan din yung mga areas for further reforms po. Pero totoo yan.
2: Minsan nga po, nung nabasa ko nga po kanina, na iniisip ko talaga, totoo ba to? Pero sabi nyo nga po, totoo naman pala.
1: May nuancing.
2: Pero pag sinabi po kasi nating budget transparency, ito ay pagpapakita sa taong bayan kung paano natin inaalat ang pera ng kaba ng bayan, di po ba? Saan natin ginagamit? Saang proyekto mapupunta? Di po ba? Ganyan po iyon. Pero bakit ang hirap tanggapin na parang mataas tayo dito? Ang dami nating korupsyon, Dr. Panaw.
1: Okay, ito nga po. Pagka may nakakita po tayo ng mga ganitong mga survey, bilang mamamayan po, ang gusto ko sanang mangyari, ano yung din natin, tingnan po natin yung metodolohiya. No? Kasi maganda po, alam ba, survey, may methodology. So ito rin, meron survey, may methodology po tingnan natin. Pag binasa po natin yung report, meron silang mga pamantayan para sa ganitong score. At may mga criteria yon, no? So titingnan po ulit natin yung mga criteria. Ang taas natin sa score na yan, kasi mataas tayo dun sa mga ibang criteria, sa ibang rubrics po.
0: Mm-mm.
1: Pero meron po kasing tinatawag doon na kung pag tinungnan nyo, yung basihan nila, yung pag-assess ba ng mga dokumento na isinusumite bilang bahagi ng budget process. Like halimbawa po, yung ginagawa ng presidente na parang grocery list na yung preparation niya, kung ano yung kailangan gastusin, lahat yan, namimit naman yan. Pero meron kasing bagay na tingin ko nakaka-alarma para sa atin at para maraman din ng mamamayan, medyo mahina po tayo dun sa tinatawag na oversight po. Oversight.
0: At, oversight, okay.
1: Yes po, at citizen participation po. Citizen participation. Yung bang ang mga mamamayan mismo ay may nakikibahagi ba sa pagbalangkas ng budget po? Yun, medyo yung dalawang aspeto na yun, mahina po tayo doon.
2: Pero mayroon po ba tayo nun, partner and doctor, yung pagsama ng mga civil society dun sa pag-ano
1: okay
2: natin ng budget?
1: Hmm. Maganda pong tanong yan at napakatalino pong tanong kasi dapat nga yan po yung mga tinatanong. Actually, kahit sa mga academic discussion. No? Kasi, ang totoo, wala talaga tayong matatawag na parang unified na batas or parang policy para ma-embrace natin yung mga mamamayan, makisapi sa pagbalangkas. No? Pagbalangkas, hindi paggasta, pagbalangkas. No? Yung pagplano pa lang para, di ba yun naman ang idea ng budget? Yung bang kayong makikinabang, dapat kayo yung merong say, di ba? Wala ho tayo. So, humuhugot lang tayo sa mga, halimbawa, kung ano yung nakasaad sa mga kasalukuyan nating batas. Halimbawa, local government code. So, halimbawa, nakalagay doon na dapat meron kang member ng civil society organization na nasa

0: Legislative Council, may mga ganun po na ang expectation natin, syempre, sinusulong nila yung kapakanan ng kanilang mga ng mamamayan o ng sektor ganun. Pero wala ho tayong matatawag na yung parang o requirement to, ha, kailangan meron nito para matiyak natin na yung mga tao na nangangailangan, sila yung may say sa budget. Wala po tayong ganun.
1: Yun. Eh, yun nga po parang hilawan, no? Kasi pag sinabing transparency, oo, sa budget, eh, dapat merong flip side yun, eh. Yung paggasta ng tama doon sa budget, hindi ba dapat ganun po yun? Or meron pang ibang studies ukol doon?
0: Okay. Hindi. Tama naman po. Kasi nga po, wala hong inconsistency kahit dun sa mga sinabi nyo. Sa atin lang para bang, okay, ito yung katotohanan. Parang hindi nito sinasalamin po, di ba po, yung katotohanan. Tama po ba? At ang paliwanag kasi ng ganito, pag tinignan din natin yung score, no, natin, ang taas natin sa state audit institutions. Meaning, yung mga institution mo na nagbabantay ng budget, nagagawa ba niya yung kanyang trabaho? Very good. Yung pang score natin doon, medyo 86, ang taas nun. No? Yung sabihin, kalimbawa ko, i-concretize natin in simple terms, yung COA, di ba, siya yung state audit, nagagawa niya yung kanyang pagbabantay. Okay, saan tayo nagkukulang? Nagkukulang po tayo sa tinatawag na legislative oversight. Ibig sabihin niya, no, in concrete terms, marami tayong yung bang parang hindi napapaliwanag sa budget process. Halimbawa, marami daw, ayon sa report mismo, no, meron kasi tayong mga unprogrammed funds. Meaning, okay, nilagay mo siya doon, pero hindi natin alam at the end of the day kung ano, saan ito mapupunta. Hindi ba? Wala na. Asa na yung pagiging transparent doon, hindi ba? Unprogrammed nga eh. Tapos meron tayong proseso, may mga proseso, ayon mismo sa report, no, na ginagawa ang mga Pilipinas sa kanyang budget process, na medyo hindi, yung mga halimbawa, nagaganap siya closed doors, no? Naintindihan niya po yung sabihin niyo bang, okay, nagpasa tayo ng budget, kongreso tayo, tapos biglang merong proseso or merong stage na may gagawin siya, tapos hindi na natin, kumbaga, nag-iiba siyang bigla. Okay?
1: Yeah. Diba? Parang, ano po, doctor, ito yung haligi ng tahanan, no? May Father's Day hangover pa, kumikita ng tama, malaki, di ba? Iniintrega niya talaga kay Esme. Pero sinasabi niya doon sa misis niya, yung 35% nito para sa representation expense ko, ha?
0: Kasi hindi natin nakikita ho yun.
1: Hindi natin nakikita yun.
2: Pero tinatagal na ba agad itong 35%
1: basta, na ito? Basta, in other words, hindi mo pwedeng gastusin sa ating ano, yung 35 kasi.
2: Akin yun.
1: Kay Eddie yun.
2: May paggagamitan ako yan.
1: Representation yun. Huwag mo kong tanungin kung saan ko dadalhin yan. Pero kasi representation ko yan.
2: Ay, confidential intelligence fund na yan, di mo
1: parang tanungin. Parang ganun, di ho ba? I mean,
0: Hindi ko, well, unprogrammed funds na. Ano ba yung sabihin ng mga unprogrammed funds? Hindi ba? Yung sabihin, wala siyang parang tukoy na ano, na parang, di ba, usually ang budget, pag pabili ng blade, pabili ng gatas, pabili ng bag. Ganun tayo sa household natin, di ba? Yun ang program. Parang may pera, may allocation. Hindi natin alam kung saan. Parang ganun eh. Hindi natin alam kung saan gagamitin, di ba? Hindi natin alam kung saan to. Pero naka-allocate siya, naka-appropriate. Pero ang punto ko po, hindi kasi ito nakukuha sa mga typical na budget na nire-release in terms of report. Kasi, halimbawa, pag binasa natin yung mga dokumento na report, nire-report naman, nag-budget ka, ganyan. Dumaan naman, ganyan. Pero, kasi ito yung mga nitty-gritty details, yung mga in other words, yung kanyang mga particulars, eh, hindi ba? Usually sa mga official reports, hindi naman yung lumalabas. Pangalawa, yung tingin ko mas matingkad ay yung tricky pakikisalamuha o pakikibahagi mismo ng mga mamamayan. Halimbawa, sino ba yung mga makikinabang sa mga expenditures ng government? Hindi ba dapat yung mga mamamayan? Halimbawa, tukoy natin na sa lugar nyo, kalye dapat. Tukoy natin na sa inyo ay mga school buildings. Tukoy natin na ganito, hindi nyo kailangan ng flood control, iba ang pangangailangan nyo. Kaya bakit ka maglalagay ng flood control project? Di ba? Hindi natin alam, no? Dapat kasi tinatanong ang mamamayan, pero wala nga ho tayong ganung mekanismo na pwede ba government, ito yung kailangan namin, ito yung pondohan nyo. Kasi kami yung bibigay ng input, hindi yung, okay, President, manghuhula ka na lang, o kaya, Congressman, inputan mo si President, di ba? Napaka-trusty ba model, yung bang iiwan natin sa mga legislators or politicians, yung business ng governance, no? Tayo yung nangangailangan, tas wala lang, mag-aantay na lang tayo. Kung hindi nyo kailangan, hindi ba waldas din ng salapi yun? Kasi nagpagawa ka ng kalye, maayos naman yung kalye, sinira mo, di ba? Oh. Grabe yung kawalan ng saysay yung ganung budget behavior.
1: Opo, opo. Tama po yun. At hindi naman natin gustong maging kontrabulate dito na ito na nga, nag-top na nga.
2: Oo, may good kayo, news na nga.
1: Hindi pa rin kayo masaya.
2: Ayaw matanggapin.
1: Diba? Pero...
0: Oh, pasensya na po. Ah. Naku, ako
1: hindi po, hindi
0: dito.
1: Po. Sama-sama po tayo ditong madedemanda.
0: Yun na po. Huwag nyo kami i-cancel.
1: Tama po. So, Dr. Roger, kasi... Kapag itinabi mo ito, itong budget transparency ratings ng Philippines sa Southeast Asia, ano po? Mm. Tapos ibinangga ninyo doon sa Corruption Perception Index.
2: Oh, yan. Isa pa yan.
1: Eh di parang, anong pinagdiriwang natin dito? Di po ba?
0: Tapos ko rin pong linawin, maliwanag naman po yung kumbaga parang, halimbawa kaya nga po mahalaga na ano, natingnan natin talaga yung methodology at yung rubric. Pati kayo na ho nagsabi kanina, nung panahon ko, nung eskwelahan, pag gano'n, pag 70s, medyo pasang awa. So, parang hindi rin naman po talaga din kagandahan yun. Parang ang point ko lang, no, okay siya, positive, kasi para bang, ala, ang sama na nga ng lagay natin, meron pa palang mas masama sa Asia, no, parang gano'n, no. Huh. It's not a cost for us to celebrate at all, I tell you, no, kasi tingin ko po, ano nga to eh, sinyalis ito ng ano yung mga kailangan nating reforma, tingin ko po. Mas magano siguro yung ating dapat pananaw bilang mamamayan, bilang collective, moving forward. No? At tingnan natin kung saan tayo nakukulang. Nakukulang talaga ho tayo sa legislative oversight, meaning hindi nababantayan ng Kongreso. Liro nyo, ang laki ng pagbaba eh. Mula 80-something score, bumayang 58, ano nangyari doon, di ba? Tapos kulang din tayo talaga sa public participation. 37, sabi mismo ng report, ito ay insufficient. Pero alam nyo, sa isang banda, halos sa lahat ng bansa naman, hindi lang sa Asia, mababa talaga yung participation. In other words, kahit sa mga ibang bansa, no, I mean, just to give it context, no, talagang nahihirapan ang mga estado, or rather, ang mga estado ay walang mekanismo, o mahina ang kanilang mekanismo ng pagtiyak na nakikibahagi ang mga mamamayan po. Kung magawa natin yan, malaking bagay po.
1: Correct.
2: Dr. Pano, tinitingnan ko lang din po dito, no. Paano ang scoring ng Pilipinas pagdating doon sa after na natin, after expenditures, yung bookkeeping nga na tinatawag natin? Kasi may COA naman tayo, yes, no?
0: Opo, maganda pong score natin sa state audit institutions po. So talagang nagagampanan nila.
2: Pero masasabi din ba natin na timely yung at mabilis ang pag-audit na nagagawa ng COA? Because they always say na kulang sila ng tao, kaya hindi nila agad na narerepaso yung mga report nila.
0: Hindi naman, well, yung usapin ho kasi sa manpower, nandiyan na po. Pero ang point ko, hindi ho ba maganda rin? Ito lang siguro, sabi ko kanina, ingat tayo sa mga silver linings. Pero at least po, ano yung kumpiyansa ko na isipin nyo kahit nahihirapan o kahit may mga institutional challenges, eh parang maganda pa rin yung parang reflection no, nakikita natin. So, function ng state audit agencies. No? Kasi po, ano yan, independent body ho yan, hindi ho ba? Yung bang, parang meron kang three branches, pero ito yung mga constitutional commissions mo, parang independent siya, nagbabantay. So, sabihin, parang magandang sign yan kasi nagagampanan nila yung mga functions nila. Overall po tayo, syempre may pangangailangan na bantayan natin, no, maging mapagmatyag ba ang mamamayan? Mm-hmm. Hindi ho kasi dapat inaasa lang din yan sa mga ahensya ng pamahalaan. Kaya nga nandito nga ang media, hindi ho ba? Kaya nga natin nagkakaroon tayo ng ganitong conversation, hindi ho ba? So, in a way, magandang public service to at yung mga civil society organizations ko pa na magbabantay. Opo, yun. Yun ang mga kailangan natin mga tulong. Hindi natin dapat lang iasa sa mga state agencies po yung pagmamatsyag.
2: Ano naman po natin dito sa survey at least, no, paano nila tinrack kung paano ginagawa ng Pilipinas ang pag-monitor dun sa budget that falls through the cracks, yung tinatawag nga natin?
0: Hindi natin, honestly po, pagkatinginan niyo yung methodology, kasi ang kanilang ginagamit ng mga dokumento ay yung mga budget documents lang na publicly available. Mm-hmm. Kasi pag hindi yan publicly available po, siyempre, naiintindihan niyo yung sabihin, mahirap i-assess eh, kasi wala, hindi siya kung comparable, di ba? Halimbawa, sa ibang mansa, hindi ito accessible. So, paano naman natin ito ma-analyze alongside sa ibang bansa kung hindi? Usually, halimbawa, kung ikaw ay researcher, hindi ito makukuha eh. Pwede ba natin ito sabihin na parang universal rubric? Hindi ho, di ba? So, Kaya yun ang ano, yun yung limitations po.
1: Mm-hmm. Would you say, Prof, na magiging magandang epekto nito sa ating medyo bumababang FDIs or yung foreign direct investments?
0: Siguro po, pero hindi din, wag natin parang expect na para bang automatic biglang tataas bukas yung ating foreign direct investment, gaganahan yung mga investors. Kasi isa lang yan, parang ganito eh. Isang marka yan na ay, okay naman pala yung inyong mga institutional structures. Okay yan. Pero hindi lang naman kasi institutional structures ang problema natin eh. Number one, infra, di ba, infrastructure. Nakakalimutan mong bigla yung institutional mechanism pag nakikita mo, la traffic nitong bansa na to, nagba-brown out tuwing gabi, nawawala ng internet. Di ba?
1: Yeah.
0: Ang order, peace and order issue, nako, di ba, may shooting sa mga eskwela, di ba, yung mga ganong bagay po. Nawawala yan.
1: May
0: hindi
1: shooting
0: yan.
1: Sa so, Senado, sinasabi ganun.
0: Opo. O sa Senado, magulo parang ganun, di ba? Ako, sorry, huwag niyo kay cancel po. Ako,
2: so, nangyayari naman po talaga
1: okay,
2: yun.
1: Okay, Prof, if you were to be asked now, no, and napag-usapan na rin lang ang Senado, if you were to be asked, ano ang pwede pong maging legislation para higit pang mapatibay itong budget transparency and perhaps even the expenditure part?
0: Okay. Actually, nagliksik din ako kanina, mabilisan lang, no? May mga sinusulong na initiative actually, no? Pero may dalawang, tama po kayo, no? Pulisiya talaga yung dapat, no? Nakikita ko dalawang level. Una sa level ng national budget. So ngayon, kung di ako nagkakamali, as early as July 2025, I think, no? May sinulong yata ang isang senador. Pero okay lang ba pangalanan? Or ano ba?
1: Okay lang po, okay.
0: Pero
1: lang.
0: May bill yata si Senator Panfilo Lacson na tungkol sa budget participation, no?
1: Mm-hmm.
0: Kaya lang, hanggang sa pwede niyo po akong i-fact-check po, no? Pero tingin ko kanina sa Senate yun, nasa July 2025 siya. Tapos, sa hanggang sa kasalukuyan, medyo pending pa rin ito sa committee level. Sayang, no? Kasi maganda, ito na nga, akma siya. Pero medyo na-stalled yung batas, no? Siyempre, sa mga events na we don't really have control over, no? Hanggang doon na lang siguro yung aking statement doon. Pero pangalawa po, yung local po kasi, local. So, maganda yan kung halimbawa sa mekanismo mismo ng mga local governments mo, may mga ordinansa ho ba, yung sabihin yung mga batas nila, counterpart nila, no, na mag-i-invite o magbubukas ng deliberation, yung deliberative processes po sa mga mamamayan. Hindi to bago. In fact, ang Naga City, kanina nung chine ko din, meron din silang ganitong aspeto. Pero sabi ko nga po, hindi to universal. So, sa ngayon, kanya-kanyang ordinansa muna ang mga LGUs. Maganda sana kung mga LGU magkaroon ng ganun. O kaya, maging ano siya, bahagi halimbawa ng reforma sa local government code po.
1: Ayan, o. Oh, mm-hmm. Hindi pwedeng matapos sa budget transparency.
2: Tama.
0: Yes,
2: tama.
0: Po. Yes, tama. Po. Dapat meron kang moving forward po.
1: Correct.
0: Lagi.
1: Oh, oh. Prof, maraming salamat. It's okay, it's a joy to discover
2: discussion.
1: You.
2: Yes.
0: Ganun po ba?
1: Mukhang mapapaano.
2: Mapapasunod-sunod po ito.
1: Thank you, Professor.
0: Sige po.
2: Thank you. Good morning.
1: Si Dr. Rogelio Alicor Panao, siya po ang Metrics Data Scientist ng Inquirer and Associate Professor ng University of the Philippines in Diliman. Walang time check ah. Nagkahanap ng time check. Teka, isisingit ko lang. Meron akong kasalanan.
2: Sige,
1: kahapon.
2: Ano yan? Hindi mo nabati.
1: Oo, hindi ko nabati.
2: Oh.
1: Mabigat pa namang tao ito, si Sherry Ann Torres.
2: Ay, nako, napakabigatin ito, lagi, partner.
1: Lagi daw nakikinig at nanonood ang staff ng Senate Secretary na si Renato Bantug Jr. Sec Renato Bantug. Ayan. Maraming salamat po. And, bumalik ka na.
2: Ayan. Oo nga, Ate Sher. Namimiss ka na namin. Ako rin si Engineer Glenn Sundian, nanonood at nakikinig sa atin everyday yan. Organic listen to part.
1: Organic?
2: Oo, nagkaalam-alaman kami kasi biglang, hoy, sabi ni ganito, narinig daw niya. So,
1: ayan.
2: Diba?
1: Ayos, sandali lang. It's 9:43 in the morning. Babalik kami ni Rica sa Balita Patan.
3: Balita ang sigurado, kumpirmado. Balita Patan. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
4: How much of the Philippines do you really know? Discover more to love and enjoy exclusive travel deals. On June 26, 2026 at the Ayala Mall Solenad New Valley, Santa Rosa, Laguna. For details, visit www.tourism.gov.ph.
3: Palitang kumpirmado! Radyo Patrol! Serbisyong sigurado! DZMM!
5: Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
6: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
7: Tuloy lang sa activities on the go.
8: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosin.
9: Para sa mga active adults, may Arthrosin. Ang Arthrosin ay undernatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosin.
6: Let's go!
7: Make your move, baby.
9: Arthrosin, get going!
10: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrosin! Mabibili ang Arthrosin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrosin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: TZMM, numero uno sa aksyon!
11: Maging handa lagi sa posibilidad ng paglindol. Pag may naramdamang pagyanig, huwag kalilimutan. Duck, cover, and hold. Pag nagkaroon ng sugat o pasa dahil sa pag-iwas sa mga bagay na bumabagsak, lapatan agad ito ng pangunang lunas o kaya pumunta sa ospital pag humupa na ang malalakas na pagyanig. Pag may mga bitak ang pader ng bahay, huwag munang tirhan ito hanggat di pa nasusuri ng structural engineer. Laging makinig sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio para sa pinakasariwang balita at mga dapat gawin pagkatapos ng lindol. Abangan sa Private Confessions.
12: Pasensya na ho. Pasensya na sa lahat ng sinabi ko. Sa lahat ng pagkakataong pinahiya ko ho kayo. Hindi ko po nakita kung sino kayo dahil masyado akong abala sa paghahanap ng mga pagkakamali nyo. Hindi ko po alam kung paano ko mababayaran ang ginawa nyo para sa anak ko.
13: Private Confessions. Private Confessions.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
1: We are back. 946. O baka makalimutan ko ha, yung medyo kinakabahan na baka magtaas na naman sa presyo ng gasolina.
2: Oo. Sana next week bumaba pa lalo.
1: Oo, mukhang we are on track.
2: Oo.
1: To some
2: lower prices.
1: Oo, bawas. Bawas presyo, no. Uh-huh. Today's Thursday. Uh-huh. Bukas medyo mas magiging firm ng konti ang forecast ng DOE.
2: Yan.
1: Pero as of now, it's less than $80 pa rin. So, nag-hold pa rin siya. Hopefully, binanggit na ito sa mga naunang programa dito sa DZMM na mukhang pababa. Nasa headlines din natin.
2: Oo.
1: By Tuesday.
2: Ayan, hindi mo nang papapulta. Sa Tuesday na ako mapapulta.
1: Wag muna. Pero wag naman yung ano, pipilitin ninyo na gamitin, nakailaw na.
2: Oo.
1: Kasi,
2: oy, basta umaandar, pwede pa yun.
1: Okay, pag-usapan natin, medyo seryoso ito dahil nga po doon sa nangyari sa Tacloban, ano po, na yung pagpapababa ng criminal age of criminal liability or age of criminal liability hindi sagot daw sa shooting incident sa Tacloban. I mean, you know, we are focused on this as if it were the silver bullet or well, I'm sorry. Pangit yung ano na yon, analogy na yon, no. Parang this is the cure all.
2: Oo,
1: dun sa nangyari sa Tacloban and several other violent and near violent incidents in schools, ano ha. Kausapin natin ang butihing founder ng Action Against Violence and Exploitation or ACTIVE, si Attorney Cristina Sevilla. Attorney Sevilla, good morning po. Si Peter Atrica dito sa Balita Patan.
14: Good morning Peter, good morning Rica, at magandang umaga din po sa lahat ng mga nakikinig.
2: Thank you for joining us, Attorney. Good morning po.
1: Ang unang tanong po natin ay, is this the, at least, the initial way to go in terms of addressing ito nga pong kahindik-hindik na nangyari sa Tacloban and several other violent incidents in schools,
14: yes,
1: etong pagpapababa ng age of criminal liability?
14: Thank you for that question, Sir Peter, no? And definitely the answer is no. Of course, paulit-ulit na lang to eh. We always encounter this. This is a very knee-jerk reaction. And what I just want to emphasize is public officials should be more careful when looking at reading particularly the Juvenile Justice and Welfare Act or the JJ law. Kasi hindi naman tama yung sinasabi na walang accountability. And you know, when we make those public statements in a public public platforms, may mga impact din yan. Inadvertently, some people, particularly those who are more susceptible or susceptible to influence nga, iba na tuloy yung pagkakaunawa din nila. Kailangan basahin talaga natin ng maayos yung batas. Yes, indeed, nakalagay sa batas exemption from criminal liability, no? So pag kinumpare natin yan, prior to the JJ law passage, basically, ang pagkakaiba lang dyan is that hindi ipapasok. If we're talking about 15 below, right?
1: Apo.
14: So, hindi ipapasok yan sa regular criminal process. All right? So, ang pagkakaunawa kasi, ang pagkakaintindi kasi, or ang gusto natin palagi is, sampahan ng kaso, ikulong. Eh, minsan nga, na-acquit yan eh. So, ang nangyari dito sa JJ law, ang basically, mas naging specific yung process at individualized yung treatment. Dahil nga, we're talking about kids. And it is a matter of scientific fact that yung brain development is until 21 years old. So, yes, indeed, we don't call it kasi kulong kasi may stigmatization din na nangyayari eh. When you say kulong, criminal yan o nasa NBP yan. Ang difference talaga is that there's confinement pa din but hindi na mixed unlike before. Iwalay na yung adult offenders na mga na-convict and then hiwalay din yung mga bata. We call it rehabilitation center or bahay pag-asa, but basically, essentially, it really is a detention facility.
1: And it's a regular detention facility, correct, ma'am?
14: It's for kids, for children.
1: Okay. So specific to children ito.
14: Yes. Because yun ang challenges natin noon na minimix yung mga bata sa mga adults and the risk, it's the very high risk of criminal contamination. So let's say for example, a 10-year-old nag-commit yan ng heinous crime or severe extreme violence, no? At most 40 years imprisonment. 50 years old, lalabas yan. Kung hindi mo na-reform, paulit-ulit lang yan.
1: So
14: with the JJ law, what it does is really to reform pa din. And when we say reform, rehabilitate, hindi yan simpleng, uy, may nagtingin, kumausap ng isang araw, that's it. It's not. It's a multi-layered, multidisciplinary assessment. Hindi yan basta-basta. Meron dyan psychologist, may social worker, even lawyers can be involved as well. And meron na nga akong mga cases din na na-encounter where akala kasi sinasabi na, mag-pretend lang na reform na, okay na. That's not, hindi yun sa kwentong ano lang yun. Hindi masyado nakakaalam ko ano yung nangyayari. It's very rigorous assessment. So may cases ako kung saan, kasi kasama sa taking accountability, responsibility, is may remorse ka.
2: Yes, definitely. Opo.
1: Yeah.
14: So kung walang remorse, itong mga cases na encounter ko, almost magka 10 years na, paulit-ulit yung assessment. Kasi yung assessment, quarterly yan. Yung talagang, yung kabuuan, yung result na report na ilalabas, no? Pero ano to, kung nakikita sa conversation, sa, you know, equation, everything else, comprehensive, holistic, eh walang remorse. I had cases where umaabot ng 10 years, nandun pa din.
15: Oh, wow.
2: Pero attorney, kasi, no, when yung formation, yung pong pagtulong sa mga bata, that's one aspect. Mm-hmm. But we also need to look at the environment that he is currently living
14: in. Of course.
2: Di ba? So, dapat
14: po, thank you so much for raising that.
2: Yes po. How do we do that?
14: So, when we are, ano to, eto kasi, ang tinitingnan na naman, okay, babaan, etc. But we have, it's actually this ano incident is just to me a symptom. Mm-hmm. Because meron tayong mga structural fixes na kailangan gawin. And JJ Law is just one of those. Pero kailangan mas malawak pa. Unang-una, dito for example sa incident na to, yung anti-bullying law,
15: yeah,
14: there's been a really poor implementation of that. So what happens? One, the Philippines is one of the countries in the world na napakataas ng reported cases of bullying. But then, these cases of bullying, mm-hmm, they go unchecked until nagiging extreme, it results to extreme violence. Like, yun na nga yung nangyari dito. And there is madami ng research na, you know, what, how a child is disciplined at home, merong direct link yan to how they treat their peers.
15: Mm-hmm.
14: So, isa pang kulang dyan is yun na nga, na kailangan paigtingin, ayusin yung pag-i-implement ng Anti-Bullying Act. And also, magkaroon tayo nung matagal ng panukala nga na na-vetoed before ni President, mm-hmm, President Duterte, yung Positive Discipline Law. It is about guiding us, the parents and also the teachers, kung paano malilesen yung aggression or aggressive behavior, not just within the home, but also, yun na nga, sa school din. Mm-hmm. So yung sinasabi ni Ma'am Rica po, totoo yun, na hindi naman, we cannot look at it in silo, natitingnan lang, okay, the child is acting this way in school. You have to look at the environment outside, yeah, as well.
15: Yeah.
14: Because may impact yan. Continuity, spectrum lang naman yan din eh.
15: Mm.
14: So, yun. So, kailangan mas ang pag-usapan natin ay kung ano yung mga, i-analyze natin nga, kung ano yung mga, ano to, systemic failures, challenges that we have. At madami po tayo. And then, in relation to that, I just would like to point out, no, because I'm deeply concerned about yung tinatawag na behavioral contagion. In mass violence, particularly in school setting, we have, there is, ano, madami ng well-documented and deeply researched na yung tinatawag na copycat phenomenon.
15: Yeah.
14: So, that's my concern, really, that we have to make sure na it stops here.
15: Okay.
14: What do we need to do? So, we need to be responsible with respect to yung pag-sensationalize ng incident na to.
15: Opo.
14: We need to, dapat yung, let us not be obsessed doon sa digital footprints, for example, ng mga CICL, yung photos nila, yung kanilang kung ano yung mga behavior nila, because that can fuel yung sinasabi ko ngang copycat phenomenon.
15: Yeah.
14: And particularly dun sa mga isolated, you know, and may mga may mga issues din, no? So, ang what we need to do really is to focus on the victims. Make sure na
15: If I may po, I just want to squeeze this question in, no? But how, like you said, no? How do we nip this in the bud already? Right away, ano yung urgent measure po na pwedeng gawin ng legislative, executive, the government?
14: No? To me?
15: Mm-mm.
14: The urgent, of course, ang pag-legislate naman hindi ganun kabilis nga eh. Ang titingnan natin dito is yung mas long term. But as far as legislation, for example, is concerned, ano to, kasi yung juvenile justice law, it's being implemented well na din eh. Of course, may mga challenges pa din sa mga structures, facilities. But I think it's important to strengthen the implementation of the Anti-Bullying Act, magkaroon ng mga mental health professionals and also clinical social work to explore it. Because hindi pwedeng magkaroon ng set of rules na maayos dito sa school, tapos magkakaroon ng disconnect sa family or sa community environment, di ba?
15: Yeah.
14: Because you will have a situation there where a child navigates two sets of rules. Two sets of different, lalo ng different rules pa. So, that is second. And then the third, most importantly, is let us pass sa legislators natin. Please, study, let's talk, let's have a dialogue. Pass the positive discipline bill.
15: Yeah, and lastly, do you think as some sectors are suggesting ano po na magkaroon na talaga from the grade school years the safe use of social media, safe and proper use of social media, dapat bang merong ganung subject?
14: Meron na nga po dapat 'yan eh. Meron na dapat 'yan kasi may tinatawag yung this was implemented already. There's a memorandum circular that was already issued by the Department of Education. I think more it's really about strengthening it.
15: Yeah,
14: yung personal safety lessons.
15: Yes.
14: Kasama yan. Digital safety.
15: All right.
14: So if we're talking about policies, so we have. What we just need is bigyan ng pondo, bigyan ng resources, bigyan ng focus, yun.
15: Oo. Magaling tayong gumawa ng batas.
2: It's the execution talaga we're lacking.
14: Walang funds.
2: Saka pala pond.
15: Bakit hindi gina-implement ito? Budget.
2: Akala ko ba madami tayong...
14: Hindi! Yan ang katanungan po.
15: Yeah, okay. Attorney Sevilla, maraming salamat po. This is a very good first interview, ma'am, and we hope to invite you again.
14: Thank you din po.
2: Thank you, ma'am. Salamat po.
15: Alright. Bueno. Attorney Cristina Sevilla, the founder of Action Against Violence and Exploitation, or ACTIVE. Okay, susunod!
2: Kabayan with Donnie Buenafe. Practice na po kami ulit. Sige po.
16: Start spreading the news.
2: Nakasama niyo po.
15: Start spreading the news. Peter Musingi po.
2: God bless everyone.
15: Maraming salamat. And

0: sina Peter Musni at Rica Lazo sa Balita Patan.
1: Balita Patan.
0: Balita Patan sa DZM.

0: the AM DZMM DZMM Balita Ngayon.
1: Kapamilya, pansamantalang magpapatupad ng mas maikling operating hours ang linya ng LRT Line 2 simula Hulyo 25. Ayon sa Light Rail Transit Authority o LRTA, ang huling biyahe ng tren mula Antipolo Station ay alas 7:30 ng gabi hanggang alas 8 ng gabi ang huling biyahe mula Recto Station. Anila, ito ay sa pagsasayos at pagpapalit ng rigid frog nose sa mainline track sa pagitan ng mga istasyon ng V-MAPA at J. Ruiz, isang bahagi ng riles na mahalaga sa maayos na paglipat ng tren sa ibang linya. Maglalaan muna ang LRTA ng mga shuttle van bilang alternatibong transportasyon para sa mga apektadong pasahero. Inaasahang babalik sa normal na operating hours ng LRT 2 sa Hulyo 26. Poste ng ilaw, nabuwal matapos umunong sumabit ang isang container truck sa mga kable ng internet sa Airport Road sa Parañaque City. Narito ang balitang kumpirmado sigurado at iniradyo patrol Rowen Cueto. Rowen.
2: Ikaayon sa mga nakakita, nabuwal ang poste at tumama sa isang bahay. Dahilan para matanggal ang gutter ng bubong nito, kapansin-pansin din ang mga nakalaylay na kable ng internet sa lugar matapos ang insidente. Ayon sa mga opisyal ng barangay na rumisponde, kagabi pa nangyari ang insidente pero hanggang ngayon ay hindi pa naaalis ang container truck dahil wala pa umanong mapagparadahan nito. Paliwanag pa ng barangay, ito na ang pangalawang beses na nangyari ang ganitong insidente sa lugar. Batay sa paunang impormasyon, galing bikutan ng container truck at papunta sana sa ASEAN Avenue para maghatid ng kargamento na mangyari ang insidente. Dahil dito, pansamantalang isinara ang dalawang lane ng Airport Road. Gayunpaman, hindi naman ito nagdulot na matinding traffic sa lugar. Ayaw naman muna magsalita ng driver ng truck. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Rowen Cueto, DZMM.
1: Maraming salamat, Rowen Cueto. Samantala, aarangkada ang Batang Pinoy 2026 sa Bacolod City ngayong Disyembre, kung saan inaasahang lalahok ang mahigit 15,000 batang atleta mula sa buong bansa. Tampok sa palaro ang higit 30 sports events, kabilang ang basketball, athletics, volleyball at iba pang popular at emerging sports. Ayon sa mga organizer, layunin ng Batang Pinoy na hubugin ang talento ng kabataang atleta at palakasin ang grassroots sports development sa bansa. Target ding matapos ang 850 million pesos na Mascara Coliseum bago mag-Disyembre.
3: Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Everbest from Everest.
1: At yan ang mga balitang kumpirmado sigurado, basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM at sa aming YouTube at Facebook. Ako po, si Rica Lazo.
0: DZMM Balita Ngayon, DZMM, numero uno sa aksyon. Kabayan, kapangyarihan ng mamamayan, balita at talakayan.

0: Beautiful Thursday morning sa ating mga kapamilya, kaserbisyo, Luzon, Visayas at Mindanao at sa iba't ibang panig ng mundo. Ito na naman ang programang Kabayan. Magkasama tayo. Ako si Danny Buenafe. At ngayon, June 25, 2026. Kamusta naman ho kayo? Mamaya ho, meron ho tayong inaasahan na press conference. Baka may hatid sa atin ng DCMM Teleradio tungkol sa latest dyan. Sa nangyaring shooting dyan sa Tacloban na ikinamatay ng tatlong mga batang estudyante at ang suspect ay mga minor de edad. At meron din tayong inaasahan bukas naman. Ay hopefully ay matapos na rin ang findings no ng CIDG at ng NBI. Kaugnay naman ito na isa ring mainit na balita dito sa nalunod na dalawang Ateneo athletes, yung mga basketball players, si Bater Bonya at si Adili. Bukas yan, inaasahan. So marami ho mga kaganapan before the weekends. Yan ay dito, yahatid lahat yan sa DZMM Teleradio. Ang DZMM Radio Patrol sa East Trenta ay napakikinggan ho sa Metro at Mega Manila sa 630 kHz sa AM band at sa bayang napapanood ho sa nationwide sa DZMM Teleradio Cable Channel. Available kami sa free-to-air digital TV sa PRTV Prime Media Channel 31. At live kami sa DZMM Teleradio YouTube at Facebook. I-like ho at mag-subscribe na rin sa DZMM Radio Patrol sa East Trenta, Facebook, TikTok, X at Instagram. At kung gusto nyo magpadala ng inyong mga komento, mensahe, eto ho, DZMM Teleradio Viber number 0919. Ayan, naka-flash na ho ha, 278-3000. Ayan, okay. So okay, bago tayo pumunta sa ating unang makakapanayam ay puntahan muna natin ang mga Radio Patrol Reports. Pangulong Marcos Jr. biyahing Mindanao para sa ilang aktibidad ngayong araw. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado mula kay Christian Yozores. Christian, go ahead.
1: Magtiyaga ng Radio Patrol!
2: Babalik sa Mindanao si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para pangunahan at daluhan ang ilang nakalatag na aktibidad niya sa rehiyon ngayong araw. Unang pupuntahan ng Pangulo ang South Cotabato kung saan bibisitahin niya ang pagpapatupad ng Enhanced Partnership Against Hunger ng Department of Agriculture at ang Walang Gutom Program ng DSWD. Matapos yan ay dadalo naman ang Pangulo sa inaugurasyon ng Antong Dam and Irrigation System Project sa Sultan Gudarat na susundan ng isang lunch o pananghalian kasama ang ilang magsasaka at nangangasiwa ng irigasyon sa lalawigan. Magtatapos ang aktibidad ng Pangulo sa paglulunsad ng bawat bayan maikinabang sa para sa South Cotabato at Cotabato Province na idadao sa South Cotabato. Pagugulitang nagpunta ang Pangulo sa General Santos City kamakailan kung saan binisita niya ang mga lugar na naapektuhan ng magnitude 7.8 Lalindol kamakailan at pinulong ang mga opisyal para sa mga dapat gawing hakbang ng pamahalaan para sa pagbangon ng mga residente na apektuhan ng lindol. Samantala, Dani, magkakaroon naman ng press conference ang Malacanang mamayang alas 2 ng hapon sa pangunguna ni Undersecretary Claire Castro. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Christian Yozores, DZMM.
0: Maraming salamat, Christian Yozores. Ito, Senator Alan Peter Cayetano, Senator Rodante Marcoleta at 18 nagpakilalang dating Marines, kakasuhan ni dating Senator Antonio Trillanes. Alamin natin ang balitang yan mula naman kay Steve Ras. Steve.
3: Good morning, Danny. Magsasampa ng panibagong reklamong cyber libel si dating Senator Antonio Trillanes IV laban sa 18 bagman ni Zaldico. Gayon din kina Senator Alan Peter Cayetano at Senator Rodante Marcoleta. Kaugnay ito ng umano'y illegal Senate hearing o yung pagdinig ng Senado noong June 4, 2026 kung saan nabigyan ng plataforma ang mga dating bodyguard nito para ilahad ang kanilang mga aligasyon laban kay Trillanes. Ayon sa kampo ni Trillanes, pabago-bago at magkakasunod umano ang mga pahayag ng mga dating bodyguard hinggil sa sinasabing mga delivery na may kaugnayan sa dating senador. Inaasahang iyaya ni Trillanes ang reklamo sa DOJ mamayang alauna ng hapon. Matatanda ang maraso na magsampa si Trillanes ng cyber libel at perjury case laban sa 18 bagman nito, Attorney Levy Baligod at iba pang personalidad na umano'y nagpapakalat ng mga aligasyon na nag-deliver ng malimit ang pera sa ilang opisyal ng gobyerno. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Steve Ras, DZMM.
0: Thank you very much, Steve Ras. Senator Chisi Escudero naman, itinanggi na tumanggap siya ng maleta mula kay Zaldico. Yan naman ang hatid sa atin ni Robert Mano. Robert.
2: Dani, pinabulaanan ni Senator Francis Escudero ang paratang na 18 naging bodyguard ni dating Congressman Zal Dico na kabilang siya sa nahatiran ng mali-maleta ng pera mula sa dating kongresista. Sa kanyang podcast, sinabi ni Escudero na walang katotohanan ng aligasyon laban sa kanya dahil matagal na silang magkagalit si dating Congressman Zal Dico. Mali rin anya ang address na sinabi ng mga bodyguard na pinagatira ng mga maleta. Ikinit ni Escudero, ibinawit siya sa maleta issue nung sumipot siya sa Senado noong June 3, kaya nakapagdaos naman ng sesyon ang naging bago majority block na nagpatalsik kay Senator Alan Peter Cayetano bilang Senate President. Kung totoohan niya ang paratang, bakit puro sa press conference sinasabi at bakit hindi siya sampahan ng kaso sa korte? Wala namang balak si Escudero na kasuhan ang 18 dating bodyguards. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol Robert Mano, DZMM.
0: Thank you very much, Radyo Patrol Robert Mano. Local senior pension, matatanggap na ho ng mga residente ng Pasig City simula sa Lunes. Good news yan. Mula kay Zeus Legaspi. Zeus, go!
4: Dani, magandang balita para sa mga lolo't lola sa Pasig City. Simula Lunes, Hunyo 29, matatanggap na ng mga senior citizen sa lungsod ang 1,500 pesos na Local Senior Pension o LSP. Ang LSP na ilalabas sa Lunes ay para sa mga buwan ng Abril, Mayo at Hunyo ngayong taon. Paalala ng Pasig City LGU, tanging mga senior citizen na nakapag-apply para sa LSP ang makatatanggap ng pensyon. Ang mga senior citizen na may benefit cash cards o ATM, diretso na matatanggap dito ang pensyon, habang manual payout naman ang isasagawa para sa mga walang ATM. Anim na venue ang itinalaga para sa manual payout sa mga covered court ng Barangay Manggahan, Rosario, San Joaquin, Pinagbuhatan, Bagong Ilog at Palatiu. Isasagawa ang manual payout mula alas 8 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon simula Lunes hanggang Martes, Hunyo at 30. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Zeus Legaspi, DZMM.
0: Maraming salamat, Zeus Legaspi. Time check muna tayo. Ang oras, 10:13 in the morning.
5: Oras hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
0: Meron pa tayo mga reports. Ito, intervention naman para sa mga mag-aaral. Tinututukan ng Batasan Hills National High School para maiwasan ang karahasan sa loob ng paaralan. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado mula kay Nico Bagsik. Nico?
6: Maigting na pinapatupad, Danny, ng pamunuan ang Batasan Hills National High School ang Mental Health Program ng Department of Education at ang Anti-Bullying Act upang maiwasan ang insidente ng pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban nitong linggo. Ayon sa kanilang Guidance Office Overseer, bahagi ang pagbuo ng Child Protection Committee na binubuo ng mga guro at magulang para mabantayan ang bawat kilos at pag-uugali ng mga mag-aaral nang maibigay ang angkop na intervention sa bawat isa. Narito ang pahayag ng kanilang Guidance Office Overseer.
7: Well, of course, affected din naman kami sa nangyari na yun. Nag-cause din sa amin ng panic at pag-aalala. So, sa ngayon po, nag-intensify kami ng mga measures namin para sa awareness. May parampatan o may appropriate interventions na pinoprovide sa kanila ang ating guidance office. Maliban pa doon sa awareness natin na classroom-based, meron talagang mga bata na nakaschedule for specific intervention programs. Nakaplot po ito at kung kaya ng ating mga guidance advocates, guidance teachers, sila po ang nagpo-provide. Kapag beyond our jurisdiction po or our capacity, in-endorse po sila sa ating mga partner establishment, ang PMHA po, ang SSDB, at ang ating local health center po. Nagpo-provide din sila ng counseling.
6: Yan ang pahayag ni Jennifer Bermundo, ang Guidance Office Overseer ng Batasan Hills National High School. Bukod sa mga kinakailangan na intervention sa mga mag-aaral, hindi rin nila kailangang maging judgmental o mapanghusga sa mga magulang ng mga bata tuwing isasangguni o iuulat ang kalagayan nila sa loob ng paaralan para sa kaligtasan rin ng mga kapwa mag-aaral. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
0: Thank you very much, Nico Bagsik. Meron pa tayo report, ha? Guro na inakusahan ng pangmumolestya sa estudyante sa Paranaque City, formal lang sinampahan ng kaso. Yan naman ang balitang iatid sa atin ni Rowan Cueto. Rowan!
8: Danny, formal na ang sinampahan ng Southern Police District ng kasong act of lasciviousness ng isang high school teacher sa Paranaque City matapos akusuhan ng pang-aabuso at pagsamantala sa isang menor de edad na si estudyante. Matatandaan nagkaroon ng kilos protesta mga estudyante ng Paranaque National High School Maine para manawagan ng agarang aksyon laban sa guro na inuugnay sa umano'y pangharas sa estudyante. Lumutang ang isyu matapos kumala sa social media ang isang sensitibong video na kinasasangkutan umano ng guro at ng isang senior high school student. Ayon sa Southern Police District, agad na nagsagawa ng investigasyon ng Women and Children Protection Desk ng Paranaque City Police Station matapos makatanggap ng mga reklamo at makita ang mga kumakalat na ulat sa social media. Nakipag-ugnayan din ang pulisya sa pamilya ng biktima, mga opisyal ng paaralan at mga kinatawan ng Department of Education para beripakahin ang mga alegasyon at matiyak na nasusunod ang tamang proseso. Kasalukuyan namang sumasailalim sa psychosocial support at pagsusuri ang menor de edad na biktima. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Rowen Cueto, DZMM.
0: Maraming salamat, Rowen Cueto, at sa lahat ng ating mga Radyo Patrol.
1: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM. Radyo Patrol sa East 30. DZMM, numero uno sa aksyon.
0: Time check! Ang oras natin, 10:17 in the morning.
5: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
0: Oh, bueno, balik na tayo sa ating kabayan program at ngayon ay makakausap natin via Zoom ang mismong secretary ng Department of Health, walang iba kundi si Secretary Teodoro Ted Herbosa. Sec, good morning si Danny Buenafe sa programa Kabayan.
9: Good morning, Danny, at good morning sa mga sumusubaybay sa inyo dito sa programang Kabayan.
0: Okay, maraming salamat sa oras at alam ko very busy kayo at meron na naman pala biyahe uli mamaya sa Mindanao si Presidente. Pero gusto ko lang makakuha ng update from your end. Kamusta na ho ang ayuda o mga pagbibigay natin ng mga medical mission dyan ho sa Mindanao na tinamaan ho nitong lindol na 7.8 noong June 8?
9: Yeah, tuloy-tuloy ang pag-provide natin ng essential health services, no? Lalo na yung ating Health Emergency Response Team at saka yung PEMAT na tinatawag na Philippine Emergency Medical Assistance Team, no? Ito yung nag-set up ng field hospitals dyan sa Glan at saka sa no, Malapatan, ano? At doon sa ibang area, doon sa isla, no? And then, nagpo-provide din kami ng mga water, potable water, monitor kami ng mga sakit na lumalabas, no? Karamihan, respiratory illnesses.
0: Okay.
9: At of course, yung mental and social, psychosocial support. Nangangailangan yung mga teacher sa eskwelahan sa malapitan, nasiraan din sila ng bahay.
0: Mm-hmm.
9: So, mga 20 million worth of medicines na ang napadala natin doon, aside from other services mula sa Soccsaygan region ng Department of Health at doon sa Davao region ng Department of Health.
0: Pero Secretary, very timely din ngayon itong psychosocial support services. Alam ko nagkaroon nga ng mga trauma din itong mga bata, 'di ba, nung lindol, nakita natin sa mga video. Tapos lately, yung mga eskwelahan lately, 'di ba, naging biktima rin sila ngayon ng mga karahasan din. So ibig sabihin napaka-importante siguro ang DOH on this part of the program itong psychosocial support services.
9: Correct, no? In fact, ina nga yung aking team. Nagpadala din ako ng team doon sa Tacloban. Naalala nyo, isang balita, yung tatlong bata ang namatay sa dalawang batang nagbabaril, no? Na-traumatized talaga yung ating mga teacher at mga kabataan doon. So, kailangan nila ng mental and psychosocial support. So, nag-process na sila doon, ano? So, ganun din sa earthquake. Kasi nga, malakas talaga yung earthquake na 7.8. No?
0: Kaya nga.
9: Pinakamalakas na tumama sa atin. At sabi nga nila, hindi sila makatayo. Dahil talagang yumuyugyug yung kapaligiran nila. So, madaming affected. Yung mga teacher nga na may apat na teacher sa Malapatan. Yung bahay nila nawasak. Nakatira sila sa tent. Pero dun sa tabi lang ng bahay nila para ma-secure din nila. Pas pumapasok pa rin sila sa trabaho. Sa paaralan.
0: Secretary, last time nakakausap ko yung mga opisyal doon, problema kasi yung na-isolate yung ilang barangays, lalo sa Glan, di ba? State of calamity pa rin na Sarangani. So, ibig sabihin, paano nyo na ipapaabot? Ngayon ba, possible na ba? O medyo, may penetration na nakakapunta tayo doon by land sa mga affected barangays dati?
9: Yes, yung mga na-isolate doon, yung gland, yung balut, at saka yung ibang areas ng Davao Occidental. Yung gland, napasok na namin yon. May tulay na medyo inayos muna ng DPWH at saka yung mga kalye na nasira at simento. Ngayon na nakakapasok na mga four-wheel drive na sasakyan or mga, nakakapagdala na tayo ng mga team doon, ano, at saka mga ayuda, mga DSWD na food packs na papadala na rin. Pero kailangan din nila ng ano, yung water supply nila nasira. Padala rin kami ng mga water filtration para naman hindi magkaroon ng sakit sa pagtatae. So, yung Balut Island, napakalayo pala nun. Yung Balut, parang 15 hours from Gensan by boat.
0: Wow.
9: At nung dumating ka doon, maraming affected. Yung sa Davao Oriental naman, yung pinaka-affected, yung Jazz, yung Jose Abad Santos na barangay na munisipyo, nagkaroon ng abnormal collection ng tubig. At nagpatulong naman sila sa DPWH. Napaagos na nila yung tubig kasi they had to evacuate yung mga nasa low-lying area. Kasi baka biglang bumagsak yung tubig. Tubig ulan yun eh. Nag-landslide, nagkaroon ng bara, tapos nagka-tubig ulan, nagkaroon ng parang abnormal na dam. So, naayos na rin ang DPWH yun. Nakita ko sa social media feed ko, dumadali na yung tubig. So, safe na yung mga tao sa baba.
0: Pero kamusta naman, Sec, yung mga, let's say, meron pa rin alam ko, mga nasa evacuation centers kasi hindi sila makauwi dahil may mga bitak-bitak pa yung bahay nila. So, kailangan ng structural, di ba, ma-check yung kanila mga kabahayan. Pero for now, meron mga, sabi nyo nga, di ba, parang yung respiratory illness ang kumakalat dyan, no? Lalo na pag medyo tag-ulan na ngayon, etong leptospirosis, etong mga, sabi natin, dengue, may mga ganun bang sitwasyon ngayon na pwede natin masabing alarming?
9: Correct, no? Dahil nga wasak yung mga bahay nila, so we have a few thousand na nakatira sa tinatawag na evacuation center, no? Doon nagkakalat yung respiratory illness, yung mga nare-report namin, ubo, sipon, at saka pneumonia. So, binabantayan din namin ang pagkalat ng mga communicable diseases sa mga lugar na iyan. So, yun ang problema natin, ano? As soon as makatulong tayo sa pagpapatayo ng mga bahay nila, eh, doon muna sila sa mga evacuation centers.
0: So, for now, nasa address naman ng DSWD in terms of food at saka siguro yung clean potable water for them. Pero yung mga ano ho, ang mga medical teams nyo, meron naman let's say mga portable, mga tents o yung mga temporary shelters na pwede i-provide sa ating mga kababayang apektado?
9: Yes, very well organized ang ating medical teams, no? Nag-set up ng field hospital. Tatlong hospital ko na ang nag-send doon, ano? Yung Cotabato Regional Medical Center from Cotabato City, nag-set up sila ng field hospital. Nakaka-opera sila doon, nag-deliver ng bata. So yun na yung existing at functioning hospital doon sa lugar, sa Glan. Yun namang isang team nagpunta sa

0: craft, i-assess pa yan ng structural engineer kung safe kasi baka mag-earthquake uli. Nung nandun nga po last week, may 6.6 na naman eh.
1: Oo. Pero yung sa Jose Abad Santos yun, di ba Sek? Tama ba? Sa Jose Abad Santos, yung hospital doon, alam ko, lumabas yung mga ibang pasyente roon eh. Di ba?
0: Actually, lahat ng hospital ayaw pumasok ng mga pasyente kahit cleared na. Medyo traumatized sila sa lakas talaga nung 7.8. Gusto nila doon sa 10, ayaw nila pumasok. Pero kami pinasok, mga critically ill, sa lobby na lang nung outpatient building na na-declare na safe na. So ang proseso dyan, Danny, yung DPWH structural engineers, titingnan yung mga crack, yung mga pader at dingding na nasira, at kung walang structural damage, i-declare nila safe, pwede bumalik. Pero kung minsan, ayaw bumalik ng pasyente. Sabi nila, magtitiis na lang sila dun sa tent. So, malaki din ang epekto sa psychosocial support. Para sa amin naman, mas mahirap yon. Sa Sarangani nga, Provincial Hospital, nag-set up din kami dun sa ano, ng delivery na tent. Katulong ng UN.
1: Para mga mobile tents na yan. Ganun.
0: UNFPA at saka Australian Aid. May tent tayo dun, tatlong delivery table. Kasi, hindi naman umihinto yung nanganganak, Danny.
1: Tama.
0: Tuloy-tuloy naman yan. Yes. So, in fact, may cesarean pa silang ginawa doon sa emergency operating room. So, yan ang sitwasyon, no? Tuloy-tuloy ang serbisyo, medyo tigil yung mga elective, yun ang mga pinauwi, yung mga pwedeng ipagpaliban ng mga operasyon at gamutan, yun ang napospon. Emergency lang at essential services ang ginagawa sa ating mga ospital doon.
1: Pero for those mga na-displace tapos na-confine sila sa ospital, yung mga na-displace na pamilya na apektado ng lindol, pinatupad natin, di ba, itong zero balance billing policy. So, ibig sabihin, wala silang kailangan bayaran. Tama ba, Sek?
0: Yes. Yes, sa biktima nitong earthquake, zero balance din doon sa mga iba't ibang ospital dyan sa Sarangani at saka sa Davao Occidental.
1: Okay. Meron ka bang datos, Sek, kung let's say, sa ngayon, ilan yung mga pamilyang na-confine or whatever resulted in this matinding nindol? Meron ka bang ganon?
0: Na until now, confined? So far, 80 yung reported namin na 80 po yung namatay dahil sa earthquake.
1: Okay.
0: Ito yung mga nadaganan, nagka-head injury. Marami dun sa the rest, libo din yon yung mga nagamot sa mga paggamutan. Mga galos lang, yung pwede nilang ipauwiin. Thousands din yung nagamot nila on the day of the free. And then we continue to have consultations. 32 health facilities pa rin yan. At saka nag-ooperate ang 30 doon sa ating mga health facilities sa lugar. So maraming ginagamot dyan yung day-to-day services. Sa mga 1,000 plus families sa evacuation centers.
1: Dami.
0: So mga 4,000, 5,000 people yun.
1: Pero do we have enough naman, mga medical teams? Let's say, hindi naman tayo nagkukulang. Baka lang yung ratio, baka sobrang dami na kailangan i-attend ng bawat isang medical practitioner.
0: So nagre-relyebo naman kami, no?
1: Ino-augment
0: so, what's happening, pinauwi ko nga nung weekend yung mga teams sa nag-weekend off sila. Tapos bumabalik, so meron pa ako isa sa Tagum, yung Davao Regional Medical Center, DRMC. Nagpadala ni rin ng isang team. Ang isang team namin is about 20 to 30 people. Mm-hmm. Tapos kompleto na yon, self-sustaining yon, hindi siya pabagit dun sa LGU, may sarili silang cook. Pagkain, may tulugan din silang tent para hindi na sila asikasuhin ng local chief executive. Basta magbibigay na lang sila ng servisyo doon. Tinutulungan din namin yung mga local na doctor kasi mga affected sila. So kung minsan kailangan din silang makauwi, asikasuhin pamilya nila. Kasi nagsakripisyo yan habang katatapos ng earthquake, tuloy-tuloy ang servisyo nila, hindi nila pinutol. Ngayon, sila naman makapagpahinga. And then, 2 weeks ang sustainable lang aming team. After 2 weeks, palit yan. Palit naman ang another team.
1: So, kailangan lang maayos lang yung reassignment, no? Yung relyebo ng mga tao na para
0: correct.
1: Magkulang doon sa lalo sa mga areas na under state of calamity pa. Mukhang matagal. Hanggang ngayon ba nararamdaman pa nila yung mga aftershock, Sek?
0: Meron, marami. Thousands na yung recorded aftershocks.
1: Ganun ba?
0: Anywhere from 5 to 6 magnitude ang aftershocks.
1: Malakas pa rin, ha?
0: Kaya natatakot yung iba bumalik sa building. Lalo na kung may crack. Yung building nga ng Sarangani Provincial, ginawa namin, tinanggal na lang namin yung kisame, nilagyan ng net. Parang yung warehouse look. Kasi kung butas-butas, parang mas takot yung pasyente. So, pinaalis namin sa DPWH. Tapos nilagyan na lang na parang net para nakikita yung mga wiring, mga ano. Pero

0: Walang mga dingding na kulang-kulang, gano'n.
1: So in terms of sabi mo, yung kuryente, unti-unti nare-restore na, yung tubig ho ang nagiging problema para doon sa mga nakikinig na gusto sigurong, let's say, tumulong, no? At magpadala rin sila ng, let's say, mga mineral water o, yun nga, bottled water?
0: Correct, correct, no?
1: Tama ba?
0: Oo, oh. Yun ang pinaka-problem ko, no? Kasi nasira yung water distribution system sa Glan. Nagpadala na rin doon yung Red Cross ng malaking water filtration system with water bladder. So yung mga tao pumupunta doon, kumukuha ng tap. Sa ibang lugar naman, may water pero hindi siya potable. Safe siya, pwede gamitin panluto, pero hindi safe inumin. So kailangan papakuluan mo muna bago.
1: Tama, maran. Tama.
0: And then nagpadala kami ng tinatawag na jerry cans, yung blue na parang jar. May kasampang aqua tabs or chlorine tablets. Yun lang ang lalagay mo doon, isang tablet doon sa isang jerry can, good for one family for one day. Pero lasang swimming pool, kasi nga chlorine eh. Okay. Iba ayaw yun ang iniinom. So ang advice namin dyan, talaga pakuluan yung tubig 20 minutes from the start of boiling para safe ka na malinis yung tubig na iniinom mo. Yung DSWD, nagbigay din ng mga water tanks na may filter. So yung isang timba lang yun, tapos may snout siya, tapos may parang filter system doon, pwede nang inumin ka agad yun. So yun yung mga system. Pero kailangan merong water source na tinatawag na fresh water, ilog o sapa na pwedeng pagkuhuna ng tubig para sa ating mga kababayan.
1: Nako, maraming salamat, Secretary, for those sa mga binigay niyong update. At syempre, nakatabay pa rin kami dahil hindi pa tapos yung pagtulong natin dyan sa Nilindol. Salamat po.
0: Yes, salamat po. At tuloy-tuloy ang tulong ng Department of Health sa mga naapektuhan ng Lindol.
1: Okay.
0: Maraming salamat. Pagandang umaga.
1: Okay. Yan ho, si Secretary Teodoro Ten Herbosa ng Department of Health. Update sa Lindol. Pero ngayon ho, ay puntahan muna natin. Nagkakaroon ho ng... may nagaganap na press briefing ho ang Department of Interior and Local Government si Secretary John Vic Rimulya.
2: UHCIDG immediately went to a 14-year-old grade 10 student named Jasmine Golong. 14 years old, grade 10 student at Tolosa National High School. The investigation revealed that she created multiple Facebook accounts to disseminate this content, which spread rapidly across social media, alarming students, parents, and the public. Her identity was confirmed through social media analysis and information from concerned individuals. However, the accounts and original posts were deleted after engagement with Jasmine, who was hesitant and uncooperative due to the fear of repercussions. Her parents, when approached by Tolosa MPS, refused to provide information about the incident. So again, there was no incident. Pero sinabi niya, nagpost na siya na may mangyayari nung nalaman namin, inaktuhan kagad namin. Okay? There are several motives behind this, namely the incident arose from this is according to the investigation. The incident arose from Jasmine's personal and family issues. Following engagement with their family and along with investigation results, the threat appears to be neutralized and inactive. No evidence of an organized plan or involvement of others was found, and neither Jasmine nor her family had access to firearms. It is possible that she was influenced by a recent shooting at San Jose National High School. Okay, why is this important? Ito po ay panawagan ko sa lahat ng mga netizens natin. Kung may makita po kayo na kahit anong threat or imminent threat or chatter sa mga group discussions na merong gustong gawing mass shooting or violence to be inflicted, please call 911 and inform right away. Gaano kaimportante ang 911? Within 1 minute of the shooting, tumawag ang teacher sa 911 sa Leyte. Within 5 minutes of the call, dumating na kagad ang first responders. Ito, upon knowledge of a possible threat, pinuntahan kagad ng CIDG ang nagpost at inimbestigahan. It could have been benign, pero pwede ging maging marahas. But any information, and I repeat, kung may nalalaman po kayo na nagpaplano o merong kausap na gustong gawing kaharasan sa mga eskwelahan o kapwa, pakikatawag kagad sa 911 and we will respond accordingly. Okay, that is the first. Number two, with regards to the Tolosa incident, everything has been reported. But I have noticed a few infirmities of the law which I will recommend to Congress to revise. Sambayin ano natin, yung report. Yung batas talaga na ano. There are millions of gun owners in the Philippines. Million po yan. I don't have the exact number. Okay, ang registered firearms natin. Pero ang culpability ng may-ari ay napakababa. Sa nangyari doon sa Tacloban na kinuha ang baril, kung private owner, ang case niya is only civil, walang criminal. Ako po ay naniniwala na sa lahat na may-ari ng baril, may kakibang responsibilidad kung paano alagaan to. Dapat to ay naka-safe, dapat to ay under lock and key, at dapat to 100% of the time, ang responsible ay yung gun owner. Maraming advocates ng People for the Responsible Ownership of Guns. Nananawagan ako sa lahat ng mga advocates ng People for the Responsible Ownership of Guns. Tulungan nyo kami para mag-craft ng bagong batas na may responsibility ang gun owner tukol sa kanilang hawak. It is a deadly weapon. It cannot be compared na hiniram ang kotse tapos nakasagasa na isa, may civil liability ang mayari ng kotse. Baril to. In this case, ginamit ng estudyante. In case one, the firearm used was a service pistol of a police officer. That dinit ang charge lang ay malversation. Walang criminal liability ayon sa batas. Pero para sa akin, dapat meron. Kung ikaw ay matapang, kung ikaw ay gusto, hindi matapang, kung ikaw ay may hilig sa baril, o ikaw ay may service firearm, dapat itago yan. Dapat walang nakahawak na iba. In the other case, security guard. Nakalagay rin doon yung baril. Yung dalawang bata, dalawang araw nilang pinlano to, at alam nila kung saan kukuha ng baril. I recommend to Congress that they rewrite the IRR of gun ownership and the responsibility of owning firearms and to put a criminal aspect into the illegal use or illegal transfer of their guns. People have to be responsible gun owners or gun operators. People have to take accountability. Sa nangyari dito, wala kaming ma-charge dahil bitin ng batas. Kailangan may liability ang mga taong to. Kailangan may criminal liability yung mga taong ito. Kailangan lahat na may-ari ng baril, lahat na merong lisensyang humawak ng baril, ay responsable sa kanilang pag-handle ng kanilang mga kagamitan. Ito ay maraming pwedeng malubhang mangyayari. Now, having said that, I believe also that games is espousing violence like gore box should be permanently banned from the Philippines. I believe that it desensitizes young people into the elements of death, elements of violence, and elements of murder. I believe that the government, that the Congress also should study the matter kung paano mapigilan to. Questions?
3: Thank you very much, sir. And we are now ready to accept questions from the media. From UNTV, Ms. Leia Ilagan.
4: Morning, Sec. Sir, upon verification, yun po bang Jasmine ay doon nag-aaral?
2: Yes, doon siya nag-aaral.
4: Sir, background niya, nag-aano din ba siya, naglalaro?
2: Years.
4: Ng
2: oh, online? 14 years old, bigla na lang nag-post ng ganun. Pero mukhang may issues sila ng parents niya. So, hindi pa kompleto eh. Kasi nangyari to alas 11 ng gabi bago siya nakuha. So we're still debriefing her kung ano talaga ang intent niya. Again, ito ang infirmity ng Juvenile Justice Act. Nakita niyo yung mga bata nag-usap, ay walang mangyayari sa akin kasi 14 years old lang ako, pwede ako. Napansin rin na ng mga kapulisan na ginagamit ng mga drug lords na courier ang mga 14-year-olds. Sila ang ginagamit para walang charge. I recommend strongly to Congress that we work together to come up with a more comprehensive law on juvenile justice. And I cannot, hindi naman ako taga-sulat ng batas, ako itutulong lang para maisulat ang batas ito at maibago.
4: Sir, kung hihigan kayo ng rekomendasyon, anong age dapat ang...
2: I will have to work with them. I think the age is not important, but cognizance and intent are the most important factors. In this case, yung 14 years old, alam niya na hindi siya macha-charge, kaya siya ang pumutok ng marami. Siya ang nakabaril ng marami. And ayon sa batas, malilibre siya sa ginawa niya. So there must be change. Okay?
4: Thank you.
3: Mr. Jun Veneracion from GMA.
5: Sir, yung bata na nabos, ang nag-post siya sa Facebook, ilan po yung post na yun?
2: Nung araw na Ms. Pingan. Oo. Again, salamat kay Senator Bam Aquino. Siya nagbigay linaw sa akin. Tumawag sa akin at sabi ko, I will be on it right away. Alas 8 niya tinawag sa akin. Alas 11 na puntahan na yung bata. Nahanap na namin. Again, tumawag kayo sa 911. Kung may naririnig kayo na any threat, kung makita kayo na conversation sa Facebook, tumawag kayo kagad sa 911. Yun nangyari sa Tacloban is nobody's fault except the children's, except the 14-year-old and the 15-year-old, and the owners and registered operator of the firearms. Wala naman may gusto mangyari yan. Hindi pwede sisihin ng pulis kasi andodong kami sa labas, ang mga pulis ay nasa labas. Pero hindi naman nila pwede kapkapin ng bawat pumapasok ng estudyante. Hindi nila pwede buksan ang bag. Hindi rin pwede sisihin ng teacher. Dahil kung ang teacher naman ay sa 2,800 na estudyante, ay paano niya malalaman na may baril? Pero I think it should be a collective responsibility ng buong eskwelahan na kung may bullying, ay i-report kaagad sa principal. Again, I believe the collective responsibility ng buong community yan na kung may bullying, i-report kaagad sa principal. Yung 14 years old, yes, wala. Wala. That's right. Tingin namin, gusto gumawa ng copycat. Gusto gumawa ng copycat crime. Ayun ang delikado dito eh. Kasi nga nakikita sa video games na napakadali bumatay ng tao. Tingin nila, ay ginawa dun. Kaya ko rin to. Please, use 911. Kung may makita kayo na kahit konti lang signs na may troubled youth, kaibigan nyo, kamag-anak nyo, kapatid nyo, anak nyo, kung may makita kayo of any possible language sa mga post nila o pag-uusap sa chat group, i-report nyo kaagad sa 911. 911 works. Within 5 minutes, dumating ang first responders. Sa lahat naman nangyayari yan, let us be the first responders in this. Call 911. Yes. Hindi kayo kasi pwedeng sabihin na hindi siya seryoso eh. Any threat is considered live until it is neutralized. So, hindi mo pwede sabihin na pagbasa mo ng post, ay wala to. Hindi pwedeng ganun. Basta may makita kayo na kahit konti man na babala na meron mangyayaring karubal dumal, magsabi kayo kagad. Tumawag kayo sa 911. Sabihin nyo kung ano nakita nyo para ma-investigate kagad. It will go a long way in stopping into a repeat of what happened last Monday. Any more?
3: Next from PNA, Mr. Lloyd Caliwan.
2: Last na to. Okay, go. Wala na. Wala na naman sabihin.
6: Sir.
2: The kid was not charged with anything. Again, 14 years old.
6: Sir.
2: Nasa bahay nila. Nasa bahay nila. Hindi. Dinala sa DSWD para interview. Pero he cannot be charged with anything. Or she cannot be charged with anything.
6: Sec, pakilinaw lang doon sa liabilities ng gun owner. Yung police... At saka yung naka-registered sa...
2: Ang liability lang ay malversation.
6: So,
2: dahil police property ginamit ng iba, not for the intended use. Ayun ang infirmity ng batas. Walang concomitant responsibility ang gun owner kung gamitin ng iba ang baril nila para pumatay ng tao. Where, I believe, dapat kung may baril ka, naka-lock and key at ikaw ang sole responsible person basta naka-lisensya sa iyong baril din.
6: Ah, okay. Thank you, sir. Thank you.
2: Okay. Yes, it is the first. This is the first. I now recorded this three. Ah. Wala pa kaming nakikita. Nag-research kami. Wala pa kaming nakikita.
5: Sir, sabi ng Department of Justice, maaaring may evidence sa extremism.
2: Again, extra. It is up to them. Hindi ko ba confirm ko anong sinabi nila. I don't know what information they have, but the information I have is that avid fan sila ng Gore Box.
4: Ah, same. Pati si Justin.
2: I think so. Lahat sila avid fans ng Gore Box. So yung game na yan, sa mga magulang, panoorin nyo yung mga magulang, mga anak nyo, kasi napakadelikado ng larong yan. That is, ayun ang infirmity ng batas. Walang liability ang magulang. Ayun ang infirmity. So, gagawin namin na lahat, re-recommend namin sa prosecution, pero nakalagay sa IR, tula, tinignan ko na lahat ng libro tungkol sa IRR ng gun ownership. Civil lang ang liability nila. Oh yes, magre-recommend kami regarding bullying and all of that. Okay, thank you very much.
4: Sec, wait lang. Sec, tomorrow... clarify lang, Sec.
2: Huh?
4: Clarify lang po. May batas po ba para kasuhan yung mga may-ari po ng baril?
2: Again, para?
4: Meron po bang batas para kasuhan yung mga may-ari po ng baril?
2: Ayun nga, sinasabi ko siya, there is an infirmity in the law.
4: Nawala po.
2: Nawala. So far, wala pa kami nakikita. So, it will be a new... Civil lang so far, ha? Nakita namin sa IRR. Pero pwede nyo pang i-research yan at correct yan ko. Kung mali ang nakita nyo.
7: Saan yung police woman, sir? Civil liability lang?
2: Hindi. Siya, meron siyang liability dahil, ano siya, kasama siya sa armed forces. Sa service. May admin case siya. Hindi ko pa alam. It is up to the judge to...
4: Sir, message na lang sa parents. Sa mga ganito lang.
2: Again. Nakikiramay po kami sa mga nasawian ng buhay na anak. Lahat po tayo dito, may mga anak rin. And yung mga nangyari niyan, tragic as it may seem, can be preventable if we pass the right laws and amend the charter of the gun ownership. Okay? I am a gun owner because the nature of my job, kailangan ko may baril ako. But I keep everything under lock and key. Lahat kayo kasama doon sa shoot fest na ginawa natin. Diba? So, everyone here should know their responsibility. And my heart, na dumudubo ang puso ko para doon sa namatayan ng anak. Nung dinala lang sa eskwelahan, pangalawang linggo pala napasok, tapos biglang may nangyaring ganyan. It could have been prevented had we been more careful kung meron talagang nakalagay na responsibility nila.
5: Sir, isang na lang po. Ay, tanong mo ito kay Chief Kennedy kahapon. Gusto mga nangangang mga magulang, ano po ang
2: You can feel safer because kasi on top of the situation naman kami. Ang panawagan ko lang talaga, kung may makita kayo, mag-report kayo sa 911. Pangalawa, dinideploy na namin sa DILG yung mga tanod na tumulong sa peacekeeping sa mga eskwelahan. Okay? Pangatlo, we recommend na kung may bullying sa eskwelahan, i-report ka agad sa principal para ma-resolve ang kaso. Okay?
4: Sir,
2: Last na, okay.
4: Sir, gumawa po ng task force si Manila Mayor Isko. Nire-recommend po ba natin to sa ating LGUs na gumawa ng similar task force po?
2: Mayor Isko is a very proactive mayor. Magaling na mayor yan. So, gumagawa siya ngayon ng hakbang niya. Pero sa, depende yan sa mga mayor eh. Pero kami, nag-recommend kami na yung mga barangay tanod will be actively participating now in enforcing any peacekeeping sa mga campuses natin. Perimeter. Bawal kasi sa loob eh. Okay, thank you very much.
3: Thank you very much, sir. And that concludes our press briefing this morning with our Secretary of the Department of Local and Government, Juanito Victor Siremul.
1: Nasaksihan niyo ang press conference ni DILG Secretary John Vic Remulla. Ito ay may kaugnayan, no? Diyan sa nangyaring shooting na kinamatay ng tatlong mga estudyante sa Tacloban. At naroon ang ating kasama si Marlene Padiernos para bigyan pa tayo ng konting update dun sa nangyaring press conference. Marlene?
8: Dani, sa katatapos nga lang ng pulong balitaan ngayong umaga dito sa Campo Corame, sinabi ni DILG Secretary John Vic Remulla na meron pang isang tangkang pag-atake sa isang paaralan sa Tolosa sa Leyte. Ang kanilang napigilan, ito nga ay matapos na makatanggap ng mensahe si DILG Secretary Remulla mula kay Senator Bam Aquino na meron isang chatter o nagpapakalat ng mga post sa social media na may mga pagkatangka ng mass shooting doon sa isang Tolosa National High School doon sa bahagi ng Leyte. Shooting at stabbing ang plano umano na itong perpetrator na natukoy na isang 14 years old na babae na isang grade 10 student. Sabi ng DILG, agad-agad itong pinapuntahan sa natuuhan ng SEO at CADG at agad namang napigilan yung umunoy masamang balak. Sa lumalabas doon sa inasyon na investigasyon na ang motibo o isa sa mga take ng motibo dito si pagpapakalat nga ng pananakot na ito ay problema doon sa pamilya nitong bata. Pero ang common denominator, Danny, na itong batang ito, itong 14 years old na ito, doon sa dalawang estudyante na una nang napuulitan na marehal sa bahagi ng Tacloban, pare-pareho silang naglalaro nung marahas na online game na Gorebox. Yes, Danny, yan yun. Ngayon, Danny, ang kaugnay niyan, inirekomenda ng DILG na dapat mapigilan na yung ganitong mga uri ng online games, yung permanently banned dito sa Pilipinas dahil yan ay nag-sensitize doon sa mga kabataan pagdating sa mga issue o usapin ng death o di kaya ng mga karahasan. Bukod dyan, Danny, doon naman sa bata doon sa Tolosa na kinausap nga ng mga tauhan ng CADG, wala naman siyang access sa firearms. Pero gayon pa man, muling pinaalala ng DILG na yung responsibilidad ng isang gun owner pagdating sa pag-iingat ng kanilang mga barel. Kaya makikapagtulungan din itong DILG sa Kongreso, mag-recommenda sila ng mas komprehensibong batas para naman mapatawan ng criminal aspect o magkaroon ng criminal aspect yung mga gun owner na nagiging pabaya sa pag-safe-skip ng kanilang mga barrel, particular na itong ang katulad ng nangyari dito sa Tacloban na nagamit ng mga minor de edad o ibang tao yung mga barrel ng mga gun owner na nakarehistro ay na nagmamayari ng barrel na ginamit nila. Kaugnay nito, Danny, sa ngayon kasi wala pa palang criminal liability itong mga gun owner. Mm. Kaya ayun yung isa sa mga isinusulong ng DILG, Danny, na mabigyan ng criminal na kaparusahan itong mga magiging pabaya na mga gun owners, Danny.
1: Okay, napansin ko rin kanina, nakikinig ako sa kanya, eh, yung gusto rin niya, parang in principle, gusto rin niya ibaba eh. Diba yung 15 years old na pa, dahil doon sa juvenile justice nga, masyadong marami nang ginagawa daw na courier pa ito, mga batang ito, para sa mga drug, mga mules daw, diba? Yung ginagamit ng mga drug cartel, diba? Tama ba, Marlene?
8: Ang sabi nga dani ni DLG Secretary Remulla na bakit kapag tulungan din mo siya patukol naman dito sa Juvenile Justice Act sa Kongreso pa rin para gumawa din ng mas komprehensibong batas. Hindi siya nagbigay ng edad o hindi siya nagbigay
1: tama,
8: ng
1: tama.
8: Kung edad kung saan sa pabor na ibaba itong criminal liability ng mga menor de edad. Pero sinabi niya na makikipagtulungan siya para magkaroon ng mas komprehensibong batas itong Juvenile Justice Act. Kasi tama si Secretary Remulla, kalimitan sa mga kabataan na ang ginagamit din ng mga sindikato sa paggawa ng illegal na gawa. Kaya nga may mga iba, Danny, may mga operasyon tayo na kukover na mga menor de edad, yung mga naghahatig din ng mga illegal na droga, yung ginagawang pusher buyer itong mga sindikatong ito. At ngayon naman, Danny, umuusbog yung mga gantong insidente ng mga karasan sa mga paaralan na kinaibilangan, kinasangkutan din ng mga estudyante. So, isa, kabilang yan sa mga dahilan na kinukonsidera ngayon, bakit binibigyan ng komprehensibong batas o bakit binibigyan na sinasabing kailangan na mas komprehensibong batas itong Juvenile Justice Act. Kasi, Danny, madagdag ko lang din, doon sa insidente sa Tacloban City, lumabas kasi doon sa initial investigation, di ba, na itong 14 years old na perpetrator doon sa shooting incident sa Tacloban City sa yung parang pinaka-instigador doon sa nangyaring pag-atake doon sa paaralan. Pero sa ngayon, ang nasasampahan pa lamang ng reklamo sa prosecutor, itong
1: 15 years old
8: yes. Naiilang bala lang yung napakawalan nung kasagsagan o nung shooting incident doon sa paaralan, Danny. So isa yan sa mga sinabi ni DLG Secretary Remulla na mga konsiderasyon o na mga insidente kung bakit kinakailangan nga na mas komprehensibong batas. Dahil aware din itong mga kabataan na ito sa na may chance na makasot sila sa pananamutan dahil nga sa kanilang murang edad, Danny.
1: Pero napaka-importante rin binanggit ni Secretary Remulla, nakita ko dun sa sa press conference, yung panawagan niya sa mga netizens na talagang gamitin lagi ang 911 pag mayroong mga sa chatter na mga let's say naghihimok o gagamit ng dahas, di ba? Somehow kaya siguro na neutralize itong sinireport ni Senator Bam Aquino ito sa Tolosa, Leyte na dapat pala meron na namang mangyayari pala. Marlene?
8: Nakakabahala, Danny, yung inireport na ito ni DLG Secretary Remulla. Kaya nga sinasabi na agad ibigay alam sa mga otoridad sa 911 dahil yung nangyari para sa Tacloban, itinawag sa 911 kaya agad din na-respondehan ng mga pulis doon sa lugar, Danny. Bukod doon sa mga gantong insidente, pwede rin, kasi kabilang din sa mga tinitinang dahilan yung bullying, pwede rin itawag sa 911 actually kasi may mga experts din na pwede makausap yung mga individual na may kinakaharap
1: harap din
8: na problema sa 911, Danny.
1: Okay. Sige. Marlene, thank you very much sa update at ingat lang.
8: Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
1: Maraming salamat, Marlene Padiernos, mula dyan sa DILG press conference. Ang oras natin, ang bilis, 10:58 na ho in the morning.
9: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
1: Okay, ayan ho ang naging programa naman natin ngayon. Bago kami magwakas, ay pasalamatan ko lang ng ibang mga viewers natin na nakatutok sa atin, si Dulce Orate, ha? Teka, meron pa pala tayong commercial, ha? Commercial muna tayo bago tayo magbalik ulit dito sa programa Kabayan.
10: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
11: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
12: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Proteksyon at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
10: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radio Patrol 630.
9: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
10: DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Patuloy na magbabalita. Patuloy na magliligod.
14: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness.
15: Bakit RiteMed ang binibili mo?
16: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
15: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
17: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RiteMed ako.
16: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RiteMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
18: Kailangan right medicines, kailangan right med.
19: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Kontrobersya, ugong-ugong, ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan, hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: Okay, dito nagtatapos ang ating programa. Balita, kabayan, no? Siyempre, batiin ko na si Albert Uy at saka si E.G. Bumagat, nanonood sa atin from New York. Susunod na ho, nagseservisyo Ninya Corpus at Jack Batalyones. See you tomorrow. Bye-bye.
10: DZMM, numero uno sa aksyon.

Higarang Serbisyo, tayo ang tulay, tulong pandugtong para sa hamon ng buhay. Nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo. Ninia Corpus, serbisyo agad, serbisyong sagad. Nagseserbisyo Ninia Corpus. Tuwing umaga, dito lamang sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio.

0: Nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo, Ninya Corpus, isang magandang umaga po sa inyong lahat.
1: Good morning!
0: Ngayon po ay Thursday, June 25, 2026. Siyempre ito po ang DZMM Radyo Patrol sa East 30. Napapakinggan niyo po kami sa Metro at Mega Manila sa pamamagitan ng 630 AM band at sa buong mundo sa pamamagitan ng The Filipino Channel. At syempre, sa bayang napapanood sa PRTV Prime Media Channel 31, sa Digital Free TV at cable provider na Signal. At syempre, nasa Facebook rin tayo, di ba, partner? Mm-hmm. Live stream sa @DZMM, Radyo Patrol sa East 30. Of course, nasa YouTube rin kami, nasa Instagram. Follow nyo lang po ang aking manong na imbagabigat, Manong Jack Batalyones. At kumusta naman ang mga unboxing mo?
2: Nako,
0: Kakatuwa.
2: Oh,
0: parang gusto ko tuloy hinamin yung mga in-unbox mo.
2: Ba't ko ba nasimulan yan?
0: At least kakaiba.
2: Kakaiba. Stress reliever, pero
0: totoo,
2: ang
0: stress
2: reliever ay
0: ang wallet mo.
2: Kaya nga pa na yung racket ko dito para may pambili ako.
0: Kaya buti nandito ka ngayon na in exchange for a blind box, no? Ang mahal ng blind box mo.
2: Nagdadami ko na nga na doble.
0: Mag-trade ka na.
2: Kaya medyo ititigil ko na. Bumili na ako na lalagyan sa office nila.
0: Talaga?
2: Para hindi pakalat-kalat.
0: Pakalat ka. Malay mo, baka mawala yan. Nakita mo, nasa bag ko na, nakabitin. Diba?
2: CCTV naman, partner. Malalaman ko yan.
0: Anyway, ano ba to? Kumusta ka na?
2: Okay naman.
0: Diba?
2: On a serious note, partner, yung kanina, narinig natin ang balita bago tayo umerida. Yes, nag-ano lang tayo. Tinatry lang natin mag-distress doon sa mga naririnig natin. Pero ang hirap i-ignore kung ano yung mga nangyayari ba ngayon.
0: Totoo, di ba may kausap tayo nung isang linggo ba?
2: Yeah.
0: Na psychologist, psychiatrist, or both.
2: Uh-oh.
0: Minsan pareho yung nakakausap natin, ano? Sabi nila pagka sobra na yung information, may overload ka na, mm-hmm. Syempre minsan nagkakaroon tayo ng anxiety attack, ng trauma, especially coming from the shooting incident sa Tacloban na talaga namang hanggang ngayon ay napakasakit. Napaka hindi ka makapaniwala, at pag palagi mong pinapanood, lalo na kung magulang ka, nakaka-apekto eh.
2: Yes,
0: nakaka-trauma rin na eh.
2: Yun nga yung na-interview natin, na-interview mo, si Doc Randy, no, kahapon. Actually, maganda, ang dami niyang points eh, na sinabi.
0: Dami niyang points.
2: At
0: Dr. Randy Deliosa.
2: Deliosa, nakakatakot, pero ang dami ko napulot eh during sa interview. Nagulat lang ako na hindi siya pabor sa social media, yung ban, no? Parang sinasabi niya, dinidelay mo lang eh.
0: Oo, so ako naman, depende rin kasi sa edad. Kung umpisa pa lang habang bata, hindi mo na binigyan, ang magbe-benefit para sa akin pagka binan mo yung social media, yung mas bata.
2: Oo.
0: Hindi yung na-expose na, tapos babalikan lang niya later on.
2: Oo.
0: And then ganun pa rin. Pero para sa kanya, para kay Dr. Randy Deliosa, parang band-aid solution lang daw yun. Mas importante raw na bantayan ng mga magulang yung kanilang mga anak. Pero ako bilang magulang, mahirap rin kasi na lahat ng responsibilidad nasa atin.
2: Yeah.
0: Sabi nga nila, it takes a village, partner, ang parenting. I'm sure si Dr. Deliosa may scientific explanation dyan. Nasasabihin niya, babalik rin dyan. And then, ganun din.
2: Mm-hmm.
0: So, dapat habang maaga pa lang, which I agree, i-correct mo na. At i-guide mo na sila. Dahil ma-e-expose at ma-e-expose rin sila.
2: Mm-hmm.
0: Pero sa akin, kung natutulungan ako ng society, ng gobyerno, at binan na ito, hindi ko na kailangan mag-struggle sa mga anak ko. Hindi na kami mag-aaway. Alam mo, bawal eh.
2: Mm-mm.
0: Bawal sa batas eh. Anong magagawa
2: wala
0: mo?
2: Wala silang magagawa.
0: Diba?
2: Tama yan.
0: Ikaw?
2: And well,
0: malaki na kasi yung anak mo. Hindi sila digital native.
2: Noong time na yun, nung bata nga siya, sabi siya, once nahawak niya yung cellphone niya or hindi yung makausap eh. Yeah, yun ang mahirap din. At saka alam mo, partner, isa pa sana gusto ko sana ibulong sa yung tanong dapat kahapon kay Dr. Randy is, kung ano yung role ng media, paano natin i-handle yung mga ganyang klaseng stories?
0: Yun nga,
2: ang
0: it's
2: hirap,
0: very
2: eh.
0: Tricky.
2: Masyado mong i-play up at ma-sensationalize.
0: Eh, baka maging part ka pa nung pag-trigger.
2: Mahahype mo pa at baka ang hirap eh. Baka mag wag naman sana, baka inspire ka pa na ano.
0: O, pwede.
2: Tapos iisipin nila nga, plus the fact na iisipin nila na wala silang liability, criminal liability.
0: O, yung iba nga, diba, sa ibang bansa, gusto lang rin nilang sumikat.
2: Yeah.
0: They wanted the attention, kaya sabi nung iba, wag niyong bigyan ng pangalan yan, yung shooter na yan, wag siyang bigyang identity kasi, diba, he doesn't deserve na makilala ng buong mundo kasi minsan, yan ang gusto nila. Kaso yun nga, ang hirap, partner, kasi lumabas na eh.
2: Mm-mm.
0: May, syempre, hindi mo na yun ma-stop mo pa ba? Pag-share and all that, kasi it's all over.
2: Kumbaga sa atin, we should remember yung names ng mga naging biktima. Di ba?
0: True.
2: Yun yung ano natin.
0: Yes, yung dapat hero yung bata na nag-ano eh.
2: No, sa pintuan.
0: Grabe yun, yeah. Akong yung nanay, di ba, nagsalita, sabi niya yung anak niya talagang napakabait.
2: Oo.
0: Napakabait tong batang yun at talagang gagawin niya ang mabuti.
2: Mm.
0: Oo. Kahit na yung buhay niya yung nakataya. So, iba yung pagpapalaki nung nanay na yun kumpara dun sa, di ba, yung mga nagwala.
2: Mm-mm.
0: At nagwalang habas na namaril sa kanilang mga kaklase. Kaya, partner, very interesting to discuss yung psychology, yung behavior rin ng mga ganitong bata. Eh, kahapon, kausap nga natin si Doc Randy Deliosa, naalala ko, yung nakakabahalang copycat syndrome. Yan, ay dapat bantayan ng ating mga otoridad dahil maaari itong gayahin ng ibang bata na biglang lalakas ang kanilang loob. Kasi kung dati iniisip na nila, ngayon pwede na nilang gawin.
2: Yeah. Oo, di ba?
0: Dahil sa mga nakikita nila sa balita at nangyari na nga, di ba?
2: Kaya nga, yung ano tayo bilang media, kung paano, example na lang, di ba, partner? Minsan nagkakala na lahat ng tao, lahat na lang ng mga mangyari, kung may namatay, ay i-cover natin. Minsan, yung suicide, sabi, pwede nyo i-cover ito? No, hindi natin kinukover yung mga ganong klaseng incidents.
0: Oo, alam mo, very sensitive. Sa ibang bansa, hindi nila pinapakita sa Singapore, hindi. Sa Japan, hindi din.
2: Saka ano talaga, hindi tayo nagkukover ng mga ganong klaseng.
0: Hindi nila pinapakita yung dark side ng kanila society. Kasi, alam mo, sa Japan, di ba, gustong-gusto natin ang Japan ngayon, we're always there.
2: Mm-hmm.
0: Eh, dahil sa sobrang gagaling ko lang doon, bumili tuloy ako ng libro. May binili ako ngayong isang libro na tungkol sa Japan.
2: Uh-oh.
0: Pero the dark side of Japan, partner.
2: Ah, okay.
0: So, it's a novel, but it's called The Ueno Station. Fiction siya, pero based on real life. Ang nagsulat isang journalist.
2: Okay.
0: So, just sa Japan, may mga kabataan doon na mga parang iba yung pagpapalaki sa kanila, no? Parang galit sila sa mahirap, galit sila sa mga homeless. Tapos parang they find joy or fun doon sa, so I'm talking about the novel, ha, baka, and I still love Japan. But and they tinitira nila yung mga homeless. To the point na napapatay nila ang mga ito. At yun talaga, ang intention nila patayin. Kasi salot sa lipunan.
2: And this is based on true events?
0: Yes. And we don't hear about it. You don't hear about it. Siyempre, alam mo, ipagmalaki nila yung mga ganitong klase na mga kabataan dyan. Pero kasi sa Japan, hahanapin mo, nasa ba yung mga homeless dito?
2: Mm-hmm.
0: Di ba, hindi ka masyado nakakakita?
2: Wala.
0: Pero nandyan sila, nasa tents sila na kulay blue na tarpaulin. Na minsan makikita mo sa kunyari, sa isang park. Pero tinatago sila. Tapos pag may bisita na, or kapag merong mga royalty na dadaan, pinapaalis sila, bumalik na lang kayo pagtapos na yung pagbisita ng emperor, for example, o ng mga turista or something. So pwede silang umalis, bumalik. Tapos they earn rin nangangalakal rin sila. Tapos pinapalit nila yun. So ang kailangan lang nilang buhayin yung sarili nila na parang bibili lang sila ng kakainin nila sa araw-araw. Pero itong mga homeless na to, may istorya, partner. Para silang mga OFW. So kunyari galing sila sa probinsya, naghahanap ng mas magandang buhay sa Tokyo. And then ang nangyari, syempre na disappoint or tapos na yung ginawa nilang construction, for example, wala na.
2: Tokyo,
0: So ang nangyari, nahiya silang umuwi sa pamilya nila dahil wala na silang silbi. Or matanda na sila. So mas gusto na lang nilang maging homeless at o yung iba, partner. I'm sorry to say, pupunta sa may tinatawag na suicide forest, na mas gusto pa nilang mawala na lang sila kaysa sa maging burden sa kanilang pamilya. May ganun silang kultura sa Japanese. So, that's the dark side. And then, may mga gang partner na hindi mo alam, baka meron din ganyan dito. Di ba yung mga iba naninira ng bagay-bagay sa BGC? May tawag dyan
2: Yung basa na lang, yung kailan silang nag-ano sila.
0: Intention is manira lang for fun.
2: Naghahabulan sila doon.
0: Di ba?
2: Yeah.
0: Oo. So, may ganun din sila.
2: Pero
0: ito, homeless ang tinitira nila. At pinapatay nila. Mga bata to ha. Ganun din, 14, 15.
2: Ano yun?
0: It's the book, The Ueno Station. Right, it's 2020 pa yan na libro. Pero National Book Award siya. So para sa akin, if you have time, maiksi lang It's a must read. At saka eye-opener siya sa mga nangyayari, sabi mo, first world countries, pero may dark side.
2: Uh-oh.
0: May mga nasasakripisyo mga buhay, na buhay rin naman, na hindi nila nabibigyan pansin or pinapabayaan. Mm-hmm. Hinahayaan na lang.
2: Yung neglect, di ba?
0: They're neglected. Mm-hmm. Oo. So, anyway, speaking of yung mga gumagawa for fun, isa rin yun sa mga nakakabahalang. Sinabi kahapon ng psychologist natin, di ba, partner?
2: Mm-hmm.
0: Ano bang naramdaman mo doon? Sinabi niya na, meron talagang mga taong ganun.
2: Oo, yung for fun nga.
0: Criminal minds.
2: Yun nga di ba? Talaga nakakaano. Tsaka yun nga, yung kilala natin yung mga Pinoy, hindi tayo ganyan na ano, di ba? I mean, paano ba tayo umabot sa ganun? Ba't nangyari yan dyan sa Tacloban? At ito nga, may balita pa nga yung bago tayo umere, ay may isa pang incident na buti na lang ay naagapan. No, partner? Kaya,
0: yes, oo.
2: Ano siya .
0: So, yung word na ginamit ni Dr. De Llosa, Dr. Randy De Llosa, and binasa mo rin sa report mo, di ba? Nihilistic, violent, extremism. So, yung violent, maintindihan mo, violent, extreme, dahil napaka-grabe, extreme itong ginawa. Pero yung nihilistic, ina-explain niya sa storya, sa interview ko kapon sa kanya sa Arangkada Balita. Ito yung mga parang wala silang purpose sa buhay.
2: Mm-hmm.
0: Wala silang, kumbaga, ang intention lang nila ay either manakit ng iba o yung sarili nila.
2: Oo, nakita na nila walang
0: saysay. Walang saysay yung buhay.
2: Yung iba pati sarili niya, di ba? Yun ang pagkakas.
0: Yes, and hindi lang kasi itong mga ganitong nakikita natin sa games, for example. May mga predators po sa buong mundo na ang target nila yung mga bata talaga, as in, as young as 6 years old, na i-brainwash.
2: Oo, tsaka parang ginugroom nga.
0: Igugroom. Itong bata na to depressed, itong bata na to walang kaibigan, laro ng laro, ng, for example, Gorebox, outcast, nabully. So, hindi lang porket nabully ang isang tao, it's just one factor doon sa napakaraming maaaring dahilan.
2: Mm-hmm.
0: So, in the first place, vulnerable na yung bata na yun.
2: At yun nga, di ba, sinasamantala nga daw, di ba, through blackmail.
0: Pwedeng i-blackmail, pwedeng sasabihin niya o magpakita ka ng mga litrato na, di ba, kunyari, nakahubad. So, ngayon, yung bata So bibigyan niya ng litrato or videos yung kanyang predator or yung
2: groomer
0: kanyang
2: na sinasabi.
0: Groomer. Parang mga boss nila ganyan. So ang mangyayari, tapos sasabihin, may picture na. Congratulations ganyan. Sasabihin sa iyo, gawin mo to.
2: Either manakit ka ng iba or saktan mo yung sarili mo.
0: Tapos i-video mo.
2: Ganyan
0: po yung nangyayari. Actually, it's a worldwide parang phenomenon nga raw parang epidemic na nangyayari sa iba't ibang bansa na hindi natin nakikita. Pero pwedeng makikita mo bakit tong bata na to, bakit niya to ginawa. Parang walang saysay. Bakit niya ginawa to, hindi natin maintindihan. Pero yun pala, hindi mo alam, meron palang groomer na nagsabi sa kanya, pag hindi mo to ginawa, ipapakalat ko itong mga litrato mo. Mga ginawa mo. O yung mga kunyari, ginawa mong kunyari, your pagtangka na patayin ang iyong sarili, for example. Minsan, pinapa-video sa'yo yan . Tapos, yung bata, mas gusto na lang niyang mawala siya kaysa sa kumalat yung video niya.
2: Diba?
0: So, diba? Grabe.
2: Kasi yung kahihiyan na dadalhin mo. Kaya they opt na yun na lang. Yun na gagawin nila.
0: Kaya nakakabahala itong siguro I would say violence, doing violence for the sake of violence. Mm-mm, mm-mm. Gagawin ko to, wala lang. Dahil gusto kong manakit, uh-oh, gusto kong maging violent for no reason. Mm-hmm. Diba?
2: Ang sa honestly, ang hirap talaga pag-usapan.
0: So, psychological yan. So, kailangan makita na yan ng mga magulang, ng mga teachers, na ito may mental health problem tong batang to.
2: Then, tsaka sabi ni
0: vulnerable siya.
2: Doc Randy, kagabi, dapat bilang magulang, dapat open mo yung communication. Maging approachable ka sa anak mo para madaling magsabi sa'yo.
0: Mm. So, kailangan na pinpoint na yan ng magulang, ng teacher, ng school, na may parang itong batang to vulnerable. Mm-hmm. Kasi pwedeng sa umpisa, sa imagination lang niya eh. Pero pag nabigyan siya ng kakayahan at na-embolden siya na gawin ito, maaari niyang gawin sa totoong buhay. Mm-hmm. So, yun po yung kailangan po nating bantayan. Napakabigat ng usapan
2: ang
0: natin.
2: Hirap talaga. I mean, ang hirap. Kailangan napaka-sensitive matter.
0: Yeah, oo. At saka, pero kailangan mamulat tayo na may mga ganitong nangyayari sa buong mundo at pwedeng mangyari sa Pilipinas. Okay, so ang ating question of the day, ito pala ating question of the day. Paano nyo binabantayan ang digital activities ng inyong anak?
2: Yun nga,
0: ikaw, matanda na yung anak mo, hindi na kailangan.
2: Kung baga kakaibiganin mo sa kanila nga social media accounts para ma-monitor mo ang kanilang galaw.
0: Oo, yung iba may, ano sabi ko sa'yo?
2: Burner
0: account.
2: At may mga fake account ka para mag-snoop around.
0: Pag nalaman niya ng anak mo, mawawala yung trust and it will be worse. Oo. I think the relationship. So, dapat may trust.
2: Tsaka yun nga, kung papakailan mo naman, kunyari, ma-access mo yung ano niya, yung kunyari, messenger niya or yung mga messages niya, para ka nagbasa ng diary nun, which is personal para sa kanya.
0: Oo, medyo dapat may boundaries. So, tama ka, open communication. Mm. At lalo na kung mga bata, kami may apps na magsa-stop na lang yung gadget niya after one hour.
2: Yeah,
0: so, kahit anong gawin ng bata na yon, alam niyang after one hour, stop na. Mm. It saves me yung away, yung argument na kukunin ko yung gadget.
2: Alam na niya hindi na may oras na titigil na.
0: Hindi ko na kailangan kunin yung gadget niya, titigil na yung ano eh. Minsan nandito tayo, di ba? Kinakwento ko sa'yo, nag-uusap po kami ni Jack. Biglang yung anak ko, may app na nagpa-prompt. Your son is asking for more time. In, kunyari, example, in Roblox, extra time. Inano ko, no. So you, ano?
2: Ang higpit naman.
0: Oo, 1 hour ka lang. At saka hindi Roblox, tinanggal ko talaga yung Roblox.
2: Dapat talaga malimit, makontrol mo rin.
0: Alright, magbabalik po kami. We're open to your comments, reactions, suggestions, questions. 0919-278-3000 sa Viber po yan. At syempre, para naman medyo mas like kung may babatiin po kayo, syempre tuloy-tuloy pa rin ang mga birthday, celebrations, anniversaries.
2: Yes.
0: I-message niyo po sa amin sa YouTube, Facebook, sa Viber.
2: At babatiin namin.
0: Alright, magbabalik po kami. Ang oras po natin, 11:21 ng umaga.
1: Oras sa tidsa nyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
3: Nagseserbisyo, Ninya Corpus sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
4: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
5: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi and Capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy.
6: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex.
8: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
9: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
10: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Balitang kumpirmado, sigurado. sa DZMM Radyo Patrol 630.
11: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex!
12: How much of the Philippines do you really know? Discover more to love and enjoy exclusive travel deals on June 26, 2026 at the Ayala Mall Solenad New Valley, Santa Rosa, Laguna. For details, visit www.tourism.gov.ph.
13: Mas pina-exciting at mas pinalakas ang programang ating sinubaybayan. The Secret of Health. The Secret of Health. Mapakikinggan sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at mapapanood sa DZMM Talaradyo tuwing Linggo, alas 4 hanggang alas 4.30 ng umaga. At mapapanood din sa PRTV Prime Media tuwing alas 6 ng umaga. Kaya tutok na sa dagdag kalamang pangkalusugan sa programang The Secret of Health. Hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Santhone Plus Gold.
14: Abangan sa Private Confessions.

0: Ang oras po natin, 11:25 ng umaga.
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
2: Nagseserbisyo Ninya Corpus at Migs Bustos sa TZMM. May bisita! Upo po kayo! Ang ating KOTD, Kaservisyo of the Day.
0: Kasama po natin ngayong umaga ang lead ng Child Protection and Children Rights Governance ng Save the Children Philippines. Siya po ay walang iba kundi si Miss Melanie Liana or Manay for short. Good morning sa inyo,
3: magandang,
0: Manay.
3: Magandang umaga sa inyong lahat.
0: Opo. Ayan. Well, Save the Children Philippines, napaka-timely na nandito po kayo ngayon dahil yan ang talagang iniisip ng buong bansa ngayon. Mm-hmm. Safe Schools for Children. Ito nga po ang ating topic with Miss Melanie. Ano? Unang-una, yung muna pong Save the Children Philippines, itong organization na to, ano po ba ang kanyang mandato?
3: Marami po kaming programa, no? Pero ang focus po namin talaga is to ensure that children survive, learn, and be protected, no? Mm-hmm. In all settings. Mm-hmm. So, yeah.
0: And imagine the setting is in the school. Mm-hmm. And you feel that yun yung pinaka-safe place dapat.
4: Kumbaga second home na.
0: Sa'yo yes, at yeah. Sa anak mo, di ba? Or sa estudyante. So ano pong naging reaction ng inyong organization sa shooting incident dito po sa Tacloban?
3: Siyempre po, yung Save the Children Philippines ay nalulungkot po at nababahala, no, dito sa nangyaring shooting, pati dun sa sunod-sunod na violence in the schools, no, at nakikiramay po kami dun sa mga pamilya ng mga batang nasawi, pati rin po dun sa mga batang na naapektuhan at mga teachers and school staff, no. At we think na ang importante po dito talaga ay mabigyan sila ng suporta at tulong, no? Pati po yung mental health and psychosocial support para dun sa mga guro, sa iba pang learners, and school staff at iba pang tao na apektuhan nito.
4: Pero ma'am, ano yung nakikita nyo? Bakit nagkaroon ng ganitong klase ng incidents? At pwede na sabihin isolated, pero yun nga eh. Meron na mga nangyari last week and week before that. Then ito, nagkaroon shooting. Tapos ngayon, kanina, doon sa press con, ay may
0: yes,
4: sabi, may naagapan daw.
0: Oo, ano yung nangyayari? Breaking news to eh. Oo. Basahin ko lang sa mga hindi umabot kanina. No? Ito po, ma'am Liana, no? Napigilan nga po ng DILG ang isang planadong school shooting o stabbing dyan po sa later rin sa Tolosa. No? So, tingnan mo yun na yung sinasabing copycat syndrome. Yes. Magkakalapit sila eh. So, sinabi niya, SILG John Vic Remulla na nagtip etong si Senator Bam Aquino ng 8 PM na may usapan sa Tacloban na may magaganap na pag-atake.
4: Yeah.
0: At ito ang binasa po ni Secretary Remulla na text, sabi. Mm. Ito yung text po nung bata. Hello. Send this to your friends. Yo from Tolosa. Prepare yourselves, especially as you owe me. Get ready. I will disrupt the school. You won't know me, but you will recognize me. There's no time, no day. Be prepared for whoever gets shot or stabbed. We don't care. Good luck to you at Tolosa Leyte National High School. Partner. Grabe, no? Kaya pinapaimbisigahan na to ngayon, no?
4: Kaya nga, ang hirap ngayon ma-distinguish kung talaga yung threat. Pero kailangan mo seryosohin pa rin. Parang ano lang to eh. Di ba may mga bomb threat madalas sa school?
3: Yes.
4: Pag alam mo, pag may exam eh, nagkakaroon ng ganyan. So, hindi mo alam kung ito ay sumasakay lang or talagang may legit na threat dun sa school, sa lugar na yan, sa school na yan. Ma'am, kayo po, anong take nyo dito?
3: Alam nyo po yung...
4: Sumasakay kaya to or...
3: Yeah, posible din yung snowball effect na sinasabi nila. Pero you see, violence, school violence ay maraming factors, no? Wala lang yung isang sanhi, no? So marami kasi hindi natin alam kung ano talaga yung nangyayari, no? At kailangan talaga masusing tingnan. Pero sa pag-aaral, ang laking epekto kasi, halimbawa, ang school violence, magiging safe ang schools kung ang bata din ay safe sa bahay. No, kasi it all begins in the home, no? So kung yung halimbawa nakararanas ng violence in the home or pang-aabuso and then they see also yung violence in kung paano nakikirelate

0: bawat isa, maaari nilang gayahin yun. At yun ay maging behavioral reflection dun sa school, no? Tapos yung issue like mental health is a big issue nowadays, no? At yun din ay talagang sinasabi ng mga batang aming nakakausap, no? At isa sa mga issues na talagang maigting nilang sinasabi na nakaapekto sa kanilang mental health ay yung bullying in the schools, no? So, yan ay kailangan talagang tugunan na, at bigla ng priority sa ating mga paaralan.
1: So, kanina nga I was talking about vulnerable children or teens. So, kasi yung iba nabubully or may tangkang ibuli sila pero naaagapan. There are other children na hindi hindi nila kayang labanan 'yon. So 'yun yung mga mas vulnerable. Opo, so may pagkakaiba kasi parang it's so unfair to say na nagpabully ka kasi. Hindi ho ba? Kasi yung iba hindi nabubully pero may factor siyan. Bakit? Bakit tong isang bata nabully, yung isa hindi?
0: Oo. Ma'am, talagang kailangan tingnan, no? Early intervention is really key, no? Sa schools, kailangan natin bantayan yung mga learners na sinasabi nyo nga vulnerable, no? May mga signs yan, eh. Kung sila ay lagging behind, kung sila ay already exhibiting aggressive behaviors, no? So, kailangan talagang ma-observe natin mga teachers at talaga mabigyan na din ng support, no? At ma-identify. May mga child protection committees in schools na supposedly dapat operational at nababantayan ang mga ito.
1: Sabi nga nung kausap rin natin nung isang araw na kailangan huwag kang magpabuli kasi kung umiyak ka daw,
2: Mas
1: the next day, ibubully ka uli.
0: Oh, pero
1: you have to stand up daw to the bully.
0: Pero minsan mahirap din kasi yun.
1: It's easier said than done.
0: It's a community effort as well. I think the issue of bullying should also be discussed in the schools, no? Kasi kailangan din yun na yung school mismo, maprotektahan nila yung learners against that. At hindi nila babaliwalain kapag may mga reports na ang bata ay binubuli para hindi humantong sa hindi mabuting.
1: Kasi nga, yung violence sa schools, matagal na rin naman nangyayari, except grabe lang talaga to.
2: Grabe lang kasi to.
1: Kasi naalala ko nung college ako sa UP, partner, may mga rumble. Pero ito yung mga frat war. Pero mas matanda na sila, medyo college. Pero may mga namamatay doon. Merong alala ko sa beach house, yung tawag namin sa...
2: Sa may sunken garden.
1: Yung kung saan yung masarap na barbecue dati.
2: Doon sa may sunken garden.
1: Merong inutinira doon. Basta na lang siya... as in baseball bat or something, yung isang tao na yun. Pero may target sila, eh. Ito may target. Kasi kalaban na frat. So, namatay yung batang yun, ha? Dahil sa inano siya. Pinagpapalo. But anyway, itong nangyari sa Tacloban, walang target. Parang random. Hindi ba mas kakatakot yun? Opo,
0: actually,
1: ano masasabi niyo?
0: Totoo yun. No? Nakakabahala talaga yun. No? And talagang, ang importanteng tingnan natin dito ay yung root cause, no? Kailangan malaman natin bakit nila ito ginagawa at ano yung purpose para alam natin kung ano yung klase ng intervention. Kasi ngayon parang marami pong haka-haka at wala pa po tayong alam na talagang info on why, no? Why? Although ngayon pinaiigting yung security sa mga schools, no? Pero baka hindi lang yun yung kailangan tingnan natin.
1: Opo, anong say nyo doon? Lagyan daw ng metal detector, etc.
0: We think that preventing school violence does not stop at the school gate. No? Yung, kasi meron ding psychological safety na kailangan tingnan. No? Kailangan ma-ensure na yung mga bata, yung mental health ng mga bata ay natutugunan. No? Na meron silang, kapag sila ay sa instance na ito, halimbawa, nakakaramdam sila ng fear, ng anxiety, meron po silang mapupuntahan na trusted adult, teacher, or guidance counselor where they can seek help and support. No? At importante rin po yung suporte ng magulang at this point in time, no? Na kumustahin ang kanilang mga anak, and their presence and guidance is really very important at this time.
2: Ma'am, dito, yun sa nangyari dito sa Tacloban nga, ay tingin nyo, kasi I think hindi pa naman nagbalik eskwela na yung mga bata, tingin mo gano'ng katagal sila bago makarecover from something like this? I mean, kunyari, ako yung magulang, pwede ko sabihin na hindi ko muna papasukin yung anak kung hindi pa siya komportable na pumasok.
0: Exactly po. No? Mahirap po talaga kasi hindi madali yung pinagdadaanan nila. That's really a very traumatic event.
2: Lalo na kung
0: event.
2: Nandun ka sa room.
0: Exactly po. No? So, talagang yung it may take a while and the school and the LGU also, kung sino man iba pang maaring tumulong, ay talagang dapat magbigay ng agarang suporta. No? Mental health and psychosocial support. No? At pangumusta talaga sa mga bata at sa mga teachers din. Oo.
2: Ma'am, pero kayo, tingin nyo, kasi malaki din ang role ng media sa ganitong klase, ano, how we bring the stories, how we tell the stories. Ano tingin niyo yung dapat na treatment? Well, ito na lang, to example na ito sa nangyari na to. Hindi natin sure kung talagang legit yung threat kasi kung matatandaan niyo, yung shooters natin nung kailan lang, walang ganito eh, walang warning eh. Ito nagbibigay ng warning. I'm not saying na hindi totoo yung ano nila, pero I mean pwede mag-breed yan eh ng mga ganito, puro threats. Kasi sabi nga namin dati, yung sa mga bomb threats sa mga school, baka yung gumawa ng threat no, tapos kinover na ng media, tumatawa lang yun sa bahay eh. Dahil nakita niya, nag-create siya ng alarm. And in this case, baka ganun din yung ginagawa.
0: Opo, no. Pero any threat should dapat, be taken seriously. No? At totoo naman po, ang laki din ng responsibilidad ng media on how you report on this. Kasi halimbawa, if you give too much details, baka dun din sila makakuha ng tips kung anong mang dapat pwede gagawin, ano, yung ating mga, kung sino man yung gustong manakit, no? But at the same time, yung protection din para dun sa mga bata na involved, kasi dapat protektahan, no? Both yung mga arrested and also those who were affected, no? Kasi may re-traumatization, eh, lalo na pag nakikita yung videos again and again. So, naka-apekto po yun sa maraming tao.
2: And honestly, kunyari katulad namin ni partner niya, eh, mga penas din kami, ang hirap pag-usapan ng ganito dahil napaka-sensitive ng issue. Di ba? Tama po.
0: True. Totoo po yun. Ano? Mahirap talaga pero baka kailangan in the sense sa schools din po dahil kailangan paghandaan. Ayaw nating mangyari uli ito. Pero kung mangyari man, dapat alam ng mga bata at ng mga school personnel and teachers kung anong gagawin, no? So we have like fire drills, we have earthquake drills, no? To prepare for emergency. Pero ito, emergency din to eh. So kailangan talaga
1: yan, ano? Drills for an attack. Diba? Or sakaling at parang sa isang batang maliit, bakit tayo nagdi-drill ng gato? Nasa war zone ba?
2: Diba? Never mo may isip na ba, kakailanganin? Kahit pag-usapan eh. Diba?
1: Pero sa panahon ngayon, parang kailangan eh.
0: Kailangan din. I think DepEd is already reviewing the policy, school policy on safety, no? On this. Kasi talagang hindi natin akalain, diba? Pero nandidi ito na sa atin ngayon.
1: Oo, akala hindi mangyayari yan sa Pilipinas, sa Amerika lang yan, di ba?
2: Yun nga sinasabi ko, iba yung mentality ng mga Pinoy eh. Sabi ko, hindi tayo ganyan eh. Kaya biglang nakaka-shock lang talaga nangyayari sa atin yan.
1: Kasi, alam mo, sa Asia, kasi sa Asia hindi uso yan, pero nangyayari eh. Dahil nga, yun nga, sabi sa'yo, yung mga groomers sa internet, na kinakausap nila itong mga vulnerable na mga batang ito na gawin yung mga violent acts, whether sa sarili nila o sa ibang tao. Ngayon, ang sunod ko pong tanong, dahil parehong minors nga po itong suspects natin, paano po natin babalansihin ngayon yung paniningil ng justice habang napuprotektahan rin naman Miss Manay, yung welfare ng mga kabataan natin base sa Juvenile Justice Act.
0: Yes, alam niyo po yung Juvenile Justice Act, ang framework talaga niyan ay tinatawag na restorative justice. Hindi dapat yan offender-centered na naka-focus lang dun sa mga batang nagkasala sa batas. It's really also providing support to the victims. Yun yung kulang eh. Yung highlight na dapat talagang yung biktima ay mabigyan mo ng suporta at tulong dahil sila yung nasaktan.
1: You mean the biktima na yung mga nabaril, yung mga nasugatan?
0: Yung mga nasugatan, yung mga namatay, pati rin yung mga naapektuhan, no? All the learners in the school. Pero yung tanong niyo po, ma'am,
1: how do you balance it? Kasi nga tama po kayo, sabi niyo nga restorative justice. Some people kasi are out for blood now. Since emotions are high, gusto nga nating i-lower 12 years old, 9 years old. Diba sobrang 9 years old, diba ganun kababa, nabigyan ng criminal liability.
0: Naiintindihan naman natin yung sentiments ngayon, no? Emotions are very high. Pero kung titingnan po natin yung batas, nandoon na naman eh. Yung pagpapanagot, yung accountability ay naroroon sa batas, no? Whether that be below the minimum age of criminal responsibility or above, no? So, meron na po tayong nilagay na proseso na dadaanan ng 14 years old na hindi po yan papalabasin, na parang wala lang nangyari. At papasok po yan sa proseso malamang ilalagay po yan sa bahay pag-asa, no? Mm-hmm. At dun po siya mag-undergo ng intensive juvenile intervention program, mm-hmm, at may civil liability din po yung magulang.
2: Tsaka yun nga, ma'am, minsan kasi na bibigyan na emphasis na 1 year, kala ng mga tao, ay 1 year, ano na, pero hindi, di ba? Hanggat hindi siya umaayos, whether 1, 2, 3, hanggat di ka maayos, may iwan ka dyan.
0: Depende po yan sa magiging recommendation talaga ng social worker regarding doon sa estado ng bata doon sa bahay pag-asa. Mm-hmm. At kung ano din yung kanyang epekto ng intervention program sa kanya.
1: Oo, kasi first time itong ganitong klase ng heinous crime eh. So everybody's saying na dapat for this particular child, for example, na sinasabi pa, na baka pa siya ang instigator, hindi yung 15-year-old.
2: Mm-hmm.
1: Narinig nyo na yun?
2: Diba?
1: Na siya pa. So parang kung tutusin, kung pinanganak lang siya ng mas maaga, dapat siya yung mas, or dapat pareho sila ng kahaharapin na may criminal liability, mm-hmm, diba? Mm-hmm. Pero ngayon nga, wala. Kaya, let's leave it to our government how they will handle this, because people, gusto nila, to satisfy, mm-hmm, siguro lalo na yung magulang,
2: uh-oh,
1: who is screaming for justice,
2: definitely,
1: for their dead children, di ba?
2: Pero yun nga, definitely masakit doon sa magulang, sa mga kaanak, pero tayo, yung mga parents na nag-aalala, andun din kasi, syempre pag sobrang emotional ka, may tendency ka na minsan mag-overreact, di ba?
1: Yes. That's true. Yes.
0: Totoo naman.
1: Sige po.
0: Pero ano po yun eh? Sa Juvenile Justice Welfare Act, I think yung talagang kailangan natin i-stress, hindi lang po yung sa edad. Kasi lagi nakafocus sa edad. Pero ang daming facets and components ng batas. Yung prevention programs na dapat in place supposedly para hindi ito mangyari. Yun yung kailangan nating tingnan. Kasi yung root cause paulit-ulit itong mangyayari, at anong gagawin natin? Ikukulong lang natin yung mga bata.
2: Mm-hmm.
0: Hindi naman yun yung solusyon. At the end of it all, pag nakulungan yan, nangulungan ng matagal, lalabas din yan eh. Mm-hmm. Pero baka hindi din maging maganda. Kasi ang hirap ng rehabilitation pag nandun ka sa prisons with adult offenders as well.
1: Dapat ang focus is prevention.
2: Uh-oh.
1: Yung pag-iwas sa kanila na malagay doon in the first place. Kasi sabi rin nung lawyer na kausap natin kahapon, she thinks na okay naman, may batas.
2: Uh-oh.
1: Oo. At kailangan lang talaga nating i-focus yung ating attention sa ibang mga katanungan. Hindi lang yung edad, hindi lang yung mga numero, kundi yung, sabi nyo nga, yung root cause ng problem. What then the school do, the community, the parents.
2: Maraming components, kumbaga.
1: Yes. So, naku, sayang, wala na tayong oras. Pero last question, mensahe nyo po sa lahat po ng nakikinig sa atin ngayon, mga magulang, ang mga guro at ang komunidad na natatakot ngayon sa kaligtasan para sa kanilang mga anak.
0: Okay, siguro po, para sa mga magulang, talagang pakinggan natin yung ating mga anak, no?
2: Mm-hmm.
0: Especially kung sila ay may mga nararamdamang negative emotions, no? We listen without judgment and then provide support. At kung kailangang humingi ng tulong, meron tayong mga helplines na pwedeng tawagan, no?
2: Mm-hmm.
0: Makabata Helpline 1383 can be a hotline that we can call, no?
2: Mm-hmm.
0: Para sa mga LGUs po, mag-invest po talaga tayo sa mental health programs, mm-hmm, no? And services, no? We have a Basic Mental Health and Wellbeing Promotion Act. Meron tayong batas eh,
2: mm-hmm,
0: that schools should have mental health programs established, mental health programs in the school. Sana po magawa po natin yun, and more guidance counselors also to support children who need help. Ayun po. And then training then for psychological first aid. Importante po yun.
1: Paano yung psychological first aid?
0: Ito po yung training na maaaring ibigay sa kahit sino. No? You don't need to be a counselor, is it? But this is a training provided to everyone.
1: Even students,
0: yes,
1: no?
0: Yes, students,
1: kasi
0: teachers.
1: Kasi I think yung daughter ko nagganyan.
2: Okay.
0: Yes, at maganda po yun kasi in times of emergencies, meron po makakatulong talaga para dun sa mga taong nangangailangan.
1: Minsan, yung binibigyan nila ng kunyari ganyan, yung kaklase rin, kaedad din, muna bago kausapin yung counselor. Kasi, di ba nung bata ko, hindi ako mahilig pumunta sa guidance counselor.
2: Naman, parang ayoko. Parang iba pag pinatawag ganun, eh, iba ang dating.
1: Siya sa kaibigan ka pupunta, di ba? So, yun din eh.
0: Yes.
1: Para may ganong feeling ang kabataan eh.
0: Tsaka hindi mo naman kailangan mag-counseling eh sa psychological first aid. You just need to listen, observe, and then refer.
2: Mm.
0: Kapag nakita mong talagang hindi na kaya at kailangan ng professional help.
1: Mm-hmm. Ayun. Ang ganda ng mga advice and tips. Very practical. Maraming salamat. Ms. Melanie Liana Manay, mm-hmm. ang lead at Child Protection and Children Rights Governance, mm-hmm. ng lead ng Child Protection and Children Rights Governance ng Save the Children Philippines. Maraming salamat po sa inyo.
0: Thank you po.
2: Thank you po.
1: Alright, ang oras po natin, 11:45 ng umaga, magbabalik po kami.
3: Oras sa tid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
4: Magbabalik ang nagseserbisyo Ninya Corpus sa DZMM Radyo Patrol 630. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
5: Happy! Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
6: Playtime Entertainment, Born for Happiness.
7: Abangan sa Private Confessions.
8: Pasensya na ho. Pasensya na sa lahat ng sinabi ko. Sa lahat ng pagkakataong pinahiya ko ho kayo. Hindi ko po nakita kung sino kayo dahil masyado akong abala sa paghahanap ng mga pagkakamali nyo. Hindi ko po alam kung paano ko mababayaran ang ginawa nyo para sa anak ko.
7: Private Confessions. Private Confessions.
9: Sigurado nung papanalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at patas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano man nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headlines sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakayin ang lagay ng ating bansa sa Issues Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
4: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: Ang oras po natin, 11:48 ng umaga.
3: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
7: Nagseserbisyo
4: Ninya Corpus sa DZMM Radyo Patrol.
3: Sundin ang payo ni Dr. Serbisyo.
1: Alright. Kasama na po natin ang ating Dr. Serbisyo. Siya po ay isang dermatologist. Tamang-tama kapag may problema po kayo sa balat.
2: Sa balat.
1: Lalo ngayong nag-iba ang panahon.
2: Oo, nagtatransition from dry season to pag-ulan. Tapos bago din magtaglamig, nagkakaroon ako.
1: Yes. Kaya kasama po natin, pero bago ko siya introduce, eto muna. Teka, hold the suspense. Ang ganda-ganda po ng guest natin, pero teka, eto, para sa mas masiglakas na araw, katuwang ng DZMM ang Gardenia sa paghahatid ng serbisyo publiko. Salamat sa pagbabahagi ng masarap at masustansyang tinapay para sa ating mga kapamilya. Mm-hmm. Okay, eto na po siya, Doc Mandy Esquivel. Good morning sa'yo, Doc.
10: Good morning, Ma'am Nina. Good morning, Sir Jack. Yes. I'm happy to be here. Yes. And nervous. Yes.
1: Yeah. No, ang ganda-ganda ni Doc. Oo. Sa mga nanonood sa DZMM yeah. Teleradio, I'm sure may fans na siya.
2: At kung nakikinig kayo sa radio, buksan niyo yung phone niyo para makita niyo
1: siya. Oh, yeah, ganda ni Doc. Okay, but ayun nga, isa siyang dermatologist. Mm-hmm. At pag-uusapan natin ang mga common skin infections and diseases ngayong tag-ulan. Mm-hmm. Well, Doc Mandy, ano ba yung mga common?
10: Right, so ngayong pong tag-ulan, usually yung nakikita po natin is mas madalas po yung mga fungal infections, yeah. Katulad po ng mga buni or alipunga, mga bacterial infections rin po, common po. Tapos, minsan, katulad ng sabi po ni Sir Jack, mas nagfe-flare yung mga tao po may mga eczema or mga pre-existing no, na skin conditions. Tapos, siguro yun isa ko pong common nakikita. Siyempre, yung mga pantal po na dulot ng kagat ng insekto. Like yung mga mosquito bites, di ba? Ngayong season na to.
1: Grabe. Kunyari, kinagat yung anak ko, ang laki. So, ano yung allergic reaction? Lalaki siya na parang...
10: Oo. Usually, yung mga kids po talaga, laki-laki. mas severe po yun. Parang rashes na nakukuha nila kasi hindi pa sila na-expose sa lahat ng mga like insect bites and stuff. So, sobrang lala po ng initial na reaction nila.
1: So, what do you put? Kinagat yung anak mo, kati-kati na, sugat-sugat na siya dahil sa kakakamot. Yeah. Pwede ba buhusan ng alcohol?
10: Aray! Para medyo nasaktan po ako doon. Masakit po siya pakinggan as a dermatologist and masakit rin po siya para sa anak din yung
1: mamilya. Hindi ko naman ginawa yun. Pero yun yung it means sa sarili ko ginagawa ko yun. Nalagyan ko na alcohol. Pero sa anak ko may ointment. Ano bang ointment?
10: Yeah, so usually po talaga kapag like sigurado po tayo nakagat po siya ng insekto tapos parang sobrang pula, sobrang swollen. Yun pwede pong gawin. Actually, baka sakalin po ako ng mga ibang dermatologist. Pero like, mga may over-the-counter po na kahit yun like cortisone lang na cream. Mm-hmm. So, it's a steroid cream po. Panlaban po siya sa pamumula at pangangate. Tapos, safe naman po siya in kids, no? Pero, may caveat po yan. Hindi po pwede na parang tuloy-tuloy niyo po siyang gamitin. Like, try it po for like a few days. Mm-hmm. Kung gumagaling, then great. Pero kung hindi, magpakita na po tayo sa doktor.
1: Yes, ako I use that. The 0.1%. Ano
10: yeah, like parang 1% lang. Yung super konti lang na makukuha nyo po na over-the-counter siya.
2: Saka ngayon napansin ko, may mga sunblock. Dati kala ko, ang sunblock ay ginagamit lang pagpupunta ka ng beach. Pero hindi pala. No? Meron palang for daily use.
10: Oh my gosh, I'm so passionate about this subject. So, sunscreen, dermatologists, we love sunscreen. Tapos parang misconception po kasi na kailangan lang po siya kapag pumupunta po tayo sa beach. No? Kasi kahit dito naman po no sa Manila, Sir Jack, parang may araw naman po. Kahit ngayon po na tag-ulan, may sunlight pa rin po, may UV pa rin po na dumadaan po sa cloud. So, kailangan po talaga na mag-sunscreen saka, all the time. In...
1: Kahit dito sa studio, Doc, itong UV light, may masasabi ka bang maaaring
10: okay, so parang usually naman effect. Sa studio po kasi parang wala naman pong bintana dito. Wala naman pong sunlight na pumapasok talaga.
2: Ah, okay.
10: So, less of a need. Pero, kung may mga pigmentary conditions po kayo, katulad ng melasma or yung tinatawag po na pekas, sometimes yung mga bright na fluorescent and lights
1: katulad
10: here.
1: Katulad nito po.
10: Sobrang bright nga.
2: Katulad sa diba? Newscast natin, di ba, sa hapon, ang dami naming ilaw.
1: Yes. Nasisilaw ako eh.
2: So, nakaano din siya?
1: Kailangan ko mag-sunblock?
10: It would be better just to incorporate it as a daily habit.
2: So, mag-sunblock ako mamaya.
10: Mabagaling rin po siya para sa anti-aging.
2: Sabihin ko kay Donna, lagyan ako ng sunscreen.
1: Siyempre, yan ang gusto natin ng anti-aging. Ano ba yung pwedeng ilagay para hindi kami mag-age?
10: Sunscreen. Sunscreen talaga.
1: What about the mga moisturizer or lotion na pwedeng ilagay ng mga, let's say, nagkakaedad na, ano yung mga effective?
10: So parang usually kapag like parang as we age kasi our skin holds water a little less. So parang hindi na siya as good as holding water and holding moisture. So usually po you should shift to a cream based po na moisturizer. Mm-hmm. So parang isipin nyo yung consistency niya less tubig, mas parang papuntang petroleum jelly. Mas makapal po kasi siya at mas effective po at moisturizing dry and elder siguro na skin.
1: Pero paano kung oily at saka parang makapal yung feeling. Okay. Ayaw ko yung ganung feeling eh.
10: Yeah, of
1: kaya
10: course.
1: Naghahanap ako ng gel.
10: Yes.
1: Type
10: okay rin po yan. So depende po kasi siya talaga, right? Walang one size fits all sa moisturizer. So, kailangan talaga, ano ba yun skin type mo? Ano po yun magwo-work sa inyo? Tapos, yun po yun piliin nyo. So, kung oily skin type, punta po kayo sa gel or mga cream na moisturizers. Mas light, para siyang tubig, diba? Mas maganda po siya. Pero kung parang sobrang dry po ng skin ninyo or parang aging skin, baka mas better po kayo dun sa mga thicker na creams.
2: Tsaka meron pa na nakita kong product na nauuso. Nakikita ko sa mga mall tsaka sa online. Yung parang ano, sinasabi yung mag-matte na parang stick. Na
10: yes!
2: Ano yun?
10: So like, it's like a sunscreen.
2: Sunscreen din.
1: Parang hindi mo siguro hawakan.
10: Oh, hindi mo na siya hawakan. Oh. Parang
2: color gray siya,
10: exactly.
2: Diba?
10: Yeah, tapos parang ginaganon yun lang po siya sa mukha.
2: Opa. Sabi ko, ano yun? Sabi ko.
1: Transparent nun, partner. Okay. Para hindi ka naman gray.
2: Gray yung packaging niya. Sabi ko, ano yun?
1: Gray yung packaging.
2: Parang charcoal.
1: Okay. So, before I ask about Alipunga, kasi problema rin yun ng mga kababayan natin.
2: Ako din, may tatanong.
1: Lagi kong naririnig yung hyaluronic acid.
10: Yeah.
1: Parang usong-uso ngayon yan.
10: Yeah.
1: Effective ba yan? And what is it for?
10: Yeah.
1: And niacinamide. Yan, nakikita natin.
10: Oh, yeah. Okay. Yeah. So, hyaluronic acid and niacinamide are ingredients na usually po ina-incorporate sila sa skincare routine. Mm-hmm. Tapos, hyaluronic acid in particular is good for like moisturization. It's a molecule. It helps your skin hold moisture better. It helps moisturize your skin as well. Mm-hmm. So, kung dry po kayo, maganda po na magkaroon ng products na may hyaluronic acid. Tapos, yung niacinamide naman, it's an antioxidant. So, maganda po siya parang to make your skin, alam niyo po ba yun, Korean na glass skin.
1: Yes, yes.
10: Gusto na lahat ng tao.
1: Yeah,
10: parang it's like the goal. Yeah, it kind of helps like give you that glass skin appearance, nicer, smoothing skin. So, marami po siyang, like usually na-incorporate na po kasi yun hyaluronic acid at yung niacinamide sa mga moisturizers na nabibili ng mga kababayan natin.
2: Oo. Yeah. Wow. So, partner ngayon sa school ba? Uso pa ba yung mga blackboard na nag-chalk? Yung pa rin ba?
1: Diba?
2: Meron pa rin ba? Kasi dahil natanda nung bata ko.
10: Yeah.
2: Pag sa elementary, yung sabihin chalk na ko, huwag ka mag-ano yan dahil nagkakaroon ka ng an-an. Ano ba English ng an-an?
1: Yeah, pecas ba? Yeah. Ano ba?
2: Ano ba yung mami?
10: An-an is an-an. The medical term is pityriasis versicolor.
1: Okay.
10: Pero an-an po yun common.
2: Oo, pero yun, tapos, yung chok ba nagkukos?
10: Hindi po.
2: Okay.
1: It's a myth.
2: Ito mo, ang dami
10: kong myth. May skincare myth na po nalabas po natin today.
2: Na na
1: so, porket puti. Pero alam mo, mapapaisip ka kasi. Fake news po.
2: Fake news. Di ba, misa, pag sa ikaw magbura, ng blackboard. Sabi mo, ayoko dahil magkaka-an-an
1: pero,
2: ako.
1: Pero ayoko rin dahil maha-hatching naman ako.
2: Well, yeah. Oh,
10: di ba ang problema? That's
1: powder.
10: True. Pero ibang problema po yun. Pero
2: okay.
10: Parang, thank you for telling me that myth. Ngayon po lang, ngayon ko lang po siya narinig.
1: Saan pa galing ang an-an?
10: Ah, so an-an, it's a fungal infection. So yun, tayong
1: fungal.
10: Lahat po talaga, may normal po na fungus na nakatira sa ating balat. Usually po kapag like nag-change ng weather, minsan nagiging mas nag-grow po yung mga fungus and it can cause like an-an. So yung an-an, usually they're like mga white or like slightly brown na patches. Usually sa chest and sa likod, no?
1: Okay. Anong gamot? Kasi baka konektado rin to si Alexander Pedro.
10: Yes.
1: Ask ko lang po, ano ang magandang cream para sa eczema naman? Pero sa paa po, in between toes, eczema ba yun? Baka
2: alipunga.
1: It sounds like alipunga.
10: Yeah.
1: Okay, ano ba gamot sa mga ganyan? Alipunga, an-an, buni.
10: Yeah.
1: Yan.
10: So, alipunga, an-an, at buni, they're all different kinds po of fungus. So, usually, yun kailangan talaga is antifungal na cream. Usually, parang twice a day sila pinapaid for mga 2 to 4 weeks hanggang mawala sila totally. Pero syempre, yun important is siguraduhin muna natin fungus ba talaga yan? Kasi tama po kayo, like yung viewer po natin, baka iniisip niya, eczema, tapos buni pala. Or the other way, no, na iniisip po nila na buni siya, pero eczema pala siya. At iba po kasi yung treatment para sa dalawang skin conditions na to. So, importante po na ma-diagnose po kayo ng maayos para tama rin po yung gamot na ibibigay po sa inyo.
1: Maiba yung gamot na, di ba kasi parang generally may nabibiling antifungal cream. So, yung antifungal cream na yon hindi siya pwede sa lahat? So, hindi siya pwede sa bunian. Yeah,
10: depende siya. Depende po siya sa specific na skin condition. Depende rin po sa, siya sa area na affected, right? Kasi syempre parang baka maging iba po yung gamot na ipapahid natin sa feet versus sa sobrang nipis na skin. Like, kung like may rash po kayo sa face or sa singit, iba po kasi yung mga strengths at potencies nila.
1: Sa eczema in between toes or let's say, alipo nga, anong gamot? Anong cream daw?
10: Okay, so kunwari, well first, kung eczema yan, the anti-inflammatory cream po, yun kailangan. So, para siyang steroid, like yung pinag-usapan natin kanina. No, pero kung alipunga po yan, anti-fungal na cream naman po ang kailangan.
1: Nako, kailangan malaman niyo po, Kuya Alex.
10: Oo nga.
1: Oo, ano yan.
10: Magpakonsulta na po kayo sa doktor.
1: Punta kayo sa barangay.
10: Oo, diba?
1: Oo. Huwag niyong lagyan ng vinegar. Ay, naalala ko po yun.
10: Oh my gosh.
1: Yes, nag-cover ako sa barangay. Nakita ko yung mga ale, nakababad yung paa sa tubig at suka.
10: Oh, for the alipunga. Oh my goodness.
1: Opo,
10: wow,
1: anong
10: okay.
1: Masasabi niyo dyan? Oo, nakababad silang ganun.
10: So, to be honest, in certain concentrations, so kung parang imix niyo po yung vinegar with the correct amount of water, it can have some antifungal, antimicrobial properties. Pero, kung sira po yung balat niyo, tapos parang medyo wrecked na po yung skin barrier, tapos ibabad niyo po sa pure vinegar, syempre, yung mangyayari lang po is magiging mas irritated.
1: Lalala.
10: Skin. Yeah,
1: lalala.
10: Baka lumala, right?
2: Yeah. Sorry, sikat na cream from Australia for eczema.
1: Ay, parang petroleum
2: pwede,
1: jelly.
2: Yeah, pwede ba yun?
10: Petroleum jelly. Yes, petroleum jelly is excellent for like
2: actually,
10: mga
2: eczemas. Actually, no, yung parang red siya. Oh, I won't mention na lang na brand.
10: Okay, ako din. I know what you're talking about.
1: Papaya-based.
10: So, parang, it's basically a very good moisturizer. So, kung eczema po siya, okay siya. Pero, kung buni siya or alipunga, hindi po siya maganda.
1: Baka lumala.
10: Yeah.
1: Okay, and last, siguro mensahe sa lahat ng nakikinig at na nunood ngayon, papasok yung tag-ulan, how do we take care of our skin?
10: Okay, so siguro yung main na problem po ngayon sa tag-ulan, syempre yung mga commuters po natin, minsan wala silang choice na lumusong sa baha. Mm-hmm. So siguro yung advice ko is kung kailangan nyo po talaga yun gawin, dapat pag-uwi po natin, linisin po ang paa at yung mga binti, tapos siguraduhin na patuyuin po ng maayos para like ma-prevent po yung mga fungal na
1: fungal infection. At ako, leptospirosis, baka mag-uso na naman because the baha. Okay, nako maraming salamat sa ating Dr. Servicio, Doc Mandy Esquivel, ang ating dermatologist.
10: Thank you so much, Mizina. Thank you, Sir Jack.
1: Si Doc Mandy is in St. Luke's Global, Manila Doctors Hospital, and UPPGH. Ayan. Okay. Ito po si Nina Corpus. Nako, bye na raw agad. Nakalagay, bye na po agad.
2: Yes, magpapaalam na po.
1: Okay, okay.
2: See you later, partner, sa Arangkada Balita.
1: Yun na?
2: Yeah.
1: Jack Batalyones, maraming salamat.
2: Maraming salamat. Again, thank you so much.
1: Kasi bukas si Mix na dito
2: babalik
1: na
2: raw
1: eh.
2: Babalik na si Mix eh. Okay, may naipon na ulit ako.
1: Ayan, bali ka na ulit ng blind box.
2: May naipon na ulit ako. Alright, thank you again sa opportunity. See you later sa Arangkada Balita.
1: Salamat, partner Jack. Yes. Ito po si Nina Corpus, nagseserbisyo. Bye.
2: Bye.
11: Nagseserbisyo, Ninya Corpus sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na nakasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay, kasapi ng KBP Kapisanan na mga broadcaster ng Pilipinas. Oras po na rin! 12:04!
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
2: Basta AM, DZMM!
3: May mga lihim na gustong kumawala. Mga salitang di masabi kahit kanino. Mga damdaming kahit tagal nang itinatago. Mga kasalanan, pangarap at pag-ibig na gustong ilantad. Private Confessions sa DZMM. Private Confessions.
4: Kilala si Gavino sa opisina bilang lalaking walang preno ang bibig. Para sa kanya, biro lang ang manglait at mamahiya. Pero isang emergency ang magtuturo sa kanya na ang taong pinakamadalas niyang minamaliit ang siyang may pusong mas matapang kaysa sa kanya. Sabay-sabay nating pakinggan ang kwento ni Gavino na pinamagatang ang taong ginawa kong katatawanan ay siya palang magtuturo sa akin ng tunay na tapang.
3: Private Confessions.

hindi marunong mag-isip ng salitang binibitawan nila. At ako yun. Sa totoo lang, hindi ko naman sinasadyang maging masamang tao eh. Pero kung tatanungin ng mga dating katrabaho ko, malamang iisa ang sasabihin nila. Si Gavino raw, matapang magsalita. Si Gavino raw, walang takot pumuna. Si Gavino, laging may sasabihing nakakatawa. Ang hindi nila sinasabi, madalas may nasasaktan sa mga biro ko. Kapag may bagong empleyado sa opisina at mabagal gumamit ng system, sasabihin ko, baka mas bagay sa iyo magtinda ng fishbowl kaysa humawak ng computer. Kapag may delivery rider na naligaw sa floor namin, sasabihin ko, Kuya, baka kailangan mo mag-Google Maps hanggang sa banyo. Kapag may kapitbahay na luma ang damit, may comment rin ako. Kapag may nagkamali, hindi ko na kinakausap ng maayos. Sa harap mismo ng ibang tao ko sila pinapahiya. Para sa akin nun, simpleng biro lang yun eh. Kung hindi mo kayang tanggapin ang biro, masyado kang sensitive. Iyan ang lagi kong sinasabi. May asawa ako, si Naria. May anak kaming lalaki, si Jom. Tahimik at mabait ang asawa ko. Hindi siya mahilig makipagtalo pero kapag tungkol sa ugali ko, hindi niya ako pinalalampas. Gavino, hindi mo alam ang pinagdaraanan ng mga taong nilalait mo. Sabi niya sa akin minsan habang naghahapunan kami. E di huwag silang masyadong balat sibuyas. Sagot ko habang kumukuha ng sabaw. Hindi lahat ng tao may lakas ng loob na sagutin ka. E di kung ganun, problema na nila yun. Tumingin lang sa akin si Naria. Hindi siya nagsalita. Pero alam kong nasaktan siya sa sagot ko. Si Jom naman, tahimik lang na kumakain. Bata pa siya nun. Pero minsan pakiramdam ko, mas marunong pa siyang umintindi kaysa sa akin. Isang Lunes, may bagong janitor sa opisina. Matanda na siya. Payat. Medyo nakayuko kapag naglalakad. Halata ring may iniinda siya sa tuho dahil mabagal siyang kumilos. Ang pangalan niya, Mang Silvestre. Noong unang araw niya, nakita ko siyang naglilinis ng hallway. May natapon na kape sa sahig at hirap na hirap siyang yumuko. Kuya, baka bukas kailangan na namin magdala ng wheelchair para matapos mo yung trabaho mo. Sabi ko, may ilang katrabaho kong tumawa pero si Mang Silvestre, tumingin lang sa akin. Hindi siya nagalit, hindi rin siya sumagot. Yumuko lang siya at ipinagpatuloy ang paglilinis. Hindi ko alam kung bakit pero mas lalo ko siyang ginawang target pagkatapos nun. Kapag mabagal siya, tapos walang kasunod na gagawin, may komento ako. Kapag may kalat sa pantry, siya agad ang sinisisi ko kahit hindi naman siya ang may gawa. Kapag may mabigat na kahon na kailangang ilipat, siya ang inuutusan ko kahit halatang hirap na hirap siya. Mang Silvestre, baka pwede mo itong buhatin oh. Sayang naman yung katawan mo kung pagwawalis lang ang kaya. Iyon ang sabi ko sa kanya minsan. Hindi siya tumanggi. Tahimik niyang binuhat ang kahon kahit nanginginig na ang kamay niya. May isang office mate akong si Daria na minsang pumigil sa akin. Gavino, tama na. Matanda na yan oh. Hindi mag-retire siya kung hindi na niya kaya. Sagot ko, hindi mo ba nakikita ang hirap na yung matanda? Ano ka ba? Trabaho niya yun eh. Hindi ko naisip noon na ang simpleng linyang yun ay babalik sa akin ng mas masakit kaysa sa inaasahan ko. Isang hapon, maulan, malakas ang hangin sa labas at halos madilim ang buong paligid. Nasa meeting kami nang biglang kumurap-kurap ang ilaw. Pagkatapos, tuluyang nawalan ng kuryente. May ilang segundo ng katahimikan pagkatapos may narinig kaming sigaw mula sa kabilang hallway. May usok sa electrical room! Nagkagulo ang lahat. May amoy sunog na kumalat sa opisina. May mga empleyadong nagtakbuhan papunta sa fire exit. May umiiyak.
may tumatawag sa security. May iba namang hindi malaman kung saan sila pupunta. Kahit ako eh, natigilan. Hindi ako makagalaw agad. Ang nasa isip ko lang, makalabas. Pero biglang may sumigaw mula sa storage area. May tao sa loob! Napalingon kami. May bagong intern daw na naiwan sa storage room. Nakalakang pinto dahil nagjama mekanismo. Hindi ito mabuksan mula sa loob. Kumakapal na yung usok sa bahaging yun ng opisina. May susi ba? Sigaw ng isang supervisor. Wala! Wala, hindi gumagana yung lock. May pumasok na ba sa loob? Walang sumagot. Lahat kami nakatingin lang sa pinto. May naririnig kaming pag-ubo sa loob. May boses na humihingi ng tulong. At sa gitna ng takot ng lahat, may isang taong lumapit. Si Mang Silvestre.

Pag Silvestre, huwag! Sigaw ng security guard, delikado ho dyan! Pero hindi siya nakinig. Kumuha siya ng fire extinguisher, kumuha rin siya ng bakal na bar mula sa maintenance area. Pinilit niyang buksan ang pinto kahit hirap na hirap siyang gumalaw. Mang Silvestre, tumigil ka na! Sigaw ko. Hindi ko alam kung bakit ko siya pinigilan. Baka dahil sa takot? Baka dahil alam kong hindi niya kakayanin? Baka dahil sa unang pagkakataon, nakita ko siyang hindi bilang janitor, kundi bilang isang matandang taong maaaring mapahamak. Pero hindi siya tumigil. Ilang beses niyang hinampas ang lock. Umuubo siya. Nanginginig ang mga kamay niya. Halos hindi na siya makatayo ng maayos dahil sa tuhod niya na alam kong sumasakit noong mga oras na yon. Hanggang sa bumukas ang pinto. Lumabas ang intern, nakayuko, hindi mo makita ang mukha. Inuubo at umiiyak. Agad siyang inalalayan ni Mang Silvestre palabas. Pero bago pa man siya tuluyang makalayo, bigla siyang napaupo. Pagkatapos, bumagsak. Mang Silvestre! Mang Silvestre! Sigaw ng mga tao. Dinala siya sa ospital. Habang nakasakay kami sa ambulansya, hindi ko maalis sa isip ko ang nangyari. Ang lalaking tinatawanan ko. Ang lalaking pinapahiya ko. Ang lalaking inuutusan kong magbuhat kahit hirap na hirap na. Siya ang unang tumakbo, papasok sa usok. Ako, malakas. Nakatayo lang sa labas. Sa ospital, may dumating na babae. Apo raw siya ni Mang Silvestre. Umiiyak siya habang kausap ang doktor. Doon ko narinig ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Lolo, bakit mo pa rin ginawa yun? Hindi ka na nga dapat nagtatrabaho ng mabigat eh. Hindi ka na nga nakabalik sa pagiging bombero pagkatapos. Ito na naman ba? Isa na namang aksidente? Parang may malamig na tubig na ibinuho sa buong katawang ko. Bombero? Dati palang bombero si Mang Silvestre. Maraming taon siyang sumabak sa rescue operations. Marami siyang nailigtas. Pero matapos siyang maaksidente sa isang malaking sunog, nasira ang tuhod niya. Hindi na siya makabalik sa dating trabaho. Kaya tumanggap siya ng pagiging janitor para masuportahan ang apo niyang nag-aaral. At habang nakaupo ako sa labas ng emergency room, isa-isa kong naaalala ang lahat ng sinabi ko sa kanya. Baka kailangan mo na ng wheelchair, sayang ang katawan mo kung pagwawalis lang ang kaya. Mag-retire ka na kung hindi mo na talaga kakayanin pa. Hindi ko alam kung paano ko haharapin yung sarili ko. Pero mas mabigat pa ang dumating nang may lumapit na supervisor sa akin. Gavino, sabi niya, may kailangan kang malaman. Tumingin ako sa kanya. Yung intern na iniligtas ni Mang Silvestre, huminto siya sandali. Gavino, anak mo raw, nanlamig ako. Hindi ko agad maintindihan. Sir, si Jom? Mahina akong tanong. Tumango ang supervisor. Hindi ko alam na nag-apply pala ang anak ko bilang intern sa opisina, sa ibang department. Gusto raw nitong matuto. Gusto nitong maranasan magtrabaho nang hindi ginagamit ang pangalan ko. At ang lalaking madalas kong minamaliit, siya pala ang nagligtas sa anak ko.

0: Magbabalik ang Private Confessions sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
2: Tuloy lang sa activities on the go.
1: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
3: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undernatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
1: Let's go!
2: Make your move, baby.
3: Arthrisin, get going!
4: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrisin! Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Balitang kumpirmado, sigurado! Sa DZMM Radio Patrol 630! Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
5: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
6: kailangan ng gabay na maasahan.
5: Ako po si Master James Alejandro.
6: At ako naman po si Ate Nems Turla.
0: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
5: Gusto natin ay alam natin kung ano yung ibibigay natin dun sa ating mga family members.
6: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
0: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 6:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Ang nangungunang himpilan ng radyo sa kauna-unahang radyo sa telebisyon, DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
7: How much of the Philippines do you really know? Discover more to love and enjoy exclusive travel deals. On June 26, 2026 at the Ayala Mall Solenad Nuvali, Santa Rosa, Laguna. For details, visit www.tourism.gov.ph.
8: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa. Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piyolo Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta lagundi, Plemex!
9: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
0: DZMM Numero uno sa aksyon.
11: Ano mga concerns? Ano mga issues?
0: Pagkakampi ng masang Pilipino.
11: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
0: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
11: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
0: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Balitang kumpirmado, Radio Patrol! Serbisyong sigurado, DZMM!
12: Tatamaan po tayo ng presyo.
13: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
12: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
13: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
12: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
13: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio.
0: Maging handa lagi sa posibilidad ng paglindol. Pag may naramdamang pagyanig, huwag kalilimutan. Duck, cover, and hold. Pag nagkaroon ng sugat o pasa dahil sa pag-iwas sa mga bagay na bumabagsak, lapatan agad ito ng pangunang lunas o kaya pumunta sa ospital pag humupa na ang malalakas na pagyanig. Pag may mga bitak ang pader ng bahay, huwag munang tirhan ito hanggat di pa nasusuri ng structural engineer. Laging makinig sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio para sa pinakasariwang balita at mga dapat gawin pagkatapos ng lindol. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Private Confessions.

ko agad matawag ang pangalan ng anak ko. Parang nawala ang lahat ng tunog sa paligid. Nandun ang boses ng doktor, ang tunog ng stretcher at ang iyak ng apo ni Mang Silvestre. Pero iisa lang ang paulit-ulit sa isip ko. Si Jom ang nasa loob ng kwarto na hindi nabuksan kung wala si Mang Silvestre. Si Jom ang iniligtas ng matandang pinapahiya ko. Nang makita kong anak ko sa hallway ng ospital, nakaupo siya sa tabi ni Ria. May bahid ng uling ang damit niya at namumula ang mga mata sa kakaiyak. Nang makita niya ako, agad siyang yumakap.

Napapikit na lang ako. Ang lalaking ilang buwang kong pinagtatawanan, mas naging matapang kaysa sa akin sa oras na kailangan siya ng anak ko. Maya-maya lumabas yung doktor. Stable na po siya, sabi nito. Marami siyang nalanghap na usok at kailangan niya magpahinga, pero mabuti na ho at nadala agad siya rito. Lumapit sa akin si Nerea. Tahimik lang siyang tumingin sa akin bago nagsalita. Ngayon, naiintindihan mo na ba? Tanong niya. Hindi ako nakasagot. Hindi mo kailangan malaman ang buong buhay ng isang tao bago mo siya tratuhin ng maayos. Masakit ang sinabi ng asawa ko, pero tama siya. Nang pinayagan kaming pumasok sa kwarto ni Mang Silvestre, mabagal ang hakbang ko. Nakatulog siya nang dumating kami. Maputla ang mukha niya at may nakakabit na oxygen sa ilong niya. Sa tabi ng kama, nakaupo ang apo niya. Nang magising siya, lumapit ako. Mang Silvestre, mahina akong sabi. Ano po yun, sir? Sagot niya. Hindi ko kinaya ang tawag niyang yun. Pasensya na ho, sabi ko. Pasensya na sa lahat ng sinabi ko. Sa lahat ng pagkakataong pinahiya ko ho kayo. Hindi ko po nakita kung sino kayo dahil masyado akong abala sa paghahanap ng mga pagkakamali niyo. Tahimik lang siya. Hindi ko po alam kung paano ko mababayaran ang ginawa niyo para sa anak ko. Tumingin siya sa akin. Hindi galit ang mata niya, pero kitang-kita mo ang pagod. Hindi niyo kailangan bayaran ang buhay ng anak niyo, sir, sabi niya. Wala akong magulang na dapat magbilang ng utang kapag anak ang inililigtas. Napayuko ako. Pero may isang bagay kang pwedeng gawin. Dagdag niya. Tumingin ako sa kanya. Sir, sana matutuho kayong magsalita ng hindi nakakasugat. Dahil hindi ho lahat ng sugat ay nakikita. Yung iba ho, matagal bago gumaling.

Paglabas ko ng ospital, hindi ko alam ang gagawin ko. Sanay akong may sagot sa lahat. Pero nung gabing yun, wala akong masabi. Pag-uwi namin, tahimik lang kami ni Nerea sa sala. Tulog na si Jom sa kwarto. Ano nang gagawin mo? Tanong ni Nerea. Siguro, magbabago. Sagot ko. Madaling sabihin yun habang nakatitig ang asawa ko sa akin. Tama ka, sabi ko. Kaya hindi ko ipinapagawa.

ako sa salita lang. Kinabukasan, bumalik ako sa opisina. Iba ang tingin sa akin ng mga katrabaho ko. Alam nilang si Mang Silvestre ang nagligtas kay Jom. Alam din nilang ako ang isa sa mga taong madalas mang asar sa kanya. Lumapit ako kay Daria, yung office mate kong minsang pumigil sa akin. Pasensya na ha, sabi ko. Tama ka nun eh. Hindi ko lang gustong aminin. Nagulat siya. Daria, hindi ko hinihingi na agad mo akong paniwalaan. Dagdag ko. Pero gusto kong ayusin yung ugali ko. Hindi siya agad ngumiti. Tumango lang siya. Isa-isa rin ako humingi ng tawad sa mga taong nasaktan ko. Sa bagong empleyadong pinahiya ko sa meeting, sa delivery rider na pinagtawanan ko. Sa utility staff na sinigawan ko dahil sa kalat na hindi naman niya ginawa. Hindi lahat ay naging mabait sa akin. May ilan na tahimik lang. May ilan na nagsabing matagal na silang nasaktan. May nagsabi rin na, sana, noon mo pa naisip. Masakit marinig yon pero tinanggap ko. Dahil kung gusto kong magbago, kailangan kong harapin ang resulta ng dating ako. Makalipas ang 2 linggo, bumalik si Mang Silvestre sa opisina. Hindi pa rin siya ganap na malakas. Pero ayaw raw niyang mawala ng trabaho. May maliit kaming salo-salo sa pantry para pasalamatan siya. Hindi ingrande pero galing sa puso ng mga empleyado. Nagbigay rin ang kumpanya ng tulong para sa therapy niya at scholarship assistance para sa apo niya. Tumayo ako sa harap ng lahat. Dati, hindi ako kinakabahan magsalita. Pero nang tagpong yun, iba eh. Marami akong nasabi kay Mang Silvestre na hindi dapat sinasabi. Simula ako. Hindi ko mababawi ang mga yun. Pero gusto kong sabihin sa lahat na may mga taong tahimik lang. Pero mas malaki ang puso kaysa sa mga taong maingay. Tahimik ang pantry. Hindi niya kailangan iligtas ang anak ko pero ginawa niya. At hindi ko yun makakalimutan. Tumingin ako kay Mang Silvestre. Mang Silvestre, maraming salamat po. Umiti siya ng bahagya. Hindi niya sinabi na pinapatawad niya ako at naiintindihan ko naman yun. Dahil ang pagpapatawad, hindi hinihingi ng isang beses lang. Pinapatunayan ito sa bawat araw na pipiliin mong hindi na bumalik sa kung ano at dating ikaw. Mula noon, natuto akong huminto at mag-isip bago magsalita. Kapag may nagkamali, hindi ko agad pinapahiya. Kapag may mabagal kumilos, tinatanong ko muna kung kailangan ba niya ng tulong. At kapag may naririnig akong nanglalait ng iba, hindi na ako nakikitawa. Minsan nga ang sinasabi ko pa, hindi mo alam ang laban ng taong tinatawanan mo. At sa tuwing nakikita ko si Mang Silvestre na dahan-dahang naglilinis sa hallway, hindi ko na siya nakikita bilang isang janitor. Nakikita ko siya bilang taong nagpapaalala sa akin na ang tunay na tapang hindi nasa lakas ng boses, kundi ito ay nasa lakas ng loob na iligtas ang iba kahit ikaw mismo ang may mas malubha at malalang sugat na dinadala.

balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. DZMM. Numero 1 sa aksyon.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras po natin, 12:37.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
2: Basta AM, DZMM.
3: Si Charo Santos Concho sa MMK, sa DZMM, at DZMM Teleradio,
4: Catholic Mass Media Awards Hall of Fame Awardee, at 20th KBP Golden Dove Awards Best Radio Drama Program. Maalaala mo kaya sa DZMM?
5: Ako, bastos?
6: Oo! Oh.
5: Bastos pala! Ayan! Bastos na ang bastos!
6: Hey! What are you doing? Ginawa mo ng basahan ng damit ko! Pinahid mo ang kadiring sauce na nasa kamay mo!
5: Sabi mo kasi bastos ako eh! Eh di fine! Nagpakabastos na ako!
7: Napakinggan ninyo ang isang tagpo sa kwentong inyong susubaybayan sa linggong ito. At ngayon, si Miss Charo Santos.
8: Kapag nagmamahal, iba't iba ang katangiang hinahanap. Gaya sa pagkaing may kanya-kanyang lasa at sarap. May mga babaeng ang hanap na lalaki ay may magandang tikas. Mayroon din namang gwapo at matangkad. O kaya'y moreno ang kulay ng balat. Iba't iba rin ang level ng pagmamahal na handang ibigay. Ano't ano man ang hanap ng isang nagmamahal, siguradong kasiyahan ang hatid nito sa kanilang mga damdamin. Mga kapamilya, sa araw na ito ay inyong mapapakinggan ang unang bahagi ng ating tampok na kwento sa linggong ito. Ang nagpadala ng liham ay isa nating tagapakinig mula sa Olongapo City. Siya ay ikukubli natin sa pangalang Alexa. At ang kanyang kasaysayan ay pamamagatan nating video dito sa Maalaala Mo Kaya sa DZMM. Isa akong college student. Gaya ng ibang kabataan, fan ako ng mga K-pop star. Siyempre, paborito ko ang panonood ng mga Korean novela at movies. Kahit minsan hindi ko maintindihan kapag walang subtitle ang pinapanood kong pelikula. Gaya ng ibang kabataan, nangangarap ako na magkaroon ng magandang buhay para sa aking pamilya. Kaya hindi priority sa akin ang love life. Sapat na sa akin ang kiligin sa mga Korean stars na hinahangaan ko. Subalit hindi maiiwasang magkaroon ng crush dahil K-pop fan ako. Iba ang dating sa akin ng chinito, lalo na yung guy na mukhang Koreano. Hanggang makita ko ang isang guy sa pinapasukan kong eskwelahan na totoong iba ang dating dahil kamukha siya ng Korean star na si Gong Yoo. Kinikilig ako kapag nakikita siya, pero pinipigilan ko yun at itinatago sa kaibigan ko. Nahihiya kasi akong ipakita kahit deep inside, kilig na kilig ako. Kaya buti pa nga ang best friend kong si May, nagagawa niya ang lahat. Ako, kung mag-react, ay para bang wala nang bukas.
5: Besh! Beshy! Ayun na siya! Ah! Parang gustong mag-falling down ng pink bikini ko sa dilig!
9: Sige lang, hayaan mo lang malaglag. At kukunin ko ang garter para gawin kong tirador. Mami, huwag mo namang hilahin yung blouse ko. Maka masira yan eh. At mahubaran ako.
5: Alexa, ang cute talaga niya.
9: Sino?
5: Ito yung heartthrob nitong school. Si Calvin Go.
9: Ay nako, hayaan mo mag-go na lang siya. Wala akong pake.
5: Kasar ka talaga. Ikaw lang ang nagsasabi niyan. FYI, si Calvin ang pinakagwapo dito sa school natin. Hashtag cutify, hashtag yummy, hashtag guwapo. Kamukha siya ng favorite tong K-pop singer.
9: So, wapakilos ako sa kanya.
5: Hindi mo siya type?
9: Hindi. Kasi mukha siyang pusa na lagi nagpapakute.
5: Meow! Alam mo, wala kang taste.
9: Bakit? Dahil hindi ko type si Calvin?
5: Oo, ganun na nga.
9: Wala lang akong time sa boys.
5: Okay lang. Kasi wala ring time ang boys sa gaya mo, KJ. And hashtag BL.
9: BL?
5: Babae.

0: sinisipat-sipat ka dyan, bro?
1: Yung girl na nakaupo sa may bench. Kilala mo ba siya?
0: Ah, yung long hair?
1: Oh.
0: Yung may long ang hair sa ilong? Hindi ko kilala yun.
1: Puro kakalokohan. Yung kausap ni Maymay.
0: Ah, si Alexa yun. Scholar siya dito sa school. Bakit? Type mo?
1: Cute siya.
0: Pero, hindi ka papasa sa kanya eh. Hindi ka papansinin nun.
1: Jake, hindi mo pa yata kilala ang kausap mo. Lahat ng babae umaamo sa akin na parang tupa. Ipakita ko lang sa kanila ang mapungay kong mata. Tiyak kikiligin na sila sa akin.
0: Calvin, ang lakas ng bagyo. Signal number 5.
1: Dinidare mo yata ako eh. Gusto mo ba ng proof?
0: Bahala ka. Niramind na kita, iba si Alexa.
1: Umalis ang kasama niya. Lalapitan ko siya. Hi, I'm Calvin. Pwede ba magpakilala?
2: Sorry, busy ako. Nagbabasa akong lesson.
1: Tinatanggihan mong makilala si Calvin, go? Dapat nga maging proud ka dahil ako pa ang lumapit sa'yo.
2: Bakit naman ako magiging proud? Excuse me, I have to go.
1: Tinalikuran ako?
0: Sabi ko sa'yo eh, hindi sa gaya ng ibang girl na madaling ma-fall sa ganda ng mata mo.
1: I'm sure, tuling yung si Alexa.
0: Hindi ka lang type talaga noon.
1: Hindi ko makakalimutan ng araw na ito, Jake. Dahil pinahiya niya ako.
3: Magbabalik ang Maalaala Mo Kaya sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
4: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
5: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Proteksyon at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
3: Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Ang tanong, alin? Alin? Alin ang totoo? Alin ang palusot? Pangako o pandilin lang? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay. Tony Velasquez sa Issue Spotted. Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DZMM Teleradio. Hello, attorney!
7: Ngayon, ang pag-uusapan natin kasi ay batas sa pag-aalaga ng bata. In particular, pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW.
3: Alam mo ba ang mga karapatan mo? Sa bawat issue, may batas na magpo-protekta sa'yo. Alamin ang iyong mga karapatan kasama si Narwiza Aquino at Attorney Noel Del Prado. Hello, attorney! Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio.
8: DZMM, numero uno sa aksyon! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: Maalaala mo kaya sa DZMM.
9: Nagulat ako at hindi makapaniwala nang lumapit sa akin si Calvin. Subalit sa halip tanggapin ang friendship na ino-offer niya, tinarayan ko siya. Ewan ko nga ba sa sarili ko kung bakit nagawa ko yun. Siguro, ayaw ko lang masabihan na easy to get ako. Lalo na't nasabi ko sa best friend kong si May na hindi ko type si Calvin. Hanggang minsan, isang di inaasahan ang nangyari.
10: Kainis talaga tong si May! Inutusan pa akong bumili ng kikiam at fishball sa labas ng school. Hindi ako makatanggi sa kanya kasi nilibre niya ako ng snack kahapon. Bibilisan ko na lang ang paglalakad. 10 minutes na lang next subject na namin. Ay!
11: Ano bang ginagawa mo? Look! Ang malinis at maputi kong uniform! Tinumihan mo! Tinapunan mo ng sus ng kadiring food na yan!
10: Sorry, Calvin! I didn't mean it!
11: Alam mo, nakakapikon ka na eh! Huh? Yung first time na lumapit ako sa'yo, pinahiya mo ang offer kong pakikipagkaibigan. Ngayon, tinapunan mo naman ng mabahong sos ang polo ko!
10: Di ba sabi ko, sorry na? Hindi ko sinasadya!
11: Ikaw pang may ganang magalit, ha? Hindi ko tinatanggap ang sorry mo, Alexa!
10: Kilala mo pala ako.
11: Of course! Dahil hindi ko basta nalilimutan ang gaya mong bastos.
10: Ako, bastos?
11: Oo!
10: Bastos pala! Ayan! Bastos na akong bastos!
11: Ano ba? Ginawa mong basahan ng damit ko, ha? Pinahid mo ang kadiring sauce na nasa kamay mo!
10: Sabi mo kasi bastos ako, eh! Eh di fine! Nagpakabastos na ako!

0: What's funny? May nakakatawa ba?
1: Eh kasi, ginawang basahan ni Alexa yung damit mo. Kaya napilitan kang bumili ng bagong uniform.
0: Buwisit na babaeng yun.
1: Sabi ko nga sa'yo eh, iba si Alexa. Hindi siya tulad ng iba na madali mong mauuto. Oh, ano yan? Lalo kang naging sikat dito sa loob ng school campus dahil sa ginawa niya.
0: Pwes, we're not done yet. Magkakaroon pa ng part 3 ang encounter namin. But this time,

0: Ano ba nangyari sa'yo, anak? Gabi na, hindi ka pa natutulog.
1: Hindi pa po ako inaantok eh. Kayo po ang matulog na pa. Dahil pagod kayo sa pagtitinda ng gulay sa palengke.
0: Kaya di kayo inaantok. Paano nag-iisip ka? May gumugulo ba sa'yo?
1: Ay, nag-aalala po kasi ako pa eh.
0: May problema ka ba sa school? Bumaba ang grades mo at maaaring mawala ka sa scholarship?
1: Hindi po yun. Kasi bigla lang po akong...
0: Saan nga?
1: May nakaaway po kasi ako eh.
0: Ay, ikaw na bata ka. Kababae mong tao, nakikipag-away ka.
1: Hindi ko naman po sinasadya yung nangyari. Tsaka mayabang kasi siya.
0: At lalaki pa pala. Ay anak, baka kung anong gawin nun sa'yo.
1: Pa, hindi niya ako kaya. Kahit lalaki pa siya, hindi ako paaapi sa kanya.
2: Magbabalik ang
3: Maalaala Mo Kaya sa DZMM.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: Maging handa lagi sa posibilidad ng paglindol. Pag may naramdamang pagyanig, huwag kalilimutan. Duck, cover, and hold. Pag nagkaroon ng sugat o pasa dahil sa pag-iwas sa mga bagay na bumabagsak, lapatan agad ito ng pangunang lunas o kaya pumunta sa ospital pag humupa na ang malalakas na pagyanig. Pag may mga bitak ang pader ng bahay, huwag munang tirhan ito hanggat di pa nasusuri ng structural engineer. Laging makinig sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio para sa pinakasariwang balita at mga dapat gawin pagkatapos ng lindol.
4: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-babalita para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
3: Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
5: Ako to, si Chang Ami.
3: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Hello, attorney!
6: Ngayon, ang pag-uusapan natin kasi ay batas sa pag-aalaga ng bata. In particular, pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW.
3: Alam mo ba ang mga karapatan mo? Sa bawat issue, may batas na magpoprotekta sa'yo. Alamin ang iyong mga karapatan kasama si Narwiza Aquino at Attorney Noel Del Prado.
2: Hello, attorney!
3: Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
2: Ito po ang DZMM. DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: Maalaala Mo Kaya sa DZMM at DZMM Teleradio.
7: Babaeng babae man akong kumilos, pero palaban ako. Hindi ako ang tipo na maaaring sindakin. Subalit ang totoo, pinalalakas ko lang ang loob ko. Kahit ang totoo, ramdam ang kaba at takot.
8: Ako na-afraid.
1: Saan?
8: Nagtanong ka pa. E di sa mga ginagawa mo.
1: Hindi ako natatakot sa lalaking yun. Mukhang ang lagi siyang inaantok eh. O mas tamang sabihin na oo sa pagpapakyut.
8: Talagang cute lang siya. Kasi nga chinito. Kapag tumingin nga, para bang sinasabi niya, "Oh, Maymay, lumapit ka. Mahalin mo ako."
1: Ganun! Landi mo.
8: Basta, cute talaga si Calvin. Ewan ko ba sa'yo, di mo nakikita ang cuteness overload na meron siya na tinitilaan ng mga babae dito sa school natin? Oh, ba't ka natatawa? ikaw, ah. Nang sabihin kong tinitilian siya ng mga babae.
1: Naisip ko kasi, hindi kaya insekto ang tingin sa kanya ng mga babaeng tumitili.
8: Insekto?
1: Oo! Ipis! Yuck! Disgusting!
8: Bakit ipis?
1: Di ba kapag nakakita ka ng ipis, lalo na pag lumipad palapit sa'yo, mapapadali ka to the highest level na makapatid-litid.
8: Ang sama mo.
1: Kaya ang hashtag ko sa Calvin na yun, hashtag boy ipis, yeah!

0: sinasabi mong bad trip ka sa school?
1: Yes, ma. Kasi may nagpahiya sa akin dun eh.
0: Ang kapal na mukha niya? Sino ba siya? Gusto mo puntahan natin? Ayoko nang pinapahiya ka.
1: Cool ka lang, ma. I can manage. Kaya ko to.
0: Dapat turuan siya ng leksyon. Hindi kita ipinanganak para ipahiya o maliitin ng kung sino.

0: Sure ka ba sa gagawin mo, Calvin?
1: Of course. Twice na niya akong pinahiya, no?
0: Pero, babae pa rin si Alexa.
1: Dahil babae siya, hahayaan ko na lang ang ginawa niya sa akin?
0: Eh, magpaka-gentleman ka na lang.
1: No way! Kaya humanda siya.
0: Si Alexa, kaya na siya.
1: Good. At nag-iisa siya. Poor Alexa. Lagot ka ngayon. Tingnan ko kung hanggang saan ang yabang mo.

0: mahirap at masakit sa aming dalawa ang paghiwalay namin ni Calvin. Hindi ko na siya makakasama pa at makikita ng madalas. Subalit ang masasayang alaala ay maiiwan na siyang magbibigay ng ngiti sa aking labi. At marahil, ganoon din sa kanya. Buo ang pag-asa ko na isang araw, babalik siya para tuparin ang pangako namin sa isa't isa. Wala mang katiyakan kung kailan, mananatili sa puso ko ang tiwala at laan akong maghintay. Hanggang dito na lang po, lubos na nagpapasalamat, Alexa. Masarap sa pakiramdam ang magmahal at mahalin. Nagbibigay ito ng kaligayahang mahirap ipaliwanag. Subalit kung minsan, hindi madaling ipaglaban ang pagmamahalang dumadaan sa iba't ibang hadlang, lalo na't mahal sa buhay ang siyang dahilan. Mahirap pumili. Subalit may mga bagay tayong kailangang higit na pahalagahan para sa ating mga mahal sa buhay at sa ating kinabukasan. Gayunpaman, kung ang pag-ibig ay tunay at ang pagmamahal ay iniingatan sa puso, lumipas man ang mga taon, hahanapin ito ang daan pabalik sa taong tunay na makakapagpasaya at magbibigay ng tunay na kahulugan ng buhay. Iyan ang kabuuan ng liham na padala ni Alexa na pinamagatang video dito sa Maalaala Mo Kaya sa DZMM. Ito po si Charo Santos. Magandang hapon po mga kapamilya.
1: Si Charo Santos Concho sa MMK, sa DZMM at DZMM Teleradio.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBPO, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang Philippine Standard Time ay 1 minuto bago mag-alauna ng hapon.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
2: DZMM Balita Ngayon.
3: Mga kapamilya, naniniwala ang ilang mambabatas na hindi sagot ang pagbaba sa minimum age of criminal responsibility kasunod ng mga school-related violence kamakailan. Balita mula sa kamera, hatid ni Radyo Patrol Pamela Vasquez. Go Pamela!
4: Ngayon naniniwala si Manila 3rd District Representative Joel Chua na dapat maibalik ang tamang pag-uugali, gabay ng mga magulang at guro at abot-kayang access sa mental health professionals para sa kabataan. Punto pa ni Chua, nakakasanayan na umano ang pagmumurang, pambabastos at karasa na natututunan ng mga bata sa nakatatanda. Giit pa niya, tuwing may krimeng kinasasangkutan ng minors ay agad isinusulong ang pagbaba sa minimum age of criminal responsibility, pero mas mainam na ayusin ang mga hakbang para hindi nalilihis ng landas ang kabataan. Sang-ayon naman ang mambabatas sa magkaroon ng paghihigpit sa online games at social media gaya sa pagbabawal sa kanila sa paninigarilyo. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Pamela Vasquez, DZMM.
3: Maraming salamat, Pamela Vasquez. Lokal na pamahalaan ng Marikina, tiniyak ang seguridad sa mga paralan kasunod ng mga kaso ng karahasang kinasasangkutan pa rin ng mga menor de edad. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radyo Patrol Zeus Legazpi. Go Zeus!
5: Jay, sa kanyang State of the City address, inihayag ni Marikina City Mayor Maan Chudoro na nagtalaga ng lungsod ng mga pulis at tauhan ng Office of Public Safety and Security o OPSS sa mga paaralan. Para matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aaral, ni Chudoro, ipinakalat ang mga ito sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa lungsod. Sisilipin din anya ng LGU ang ipinatutupad ng mga safety protocol sa mga paaralan para makita kung sapat ang mga ito para maiwasan ang anumang insidente. Nagdagdag na rin anya ang lungsod ng 130 OPSS personnel na mag-iikot sa mga barangay, partikular sa matataong lugar at kung saan mataas ang commercial activity. Bukod dito, nakapagpakabit na rin anya ang LGU ng higit 200 CCTV camera sa mga pangunahing kalsada sa lungsod. Giit pa ng alkalde, bagamat may mga hakbang LGU para magpanatili ng kaayusan, ang seguridad at kaligtasan anya ay isang shared effort, kaya mainam kung mismong ang mga taga Marikina ay alerto at maalam din sa mga security protocol. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Zeus Legazpi, DZMM.
3: Maraming salamat, Zeus Legazpi. At yan po ang mga balita, basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM. Manatili rin pong nakatutok sa DZMM YouTube at Facebook page. Ako po, si Jay Dones.
2: DZMM Balita Ngayon. Basta AM, DZMM. Maging maalam sa batas at inyong mga karapatan. Maging marunong sa wastong katwiran at tunay na katarungan. Sasagutin ni Attorney Noel Del Prado ang inyong mga katanungang legal. Kasama si Liza Aquino sa Hello Attorney!
6: Hello Attorney!
2: Bukas na ang linya ng DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo. Hello Attorney!
0: Magandang Huwebes ng hapon po, mga kapamilya. Ang nagbabalik po, Attorney Noel Del Prado. Ang hindi nagbabalik dahil nandito na siya kahapon pa, Attorney partner, napakaganda kong partner, Liza Aquino.
7: Namiss ko yun, kahapon sinabi ko yun. Alam nila pag wala ka. Kasi wala nag-introduction ng napakaganda kong partner, Liza Aquino. Sabi ko, wala pong magsasabi nun ngayon. Kasi ikaw lang bukod tanging tao sa Republika ng Pilipinas, sa 7,107 islands natin dito.
0: Attorney Jojo, may nagre-reklamo.
7: Na nagsasabi na maganda ako eh. I miss you, partner. Oo, kumusta naman ang iyong training sa pagiging samurai yesterday?
0: Okay,
7: naging busy ka kahapon ah.
0: Oo, partner. batiin natin at pasalamatan ulit natin si Attorney Jojo Flamiano na talaga namang napakaganda. Hindi ko napanood.
7: Sino
0: pero
7: maganda siya?
0: Napakaganda daw ng inyong talakayan kahapon.
7: Actually, part 2 siya na naging discussion mo noong iniwan kita noong Tuesday. Juvenile Justice and Welfare Act, I think,
0: so
7: was the topic.
0: So bakit naman ako iniwan noong Tuesday?
7: May mga bagay talaga. Kailangan natin ng space pag minsan partners. In any relationship, kailangan
0: kasi
7: ng hinga.
0: Kasi pinagdududahan nila tayo na may conspiracy daw. Nagsasalisi daw.
7: Salisigang tayo kahapon.
0: Hindi ko sadya yun.
7: Oo, talaga may mga kailangan gawin.
0: Nagkataon lang po talaga.
7: Oo, pero sabi nga nila, life has its way of, you know, bringing you back to that person, partner. Wow! Or in this case, a booth partner, kasi at yung bills, kailangan natin bayaran, partner. So, kailangan natin magtrabaho.
0: Sabi rin ng iba, sa presinto na tayo magpaliwan.
7: Promise, hindi na mo kami mag-absent hanggang Friday. Oh,
0: bukas
7: fearless forecast partner.
0: Yes.
7: Akala nyo, ha? So, kaya, kumpleto na, Tambalang Aki yes. Del Prado in our Lumot Green
0: yes.
7: ensemble
0: team
7: for
0: green
7: today.
0: Today.
7: Yung team for
0: green
7: today's
0: day.
7: Video. Oh,
0: parang banda lang.
7: Namiss natin yung satis ngayon, partner. Sabi lo, akala nila agad-agad. Yes, ganyan talaga. 6 minutes in, di ba? Agad-agad eh. Ang dami na tayong mga na-miss na gustong sabihin sa ating mga kapamilya. But of course, magandang hapon po muna. Hello, hello. Diyan po sa mga nakatutok po ngayon sa Sky Cable Channel 26. Hello po sa inyo.
0: Hello, hello din po sa lahat ng ating kapamilya sa buong mundo na nakatutok sa The Filipino Channel, iWant, YouTube Live, at Facebook Live ng DZMM Teleradio.
7: At syempre, hello po sa lahat ng mga kapamilya po natin nasa kalsada. Nagiginig po dito sa
2: DZMM. Numero uno sa aksyon.
7: Dito po yan sa Metro and Mega Manila, mga kapamilya. Kung kayo po may mga katanungan, ikasana po natin yan now na sa aming po mga hotline.
0: 0919-278-3000 at pwede rin po kayo maging live caller sa 8924-4101 Lucas 5671 5672 at 5673. Kaya po,
1: oh, tawag na, text na, comment na sa Hello Attorney.
6: Hello, attorney!
7: Mga kapamilya, bago po tayo pumunta sa ating pong topic for today, may mahalaga lang po muna kaming anunsyo kasi baka din natin ma-announce later on pag may mga live caller tayo, partner.
0: Yes.
7: Kasana natin to today.
0: Yes, partner.
7: Mga kapamilya, may libreng payong legal po sa DZMM 40. Ngayong July 18 po yan, Sabado, simula alauna ng hapon, bisitahin ang Hello Attorney Legal Booth sa Caloocan Sports Complex. Makakasama po ninyo si Attorney Noel Del Prado at iba pang mga abogado na handang magbigay ng libreng payong legal at sumagot sa inyong mga katanungang may kinalaman sa batas.
0: But wait, there's more, partner. Huwag ding kalimutang dalhin ang inyong mga dokumento na may kinalaman sa inyong katanungan. Libre ang konsultasyon at first come, first serve, kaya agahan na natin ang pagpunta. Kita-kita po tayo sa DZMM 40, apat na po tayo.
7: Yun! See you guys!
0: Yung lapit mga taga, na, partner.
7: Oo, yung mga taga-Caloocan, pila-pila na.
0: Oo
7: na,
0: nga,
7: doon,
0: nakaabang
7: diba?
0: Na sila doon. Sa Caloocan Sports Arena ba?
7: Sports Complex.
0: Hindi
7: pa ako nakapunta doon actually. So,
0: nakapunta na ako doon dahil yung ating mga kapamilya day dati ay doon ginawa.
7: Halatang hindi nang pumunta. Halatang hindi
0: pero
7: tayo nakakasama.
0: Pero usapang
7: di
0: Campanilla pa yun dati.
7: Like way, way back
0: way,
7: pa.
0: Way, way before, partner.
7: Oo,
0: pre-pandemic. Hindi ka pa pinapanganak.
7: May makapal-kapal ba ang buhok natin ng partner?
0: Hindi, ganito na rin.
7: Ganito na rin doon. Grabe siya. But anyway, ito na po. Sa oras sa 1:08 ng hapon, natin na pong alamin ang ating Thursday lesson.
2: Protektado ng batas ang mga karapatan mo. Karapatan mo. Hello, attorney!
7: Alright, part 3 na naman po ng ating pag-uusapan ito. No? May kinalaman pa rin po dito po sa karumal-dumal na pamamaril na ganap dito po sa Tacloban. Ang tanong po ng lahat, no, nang nalaman po natin na may shooting incident sa loob ng isang eskwelahan, papaano nagkabaril ito pong dalawang gunmen na mga minor de edad? So ating po pag-uusapan ngayon ang mga batas na may kinalaman po sa pag-iingat o pagkakaroon ng sarili-sarili po nating baril. Kasi hindi lang naman po pulis ang nabibigyan ng permit para po magkaroon ng ganito pong klase ng mga weapons, partner.
0: Yes, partner.
7: So, ano po ba ang mga batas natin okay. Na, about this, partner? Go ahead.
0: Una-una, kailangan natin sabihin na dito po sa Pilipinas, ang pribilehyo ng pagkakaroon to own, to possess, kahit na anong uri ng firearm, ay isang hindi po siya constitutional right. Bakit kailangan, partner, na sabihin yon? Sapagkat, partner, sa Estados Unidos, mm-hmm, kung saan natin kinopya, as in eksakto kinopya natin, partner, yung constitution,
7: mm-hmm,
0: sa kanila, partner, wala rin dun sa original constitution nila. Nandun yan sa Second Amendment.
7: Okay.
0: So yung First Amendment, pag sinabing narinig nyo lagi sa Amerika, ay First Amendment rights, and yung right to free expression. So magsalita ng malaya,
7: mm-mm,
0: walang takot. Yung pangalawang amendment doon, yung kanilang constitutional right to bear arms. Tandaan natin na yung Amerika, kaya sila nagtagumpay sa kanilang revolusyon laban doon sa mananakop nila sa Grand Britanya o yung United Kingdom, dahil yung kanilang mga mamamayan nung panahon na yon ay may
7: armas,
0: kanya-kanyang armas. Mm-hmm. At dahil doon, kumaga, isa yon sa mga nag-contribute na nagtagumpay sila. Kaya hindi nila yon, or at least hanggang sa ngayon, hindi nila inaalis yung kanilang, mm-mm, Second Amendment right to bear arms. Sa Pilipinas po,
7: mm-mm,
0: wala tayong constitutional right to bear arms.
7: Okay.
0: Ang karapatan at syempre responsibilidad ng pagkakaroon ng armas, lalo na yung mga baril, ay nakasaad sa ating batas.
7: Okay.
0: So, dati yung lumang batas, Presidential Decree 1866.
7: PD pa yan?
0: Oo, luma na.
7: Luma na.
0: Pero, yung pinakabagong amyenda doon sa PD 1866, itong tinatawag nating Comprehensive Firearms and Ammunitions Regulation Act, or RA 10591. Makikita po natin dito, hindi sinasabing Firearms and Ammunitions Prohibition Act, Regulations Act. Ibig sabihin, hindi po bawal magdala, bumili,
7: oo,
0: ng armas. Pero,
7: regulate lang.
0: Heavily, hindi lang basta regulated, heavily regulated. At makikita natin yung heavy, mm-hmm, regulation yan, unang-una, partner, paano ka ba nag-a-apply?
7: Okay. And who can apply?
0: Yes, partner. Mm-hmm. So dito sa batas na ito,
7: mm-hmm,
0: binago. Kasi dati, partner, bago itong
7: 10591,
0: wala itong tinatawag na license to own.
7: Okay.
0: Okay, yung LTAP.
7: Okay. Oh,
0: dati, license, kumbaga, magpapalisensya ka lang ng baril.
7: Oh, oh.
0: So ngayon, meron ka, bago ka pa makabili ng baril,
7: oh, oh,
0: kailangan ka muna mag-apply to become eligible to purchase. So dapat meron ka munang LTAP yung ano, pero
7: license to own yan, di ba, partner?
0: So pero yung LTAP na yan, LTOP.
7: Mm-mm.
0: So hindi lang siya license to own and possess, mm-mm, firearms. Yan yung LTOPF. Tama, LTOPF, partner. So dito, bukod doon sa license to own, partner, kailangan bawat isa, bawat piraso ng iyong baril na bibilhin at you will hold in your possession, kailangan mo yan irehistro.
7: Okay.
0: Mm-mm. So, ibig sabihin, kapag hindi nakarehistro ang iyong baril,
7: mm-mm,
0: may paglabag ka na sa batas.
7: So, hindi unlicensed na siya?
0: Unlicensed na yan.
7: So, paglabag na siya sa Republic Act 10591?
0: Yes, partner. So, okay, ibang, kumbaga, ibang krimen yan. Pero, kahit naman dun sa PD 1866, pag hindi nakarehistro ang iyong barrel o kahit piraso lang, partner, ha, yung mga spare parts yan, or even yung mga bala, kasi firearms and ammunition. So, kasama dyan yung mga explosives,
7: mm-mm,
0: yung mga granada at kung ano pa mang ibang, mm-mm, uri ng kumbaga, malaki, maliit, basta yan ay unlicensed, yan ay, kumbaga,
7: violative. Dapat dumadaan, oo.
0: Correct.
7: And to add to that lang, mga kapamilya, mm-hmm, you have to get it registered sa Philippine National Police, correct?
0: Yes, partner. Mm-hmm. At, so, kumbaga, iba pa yung bibili ka to possess at meron ka obligasyon to conceal, hindi mo yan dini-display, partner.
7: Mm-hmm.
0: Bawal din yun.
7: Okay.
0: Pero bukod doon, partner, kung gusto mo yang dalhin,
7: mm-hmm, dapat
0: sa labas ng iyong residence, authorized ka hanggang sa iyong
7: bahay.
0: Bahay. Mm-hmm. Kung gusto mo yang dalhin palabas ng iyong bahay, kailangan mo meron kang
7: permit to carry,
0: eksakto.
7: Mm-hmm.
0: So, ngayon, ang tawag na doon, buo, permit to carry outside of residence. So, PTC-FOR na ang tawag na sa kanya.
7: Okay,
0: so, partner, pero bago pa yan,
7: mm-mm,
0: nag-a-apply ka pa lang ng license, dapat ito na yung kailangan mong mga dokumento. Yes.
7: Oh, okay.
0: At bawat dokumento ay dapat, bawat requirement may katumbas na dokumento. Unang-una, sabi, dapat the applicant has not been convicted of any crime involving moral turpitude. Ano po yung moral turpitude? Yung nagsisinungaling ka, yung nakapatay ka, etc., etc. Okay. In general, kung ikaw ay convicted of any crime na ang imposable penalty ay 2 years and above, hindi ka na forever ka nang hindi pwedeng mag-apply to own, possess, much less to carry.
7: Okay. Okay? Ano pa next requirement, partner?
0: Dapat nakapasa ka sa psychiatric test administered by a PNP accredited psychologist or psychiatrist. So ibig sabihin doon sa dalawa, doon sa una, dapat hindi ka convicted. So dapat meron kang NBI clearance,
7: police clearance, barangay clearance.
0: Correct. So doon naman sa pangalawa, PNP accredited yung psychologist, may certificate ka na sine-certify ka ng PNP accredited psychologist or psychiatrist na pasado ka.
7: Na nasa tama kang pag-iisip.
0: Yan, exacto. Oo, so tama. Merong eksperto na nagsa-certify na ikaw ay tama, yung hindi, wala kang sayad, wala kang tama.
7: Pero syempre, barilyan, partner.
0: Correct.
7: Oo.
0: Ito pa, bukod doon, meron ka, dapat nakapasa ka rin ng drug test.
7: Okay,
0: so accredited din dapat yung drug testing facility ng PNP, laboratory man yan or clinic. Pang-apat, dapat pumasa ka rin sa gun safety seminar. So hindi lang ito, kagaya yan, nagiging relevant ito ngayon. Bakit? Kasi yung pag sinabing gun safety, hindi lang yan yung, kumbaga, nakakasabayan, loaded ba, wala bang bala sa barrel, di ba? Lagi yan, yung
7: tama,
0: mga safety.
7: Tama, meron, tinatanggal.
0: Pero kahit na yung safekeeping, yung pagtatago, kagaya niyan, hindi ito basta-basta maabot ng bata. Hindi siya basta nakatiwang mo lang dyan, kitang-kita.
7: Tama.
0: Naaabot na kahit na
7: bawal.
0: Yes. So, dito pa lang, marami na. To use, to carry, to safekeep, to, kumbaga, itago mo yan, nakakandado, may combination.
7: Nasa seminar yan.
0: Nasa seminar yan, partner.
7: Okay.
0: Or even, halimbawa, yung temperature. Hindi yan pwedeng nakatiwangwang sa init. Alam natin, may mga pulbura yan.
7: Oo,
0: so, hindi naman yan, kumbaga, heat resistant siya, pero up to a certain level. Hindi mo rin yan pwedeng nakatiwangwang, papaulanan, papaarawan.
7: Ako, mababasa.
0: Yes, partner. So, lahat ito, paglilinis, gun safety pa rin yun.
7: Yes, tama,
0: hindi mo
7: partner.
0: Mababaril ang sarili mo. O kaya, di ba, yung paglilinis mo, tinatanggal mo yung mga parts, ibabalik mo. Alam natin na dapat ligtas yung pagbabalik mo.
7: Kasi
0: pag reassemble mo, uy, saan galing tong isang spring, di ba?
7: Matay-tay dyan.
0: Oh, so, kalasin mo ulit kasi hindi mo na ibalik ng tama.
7: Oo, tama. So, kailangan din po ba na requirement na may valid reason ka to own a firearm?
0: Kasi dun sa application mo, meron ka rin isa-certify na mga certain na facts and circumstances. Kagaya nun, kasi isa din sa mga requirement, halimbawa na meron kang proof of income, meron kang income tax return.
7: Bakit?
0: Mahalaga yon? Kasi, partner, halimbawa, ikaw ay business owner.
7: Okay.
0: At kailangan mo yung baril to protect yourself. Halimbawa, nag-handle ka ng pera.
7: Alright.
0: Nag-deposito ka. So, may dahilan. Hindi, kumbaga, kung tutuusin, kung gun enthusiast ka, hindi ka naman bawal.
7: Okay.
0: Pero kung tutuusin, dapat mo rin i-justify. Diba? Kasi, kumbaga, lalo na yung iba. Halimbawa, yung mga nagko-compete, whether local or international competition, shooting competition, pwede rin kasi siyang sport. Pero tandaan natin, kahit na yan ay sport, alam natin, hindi lang siya purely for sports enthusiasts. Kasi nakakamatay po itong baril na ito, whether maliit yan or mahaba yan, o may pasabog yan or wala. Kaya po, kagaya nga ng nasabi natin kanina, itong pribilehyo na ito ay heavily regulated. At syempre, yung ating Philippine National Police, sila yung kumbaga nakatutok, sila yung nagmo-monitor. In fact, di ba, kapag mayroong mga nakakasuhan, isa sa mga unang reaksyon ng ating Philippine National Police, mayroong bang mga baril na nakalisensya, nakalicense in your name? Kasi kung meron, kung grabe ang yung krimen, hindi lang pwede nilang kanselahin yung lisensya. At pag nahuli sa'yo yan, kasi tandaan natin, bakit ganun? Hindi pa naman ako napapatunay, hindi pa naman ako
7: nakasuhan
0: guilty.
7: Nakasuhan pa lang ako.
0: Oo, mm-hmm. Pero kasi, tandaan natin, pribilehyo po ito. Hindi po ito karapatan. So, yun yung pagkakaiba. Kasi pagkarapatan, pwede mong igiit. Pero dahil dito, buhay, kamatayan, kalusugan, ay, ang nakasalalay. Kaayusan ng lipunan, security, safety, mm-hmm. peace and order ng ating society. So, kumbaga, kaunting mali, kagaya
7: buhay nun. Ang kapalit, partner.
0: Yes, kagaya nun. Paano nahawakan ng bata?
7: Tama.
0: So, kailangan mong ipaliwanag yun. At mm-hmm. kumbaga, yun pa lang, circumstances na yun, may presumption na na ikaw ay negligent. Kasi, okay. kumbaga, isa sa mga tinuturo sa'yo ay hindi mabigyan ng access mm-mm. ang mga batang ito. Kasi mm-mm. nga, yung dito ang minimum partner, 21, hindi 18.
7: Oh, okay.
0: Gun owner. So, yung sinasabi mo kanina, yung reason bakit ko gusto magkaroon ng baril, mag-apply ako ng license to own, license or permit to carry, kailangan merong in writing na application. Doon mo ilalagay yung detalye. Why do you want to own a gun?
7: Okay. Paano po dito sa situation na hindi lang po isang policewoman, yung hindi lang po baril ng isang police ang nakuha po nitong gunman. Apparently, na kuha din ng isa pang gunman, yung 14-year-old, yung baril ng kaanak niya ng security guard. So let's talk about that. Agencies, mga security agencies, kasi sila ang kumukuha ng mga
0: disensya,
7: service
0: tama,
7: firearms, di ba?
0: Correct.
7: At sino mananagot dyan?
0: Okay, allowed yun ng batas, partner, na ang security agency, siya yung mag-a-apply for all the guns na nasa kanilang
7: kumpanya,
0: pag-iingat.
7: Oo. Oo.
0: At yun, kumbaga, ini-issue nila, may memorandum receipt doon sa particular guard, pero hindi nawawalan ng responsibilidad yung
7: company
0: and the guard. Kasi okay. tandaan natin, kumbaga, ano yung kumbaga due diligence, ano yung pag-iingat doon sa mga security guards. Yung i-hire nilang guardia, dapat stringent ang kanilang pagsasala.
7: Okay.
0: Hindi, kumbaga, hindi dapat pineke yung kung ano man na kanilang mga dokumento, yung kanilang NBI
7: clearance. Pero dapat ba mag-secure sila ng sarili nilang permit to carry?
0: Hindi. Kasi nga, allowed yung kumbaga. Pero, kumbaga, yung pag-iingat, mm-hmm. dapat yung kanilang ahensya, yung kanilang security agency, meron din silang safeguards na hindi basta-basta kumbaga,
7: mag-hire.
0: Kumbaga, yung i-hire nila ay nami-meet din yung qualifications for persons ganito rin, above 21,
7: pumasa sa psychiatric,
0: drug test, walang criminal record.
7: Okay.
0: At partner, isa pang innovation, hindi lang yung may criminal record na naka-file na sa court, kumbaga, na natapos na yung kaso, convicted.
7: Oo.
0: Kahit na ikaw ay nakasuhan pa lang, madi-disqualify ka na to apply for a license to own a gun.
7: Mm-mm.
0: Kung natapos yan, acquit ka. Yan, pwede ka na ulit. Pero habang dinidinig yung kaso mo, mm-mm. hindi ka pwede.
7: When you say pag nakasuhan ka, yun ay kapag nasampa sa korte, right? Hindi naman fiscal
0: correct.
7: Level yan,
0: oo,
7: right?
0: Oo. Okay. Kasi nga, pag nasampalin sa korte, hindi ka makakakuha ng NBI clearance. Kasi
7: may
0: hit
7: ka na.
0: Okay, diba?
7: Alright. Ito pong mga ganitong sitwasyon, kasi hindi lang po ito sa school shooting nangyari. I've covered incidents na nalasing si gwardiya at maingay si gwardiya number 2, binaril niya. So, kumbaga parang it doesn't stop with just securing a permit to carry.
0: Correct.
7: Dapat meron silang regular
0: yes.
7: na psychiatric test, drug test. May nakalagay po ba sa batas gaano ka-frequent ka dapat sinasa ilalim sa ganong examination?
0: I'm sure meron, pero hindi nakasama kasi yung tinignan ko lang ngayon
7: okay.
0: para sa episode, yung mismong batas. Pero
7: okay.
0: sasagutin natin yan maya-maya. Pero gusto lang natin idagdag. Maganda yung sinabi mo kasi mm-mm. tandaan natin, kagaya niya, nagiinuman yung mga, yun sa example mo, partner.
7: Mm-mm.
0: So, paano matitiyak
7: mm-mm.
0: ng kumpanya na yung kanilang mga empleyado mo kasi yan, partner.
7: Mm-mm.
0: So, dapat, okay, meron kang malinaw na policy hindi ka pwede humawak niyan pag hindi ka on duty. Hindi naman sila pwede mag-inuman on duty, 'di ba? So bawal din 'yon.
7: Alam ko day off nila nangyari 'yon sa barracks eh, noong
0: okay, pero hawak din nila. So bawal na 'yon, 'di ba?
7: Kasi okay.
0: Hindi ka naman on duty, bakit kami
7: pa rin? Pero pag ganun ba sinusurrender ba dapat nila 'yan pabalik
0: karaniwan,
7: sa company kapag day off?
0: Karaniwan, oo.
7: I see. Mm-hmm. Pag kasi, pulis ka, hindi ganun.
0: Hindi yata ganun, pero okay. Ang alam ko yung iba, kung hindi ka naman nasa kumbaga hindi ka yung rumiresponde. Kasi ang kaibahan ng police, kumbaga kahit na meron silang duty hours, duty yes. days, kapag merong
7: nangyari
0: emergency,
7: oh, oh.
0: natatawag din sila. So, mm-hmm. depende din po sa circumstances.
7: Okay, alright. Pero at least alam nandin po natin yan mga kapamilya, yung mga bagay na dapat eh, sinasaalang-alang, lalo na po yung mga gun owners po natin ngayon. Mm-hmm. Required na dapat may safe ka.
0: Correct.
7: Or at least meron kang lugar na alam mong hindi accessible sa mga bata.
0: Correct. At okay. napag-usapan natin yung pag-iingat, di ba?
7: Mm-mm.
0: Pag sinabi pong pag-iingat, dapat na-anticipate ninyo
7: Mm-mm.
0: ano yung mga measures, ano yung kailangan nyong gawin.
7: Mm-mm.
0: Halimbawa, before, during, and after na merong shooting na mangyayari. Kasi kung tutuusin po, kagaya niyan, yun ding pag... operate ng isang security agency kagaya din ng pag-own ng mga armas
7: Mm-mm.
0: ay pribilehyo.
7: Mm-mm.
0: Ibig sabihin, dahil heavily regulated po ito, yung ating Philippine National Police may suspend. Okay, motu proprio, wala pang hearing. Pwede na nilang isuspend kung meron namang batayan.
7: Mm-mm.
0: Kasi kagaya nun, obviously, naggamit sa krimen. So, meron ng ang presumption doon, may kapabayaan. Pero, bibigyan pa rin sila ng pagkakataong magpaliwanag. Bibigyan sila ng notice to explain. Bibigyan sila ng pagkakataong magpaliwanag, magpresenta ng evidence.
7: Mm-mm.
0: May CCTV ba? Hindi. Kinandado namin yan. Meron kaming
7: sinira
0: policy dyan.
7: Nila yan.
0: Meron kaming layers of approval bago mo yan makuha doon sa cabinet na nakakandado. Sa safe, di ba?
7: Mm-hmm.
0: Hindi lahat may access, hindi lahat binibigay yung combination
7: code
0: ng safe.
7: Oh.
0: So lahat yon kailangan ipakita para

0: iba-iba. Pero okay, halimbawa yung
1: for that unlicensed reason.
0: Doon kasi partner, bukod doon sa administrative liability, kasi depende kung ano yung nangyaring okay krimen. Halimbawa, nagamit sa homicide, hindi sinasadya. Mm-hmm. Nagamit sa murder. So, yung imposable penalty depende sa iyong participation. Yung bang mismong humihawak ng baril, siya ba yung namaril?
1: Okay.
0: O yung baril niya ba ang nagamit? Mm-hmm. Dahil may kapabayaan siya. So, mm-hmm, reckless imprudence resulting to homicide, yun ang kaso mo. 12 to 20 years.
1: Abigat.
0: Pero kung ikaw mismo yung gumamit, pwedeng 20 to 40 years. Kung murder yan, sinadya mo.
1: Mm-mm.
0: So bukod pa doon, ang pinag-usapan natin dito yung administrative liability, doon lang sa pribilehiyong magkaroon ng license to own, mm-mm, permit to carry.
1: Okay. Pero pag ganyan, 10591, yung mga unlicensed firearms, kasi usually kapag may mga ina-arrest ng suspect ng PNP, tapos i-cover ko, check nila agad yan eh.
0: Correct.
1: Yung serial nung nung bala, nung baril, pag napatunayan na hindi silang may-ari for carrying lang, unlicensed firearms,
0: so yun, 8 to 10, partner.
1: 8 to 10. Mm-hmm.
0: Pero okay,
1: bailable
0: again,
1: pati.
0: Oo. Mm-hmm. Pero again, syempre, yun yung imposable penalty kung mapatutunayan. Kasi minsan, merong aggravating, merong mitigating.
1: Binunot, kinuha.
0: Kumbaga, okay, hindi rin natin pwedeng sabihin kasi syempre lahat yan, yung korte naman ang mag-i-impose.
1: Mm-hmm. Mga kapamilya, kayo po, nakikita ko na dami lang messages, mm-hmm, dito po sa ating pong live stream. Babasahin po natin yan maya-maya lang po. Pero kung kayo po may katanungan sa ating usapin for today, ang aming pong hotline 0919-278-3000. Huwag po kayong bibitin yung babalik pong Team Lumot. Team Lumot, kung gusto mo yan. Green, green, green. Team, hello!
0: Attorney.
2: Hello, attorney. Sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
3: Lumahan po ako ng leptospirosis dahil po sa paglusong ko rin po sa baha.
4: Ang leptospirosis ay sakit na nagmumula sa bakterya na Leptospira. Karaniwan itong lumalaganap hindi lang sa mga daga, kundi pati na sa aso, pusa, baboy at iba pang hayop. Kapag umihi ang mga infected na hayop sa tubig o sa lupa, maaaring lumipat sa tao ang bakterya pag na-expose sila dito. Ang mga simptomas ng leptospirosis ay lagnat, panginginig o chills, pananakit ng ulo, tiyan o katawan, pagsusuka at paninilaw ng balat at mata. Kung nakakaramdam ng alinman sa mga simptomas na ito, kumonsulta na kaagad sa inyong health center dahil nakamamatay ang sakit na ito kapag hindi naagapan. May mabisang gamot na po sa leptospirosis na iniinom lang dapat kapag may reseta ng doktor. Kaya lagi po tayong mag-ingat dahil bawat buhay mahalaga.
5: Ang galing! Pangmatagalan!
6: Parang tayo lang, han.
7: Everest Appliances.
5: Babe, ano ever best decision mo in life?
6: Siyempre, building a home with you.
7: Aww. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
8: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 Lagundi and Capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy.
9: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex.
11: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
12: Kontrobersya, ugong-ugong, ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan. Hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
2: Balitang kumpirmado, Radio Patrol. Serbisyong sigurado, DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Malinaw na ang lahat sa pinagsamang Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino sa Hello, Attorney!
0: Nagbabalik po ang tambalang Aquino del Prado. Tatanggap po tayo ng ilang

0: Mahal. Ilang reforma sa safety standards sa mga eskwelahan irerekomenda ng PNP. Narito ang balitang kumpirmado. Sigurado, hatid ni Radyo Patrol, Marlene Padiernos. Marlene, magandang hapon.
1: Magandang hapon, Attorney at Lysan. Magrerekomenda ng ilang reforma ang Philippine National Police para sa mas maigpit na safety standards para sa mga estudyanteng lumalhok sa mga school camp, training program at iba pang extracurricular activities ng paaralan. Layan itong maiwasan ng mga paaralan at sports programs sa buong bansa ang kahalintulad na trahedyang sinapit ng mga student-athlete na sina Rene Batarbonia at Divine Adili sa Dipocalaw, Aurora. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Natatus Jr., magrerekomendasyon ng mandatory safety and accountability framework para sa lahat ng school-sponsored camps and training activities na magibigay ng malino na protocols, designated responsible officers, emergency response plans at proper documentation upang masigurong maisasagawa ng ligtas at propesyonal ang bawat aktibidad. Inirerekomenda rin ng PNP na magkaroon ng joint review kasama ang DepEd, Commission on Higher Education at mga sports organization hinggil sa mga pamantayan sa kaligtasan ng sumasaklaw sa mga training camp, team building activities at iba pa. Habang nakikipag-ugnayan na rin ng PNP sa DOJ upang mapadali ang agarang pag-usuri sa mga ebidensya at record ng kaso kapag formal na itong naisumite para sa pag-uusig. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZNM.
2: Maraming salamat, Marlene Padiernos. Samantala, magulang ng dalawang CICL na namaril sa Tacloban maaring maharap sa kasong sibil at kriminal ayon po yan sa grupong Juvenile Justice Welfare Council. Narito ang balitang kumpirmado sigurado, hatid ni Radyo Patrol, Nico Bagsik. Nico.
3: Ma'am Liza, kadalasang kasong sibil ang kinakaharap ng mga magulang ng mga batang nasa sangkot sa karumal-dumal na karahasan. Ito ang tahasang sagot ni Attorney Trisha Oco ng Juvenile Justice Welfare Council kaugnayan ng pamamaril ng dalawang menor de edad sa San Jose National High School sa Tacloban noong Lunes. Bagamat nasa preliminary investigation pa lamang ang kaso, kapag napatunayang may pagkukulang sa mga magulang o guardian ng mga nasasangkot na bata ay maaari rin silang sampahan ng criminal case ng mga magulang ng mga biktima. Hindi rin anya dapat palampasin ang pagpapanagot sa dalawang batang namaril kahit pa sila ay minor de edad dahil ayon anya sa batas, kailangang kunin ng DSWD ang dalawang bata mula sa kanilang pamilya para ilagay sa juvenile delinquent center tulad ng bahay pag-asa kung saan mawawala ng kalayaan ng mga ito at magiging regulated ang pagbisita ng mga kaanak. Nakakaalarma naman para sa Juvenile Justice Welfare Council ang datos ng PNP na tumaas ang mga kaso ng karahasan sa mga kabataan edad 15 pataas, kaya kailangan paigtingin ng mga magulang ang pakikipag-ugnayan sa kanilang mga anak para magabayan ng tama sa buhay. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
0: Maraming salamat, Nico Bagsik. Samantala, Department of Foreign Affairs, wala pang naitatalang Pilipino na sawi o nasugatan kasunod ng malakas na lindol na tumama sa Venezuela. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radyo Patrol, Jom Garner. Jom, magandang hapon.
4: Magandang hapon, Attorney Noel at Liza. Sa inisyal na impormasyon ng Department of Foreign Affairs mula sa Embahada ng Pilipinas sa Caracas, kabisera ng Venezuela, wala pang natatanggap na ulat na casualty o anumang insidente kinasasangkutan ng mga Pilipino dulot ng lindol. Ayon sa DFA, patuloy ang kanilang monitoring sa kalagayan ng mga Pilipino sa nasabing bansa kasunod ang magnitude 7.5 at magnitude 7.2 na lindol na tumama doon. Nakikipag-ugnayan na rin umano ang embahada sa Filipino community at sa mga lokal na otoridad para matiyak ang kaligtasan at kapakanan ng mga kababayan sa apektadong lugar. Pinayuhan naman ng DFA ang mga Pilipino sa Venezuela na manatiling alerto, sundin ang mga abiso ng lokal na pamahalaan at agad na makipag-ugnayan sa embahada sakaling nangangailangan ng tulong. Hinatayang may 74 na Pilipino sa Venezuela ngayon na karamihan ay pawang mga religious missionaries. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMM.
2: Maraming salamat, Jom Garner, sa ating pong mga Radyo Patrol.
5: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
6: Huwag nang mag-atubili. Batas na ang nagsasabi. Hello, Attorney!
0: Nagbabalik po ang Tambalang Aquino del Prado. Partner, ang dami na nila dito sa ating YouTube Live.
2: Hello, hello mga kapamilya. Mm-hmm. Talagang na-miss nila ang ating Tambalan partner. Ang dami mm-hmm. nag-iingay for today's video.
0: Oo nga.
2: Hello, hello! Kay Social Live Posting. Si, at saka si Social Live Posting. Sunod-sunod yung mga message.
0: Ang dami na.
2: Si Lovely Joy times 10, di ba? Oo.
0: Si Sir Oscar Dagamina, may tanong siya, walang kinalaman niya dito sa ating firearms and ammunition. Pero sabi niya, Attorney, paano malalaman kung peke o legit ang isang deed of sale? Unang-una, okay. Ang kumbaga batayan, kasi nakalagay doon yung kung sino yung nagnotaryo. So, mm-hmm. kung nandun yan sa notaryo, alam ninyo na talaga nagpunta yung mga partido at humarap kasi ninotaryohan ng notaryo publiko. Pero halimbawa, yung mga partido na supposedly pumirma doon, syempre, kung ikaw yung tao, alam mo yung pirma mo.
2: Tama.
0: So malalaman mm-hmm. mo rin, halimbawa, tinanong mo yung kung sino man yung pumirma doon, pirma mo ba to o hindi? Kasi kung hindi niya pinirmahan yan, hindi niya natatandaan, mm-mm. or talagang hindi, alam na natin na yan ay pineki yung pirma. Mm-mm. Forgery po yan. Pero, kumbaga, dito kasi, nagkakaroon lang ng, kung ikaw yung mape-prejudice, o halimbawa, yung lupa mo pala yung nabenta.
2: Mm-mm.
0: So, alam mo na hindi sila yung may-ari. So, alam mo na na, kumbaga, may, ano dyan, may mali at mm-hmm. may illegal. Kasi, ikaw na registered owner ng lupa, ikaw lang ang may karapatan paano maibibenta kahit na totoong nagpunta pa sila doon at, kumbaga, nagpirmahan talaga sila na panotaryo. Walang bisa yun sa batas kasi ikaw yung registered owner and under the Torrens title system, hindi, kumbaga, hindi ka mawawalan ng karapatan sa iyong real property nang hindi ka voluntarily pumipirma sa isang deed of sale.
2: Ayun, nako. Ano kayang nangyari at ganun ang tanong?
0: Baka pwede, Sir Oscar, tawag po kayo para mas ma... Kumbaga, alam natin yung sitwasyon,
2: mm-mm.
0: mas makapagbibigay po tayo ng impormasyon na makatutulong po sa inyo.
2: Partner, si Aurora ng Bacoora, may katanungan po sa atin ngayon regarding po sa kanyang birth certificate. Ayan po. Hello po, ma'am. Magandang hapon po. Welcome to Hello, Attorney.
0: Go ahead,
7: yes po, magandang hapon po. Magandang hapon po, Attorney, sa mm-hmm. mga nakikinig. Attorney, tanong ko lang po, kapag ba pina-authenticate ko yung magpapa-affidavit ako para dun sa tatlong bata, ako po yung dating caller na may problema sa birth certificate?
2: Yes po, opo. Mm-mm.
7: Tatanong ko lang po kung kailangan ko ba yung tatlong bata ang isasama ko sa affidavit o yun lang anak ko na ano, pero pareho-pareho po silang gumamit ng apelyido ng asawa ko.
0: Okay, pero nanay, natatandaan ko, yung huli nating usapan ay okay. dapat magtanong po tayo doon sa mismo immigration office ng territory ng Canada kung saan po kayo ia-apply na mapetisyon. Kasi mm-hmm. po, kumbaga...
7: Ang sabi...
0: Opo.
7: I-stop ko po kaya. Tinanong ko po yan sa anak ko. Ang sabi okay. ng anak ko, hindi mo pwedeng tanungin yun. Kapag nag-apply ako, kailangan may dala kang papel na tapos pag may tinanong lang sila, saka ka lang sasagot. Pero hindi mo kailangan, hindi ko daw kailangan na i-provide ko daw lahat ng papel. Kung ano lang daw ang tanong nila, ang ano, yun lang daw. Eh ngayon, kung gusto ko magpa-apidali at ipa-authenticate, ano po ba ang mga kailangan papel ng lawyer para one time lang ako magpunta.
0: Kasi po nanay, Aurora, ang problema po dito, hindi kayo pwedeng magdala kaagad ng dokumento nang hindi kayo nagtatanong. Kasi tandaan po natin, yung dokumento na yan, isa-submit. Kasi wala naman pong illegal. Halimbawa, doon sa affidavit nyo, sasabihin nyo na anak ko itong nag-a-apply na ma-petition ako, papasok dyan sa inyong bansa. Okay po yun. Pero kaya ko po kayo sinasabihan na magtanong muna kasi yan po yung nangyayari. Halimbawa, ginawa nyo na yung affidavit. Tapos, pagdating nyo doon sa opisina, ready na kayo, sinasubmit nyo na. Sasabihin sa inyo, ay Nanay Aurora, ang kailangan ko po affidavit na sinesertify nyo, lahat ito ay anak ninyo kasi yung sa dokumento, yung pangalan na ito ay kumbaga, nag-a-appear yung itong pangalan. Or, halimbawa, Nanay Aurora, yung sinasabi ko dati na baka ang affidavit ninyo walang kinalaman sa anak ninyo, kung hindi, sasabi, isa-certify nyo doon na si Aurora, ito yung apelido, at si Aurora, iba yung apelido, ay one and the same person. So kung tutuusin, yung dalawang dinescribe natin na dokumento, magkaiba po yun. Pero alin ba doon ang ire-require ng immigration office ng territory ng Canada? Yan po ay hindi ko po masasagot dahil yan po ay nakabatay sa batas ng Canada na hindi ko po naaral. Nanay Aurora?
7: Opo. Attorney, isasama ko pa ba po ba yung dalawa o yun lang sa anak lang isa na yun?
0: Kasi nga po, Nanay, kumbaga, hindi ko po alam talaga. Kasi hindi ko alam kung anong nire-require. Kasi dapat po specific yung... kasi kung tutuusin, halimbawa, sapat na yung affidavit ninyo na kayo, yung magkaibang apelido kasi meron kang dokumento dito, ito yung apelido mo. Pero sa birth certificate ng anak mong nag-a-apply, iba yung apelido mo. Para patunayan yun, kung ako po ang tatanungin, sufficient na ako yung... Ako si Noel Del Prado at ako rin, halimbawa si Noel Aquino na appearing in these two documents.
2: Pero
0: ako rin
2: same.
0: Yan.
2: Oo.
0: Kasi tignan nyo yung record niyan, ito yung mukha ko. Pareho lang. Hindi po ba?
7: Opo.
0: At kung minsan, Nanay Aurora, kasi kumbaga yan ang pinakamadaling gawin, yung affidavit, dahil self-declaration. Minsan po, ire-require kayo, halimbawa, ikaw ba talaga yan? Ano yung patunay mo? Una, yung passport mo doon sa isang apelido. Pangalawa,
7: hindi na po siya available, attorney, kasi matagal na pong panahon yun. 1991 po ako nung bumalik ng first nang nag-Saudi ako. Tapos bumalik po ako ng 2001. Doon po sa bahay na tinirahan ko po. Ayun, wala na po yun.
0: Opo.
7: Nung naghiwalay kami nung panahon na yun. Parang hindi na po siya available.
0: Okay, pero Nanay, kumbaga, yung record ng ating Department of Foreign Affairs, nandyan pa rin po yan. Kasi naging official document po yan. So halimbawa, kagaya nun, yun ang hihingin sa inyo, dapat kukuha kayo ng certification from DFA. Kasi po yun ay, sa tingin ko, kung pagbabatayan lang natin ng batas sa Pilipinas, between an affidavit na kayo lang, self-declaration, at isang government agency na nagsasabi, ikaw yung parehong tao, sa tingin ko po, mas may bigat ang galing sa, kumbaga, government sa government agency.
2: DFA.
0: Or even, kagaya po halimbawa, in any government agency, mas priority nila yung mga government IDs. Kasi bago nyo nakuha yan, merong verification process. Meron kayong dinaanang proseso, ma-validate, ma-verify kung yung tao na nag-a-apply ng ID ay one and the same person. Okay
7: so,
0: po kaya?
7: Punta din po ako ng DFA?
0: Opo, pero Nanay, babalik tayo dun sa una natin. Yan
2: ano
0: ba ay nire-require noong authority? Kasi kukunin yan, gagastos po kayo, magpapanotaryo kayo, tatlo na yung sinabi nating affidavit, ihandaan nyo lahat, may bayad lahat. Yung pala, hindi yan ang kailangan ko. Di ba? Ito pala ang kailangan ko. So, kumbaga sayang po yung effort kung hindi muna natin tinanong anong eksakto ang kanilang
2: kailangan,
0: nire-require na dokumento. Nanay?
7: Opo, naintindihan ko. Pero hindi ba pwedeng gawin abang ginagawa, i-apply niya yung visa, naka-prepare na? Hindi po ba pwede yun?
0: Nanay, ang mungkahi ko po, noon una tayo nag-usap, kumuha po kayo ng immigration lawyer sa Canada or doon sa territory kung saan kayo mag-a-apply, ipipetition. Kasi sila ang makakaalam at sila yung magsasabi, etong dokumento ang kailangan mo. Pero kung wala itong dokumento, hindi available, ito yung alternative dyan. Pwede kang mag-affidavit. At yung affidavit na yan, dapat ba apostilled?
2: Mm-mm.
0: Kasi, di ba, kung dito gagawin yon, dapat para tanggapin niya ng Canada, dapat authenticated through apostille or kailangan ba may red ribbon, yung DFA authentication, etc. So, hindi, kumbaga, kasi po yung tinatanong niyo po sa akin ay batas sa ibang bansa. Yan po yung hindi ko talaga masasagot. Okay, Nanay Aurora?
7: Oh, naintindihan ko po.
0: Okay, salamat
7: Maraming
0: po.
7: Salamat po.
2: Salamat ma'am, ingat po kayo. Ako, kung willing siyang ipetisyon ng anak niya, si Ma'am Aurora, immigration lawyer talaga.
0: Tama.
2: Kasi ganyan din ang ginawa namin nila mama eh.
0: Mm-hmm. Para hindi ka talaga magkakamali. Mm-hmm. Dahil
2: kabisado
0: yung lawyer,
2: nila yan.
0: Yun
2: ang trabaho nila.
0: At partner, doon sa iba,
2: Oo.
0: Hindi lang siya administrative na immigration, yung iba dadaan sa korte.
2: Tama.
0: So kaya kailangan mo talaga ng gabay ng isang abogado, lalo na sa ibang bansa.
2: Kasi one time lang yan.
0: Correct. Pag nagkamali ka dyan, yes, pwede kang...
2: Eh kung gusto ka talaga niya makasama doon, might as well spend the money for an immigration lawyer. Sa ngayon po, ay nasa linya na po natin si Gap.
0: Si June ng Romblon.
2: Ilanggal muna nila Pahingay, ang ating pong caller.
0: Pahintay lang po, Sir June ng Romblon.
2: Mag-gap po muna daw.
0: Babalikan
2: Akala
0: ka ni partner
2: Liza. Akala ko yun yung pangalan ng live caller natin. Gap po muna. Okay po mga kapamilya, magbibigidaan po muna kami sa ilang mga paalala at sa aming pagbabalik. Hinga muna si partner, kakabaga na kakatawa dito. Isasala na po natin ang ating live caller. Anong pangalan niya? Malalaman natin maya-maya sa pagbabalik ng Hello
0: Attorney.
8: Hello Attorney. Sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
9: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang binhawa. Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piyol Pascual po, pa-easy easy dahil may Plemex Forte Capsule. Basalagundi, Plemex!
10: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
12: How much of the Philippines do you really know? Discover more to love and enjoy exclusive travel deals. On June 26, 2026 at the Ayala Mall Solenad New Valley, Santa Rosa, Laguna. For details, visit www.tourism.gov.ph.
13: Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
14: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
15: kailangan ng gabay na maaasahan.
14: Ako po si Master James Alejandro.
15: At ako naman po si Ate Nems Turla.
13: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
14: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
16: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
13: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 6:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 6:30 at DZMM Teleradio.
8: Basta AM, MM!
17: Mas pina-exciting at mas pinalakas ang programang ating sinubaybayan. The Secret of Health. The Secret of Health. Mapakikinggan sa DZMM Radio Patrol 630 at mapapanood sa DZMM Teleradio tuwing Linggo, alas 4 hanggang alas 4:30 ng umaga. At mapapanood din sa PRTV Prime Media tuwing alas 6 ng umaga. Kaya tutok na sa dagdag kaalamang pangkalusugan sa programang The Secret of Health. Hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Santhone Plus Gold.
8: Ang nangungunang himpila ng radyo sa kauna-unahang radyo sa telebisyon, DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
13: Malinaw na ang lahat sa pinagsamang Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino sa
8: Hello, Attorney!
0: Nagbabalik po ang tambalang Aquino Del Prado. Nagbabalik din po si June ng Romblon na kanina pa po nasa linya. Sir June, magandang hapon. Welcome to Hello, Attorney.
18: Attorney?
0: Opo.
18: Gusto ko maliwanagan yung
0: Sige
18: lupa
0: po.
18: Ko.
0: Opo.
18: Kasi nakasanla iyon sa aking ante ay... yung verbal ba? Yung walang kasulatan.
0: Oh, okay po.
18: Walang termino.
0: Mm-hmm.
18: At tapos, tinagawa nila ng titulo na hindi naman nagpaalam sa akin.
0: Huh?
18: Ay, Kasi nanay yun eh. Diba? Mana ko sa lolo at sa nanay ko.
0: Okay.
18: Kaya, yun ang niisip ko kung paano ma ibalik sa akin at baka, baka na binayaran pa nila sa tax. Yun ang problema ko.
0: Okay. Tatay June, unang-una po, kanino po nakapangalan yung titulo ng lupa?
18: Ay, nakapangalan sa aking ante.
0: Hindi po. Kasi bago po ninyo isinanla yun, nakapangalan na po ba sa inyo? Kasi sabi nyo, mana ko ito. So, yung original title po, sa inyo, nakapangalan? Or sabi nyo, mana, baka... Tinatanong ko kung yan ay sa tatay ninyo, sa lolo ninyo.
18: Opo.
0: Kanino po?
18: Opo, attorney.
0: Kanino po?
18: Nakapangalan yun sa ano, sa nanay ko, yung mana ko, mamanahin kong lupa.
0: Okay. So, ibig sabihin, Tatay June, para mailipat ng tiyahin ninyo yung lupa na yan na nakapangalan sa nanay ninyo, dapat ay nakapirma ang nanay ninyo sa either deed of sale or deed of donation para maipalipat ng tita ninyo sa kanyang pangalan, yung titulo. Eh, kailan ba, buhay pa po ba ang inyong nanay?
18: Patay na ito ni, matagal na.
0: Okay. So, ibig sabihin, hindi, at natiyak nyo po ba na hindi yan binenta ng nanay ninyo sa inyong tiyahin?
18: Ano?
0: Tiyak po ba tayo na yung lupa na yan na nakapangalan sa inyong nanay ay hindi na ibenta ng inyong nanay sa inyong tiyahin?
18: Hindi po. Hindi.
0: Okay.
18: Hindi na ibenta yun.
0: Ngayon po.
18: Yung ano, no? Nakapangalan talaga sa aking nanay yun.
0: Okay. Ito po ang kailangan nyong gawin. Sabi nyo ngayon, nakapangalan na yung titulo sa inyong tiyahin.
18: Opo.
0: Okay, ibig sabihin, may kopya kayo kasi alam nyo na nakarehistro na kay tiyahin. Tama po?
18: Opo.
0: Okay, yung kopya ninyo, dalhin nyo po yan sa Register of Deeds na nakasasakop doon sa lupa. Ang gagawin nyo po, mag-a-apply po kayo ng tinatawag nating certificate, certified true copy nitong titulo na to. At hindi lang po yun. Mag-a-apply din po kayo ng certified true copy ng transfer document. Ito po yung sinasabi ko kanina. Either deed of sale or deed of donation from the original owner doon sa bagong owner na ngayon ay tita na ninyo. So, dalawa po yung kukunin ninyong certified true copies. Yung bagong titulo at yung transfer document. Diyan nyo po malalaman kung based doon sa certified true copies ng mga dokumento from the Register of Deeds, eh, yung sa deed of sale, may pirma ba doon ang nanay ninyo? Pineki ba yung pirma ng nanay nyo? Paano nyo malalaman? Alam nyo kung kailan yung date ng pagkamatay ng inyong nanay. At doon nakalagay yung date ng deed of sale. Kung yung date ng deed of sale nangyari ay patay na yung nanay ninyo as of that date, ibig sabihin, merong milagro nangyari, may falsification of public document na nangyari. At yan yung pwede nyo magamit bilang kumaga patunay para habulin. Kasi hindi dapat yan nabenta. Kasi ang pwede lang magbenta niyan ay yung inyong nanay. Kasi kung batay lang sa pagsasanla, sabi ninyo, hindi naman nakarehistro yung pagsasanla. So hindi nila yan nakuha through, kumbaga, hindi nila na-elite yan, hindi yan na public auction para makuha nila in a public sale. Sir Jun?
18: At saka yung titulo na nilagay doon ang pangalan ng ang tatay ko ang linagay doon sa titulo, hindi naman ang nanay ko ang linagay doon, kundi yung pangalan ng tatay ko. Ay, hindi naman sa tatay ko yung mana.
0: Okay, pero ganun pa rin po, Sir June. Yung naintindihan niyo po, bakit tayo kukuha ng certified true copy ng titulo ng tiyahin ninyo at certified true copy ng transfer document, either deed of sale yan or minsan, baka pinalabas nila yan ay extra judicial settlement of estate. Yun din po ang kunin ninyo. Plus, yung lumang titulo, pwede rin kayong kumuha ng kopya para lang makumpara yung mga dokumento na yan. At yan po, dalhin nyo sa abogado para maaral niya yan at masabi niya sa inyo ano yung susunod na hakbang para mabawi nyo yung lupa. Sir Jun?
18: Opo, sir.
2: Okay po, sir.
0: Okay po.
2: Pasensya na po kayo. Wala na po kaming oras, Sir Jun.
0: Opo. O kaya kung gusto ninyo, pag nakuha niyo yan, padala niyo po dito sa law attorney, tawag po kayo ulit. Okay po?
18: Opo, ma'am. Tatawag ako muli, attorney.
0: Kunin po muna natin yung dokumento. Maraming salamat po, Sir Jun.
2: Maraming salamat po, Sir Jun. Abangan po namin dokumento pong yan. Yan pong inyong assignment sa ating profesor na si Attorney Noel. Sa ngayon, partner, may 3 minutes lang tayo.
0: Wala na tayong oras. Kasi meron tayong Luzon, Visayas, Romblon. Wala na tayong oras para sa caller from Mindanao.
2: Oo nga. So, bukas. Kaya naman, mga isang taga Mindanao. Galaw-galaw ang baso. Shout it out.
0: Paramdam
2: diba?
0: Po tayo.
2: Oo. Naku, kalahati ng mga kaanak ko yung taga Davao pa naman. Partner.
0: Ah, talaga?
2: Damit mo na sila, Lola.
0: Ay, tama. Ang ganda ng Lola mo.
2: Hi, si Lola, Lola lang. Si Lola lang. Paano naman ako, partner? Gusto ko ako lang.
0: Doon ko nakita kung saan ka nagmana at saan nagmana ang nanay mo. Na maganda
2: rin. Bisaya kalahati ng pamilya namin, partner. Kaya ano, kaya talagang all over the country po ang aming family. Sa ngayon, partner, mag-hello lang tayo dito sa mga nasa rev stream po natin. Si Vina Hermohino, Kelly Sheila Vera, Winnelin Saburido, Teresa Alianza, Sarah C. Nandito na
0: si... Ligaya Ching Tan, si Bubbles, nandiyan din, Zach Tolentino, Agnes Reca.
2: Si Yura Kekain.
0: Yes, hello,
2: well
0: hello.
2: Working,
0: Tita Maria Dulce Orate, Tita Lino, Tita Nona Damian. Hello,
2: si Brian
0: hello.
2: Maestrado, nandito yan. Na rin partner. Si Zan, ay nanonood na rin sa atin.
0: Kanina pa. Si Oscar Dagamina, nabasa course, na natin yung tanong niya. Si
2: Sergeant Putik, partner, nabanggit
0: mo na. Sergeant Putik, hindi pa.
2: Ayan, nabanggit
0: ko na
2: partner.
0: Banggitin na natin, Sergeant Putik.
2: Isa pa partner, for more chances
0: Sergeant
2: of healing.
0: Sergeant Putik. Architect Marvin Riabad, hello din sa iyo.
2: Si Albibi before, nandito na.
0: Dranre Bamba.
2: Dapat bago ka ma-approve sa pagkuha ng permit to possess a gun, dapat merong lecture sa proper use at care ng firearms.
0: Meron
2: sabi
0: po.
2: Ni Maria Dulce Orate.
0: Yan yung gun safety seminar po.
2: Libre yung mga yan? O you have to pay for
0: yan.
2: It?
0: Alam ko.
2: Siyempre, okay lang pagkakitaan nila. Sino ba ang nandiyan, partner? Business as usual, partner. Alam niyo po ba, quick ano lang, nakadepende I think sa PNP chief kung magkano ang fee.
0: Oh, pero usually ito ay ano eh, kumbaga reasonable fees for the application yung kumbaga magkano nagagastos.
2: Sige,
0: magkano nagagastos to process.
2: Oo.
0: Yung papel, yung executive time nung ta. Pwede na tatawag.
2: Pati lang. Sabi mo yan, partner. Maniwala tayo kay Attorney Noel Del Prado. Ay, naku, baka kaya
0: yun
2: naman
0: po natin.
2: Yung nasa
0: batas kasi dapat reasonable.
2: Dapat.
0: Hindi pwedeng, kasi ano to, regulatory fees, hindi siya revenue.
2: Oo, ibibili mo pa ang baril.
0: Correct.
2: Labas pa yun.
0: May kakayahan kang magbayad.
2: Mm-mm. Dapat. Suppose it. Dapat. Ganun. Iba na yung words natin for today. But anyway, maraming salamat po sa lahat ng mga kapamilya po namin sumama sa aming isang oras sa talakayan. I miss you, partner. Iba talaga pag yung tawa
0: na
2: mo, naririnig ko eh. Re-record ko yan eh. Para
0: at na-miss ko rin si Attorney Jojo. Nagkasalisi din kami.
2: Oo nga. Naku po, maraming salamat
0: Attorney Jojo.
2: Ako po si Liza Aquino, nagpapala lahatid po namin dito sa Law Attorney ang mga batas na madaling maintindihan.
0: Attorney Noel Del Prado po, huwag po kayong mag-alala, magtanong lang at manigurado. Dahil dito po sa Law Attorney,
2: sagot ka ng batas. Susunod, Doc Dennis Ngo at
0: Tita Winnie Cordero
2: sa DZMM.
0: Action ngayon!
2: Uy, tomorrow, see you guys!
19: Hello Attorney sa DZMM!

0: kami po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon noon, ngayon at sa darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasabi ng KBP, oras, 1 minuto makalipas ang alas 2.
1: Oras, hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
2: DZMM, balita ngayon!
3: Mga kapamilya, hindi pa man nagpapatupad ng bawas sa lokasyon ng tubig sa Metro Manila. Pila balde na ang nararanasan ng ilang residente sa Sampaloc, Maynila, bunsod ng sumabog na tubo ng tubig ng Maynila noong nakaraang linggo na nagdulot ng water interruption. Daing ng ilang taga-barangay 473 na bagamat bahagyan ang naibalik ang supply ng tubig, napakahina naman ang pressure kaya inaabot ng halos 10 minuto para makapuno ng isang balde. Nagrereklamo rin ang ilang residenteng nasiraan ang gamit sa bumulwak na tubig dahil hanggang ngayon hindi pa rin naibibigay ang ipinangakong assistance.
4: Malakas pa ini ng bata. Mahirap. Mga bata na pukot nila kapasok. Dahil walang tubig, eh, siyempre maglilingko.
5: 2 days ako hindi nakapagtinda noon. Hirap. Kaya nga sabi ko, kung wala mo na yung ano, mag-aabono mo na talaga ako. Pero balance pa ako, 2-7. Kinuha nila yung isibo niyan, tsaka yung mga nasira.
3: Inireklamo naman ng mga taga-katabing barangay 472 ang baradong kanal na napuno umano ng burak matapos ang pagkumpuni sa sumabog na linya ng tubig.
6: Sila po, ito. Pati yan, hindi na po. May pag-umulan ngayon, napupuno na yan, maabod dito.
7: Pumunta sa ano namin, drainage namin, no? Mag-complain daw ako nun sa ano, Aruseros, para sila na raw ang tatawag sa Trilex. Hindi na ako pinapansin ng contractor eh.
3: Samantala, sa ibang balita, tinamaan ng fish kill ang libo-libong tilapia sa Magat Dam sa Isabela. Balita mula sa Isabela, hatid ni Cesar Galassi. Go Cesar!
8: Apektado ang kabuhayan ng mga mangingisda matapos tamaan ng fish kill ang kanilang mga alagang tilapia sa Magat Dam sa Isabela. Ayon sa mga mangingisda, nakaranas ng fish kill sa kanilang mga palaisdaan sa barangay General Aguinaldo sa bayan ng Ramon at sa mga barangay Ballaw at Taliktik sa bayan ng Cordon. Dahil sa pangyayari, napilitan ang ilan na maagang i-harvest ang kanilang mga alagang isda para mabawasan ang posibleng pagkalugi at hindi na tuluyang mamatay ang mga natitirang tilapia. Bunsod ng biglaang pagdami ng supply sa merkado, bumagsak sa 30 piso kada kilo ang presyo ng tilapia sa pamilihan sa Ramon, Isabela. Ayon sa mga otoridad, kakulangan ng oxygen sa tubig ang isa sa mga pangunahing tinitingnang dahilan ng fish kill sa lugar. Inaalam pa ng mga otoridad ang kabuang halaga ng pinsala at bilang ng mga naapektuhang mangingisda ng insidente. At yan ang balitang kumpirmado sigurado para sa DZMM, Cesar Galassi.
3: Maraming salamat, Cesar Galassi! Samantala, kinilala ng Marina ang mahalagang papel ng mga Pilipinong seafarers sa pandaigdigang ekonomiya kasabay ng pagdiriwang ng International Day of the Seafarer. Ayon sa ahensya, malaking bahagi ng global shipping workforce ay mula sa Pilipinas na tumutulong sa daloy ng kalakalan sa buong mundo. Isinagawa rin ang mga aktibidad tulad ng coastal cleanup bilang bahagi ng selebrasyon.
1: Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Everbest from Everest.
3: At yan po ang mga balita. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Manatili rin pong nakatutok sa DZMM YouTube at Facebook page. Ako po si Jay Dones.
2: DZMM. Sa bawat tanong, sa bawat hinaing, meron kang maaasahan, may makikinig. Aksyon ngayon! Ito ang puso ng DZMM na handang maging tulay at gabay ng kapamilyang Pilipino. Tutugon a aksyon. Hindi kahapon, hindi bukas, kundi ngayon! Aksyon ngayon! Kasama ang tatak ng pagseserbisyo, Winnie Cordero. at ang katuwang sa kalusugan at public service, Doc Dennis. Ito ang DZMM Action Ngayon! Action Ngayon!
0: Hello po! Hello! Mga ating, mga kuyang, mga nining, mga tutoy! It's time! Narito na naman po ang tambalan, ang programang handang umaksyon sa inyong mga panawagan, hindi mamaya, hindi rin bukas, ngayon na! Kasama po ninyo nag-iisang dalagindig ng Teleradyo, Tita Winnie Cordero.
9: Magandang hapon mga kapamilya, ito po ang programang DZMM Action Ngayon na maghahatid ng isang oras ang iba't ibang kwento ng pag-asa at pagkakaisa. Mga kwento ng buhay na magbibigay aral at inspirasyon. Ako, si Doc Dennis, ang inyong katuwang sa paghanap ng solusyon at ito ang Action Ngayon!
0: Bakit yung palad ko?
9: Hoy, swerte-swerte.
0: Kakapera daw ako. Hindi ba kaya kulang lang sa lotion?
9: Saka sa pagpunas. Moisture yan, Tita Winnie. Moisture.
0: Oy, teka lang sandali. Babati tayo.
9: Bisita tayo.
0: May mga bisita tayo kanina, Doc. Ang Public Health Communicators of the DOH Central Health Promotion Bureau.
9: Mm-hmm.
0: Ang kanilang communication office and DOH Regional Offices. Thank you po!
9: Hello!
0: Ayan. Ay naku, meron akong mga kaibigan nagbe-birthday. Yung Tita Donna ko na nasa East Side ng Amerika. Happy birthday, Tita Donna.
9: Gabi sila.
0: Yeah, ngayon.
9: Good evening at happy birthday po.
0: Pagkatapos yung upperclassman ko sa UST Communication RC, Madam Marie Mamawal, happy birthday.
9: Happy birthday, ma'am.
0: Nagtuturo yan dati sa ABS-CBN University.
9: Ah, okay.
0: Oo. Tapos, yung isa, teka lang ha. Meron pa isa. Si Charlie na birthday. Dati namin kasama dito sa DZMM.
9: Familiar yun name.
0: Yes. Si Charlie na birthday. Nag-birthday din ngayon. Happy birthday. Sa lahat din naman ng mga nag-birthday ngayong araw na ito. June 25.
9: Yes.
0: Aba, yung iba, paldo-paldo ang mga wallet ngayon ha. Kasi merong...
9: Ano meron?
0: Sweldo!
9: Ah, kasi 10.25,
0: oo,
9: diba?
0: Opo, 10.25 opo,
9: tama,
0: ngayon,
9: tama, tama.
0: Diba?
9: Hindi ba kasi 15.30?
0: May mga nagsusweldo ng 10.25.
9: Oo, tama,
0: iba-iba
9: tama
0: na nga ngayon, diba? O siya, ngayong araw na ito, tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating pagbibigay ng serbisyo, paglilingkod sa mga panawagan na nadudulog po sa atin. Meron tayong update tungkol doon sa streetlight na naipanawagan sa atin sa barangay 67 Caloocan City.
9: Yes.
0: Tapos syempre meron tayong klinika sa East 30. Ang aga naman ng leptospirosis mo.
9: Ay tingnan mo naman bakit sa Maynila lang ba may problemang ganon? Napag-usapan kahapon, Tent City.
0: Oo nga.
9: Tubig, baha, ulan.
0: Yes.
9: Potential right. Yun.
0: Correct. So, leptospirosis at saka maigi na nga po na maaga tayo at maagap.
9: Yep.
0: Para alam natin ang ating gagawin at tawag dito, mawawarningan tayo.
9: Diba? Dahil minsan, hinihintay natin yung baha. Hihintayin pa natin. Dahil isa sa mga dapat ayusin natin, yung paligid.
0: Paligid.
9: Di ba? Iwasan or linisin natin dahil ano ba ang nagdadala? Sino yung nagdadala? Yung vector. Di ba? Daga.
0: Daga. Daga, daga, daga. At mamaya po, tutunghayan natin ang kwento ng isang nursing student na naman. Ang naalala ko yung nursing student naman, heat stroke.
9: Sa jeepney driver.
0: Yes! Dalawa sila, di
9: yes
0: ba? Ngayon naman po, nagtitinda ng dyaryo.
9: Mm-hmm.
0: O, malaman po natin mamaya kung paano niya nasagip ang barker ba ito ng dyaryo at basta nagtitinda
9: yung
0: ng dyaryo.
9: Nagtitinda siya eh. Medyo may edad daw eh.
0: Yes, yes. Later! Lahat ng yan at maraming pang iba dito po sa ating programang
9: Action Ngayon! Ngayon.
0: Samantala, ito na po ang ating asa ka na. Yun!
2: Dahil sa inyong aksyon at tugon, mission accomplished tayo!
0: Oh yes, kahapon nga po, nung pinanawagan sa atin yung poste ng kuryente na walang lamppost ba?
9: Yes.
0: Ng Barangay 67, Caloocan City, tinatawagan po natin ang Meralco, ngunit hindi po tayo nasagot ng agad-agad. Kaya eto, may follow-up po tayo, kausap natin ang head ng public relations ng Meralco, Miss Claire Feliciano. Hello Miss Claire, magandang tanghali, magandang hapon po sa inyo, Tita Winnie at Doc Dennis kasama nyo ngayon.
9: Good afternoon. afternoon.
10: Good afternoon po, Tito Winnie and Doc Dennis at sa lahat po ng nakasabay-bay sa atin ngayong hapon dito sa Action ngayon.
0: Thank you, Miss Clark. Ininja niyo kami kahapon. Ano nangyari sa inyo?
11: Busy ba?
10: Hindi tayo magkatag po, Tito Winnie, kahapon. So, sunod-sunod po, busy. Pasensya na. Pero may good news naman po tayo.
0: Ay, sige.
10: Address naman.
0: Anong good news natin, Miss Claire?
10: Una po sa lahat, thank you very much po again sa programa ninyo dahil dito sa ipinarating ninyo sa aming alalahanin dito nga dun sa Sirang Streetlight, no, sa Barangay 67. So base po dun sa record namin, tama po, meron pong inilapit sa amin, no, ang report po ay noong Sunday, nitong June 21, nairap na idulog sa Meralco. And nung tinawag niyo po, tamang-tama po, no, nakalinya na rin po ito para puntahan ng ating tauhan. Kaya naman po nitong Martes, no, nung June 23, agad naman po natin itong pinuntahan to check. At right then and there din po, no, napalitan na po natin yung street light, yung inireklamo po dito sa Barangay 67.
0: So meron na silang ilaw ngayon?
10: Yes, opo. Actually, nakausap din po ng aming mga kuro, yung mga nagpunta po doon, yung customer po na lumapit para ma-update siya na naayos na itong concern.
11: So, bombilya lang yan, Miss Claire, bombilya lang.
10: Opo, pinalitan po ng bagong LED light.
11: Yung LED light nga.
10: Po, ito po, opo. Yes, tama po kayo.
0: Ito ba ay kasi parang may sensor na pagkagabi
10: tsumadaan. Gumagana po yung ilaw, no?
0: Ganun.
10: Opo, meron po tayong mga ganitong klaseng street light.
0: Itong nailagay niyo sa Barangay 67 sa Caloocan, ganun po ba?
10: Opo, LED street light na rin po ito.
11: Pero hindi siya automatic switch, yung tipong hindi siya sensor type, ma'am.
10: I have to check kung sensor type or automatic or kailangan po.
11: Opo,
10: naman.
11: Anong oras?
10: I think parang automatic na po yung mga yung karamihan sa mga street lights,
0: right,
10: po natin.
0: Mas
11: maganda
0: yan.
11: Parang pag sundown, pag wala, automatic mag-o-on
0: na. Mag-o-open. Nako, Miss Claire, halimbawa po sa ibang lugar ay meron pang ganitong klase ng problema, saan po ba sila maaring dumulog para sa agarang solusyon?
10: Opo, no. Ulit ko lang rin po, no, yung report po. Just a couple of days naman po, and kapag po nakakatanggap tayo ng ganitong report, ipinipila po natin ito kaagad.
0: Okay.
10: So, kung meron pa pong mga ganitong alalahanin, o kahit ano pa pong alalahanin sa serbisyo, sa kuryente, maaari pong i-report ng aming mga customers sa aming 24/7 hotline na 16211. Pwede rin po silang mag-message sa aming official na social media accounts sa Facebook o kaya yung X o dating Twitter. Meron din po kami actually mga text hotlines. Again, text lang po ito, no? Banggitin ko na lang rin po.
0: Sige.
10: Maaari po kayong mag-text ng inyong mga alalahanin sa 0920-971-6211 o kaya naman sa 0917-551-6211.
0: Yun. Maraming salamat, Miss Claire, ha. Thank you so much.
11: Thank you very much, Miss Claire Feliciano.
10: Salamat din po, Tita Winnie and Doc Denny,
11: yes,
10: sa oportunidad na makatulong po, no, dito sa concern na inilapit ng customer sa inyo. Maraming salamat po. Magandang hapon po.
0: Thank you. Yan po ang head ng public relations ng Meralco, si Miss Claire Feliciano.
11: Salamat.
0: Okay, so ipasok na natin ito dahil magbabalita na tayo ngayon. Toto-toto pagbabalita ng Radyo Patrol. Senator Alan Peter Cayetano may banat kina Senator Lacson at Senator Erwin Tulfo. Ano kayang banat ito? Alamin natin sa balitang kumpirmado sigurado niya mula Senado ni Radyo Patrol Robert Mano. Yes, Robert. Anong banat ito?
12: Tita Winnie, muling bumanat si Senator Alan Peter Cayetano kina Senator Panfilo Lacson at Senator Erwin Tulfo kaugnay ng nating investigasyon ng Senado sa flood control scandal. Sa pamumunuan niya ni Lacson sa Blue Ribbon Committee, natukoy ang direksyon ng investigasyon at siya ang nagturo kung sino ang guilty o hindi sa flood control scam sa halip na sundan ang mga ebidensya. Sabi pa ni Cayetano, kung gusto ng pampaputi, pumunta kay Lacson dahil anya magaling mag-whitewash. Dahil anya sa pagkukumpara sa kanya sa mga naging Senate President, ikinumpara rin ni Cayetano sa mga naging chairman ng Blue Ribbon Committee sina dating Senator Richard Gordon at Senator T.G. Gingona na naging bukas anya sa pagpapatawag ng mga kailangan testigo sa pagdinig. Una naman niya kay Senator Erwin Tulfo na siyang chairman ngayon ng Blue Ribbon Committee, lagi pa anyang nagko-comment ukol sa 18 naging bodyguards ni dating Congressman Zaldico samantalang nagsabi nang mag-i-inhibit sa Senate investigation kapag haharap ang 18. Wala pa naman tugon sina Senator Lacson at Tulfo dito. At iyan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol Robert Mano, DZMM.
0: Salamat sa iyo, Robert Mano.
9: Naghaid ang ilang kongresista ng resolusyon para paimbestigahan ang pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, mula Kamara, Radyo Patrol, Pamela Vasquez.
13: Na makabayan back sa Kamara ng House Resolution 1157 na layong atasan ng House Committee on Basic Education and Culture na magsagawa ng inquiry in aid of legislation sa nangyaring pamamaril sa Tacloban City. Nais din itong masilip ang iba pang karahasan sa mga paaralana. Nabanggit din sa resolusyon na hindi dapat ito ituring na security failure issue, lalo't kabilang din sa mga sanhi ang education crisis, kabilang ang kakulangan sa public school personnel at overcrowded na classroom sa bansa. Naghain din ng katulad na resolusyon ang Akbayan Reform Law kung saan kabilang dito ang pag-review sa mga patakaran sa school safety, anti-bullying mechanism, firearm accountability at para maiwasan ang school-related violence sa bansa. Nakatakda naman magsagawa ng regular meeting ang naturang komite na pinamumunuan ni Pasig Representative Roman Romulo kung saan hihinga ng update ng DepEd sa investigasyon o kinakailangan panukala hinggil dito. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
9: Maraming salamat, Pamela Vasquez.
0: Samantala, magulang ng dalawang menor de edad na namaril sa Tacloban maaring maharap sa mga kasong sibil at kriminal. Narito ang balitang kumpirmado sigurado ni Radyo Patrol, Nico Bagsik.
14: Itawini at Doc Dennis, ayan nga yung na-report ko kanina no sa Hello Attorney, pero ito yung update dito sa isyung ito no, dahil lazy solution ganito nilarawan ni Attorney Tricia Oco, ang executive director ng grupong Juvenile Justice Council Welfare, ang issue sa pagbababa ng age of criminal liability ng mga kabataan sa Pilipinas matapos ang pamamaril ng dalawang menor de edad sa Tacloban. Ayon sa kanya, hindi dapat tignan ang edad ng isang batang nasasangkot sa krimen para papanagutin ito sa batas. Kinumpara ni Oco ang mga batas sa ibang bansa kung saan pinababa ang edad ng pananagutan ng mga kabataan, ngunit marami pa rin umanong kaso ng karahasang nagaganap. Sa kabila nito, handa naman anya siyang suportahan ang pahayag ni Social Welfare Secretary Rex Gatchalian na handa ang kagawaran na ipatupad ang mga kinakailangang hakbang kung sakaling magkaroon ng batas ukol sa isyu. Matatanda ang binuksan ni Senator Ron Padilla ang usapan sa lowering the age of criminal liability sa 10 taong kulang matapos ang insidente ng pamamaril sa San Jose National High School para mapanagot ang mga batang masasangkot sa katulad na karahasan. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Nico Bagsik, DZMM.
0: Salamat sa iyo, Nico Bagsik. Ilan lamang po yan sa mga importanteng balitang dapat nating malaman sa oras na ito. Abangan po iba pa mga balitang ihahatid ni Tony Velasquez mamaya alas 4 ng hapon sa Headline sa Hapon.
2: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Radyo Patrol sa East 30.
0: Tapos po ang ilang mga paalala, magbubukas na po ang ating klinika sa East 30 at ang tatalakayin ni Doc ay
9: Leptospirosis.
0: Ang paalalang ito ay hindi lang, ang talakayang ito ay hindi lang paalalang pangkalusugan. Katulad nga sinabi ni Doc Dennis, ito'y paalala rin sa pangangalaga ng ating kapaligiran.
9: Tama. Environment natin, ang ating kabahayan and
0: kalinisan.
9: Basic dapat eh.
0: Right. Basic. Okay. Ayan, baka may mga katanungan po kayo sa leptospirosis. Pwede na po kayo magpadala na inyong mga question sa ating DZMM Radio Patrol sa Istrenta, DZMM Teleradio social media accounts. Pwede rin po tayo magtanong sa ating DZMM Viber hotline number
11: 0919-278-3000 or sa ating DZMM landline 8924-4101 local 5671-5672 or 5673.
0: Yan. Ako ba? Andito nakita ko si Norlita Atienza. Ako magpapasalamat ako sa pinadalang tawag dito. Laing! May ang daming tinapa na buo-buo. Yun ang
11: maanghang ba?
0: Hindi.
11: Gusto. Ako pang sumagot, ano? Gusto ko kasi may anghang ang laing ko.
0: hindi ako maanghang.
11: Ah, ganun?
0: Konti lang. Pero yung nakakaubo.
11: Eh, kasi taga-Bicol nanay ko. Kaya dapat talagang
0: significant. Bakit nga ba kayo, mga taga-Bicol, lang hilig-hilig sa
11: maanghang? Hindi ko rin alam. Way of life na.
0: Pagka ano, nagbigay ulit itong si Norlita, bibigyan kita. Laing yung lasang-lasa mo yung gata.
11: Yes.
0: Nagmamantika.
11: Oh, wow.
0: Sarap! Thank you, Norlita. Ay, magbabalik kami. Huwag kayong aalis. Dito lamang po sa
11: Action Ngayon.
2: Yung mabilis. Kasama si Tita Winnie at Doc Dennis. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
15: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
16: Tuloy lang sa activities on the go.
15: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosyn.
17: Para sa mga active adults, may Arthrosyn. Ang Arthrosyn ay undernatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosyn.
15: Let's go!
16: Make your move, baby.
17: Arthrosyn, get going!
18: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrosyn! Mabibili ang Arthrosyn sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrosyn ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Basta AM, DZMM!
19: Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
20: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
21: kailangan ng gabay na maasahan.
20: Ako po si Master James Alejandro.
21: At ako naman po, si Ate Nems Turla.
19: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
20: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
21: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
19: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 6:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
2: Basta AM, DZMM!
22: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
23: Smells good.
24: Tikman natin.
25: Sarap! Yummy!
26: Everest Refrigerators.
23: Love?
26: Ano ever best food mo in the world?
24: Of course! Yung ginawa natin together.
26: Aww. Everest Refrigerators. Keeps food smelling fresh. Ever best from Everest.
27: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
28: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
29: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin. May multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
2: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Aksyon ngayon! Bukas na ang klinika sa Istrenta sa Aksyon ngayon!
11: Bukas na ang klinika sa Istrenta, ang kaagapay ng bawat kapamilya sa pag-aalaga ng sarili at kalusugan. Kung kapo sa budget, kaya hindi makapagpakonsulta, ako ang kakampinyo, Doc Dennis. Handang tumugon sa inyong mga katanungang medikal.
0: Yan. Magtatag-ulan na rin po kasi at laganap na naman po ang baha.
11: Yes.
0: Hindi mo tayo natutuwa. Kaya lang, sa katotohanan naman po talaga, bahain ang maraming lugar, lalo na po dito sa Metro Manila at sa mga probinsya.
11: Pero alam mo, Tita Winnie, hindi mo kailangan ng baha.
0: Oo.
11: Maski na wet season lang, tapos running water lang, dahil may bara dito at bara doon, hindi po pumupunta sa ating drainage.
0: Oo.
11: Madaanan ka lang ng infected water, patatamaan ka.
0: At may sugat ka.
11: Yes!
0: Ah, okay, ayan. Leptospirosis ang ating tatalakayin sa ating klinika sa East Renta. For as a refresher...
11: Ang leptospirosis ay galing sa isang uring bakterya. Leptospira ang tawag, no? Sino ba ang nagdadala o siyang nagbabahay?
0: Saan galing?
11: Galing yan sa paligid natin eh.
0: Okay.
11: Tapos dumadami siya, namumultiply siya, lalo na sa maruruming lugar.
0: Okay.
11: At ang binabahayan, kumbaga ang vector nagdadala nun, ay isang daga, rodent.
0: Kailangan niya ng daga para mabuhay.
11: Ganun? Dahil pupunta yan sa kidneys ng daga,
0: mag-i-infect
11: yan,

0: hindi malinis.
1: Oh, okay. So, let's say, dumaan ka sa isang, nadaanan ka ng tubig na merong infected na Leptospira.
0: Yes.
1: Agad-agad ba ang epekto nito sa katawan mo?
0: Hindi naman. Kumbaga, ito ba pag tinamaan ka ng leptospirosis, kaagad may sintomas ba? No. Mga 7 to 14 days mula exposure ka magkakaroon ng clinical manifestation.
1: Bago ang clinical manifestation, Doc, paano papasok sa akin yung Leptospira?
0: Pag may sugat ka, pwede. Anong klaseng sugat? Malaking sugat ba? Hindi. Maski na ingrown toenail mo lang. Okay? Bagong pedicure na may gasgas sa cuticle mo.
1: So kung walang sugat, hindi ako maapekto? Hindi ako
0: hindi pa rin. Hindi pa rin. Maaaring meron kang entry points kagaya ng mga pores natin.
1: Ay.
0: At saka kung malatagal ka ba nakalublob, di mas lalalamog yung balat mo, mas mabilis makapasok ang Leptospira. Dahil microscopic siya, Tita Winnie. Hindi mo nakikita ang bakterya.
1: Ah, okay. So, may sugat o wala.
0: Yes.
1: At risk ako kapag nakababad na sa maruming tubig ang aking paa, parte ng katawan.
0: Yes, kontaminadong tubig. Okay. Kaya makikita mo rito, meron tinatawag na prophylaxis kung sakali.
1: Diba?
0: Oo, may prophylaxis.
1: So, ibig sabihin, wala pang sintomas, iinom na akong gamot.
0: Oo. Kaya, ika-classify mo sarili ko. Okay. Mo, nasaan ka ba? Low risk ka ba? Moderate ka ba? Medium ka ba? O high risk ka?
1: At sino itong low risk?
0: Low risk, sabihin natin, minsan ka lang tumapak sa baha. Ngayon lang.
1: Okay.
0: Okay, number of times na lumusong ka sa baha. Ngayon lang.
1: Okay.
0: Pangalawa sa low risk mo, minsan ka lang tumapak. May sugat ka ba? Wala.
1: Wala.
0: Wala.
1: Okay.
0: Doon ka, low risk.
1: Okay. Kasama rin ba yung duration ng pagbabad ko sa baha?
0: Hindi naman. Hindi dahil ngayon ka lang lumusong.
1: Ngayon lang.
0: Ngayon lang. Today
1: okay.
0: only.
1: Okay. Okay. Moderate.
0: Moderate. Ngayon ka rin lang lumublob sa kontaminadong tubig o talagang lumublob sa baha.
1: Oo.
0: Pero may sugat ka. May sugat ka. Okay? Yon.
1: Or nasugatan ako habang nasa...
0: Well, of course, oo. Kung nakayapak ka, nakasandals ka, tapos nagasgasan ka, yun. Diba? Kasi hindi natin alam yung mga debris, Tita Winnie. May mga puno, mga kung ano-ano dyan.
1: And usually nga, yung iba nakachinilas lang or nakatapak lang.
0: Yun nga, kadahil mas pinoprotektahan nila ang kasuotang paa kaysa sa paa nila.
1: Hindi ba? Mahal yun eh!
0: Sino mas mahal? Buhay mo ba yung sapatos mo?
1: High risk!
0: High risk! Ito yung tinatawag natin repeated na pumapasok at lumulusong sa baha. Dahil sila po ay mga rescuers.
1: Uh-oh.
0: Yung mga healthcare workers.
1: Uh-oh.
0: Yung mga talagang kailangan pumagtrabaho sa sunod-sunod na araw na pagbaha eh, nandiyan pa rin kailang pumasok.
1: Or sila yung naatasan ng pamilya na maglabas-masok.
0: Yes, ganun nga po.
1: Diba?
0: Oo, yes.
1: Uh-oh.
0: So repeated wading, maski na wala kang sugat.
1: Okay. So, paano ang mga treatment? Sabi mo, kailangan i-classify.
0: Hindi ito exactly treatment. Protection lang sana
1: yung
0: ito.
1: Ano?
0: Yung doxycycline.
1: Okay.
0: Ano? So, gagamitin ko yung milligram content. Dahil depende sa kung anong mabibili mong tableta o kapsula. Meron kasi 100 milligram may 200 milligrams.
1: Okay.
0: So, basta 200 ang kailangan mo.
1: 200.
0: Low risk. Ngayon, isang dose lang.
1: Pag low risk, 200 mg na doxycycline.
0: That's it.
1: That's it. Some beses lang.
0: Yes.
1: Moderate.
0: 3 to 5 days.
1: Na once a day.
0: Yes. 200 milligrams once a day for 3 to 5 days.
1: High risk.
0: High risk. 200 milligrams once a week. Repeatedly once a week. Hanggat hindi ka na lumulusong sa baha.
1: Once a week?
0: Yes.
1: Eh bakit mas mababa yata ang dosage ng high risk?
0: Dahil hindi ka titigil sa pagbababad eh. So, i-maintain lang natin. 200, protection lang ito, Tito Winnie.
1: Ah, protection.
0: Hindi ito cure.
1: Oo.
0: Hindi ito cure. Iba pa rin ang cure. Kasi once natamaan ka ng leptospirosis, dahil meron ka ng sintomas, iba na ang gamutan. At marami tayong binabantayan na organ systems.
1: Wow. Sintomas muna, Doc. Halimbawa, nakainom naman ako ng prophylaxis. Hindi pwede ba na hindi siya umubra?
0: Oo.
1: Ay?
0: Pwede.
1: Bakit?
0: Dahil hindi natin

0: alam, tama ba ang timing mo sa prophylaxis mo? Sapat ba? Ito ay akala mo ay proteksyon para hindi parang hindi ka pa tinamaan, hindi ka pa ini-invade ni leptospira. Nung nag-take ka ng doxycycline, pumasok na pala sa sistema mo. Ang idea mo is parang, yes, kakalublob ko lang, take na ako. Sana naunahan ko siya. Sana.
1: OM, ganun.
0: Yes. Kaya nga sabi mo sa high risk, bakit 200 weekly lang?
1: Oo nga.
0: Dahil alam na niya na ako ay kailangan pumunta sa mga lugar-lugar.
1: So,
0: araw-araw siya ay may protection din sa sarili.
1: Okay. Naku. So, pwede ba, bago tayo pumunta sa symptoms,
0: yes,
1: so, since I wouldn't know kung apektado na ako o hindi, alam ko nalulusong ako sa baha, inom na ako agad.
0: Huwag naman. Dahil meron tinatawag tayong antibiotic resistance.
1: Okay.
0: Dapat alam din natin, yung lugar na pinuntahan mo, meron bang lugar na talagang meron bang bandaga dyan? Marumi bang basura? Ganun-ganun.
1: Kasi syempre yung itsura nun.
0: Oo, yun nga po.
1: Okay, sintomas.
0: Ang sintomas kasi, in general, parang trangkaso lamang ang simula. Flu-like symptoms. Taglagnat.
1: Wait lang.
0: Oh.
1: Ilang araw bago lalabas ang sintomas?
0: Sabi ko nga, 7 hanggang 14 na araw o 1 linggo ganun hanggang 14 days after exposure.
1: Really? Ang tagal? Okay, sige.
0: Minsan ganun ang timing.
1: So
0: dahil parang iisipin mo, 3 days na, walang nangyari sa akin. So, 1 week later, ala, nilagnat ka. Nagkaroon ka ng sakit ng kalamnan at kasukasuan mo.
1: Okay.
0: So parang trangkaso.
1: Okay.
0: May kaakibat na pananakit ng ulo,
1: okay,
0: parang naduduwal at nagsusuka.
1: Nausea.
0: Yun ang mga mild, moderate symptoms.
1: Na po pwedeng ipagkamali sa
0: ibang kalagayan. Influenza, ubot, sipon, trangkaso, pwedeng ganon.
1: Okay, okay.
0: Kaso, pag napansin mo, eps, parang...
1: Hold on.
0: Yes.
1: Bago ko mapansin yan.
0: Okay.
1: Itong mga parang flu-like symptoms, so okay na ako iinom lang ng paracetamol.
0: Pwede ka mag-paracetamol,
1: okay,
0: no? Every 4 hours, i-monitor ang temperatura mo. At later on, pag napag-usapan natin yung more complicated case, pwede tayo magsimula mag-observe sa ating mga input at output. Kumusta ang gana mo sa pagkain?
1: Okay.
0: Kumusta ang labas ng ihi at labas ng dumi mo?
1: Okay.
0: Yung kulay, yung dami, at yung dalas.
1: Okay. Bago tayo pumunta dun sa ano ha, more severe symptoms, Doc. Gano ang manifestation ng lagnat? Kasi di ba sa dengue merong high, merong low, biglang tataas.
0: Wala. Trangkaso, pero this one is medyo on the high side, 38-39 pataas. High fever talaga.
1: Ilang
0: siya
1: araw?
0: Well, ito na nga, pwede siyang maglast for 3 to 5 days kasi bacteria to. Eh.
1: Okay,
0: bacteria to. Hindi ito self-limited. Kaya dapat
1: virus,
0: meron tayong tinatawag na high index of suspicion. Kumbaga, pag-iisipan mo na, hoy, hindi na ito viral.
1: Okay.
0: Hindi na ito trangkaso. Hindi na ito flu o influenza.
1: Uh-oh.
0: Bakit pirming na sa 39 pa 40?
1: Despite of umiinom ako ng
0: paracetamol, nagpapahinga.
1: Hindi umi-effect.
0: Hindi masyado.
1: Okay. So, and then I will start to feel
0: body aches, talagang kaunting hawak lang sa muscle mo dito sa kita at sa legs. Ay, ang sakit. Ito yung isang test namin eh. May isang sign, Hohmann sign, pipindutin namin. Ay, sakit
1: talaga
0: niyan.
1: Ba?
0: Yes, sobrang masakit.
1: Eh, ano yung sinabi mo, wiwi at poops?
0: At titingnan mo na, kasi ang itong bacteria na itong leptospira ay pupunta sa 2 favorite organ niya.
1: Kidneys
0: at si liver.
1: Pati liver?
0: Yes.
1: Okay.
0: Kaya mamamaga sila.
1: Oh, wow.
0: Okay? Liver. Kaya nagkakaroon ng jaundice. Naninilaw.
1: Siya.
0: Yes.
1: Wow.
0: Kidneys, nag-iiba. Kulay kape, kulay tsaa ang kanyang ihi. Kumakaunti. Yung urine output mo significantly is going down. Namamaga na siya eh.
1: Okay.
0: Yung glomerulonephritis, siya po ay inaatake na ng leptospira. Binabahayan na niya. Tapos, syempre, liver mo affected. Nandito yung clotting factors. Ito yung nagpapatigil sa ating pagdugo kung nasugatan tayo.
1: So,
0: simpleng si Pilyo lang, alay, bakit meron akong pagdurugo ng gilagid ko? Nakagat ko lang labi ko. OA naman itong dugo ko.
1: Wow.
0: Nagkakaroon ng bleeding tendencies.
1: Nice.
0: So ito po ay mga manifestation. Minsan, kusa na lang, nagkaka-nosebleed ka.
1: So parang ano, Doc, to be sure,
0: mm-hmm.
1: kasi meron bang nade-detect ba sa isang test ang leptospirosis?
0: Meron. Meron naman tayo mga okay. leptospira antigen test, mga ganun po. Kaso, parang it may be too late. The best pa rin is history and physical examination. Number one, exposure ka, may exposure ka sa bahay.
1: Right.
0: May exposure ka sa contaminated water.
1: Mm-mm.
0: That was 7 to 14 days ago. Okay? Nanilaw ka. At ang ihi mo, ala, patak-patak, ukutsarita lang ang binibilang.
1: Hindi, I was thinking, bago pa lumabas itong mga symptoms na to, magpapa-antigen na ako.
0: Timing din.
1: Timing din?
0: Timing din. Dahil nag-test ka. Hindi naman kumagat. Hindi pa nasa height of its, you know, population. Hindi yan lahat. Parang dengue lang yan, Tita Winnie.
1: Oh my goodness! Kaya hindi siya madedetect unless severe?
0: Gusto mo parang CBC lang. Ay, mataas ang WBC mo.
1: Uh-oh.
0: Ay, meron kang ano? Hindi. Pero yun nga, ang urine output mo.
1: Hindi, ang point ko naman, Dok.
0: Unahan mo.
1: Oo, oh, para hindi. Naman maagapan hindi. Ko na yung complications.
0: E di sana nirecommend na natin yan. Lahat na nag-wade sa baha, patest itong dugo. Hindi.
1: Or kung nilalagnat na ako.
0: Hindi pa rin.
1: Hindi pa rin?
0: Dahil the clinical picture dapat i-match mo . Dahil yung binanggit natin na sa Wills disease, yun complicated na leptospira. So titingnan mo, meron kang wading. Kung conscious ka, okay? Mapeprevent mo ang complication.
1: By
0: washing immediately. Pag-uwi mo, yung mga protection, preventive measures.
1: Okay.
0: Meron 'yan . Hindi lamang doxycycline.
1: Okay.
0: May mga protective measures, preventive measures tayo, or mitigating circumstances na dapat ayusin natin para hindi tayo masyadong matamaan ni leptospira.
1: Like?
0: Washing. Okay. Running water, soap and water. Clean.
1: Pagkatapos ko maglublub sa baha,
0: yes.
1: Wash na.
0: Yes. Okay. Pati yun, kasuotan ng paa, wash yan.
1: Wash na.
0: And then dapat super air dry and sun dry later on bago gamitin muli.
1: Ulit.
0: Okay. Yun.
1: Okay.
0: At syempre, alam mo lulusong na, alam mo naman panahon ito. Sana meron tayong protective gear.
1: Oo, mga bota.
0: Bota.
1: Bota na mataas po.
0: Oo, mataas pa sa tubig. Hindi yung bota, pang-protect lang ng talampakan, ha? Nakakita na ako noon. Ang hirap kaya lumakad noon. Ang bigat-bigat noon. Okay.
1: Or kung talaga magpahupa muna kayo.
0: Magpahupa. Or kung alam mo may sugat ang iyong paa or any area na pwedeng malublob, sana takpan nyo mabuti. Meron tayo magagandang mga cover, mga gasa o OS na watertight.
1: Waterproof.
0: Diba? Meron tayong mga post-op, yung mga after operation namin, may tinatakpan namin sa kanilang sugat . Yes, may kamahalan, pero kung ito po ay makakaprotect sa iyong exposure sa leptospira, di mas mabuti.
1: Or if it's raining, tapos alam nyo naman babaha, may sugat kayo, huwag na kayo lumabas.
0: Oo. Kaya maligo ka agad. Huwag sabihin na maligo kasi ganyan, basa, pawis.
1: Sabi ng mga matatanda, Dok, pag galing ka sa ulanan, dapat maligo ka agad.
0: And then linisin, Tita Winnie,
1: linisin.
0: Yun. Sin, yung lugar na talagang meron kang tinatawag na exposure. Ganun. Then, of course, bago ang lahat, community rodent control, Tita Winnie.
1: Community. Ito na yung kapaligiran.
0: Kasi nga, hindi natin maiwasan, nangyayari ito.
1: Totoo
0: .
1: Naman.
0: Di ba? Pero naman, yung mga daga, kasi laki ng kuting. Nakakita na ako doon.
1: Yung pusa, takot sa daga.
0: Ako nga nakikipagpatintero.
1: May question si Claire. Yung leptospirosis po ba ay nakakahawa? At ano po kayang home remedy ang pwedeng gawin, lalo na po pag nakaranas ng close contact? Ano close contact?
0: Yung nagbabantay.
1: Ano pong first aid pwedeng gawin bago pumunta sa ospital?
0: Nakakahawa? Hindi.
1: Hindi nakakahawa.
0: May effect ba sa nagbabantay? Wala.
1: Wala.
0: Ano dapat gawin? Yung binanggit natin, hugas, proteksyon ng sugat, ligo, at kung may exposure, doxycycline prophylaxis. Dapat reseta ng doktor.
1: Pero nagbibigay
0: ang Department of Health ng mga health center ng libre. Pero dapat nandiyan ang si doktor.
1: Ah, okay. Si Gino, growing up po kasi, ang alam ko talaga ay directly nakukuha yung leptospirosis sa baha. Ngayon po, gusto lang po malaman kung totoo po ba na directly sa baha o hindi.
0: Well, matalsikan ka lang, pwede. Dahil pwedeng matamaan, hindi lang sa paa o hita, Tita Winnie, pwedeng pumasok yan via mata, ilong,
1: yes,
0: bibig.
1: Uh-oh.
0: Diba? Kasi may mucous membrane tayo eh.
1: Uh-oh.
0: Itong mga basang lugar na tissue natin.
1: Uh-oh.
0: Pag yan natalsikan, pwede rin yan and port of entry.
1: And maybe another way of interpreting yung question niya kanina is, pwede bang clean water?
0: Oh, yes, pwede Tita
1: Winnie. Pwede bang ibang way other than baha?
0: Yes. Huwag natin sabihin, oy, ang baha na ito galing sa magandang village. Malinaw ang tubig. Hindi yan safe. Basta baha, marumi.
1: Ayan.
0: Okay? Hindi ibig sabihin, ito yung mga myths. Tama itong mga tanong na ito. Hindi ibig sabihin, no sugat, no leptospirosis. No.
1: Right. Because we have pores.
0: Yes. Mm. At hindi mo pwedeng sabihin yung tanong mo kanina, nag-doxycycline na ako, hindi ako magkaka-leptospirosis. Hindi. Prophylaxis, hindi sinasabing total immunity, total protection. No.
1: Kasi nga sabi mo, timing.
0: Timing. Oh, pati test nga eh.
1: Question.
0: Mm.
1: May mga pagkakataon kasi siguro nakita mo na to yung nasisirang mga water pipes.
0: Yes.
1: Na, tapos ang mga bata naglulunoy-lunoy sa kalsada.
0: Oo.
1: Pwede bang pagsimulan niya ng leptospirosis?
0: Pwede. Eh kung water pipe na yan, yung paligid niya may mga nakatambak.
1: Di
0: ba? Parang yung barangay ng pinanggalingan natin dangasang araw. Di syempre.
1: Meron
0: din.
1: So,
0: yun.
1: The answer is hindi lang po sa baha. Anywhere na madumi,
0: yes,
1: na may tubig, na maaari niyong makapasok, yun.
0: Kaya nga sinabi ko from the start, Wet areas.
1: Si Marvin, posible din ba yung through nakainom na contaminated water?
0: In general naman hindi kasi meron tayong protective mechanism ng ating digestive enzymes.
1: May acid.
0: May acid tayo, may mga enzymes for digestion. Medyo nakikill natin yan. Bakit? Ang pagkain ba natin lahat totally clean? Hindi rin. Pero hindi tayo nagkakaroon ng class infection kaagad dahil yun nga, meron tayong hydrochloric acid, meron tayong pepsin, at iba pang mga enzymes na siya'y protection din.
1: Alam ko na itong tinanong ni Marvin kasi may mga bata, Dok, di ba sa baha, nagsiswimming, nagdadive pa. Oh my God!
0: Nakita ko yun dati sa underpass ng isang lugar dyan sa Manila,
1: yes!
0: Di ba?
1: Yung Lagos.
0: Hindi ba? Parang mga Olympic queen, mga Olympic divers. Pero ngayon, wala na.
1: Ang huling paalala ni Doc tungkol sa leptospirosis?
0: Ito po ay pwede natin ma-prevent po. Una, kapag paligiran natin, dapat malinis. Rodent control. Of course, pag na-expose mo tayo, ay linisin lang ang sugat, maligo ka agad, at mag-take ng tinatawag na prophylaxis na doxycycline. Pero kung patuloy-tuloy ang iyong lagnat, naninilaw po ang iyong balat at nababawasan kaunti lang ang ihi mo, magpakonsulta ka agad.
1: Yeah, nasa Facebook at TikTok si Doc.
0: Gamitin lang po ang ating official username at Doc Dennis Official. Pwede mag-like, mag-share ang mga ating mga kapamilya. Meron kayong mga katanungan medical, mag-message lang po kayo.
1: Magbabalik pa rin po ang
0: Aksyon Ngayon. Ang oras natin, alas 2:46.
2: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
3: Aksyon ngayon! Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM!
4: Z! siguradong panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at patas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, Agarang Aksyon Ngayon, ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing patalakay ng lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio.
5: May tutugon, may maglilingkod, may kakampika sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio. Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol sa 6:30. Una sa balita, una sa public service.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
0: Ang oras, alas 2:49.
1: At sa oras na yan, meron po tayong pasasalamatan.
6: Para sa masiglakas na araw, katuwang ng DZMM ang gardenia sa paghahatid ng serbisyo publiko. Salamat sa pagbabahagi ng masarap at masustansyang tinapay para sa ating mga kapamilya.
1: Ay, bago po tayo magpatuloy, kapamilya, sali na sa DZMM Teleradio Community sa Messenger!
0: Yes, at sa ating bagong broadcast channel. Diretso na po sa inyong inbox ang maiinit na balita, wow, at talakayan.
1: At pwede pa po kayo mag-react, sumagot sa polls at i-share ang inyong mga kakilala.
0: At matatanggap ninyong update sa kumpirmado't sigurado.
1: Ayun, iscan lang po ang QR code sa inyong screens para sa una sa balita at una sa public service. Ka na rin sa Messenger. At naku, meron po tayong pagtitipon, mga kapamilya. Merong magaganap. Nasaan na ba yun? Ayan.
0: Yes.
1: Magkikita-kita po tayo sa July 18, Sabado, sa Caloocan Sports Complex, Bagumbong Road, Caloocan City, para sa DZMM 40. Apat na po tayo.
0: Buong araw na punong-puno ng kasiyahan at public service. Alas 9 ng umaga ay magbubukas ang gate para sa medical mission. Libreng serbisyong medikal at libreng gamot pa. Hanggang 300 katao ang pwedeng ma-accommodate, kaya pumunta ng maaga.
1: Pagsapit po ng alauna ng hapon, magbubukas naman ang mga public service booth. May booth po ang Aksyon Ngayon para sa mga may nais isumbong at ilapit na problema.
0: May libreng merienda, gupit, payong legal, wow, aura reading at iba-ibang discounted items at freebies mula sa ating mga partners. First come, first serve, mga kaserbisyo.
1: At pagdating na alas 4 ng hapon, makipag-bonding sa paborito ninyong anchors at reporters at sama-sama nating balikan ang makasaysayang kwento ng DZMM. May pagkakataon ding makatanggap ng espesyal na regalo, syempre mula pa rin sa DZMM. Maging bahagi na ng kasaysayan at makisaya sa DZMM 40.
0: Apat na po tayo.
1: Yun, see you sa July 18.
0: Yes. Meron lang tayong karagdagang information, Tita Winnie, sa leptospirosis.
1: Ay, sige.
0: Oo, kasi dahil nakikinig sa atin ang Undersecretary of Department of Health na si Dr. Albert Domingo.
1: Hi, Doc Albert!
0: Doc Albert. Yes. Gusto lang niya iparating sa ating mga kapamilya, tama siya, na ang leptospirosis o leptospira ay pwede rin makuha mula sa putik, sa bukid, or burak. Okay?
1: Oh, oh.
0: At pwede rin yan makuha sa putik sa kalye sa syudad.
1: Hindi lang ba?
0: So, hindi na liquefied, Tita Winnie. Na-mix na siya sa lupa.
1: But it's still moist and
0: yes,
1: has still water.
0: Yes, may water content. Baka nakakalimutan ng ating mga kapamilya ay putik na yan, hindi na tubig.
1: Ay, at saka tama yung sa bukid.
0: Yes. Dahil,
1: so, di ba may mga dagang bukid din?
0: Yes. Oh, saka nagsasaka. Oh, di ba?
1: Ayan, ako, paalala po ha. At syempre, uulit-ulitin natin ang mga paalalang yan sa mga darating pang araw. Samantara, eto naman po tayo sa ating kwentong aksyon. Isang nursing student nga po ang tumulong sa matandang barker ng tricycle at tindero ng dyaryo matapos itong makaranas ng paninigas ng kanang kamay. Nasa zoom natin si Manuela Balistoy Pepito, ang estudyanteng nurse. Hello po, Manuela!
0: Good afternoon.
7: Hello po. Good afternoon.
1: Kwento mo nga na maikli ating iha ang nangyari.
7: Galing lang po kasi ako sa school din. Okay na po. Siyempre po pag uwi na siya. Kumain po muna ang street foods and ilang lang yung produce din. Mas malapit po kasi ako dun.
1: Tapos?
7: Malapit po kasi ako dun sa terminal since sakayan mo.
1: Okay.
7: Then, yung inom po ako ng buko juice is, sumisigaw po yung matanda, nagtagaas po na. Then, pinalabit po ako ng tindera, sabi, if need daw po ba ng help, matanda, sabi ko, po nangyari? Then, tinawag na po, then tumakbo po ako agad sa matanda. Since, napansin ko nga po is, nahihirapan po si tatay. And tuwis na yung si tatay. Tapos, habang papalapit po ako nun, yung itsura po ni tatay is nahihirapan na po.
1: Ano daw, Manuela, ang kanyang nararamdaman?
0: Ano
1: bakit
0: yung nahihirapan?
1: Sumisigaw daw.
0: Oo. Sumisigaw ng ano at nahihirapan huminga? Ano?
7: Ayun po, is nahihirapan daw po siyang igalaw yung kamay niya, tapos tumigas daw siya. Then, nahihilon na po. Then, sabi niya po is, natatakot daw po siya.
0: Nahihilo ba? Sabi mo, Manuela, manihilo. Okay.
7: Opo, nahihilo po siya. And sabi niya po is, nahihirapan po siya na igalaw po yung half-hand niya kasi namamanhid daw po.
0: Nananakit. Natatakot,
7: namamanhid.
0: Namanhid. Okay.
7: Then, naninigas daw po tapos natatakot daw po siya if pag nag-close daw po yung kamay niya is hindi na daw po mamanhid.
1: Anong ginawa mo?
7: Ayun po, ginawa ko po is, pinaliguan ko po si tatay ng malamig na tubig pa. In sponge bath ko po siya. Then,
1: sa kalye?
7: Opo.
1: Oh, okay. Mainit ba nung araw na iyon?
7: Super po. Kasi ang oras po nun is, tanghali po siya. Po, then, sobrang init po ng panahon po.
0: Mga ilang taon si tatay?
7: I'm 61 years old po si tatay.
1: Bata pa? Oo.
0: Pero siguro, sun exposed siya Barker na siya.
7: Opo.
0: Nagbebenta pa siya ng dyaryo. Nakapag-almusal siya o nakapagtanghalian kaya at that time?
7: Ayun po yung tinanong ko po sa kanya. Siguro po, kasi na po siya nun hapon na po lang. Siguro
0: po. Noong nakausap mo siya, Manuela, maayos naman. Very conscious naman. At maayos naman yung kanyang verbal sagot sa iyo.
7: very conscious naman po siya, pero may parang nag-aano po siya. Hinto-hinto po yung pagsasagot niya.
0: So, nun ginigyan mo siya ng tepid sponge ba? Tapos parang binuhusan mo siya ng water para mag-cool down ang temperature. Kumusta ang response niya? Kumusta naman?
7: Ayun po, nagpapahilot pa rin po siya, tapos nahihirap-hirapan po since ayun nga po. Yung background niya po kasi is ano po, yero lang po. So, umi-impact po talaga yung sanitary sa kanya.
0: Heat absorber, reflector.
1: Okay. How long, gaano kakatagal na natili sa tabi ni tatay?
7: Siguro po na around nasa ano po, 30 minutes to 1 hour po.
1: Uy, ang
0: Tapos, dinala niyo ba sa clinic or hospital?
7: Pinauwi ko po si tatay po noon. Sabi ko po, if magpapahinga na po, babayaran ko na lang po yung araw.
1: Ang bait mo naman.
0: Wow.
1: Kaya lang sana, Manuela, pinadala mo sa ER para mas natingnan.
7: Ay, ano po, in-encourage ko po siya noon na magpadala po. Ayaw niya rin.
0: Meron,
7: kasi,
0: may alam ka ba na medical condition si tatay?
7: Opo, nag-ask din po ako sa mga tricycle driver po doon. Sabi daw po, meron po si tatay na diabetes. Ina-assess ko po siya is ina-obserbahan ko na po yung physical niya. Physical appearance po. Tapos nakita ko po sa paa niya is manas. Tapos madami pong tugat.
1: Okay, so from this video, Doc,
0: yes,
1: nag-fundraising pala itong si Manuela para kay tatay. Naku, ang laki-laki ng naliko mong donasyon, Manuela. Mm-hmm. Anong ginawa niyo sa mga donation?
7: Ayun po, bali, kinrosery po namin. Kinrosery ko po, tapos yung panggastos po ni tatay. Then ngayon po is, ngayong araw po is pupunta po kami sa labor po para, kasi kailangan po namin ng tertiary kasi nakadalawang visit na po kami sa hospital.
0: Na-confine
7: siya? Primary and secondary po.
0: Na-confine ba siya, Manuela?
7: Iko-confine pa lang po mamaya po pag
0: I think
7: po namin sa labor.
0: For further examination, dahil sabi mo, diabetiko siya na may manas, na meron manifestation of manhid. So, siguro pati yung kidneys niya, i-check natin, hindi ba, no, Manuela? Nursing student ka saan? Pwedeng malaman.
7: Sa Our Lady of Fatima University po, Antipolo.
0: Sa Fatima. Okay. Anong year mo na?
7: Magti-third year po ako.
0: Ang galing mo, ha?
1: Ang galing mo. Paliwanag mo lang, Manuela, bakit kayo pupunta ng labor ulit? Di ko naintindihan yung part na yun.
7: Noong galing po kasi kami sa Mambugan Hospital, is ni-recommend po kami ng surgeon na we need to, punta na po sa malaking hospital kasi hindi na po kayang i-trip yung sugat ni tatay. Parang non-healing wound na po.
0: So gangrene ba? And, medyo gangrenous ba? Nag-change ang color? Nag-change ng color ng paa?
7: Opo. Kasi talaga yung mga wound niya po kasi talaga is parang may mga nana na po and super lala na po talaga.
1: Manuela, last na lang, gipit na gipit tayo sa oras. Okay, number one, baka may mga gustong tumulong dito sa inyo para kay Tatay Arnulfo. Saan sila po pwedeng tutulong?
7: I have BPI account po and GCash account po.
1: Ayan. Saan makikita ang mga detalye, be?
7: Sa TikTok account po, which is sa Spanish Latin nga po na account po. Nakapost po doon yung BPI account po and pwede naman po nila akong i-PM through Facebook, Instagram, TikTok, and Gmail po.
1: Ayan. Manuela Balistoy Pepito.
7: Pepito.
1: Okay. Ako, maraming salamat sa iyong pagmamalasakit kay Tatay Arnulfo. Update mo kami sa kanyang magiging kalagayan, ha?
7: Okay po.
1: Sige. Thank you, Manuela. Mabuhay ka.
0: Thank you. Galing mo.
1: Maraming salamat. Ako, kung gusto niyong tulungan si Manuela na mapagaling itong si Tatay Arnulfo na 64 lang, pero nuknukan na ng payat, parang 80 na nga itsura.
0: Pero diabetic poorly controlled, Tita Winnie, na may non-healing wound.
1: Naku po. But tumulong po tayo. Tingnan nyo. Hanapin nyo si Manuela Balistoy Pepito sa Instagram, sa Facebook para kayo makatulong. Ano. I-verify nyo po muna kung siya talaga yung account na makikita nyo. Okay? And that's it, Pansit, for us. Nandito na po si Chiang Ami Perez Castillo para sa kanyang
0: Ako to, si Chiang Ami.
1: Ako naman po si Tito Winnie Cordero.
0: Ako ang iyong kapamilya, Doc Dennis.
1: Para sa
0: Action ngayon.
1: Babalik kami bukas. Bye!
0: Bye-bye!
3: Cordero at Doc Dennis sa Action Ngayon sa DZMM.
8: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.

0: po ang DZMM. Kami po'y kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras, 3 minuto makalipas po ang 3 ng hapon.
1: Oras, hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
2: DZMM Balita Ngayon.
3: Kapamilya, na nanatiling kritikal ang kondisyon ng ilang biktima ng sunog sa 29 na palapag na condominium sa barangay Bagumbayan sa Quezon City. Sa panayam ng DZMM, sinabi ni Alias Katrina, kapatid ng isa sa mga tenant sa gusali, na nananatili sa intensive care unit ang pamilya ng kanyang kapatid, maging ang ilan pang residente dahil sa severe smoke inhalation. Pinunarin ni Alias Katrina ang hindi gumanang alarm, sprinkler at emergency light sa 29 na palapag, kaya natrap sa loob ang pamilya ng kanyang kapatid na inabot ng 5 oras bago na rescue. Duda rin siya na rubbish fire ang pinagmula ng apoy at itinanggi ang naunang ulat na walang nasugatan sa insidente. Dagdag pa ni Alias Katrina, hanggang ngayon wala pang napapabot na tulong ang pamunuan ng gusali.
4: Hanggang ngayon po ay my brother is fighting for his life. Wala pong gumana on the 29th floor. They too are saying that there were no sprinklers, no alarms, and wala rin pong emergency lights. So I'm asking po for help from the Bureau of Fire Protection to ensure that the reports that they give out are accurate po. And also I'm asking for the help of the Olympic Heights in Eastwood City to reach out to and be honest with us.
3: Sinabi naman ni BFP Public Information Service and Spokesperson Chief Fire Superintendent Anthony Arroyo na patuloy pang imbestigasyon sa insidente at tiniyak na aalamin din kung bakit hindi gumana ang ilang pasilidad sa gusali. Nakapag-issue naman niya ng property recovery and clearing permit, kaya pwede nang linisin ang naapektuhang bahagi. Sa paunang ulat, pinaniniwala ang nagsimula sa basement ng gusali ang sunog at gumapang ang makapal na usok sa barangay chute ng gusali, kaya lumabas ito sa itaas.
4: May mga nakapagbigay ng statement na narinig nila yung alarm, pero may mga other portion naman ng gusali na talagang walang narinig. Kumukuha pa tayo ng mga corroborative statement. We ensure, no, that lalo na yung mga involved, no, yung mga residente doon, na gagawin namin ang lahat ng makikita doon para mailagay sa final investigation report.
3: Sinisika pa ng DZMM na kunan ng tugon ang pamunuan ng gusali. Sa ibang balita, Department of Foreign Affairs at Marina nagkaisa para sa integration ng kanilang online systems. Narito ang kumpirmado, siguradong balita mula sa DFA, hatid ni Radyo Patrol, Jom Garner. Jom.
5: Today siya formal nang lumagda sa Memorandum of Agreement at Department of Foreign Affairs at Marina para sa integration ng EAPOC system, Maritime at Maritime Education Certification, Authentication and Verification o MECAV system. Pinangunahan ito ni na DFA Undersecretary for Administration Maria Teresa Dizon de Vega at Marina Administrator Sonia Malaluan. Sa ilalim ng kasunduan, mas mapapabilis na ang pagkuha ng mga authenticated document mula 3 araw na ngayon ay 1 araw na lang.
6: We are introducing a faster, more secure, more convenient, and more efficient process. Under this system, Marina-issued electronic certifications are transmitted directly and securely to the Department of Foreign Affairs for apostille processing. Once completed, the e-apostille document is delivered electronically to the applicant's registered email address.
5: Para sa mga dokumentong kinakailangan mula sa MECAV, maaaring bisitahin ang micav.marina.gov.ph. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMM.
3: Maraming salamat, Jom Garner. At yan ang mga balita, basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Manatiling nakatutok sa DZMM Facebook at YouTube channel. Ako po si Trish Shalindo.
2: Balita Ngayon.
7: Sa panahon ngayon, mahirap humanap ng taong marunong umunawa.
8: Ako to, si Chang Ami.
7: Hindi rin ganun kadaling magtiwala.
8: Ako to, si Chang Ami.
7: Sino pa ba ang pwedeng makinig?
8: Ako to, si Chang Ami.
7: Kanino pa ba ako pwedeng lumapit?
8: Ako to, si Chang Ami.
7: Buti na lang, nariyan ang nag-iisang Chang ng bayan. Nakikinig, nagmamahal. Ang inyong makakasama araw-araw sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Walang iba kundi...
8: Ako to, si Chang Ami.
9: Good afternoon! Good afternoon!

0: Happy Thursday, mga kapamilya, mga keserbisyo! Ay, isang araw na lang. Weekend na naman. Ay, masasabi nyo ba sa inyong sarili na good job kayo this week? Ay, talaga naman. Ginagalingan, ginagalingan. Parang yung mga kasama natin dito sa production. Ako to, si Chang Amy. 3:10 ng hapon. Tayo po'y magsasama-sama na naman hanggang alas 4 ng hapon. Dito po sa programang Handa Pong Makinig. Kung ano man ang inyong pinagdaraanan ng walang panghuhusga, ano man pong usapin sa buhay, sa trabaho, sa bahay, sa opisina, sa eskwela, sa inyong mental health, ay narito po yan sa ating kwentuhan every day, Monday to Friday, 3 to 4 p.m. At tayo po'y napapakinggan live na live sa radyo, syempre, DZMM 630 kHz sa AM band, Metro at Mega Manila. At tayo rin po'y napapanood sa ating pong DZMM Teleradyo Cable Channel. At kamusta po sa lahat ng ating mga kababayan all over the world sa pamamagitan naman po ng The Filipino Channel. At kung kayo po ay may kwento o pagsubok na pinagdaraanan sa buhay at kailangan po ninyo ng tulong mula sa isang psychiatrist, psychologist at pati na rin po life coach, pwede po kayong magpadala ng text or Viber sa amin sa 0919-278-3000. Yan po ang ating Viber number. Ilagay nyo lamang po ang inyong pangalan at ang inyong address. Kami na po ang tatawag, ha? Para hindi na po kayo mabawasan ng load. At pwede rin naman po na yung inyong pong kwento ay kapulutan po ng inspirasyon ng mga nanonood at nakikinig po sa atin tuwing araw ng Biyernes sa ating pong Chang Amy Presents. Yan po yung ating mga drama every Friday na binibigyan din po ng tulong ng ating mga nakasamang psychologist at mga psychiatrist dito po sa ating programa. At mapapakinggan po natin nga ang ating huling Father's Day special episode ngayong buwan ay tungkol po sa isang ama na pilit itinataguyod ang kanyang nag-iisang anak sa gitna daw po ng panghuhusga sa kanyang kasarian at mga mapanakit na mundong kanyang kinagagalawan. At paano nga ba niya pwedeng protektahan mula sa mundong mapanghusga ang kanyang anak? At kung mapagtanto niyang hindi niya lubusang kilala ito? Eto po, pakinggan natin.
1: Chang Ami presents.
0: Ako to, si Chang Ami.
2: Princess, babae si Cheska. Babae ka rin. Ano bang iniisip mo, ha? Maling-mali yan. Itigil mo yan. Ayoko ng ganyan.
3: Pa, anong mali rito? Eh, bakit kayo? Lalaki rin naman ang hanap mo. Nagsalita ba ako? Tinanggihan ko ba? Hindi ba? Suportado ako sa'yo kasi alam kong dun ka masaya, eh. Pero, ba't pagdating sa akin, bawal?
1: Chang Ami presents.
0: Yan po ang ating Chang Ami presents bukas, araw po ng Biyernes. Dito pa rin po sa ating programang Ako to, si Chang Ami. At tayo rin po'y napapakinggan sa Spotify. Meron pong account dyan, ang Chang Ami Presents. Ihanapin nyo lamang po sa search engine ng Spotify. At pwede nyo na pong i-follow at mag-subscribe din po. At paki-like na rin yung ating mga episodes na ina-upload dyan. Every week po, meron. At kamusta rin at magandang hapon sa ating team online, yung mga nasa YouTube at Facebook. Magandang hapon, Mami Ligaya Ching Tan, Mercy G underscore 143. Present na rin si Chris John Gatbunton. Happy Thursday, Mami Tess Villamin. Makulimlim at mahangin na hapon dito sa Caloocan. Kamusta daw lahat ng aminatics? O nga kanina eh, nalilito ako, naglaba ko. Hindi ko alam kung yung sinampay ko, ilalabas ko ba araw ng konti. Tapos mamaya, papasok ko na kasi makulimlim. O, diba? Pero ganun pa man eh, huwag ko kakalimutan na ang lagi natin paalala. Dalhin po ninyo yung inyong jacket, raincoat, payong, sombrero. Magandang hapon din Miguel Andre Mira at yung mga taga Claver, Surigao del Norte. Uy, natanong yan kanina sa It's Showtime. Ano yung mga probinsyang nagsisimula sa letter S at kasama ang Surigao del Norte? Nasa bahay daw sila at yung mga kapatid niya ay nasa school. At yung kanyang parents naman daw ay nagtatrabaho. Ingat po kayo palagi. Donald Figueroa Bagawisa, 6 days to go. Anniversary na daw ng ating programa. Uy, maraming salamat po ha. Tita Lina Ho ng Plaridel, Bulacan. Maria Dulce Orate, back in circulation na po ako. Oo nga, na-miss ka namin, Maria Dulce. Parang ang tagal kitang hindi nababati. Siya... PH International TV Radio 4. Hello, sabi niya. What's up, madlang people? Salamat, salamat sa pagtutok. Virgo Profogo at si Mind Gale. Nariyan na rin, pati si LV Vedua na binabati ang kanyang anak na si Juan Miguel Vedua at ang kanyang brother-in-law na si Andy Valencia ng Happy Seafarers Day mula sa Binangonan, Rizal. Ay, aking kuya din po ay nasa barko, ang aking kuya Alvin Perez. Happy Seafarers Day po sa lahat ng ating mga magigiting na mga seafarer. Roberto Clemente, magandang hapon din. At para naman po sa ating episode ngayong hapon, sa ating pong Anong Feels Mo? Ito po ay part 2 ng ating naging topic kahapon patungkol nga po sa mga nangyayaring school violence. At ngayon nga po ay pag-uusapan naman natin kung bakit nagiging violente po ang mga bata. At malaki nga ba daw ang epekto ng kinalakihang environment sa pag-uugali ng isang bata? At paano nga ba natin daw matutulungan ang mga bata ngayon na lumaki ng maayos at may kapayapaan? Yan po ang ating pag-uusapan mamaya sa ating pong Anong Feels Mo? Dito po sa Ako To si Chang Amy. Oras natin, 3:17 ng hapon.
4: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
0: Bigyang daan po muna natin ang mga reports ng ating Radyo Patrol. Senators Alan Peter Cayetano at Rodante Marcoleta at 18 bodyguards ni Sal Dico inireklamo sa Department of Justice. Narito po ang balitang kumpirmado, sigurado mula DOJ, Radyo Patrol Steve Ras. Steve, magandang hapon.
5: Magandang hapon, Chang. Naghahain ngayong hapon ng reklamong cyber libel sa DOJ si dating Senador Antonio Trillanes IV laban sa 18 dating bodyguard ni dating Congressman Sal Dico, kabilang sina Senator Alan Peter Cayetano at Senator Rodante Marcoleta. Sa ambush interview, iginit ni Trillanes na inulit umano ng mga dating bodyguard ni Co ang kanilang paratang na tumanggap siya na malemanat ang umanong pera para suhulan ng International Criminal Court, bagay na marin niyang itinanggi. Kasama sa reklamo ni Trillanes si Senators Cayetano at Marcoleta, dahil ayon sa kanya, wala umanong parliamentary immunity ang kanilang mga naging pahayag sa isinagawang Blue Ribbon Committee hearing noong June 4, 2026.
6: Sila yung nag-facilitate nun, yung nag-extract ng mga kasinungalingan na sinabi ng mga 18 bodyguards. No? The day before that, napalitan na si Cayetano. Napalitan na rin si Marcoleta bilang Blue Ribbon Committee hearing. And yet, pinurso nila yon. So, niwala ngang Blue Ribbon Committee staff nung mga panahon na yon. Ito walang session, basta't may investigation. Pero yun na nga, hindi sila ang legal na Blue Ribbon Committee.
5: Dagdag ni Trillanes, ipinagpatuloy umano ng grupo ni Cayetano ang tinatawag nitong Blue Ribbon Hearing upang mabigyan ng plan ng platforma ang 18 dating bodyguard na magbigay ng mga aligasyon laban sa iba't ibang personalidad. Inakusahan din ni Trillanes sina Cayetano at Marcoleta na umano'y nagbigay ng mga leading questions at gumawa ng mga pahayag sa pagdinig na nagpapahiwatig na siya ay nagsuhol sa mga ICC investigator para mamadali ang investigasyon ng korte sa Pilipinas. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Steve Raz, DZMM.
0: Maraming salamat, Steve Raz. Isa pa hong balita, Korean fugitive na wanted sa malaking kaso ng panlilinlang. Arestado po sa Mandaluyong City. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula Maynila. Hatid ni Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert, magandang hapon. Nawala po ang ating kasamang si Bert Dizon. Babalikan po natin siya maya-maya.
7: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMN Radio Patrol sa East.

E po ay nakatutok sa ako to si Chang Ami, ako ang ating suki sa Amerika na si Sir Manny Conana na nariyan po sa Virginia, USA. Magandang madaling araw po dyan sa Amerika. Tita Lina ho, Tita Alicia Palomo, si Bing Villasis ay watching from Pasay, magandang hapon. Si Sheila Arbues, ano po ba ang tawag dyan sa hairstyle mo? Ay parang pixie cut po ang alam ko. Pero parang bob cut at pixie na pinaghalo. So parang big sikat ang tawag nila. Si Carl Gabriel Lentejas, magandang hapon din. Shout out daw po sa staff and crew ng Blue's Clues at ang Nick Jr. family. Ay, thank you po for watching. Kelly, Sheila, Vera, interesting topic again, Chang Ami. Yes, abangan po ninyo. Kasama natin sa ating pagbabalik si Prof. Nina Era, ang ating Family, Adolescent, and Child Specialist. Dito lamang po sa ako to si Chang Ami. Sandali lamang.

0: Ako to, si Chang Ami.
1: Piolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
2: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
4: Basta AM, DZMM.
5: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex.
6: Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
7: Mas pina-exciting at mas pinalakas ang programang ating sinubaybayan. The Secret of Health. The Secret of Health. Mapakikinggan sa DZMM Radyo Patrol 630 at mapapanood sa DZMM Talaradyo tuwing Linggo, alas 4 hanggang alas 4.30 ng umaga. At mapapanood din sa PRTV Prime Media tuwing alas 6 ng umaga. Kaya tutok na sa dagdag kalamang pangkalusugan sa programang The Secret of Health. Hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Santhone Plus Gold.
4: Basta AM, DZMM!
8: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
9: Kayo ay nakikinig kay Chang Ami Perez sa...
0: Ako to, si Chang Ami!
10: Bago lamang po tayo magpatuloy sa ating programa, meron po muna tayong gustong pasalamatan.
11: Para sa masiglakas na araw, katuwang ng DZMM ang gardenia sa paghahatid ng serbisyo publiko. Salamat sa pagbabahagi ng masarap at masustansyang tinapay para sa ating mga kapamilya.
9: Anong feels mo? Pag-usapan natin.
10: Anong feels mo? Balikan po natin ang pag-uulat ni Radyo Patrol Bert Dizon. Bert, magandang hapon.
12: Chang Ami, iniharap ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC ang dalawang wanted fugitive na naaresto sa magkakahiwalay na operasyon sa Mandaluyong at Makati. Naaresto ang Korean na si Kim Si-hoon sa Mandaluyong City. Ayon sa PAOC, si Kim ay subject ng isang Interpol Red Notice at wanted ng mga otoridad sa South Korea dahil sa kasong fraud. Lumalabas sa investigasyon na kabilang si Kim sa isang sindikato na nagpapanggap bilang kinatawan ng isang kumpanya sa South Korea upang makapanloko ng mga biktima sa pamamagitan ng Peking Low Interest Loan Scheme. Tinatayang umabot sa 29 na milyong Korean won ang nalokong pera sa apat na biktima. Samantala, naaresto rin ang Japanese na si Hideharu Iodi sa Makati City. Lumalabas sa investigasyon na ang suspect ay isang high-ranking member ng notorious syndicate na Luffy Group na nambibiktima ng mga senior citizen. Ginagamit umano ng grupo ang pagpapanggap bilang mga opisyal ng pamahalaan at pulis sa Japan upang makuha ang tiwala ng kanilang biktima. Pagkatapos mapasok sa mga bahay, palihim umanong pinapalitan ng mga suspect ang mga tunay na ATM card ng mga biktima ng mga peking card at saka wini-withdraw ang pera sa kanilang mga bank account. Kasalukuyan na silang nasa kusudiya ng Bureau of Immigration habang isinasa ilalim sa kinakailangang proseso bago ang kanilang deportasyon pabalik sa kanilang mga bansa. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
10: Maraming salamat, Radyo Patrol, Bert Dizon.
8: Basta may nangyari, nakareport agad sa

0: Era. Prof, magandang hapon.
1: Good afternoon, Chang.
0: Welcome on a Thursday.
1: Oo, welcome again.
0: Yes.
1: Maraming salamat sa pag-imbita.
0: Oo, pero una sa lahat, gusto muna kitang pasalamatan dahil yung ating nakausap last week, tama?
1: Yes, last week.
0: Na parent at yung kanyang anak din na merong challenge na pinagdadaanan ay nabigyan nyo po ng libreng session.
1: Yes.
0: At nakausap po ninyo yung bata.
1: Yes, oo. Mm-hmm. Pero may follow-up pa para kailangan nating subaybayan hanggang mag-heal yung bata.
0: Ilan taon nga ulit yung bata?
1: Parang,
0: alam ko, grade 11 na siya.
1: Grade, ano lang siya, parang grade 6 or 5 or 6 siya. Oo. Parang 11 years, 13, 12 years old.
0: Oh,
1: I'm not mistaken.
0: Yeah, at ito yung kanyang si Mommy.
1: Si Mommy ang ating kausap.
0: Si alias Mommy Rose.
1: Alias Mommy Rose.
0: Oh, naku, thank you again.
1: Yes, it's
0: so,
1: our pleasure.
0: So ito na naman, ang concern na naman natin ay ang mga kabataan ngayon dahil sa dami ng mga kaguluhang nangyayari ay marami ang nagtatanong na yung pagiging violente ng isang tao ay ano ba yung ibig sabihin nito at ano ba yung mga nagiging dahilan?
1: Dahilan, okay. I-define muna natin, pag sinabi nating violence or pagiging violente, di ba meron yang intention to harm, okay? Manakit ng kapwa. So, ito ay nag-uumpisa o saan ba ito nagmumula? Sa aking years of experience at maraming bata nang nakausap, kadalasan natututunan nila ang violence sa exposure din sa violence. So, meaning, nakikita nila yan sa tahanan, magulang na either hindi yung mga magulang nila yung nag-aaway, nagsasakitan, or sila ay sinasaktan ng kanilang mga magulang as a form daw of discipline. Yon. Or yung exposure din nila, yung mga maraming ngayon sinasabing news yan, sa mga social media, sa mga napapanood, at saka yung mga shows na parang nag-normalize din
0: yun,
1: ng violence.
0: Narinig natin yung salitang nanonormalize. Kasi it seems na, meron din ako narinig na interview na sinasabi niya na ito ay malakihang problema because it seems sa mahabang panahon ay parang naging normal na.
1: Yes.
0: Yung mga ganitong bagay, yung violente, ganyan, 'di ba? Mm-hmm. Hindi naman natin lahat partly isisisi sa magulang, hindi ba? Mm-hmm. Meron ding pananagutan diyan ang community,
1: 'di ba?
0: Ang school. So talagang ito po 'yung isang eye opener.
1: That's right.
0: Para sa ating lahat, hindi lamang po sa mga magulang, sa barangay din, hindi ba?
1: Sa gobyerno,
0: sa ating mga leaders, hindi ba? Na baka bubusina lang tayo ng konti, baka nakakalimutan natin may kahalagahan ang mga kinikilos, pinapakita natin at ginagawa sa mga bata.
1: Sa mga bata. Kasi very impressionable ang bata, di ba? Kung sabi nga ng, natatandaan ko may commercial nung panahon ko na ang tagline nila ay ang maling ginagawa ng matanda ay nagiging tama
0: sa mata ng bata. Oo.
1: Diba? So, kung ano man, yung bata naman, yung ako ay naniniwalang walang batang pinanganak na masama.
0: True. I agree also.
1: Oo. Na evil sila. Diba? So, it would be the society, yung environment, yung tinatawag nating nature and nurture, yung nurture, yung environment na kinalakihan niya, yan yung nagpapalaki sa bata. Kung yung batang yan, or magdidictate sa batang yan, kung magiging violent yan in the future. Such as sabi ko nga, kung bata pa lang na-expose na siya na grabe siyang sigawan o grabe ang murahan,
0: ang saktan, mga masakit na salita, panlalait.
1: Yes, oo. Na akala natin, minsan isip natin, bata lang yan.
0: Oo, at saka yung iniisip natin for a time na hindi normal yan.
1: Oo.
0: Naging part ng discipline namin yan. At maganda ang naging resulta sa amin.
1: Yes.
0: Pero, maaring sa iba, hindi.
1: Oo. Saka, siguro kailangan na talaga nating tanggapin, iba na talaga yung noong panahon. Diba?
0: Yes.
1: Hindi na natin pwede talagang i-compare na nung panahon ko ganito.
0: Yes, narinig ko yan sa isang doktor na ini-interview na taga DOH din, na sinasabi nga niya na tigilan na natin yung pagsabi ng, kasi nung panahon namin, kinaya namin, ba't kayo hindi nyo kaya?
1: Yes.
0: Kasi hindi talaga siya
1: pareho.
0: Nakaka-motivate.
1: Correct.
0: At hindi rin siya parehong sitwasyon.
1: Yes. Hindi mo pwedeng i-compare ang isang apple sa isang orange.

0: Yes.
1: Diba? So, kailangan talaga i-adapt natin. Ito na po yung mga kabataan ngayon. Mm-hmm. So, yun yung kailangan natin i-address.
0: Yeah.
1: Diba? Na ang pag-correct sa kanila ay hindi kailangang mapanakit. Mm-hmm. Kasi yun nga, you're teaching them violence. Eh, diba? Yeah. Pagka you lay a hand on your child, pagka pinalo mo na yan, ang akalain niya, usually pa naman, ang sinasabi natin, dinidisiplina ka lang, o mahal kita, kaya kita pinapalo. So ngayon, iniisip nila, ah, okay, pag nanakit ako, pwedeng love yon.
0: Oo.
1: Love yon, di ba? Na mamaya, doon na ngayon papasok ngayon yung cycle of violence. Kasi na, normal na siya.
0: Oo, na hindi natin una inaakala na ganun yung epekto.
1: Effect, oo. Mm-hmm. Kasi nga, yun yung naging ano, yun ay early exposure ng bata na kailangan i-break na ngayon natin yung cycle na yon.
0: Mm-hmm.
1: Na kailangan, kung gusto natin ng disiplina, kailangan gusto natin silang matuto, kailangan kinakausap,
0: yeah,
1: nagko-connect tayo sa kanila. Mm-hmm. We have to invest talaga, yeah, in all those. Kung we start at home, tapos syempre yan, pagdating sa eskwelahan, bibigyan din niya ng values ng mga teachers. Mm-hmm. Sa ano na yon, susunod na yon.
0: Oo. I remember, 40, hindi naman 40 years ago, 30 years ago, uh-oh, siguro,
1: uh-oh,
0: I think ha, parang nasa mga late 20s na siguro ako noon, when I attended the seminar, yes, na meron kayo, yes, which is called Reparenting
1: the Child Within. Yes.
0: Okay. So, ako po ay sumali sa seminar na yon at ilang araw din yon, tatlo. Parang Friday, Saturday, yes, Sunday po siya. Umaga, tapos matatapos ng hapon, uwi kayo, and then babalik kayo ulit. And dun ko na unawaan at nakita na ang dami kong kasama sa seminar na yon na nung lumalaki sila, yung mga narinig nilang salita sa mga magulang, ay di ba kung natatandaan mo, pasintabi po sa mga nagme-merienda sa oras na ito, ay may exercises doon na yun ay ipapaalala.
1: Correct.
0: At yun pala, lahat pala ng ating mga naramdamang trauma, stress, nasa tiyan.
1: Yes.
0: Kaya pala, meron kaming isang exercise doon na parang talagang ito-throw out mo lahat.
1: Yes.
0: Lahat-lahat nung mga sama ng loob mo or naramdaman mo. And then eventually, nakagraduate po ako doon. Tapos, tumulong ako, di ba? Nagbigay ako, nag-voluntary work po ako dahil nagkaroon ng seminar para sa mga teenagers. And ito po talaga, hindi ko makalimutan kasi may isang bata doon na inassign sa akin. Di ba merong exercise,
1: yes,
0: doon,
1: uh-oh,
0: na magbibigay ka ng unan.
1: Yes.
0: Tapos, ako yung gaganap na nanay,
1: yes,
0: o tatay,
1: uh-oh,
0: nung bata,
1: mm-mm,
0: kung meron man siyang gustong ilabas,
1: yes,
0: na sama ng loob.
1: Correct.
0: At doon ko po talaga nakita kung ano yung epekto ng isang ina or ng isang tatay sa bata. Kasi talagang galit na galit yung bata sa akin. At yung una na hawak ko, Prof. Nina, halos madurog
1: sa sobrang
0: galit niya.
1: Uh-huh.
0: At ang sinasabi nga niya doon ay, dahil po, kaya po ganyan ang ano ko, dahil pag pinapagalitan ako noong araw ng nanay at tatay ko,
1: mm-mm,
0: binabato po ako ng nanay pala niya, specifically,
1: uh-oh,
0: ng nanay niya,
1: uh-oh,
0: binabato siya ng landline, yung telepono nila.
1: Ang
0: tigas noon, yung kulay itim.
1: Yes.
0: Na telepono
1: di dayal.
0: So, wala siyang makita. So, yung una na hawak-hawak ko, ang siyang ginaganon niya.
1: Yes.
0: So, ito yung sinasabi nating walang epekto, pero na disiplina. Pero meron.
1: At yun nga, bit-bit mo yun.
0: Sa mahabang panahon.
1: Kasi nga, yung violence, yun nga, there's intention eh, di ba? Pag sinabi mong intention, gusto mong saktan, it's out of anger, yun yung nararamdaman ng bata. At lalo na kung hindi mo pa yun kinakausap, hindi mo pinapaliwanag, kung halimbawa, ano ba yung pagkakamali ko? Di ba? Bakit mo ba ako pinapalo? Kunyari yun, pag pinapalo ako ng landline, ano bang pagkakamali ko? Bakit ko siya? Ano yan? Wala ka lang ba sa mood, mommy? Sa akin mo lang ba binubuhos? O meron ba akong pagkakamali? Kung may pagkakamali ako, ano ba yun? Naintindihan ko ba? Na kailangan ba magkaroon ako ng i-process natin yung pagkakamali na yan? Baka hindi. Diba? Baka, yun nga, galit lang ako, palo ko lang siya sa'yo.
0: Oo.
1: So, ang daming anger
0: yeah.
1: sa loob.
0: Isa rin dun sa mga narinig kong naging experience ng mga kasamahan ko dun na halos lahat ay ano na, professional.
1: Yes.
0: Merong pangpare, may madre akong nakasabay, may teacher, merong nagtatrabaho ng 9-to-5 na job.
1: Yes.
0: At ang sinabi nila na isa sa mga hinanakit nila ay growing up, sinasabihan sila ng BOBO, mabuti pa ang pinsan mo, mas malaki ang kita kesa sa'yo, mabuti pa yung ganitong kuya mo, ganito ang trabaho. Paano yun?
1: Yes. Diba, ang daming galit na nabubuo nun. Kasi, you know, when you compare, for example, you rob the child of the dignity eh. Diba? No, parang hindi natin tinatanggap at minamahal yung bata kung sino sila. Diba? So ngayon, pagka nakakaramdam ang bata na ganun, they turn out to be extreme. Either sobrang withdrawn, wala na yan talaga, nasa isolated, or sobrang galit that they can now turn to become violent people in the future. Now, which is, ganito na yung nakikita natin, di ba? Yung bahay, di ba? Kung ang disiplina ganyan, tapos ang exposure pa niyan sa social media, yung mga kung ano-anong nilalaro sa video game. So, imagine mo kung ano yung stimulation doon sa isang bata na pagka hindi ko na kayang ma-regulate yung nararamdaman ko, then I'll turn out to hurt people. Diba na nakita natin ngayon sa news?
0: Oo, nakakalungkot.
1: Nakakalungkot, diba? Diba? Parang 14, 15 years old or iba mas bata pa na talagang ang kanilang way of parang sending their message across ay manakit. Diba?
0: At nakakatakot talaga.
1: Nakakatakot.
0: Kasi parang tapos na yung generation na tatahimik lang, tatanggapin ito. And then parang wala yung ganon, di ba?
1: Kasi wala na rin nagpo-proseso sa kanila, di ba? Parang nag-iba na rin kasi yung dynamics ng family ngayon, di ba? Siguro parte another factor yon dahil ang parents ngayon ay nagtatrabaho. Di ba? At mahirap ang buhay. Tapos yung traffic sobrang ano, kumbaga it robs them, 'di ba, yung family time.
0: Yeah.
1: So bottom line of it, yung bata wala nang nakakausap. Yun yung ako, karamihan ng mga nakakausap ko regardless of social economic status, tiyang ha, na palagi nilang sinasabi wala silang kausap pagdating nila sa
0: wala
1: bahay.
0: Wala si mama sa bahay.
1: Wala.
0: Wala si papa.
1: So they turn either sa kanilang barkada sa school na chat-chat.
0: Yeah.
1: Or online friends that they never met.
0: Na hindi naman nila kilala,
1: hindi nila
0: din
1: kilala,
0: personally.
1: Pero they turn na parang feeling nila, ay, naiintindihan niya ako kasi siya na kakausap ko.
0: May time.
1: May time sa akin.
0: May time na mga musta,
1: yes,
0: mag-check.
1: Saka yung nakakatawa doon, yung parang na-validate niya yung feelings ko. So ngayon, ang nangyayari niyan, doon na ngayon yung mga horror stories na magsisend na sila kung ano-anong mga pictures at kung ano-ano na nangyayari na napapakinggan at napapanood natin ngayon.
0: At yan ay paulit-ulit po naming binabanggit dito sa programa at hindi ho kami magsasawa na paalalahanan ang bawat isa sa atin. Kahit ako nare-remind din ako yung talagang intentional.
1: Yes.
0: Tatanungin mo, kailangan may oras sa bata at yung pagkinamusta mo ay hindi lang yung kamusta. Amusta ang school?
1: Kamusta
0: mataas ba ang grade mo?
1: Naku, yan ang ayaw nila. Kasi ang sinasabi, marami ako nakakausap, parang they don't care about me. They just care
0: about my grades. And how I do well, whether I do well in school or not.
1: Yes. Yan ang at matalino, dun matalino yung mga bata na parang sa tanongin ko, bakit mo nasabing hindi ka mahal o hindi ka kinakamusta? Eh kasi puro grades lang. And then makikita ko lang na masaya ang mami ko or daddy ko pag mataas. Pag hindi, parang wala silang pakialam pero sasabihin nila okay lang kahit hindi mataas ang grades. Pero nakikita at nararamdaman daw nila na disappointed sa kanila. So anong tendency nila, 'di ba, na kailangan, 'di ba? They pressure themselves. 'Yun. So mas lalo kung hindi po tayo kasi magko-connect sa ating mga anak, ibang tao ang magko-connect sa kanila.
0: Which is
1: scary.
0: Nakakatakot. Kasi it will lead again to another problem.
1: Yes.
0: So, ay, nako. Magbe-break lang tayo, Prof. Nina. Ang dami na ho nating natutunan. Mula kay Prof. Nina, ang ating family, adolescent and child specialist. Sa ating pagbabalik ay pagpapatuloy po natin itong ating Anong Feels Mo? Pero eto po muna, time check tayo. Oras 3:42 ng hapon.
2: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
0: Narito po muna mga pag-uulat ng ating Radyo Patrol. Pangulong Marcos Jr. nagpaabot po ng pakikiramay sa mga naapektuhan ng malakas na lindol sa Venezuela. Narito po ang balitang kumpirmado, sigurado mula Malacanang, Radyo Patrol Christian Yusores. Christian?
3: Siyang Ami, ipinaabot ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang taus-pusong pakikiramay ng Pilipinas para sa mga naapektuhan at namatay dahil sa magkakasunod na malakas na lindol sa bansang Venezuela. Sa isang mensahe, sinabi ng Pangulo na lubhang nakalulungkot ang mga nangyaring lindol sa naturang bansa. Tiniyak ni Pangulong Marcos ang buong suporta ng Pilipinas para sa sambayanan ng Venezuela, lalo na sa panahon ng hamon dulot ng kalamidad. Umaasaan niya ang Pilipinas para sa kaligtasan at pabilis sa pagbangon ng mga apektadong komunidad. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yusores, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol Christian Yusores. Samantala, driver na isang piloto na nanakot gamit ang baril sa parking area ng isang mall, pinagpapaliwanag ng Land Transportation Office. Narito po ang balitang kumpirmado, sigurado mula Quezon City, Radyo Patrol Kelly Cordero. Kelly?
4: Siyang batay sa video na kumalat sa social media, nagkaroon ng alitan sa parking slot na nauwi sa umano'y paglabas at paghugayway ng baril ng driver laban sa isang magkasintahan. Dahil dito'y pinag-utos ng LTO ang pagsuko ng lisensya ng driver at isinailalim ito sa 10 araw na preventive suspension habang nagpapatuloy ang investigasyon. Ipinatatawag ang driver para magpaliwanag kung bakit hindi ito dapat ireklamo bilang improper person to operate a motor vehicle at bawian ng lisensya. Nilagay rin sa alarm status ang sasakyan ng sangkot sa insidente. Ayon sa LTO, walang sinuman ang nakahihigit sa batas at pananagutin ng sinumang motorista na masasangkot sa pananakot at agresibong pag-uugali sa kalsada. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, Indiana.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Kelly Cordero.
5: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM. Radyo Patrol.

0: Ako to, si Chang Ami.
1: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa, Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piol Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta labundi, Plemex!
2: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
4: Basta AM, DZMM!
5: Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
6: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
7: kailangan ng gabay na maasahan.
6: Ako po si Master James Alejandro.
7: At ako naman po si Ate Nems Turla.
5: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
8: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
9: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
5: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 6:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Kayo ay nakikinig kay Chang Ami Perez sa
0: Ako to, si Chang Ami.
5: Anong feels mo? Pag-usapan natin.
0: Ako to! Kami po'y nagbabalik dito po sa Ako to, si Chang Ami. Kasama pa rin po natin ang ating Family, Adolescent, and Child Specialist. Wala pong iba kundi si Prof. Nina Era. At pinag-uusapan nga po natin yung pagiging bayulente ng mga bata ngayon. So isang aspect pa lang itong pinag-uusapan natin, yung tahanan.
10: Yes.
0: Hindi pa tayo lumabas sa paaralan at sa komunidad, sa community, diba? Pero isa rin sa mga nakaugalian nating Pilipino ay lalo na kapag ka ang anak mo ay lalaki, tapos si tatay kunwari ay may kakayahan magkaroon ng baril. Oo, yung bang sinasabi natin na kesa sa iba mo pa matutunan. Pero talagang meron yung tamang pamamaraan,
10: yes,
0: 'di ba? At may tamang edad, kung kailan 'yon dapat itinuturo or ano ba paano, Prof.
10: Kunyari, kung mag-introduce ka ng baril dahil nga meron kang pagmamay-ari ng baril, pero ang anak mo ay nasa grade school.
0: Okay.
10: So hindi naman niya naiintindihan na ang baril ay pwedeng makapatay. Diba? So pwedeng nakikita lang niya, baka akala niya accessory. Diba? So ngayon, kung hindi mo yan napaliwanag doon sa edad, sa kakayahan ng edad niya, edi pa, baka pwedeng gawin niyang laruan, kasi nakikita niya na pwedeng laruan lang naman siya. Na mamaya, kakagalaw niya, may pumutok yung baril na yon. Kasi nga, tinuruan na siya ngayon ni tatay. Now, if it's a teenager, so meron na siyang kaalaman na pwede yung makapanakit, o alam niya na ngayon na that could lead to death. Pero ang brain ng mga teenagers ay hindi pa fully matured.
0: Fully developed.
10: Na yung impulse talaga nila ay sobrang, kumbaga, ang taas. Hindi yan yung kanilang prefrontal cortex na tinatawag dun sa part ng brain ay hindi pa siya mature na yung sense of foresight nila ay wala. Na parang pag nagalit ako, yun lang, automatic, kung ano yung nasa harapan ko. Kung yung baril, gusto kitang saktan, babarilin kita. Hindi ko naisipin na ano bang mangyayari kapag binaril kita. Diba? So, ibig sabihin nun, hindi pa nila kayang i-regulate ang kanilang emotions at hirap pa. So, hindi po tama dun sa mga edad na yon na tinuturuan po natin or ine-expose natin yung mga
0: ine-expose
10: anak natin
0: na agad.
10: Oo, sa ganong mga violent accessory or kung ano man.
0: Ay kasi nga yan ay nakasanayan natin sa mahabang panahon, 'di ba? Kahit yung pag-inom.
10: 'Di
0: ba? May mga ilang lugar, ibang mga tatay sinasabi na, "Oh, dito ka na, uminom ka na sa harap ko para hindi ka na
10: Oo.
0: Ayan. O kaya yung uutusan na pumunta sa tindahan, bumili ng sigarilyo, sindihan mo na rin. Para pagdating dito, anuhin na lang ni tatay or ni nanay, meron ding effect yon.
10: Yes. So, kasi nga, those are all, ano, di ba, unhealthy ways.
0: Yes.
10: Di ba, hindi siya...
0: Na aakalain ng bata ay normal, okay at normal.
10: Okay.
0: Kasi ginagawa ni nanay at ni tatay.
10: Exactly. Kasi role model tayo, yung mga magulang, para kayong, at a certain time, para kayong Diyos ng mga bata. Kumbaga, ano yung ginagawa niyo?
0: At hero,
10: yes. Gagayahin nila without really thinking na ay masama o mabuti ito. Basta ginawa ito ng magulang ko, tama at pwede ko siyang gayahin. Yun.
0: So kapag ka ang isang bata ay exposed sa ganyang klaseng environment, tapos bukod pa nga yung may physical abuse, may verbal abuse, may kaguluhan sa family dynamics, na alam nating lahat, marami sa atin ang nasa ganyang sitwasyon, ha? Hindi na ito kumbaga eh, special o kakaiba. Marami na sa atin talaga ang nasa ganyang kaso. More so na dapat ang magulang talaga ay magbigay ng higit pa sa 100%.
10: Sa oras at yung attention. Kaninang sinabi mo, tsaka maganda yung nabanggit mo, intentional. Kaya ngayon nga as parents, kailangan tayong maging intentional. Ano ba yung gusto nating ituro sa mga bata? Diba kahit kunyari, gusto mong magturo ng magandang asal, so dapat intentional ka na pagpapakita ng magandang asal muna. You have to model the behavior na gusto mong ipakita o makita sa mga anak mo. So, ayaw mo silang sumisigaw, ayaw mo silang nagmumura, o huwag mo papakita yon.
0: Yeah.
10: Diba? Pagkagalit ka, nag-aaway, for example, kayong mag-asawa, o nag-aaway, pinapagalitan mo yung anak mo, paano ka ba mag-regulate ng emotions kapag galit ka? Diba? Do you take time to pause? Kasi kung nakikita nila na ang magulang ay nagpo-pause muna bago yan magalit o nagpipigil, so alam din nila na, ito muna. Ako, naalala ko yung kwento nung ako ay nasa preschool. Kinukwento ng parents, nahihiya daw sila ngayon sa mga anak nila. Kasi nga sa school, noon, tinuturuan namin, when you're angry, three things ang hindi mo pwedeng gawin. You cannot hurt yourself, you cannot hurt others, and you cannot destroy anything in the classroom. Mm-hmm. But you can get angry. Tapos bibigyan namin options sa mga bata. You can go to the quiet chair, you can read a book, you want to call mom, so bibigyan niya, mamimili. Eh, alam mo naman ng bata, madali kausap. After 10 seconds, teacher, I'm not angry anymore.
0: Okay na.
10: Okay, so you can go back to class. Tapos sa bahay daw, minsan yung isang mommy, kinukwento nila, galit siya. Sabi daw ng anak niya, ginanon siya, mommy, you cannot do this, do that. O, what do you want to do, mommy? Binigyan daw siya.
0: Binigyan ng option.
10: Sabi niya, teacher, nahiya ako. Sabi niya na, yung pala yung dapat, 'di ba? Kasi yun yung nakasanayan nila sa school. So more so na dapat pinapractice natin yung mga ganong ways on how to regulate ang ating emotions.
0: Yes. Ito naman, sabi ng ating kapamilya na si Shang Ling, tinanong ko dati, father ko, bakit wala kaming baril sa bahay? Ang sabi niya sa amin, mainitin mga ulo nyo, hindi sa inyo bagay ang baril. And that stuck with us, so we never had a gun, even up to now. Diba kasi nga alam ko, yung mga nag-aaral nga, kunyari, gusto mo yung firing na sport, diba?
10: Yes.
0: May dinadaan ng seminar yan, may psychological test,
10: yes, right.
0: Ipinapaliwanag, kasi nakarinig ako ng ganyan dati, na sinasabi nga na kapag ka daw pala binunot mo ang baril at iname mo, ibig sabihin is, ready ka to protect yourself, at ifa-fire mo talaga yon, parang ganon. So, meron niyang pinag-aaralan, may seminars, may proseso, hindi ba? Sabi naman ni Dai Kesa Wang, parents, do you think shaming your children is the sign of your victory? Because instead of saving your kids, you save them in silent. What kind of parents are you?
10: Yes.
0: Naku, yan yung mga batang punong-puno po ng hurt.
10: Hurt. At yung hurt na yun, nagiging violence yun eh. Diba? Pag sobrang ang dami ng unprocessed emotions at overwhelmed na yung batang yan at hindi ko na alam paano to ilalabas, yan, sila yung mga may tendency manakit at maging aggressive.
0: Payo mo, Prof, sa mga nanay or tatay, tito, tita, lolo't lola, ate, kuya. Yan.
10: sa
0: dami ng mga batang nakakausap mo, na ano ba yung pinakamahalaga sa mga bata ngayon?
10: Opo. Siguro ang gusto ko lang i-remind uli, wala pong batang pinanganak na masama. So, kung ang isang bata ay may problema ngayon, more than tingnan po natin yung tingnan sila bilang problema, tingnan natin kaya ano kaya ang naging ginawa, ano yung factor, ano yung ginawa natin para magkaganyan sila. Para ngayon matulungan natin sila kasi malaki po ang role ng bahay, ng tahanan, tayo pong mga pamilya sa eskwelahan on how to raise children who are regulated. So, kapag ang bata ay marami pong galit, marami yung nagta-temper tantrums, yung mga hindi nila alam paano ilabas yung kanilang aggression, ibig sabihin lamang po ay meron po tayong problema sa tahanan na hindi po natin ina-address. But once we acknowledge, nasa atin din po yun, dear parents, once we acknowledge at gusto natin sabihin sa ating mga anak na gusto natin maging mabuting magulang para sa kanila, at tayo rin ay mag-a-apologize kung meron tayong times na nasaktan sila o napahiya, ay nagsistart po ang healing. At pagka may healing, nababawasan at nawawala na po yung mga aggressive tendencies na yan.
0: Mm-mm.
10: So, parents, kayo po, nasa inyo po ang susi ng better society na meron tayo.
0: Mm-mm. Si Benong ay humabol. Sabi niya, dito sa amin, bawal all around ang baril. Pati mga pulis di nagdadala ng baril unless nagre-respond. So much so na pag-uwi ko ulit ng Pinas after 3 years dito, takot na akong humawak ng baril. I think Benong is nasa ibang bansa po siya. So talagang minsan yung exposure din sa mga kung ano ang meron tayo at kung gaano natin pinahalagahan at dinavalue yung kunyari kung anong meron tayo. Kung whether yan ay gamit sa bahay, laruan, or mga pinapanood, pinapakita natin sa mga bata. Diba? Hindi naman natin sinasabi na kailangan maging perfecto sila.
10: Of course.
0: Hindi yun.
10: Oo.
0: Oo, diba? Lahat at maging tayo perfecto tayo magulang. Oh, okay. Hindi rin yun.
10: Hindi rin yun.
0: Lahat tayo ay merong mga pagkakamali.
10: Yes, at kakulangan.
0: Kakulangan. Oh, at mahalagang inamin din po natin na bilang magulang, hindi natin alam lahat.
10: Lahat.
0: Kasi yun din ang feeling ng mga bata. Porkit magulang ka, feeling mo alam mo lahat.
10: Correct.
0: Paano yung feelings ko? Yan ang lagi nilang inaano. Prof, diba?
10: Saka more than siguro sasabihin mo nung panahon namin, turuan mo ako anak, ano na ba ngayon?
0: Yan.
10: Oo.
0: Yan ang mas gusto nila.
10: Mas gusto nila na parang, kung sinasabi mo na ganito nung panahon namin, sige anak, kasi ito yung kinalakihan ko.
0: Paano ba sa inyo ngayon?
10: Sa inyo ngayon.
0: Oo.
10: Turuan mo ko. Diba? Para ngayon, let's meet halfway.
0: Oo. So tayo rin po ay merong matututunan sa ating mga anak ngayon, sa bagong henerasyon, at wag nating sanayin na lagi silang pinuput down.
10: Yes.
0: Na sinasabing, hindi mo to naintindihan kasi bata ka pa.
10: Yes.
0: Pagdating ng araw.
10: Yes, pagdating na. Saka wag po natin minamaliit ang kakayahan ng ating mga anak para umintindi. Kailangan lang po talaga ng communication at connection.
0: Yes.
10: At magkakaintindihan.
0: Yun nga lang pong tinuturo natin na wag silang magsinungaling. Pero pag may kumatok sa bahay at may utang kayo, at sinasabi nyo at tinuturoan nyo pa ho yung bata na sabihin na wala kayo, kahit nasa bahay kayo, ay unang paglabag na.
10: Yes.
0: Sa itinuturo mong huwag magsinungaling.
10: Correct. Oo.
0: Hindi ba?
10: Kaya nga practice what you preach. Diba?
0: Yun din po.
10: Oo.
0: Dahil ang mga bata ngayon ay kung nakikita nila na sinasabi ninyo, pero hindi nyo ginagawa.
10: Oo. At they will follow what you see.
0: Disconnect yun sa kanila
10: Oo.
0: Diba, Prof? Oo. May disconnection yun.
10: Oo.
0: Kaya parang sinasabi nila, samantalang tayo nung araw, sinusunod lang natin yun.
10: Wala po.
0: Ay, wala daw po si mama. Wala daw po si papa. Oo. Diba?
10: Yun kasi yung generation talaga naman natin.
0: Oo, masunurin.
10: Diba? Masunurin masyado. To a fault minsan.
0: To a fault din.
10: Oo,
0: ay nako, marami po kaming natutunan ngayong hapon mula kay Prof. Nina. At kung kayo po ay interesado na mag-attend ng mga seminars nila, meron din para sa mga magulang.
10: Yes, opo. Marami po kaming mga parent education seminars. Puntahan nyo lang po ang page ng RCW Cares sa Instagram at saka sa Facebook.
0: Ayan.
10: Thank you, Chang.
0: Maraming salamat again, Prof. Nina. At kami naman po dito sa Ako To, si Chang Ami, ay hindi sasawang magpaalala at sabay-sabay ho tayong natututo every day dito po sa ating programa. Hanggang bukas po muli, susunod na ang headlines sa hapon kasama si Sir Tony Velasquez. Bye!

0: Oras po natin, 4:01.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
2: Malalaking balitang pumutok sa maghapon. Kinalang binantaya ng DZMM News Center at ng Radyo Patrol. Hatid ng pinagkakatiwalaan yung tagapagbalita, Tony Velasquez. Headline sa hapon. Headline sa hapon.

0: Ngayon po ay Webes, 25 ng buwan ng Hunyo taong 2026 sa ating mga headlines sa hapon. Panibagong tangka o manong pag-atake sa paaralan sa Leyte, napigilan na ayon sa DILG. Binatilyong umawat sa Rambol sa kasagsagan ng pista sa Cavite, nasaksak sa liig, patay. Mary Grace Piatos, kabilang sa pinaharap na testigo sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte. Bansang Venezuela, niyanig ng dalawang magkasunod na malalakas na lindol. DFA inanunsyo na walang nadamay na mga Pinoy. At ilang lugar sa Manila, Metro Manila at Cavite, may water interruption hanggang sa katapusan ng Hunyo. Kamusta po kayo Luzon, Visayas at Mindanao? Ako po si Tony Velasquez at sa detalye na ating mga headlines sa hapon. Mga pamilya, isang panibagong tangkang pag-atake umano sa paaralan sa Leyte ang napigilan. Sa press conference, sinabi ni Interior Secretary John Vic Rimolla na nakatanggap sila ng tip mula kay Senator Bam Aquino kaugnay na kumakalat na plano pag-atake sa Tolosa National High School. Agad niyang na-track ng Criminal Investigation and Detection Group ang nagpakalat ng mensahe na natuklasang 14 anyos na grade 10 student sa nasabing paaralan. Sinasabing gumawa ng maraming Facebook account ang minor de edad para ibabala ang kanyang pamamaril at pananaksak sa mga susunod na araw. Wala namang ebidensya na ito ay organisadong plan o pinagplanuhan habang wala ring access sa baril ang estudyante o ang kanyang pamilya. Isa sa sinisilip na motibo ang problema sa pamilya at posibleng copycat crime o yung posibleng na impluensya ng shooting incident sa Tacloban City kamakailan. Inimok naman ni Secretary Rimolla ang publiko na agad i-report ang anumang banta o usap-usapan sa posibleng mass violence.
1: Translation, pinost niya sa Facebook to. Hello, send this to your friends. Yo, from Tolosa, prepare yourselves, especially you, as you owe me. Get ready. I will disrupt the school. Be prepared for whoever gets shot or stabbed. Kung may makita po kayo na kahit anong threat or chatter sa mga group discussions na merong gustong gawing mass shooting or violence, please call 911 and inform right away.
0: Natuklasang naglalaro rin ng gore box ang 14 anyos na estudyante tulad ng namaril na Children in Conflict with the Law sa Tacloban City. Kaya isinusulong ni Secretary Rimolla ang permanenteng ban sa laro. Hinibok din ni Rimolla sa mga mababatas na ripasuhin ang kasalukuyang batas sa pag-aari ng baril.
1: I recommend to Congress that they rewrite the IRR of gun ownership and the responsibility of owning firearms and to put a criminal aspect into the illegal use or illegal transfer of their guns. People have to be responsible gun owners. People have to take accountability. Sa nangyari dito, wala kaming ma-charge dahil bitin ng batas.
0: Nasa kustudiya na ng Department of Social Welfare and Development ang dalawang Children in Conflict with the Law na sangkot sa pamamaril sa paaralan sa Tacloban City. Sinabi sa DZMM ni DSWD spokesperson Irene Dumlao na lumagda ang guardian ng dalawa ng voluntary commitment na nagpapahintulot na isailalim ang mga minor de edad sa Regional Rehabilitation Center for the Youth. Mananatilian niya ang 14 anyos sa pasilidad ng ilang buwan o umabot ng taon depende sa intervention program at ng kanyang progress.
2: Based on the intervention plan, pwedeng 6 to 12 months. Pero again, it could stay longer depende doon sa kanyang progress din. Yung pagbabago din kasi handa na ba? Meron bang pagpapatawad? Meron bang, di ba, yung mga ganong factors are considered bago pakawalan, i-reintegrate yung CICF.
0: Mananatili rin sa pasilidad na DSWD ang 15 anyos na suspect habang nagpapatuloy ang investigasyon sa reklamang murder na isinampas sa kanya. Magpupulong ngayong araw ang DSWD, mga eksperto at iba pang mga stakeholder para sa bubuing intervention plan sa dalawang minor de edad.
2: Depende yan sa magiging decision din ng court. Maari kasing ipalipat siya, no? Kung meron pang ibang facility, like yung bahay pag-asa, pero kung wala, maaaring dito nga muna sa Regional Rehabilitation Center for Youth at mag-undergo ng intervention. Ngayon, para doon sa 15 to 18, ina-assess kasi yan. Alam ba niya yung kanyang ginawa? Alam ba niya namadali? Alam ba niya yung consequences ng mga naging actions niya?
0: Inatasan ng PNP ang kanilang anti-cybercrime group na i-monitor ang pagkalat ng mga marahas at masiselang video at iba pang larawan na may kaugnayan sa mga karahasan sa paaralan kamakailan. Sinabi ni PNP Chief General Jose Nartates Jr. na kabilang sa mga pinatututukan sa PNP ACG, ang mga online content sa pamamaril ng dalawang estudyante sa San Jose National High School at magkahiwalay na panaraksak sa Cavite National High School at Bethel Academy of General Trias. Saklaw rin ito ang pagkalat ng larawan ng mga batang suspect sa krimen. Giit ni General Nartates, hindi lang digital nuisance ang pagkalat ng mga content sa tragedya, kundi nagbibigay daan para manumbalik ang trauma sa mga biktima at pamilya ng mga nasawi. Inatasan ng ACG na makipag-ugnayan sa mga social media platform para sa posibleng pagtanggal o restriction sa mga nadurang online content. Na-discovering may irregularidad sa rehistro ng revolver na ginamit ng isa sa mga minor de edad sa pamamaril sa paaralan sa Tacloban. Balita mula sa Camp Crame at iniradyo patrol Marlene Pajernos. Marlene!
3: Tony, pinag-utos si PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. ang pagkasagawa ng mas komprehensibong pag-usuri sa pagkapatupad ng regulasyon sa paggamit at pag-aari ng mga baril. Ito ay matapos na ma-discovering nakarehistro sa dalawang lugar ang serial number ng revolver na ginamit ng 15-anyos na grade 9 student na namaril sa paaralan sa Tacloban, Leyte. Ayon kay PNP Chief Nartates, inaalam na nila ngayon kung papaano nagkaroon ng parehong serial number sa dalawang magkaibang baril at kung may naganap na irregularidad sa proseso ng pagkaparehistro, paggawa o dokumentasyon nito. Inaalam na rin niya kung sino ang mga nasa likod ng modus na ito mula sa security agency at sa mga individual na nakapangalan sa rehistro ng mga baril. Pinasisiyasat na rin ng Chief PNP kung may mga butas sa kasalukuyang firearms regulations na posibleng sinasamantala ng ilang grupo individual. Gayet naman ni Nartates, mahalagang matukoy kung may mga loopholes sa kasalukuyang regulasyon para masigurong accuracy at reliability ng mga record at mga baril upang maiwasang magamit ang mga ito sa krimen at iba pang ilegal na aktibidad. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Pajernos, DZMM.
0: Maraming salamat, Marlene Pajernos. Ipinag-utos ni Pangulong Marcos Jr. ang pagtukoy sa ugat o nag-impluensya sa mga kabataan na mamaril sa Tacloban bukod pa sa sinasabing pagkahumaling ng mga ito sa marahas na online gaming application. Balita mula sa Malacanang, hatid ni Radio Patrol, Christian Yozores. Christian!
4: Tony, ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, heartbroken o ikinadurog tumalo ng puso ni Pangulong Marcos ang nangyaring shooting incident sa Tacloban kung saan tatlong estudyante ang namatay. Dahil dito, iniutos niya ng Pangulo ang pagtukoy sa ugat o nag-influence sa mga kabataang namatay bukod pa sa sinasabing pagkahumaling umulo ng mga ito sa marahas na online gaming application. Pinatibiyak din ni Pangulong Marcos sa mga ahensya na gawin ang lahat ng dapat gawing hakbang para maiwasan ang karahasan sa mga paaralan at kabataan. Kamantala, nanindigan naman ang Malacanang na nakadepende pa sa ibabang kastaperson ng mga mambabatas ang posibleng pag-aproba ni Pangulong Marcos sa mga panawagang ibaba ang Age of Criminal Responsibility. Ito ay sa harap ng pagkontra ng ilang human rights organization at law professor dahil wala umanong katiyakang matutudukan ang karahasan sa mga kabataan kapag ibinaba ang Age of Criminal Responsibility.
5: Ang mga mararahas na nangyayari sa ating bansa ay hindi na po katanggap-tanggap. Mas lalo na po kung kabataan ang nasasangkot. Noong nabalitaan nga po ng Pangulo ang nangyari sa Tacloban, ay heartbroken, masasabi natin, ang naramdaman ng Pangulo dahil mga bata ang lumalabas na kaya na gumawa ng krimen. Kayang magplanong gumawa ng krimen. at mga inosenteng mga kabataan din ang nabibiktima.
4: At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DZMM.
0: Maraming salamat, Christian Yosores. Ipinarawagan sa Kamara ang pagripaso sa pagpapatupad sa Good Manners and Right Conduct Act. Balita mula sa Kamara, hatid ni Radyo Patrol, Pamela Vasquez. Pam!
6: Dapat magkaroon ng malalimang assessment ang pamahalaan kung paano na ipatutupad ang Good Manners and Right Conduct o GMRC Act sa mga paaralan. Ito ang binigyan diini si Bacpart List Representative Eduardo Villanueva kasunod ng pamamaril sa paaralan sa Tacloban City. Nais niyang gamitin ang pamahalaan ng core subject para paigtingin ang values formation at labanan ng hindi magandang influensya ng mundo online sa kabataan. Hinimok din ng kongresista ang DepEd at iba pang ahensya na i-evaluate ang pagpapatupad nito at matukoy kung saan pa pwedeng mapalakas ang values education sa harap ng pagsubok sa mental health sa mga bata, lalo sa panahon ng social media. June 25, 2020, nang pirmahan ng GMRC Act o 6 na taon na ang nakalilipat. Din pa ni Villanueva, dapat pagsibayin ng commitment na mahubog ang generasyong mahusay sa pag-aaral, maging sa moralidad at edukasyon sa Diyos. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
0: Maraming salamat, Pamela Vasquez. Sa iba pa nating balita, nakarating na sa Nigeria ang labi ni Ateneo basketball player Divine Adili. Sa pahayag, sinabi ng pamantasan na sinamahan ng kanilang kinatawan ang labi ni Adili at inihatid sa kanyang pamilya. Magpapasalamat naman ang pamilya ni Adili sa Ateneo community at sa lahat ng tumulong na maiuwi sa Nigeria ang basketballista. Samantala, magre-rekomenda ang PNP ng ilang reforma sa safety standards ng mga paaralan sa mga school camp, training program at ibang aktibidad para maiwasan ang trahedyang sinapit ni Rene Baterbonia at Adili. Kabilang dito, ang mandatory safety and accountability framework na magbibigay ng malinaw na protocols at emergency response plans para masigurong ligtas ang bawat aktibidad. Kabilang ang pangalang Mary Grace Piatos sa mga inilistang testigo ng House Prosecution Team sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte. Iginiit ni House Prosecutor Joel Chua na material witness si Mary Grace Piatos sa Articles of Impeachment laban kay Vice Presidente Duterte kaugnay ng usapin sa sinasabing maanumalyang paggastos ng confidential funds. Nilinaw naman ng kongresista na wala pa silang formal na komunikasyon kay Mary Grace Piatos na isinama lang sa listahan ng mga testigo. Hamon anya ito sa defense team na mailabas si Mary Grace Piatos na isa sa sinasabing nakatanggap ng confidential funds mula sa tanggapan na Vice Presidente. Nauna nang kinumpirma ng Philippine Statistics Authority na walang anumang identification records ang pangalang Mary Grace Piatos. Bukod kay Piatos, inaasahang ding testigo sa impeachment trial si dating overall deputy ombudsman Melchor Carandang kaugnay ng mga bank account at mga transaksyon ni VP Sara at ama niyang si dating Pangulong Duterte. 2018, nang naglabas ng dismissal order ang Malacanang kay Carandang dahil sa sinasabing paglabag sa confidentiality ng ibunyag ang detalya sa investigasyon sa mga bank account ng dating Pangulo. Pero noong Mayo, ipinawalang bisa ng Korte Suprema ang naturang dismissal order. Posibleng matapos ngayong araw ang pre-trial conference para sa impeachment trial ni Vice Presidente Duterte. Balita mula sa Senado at ni Radyo Patrol, Robert Mano. Ako yung Robert.
7: Tony, NK Defense Spokesperson Attorney Michael Bowa, maganda naging progress ng pagmamarka ng mga ebidensya mula kahapon hanggang kaninang umaga dahil sa mga dinagdag na table o marking stations dahil tuloy-tuloy at nadagdagan ng grupo at mesa para sa pre-marking ng mga ebidensya at dokumento. Inaasahan ng defense team na matatapos sila hanggang mamayang hapon o ngayong gabi. Kung sakaling may extension man ulit sa schedule ng pre-trial conference, sinabi ni Bowa na posibleng hanggang bukas na lang ito. Sabi naman ni Bicol Saro Partners Representative Attorney Redon, kabilang sa pamamarkahan nila ay ang BIR back, pero hanggang ngayon ay wala pang desisyon ng impeachment court dito. Wala namang nakikitang problema ang defense team kung ipatawag sa pagdinig ng prosecution si Mary Grace Piatos at maging si Attorney Poa. Sabi naman ang clerk of court ng impeachment court na si Attorney Renato Bantug na matapos ang pre-trial ay sisimulan na nila agad ang pre-trial order.
8: we're very, very hopeful and optimistic that we'll be able to complete the marking of all the documentary evidence. Per agreement, both parties will be working on the exhibits until 7 p.m. So I'm at this hour, at this point, I'm confident that we'll be able to do it.
7: At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Robert Mano, DZMM.
0: Maraming salamat, Robert Mano. Naghain si dating Senador Antonio Trillanes ng reklamong cyber libel sa Department of Justice laban sa 18 nagpakilalang bagman ni dating Congressman Zaldico. Gayon din kina Senador Alan Cayetano at Senador Rodante Marculeta. Sa isang ambush interview, iginiit ni Trillanes na inulit umano ng mga dating bodyguard ni Co ang kanilang paratang na tumanggap siya ng mali-maletang pera para suhulan ang International Criminal Court, bagay na kanyang itinanggi. Dawit din sa reklamo ang dalawang senador dahil walaan niyang parliamentary immunity ang kanilang mga pahayag sa Blue Ribbon Committee hearing noong ika-4 ng Hunyo. Samantala, iginiit ni dating Senador Trillanes na walang epekto sa mga nauna na niyang reklamo ang panibagong reklamo na isinampan niya laban sa mga nagpakilalang bagman ni dating Congressman Co. Balita mula sa DOJ, hatid ni Radyo Patrol, Steve Rez. Steve!
9: Tony, nanindigan ng dating senador na tuloy-tuloy ang kanyang pagsampan ng kaso laban sa mga nagpakilalang tagman hanggat patuloy ang mga umunay pagsisinungaling o propaganda ng mga ito. Ayon kay Trillanes, hindi makakaapekto ang kanyang mga naunang reklamo laban sa mga binaguriang balita boys sa cyber libel complaint na kanyang inihain ngayon dahil sa nature ng kaso. Anya, ay bawat okasyon na sinasabi ang umunay maling pahayag ay ituturing itong one count ng kaso. Ito'y kahit sabihin po resolution na rin o didesisyonan na sa mga prosecutor kung iakit sa korte o ibabasura ang reklamo.
10: Bawat salita, bawat okasyon na sasabihin nila yung kasinungalingan na yon, magpapile po ako ng kaso sa kanila. Ngayon na, it's up to the judge kung i-consolidate nila ito, pero multiple counts na yung ginawa nila. Kaya itong mga 18 ex-bodyguards na to, habang patuloy sila nagpapagamit dun sa mga political backers sila, meron silang kakaharapin na consequences.
9: Inamon din ni Trillanes na ihirap na lang sa korte bilang depensa ang pahayag ni Attorney Mark Trentino, abogado ng dating broadcaster si Jay Sonza, na isa sa mga kasama sa unang reklamo na hindi dapat maging balat sibuyas si Trillanes dahil isa siyang public figure. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Itong Radyo Patrol, Steve Rez, DZMM.
0: Maraming salamat, Steve Rez.
11: Ula. Panahon.
0: Mga kapamilya, nakapasok na sa Philippine Area of Responsibility ang bagyo sa labas ng PAR na tinawag na Gardo. Ito na ikapitong bagyo ngayong taon at ikalawa ngayong buwan. Nauna ng igiliit na pag-asa na inaasahang dadaplis lang ang bagyong Gardo at walang direktang epekto sa bansa. Inaasahan din na lalabas ng PAR ang bagyo bukas ng umaga o sa hapon. Samantala, lalo pang humina si Bagyong Francisco habang kumikilos palabas ng Philippine Area of Responsibility. Sa taya na pag-asa, inaasahang ito ay lalabas ng PAR ngayong hapon o mamayang gabi. Mga kapamilya, pinaigting na ng lokal na pamahalaan ng Quezon City at Marikina ang drainage clearing ngayong nakararanas na ng sunod-sunod na pag-ulan. Balita mula sa Quezon City at ni Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly!
12: Tony, pinaigting pa ng Quezon City Government ang mga clearing, declogging at drainage repair works sa iba't ibang barangay para mabawasan ang epekto ng pagbaha dulot ng tuloy-tuloy na malalakas na pag-ulan, kabilang sa mga isinagawang aktibidad ang paglilinis at pagkukumpuni ng mga drainage system sa Payatas, Tandang Sora, Tuliyat, Besa at iba pang lugar. Ayon sa lokal na pamahalaan, layunin ng mga hakbang na mapabuti ang daloy ng tubig, maiwasan ang pagbaha at mapanatili ang kaligtasan ng mga residente sa gitna ng tag-ulan. Samantala, tuloy-tuloy din ang drainage declogging o pagkatanggal ng bara ng Marikina LGU sa mga kanal, manhole at iba pang daluyan ng tubig para sa kaligtasan ng mga residente. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Kelly Cordero, BZMM.
0: Maraming salamat, Kelly Cordero. Kukuha ng 10,000 tupad workers mula sa DOLE ang MMDA para maglinis ng mga estero at ilog ngayong tag-ulan. Balita mula sa Maynila, hatid ni Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert!
13: Tony, ayon sa MMDA, target simula ng programa sa July 17 sa Metro Manila at mga karating lugar.
14: Ay i-utilize natin para sa mga areas na
15: hindi naaabot pa ng ating mga organic manpower dahil sa dami ng mga dapat linisin, sa laki ng challenge dahil sa dami ng basura at siltation.
13: Tatanggap ng minimum daily wage sa mga tupad workers at maaari pang ma-extend ang initial 30 days na trabaho. Tiniyak naman ni GM Torre na mababantayan ang trabaho ng mga tupad workers dahil sasamahan sila ng mga tauhan ng MMDA. Makikipag-ugnayan din ng MMDA sa mga lokal na pamahalaan para sa implementasyon ng programa habang magalaan ng transportasyon ng MMDA kung mailalagay sa ibang lugar ang mga tupad workers. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
0: Maraming salamat, Bert Dizon! At susunod, Pilipinas, hindi na kasama sa pinatawad ng mas mataas na vis-a-vis ng Japan. At silipin natin maya-maya ang lagay ng trapiko sa ilalang sangan sa Metro Manila sa pagbabalik ng headlines sa hapon. Oras mo natin, 4:23.
16: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
17: Headlines sa hapon! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
16: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
18: Ang galing! Pangmatagalan!
19: Parang tayo lang, han.
17: Everest Appliances.
18: Babe, ano ever best decision mo in life?
19: Siyempre, building a home with you.
17: Oh. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
20: Siguradong papanalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at patas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa
17: Headlines sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taumbayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakay ng lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa Estreta at DZMM Teleradio.
21: May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio. Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol sa Estrenta. Una sa balita, una sa public service.
17: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Tony Velasquez, Headline sa Hapon! Headline sa Hapon! Traffic Report! Traffic Report!
0: Mga kapamilya, kamustayin natin ang lagay ng trapiko sa ilang bahagi ng Maynila. Ang detalye mula kay Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert!
13: Tony, simula na ng rush hour dito sa Maynila, kaya sa mga babagtas po sa kahabaan ng Espanya Boulevard, wala pong pagbabagal sa usad ng trapiko hanggang sa bahagi ng Morita Street. Pagliko naman sa Lerma Street sa direksyon ng Quezon Boulevard, hanggang makalagpas ng Quiapo Church, fast moving po ang daloy ng trapiko. Sa bahagi naman ng Padre Burgos Avenue, asahan po ang pagbagal pagligo sa Manila City Hall mula sa Maria Orosa hanggang makalagpas ng Kartilya ng Katipunan. Paalala po sa mga motorista, bawal po sa mga kalsada ngayong Webes mula alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi ang mga sasakyang may plakang 7 at 8 habang patuloy pa rin pong umiiral ang no-contact apprehension policy sa mga lugar na sakop ng MMDA. Para sa traffic report na kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
0: Maraming salamat, Bert Dizon! Sa iba pa nating mga balita,

0: ang suspect na sumaksak sa binatilyo. Abiso po sa mga customer ng Maynila, may service interruption ang nasabing water concessionaire sa ilang lugar sa Metro Manila at Cavite tuwing gabi. Natatagal hanggang at 30 ng Hunyo. Kabilang sa maapektuhan ng ilang lungsod sa Metro Manila kasama ang Quezon City, Caloocan, Makati, Pasay at iba pa, gayon din sa ilang bahagi ng Cavite. Sinabi sa DZMM ni Maynila Water Supply Operations Assistant Manager Ian Abiera III na magsisimula ang interruption alas 10 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga. Bunsod ito ng tinatawag nilang Urgent Network Maintenance at System Optimization para matiyak ang tuloy-tuloy na supply ng tubig sa harap ng banta ng El Nino at patuloy na pagbaba ng level ng Angat Dam na pangunahing pinagkukunan ng supply ng tubig sa Metro Manila at mga karatig lugar. Walang naiulat na Pilipinong nadamay sa dalawang malakas na magkakasunod na lindol sa Venezuela. Ayon sa Department of Foreign Affairs, patuloy ang kanilang monitoring at nakikipag-ugnay na rin sa Filipino community at lokal na otoridad para matiyak ang kaligtasan ng mga Pilipino. Pinayuhan naman ng DFA mga Pilipino sa Venezuela na manatiling alerto, sundin ang abiso ng lokal na pamahalaan at agad na makipag-ugnayan sa embahada sakaling mangailangan ng tulong. Alas 6 ng gabi sa Venezuela o alas 6 ng umaga dito sa Pilipinas nang yanigin ng magnitude 7.2 na lindol ang Kapitolyo ng Yaracuy State. Agad naman itong sinundan ng magnitude 7.5 na lindol sa timog silangang bahagi ng Yumare. Pumalo na sa 32 ang nasawi habang mahigit 700 ang sugatan. Ang mga kapamilya, may good news daw ha, dahil hindi isinaman ng Japan ang Pilipinas sa mga pinatawan ng mas mataas na visa fees. Balita mula sa Maynila, at ni Radyo Patrol, John Garner. Konnichiwa, John!
1: Yes, Tony, magandang balita para sa mga kapamilyang nangangarap makapamasyal sa Japan. Nilinaw ng Embahada ng Japan sa Pilipinas na nananatiling libre o gratis ang temporary visitor visa para sa mga Pilipino. Sa kabila yan na nakatakdang pagtaas ng visa application fees ng Japan para sa mga dayuhang aplikante simula sa susunod na buwan. Sa abiso ng embahada, sinabi nito hindi saklaw ng fee increase ang mga Pilipinong nag-a-apply ng temporary visitor visa para sa mga hindi lalampas ng 10 araw ang pananatili sa Japan. Inilabas ng embahada ang paglilinaw matapos mabahala ang ilang biyahero dahil sa mga ulat na tataas ang visa fee sa Japan simula sa susunod na buwan. Sa ilalim ng bagong fee structure, tataas mula 3,000 yen hanggang 50,000 yen ang single entry visa o katumbas ang humigit kumulang 5,800 mula sa dating 1,200 pesos. Samantala, aakyat naman mula 6,000 yen hanggang 30,000 yen ang multiple entry visa o mula halos 2,300 pesos ay magiging 11,600 pesos na ito. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, John Garner, DZMM.
0: Domo arigato gozaimasu, John Garner! At yan ang headline sa hapon. Hanggang bukas, ako po si Tony Velasquez, ang inyong kapamilya!
2: Tony Velasquez, headline sa hapon! Headline sa hapon!

0: Ang oras, 32 minuto makalipas ang ika-apat ng hapon.
1: Oras, hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
2: 4:30 na! ATM na! Mga good news, good news at bad news.
3: Bad news.
2: Lilinawin, sisimplihan, pagagaanin, pasasayahin natin. ATM!
3: ATM!
2: Anong take mo? Tuwing hapon. Kasama sina Maan Makapagal at Zandro Ochona. ATM!
3: ATM!
2: Anong take mo? Dito lamang sa solid na TCMM Radyo Patrol sa 630

0: Bedroom Take mo. Sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
1: Ay, magandang hapon po. Ako po si Zandro Ochona.
2: Isang tumbling na lang.
1: Ha?
2: Oo, isang kanto na lang. Ay, magbibiyernes na. Pero Webes pa lang ngayon. Good afternoon! Ako po si Maan Makapagal.
1: Eh kasi parang wala akong weekend kasi mayroong seminar workshop over the weekend.
2: Oo, ganun talaga. Masyaro kang busy. Oo, busy as a bee. Ayan.
1: Ay, well, at ang maganda, di ba? Parang mura pa yung gas ngayon.
2: Kaya
1: sagarin na natin.
2: Oo nga. Kaya pwedeng mamasyal.
1: Eh kasi nga next week mukhang nagbabadya no.
2: Correct. Oo. Kaya magpa full tank na. No?
1: Or kung yung
2: mga mag-hoarding.
1: Kung yung mga gagastusin yung gasoline at diesel dyan, gawin nyo na ngayon. Kasi next week baka magdalawang isip na kayo dahil nga may possibility, di ba? Dahil
2: nga
1: nagsarado na naman ang Strait of Hormuz. At diba, ang dami-daming nangyayari, hindi lang dito sa Pilipinas, ha?
2: Oo.
1: Kayo talaga, sinisi.
2: Simula pa Lunes. Simula nung, lumindol, no? Parang hindi tayo napahinga sa bigat na nga pinagdaraanan natin.
1: Sabi nga ng mga matatanda, dahil sunod, hindi, joke lang, nananakot.
2: Nananakot ka na naman.
1: Eh, kasi
2: pamahiin
1: nga,
2: ba yan?
1: Oo nga, kasi nga, di ba, sunod-sunod, di ba? Nako naman, eh, sana naman, mabigyan naman tayo ng break,
2: Iyaan nyo. Pasasaan but. Makakaraos din tayo. Yan naman lagi nating inaasam lagi.
1: Kapit-kapit lungs, di ba?
2: Nako. Sa dami ng balita ngayong araw, ang daming krimen ngayon, ha?
1: Oo nga. Bakit nga? Ano ba nangyayari?
2: Oo, yun ang, mapasok sa ating news feed. Diba? Ang sabi nga ng DILG, isa na naman daw, na planong mass attack ang napigilan sa Leyte ulit.
1: Nako po.
2: Kasi hindi rin naman masabi kung totoo to. O parang alam mo yun, copycat. May ganun kasi, di ba? Mga impluensya, may nangyaring ganyan, gagayahin. Yun sana ang mapigilan, masawata, no?
1: Kahapon niya, sa Arangkada Balita, pinapaliwanag ni Dr. Randy De Llosa kung ano yung nihilistic violent behavior.
2: At saka, yun nga, ang tanong din, meron yung bang nangyayaring radicalization online, no? Na nag-iimpluwensya, nag-ihikayat, o nagre-recruit ba sa mga kabataang Pilipino? Lalo target yung mga nagigaming, akala mo simpleng gaming lang, pero yun pala, pinapasok yung mga yun.
1: Nauudyokan ka na, hindi mo pa alam.
2: Tsaka syempre, sa mga gaming na yun, sabi na, ano ba kayo? Mga baril-barilan lang naman yun. Pero syempre, di ba, parang yun yung nagsishape doon sa sa mind mo na okay lang yung mga violence na ganun.
1: At yun nga, dagdag nga ni Dr. De Llosa kagabi. Bukod dyan, yung ikaw ba parang wala nang saysay yung tingin mo sa sarili mo. Madagdagan ka pa nun. Talagang hindi lang isa yung dahilan na mag-udyok sa'yo na gawin itong mga ganito.
2: At saka, yun nga, may problema ka ng personal. Halimbawa lang, estudyante ka, mag-aaral, binubuli pa. Talagang magti-trigger yun. Diba? Nasa isip mo, nasa back of your mind lang, pero dahil naudyokan ka pa, to sinasabi rin, diba, ang society, ang lipunan, ay wala nang mararate. Mga ganun Parang sinisira na
1: walang pakialam yan sa'yo.
2: Sinisira na rin yung iyong pananaw sa mundo. No, sa humanity, sa sangkatauhan.
1: Pero diba? Ito, kausapin nga natin tumaan. Kasi nga, Baka nga mayroong nangyayari sa cyberspace.
2: Yes.
1: Sa internet, sa online.
2: Mula nga sa bullying, mas pinalawig pa ng government yung investigasyon. Kasi baka hindi lang ito simpleng bullying lang, no? Baka may mas malaking Alam mo yun?
1: Naku, may nasa likod nito.
2: Oo, likod nito. Naku. Kaya, ano namang nangyayari sa cyberspace? No, sa mga online spaces na ang sabi nung anak ko nga, pagka ano pa lang yan, ha, pagka pangyari nung campus shooting sa Tacloban, Mami, ganito yan, ganito yan. Kasi may mga online spaces na nagre-recruit. Yung mga ganyan-ganyan. Yung mga chat room na pinapasok. So, may mga ideologies na pinapropagate doon. Inuukil-kil sa mga bata. Sabi ko, ba't mo alam yan? Sabi ko sa kanya.
1: So, pinabahan ka rin.
2: Hindi, Mami. Kasi may mga chat group din naman. Bawa sa Reddit. Di ba? Napapag-usapan yan. Yung t-shirt daw na sinuot ay suot din daw nung mga...
1: At saka saan yan nakuha nga yun? Doon din ako nagtaka eh.
2: Yung... Baka pinrint-print lang nila.
1: Kasi ano yun eh, kapareho yun doon sa yun, Columbine.
2: Shooter. At hindi lang yun sa Columbine shooter. May iba pang na-aresto rin.
1: Na ganun din yung t-shirt.
2: Bakit parang statement shirt na for them? Naku. Yung symbol na yun. Oo, kaya alamin na nga natin.
1: Sino ba kasama natin na partner?
2: Ayan, makausap natin via Zoom. Ready na siya. Si Sir Albert de la Cruz. Isa po siyang cybersecurity expert. Magandang hapon, Sir Albert.
3: Hi, magandang hapon. Maan, Sandro. I hope you're doing well. Salamat po sa pag-imbita.
2: Ayan. Eh yun na nga, sir, dahil iniimbestiga na nga ngayon ang ating ng ating marami, pati NBI, PNP, ang ating CICC. Ito nga ang sinasabing mga online spaces na meron nga ba, no, nagre-recruit, nagpa-propagate ng mga ideolohiya, extremism, radicalization sa ating mga kabataan ngayon. Alimbawa, in the guise of ano, yung paglalaro nga dyan sa mga online, mararahas na online game. Paano yun, sir?
3: Okay. So first of all, hindi siya like, you know, buo or comprehensive or isang established na organization, o hindi siya terrorism. Yung mga to kasi, it's more of an online, ang tawag nila, no? Online violent exploitation ecosystem. So maraming factors eh, no, kung bakit nahihikayat yung isang tao. But yes, oo, tama ka. Merong mga individual na nanghihikayat nito. Sila bali yung nagiging mitya, ika nga, sa pagsasaisip ng mga ganitong ano, no, paniniwala. Kasama dito yung maraming factors, but meron lang ako gustong ipahayag, no. Yung internet kasi, 'di ba dati pag meron tayong gustong makita, hahanapin natin, magsi-search muna tayo, tama? Yung algorithm kasi ng internet, halimbawa tumingin ka sa isang bagay. For example, tumingin ka sa pusa, mahilig ka sa mga cat videos.
2: Ayan, ganyan nga algorithm.
3: Napapansin mo, di ba? Yung sunod-sunod na maraming recommendation na ng cat videos na lumalabas sa'yo.
2: Yes.
3: Right? So, this is the algorithm serving you yung content. Kasi ang tingin ng algorithm, eto gusto mo eh. So, this is one problem na pag tumingin ka ng, let's say, gore content or violent content, hindi naman na-distinguish yung algorithm kung morality based to or against whatever. Ang alam niya lang, ito ang interest ni Maan, no? So, ito papakita ko. Kaya it kind of multiplies and creates a cycle, no? Kung ano yung nakikita nila. Yung binabanggit nyo kanina, no? Yung 764 yun, eh, no? Yung t-shirt. Yung KMFDM, ano yan eh, it's a German industrial band noon pa, no? So yun yung tama ka, ginagamit nilang symbol dahil yung mga past events that also led to mass shootings, yun din ang t-shirt na suot, no? So, is it a signal? Yes, it's a signal. Pero I would rather wait for the digital forensic evidence kung talaga bang affiliated sila sa grupo na yon, or baka naman, alam mo na, copycat lang, di ba? Gusto ko na sumikat, eh, ito yung statement t-shirt. Parang yung mga hackers, di ba, nagsusot sila ng maskara ni Guy Fawkes. Parang gano'n yung dating nun.
2: Okay. Pero sir, meron ba talagang existing na extremist networks, no, na ginagamit, no, or pumapasok sa gaming culture, no, sa mga chat rooms, na talagang ang plano ay mag-influence sa ating mga kabataan?
3: Like I said, it's not one organized group, but yes, there's an ecosystem, a violent exploitation ecosystem na maraming sumasang-ayon, ika nga, no? At narinig ko, no, dinidiscuss nyo earlier, no, tama yon yung violent nihilism, no?
2: Mm-hmm.
3: Kasi pag sinabi mong nihilism, ay isa lang patutuhan yan, eh. Walang saysay ang buhay, there's no reason to live, kaya gumawa ka ng masama, kaya gumawa ka ng mabuti, it doesn't matter. No? So that's one of the influences, kaya ganito yung nangyayari. And alam naman natin, guys, di ba, pag bata, kahapon I was looking for a tamang term kasi may isang news sinabi niya yung term na parang fresh or bago. I think the correct term is malleable. Diba? So kung bata pa, madaling ma-form sa isip nila based on influence, persons, yung ganitong pag-iisip. Eh, no? Kaya dapat talaga at that very, very critical and fragile state, magabayan sila talaga.
2: Okay. Ayun. Yung mga violent na mga laro, no, online game like the Gorbox na pinaban ngayon ng CICC. So paano na po-promote doon yung extremism na yan, yung radicalization na yan? Tsaka diba parang nagiging insensitive na yung mga bata. Correct. Sa patayan, pugot ng Correct. Ulo, diba? Barilan talaga.
1: Tsaka Sir Albert, Gory, kasi, no? Yun nga, barilan lang siya, eh, diba?
2: Oo.
1: Pero paano siya nailalabas yung diba, from that video game dun sa in real life?
2: Oo.
3: Okay. So first of all, importante itong clarification na to. So you're talking about Gorbox.
2: Mm-hmm.
3: Yes, it's kind of a game, pero hindi siya normal na game, eh, no? Wala kang mission, wala kang dapat i-accomplish, wala.
2: Mm-hmm.
3: So ang tawag dito is an experimental sandbox, so, kumbaga testing area. Mm-hmm. And dito marami kang pwedeng gawin, mag-generate ng tao, mag-generate ng weapon.
2: Mm-hmm.
3: And then meron isang tinatawag na ragdoll physics. So ragdoll physics, parang pwede kang mag-experiment sa sandbox na to na, oh, kung tinamaan ko tong tao na to, pwede kong baloktutin yung katawan, mga ganun. So, by all intents and purposes, yes, you know, medyo gore nga siya. Pero it's an experimental sandbox. And doon sa second question mo about the influence, contrary to popular belief, no? Hindi mo kailangang pumunta ng dark web or any other sophisticated communication channel, no? This kind of people and this kind of influence exists kahit sa mga normal communication channels, sa Reddit, nabanggit nga nung anak mo, sa Reddit, sa Viber, sa WhatsApp,
2: Discord.
3: No? Correct, Discord. Lalo na ngayon yung mga ano, yung instant messaging, 'di ba? May yung ano yun, disappearing messages, ayan, 'di ba? Na pag sinet mo yung timer doon, pagkatapos ng timer, yun, mawawala yung message. So kaya siya mahirap ano, ma-detect or ma-investigate.
2: Oo.
3: But yun nga, it's not, you know, it's not something esoteric, new na bago, kailangan techy ka or geeky ka to do it, no? It exists in the normal channels we have today.
2: Oo. Sir, yung subculture, no? Yung kasi, halimbawa, sa mga shooting incident dun sa Columbine, correct, ay parang ina-idolize pa ng iba, no? Yung shooter. Nagkakaroon pa nga sila ng parang community pa doon na sinasalihan, mga chat groups. So paano yun, sir? Dahil sa ganito, pwedeng mag-copycat, eh. Pwedeng gayahin nila dahil nga ina-idolize nila, sir.
3: Obviously, yes. No, that's definitely a yes. Alam natin mali, no, pag idolize yung mga ginagawa ng mga tao na yun, yung Columbine inspired aesthetics, yung mga si Rupnow, yung teen shooter nung 2024 na babae, na incidentally suot rin yung same t-shirt.
2: Yes.
3: Alam mo yun, nagiging, which is in a sad way, no, parang nagiging idol pa nila, no? Kaya nga mahirap. Tama yung psychiatrist o si doctor, no? Mahirap i-predict kasi because of the malleable brains and state of mind ng kabataan, what they perceive, yung perception nila about what's right and wrong is the blur. Again, going back to one, yung constant exposure sa violent ano, no, content, no? Tama ka, nadidesensitize siya. Two, yung kakulangan ng guidance, di ba? I hate to say this, pero kasi well, being yung sabi being an old guy, being a tenured person, masyado kasi na tayong dependent sa technology, di ba? Especially sa internet. Alam mo, I really feel sad pag nakikita ko na may batang umiiyak tapos tatapalan ng magulang ng tablet, di ba?
2: Mm-hmm.
3: So dapat kasi we have to put our foot down and have limitations, no? Like, hindi kita bibigyan ng cellphone or access until you finish high school or something. Nako, marami pong magagalit sa akin. Pasensya na po.
2: Mm-hmm.
3: Pero di ba nga yung ibang bansa, binaban na nila yung social media? I'm sure you've heard about that,
2: uh-huh,
3: right?
2: Uh-huh.
3: Oo, pero kasi nakita na nila yung effect. Nakita nila yung effect. Yeah. So, it's really tough, especially for our parents.
2: Mm-hmm.
3: But of course, ma'am, sir, meron po tayong mga pwedeng gawin. No? One, mm-hmm, is, which is hindi alam kasi ng mga magulang, marami po tayong technical controls. Pwede tayong mag-filter sa router, pwede tayong mag-filter sa phone, pwede tayong mag-filter sa application. Ang problema, hindi alam.
2: Nakuaway na raw yan.
3: Oo.
2: Sa mga anak, di ba? Oo. Hindi, ito, sinasayo mo kasi pagbawalan ng gadget, no, ng tablet. Eh, sa mga eskwelahan, sir, ni-require ang tablet. May specific pang ang ano eh, sa isang private school. Sa yung anak ko, kasi nag-aaral. May specs pang kailangan. Para sa, kasi hindi na nga bumibili ng libro doon na.
3: Ah.
2: So, paano natin ibabawal kung maghapon nilang hawak yun? Kasi nga, nandoon na yung libro, nandoon na yung lesson, nandoon na yung assignment. Doon na nila nag-notes. Hindi na nga nag-notebook eh, di ba?
3: Mm-hmm. Tama ka dyan, Maan. Mm-hmm. So, hindi naman yung device mismo yung lilimitahan mo, no? Kundi yung how they access the content from that device.
2: Mm-hmm.
3: So, I'm sure narinig mo na itong term na ito, yung parental controls, di ba?
2: Yes.
3: Pwede mong ilimit anong oras na siya gagamit, ano lang pwede niyang puntahan. Lahat po yan pwede yung gawin, no? It comes with the sophistication of the device. Ang problema, kulang tayo ng education sa parents to actually tell them, oh, ito po ang pwede niyong gawin. Kahit nga yung router mo sa bahay, meron yung configuration na pwede mong ilimit yung access, eh.
2: Mm-hmm.
3: Kaya lang, siguro, ewan ko, dahil sabi ko, matanda na ako, di ko na maintindihan yan, or some other reason, yun yung sayang sa aking palagay,
1: mm-hmm,
3: ang sayang, at hindi natin na-exploit yung mga controls na pwede nating gamitin,
1: mm-hmm,
3: on the technical side.
2: Mm-hmm.
3: Of course, on the other hand, again, it's the guidance that matters. No?
1: Mm-hmm. Kasi Sir Albert, maalala ko, nung bago ang television, tsaka nababasa rin natin sa history books, nung bago ang television, syempre maraming yung mga bata, maraming nanonood ng television, isinisi yung television kung bakit daw nagiging violente, kasi yung mga napapanood sa television masyado daw violente. Hindi kaya ganito rin yung nangyayari ngayon, dahil ang mga kabataan ngayon ay lantad sa internet, gumagamit ng internet, aren't we not too quick to judge na it's the internet's fault? Pero kung babalikan natin yung basic, hindi ba ito'y pagkukulang ng mga magulang sa kanilang mga anak?
3: Nako, napakaganda ng statement mo, Sandro.
2: Mm-hmm.
3: Kasi hindi lang TV. Naalala mo nung bago yung video games, di ba?
1: Isa pa yun.
3: Ganun din yung sinabi.
1: Kaya nagkaroon ng ratings, di ba? Yung video games.
3: Yung mga games na yan, yun ang nagtutulak sa kabataan, gano'n. So, sorry, medyo matanda na. Naalala ko kasi nga, tama ka sa TV, no? Yun nga, hindi siya maganda daw para sa kabataan. Eh, ang TV nun, yung mga, alam mo yun, yung parang cabinet na mayroon pang physical lock.
2: Yes,
3: Sila na nagtatay ka, hindi ako makapanood.
2: Nilalock, so, iba ka nilalock.
3: Tama ka, Sandro. Kailangan talaga ng guidance. Masyado nating sinisisi yung technology, sinisisi yung TV, yung internet, yung video games, pero let's be reminded these are all, you know, physical and material things, no? And nothing really can substitute, yun nga, sa gabay at pagmamahal ng mga parents, no? I'm sure in the other shows you've talked to doctors and psychologists na may mga signals, no, para malaman kung yung
2: indicators
3: nangyayari. Correct,
2: ano yung mga indicators, Sir Albert, na yun na nga eh, kasi madaling sabihin na gabayan ng mga anak, pero alam naman natin, right, yung henerasyon ngayon, 'di ba? Mm-hmm. Iba-iba ng approach. Hindi tulad sa atin. Sabi mo nga, ilalak lang yung ano, ilalak lang yung TV box, okay na sa atin eh. Kumpiskahin lang, iba na. Pero iba ang kabataan ngayon. Correct. Alam natin correct 'yan. Kumbaga correct sila nga yung may sarili ng mundo, nagkukulong sa kwarto. Mm-hmm. Hindi mo na rin alam kung ano yung nangyayari. Madaling sabihin, nagkabayan ng magulang. Madaling sisihin ng magulang. Pero maraming ang factors. Iba yung generation ngayon. Sir Albert, so ano mga indicators pag nakalock ba lagi ang kwarto, hindi nakipag-usap sa'yo?
3: Okay.
2: Eh, indicator na yun na pasok na siya sa mga gano'n, na impluensyahan na siya.
3: Yeah, tama ka dyan, Maan. Kasi nga, sa simula pa lang, di ba, pag umiiyak, binigyan mo na ng tablet. So, ang feeling ng mga kabataan ngayon, karapatan nilang magkaroon nun. Kaya yun, hindi mo na mabawi. No? So, may mga senyales on your second question. One, and these are also mentioned by yung mga psychologists and psychiatrists. No? Biglang nagiging secretive sa telepono. Yeah, number one. Two, may mga bagong online friends na hindi kilala offline. Yan, yes. Puro mga virtual friends. Dumadami virtual friends. Tapos, eto, merong mga late night chats. Pero hindi natin napapansin. Kasi akala mo naglalaro lang, di ba? So, late night gaming. Pero let's remember, sa loob ng gaming, may mga chat channels. Right?
2: Mm-hmm.
3: So, nagagawa mo excuse yung gaming to actually, you're not really playing, but you're talking inside the in-game chat.
2: Mm-hmm.
3: So that's one. Pangalawa, nagdi-delete ng chat history. Ayan.
2: Yun lang.
3: Ito pa isa, no, medyo high-tech ng konti. Gumagamit ng VPN. I don't know kung narinig yun ng VPN. No? Meron subscription to. Pag ginamit mo, yung location mo, yung IP address mo, pwede mong baguhin. Di malalaman na galing ang Pilipinas. Pwede mong sabihin na sa Europe ka or Spain or Switzerland or something.
2: Ginagamit ng mga scammer.
3: By using this VPN.
2: Sir, correct. Okay. Sa atin na mga medyo kaya, na may mga gadget din, cellphone, mga magulang, naka-cellphone din yan, may sariling tablet yan. Paano sa mga nakararaming magulang na naitaguyod nila yung anak nila na magka-cellphone, di ba? Sila lang ang may cellphone, sila lang yung may tablet dahil kailangan sa eskwelahan. Paano yung mga magulang na hindi techie at mas mayorya yan ng mga Pilipino? Mga magulang na wala rin mga cellphone gadget. So, hindi na nila rin mababantayan. Alam naman natin yung eskwelahan kung saan nangyari yon ay, di ba, nasa probinsya at hindi natin masigurado kung lahat ng mga magulang doon ay may cellphone din o techie din. So,
3: correct.
2: Paano yung kahirapan noon, sir, na bantayan ng mga magulang yung mga anak?
3: Tama. Ano?
2: Kaya ako, hindi ako yung parang sisilang sa magulang eh. Hindi.
3: Correct.
2: Ako ano doon. Kasi pwedeng ginawa niya lahat ng pagbabantay, pagsasermon, gabay, pero hindi siya techie. Wala siya ng cellphone na yun. Wala siyang access sa... Hindi ko na nga alam kung ano yan eh, di ba?
3: Tama. Hindi niya nga alam kung paano umaccess sa router.
2: Yes. Oo.
3: Correct. Tama ka dyan, man. You, kumbaga, hit the nail on the head. Kasi, yan ang realidad eh. No? Yan ang realidad. Hindi lahat techie. Hindi rin talaga mababantayan ng mga magulang. Kaya, okay, dito tayo pumapasok na dapat katuwang natin yung pamahalaan na tumulong. No? Mm-hmm. Kaya nga, yung mga kapatid dati sa CICC, sa DICT, pag may mga issue na ganyan, kinakausap nila kagad yung mga nagpa-provide ng application na to, no? Ano ba yung control nyo dito? Ano ba yung algorithm nyo? Or ano bang dapat yung gawin para hindi mangyari yung mga bagay na to? So doon papasok yung talagang close watch and monitoring ng pamahalaan or may ahensya na pamahalaan.
2: Pati DepEd, na, sir. Mga teachers.
3: Oh, yes, definitely. Correct.
2: Yes.
3: Na to ensure, di ba, na it will be operating according to our own set of rules and morals.
2: Mm-hmm.
3: Kumbaga. Mm-hmm. So, I know din sa mga kapatid ko sa DICT, CICC, hindi ganun kadali.
2: Mm-hmm.
3: Kasi nga, di ba, in the US, parang democracy, basta nagbebenta ka, okay, may mga karapatan yan, di ba, basta pwedeng yan. No? So that's why it's I know it's a very difficult task and a very thin thread na daanan, but that's the case, no, do sa minention mo, Maa, na dapat talaga katuwang natin sila, no, and we express to them yung fact na to. Mm-hmm. You are absolutely right.
2: Mm-hmm.
3: Majority ng mga parents doesn't know what to do. Nagawa na nila lahat, pero because they're not taking, hindi nila magawa. So, dito papasok ang gobyerno, dapat kausapin na yung telco, o i-filter nyo to, di ba?
2: Mm-hmm.
3: Or i-ban nyo to.
2: Yung mga platform, no? Social media,
3: correct,
2: platform. Yun nga, pag-ban, sabi mo, yung siguro pag-penalty, or di ba? Or parusa,
3: correct,
2: kapag lumalabag.
1: Mm-hmm. Right.
3: Oo, dapat bigatan natin yung mga parusa sa mga gano'n.
2: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Alright, sige po, marami pong salamat, Sir Albert.
3: Thank you.
1: Ayan po si Ginoong Albert de la Cruz, isa pong cybersecurity expert. Ang oras, 1 minuto bago mag-alas 5 ng hapon.
4: Oras, hatid sa inyo ng Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Everbest from Everest.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapin ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, eksakto alas 5 ng hapon.
1: Oras sa tidsenyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
3: Ang lamig!
4: Teka, yakapin kita.
3: Sarap ng feeling.
2: Everest Air Conditioner.
3: Han, ano ever best place mo in the world?
4: Siyempre, right here with you.
3: Oh.
2: Everest Air Conditioners. Clean, healthy air. Energy saving. Ever best from Everest.
5: Ranging sa DZMM. Kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay! I-trending na yan! Seryosong government info gagawing viral-worthy at trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan. Umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jane Castañeda. I-trending na yan! Kada Sabado alas 3 ng hapon. Kitakits mga kasambuhay!
6: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradyo ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya. May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
7: ATM.
8: ATM.
1: Anong take mo sa DZMM?
0: Ay, nagbabalik pa rin po ang ATM.
9: Anong take mo?
0: Eh, teka partner. Anong oras na?
10: Ang oras, 3 minuto makalipas ang alas 5 ng hapon.
11: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
0: Kumuhatay ng report mula sa labas ng himpilan, sino yung unang sa listahan?
10: Okay. Leader ng Japanese syndicate na Luffy Gang, arestado sa Makati City. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Kamkrame Radio Patrol, Marlene Padiernos. Marlene.
0: Marlene? Marlene? Sige, babalikan na lang natin si Marlene. Ito pa, isa pang report, arestado ang isang lalaki matapos nitong manipa at manuntok ng isang matandang pasahero sa loob ng jeep sa Muntinlupa City. Yan ang report ni JM Pineda ng PRTV. Go ahead, JM.
12: Yes, Sandro, viral ngayon sa social media ang video kung saan makikita ang pinagsusuntok ng isang lalaking nakahubad ang dalawang matandang pasahero ng jeep sa Muntinlupa City. Nagpambuno ang lalaki pati na ang isang senior citizen at itinutulak nito palabas ng jeep. Pero ilang mga suntok pa ang napakawalan ng nakahubad na lalaki. Muntik na rin itong mahulog ng umandarang jeep kaya lang nakapasok ulit at dito naman makikita na pinagtatadyakan niya ang isa pang matandang pasahero na nakahandusay sa sahig ng jeep. Sa buli rin sa video na nakapulot ng pamalo ang senior citizen na pasahero at sinubukan pang ihampas sa nakaubad na lalaki. Dito na kumaripas pababa ng jeep ang lalaki at hindi na nahabol. Maririnig pa sa video ang iyak ng ilang mga pasahero pati na rin ang mga pagmamakaawa ng matandang lalaki. Kita naman ang panginig ng iba pang pasahero sa loob ng jeep. Ayon sa uploader, ikinagulat nila ang biglang pagsakay ng lalaki sa jeep dahil hinahabol umano ito ng tatlong lalaki. Nabigla daw ang mga pasahero ng sila na mismo ang ambahan nito ng suntok. Ang senior citizen na pasahero lang daw ang sumalo ng mga suntok para hindi na madamay ang ibang pasahero. At dito niya na nakunan ang iba pang mga pangyayari. Sa isang statement nga mula sa Southern Police District, kalaboso na kanina ng alas 2 ng madaling araw ang lalaki sa viral video na may alias na Vincent. Nahuli ang suspect sa Carzo compound sa barangay Alabang, Muntinlupa City at sasampahan ng kasong physical injury. Isinailalim na rin ang lalaki sa inquest proceeding ngayong araw habang magpapagaling naman ang mga biktima. Ako si J.M. Pedadra, PRTV News para sa DZMM.
0: Maraming salamat, JM Pineda. Ay, taka, balikan natin si Marlene Padiernos.
10: Oo, Marlene.
7: Sa kulungan ng bagsak ng isang high-ranking member ng notorious na Japanese criminal syndicate na Luffy Gang. Sa pulong balitaan sa Campo Carame, kinilala ni PAOK Executive Director Undersecretary Benjamin Acordo Jr. ang suspect na si Inoue Hideharu, isang Japanese at matagal nang wanted sa Japan dahil sa kasong pagnanakaw. At siya nga ay naaresto sa Pilipinas sa pinagsanib puwersang operasyon kasama ang Bureau of Immigration. Sabi ni Acorda, si Inoue ay ang manager ng Luffy Gang na sangkot sa malaking kaso ng fraud sa iba't ibang panig ng Pilipinas na modus anyang magpanggap bilang opisyal ng Japanese government para makakuha ng tiwala sa kanilang mga biktimang Hapones din. Kapag nakuha na ang loob ng kanilang mga biktima at saka sila papasok sa bahay ng mga ito, palihim na pinapalitan ang ATM cards at saka withdrawin ang pera sa bangko. Sa ngayon, nakapiit na sa Bureau of Immigration Warden Facility ang suspect habang hinihintay ang deportation proceedings laban sa kanya. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, TZMM.
0: Maraming salamat, Marlene Padiernos.
13: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DTZMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: Anong oras na, Miss Beautiful?
10: Ang oras, 7 minuto makalipas ang alas 5 ng hapon.
14: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
13: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
6: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradyo ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya. May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.

0: Them ng bayan, Peter Musi at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
1: Lalo ngayon matraffic sa Talsata, hindi ka mainit, magkinig ka ng balita, DZMM Radio Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.
0: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Anong take mo? Sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
2: Ay, nagbabalik po ang ATM.
3: Anong take mo?
2: Hindi natin nakakalimutan itong 18 Malera Boys.
3: Mm-hmm.
2: Ano bang bagay na itawag dyan sa mga yan?
3: Uh-oh.
2: 18, ano ba?
3: Former bodyguards, well. Di ba, ni ano, dating congressman na Zaldico. Ano ba?
2: Oo. 14 bagmen.
3: Mm.
2: O ex-bagmen kasi wala na daw silang trabaho ngayon. Kaya daw sila lumalabas ng ganyan.
3: Ayan lang.
2: Pero kasi yun nga, nagpatuloy yung kanilang pagbibigay ng pahayag. Kaya yung mga binabanggit, natadadagdagan na.
3: Mm-hmm.
2: Kaya nga sabi ko sa'yo, dapat maging mabait tayo sa kanila.
3: Baka magkaroon ka na rin.
2: Kaya nga, tulad nung dalawang media personalities na pinangalanan nila, di ba? So, dapat maging mabait tayo dahil ayaw ka rin na makatanggap at maparatangan.
3: Maleta lang, walang laman.
2: Ay, buti sana kung may laman. Diba? Paano kung hindi naman totoo? Ang masakit nun, mamaya mapagkamalan ka pang mayaman.
3: Ay, lagi ako may maletang dala. Kasi nga, diba, masakit na yung balikat. So, nagmamaleta talaga ako lagi. May trolley ako.
2: Pero hindi galing sa kanila yan.
3: Hindi.
2: Binili mo
3: tsaka
2: yan.
3: Tsaka walang laman.
2: Tsaka totoo yan.
3: Walang,
2: ano
3: totoo.
2: Yan, totoo yung MV. MV.
3: Ano MV?
2: Hindi LV. MV. MV. Diba? At saka panel.
3: Ano, never mind.
2: Tsaka panel.
3: Kasi LV never full, diba? Ito never mind.
2: Ay, nako. Ito, at kanina nga, si dating Senador Sonny Trillanes, kinasuhan na sila. Diba? May panibagong kaso.
3: Pangatlo kasi ito eh. Pero this time, kasama si Senador Rodante Marcoleta at Senador Alan Peter Cayetano. Ay, bakit?
2: Kasi nga naman, yung, diba, yung sa EDSA, yung sa, ano ba, restaurant, yung, events place ba yun?
3: Yung, ano ba yun, hearing, kanilang version.
2: Hearing daw.
3: Blue Ribbon Committee, hearing. Na, ano ba yun, press con, live stream, ano?
2: Na ano, yung delayed broadcast. Kasi parang,
3: hindi na tuloy.
2: Umaga yan dapat eh. Tapos alahapon na yata umera.
3: Tapos may man nangyari pa, di ba? Yung parang sabi nung restaurant ay parang hindi itutuloy.
2: Pero binura.
3: Tapos tinuloy naman. Anyway.
2: No ba yan? Inilabas nyo pa ng Senado yung drama-rama sa hapon. Ewan ko ba sa inyo. Kausapin po natin, makakausap po natin via Zoom si dating Senador Antonio Sonny Trillanes IV. Ano nga ba yung nag-udyok sa kanya para kasuhan na naman ng panibagong libel case itong 18 bagmen? At plus-plus, di ba?
3: Oo, plus-plus.
2: Plus-plus. Magandang hapon po, Sentry.
3: Good afternoon.
4: Magandang hapon sa inyo, Zandro, at kay Ms. Maan, at sa ating mga listeners.
2: Mm-hmm. Sentry, yun nga, bakit may bagong kaso na naman? Hindi pa po ba enough yung mga nauna ninyong isinampang kaso?
4: Alam niyo po, habang patuloy silang nagpapagamit dun sa mga political handlers nila, bagong kaso yon. Kasi ganun po ang cyber libel eh. Every occasion na sinasabi nila yon would be another count ng cyber libel. Mm-hmm.
3: Kahit iisa lang, Senator, ang sinasabi. Basta't ibang okasyon.
4: Hindi lang 'yon, iba-iba yung sinasabi. Every occasion.
3: Mm-mm.
4: Kaya nga 'yun mismo yung sinabi nila ngayon, ebidensya laban sa kanila based dun sa mga una nilang sinabi.
3: Mm-hmm.
4: Kasi ganun 'yon eh.
3: Mm-hmm.
4: Oo. Para ano to, magtanda kasi kung ano man yung pinangako sa kanila rito o binigay sa kanila, tignan natin kung katumbas 'yan ng perwisyo yung kakaharapin nila.
3: Mm-hmm.
4: Hindi kasi pwede yung ganon. Ganon lang po yan.
3: Mm-hmm. Pero yung executive, ano ba yun, yung privilege na sinasabi, pwede ba nilang gamitin yun, Senator?
4: Hindi po. Kasi nung June 3 or the day before nag-conduct sila ng pseudo committee hearing, pinalitan na si Cayetano as Senate President, pinalitan na rin si Marcoleta as Blue Ribbon Committee Chairman.
3: Mm-hmm.
4: Kaya nung time na nag-conduct sila, wala na silang personality. In fact, pati mismo yung Blue Ribbon Committee staff na nagre-record doon, wala.
3: Mm-hmm.
4: Wala doon sa ano. So nangyari dito, parang press conference lang yon.
3: Mm-hmm.
4: Ngayon with that, strip sila ng parliamentary immunity nila.
3: Mm. So parang rogue hearing na to, Senator, no? Kumbaga, illegal
4: ganun
3: na
4: po.
3: Oo. So, lahat ng pinatawag doon, pwedeng kasuhan ng cyber libel.
4: Yes.
3: Oo.
4: Opo, ganun na nga po yun.
2: Mm-hmm. Senador man o hindi.
3: Mm-hmm.
4: Yes. Kasama na, kaya nga doon sa final ko kanina, kasama si Marcoleta at saka si Cayetano.
3: Oo,
4: kasi hindi pwedeng ganon. Actually, itong mga ginagawa nila na yon, yung rogue committee hearing na yon, plus yung ginawa nila dun sa EDSA Mandaluyong, sa events place, may mga destabilization component yon. Kasi may mga kaakibat na mobilization ng mga tao, panawagan. Kaya ano siya, it was meant to agitate the general public, hoping sila na magkikreate ito ng outrage para people will start pouring out into the streets. Pero wala naman hong kadating-dating eh.
3: Mm-hmm.
4: Kasi nga, balubaluktot yung mga kwento, tapos kaya hindi nakapanipaniwala.
2: Mm-hmm. Sa dami nung mga nakasuhan na po ng libel, may mga pagkakataon kasi Sentry na hindi lang hindi lahat nung 18, yung iba pa isa-isa, pa dalawa-dalawa, lalo na yung mga mismong bumabanggit doon sa pangalan ng specificong personalidad. Sa tingin nyo, Sentry, hindi kaya pag nag-ipon-ipon tong lahat, parang maipit at maiwan sa wala itong 18 at baka mamaya, baka pati pang paabogado, problemahin din nila.
3: Mm-hmm.
4: Dapat lang ho, no? Kasi ganito po yan, naiintindihan ko yung kalagayan nila na medyo gipit sila at kaya very vulnerable sila.
3: Mm-hmm.
4: Pero at the same time, nagpagamit sila eh.
3: Mm-hmm.
4: May karampatang ano yan, consequence yan.
3: Mm-hmm.
4: At yun naman yung sinasabi mo, Sandro, na yung doon sa ibang appearances nila, yung iba lang yung nagsalita. Pero doon sa affidavit kasi nila, pinagkaisa nila lahat eh. Parang shared knowledge yun.
3: Mm-hmm.
4: O ngayon, pagka sinabi nila doon sa kanilang depensa na hindi ko naman sinabi yan eh, gagamitin naman yun doon sa isang kaso nila na sinabi nila na ito lahat ang kaalaman namin. Joint affidavit eh.
3: Mm-mm. At dahil
4: kaya nga, yes, hindi nila alam kung saan sila susuot dito.
3: Oo. At dahil nga sa ano no, sa patong-patong na kaso, posible mo maging pressure ito sa ilan para bumaliktad na, kumalas na, sir?
4: Nasa sa kanila 'yon. Nasa kanila 'yon kung gusto nila ng redemption, di umamin sila kung sino ba yung nakipag-usap sa kanila, sino yung nangako sa kanila ng kung ano man, kapalit niya yung mga sinasabi lang. Kasi alam niyo, very basic, sana lang eh, kung ganyan din lang naman na gagawa sila ng mga kwento, eh sana magaling sila mag-memorize. Kasi nagkabuhol-buhol na eh.
3: Mm-hmm.
4: Di ba? Sasabihin dito, next, wala pala. Oh, ngayon dun sa akin ang sinabi, noona $2 million yung binigay ko. Ngayon lumalabas $6 million na.
3: Mm-hmm.
4: Kasi 6 na maleta daw eh. Paano 'yun? Mm-hmm. Ano ba talaga? 'Di ba?
3: Mm-hmm.
4: Ano lang ang problema, hindi alam nitong 18 na ito yung pinasukan nila. Mm-hmm. Akala nila na parang social media engagements lang yan, na pinupuri sila, binobola sila ng mga DDS. Pero yung mga yan, sa korte, wala yung mga yan.
3: Mm-hmm.
4: Kahit na ilang engagements ang ibigay sa inyo dyan, ilang papuri ibigay sa inyo dyan, pero sa korte, kayo lang.
3: Mm-hmm.
4: Ngayon, yun na yung opportunity nila. Sige nga, aber, mm-hmm, pakita nyo lahat ng katibayan nyo.
3: Mm-hmm.
4: Yun ang gusto natin mangyari dito. Oh. Aamin at meron at merong bibigay diyan, aamin diyan na nagamit lang siya kung ano man ang dahilan, di doon guguho lahat 'yan, ano, Sandro.
3: Mm-mm. Mm-mm. Oh, maiba naman tayo. Punta tayo sa impeachment trial, nalalapit, napipintong impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Isinama ng House Prosecution Panel sa kanilang pre-trial brief, no, yung pagpapatawag kay Mary Grace Piatos. So anong tingin niyo dito, kasi alam naman natin at sinabi ng PSA na walang ganung pangalan, no, hindi existing yung tao. Oh, pero bakit ganito yung hakbang ng House Prosecution Panel? Ano yung nais nilang patunayan?
4: Alam niyo, perjury pa yung ginagawa nila. Actually House, ano yan? Actually yung defense yung nagpasamon kay ano, di ba?
3: Oo.
4: Kay Mary Grace Piatos daw, ipepresent nila. Alam mo, kung sino man yung ilalabas nila dyan, presenting herself as Mary Grace Piatos, ay magkukumit ng perjury.
3: Mm-mm.
4: Tapos, kung sino man yung knowingly, na kahit na alam nilang bogus yan, ay pipilitin pa rin at ipepresent as do totoo, yun, magkukumit din ng perjury yan. Pati, ano, may iba pang kasong kakaharapin niyan, yung pwede pang i-disbar yan, yung kung sino man abogado magpe-present niyan. Kasi ano lang ito, ang gagawin nila dito, i-gaslight nila yung taong bayan, siguro by presenting this person, sasabihin niya totoo. Eh ngayon, masasubject yan sa cross-examination.
3: Oh.
4: Tatanungin, iba't ibang mga tanong dyan, kasi tumatanggap siya ng pera, yung Mary Grace Piatos eh. Ano yung ginagawa niya? Ano yung background? Lahat yun. Nako, ilang krimen ang gagawin yun kung itutuloy nila yan. Okay. I think it's a bluff. Ultimately, they won't be able to present that. Ito lang kasi alam nila na ire-report ng media o sasabihin nila, oh, kita mo, meron talaga. Pero hindi naman ipepresent kinalaunan, kasi kung ano man ang gagawin nila, sabihin na, hindi na namin na-present, pero meron eh.
3: Mm-hmm.
4: Ganon yung mga drama niyang mga yan.
3: Mm-hmm.
4: But hindi na kakagat eh. Alam nyo, hindi na nila kontrolado yung gobyerno. Nung panahon ni Digong, nung inimbento nila yung kaso kay then Senator Laila De Lima, napapirma nila eh. Napapirma nila yung mga convicts,
2: mm-hmm,
4: gumawa ng kwento. Tapos, naproteksyon na nila itong mga ito na hindi na subject sa investigation, sa cross-examination. Kaya, nagamit na lang nila enough to imprison si Senator De Lima.
3: Mm-hmm.
4: Pero ito ngayon hindi na ubra eh. Walang magpo-protect dito sa tao na ito kung sino man yung ipepresent nyo. Kaya alam nila yan,
3: mm-hmm,
4: na pang-display lang nila yan, pang-gaslight lang nila yan.
2: Mm-hmm. Kasi pati yung records, yung tax records noon, Sentry, kailangan bulat-latin din dahil biruin mo, tumatanggap ka ng ganong kalaking pera, nagbabayad ka ba ng tamang buwis?
4: Oo, tsaka yung basic na birth certificate, yung saan siya nag-elementary, high school, buong pagkatao mo, parang si Alice Guo yan, hindi pwede ma-invento yan. Ito mga to naman, no? Kung paglolokohin tayo eh. Ganon na lang. Mm. Oh, tapos, hindi lang Mary Grace Piatos kasi to. Marami pang mga bogus names na na-find out ng PSA na non-existent. Paano yun? Isa-isahin nyo rin? Di ba? Yun ang problema nila.
2: Mm-hmm. At saka, syempre, paano kung ang Palusot Sentry, mali lang yung pangalan, parang nickname, yung Mary Grace Piatos.
4: Eh di, sabi ko nga, sige, ilabas nila yun kung sino man yung tao na yun, na kung sino yun, tapos isa-subject yun sa cross-examination. Mamimilipit yun.
3: Mm-hmm.
4: Eh, hindi madaling magtahi-tahi ng kwento.
3: Mm-hmm.
4: On the spot.
3: Oo.
4: Mm-hmm. Yun.
3: Sentry, itinutulak din, oh, nabuksan na yung box, mystery box.
2: BIR box.
3: BIR tax records. Mm-hmm. Ngayon pa lang, para mamarkahan na nga na ebidensya. Pero mukhang hindi pa rin. No? Anong tingin nyo doon?
4: Okay. Ano yung sinasabi nila palagi noon, nung panahon nila? Kung wala ka naman tinatago, bakit ka natatakot? Diba? Ngayon, ganun ngayon yung kakaharapin nila dyan. Diba? Kasi sila nun yung, gumagamit ng ganung argumento. Ito kasi, very important itong BIR box na to. Kasi dito natin makikita. Kasi kita nyo, magkano dineclare nila Sara at Man Scarpio, almost 100 million pesos. Ang kailangang statement of assets and liabilities. Pero titignan mo yung background nitong mag-asawa na ito. Diba? Mm-hmm. Wala naman to eh. Una-una, hindi naman sila magagaling na abogado. Talagang yung kanila, pang-influence peddling. Ngayon, ang mangyayari nito, pag nag-declare sila ng ganon, kailangan may kaakibat na kinita sila sa private sector. O kung may kinita kayo, dapat may karampatang base na binayad doon. Ganun po yun. Yun yung magiging problema nito mga to. Kasi yung kanilang mga depensa, superficial. Eh pagka ngayon hinanapan sila na mas malalim-lalim, wala nang depensa doon. So kaya kailangan harangan na nila ito.
2: Mm-hmm. Siguro Sentry, panghuling tanong ko na lang po, ito pong mga nangyayari sa ating lipunan nitong mga nakalipas na araw, sa tingin nyo pag nagsimula po yung impeachment, yung atensyon ng publiko ay nandun pa rin?
4: Which particular...
2: Like ano ito pong yan? Mga issue nitong barilan sa Tacloban, yung naganap na mga sakuna, hindi po kaya, kumbaga, umay na doon sa mga mabibigat na balita na mga pangyayari sa ating lipunan, yung ating mga kababayan?
4: Okay, ganito kasi, no? Alam nyo naman yung news cycle, di ba? Okay, muna yan ang mga breaking news, di ba? Tapos eventually, papasok na siya sa mga segment hanggang mawala. Ito kasing impeachment, magiging parang teleserye ito. So, kada hapon, ito yung magiging national pastime. Similar to what happened nung panahon ni impeachment ni Erap Estrada, kay Corona, ganon eh. Naging national pastime. Kasi gusto rin maging involved, syempre, yung mga kababayan natin. Gusto nila malaman, ano ba yung totoo talaga dito? Kaya with that, yun pa rin yung magiging news of the day, ika nga. Magkakaroon kasi ng platform eh. Yun po yun. Pero it doesn't mean na yung mga bagong issues na ito, yung mga mabibigat na issues, hindi naman ibig sabihin nun maisasantabi yun. Pero, kumaga, masusuplant siguro for a day or two, then babalik ka ulit doon sa impeachment kasi parang teleserye nga siya. Ganun.
2: Alright, sige.

0: Teleradio Cable Channel, DZMM Teleradio YouTube Channel at DZMM Facebook Page.
1: Happy weekend! Ha? Ay, hindi pa!
0: Bye!
1: Isa pa! Bye!
2: ATM!
3: ATM!
4: Anong take mo sa DZMM?
5: Mga balitang kumpiro.
6: Makibantay sa mga makahalagang pangyayari sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. July 6, Lunes, alas 4:30 ng hapon sa PRTV Prime Media at FM Regional.
7: Nagsaservisyo niya Corpus at Migs Bustos po. Nandiyan para ilapit po yung mga serbisyo ng mga opisyal ng gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno sa taong bayan.
8: Ang mga karaniwan po namin mga guests talaga, pag nagpapaunlak ng kanilang time and bibigyan ka nalang serbisyo, DSWD, DOH. Siyempre kapag may mga calamities.
9: Itong calamity noon dahil nga po sunod-sunod yung kalamidad sa ating bayan.
7: Nagbibigay po kami ng tulong sa inyo kasi yun naman po talaga yung objective ng programa, yung pong salitang nagseservisyo.
10: Para sa Baring family ito, no? Tanong ko lang po, sir, may loan pa po ako sa Pag-ibig. Noong nagtatrabaho pa ako sa Manila, pwede po ba ako mag-loan?
7: Hindi yung servisyo na inaantay mo lang na bigyan ka ng ayuda, tapos goodbye, tapos na. Hindi lang po ganon. So itong servisyo po na ito, kung baga gusto natin maging proactive ang ating mga mamamayan, alamin po natin kung ano yung mga servisyo na nandyan.
11: Masdan po ang ating bayan, anong iyong...
12: Mawalang galang na po.
13: Magbabalik po sila
12: para bumanat with due respect.
14: Pinasok ng baha dahil sa mga flood control project na yan.
12: Richard Heydarian.
15: Itong fighting corruption, it's systemic corruption.
12: Carlo Flores.
16: Eh parang mas marami pang nag-resign kaysa sa napakulong.
12: Cleve Arguelles.
17: Seryoso, sincero, at yung buong
12: Dino De Leon.
18: Sa totoo lang, sa real talk lang tayo.
12: No, at ang bagong kabatuhan, Sabrina Gaka.
19: Anong ginagawa mo sa kapangyarihan mo sa Senado?
12: At Cheska Bersh.
20: So dapat pala, siya lang ang pwedeng makaroon.
12: With you, respect, tuwing linggo, alauna-imedya ng hapon sa PRTV Prime Media at sabayang papapakinggan sa DZMM Radio Patrol sa East Trenta at FM Radio Regionals.
21: Pagdating sa panonood, may ka-vibes ang bawat Pilipino. PRTV Prime Media, Channel 31 sa Mega Manila, Cebu, Davao at Zamboanga. At sa mga channels na ito sa Baguio, Iloilo, Naga, Legazpi, Batangas, Cagayan de Oro at General Santos. Pati na rin sa YouTube. Yan ang PRTV Prime Media. Ka-vibes!
22: Kayo ay nanonood sa PRTV Prime.

0: June 25, 2026, Huwebes. May bagong bagyong pumasok sa Philippine Area of Responsibility at tinawag itong bagyong Gardo. Alamin natin ang update dyan mamaya. Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Ako si Nina Corpus.
1: Bawat komento, pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadaanan natin yan. Kaagapay nyo kami sa mausaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Gayon din sa Signal TV Channel 31. Ako, si Jack Batalyones. Ito ang
0: Arangkada Balita.
2: DILG, iginiit na may naiwasang pag-atake sa isang paaralan sa Tolosa, Leyte matapos makatanggap ng lead mula kay Senator Bam Aquino. PNP, pinababantayan ang pagkalat ng mga masasilang video at larawan kaugnay ng mga nangyayaring karahasan sa mga paaralan. Isang lalaki, sugatan, matapos pagbabarilin pagkatapos ng graduation sa Davao de Oro kaninang tanghali. Biktima, ginagamot na sa ospital. Malacañang, nanindigan na hindi maaantala ang trabaho ng pamahalaan sa gitna ng impeachment trial ni VP Sara Duterte. Pinoy tennis ace Alex Yala at tennis icon Venus Williams pasok na sa Bad Homburg Women's Doubles Quarterfinals.
0: Isa na namang umanong tangkang mass shooting.

0: Sa isang eskwelahan ang napigilan sa Tolosa, Leyte. Ayon ito sa Department of Interior and Local Government, sa tulong ng Criminal Investigation and Detection Group, ang nasa likod ng pagbabanta, isang 14 anyos na grade 10 student. Yan ang umaarangkadang balita ni Justin Ignacio.
1: Pinost niya sa Facebook to. Hello!
2: Kinumpirma ni DILG Secretary John Vic Remulla na isang mass shooting sa Tolosa National High School sa Leyte ang tinangkang mangyari.
1: At 8 o'clock last night, Senator Bam Aquino called me up and gave me a tip that there was chatter in Tacloban that there was an impending mass shooting that was about to occur. I immediately referred it to the CIDG, which did an investigation.
2: Batay sa ulat ng CIDG, isang 14 years old na grade 10 student na babae ang pinaplano umanong mang-atake ng kapwa niya estudyante.
1: Translation, pinost niya sa Facebook to. Hello, send this to your friends. Yo, from Tolosa. Prepare yourselves, especially you. As you owe me, get ready. I will disrupt the school. You won't know me, but you will recognize me. There's no time, no day. Be prepared for whoever gets shot or stabbed. We don't care. Good luck to you at Tolosa National Leyte National High School.
2: Ayon kay Remulla, agad namang pinuntahan ng CIDG ang nasabing grade 10 student. Napag-alaman na gumawa ito ng ilang account para ipakalat ang kanyang mensahe na siyang ikinaalarma ng mga estudyante at magulang. Burado na ngayon ang nasabing post matapos na makipag-ugnayan ng mga otoridad sa bata. Tumanggi ring magbigay ng impormasyon ang mga magulang nito. Ayon pa sa investigasyon, personal at problema sa pamilya ang tinitingnang motibo ng mga otoridad. Walang nakitang posibleng access ang bata o ang kanyang pamilya sa mga armas. Posibleng na impluwensyahan lamang umano ang bata sa nangyaring mass shooting sa San Jose National High School sa Tacloban, kamakailan.
1: So again, there was no incident. Pero sinabi niya, nag-post na siya na may mangyayari. Nung nalaman namin, inaktuhan kagad namin.
2: Ayon kay Remulla, dinala ang bata sa DSWD para interviewin. Pero kalaunay pinabalik na rin ito sa kanilang bahay dahil hindi raw ito pwedeng kasuhan. Ako, si Justin Ignacio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
3: Inatasan ng Philippine National Police ang anti-cybercrime group at iba pang ahensya na bantayan ang pagkalat online ng mga masaselang video at larawan kaugnay sa mga kamakailang insidente ng karasan sa mga paaralan. Ipinag-utos ito ni PNP Chief General Jose Melencio Nartatis Jr. sa gitna ng nagpapatuloy na investigasyon sa shooting incidents sa Tacloban at stabbing incidents naman sa Cavite. Babala ni Nartatis ang viral na pagkalat ng mga video at larawan na ito ay maaring magdulot ng pangmatagalang epekto sa mga biktima, magulang at kapwa estudyante. Nakikipag-ugnayan na rin aniya ang ACG sa mga social media platform para sa posibleng pag-alis o pagbubura ng mga content na ito online.
0: Critical pa rin ang kalagayan ng dalawa sa mga biktima ng pamamaril sa Tacloban na kasalukuyang inoobserbahan sa intensive care unit. May umaarangkadang balita si Jay Barion.
4: Patuloy pa rin inobserbahan ngayon sa intensive care unit sa Sir Visayas Medical Center ang dalawang estudyante na biktima ng marahas na pamamaril dito sa Tacloban City noong Lunes dahil sa tindi ng mga tinamo nilang sugat sa katawan. Sa eksklusibong panayam ng PRTV News kay Rowena Eracho, nanay ng grade 10 student na si Joan Vinias, nagtamo ito ng matinding sugat sa ulo. Samantala, ang grade 9 student na si Nathan Candelario ay nagtamo naman ng bala ng baril sa tiyan. Naghihinagpis ngayon ang mga magulang ng mga biktima dahil sa sobrang takot at pag-alala sa kalagayan ng kanilang mga anak dahil sa sinapit ng mga ito. Matinding trauma raw kasi ang dulot ng insidente sa mga biktima, ganun na rin sa kanila bilang mga magulang. Sa tindi ng emosyon ay nagpahayag ang mga ito ng galit at nananawagan ng hustisya sa mga suspect at kanilang mga magulang.
5: Ang gusto ko lang mabigyan ng hustisya yung nangyari sa anak ko. Kailangan kong pwede lang makulong yan, pati yung magulang nila kung ano man.
6: Mapamatiya kondisyon. Ang ginkukunan sa inyo, doktor, nakuan man niya nga, okay, niya recovery.
7: Ano yung
6: hustisya, good luck. Amo lang kinanglan hustisya. At bisan natanan nga, biktima. Amo tamaroon hustisya.
4: Samantala, personal na binisita ni Tacloban City Councilor Marty Romualdez ang mga biktima sa ospital kaninang umaga. Kinumusta niya ang kalagayan ni na Joanne at Nathan at kinausap habang stable na ang mga ito matapos ang isinagawang matagumpay na operasyon bunsod sa mga tinamo nilang mga sugat sa katawan. Nagpaabot naman ng tulong si Romualdez sa mga magulang ng mga biktima. Samantala, sa isang mensahe, nagpaabot din ang pakikidalamhati at pakikiramay si Romualdez sa mga namatayan at kinundin nito ang Marahas na shooting incident.
8: Today I stand before this august body and unequivocally condemn this senseless act of violence. No grievance, no misunderstanding, no circumstance can ever justify the use of violence that endangers the lives of students, teachers, and members of the school community.
4: Si Jay Barion ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
3: Malaki ang papel ng magulang sa paghubog ng tamang pag-asal ng mga anak. Ayon sa isang psychologist, habang pinapabayaan ang mga anak sa tuklat na tuklasin ang buhay, dapat laging nakagabay para maipaliwanag ang tama at mali. Yan ang umarangkadang balita ni J.M. Pineda.
9: Marami ang nagulat dahil sa kakasimula pa lang ng bagong school year, may mga naitala ng mga marahas na mga pagkilos ng ilang estudyante. May namaril sa loob ng eskwelahan at may nanaksak ng mga estudyante. Ang mga sangkot, mga minor de edad. Para sa isang psychologist, malaki ang ambag ng isang magulang o guardian sa behavioral aspect ng isang teenager. Ang mga edad kasi na 13 to 18 years old, madaling maimpluwensyahan ng mga nakapaligid na bagay sa kanila, gaya ng mga online games at mga napapanood sa social media.
10: Sana samahan ng mga magulang doon ang pangangaral. Balik natin yung dating gawi na sasabihin mo sa anak mo mali yan. Hindi yung hahayaan mo sa simulang pinanganak mo ang anak mo hanggang sa kanyang hustong gulang o hanggang sa kanyang kamatayan bilang magulang. Kailangan mo gabayan.
9: Pero hindi raw maiiwasan na may epekto at nahihikayat ang karamihan sa mga kabataan, lalo na pagtungtong ng pagdadalaga at pagbibinata. Nandyan kasi ang impluwensya ng kaibigan at iba pang mga tao. Sa mga ganitong edad, kontrolado dapat ng kanilang mga magulang ang mga anak.
10: Gusto kong ilagay yung analogy ng pagpapalipad ng saranggola. Kung naglalabot tayo yung saranggola, kapag mataas yung tipad ng saranggola at stable, ang hawak mo sa lubid, maluwag, pero kontrolado para hindi bumagsak. Ibig sabihin, ayos yung tipad ng saranggola.
11: This sound is processed by Stereo Tool. Go to stereotool.com.
9: Itatak ng mga nakatatanda sa mga kabataan na ang bawat galaw nila ay may kaakibat na responsibilidad, lalo na kung mali ang ginawa. Payo pa ni Karandang, kung alam na may hindi tama sa mga pag-ugali at emosyon ng anak, kumonsulta agad sa mga eksperto para maagapan. Samantala, humiling naman ang National Parent Teachers Association o NPTA sa gobyerno na aksyonan agad ang mga sunod-sunod na karasan.
12: Panawagan po natin sa ating mahal na presidente at deputy secretary, palakasin ang partisipasyon ng mga magulang sa loob ng eskwelahan, loob at labas ng eskwelahan, para maiwasan ang mga pangyayari po ngayon.
9: Pabor din ang NPTA sa pagpapababa ng edad sa juvenile law, pero dapat kasabay niyan ang pagsasaayos sa justice system ng Pilipinas. Ako, si J.M. Pineda ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
0: Pansamantalang sinuspinde ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center ang online game na Gorebox. Sa paunang imbestigasyon, isa sa mga batang sangkot sa pamamaril sa Tacloban ay madalas na naglalaro nito. Pag-usapan natin yan at kasama natin ngayong hapon dito sa PRTV Prime Media Studios si Undersecretary Aboy Paraiso, ang Executive Director ng CICC. Magandang hapon, Yusek Aboy, and welcome back sa Arangkada Balita.
13: Maraming salamat, Nina. Maraming salamat din ho sa pag-imbita muli sa akin sa inyong programa.
0: So, eto na naman po tayo, Yusek. Ano? Opo. Sa mga hindi nakakaalam muna, ano ba itong Gore Box?
13: So ito isa sa mga first person shooter game na naka-sandbox. Ang peculiar sa kanya kasi, hindi siya yung typical na simulation, yung RPG role-playing game. Uh-huh. Ang peculiar sa kanya, design siya para mang-attract ng mga bata because para siya Lego. Parang yung isang game din na tinutukan natin dati, yung Roblox. Mm-hmm. Ganun yung form niya. Nung inimbestigahan natin siya, hindi siya ganun ka-popular. It has only 10 million downloads worldwide and not all of them, and most of them are not active users na. So, okay. Nung inimbestigahan nung talaga natin yan, nakita natin yung chat group nila, lumilipad sila sa isang chat group, nakikita natin na doon nagkakaroon ng radicalism, doon nagkakaroon ng training, doon nagkakaroon ng indoctrination about, you know, being very violent. Tapos dito lang siguro yung parang dinidesensitize yung mga bata para how it feels, kunyari, pag nagmamaril ka, what to expect, tapos nadidesensitize ka na, baril ka lang ng baril, parang walang real
0: parang
13: life.
0: Parang wala na sa'yo.
13: Wala na.
0: Oo. Kasi nga, parang normal na, nino-normalize ka.
13: Yep.
0: Na nakaka-disturb po talaga, yep. Nakaka-concern, ano?
13: Yep.
0: Pero so, right now, just to confirm, banned na siya sa Pilipinas.
13: So, we blocked the URL. So, pag may yung mga online functions siya, hindi niya naman, even if you download the app, hindi niya na siya ma-download. Mm-hmm. But again, upon further investigation, pa-decline na yung laro eh. Hindi, wala na siya multiplayer, wala na yung multiplayer system niya, yung function niya. Last March pa, na offline na lang talaga yung mga laro niya. So, but again, we already wrote also to Google Play Store kasi wala siya sa iOS eh. Have it taken out of their application downloads at saka dun sa Steam.
0: So ngayon, wala nang batang pwede maglaro nito sa Pilipinas.
13: So if you previously downloaded, nalalaro mo yung offline game niya.
0: Pero hindi ka na pwedeng kausapin ng stranger.
13: Wala na.
0: For example, wala na magcha-chat sa'yo.
13: Wala na. Pero ang danger nito, kasi you go to this particular game kasi fanatic ka na.
0: Mm.
13: So meron na siyang group chat sa iba't ibang messaging platforms, particularly dito sa mga diadala nila from the game dito sa mga ibang
0: Discord,
13: mga messaging.
0: Discord, example.
13: Yan, ganyan. Sinabi mo na Discord.
0: Diba? Walang yan eh, kasi nagchat-chat sila and whatever, WhatsApp, di ba?
13: Yeah.
0: Oo. So, anyway, ito ho bang nangyari sa Tacloban ay may connection sa Gore Box? Naging trigger ba yung paglaro ng bata ng Gore Box sa kanyang ginawang krimen?
13: So, like we were discussing earlier, Nina, parang ito yung ginamit para i-desensitize yung bata. Parang i-expect niya kung ano yung mga dapat ano yung mangyayari, paano yung bumaril, and 'di ba parang again nawawala na yung yung being in touch with reality niya.
0: So what did someone actually talk to this kid?
13: Meron. Nakita
0: meron
13: natin talaga yung mga conversations. They
0: so,
13: planned it out.
0: So, itong dalawang na Marel, may kumausap sa kanila.
13: Yep.
0: May groomer? Parang ganon?
13: May groomer. Parang they were now part of this yung parang extremist group na talagang ina-idolize yung mga mass murderers, school shooters, mm-hmm. mga bombers. Kaya nakikita na, napansin din natin yung the way they dress,
0: yung t-shirt. Yung t-shirt niya ay part ng isang extremist group,
13: yep.
0: Di ba?
13: Tama yun.
0: Na namamaril sa mga mass school shootings sa Amerika, di ba?
13: Tama. This was the same shirt that was used in the Columbine shooting.
0: Ito yes.
13: yung t-shirt na sinuot nila. Tapos kaya nga natin na napagtatagpi-tagpi na hindi talaga na yung larong to, hindi talaga dito nag-uusap-usap. They were transferred to another messaging platform. So kami sa CICC, we're trying to piece together. Tapos ang pinapalawak na namin yung dapat reach nito. Kasi dapat yung solusyon natin medyo complete. Eh. Kung sakaling, kung ang gagawin lang ho namin, ibaban lang ng ibaban yung mga laro, it's an incomplete solution. Eh.
0: Mm.
13: Kasi it's only a part. It's used to desensitize, it's used to simulate the game para lang masanay ka.
0: Mm-hmm.
13: And most of the games na nakikita natin, may ganong aspeto rin na medyo may pagka-violent. Pero ang kaibahan nito, walang age-appropriate content. Ibig sabihin, kahit bata, pwede maglaro nito. Walang age verification. Itong Gore Box na ito.
0: So, just to confirm, Yusek, parang you're now telling me na yung isa or yung pareho, may kausap?
13: Yung isa. Yung pareho, may kausap sila.
0: Yung parehong bata na Maril sa Tacloban, may kausap.
13: And they're part of this group nga na pinag-uusapan natin.
0: Okay, so pareho sila, hindi isa lang. Kasi yung isa sabi, isa yung 14 lang. Yeah. So both of them.
13: Yeah, and upon, kasi kanina magkausap kami ng PNP, ng NBI, we have to expand the scope of our investigations, lahat kami mga ahensya. Because again, we see the actors, pero sino yung nag-ujok, sino yung nag-train, sino yung nag-ano.
0: Yes, oo. So yung bang kausap nila abroad?
13: Oo, yun. So meron sila nag-u- kasi mapapansin mo, they're kids, pero yung nakita nating mga conversations online, tsaka yung pinaki-share sa atin ng PNP, they were conversing in English, di ba? Parang hindi siya Tagalog lang. Tapos, pag sila yung nag-uusap, I think it's a local dialect, I think it's Bisaya, di ba? So, doon sila nag-uusap sila. Pero, even the other conversations, yung pagsasabi na wala kayong consequences, there are no consequences, you're just a kid, di ba? Parang ganun.
0: So, baka AI rin yan, kasi syempre kung abroad, English lang yan eh, so natatranslate sa kanilang salita,
13: it can be part of an AI, kasi pwede rin na iba rin yung dialect, iba rin yung lingwahe ng mga kausap nila from other countries, having the same ideas, having, kasi again, it's a fanatic, extremist terrorist group na kailangan natin pagtuunan ng pansin, kasi hindi natin alam, baka yung mga anak natin, we're thinking about one particular game. Yung extremist group na to can infiltrate other games. Others. As well.
0: Yes.
13: Yung parang yung pinag-uusapan natin dati, yung Roblox.
0: Diba? Pwede. So, and other games, what other games are we looking at?
13: So, nakikita natin yung ibang mga games na tinitingnan natin. Kasi kung titingnan natin at isusubaybayan natin lahat ng games, mauubuso kami because of the So pina-prioritize namin based on the popularity tsaka yung number of downloads ng game, kung gaano yung ilan
0: right
13: yung users
0: now, ano yung mga pwedeng bantayan, at least aware magulang, like yung Gorbox. Ako hindi ko, ngayon ko lang narinig yung Gorbox.
13: Magagalit sa kayo anak ko, pero yung Grand Theft Auto binabantayan namin, yung Call of Duty. So again, available to sa lahat pero dapat age appropriate yung content niya. Ibig sabihin, dapat yung mga mature lang mag-isip na those who can separate reality from games, yun lang yung pinapayagan maglaro. Yung mga binanggit natin laro, pag bumili ka sa game store, kasi yun yung may regulation hindi ka bibentahan pag bata ka
0: And Yusek, sabi mo kanina, yung pagbablock ng mga apps na to, is just a parang, kumbaga temporary, maybe a band-aid solution. Yep. Ano yung pwedeng gawin talaga natin bilang isang bansa para ma-address yung root cause ng problemang ito?
13: So kami, on the technology side, yan pwede namin gawin yan. We can monitor, we can ban, pero it's a band-aid solution. Kasi ibang aspeto niyan, yung social, yung family dynamics, yung mga magulang na dapat bantayan yung mga anak nila, hindi na nababantayan. Ginagawa ng yaya yung mga gadgets natin, yung cellphone, yung tablets, ginagawa ng yaya para lang ma-appease yung mga anak nila. Ang private sector naman, dapat may self-regulation yan. Yung mga like I said, itong mga messaging platforms na to, kailangan tingnan din natin. So, there needs to be policy changes, there needs to be new legislation. But I think overall, kailangan din ho ma-educate, ma-integrate. Kausap ko ang DepEd kanina, pinupost namin na i-integrate na sa curriculum natin at a very early age, yung internet safety at saka yung proper use of the internet. And then, palakasin yung PTA para pati yung mga magulang maging aware do sa mga at saka maging mas involved do sa mga anak nila.
0: Ayan, at magandang suggestion talaga na habang bata pa lang, internet safety is now very important.
13: Yes, ma'am.
0: Okay, so my last question para po sa mga magulang na nanonood po ngayon, Yusek Aboy, na nag-aalala sa nilalaro ng kanilang mga anak. Ano ang pinaka-urgent na panawagan po ninyo o babala para po sa kanila?
13: So una-una, gabay, manmana natin, tsaka subaybayan natin yung mga anak natin. Pag napapansin na natin na nag-iiba na yung ugali, nagiging temperamental, it's a sign na parang they're being influenced outside the scope of the school and outside the scope of the family. Second po, kailangan ho gabayan din natin yung paano sila gumagamit ng mga internet nila. Tingnan natin sino yung mga nakakausap nila, lalong-lalo na online. Kasi even the social structure is inside the internet na. Yung anak ko nga, kaklase na nga lang niya pwede sila mag-usap sa school. Hindi, uuwi ng bahay para doon sila mag-usap ng mga kaklase nila. So, it's parang nag-iiba na ho yung mundo natin at hindi ho pwede na ipilit natin yung paning kinalakihan natin, but we have to adapt to these changes. Kami sa CICC, we opened up our hotline already, hindi na yan para lang sa mga sumbong ng mga complaints. So pwede na rin kayo mag-report ng mga napapansin yung behavior, so we can partner up with other agencies for other interventions like counseling, na kasama natin ang DSWD at CWC.
0: Oo, yung Chatulosa na bago lang na nag-threaten siya sa Facebook, babae pa, 14 years old.
13: Yes.
0: Di ba, yung mga ganong klase, kailangan, pwede namin i-report.
13: Pwede nang i-report yan because inside CICC, may threat monitoring center na kami, na ando na ang NBI, PNP, ando na ang DOJ, ando na ang CWC. So, medyo matetest na namin yung strength ng collaboration ng government and the private sector as well.
0: Anong number po ba ang pwedeng tawagan?
13: Again, it's hotline 1326 po ng CICC. Hopefully ho, na pag may mga ganitong behaviors, again, we'd like to test the collaboration, the strength of the collaboration of government and the private sector para naman ho magkaroon ng mga early interventions para mapigilan natin itong mga ganitong pangyayari.
0: Okay. Hotline 1326.
13: Yes.
0: Maraming salamat, Yusek Aboy, para isa
13: maraming
0: sa inyong
13: salamat
0: panahon.
13: Din po.
0: Thank you, sir.
3: Sugatan ng isang lalaking bagong graduate matapos barilin sa labas ng isang kolehiyo sa Pantukan, Davao de Oro. Katatapos lang ng graduation ceremony at magdiriwang sana ang 30 anyos na biktima ng barilin siya sa labas ng campus. Mabilis na tumakas ang mga salarin sakay ng isang minivan. Ginagamot na sa ospital ang biktima at iniimbestigahan na ng Pantukan Municipal Police Station ang insidente.
0: Lalaki arestado matapos atakihin ang mga pasahero sa loob ng isang jeep sa Muntinlupa City.
3: Marami pa ang mainit na balita sa pagbabalik ng
0: Arangkada Balita.
7: Umaan po ako ng leptospirosis dahil po sa paglusong ko rin po sa baha.
14: Ang leptospirosis ay sakit na nagmumula sa bakterya na Leptospira. Karaniwan itong lumalaganap hindi lang sa mga daga, kundi pati na sa aso, pusa, baboy at iba pang hayop. Kapag umihi ang mga infected na hayop sa tubig o sa lupa, maaaring lumipat sa tao ang bakterya pag na-expose sila dito. Ang mga simptomas ng leptospirosis ay lagnat, panginginig o chills, pananakit ng ulo, tiyan o katawan, pagsusuka at paninilaw ng balat at mata. Kung nakakaramdam ng alinman sa mga simptomas na ito, kumonsulta na kaagad sa inyong health center dahil nakamamatay ang sakit na ito kapag hindi naagapan. May mabisang gamot na po sa leptospirosis na iniinom lang dapat kapag may reseta ng doktor. Kaya lagi po tayong mag-ingat dahil bawat buhay mahalaga.
15: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
0: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV Newsbreak.
16: Dahil hindi tumitigil ang balita,
0: umakyat sa 6 ang bilang ng mga namatay.
16: Ang mga kaganapan saan mang sulok ng bansa, ipabalita agad-agad sa PRTV Newsbreak.
0: Ako po si Naomi Timosyo
16: sa PRTV Prime Media.
17: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
18: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
19: Happy!
20: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
21: Playtime Entertainment, born for happiness.
22: Nagseservisyo niya Corpus at Migs Bustos po. Nandiyan para ilapit po yung mga serbisyo ng mga opisyal ng gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno sa taong bayan.
23: Ang mga karaniwan po namin mga guests talaga, pag nagpapa-unlock ng kanilang time and mimigyan ka nalang serbisyo, DSWD, DOH. Siyempre kapag may mga calamities.
24: Itong calamity noon dahil nga po, sunod-sunod yung kalamidad sa ating bayan.
22: Nagbibigay po kami ng tulong sa inyo kasi yun naman po talaga yung objective ng programa, yung pong salitang nagseservisyo.
25: Para sa baling family ito, no? Tanong ko lang po, sir, may loan pa po ako sa Pag-ibig. Noong nagtatrabaho pa ako sa Manila, pwede po ba ako mag-loan?
22: Hindi yung servisyo na inaantay mo lang na bigyan ka ng ayuda, tapos goodbye, tapos na. Hindi lang po ganon. So itong serbisyo po na ito, kung baga gusto natin maging proactive ang ating mga mamamayan, alamin po natin kung ano yung mga serbisyo na nandyan.
1: Masdan po ating bayan, anong iyong...
16: Pagdating sa panonood, may ka-vibes ang bawat Pilipino. PRTV Prime Media, Channel 31 sa Mega Manila, Cebu, Davao at Zamboanga, at sa mga channels na ito sa Baguio.
3: Mainit ang pinag-uusapan ngayon ng edad ng criminal liability matapos ang magkakasunod na insidente ng karasan sa mga paaralan na kinasasangkutan ng mga kabataan. Yan ang umarangkadang balita ni Christian Bascones.
2: Hinihintay na lamang ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang aksyon ng Kongreso patungkol sa posibleng panukalang magbababa sa edad ng criminal responsibility. Ayon sa Palasyo, handa ang Pangulo na masusing pag-aralan ito.
5: Depende po ito sa magiging bersyon kung gagawa man at magbabalangkas ng panukalang batas. At ito'y aarali ng Pangulo at para malaman natin kung ano ang nararapat para sa ating mga kabataan.
2: Ipinahayag din ng Malacanang ang matinding pag-aalala ng Pangulo sa sunod-sunod na insidente ng karahasan na kinasasangkutan ng mga menor de edad, kabilang ang pamamaril sa Tacloban at iba pang naiulat na krimen sa mga paaralan. Ayon kay Castro, labis na nasaktan ng Pangulo nang mabalitaan ang nangyaring pamamaril sa Tacloban dahil mga kabataan ang nasangkot at naging biktima ng krimen.
5: Noong nabalitaan nga po ng Pangulo ang nangyari sa Tacloban, ay heartbroken. Masasabi natin ang naramdaman ng Pangulo dahil mga bata ang lumalabas na kaya na gumawa ng krimen. Kayang magplano gumawa ng krimen. At mga inosenteng mga kabataan din ang nabibiktima. Mas maganda po ngayon na mapakita talaga natin kung paano ba natin inaalagaan ang ating mga kabataan. At hindi po siguro nararapat na isang tabi o isabaling hindi pansinin ang mga ganitong pangyayari.
2: Dahil dito, inatasan ng Pangulo ang mga kinauukulang ahensya na agarang tukuyin ang mga ugat ng mga ganitong insidente, kabilang ang posibleng impluensya ng mga mararahas na online games na posibleng ginagaya ng mga kabataan. Tiniyak naman ng pamahalaan na patuloy nakikilos ang mga ahensya upang maprotektahan ang mga estudyante at maiwasan na maulit pa ang kahalintulad na insidente. Ako si Christian Bascones ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
3: Binatikos ng Palasyo ang mga pahayag ni Senator Alan Cayetano na nagkakaroon ng selective justice dahil sa pagtutok lamang sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nagbabalik si Christian Bascones.
2: Hindi dahil sa proseso ng impeachment nagkakaroon ng pagkakahati-hati sa mga Pilipino. Yan ang paniniwala ng Palasyo ilang araw bago ang nakatakdang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na ang sanhi ng pagwasak ng pagkakaisa ay mga nag-iimbento ng kwentong mapanira.
5: Kailangan po ng taong bayan na makita ang katotohanan. Pag nakita po natin ang katotohanan, mas lalo tayo magkakaisa dahil alam natin kung kailan tayo dapat maniwala at kung kailan tayo dapat hindi maniwala sa mga sinasabi ng iba.
2: Hindi aniya hahayaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na maantala ang trabaho ng pamahalaan dahil sa hangaring makamit ang katotohanan at pananagutan sa impeachment process.
5: Patuloy po nagtatrabaho kahit ano pa po ang issue. Maliban lamang po kung siro kung may mga taong gusto talaga maantala ang proyekto ng Pangulo. Pero siyempre po yan po ay lalabanan. At hindi papayagan na maantala ang mga proyekto ng gobyerno dahil lamang sa ibang mga obstructionist.
2: Bumuwalta rin ang Palasyo sa mga paratang ni Senator Alan Peter Cayetano na nais ng administrasyon na isantabi ang ibang isyu ng korupsyon para tumutok sa impeachment ni VP Sara.
6: Bakit totoo inuugnay sa impartial hearing? Kasi kung ang gusto ng administrasyon, eh kalimutan muna natin lahat ng ibang corruption, impeachment muna kasi importante to. Then that's selective justice.
5: Total, mahilig naman po siya mag-sockmed. Busy siya sa Facebook. Siguro makikita naman po niya yung mga updates kung ano nangyayari, kung paano gumagalaw at nagtatrabaho ang gobyerno para mapanagot ang dapat na mapanagot at hindi po focus sa impeachment trial. Sa totoo, pag nag-meeting po ang Pangulo with the Cabinet Secretary, hindi po na pag-uusapan ng impeachment. So saan po kaya hinuhugot ng dating Senate President Alan Peter Cayetano ang kanyang mga kwento?
2: Una nang sinabi ng palasyo na patuloy pa rin ang investigasyon at pagpapanagot sa mga sangkot sa anomalya sa flood control projects. Bagamat hindi pa nahuhuli si Zaldico na itinuturing na big fish sa iskandalong ito, iinit ng Malacanang na hindi lamang umiikot sa kanya ang investigasyon dahil maaaring marami pang ibang sangkot sa katiwalian ang hindi pa nahuhuli. Ako si Christian Bascones ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
0: Matapos ang limang araw, tapos na ng prosecution at depensa ang pagmamarka ng nasa 8,000 exhibits kaugnay ng apat na articles of impeachment ni VP Sara Duterte. Live mula sa Senado, may umaarangkadang balita si Angela Babad. Angela.
4: Niya, bagamat sarado nga sa media, no, ay mukhang nagsisimula na yung sinasabing termination of the pretrial conference. Isang hudyat nga na tapos na ang nasabing prosesong ito doon nga sa kaso ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Kani-kanina lamang din ay kinumpirma na ang detalyeng ito ni Representative Zia Alonto Adyong. Ayon nga kay Senate Secretary at Clerk of Court Renato Bantog Jr., kasunod ng pretrial conference ay ang pag-i-issue ng pretrial order na posibleng mailabas sa Lunes o Martes. Pagkatapos nito ay bibigyan ng 3 araw ang parehong kampo ng prosekusyon at depensa na maghain ng kanilang komento. At doon naman sa usapin ng selyadong BIR box na naglalaman ng tax records ng mag-asawang Duterte Carpio, patuloy nating binabantayan, no, kung yung update dito kung nakasama ba sa namarkahang exhibit, dahil kanina ayon kay Representative Terry Ridon, kanilang hiniling na mamarkahan ito kung hindi man mabubuksan sa duration nga ng pretrial conference. Bagamat walang klarong sagot si Senate Secretary kanina, ay kanyang binanggit na posible pa rin namang maisalang ang kahon bilang ebidensya kung makakasama ito doon sa formal offer of evidence na isusumitan ng parehong kampo sa mismong impeachment court at sa mismong impeachment trial. At niya, no, balikan ko lamang din na kaninang umaga ay kinumpirma ni Representative Joel Chua at Representative Terry Ridon na kasama sa pre-trial brief yun ngang kontrobersyal na pangalan na Mary Grace Piatos at pati na rin ang mismong defense counsel na si Attorney Michael Poa. Pero sa detalye kung paano mangyayari yung cross-examination sa nasabing mga testigo at sa iba pa, ay kanila muna itong kumbaga itinatago sa atin at ito nga ay part ng kanilang magiging strategy doon sa mangyayaring paglilitis. Niya?
0: Maraming salamat, Angela Babad.
3: Imayin pa natin ang usapin sa pre-trial conference para sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Makausap natin ang spokesperson ng prosecution panel at kabataan party list, Representative Rene Co. Magandang gabi po at welcome back po dito sa Arangkada Balita, Congressman Co.
8: Hello po, Jeg. Sir Jeg, maraming salamat po sa imbitasyon muli sa programa ninyo.
3: Yes, Congressman Co. Unang-una, kamusta ho yung ikalimang araw ng pre-trial conference?
8: Well, kinagagalak natin na tuloy-tuloy yung pre-trial conference kung saan, no, nagmamarka tayo ng ebidensya. May sinumitay tayong comment noong June 22, noong ikalawang araw. Gusto natin sana na mas papadali yung proseso, mas makapagtipid sa oras ang impeachment court nang hindi po nasasakripisyo yung kalidad ng kanilang gawain. Sa pag-declare po na sana yung mga parehong ebidensya ay isang marking na lang. Nag-insist po kasi yung defense, no, na separate marking sila, and yun din yung reason kung bakit ganito kahaba yung pre-trial conference when sana naasahan natin na mas mabilis siyang matatapos. So, yun, and yung request natin for specification ng purpose sa introducing specific witnesses or witnesses ng defense, niintay po natin yung response or even yung issuance ng pre-trial ng impeachment court para po mag-reflect na po ito sa pre-trial order or madirect po ang defense na sumunod sa guidelines ng pre-trial.
3: And Congressman Co, although naging mahaba at medyo tedious nga yung naging markings, no, pero tama po ba ang ito dahil sa ginawa natin dito sa pre-trial conference, pagdating sa trial proper ay mas magiging mabilis na dapat dahil kumbaga namarkahan na yung mga at napag-usapan na yung mga ibang issues po?
8: Yes po, bahagi po ng gawain din sa pre-trial kahit sa regular courts. Yung pagmamarka, no, pag kakaroon ng common stipulation of facts, pag-agree sa ano yung wording ng issues, para po hindi na ito gawin sa trial proper mismo na syempre dahil we are going to observe court proceedings, court procedures, no? Medyo kailangan mas formal yung pagbubukas nito. So supposedly inaayos natin at hinihimok natin yung mga partido, no, hindi lang na present and onboarded, pero sumusunod sa guidelines para po hindi natin sayangin yung oras ng impeachment court, no, magawa nila yung kanilang trabaho as necessary. At syempre, yung taong bayan hindi rin po masayang yung kanilang oras at attention. Makita nila, yung oras na to, nakadedicate talaga na makita yung ebidensya, hindi nakababad tayo sa technicalidad, no, para yung mga matagal na nating tanong nang masagot na.
9: And Congressman Ko, tama ba? Kasama si yung si quote-unquote Mary Grace Piatto sa witness ng House Prosecution Panel. Paano ba inasa natin na darating ho ba siya? Paano natin gagamitin po ito?
8: Ayon nga po sa House Prosecutors natin, kasama po si Mary Grace Piatto. Isa po siya sa mga witnesses na nilista ng House Prosecution Panel. Yung wisdom naman nito is tignan natin kung may lilitaw talagang Mary Grace Piatos. So, the general naman pong court processes or processes impeachment court para po ma-compel yung kanyang attendance. Let's see kung meron pong lalabas at mag-own up na, oo, ako nga yung naka-receive, no, ng mga ilang confidential and intelligence funds na nakalagay po sa mga acknowledgement receipts or as provided therefore. Kung wala, edi i-consider natin yan, no? Kung ano pong ibig sabihin yan sa ebidensya. Kung meron pong nilistang pangalan na sa supposedly official documents ng Office of the Vice President at hindi po lumitaw.
9: At siya lang, doon sa mga sinasabing fictitious name, siya lang yung ating inimbitahan. Kumbaga, yung sila Kokoy Villamin ay hindi, yung iba pang chichirya ay hindi na po naimbitahan. Si Mary Grace Piatos lang po.
8: Well, hayaan po natin yung ating House Prosecution Panel and Defense na kung ano pong mga gusto nilang i-disclose ay po ay gawin nila. Pero sa atin, no, marami nga pong mga pangalan na sinertify ng Philippine Statistics Authority na wala po silang record ng gantong mga pangalan. Kung may gustong mag-voluntaryong lumabas na yung pangalan nila andoon, no, gaya po for example, no, kahit yung pangalan ni Representative Chel Jok, no, nakalista at siya mismo nagsabi na hindi naman siya nakakuha ng confidential intelligence from the Office of the Vice President. Bukas po ang ating publiko na marinig yung kanilang mga kwento at syempre i-own up, no, meron po ba silang nakuha o hindi? Kung meron, nasaan? Kung wala, ano po ibig sabihin ng nakalagay yung pangalan nila sa acknowledgement receipts?
9: And tama ho ba na yun nabasa ko sa social media na pati yung court sheriff na sinuntok ni VP Sara nung mayor pa siya noong 2011 ay kasama sa mga witnesses? At para saan article po ito?
8: Hindi ko na lang po muna mako-confirm yun. Hayaan po yung House Prosecution Panel na mag-confirm po nito.
9: Ma'am, ganito, medyo mahirap yung trabaho mo bilang spokesperson ng Prosecution Panel kasi kita nga natin, yung unang araw pa lang ay may mga narrative na pinalabas na kesyo nila mo ng buhay, ng defense, ang prosecution. Paano nyo tinitake itong challenge na ito? Paano lalabanan yung fake news bilang spokesperson?
8: Exercise in greater political participation po ang pagtanggap natin sa hamon ng paano po ba tatagos sa mas maraming publiko yung nangyayari. No? At syempre, bahagi ng gawain natin ay yung paglaban sa disinformation, paglaban sa fake news. Kung ang mamamayan, hindi lang po sila passive recipients ng information, bagkus sila mismo ay marunong kumilatis ng mga nakita nila sa social media or even sa traditional media, no, kung anumang skills na pick up natin dito, kaya po natin yan itawid sa mga susunod pang mga political processes. Kung may impeachment sa susunod na ibang mga opisyalis o kung may kailangan po bang kasama yung taong bayan sa pagkilatis at pagbuo ng budget ng gobyerno, mas maganda po yung makukuha natin sa punot dulo nito. Pero ngayon po, no, di lang isa po sa mga tagapagsalita, totoo nga po na araw-araw may bago na namang fake news na lumalabas at kailangan pong i-counter. Pero kailangan po itong gawin dahil ayaw na natin ng disinformation, ayaw na natin ng fake news na dumudumi sa mga proseso ng pananagutan na gusto natin, no, sa punot dulo, makamit natin yung accountability, makamit natin or makita natin yung katotohanan, no, dahil tinuloy-tuloy ito, hindi inantala, hindi iniwasan, hindi tinakas, pero bagus tinapos.
9: Okay, nako, maraming salamat po sa inyong oras na binigay dito sa Arangkada Balita, Congressman Rene Co. Ingat po kayo, ma'am.
8: Maraming salamat po. Ingat po.
9: Mabuhay po.
0: Sinampahan ng panibagong cyber libel complaint ni dating Senator Antonio Trillanes ang mga nagpakilalang dating mga bodyguard ni Congressman, former Congressman Zaldy Co. Sa pagkakataong ito, dawit sa reklamo sina Senators Alan Peter Cayetano at Rodante Marcoleta. Yan ang umarangkadang balita ni Mari Ocampo.
7: Inihain sa Department of Justice ni dating Senador Antonio Trillanes IV ang kanyang ikatlong cyber libel complaint laban sa 18 dating bodyguards ni Zaldy Co. Pati na rin sina Senators Alan Peter Cayetano at Rodante Marcoleta. Sabi ni Trillanes, siniraan siya sa pamamagitan ng mga pahayag na ginawa sa June 4 Blue Ribbon Hearing at sa online live stream nito. Ayon sa reklamo, maling iniuugnay siya sa pagbibigay ng milyon-milyong piso sa ICC investigators at sa umano'y pagbabayad sa mga testigo laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Giit niya, walang katotohanan ang mga alegasyon dahil may sariling budget ang Office of the Prosecutor para sa mga investigasyon na ito. Giit niya, hindi rin maaaring ituring na opisyal na Senate proceeding ang naturang Blue Ribbon Hearing. Tinawag niya ang pagdinig bilang isang planadong hakbang para sirain ang kanyang reputasyon.
10: The day before that, napalitan na si Cayetano. Napalitan na rin si Marcoleta bilang Blue Ribbon Committee hearing, and yet pinurso nila 'yon. So, niwala nga ang Blue Ribbon Committee staff nung mga panahon na 'yon. So, maliwanag 'yon na wala silang cover ng Blue Ribbon Committee.
7: Hindi aniya maaaring gamitin ng mga respondent ang legislative privilege bilang depensa laban sa reklamong cyber libel. Ani Trillanes, maraming inconsistency ang mga salaysay ng 18x bodyguard sa kanilang mga affidavit at mga paniyam sa media.
10: Muli, inulit nila yung mga kasinungalingan na sinabi nila na nagbigay sila ng mali-maliatang pera sa akin para doon sa ICC. Hindi po totoo yun, kaya bawat salita, bawat okasyon na sasabihin nila yung kasinungalingan na yon, magfa-file po ako ng kaso sa kanila.
7: Marso nang inihain ni Trillanes ang 2 naunang mga reklamo laban sa mga dating bodyguard. Kasama sa mga naunang reklamo, ang abogado nilang si Attorney Levy Baligod at dating anak kalusugan Congressman Mike Defensor. Wala pang reaksyon ang kampo ng mga senador at iba pang sinampahan ng reklamo ni Trillanes. Ako si Mari Ocampo ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
9: Ibinasura ng Sandigan Bayan 5th Division ang motion ni Senator Jinggoy Estrada na pagsamahin ang kanyang mga kasong plunder at 2 count ng graft case na nakabinbin sa 2nd Division. Ayon kay Estrada, ang 3 kaso ay nagugat sa iisang investigasyon ng NBI DOJ Task Force at Office of the Ombudsman at nagbunga ng pare-parehong ebidensya at issue. Ngunit ayon sa anti-graft court, magkakaiba ang aktwal na transaksyon sa mga kaso. Sakop ng plunder case ang transaksyon sa NCR at Oriental Mindoro, habang ang unang counts ng graft sa 5th Division ay may hiwalay na saklaw, habang ang ikalawa sa ilalim ng 2nd Division ay nakafocus sa Bulacan Flood Control Project.
0: Bukas, isasampa ang kasong qualified human trafficking sa pamilya defensor ni dating Congressman Mike Defensor tungkol sa illegal na pagpapatakbo ng ni-raid na KTV bar at hotel, pati na rin ang iba pang mga establishment. May umaarangkadang balita si JM Pineda.
11: Papapagod po yun sa trafficking pa rin, pero Kumpiyansa si NBI Director Attorney Melvin Matibag na mabigat ang mga ebidensya at impormasyon na nakalap nila na may koneksyon sa niraid nilang KTV bar at hotel si former Congressman Mike Defensor. Batay kasi sa organizational structure, kontrolado ng pamilyang Defensor ang kumpanyang Cliff Point Development Corporation na may hawak sa gusaling pinagtatayuan ng KTV bar at ng hotel.
12: May dalawang paraan ng kontrol at parehong nasa kamay ng pamilyang Defensor yan. Yung una po, makikita nyo pagmamayari, 72.96% ng Cliff Point ay hawak ng Pax Lilira Mining. Ito ang controlling shareholder. At ang Pax Lilira naman ay 75.54% ang kontrolado ng mga Defensor. Kung saan si Mike ang may-ari ng 65%, kaya hindi direkta ang pamilya nasa likod ng pinakamalaking bahagi ng Cliff Point.
11: Chairman rin ng board ng Cliff Point, si Defensor, habang ang asawa naman ito ang presidente at ang kanyang anak na abogado, ang corporate secretary. Napag-alaman rin ng NBI na noong 2023 ay halos lahat ng porsyento ng Cliff Point ay nakapangalan kay Mike Defensor. Pero pagdating ng 2024 hanggang 2025 ay bumaba umano ito ng higit 2% at idinaan sa Pax Lilira Mining na pagmamay-ari rin ng mga Defensor. Lumalabas rin sa mga dokumento na chairman at presidente ang asawa ng dating mambabatas sa Blue Hotel kung saan nangyayari ang operasyon ng human trafficking. Bilang mag-asawa sa family code, pasok sa conjugal property ang kumpanya. Patunay umano na hawak ng pamilya nila ang operasyon nito.
12: Kaya pang pinagsama ang kanilang pagmamayari at ang kanilang mga posisyon, ang mag-asawa ang may kontrol sa buong operasyon mula sa holding company sa itaas hanggang sa aktual venue kung saan nagaganap ang krimen. Ito po, may sinasabi kahapon si Ginoong Mike Defensor, may senador, may congressman, kung sino-sino binabanggit na may-ari. Pero ito po, dokumento ang nagsasalita.
11: Positibo naman na nagkaroon talaga ng human trafficking activities sa loob at magkadugtong din ang dalawang establishmento kung saan ito ang disenyo para sa illegal na operasyon.
12: Ang pinag-uusapan po natin, mga pinalitan na hindi angkop doon sa disenyo ay sa loob. At nakita naman natin talaga na mayroong nakatagong hagdanan, nakatagong pintuan. Yung supposed to be na design na hindi naman daanan ng sasakyan, nilagyan nilang daanan ng sasakyan to make it convenient to cater to the customers ng KTV po na kanilang ginagamit.
11: Inaasahan naman na bukas isasampa ang kasong qualified human trafficking laban sa mga Defensor at ilan pang mga opisyal ng kumpanya na nakalagay sa dokumento. Ako si JM Pereda na PRTV News, nagsaservisyo para sa Pilipino.
9: Inirekomenda ng Department of Justice sa Bureau of Internal Revenue ang pagsasampa ng 44 na criminal tax case laban sa Bulacan Group of Contractors or BGC Boys. Ayon sa BIR, umabot sa 1.68 billion pesos ang pinagsamang tax liabilities ng BGC Boys gaya ni na Henry Alcantara, Bryce Hernandez at JP Mendoza. Naharap na ang mga ito sa tax evasion case matapos matuklasang ng ahensya na hindi tumutugma ang kanilang kinikita sa kanilang lifestyle. Iahain ang kaso sa Court of Tax Appeals. Kasalukuyang nakadetain sa New Quezon City Jail sina Hernandez at Mendoza habang nasa Witness Protection Program si Alcantara.
0: Patay ang isang teenager matapos nasaksakin sa kasagsagan ng Regada Festival sa Cavite City. Nabatid na umawat lang ang biktima sa nangyaring gulo. Yan ang umaarangkadang balita ni Lester Aler.
13: Nauwi sa managim na insidente ang sanay masayang pagdiriwang ng Regada Festival sa Cavite City. Sa cellphone video na ito, kitang karga ng isang lalaki ang dugo ang katawan ng isa pang lalaki. Napag-alamang siya na pala ang 17 anyos na lalaki na matay matapos nasaksakin sa leeg pasado launa ng hapon kahapon. Lumalabas sa investigasyon ng pulis na umawat lang ang biktima sa nangyaring rambol na nagugat sa simpleng sagian.
14: Actually, ang kasuntukan talaga nitong isa sa ating mga suspect, itong chewin, itong victim, nung habang ongoing yung nagkarambulan na kasi, umawat itong victim. Kaso nung umawat siya, mayroon namang isang tao na sumama din sa rambulan at yun nga, nag-struck ng blunt object.
13: Isinugod pa sa ospital ang biktima pero nasawi rin na. Ayon sa polis, hindi pa malinaw kung ano ang ginamit na panaksa pero sinasabi ng ilan na posibleng susi ang ginamit. Kwento naman ng ilang mga saksi, nakatakbo pa ng ilang metro ang biktima matapos itong masaksak. Agad na naaresto ang 34 anyos na lalaking sinasabing unang nakaalitan ng tsuhin ng biktima. Patuloy naman ang sinasagawang follow-up operations sa pagtugis sa 25 anyos na lalaking sumaksak sa binata. Hawak na ng polis ang naarestong suspect at inihahanda na ang kasong isasampa laban sa kanya. Tumanggi namang magbigay ng pahayag ang mga kaanak ng biktima. May mga ulat din na may isa pang nasaksa pero hindi pa ito kinukumpirma ng mga polis. Ako si Lester Aler ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
3: Samantala, arestado ang isang lalaki sa Muntinlupa City matapos umakyat sa isang jeep at atakihin ang mga pasahero nito. Nagbabalik si JM Pineda.
11: Sa pool sa video ang ilang ulit na pagbigwas ng nakahubad na lalaking ito sa isang senior citizen sa loob ng pampasaherong jeep sa Muntinlupa City. Makikita pa na ilang beses tinamaan sa katawan ng matandang lalaki habang sinasalag nito ang mga suntok. Marasahan niya itong itinutulak papalabas ng sasakyan. Nagpambuno pa ang dalawa hanggang sa dulo ng jeep at maririnig pa ang pakiusap ng isang pasahero na paandarin na ang jeep pero nakatsempo pa rin ang lalaking nakahubad. Pinagsusuntok at pinagtatadyakan naman ito ang isa pang senior citizen na nakahandusay sa saig ng jeep. Rinig ang iyak ng mga pasahero habang pinagsisi pa ang matanda. Maya-maya pa, makikita na may hawak na kahoy ang senior citizen at dito na kumaripas pababa ang lalaki. Nanginginig ang mga pasahero nang makababa ito. Viral ngayon ang video na posted na online at ayon sa uploader, ikinagulat umano nila ang pag-akyat ng lalaki sa jeep. May humahabol umano dito at nang paandarin ng driver ang jeep, sila na ang inambahan ng lalaki ng suntok. Sa isang statement na inilabas ng Southern Police District, nasa kustodiya na nila ang suspect. Nadakip nila ito kaninang alas 2 ng madaling araw sa Carzo Compound sa Barangay Alabang, Muntinlupa City. Sasampahan ang kasong physical injury ang suspect at isa sa ilalim na rin sa inquest. Nasa mabuting kalagayan naman at nagpapagaling ngayon ang mga biktima. Ako si JM Pereda ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
3: Stranded pa rin ang nasa 81 Pilipinong marino na nasa 4 na Philippine-flagged vessel sa Strait of Hormuz matapos maipit sa gulo sa gitnang silangan. Ayon sa Maritime Industry Authority o Marina, ligtas naman ang mga Pinoy pero aminado silang nangangamba sila para sa kanilang kaligtasan. May provision rin sila ng pagkain, tubig at may maayos na komunikasyon. Meron ding mga Pinoy na nagtatrabaho sa foreign-flagged vessels na stranded sa Black Sea, Red Sea, Persian Gulf, Gulf of Oman at sa Strait of Hormuz. Inihahanda na ang evacuation plan sa daan-daang barko na stranded sa Strait of Hormuz matapos ang ceasefire deal ng US at Iran.
0: Nakapasok na sa loob ng Philippine Area of Responsibility ang panibagong bagyo na pinangalan ng Gardo ayon sa PAGASA. Huling namataan ang sentro sa layong 1,400 kilometers silangan ng extreme northern Luzon. May lakas ito na 85 kilometers per hour malapit sa sentro at pagbugsong aabot sa hanggang 105 kilometers per hour. Kikilos ito pahilagang kanluran sa bilis na 45 kilometers per hour. Dahil malayo ito sa kalupaan, hindi ito inaasahang makakaapekto sa lagay ng panahon. Lalabas din ang PAR ang bagyo bukas ng umaga o hapon.
3: Abante na sa quarterfinals ng Bad Homburg Open Women's Doubles sina Filipino tennis ace Alex Ayala at ang katambal nitong American at tennis icon na si Venus Williams na kamit ng dalawa ang straightforward victory laban kina Alexandra Osborne at Catherine Harrison sa score na 6-3, 6-4. Sunod naman mga katapat ng winning pair sa quarterfinals sina Teresa Mihalikova mula sa Slovakia at Olivia Nichols ng United Kingdom.
0: And good luck kay Alex at kay Venus.
9: nakatambal niya.
0: At yan ang mga umarangkadang balita ngayong araw. Ako si Ninia Corpus.
9: At ako naman si Jack Batalyones. Para hindi mauli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na
0: Arangkada Balita.

0: nandito ako sa school, parang lima.
1: Pagbutihin niya ang pag-aaral niya, patupad niya yung pangarap niya.
0: Walang makakabawi sa kaalaman ko. Kayawanan ko po yan na akin lang.
2: Tayo ang lingkod. Tayo ang kapamilya.
3: Sa ulo ng mga nagbabagang balita, isa pang estudyanteng biktima ng pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City, nasa ICU pa rin. Mga residente, patuloy na pinaglulupsa ang malagim na trahedya. Dalawang minor de edad na sangkot sa Tacloban shooting, dinala na sa pasilidad ng DSWD sa Leyte. Plano umanong pag-atake ng isang estudyante sa paaralan

0: Kailangan ayon sa kanyang abogado. Sigabo, nakadagdag sa pagbabaliksigla ng Prime Time.
1: Masarap sa pakiramdam, napakasarap sa pakiramdam namin lahat na muling bumalik ang mga tao sa panonood ng telebisyon.

0: mula sa ABS-CBN News Center Manila, ito ang TV Patrol!
1: Magandang gabi, Pilipinas! Simulan natin ang balitaan sa nangyaring pamamaril sa Tacloban City. Nasa ospital pa rin ang isang estudyanteng nabaril sa San Jose National High School sa Tacloban. Apat na araw matapos ang malagim na pamamaril, nagluluksa pa rin ang maraming residente dahil sa insidenteng nangyari sa kanilang syudad. Live mula sa Tacloban City, nagpapatrol, Rafael Bossano. Rafi, kumusta ang lagay ng batang tinamaan ng bala?
2: Alvin, alam mo, hindi lang yung mga namatayan ang patuloy na humihingi ng hustisya kasunod nga na nangyaring pamamaril sa San Jose National High School. Patuloy na nagpapagaling sa intensive care unit ang isa pang bata sa ospital dito sa aking likod. Siya na yung pangatlong batang nasa ICU kasunod ng dalawa pang bata na unang naiulat na critical ang kondisyon. Alam mo, Alvin, ramdam talaga ang bigat ng pangyayaring ito saan ka man magpunta sa lungsod.
3: Paano kung inaano yung natamaan yung spinal cord niya? Kasi yung mabuti na lang hindi sa gitna yung tama. Kung sa gitna, paano yung mawawala sa amin?
2: Nakaligtas sa pamamaril noong Lunes ang 15 taong gulang na anak ni Janice. Siya ang ikatlong estudyanteng nagpapagaling ngayon sa intensive care unit ng isang ospital matapos tamaan ang bala ng baril sa likod na tumagos sa kanyang leeg. Sa isang video noong mismong araw ng Lunes, makikita ang kanyang anak na inaakay ng mga kaeskwela palayo sa paaralan. Ang kanyang uniforme, kulay pula na sa dami ng dugo.
3: Natatakot na po ako. Hindi na ako confidence. Lalo mayroon pa akong grade 5. Nakakatakot na po sa school. Yung magulang po ng baril sa paaralan po, sana yung mga anak niyo po, hindi niyo po pinabayaan. Kasi ano nangyayari ngayon, marami silang napahamak na mga bata. Meron na matay, meron na baril. Paano yung mga anak niyo, yung anak ko kung namatay? Anong gagawin namin? Hindi na maibabalik ang buhay ng anak ko kung namatay siya.
2: Hanggang ngayon, kinikilabutan pa rin si Amalia Portillo tuwing binabalikan ang message ng teacher ng anak sa kanilang group chat. Nanghihingi siya ng tulong at rescue sa mga magulang dahil may nagpapaputok ng baril sa paaralan. Kaya dali-dali umano siyang nagpunta sa eskwelahan para hanapin ang anak.
4: Pagpasok ko doon, nakita ko yung mga batang as in, grabe ang iyak nila, yung takot nila. Walang mga sapatos, nakamedyas lang. Sabi ko, hinahanap ko yung anak ko, sir. Sabi ko, gusto ko muna makita anak ko. Sabi ng isang teacher, ma'am, wag kang pumasok kasi nandun pa yung shooter. Hindi ko talaga inalintana yun. Pumasok talaga ako doon, tamang-tama, tumatakbo sila. Nakita ko yung anak ko, yung takot, nagtatakbo talaga.
2: Labis ang kanyang pasasalamat dahil base sa kwento ng teacher, maaaring nagkasalubong pa ang kanyang anak at ang isa sa mga armadong minor de edad.
4: Buti na lang daw na nag-CR na siya. Kasi sabi ng teacher, ma'am, alam mo ba na yung CR na yon, nandun yung shooter. Nandun yung shooter. Sabi niya, buti na lang mama at nag-CR ako agad, kaya kung wala. Kasi sir, yung shooter, para talaga siyang kahit sino.
2: Ilang araw matapos ang insidente, halatang may kakaibang bigat sa hangin ng Tacloban. Lalo na sakali kung saan nakatira ang isa sa mga minor de edad na sangkot sa pamamaril.
5: Bago mangyari yan, maraming bata.
6: Oo, may bata naglalaro-laro kahit mainit.

0: Ngoài chị tắm
1: alo anh ấy dùng tay nịt
0: parang damat talaga ng community
1: ang nangyari.
0: Ito po yung bahay.
1: Opo.
2: Hindi napigilan ng barangay health worker na si Belinda ang maluha. Bukod kasi sa mga biktima, ikinagulat din niya ang naging kilos ng batang sangkot sa pamamaril. Bilang health worker, minsan na niya itong naalagaan. Tahimik ang pagkakakilala niya rito.
1: Nagulat talaga ako kasi hindi naman siya ganun. Kahit hindi ko kaano ang yung mga namatay, maano sa dibdib ko.
0: Bakit po?
1: Siyempre naalala ko yung ano, yung ibang kabataan.
2: Tahimik na sa bahay ng isa sa mga bata. Sabi ng mga kapitbahay, pansamantala umanong umalis ang kanyang pamilya para mapangalagaan ang kalagayan ng lola. Sinubukan din namin puntahan ang bahay ng 15 anyos na lalaki. Bagamat may tao sa loob.
3: No comment muna kami sir, no comment.
4: Nailalaman kami yun.
3: May napalak siyong kaso.
2: Hindi na sila nagpaunlak ng panayam. Aminado ang mga taga-Tacloban, lalo na yung may kaanak na estudyante, na mahirap makalimutan ang trahedya. Kaya agad-agad sinimula ng Department of Education katuwang ang ibang ahensya ang psychological first aid para sa mga estudyante at magulang. Ayon sa isang guidance counselor, mahalaga na maproseso ng mga biktima ang kanilang karanasan.
5: Ito ay magbibigay ng matinding trauma sa kanila pag hindi ito na proseso. At maaaring dalhin ito nila sa kanilang pagtanda. Pwede siyang mag-manifest with a different kinds of mental health condition. Andiyan yung common nating anxiety, depression, post-traumatic stress disorder, paranoia. Siyempre yung change of behavior. Pwede siyang maging abuser din, which is with people experiencing violence, some also became perpetrator. That's why we really need to process their emotion.
2: Hindi biro ang kwento ng ilang bata sa mga eksperto.
5: Meron talaga sa kanila na tinutukan. Opo, tinutukan. Meron yung sa kanila na tinutukan na pero hindi bumuto yung baril. Inayos muna and then nagkaroon siya ng chance na makatakbo. Sa educational system, siguro we have to be more safe and secure for our learners. Maging totoong safe learning environment talaga tayo. Not just academically, but personally, socially.
2: Ngayon, hindi lang pagpapagaling ng mga sugat sa katawan ang hamon, kundi pati ang paghilom ng mga pusong nabasag, ang pagbabalik ng tiwala at ang pagtitiyak na hindi na muling mangyayari ang ganitong trahedya.
6: Sana makamit ng justisya yung mga nangyari sa mga anak namin. Ayan po yung gusto ko, yung maano yung bata na yung nagbumara sa anak ko. Paano kung namatay yung anak ko?
7: Gusto namin sir ng peace of mind sa school. Sana po nananawagan po ako sa gobyerno na mas igtigan pa yung security ng mga schools, hindi lang sa amin, lahat ng school. Hindi ko po ito makakalimutan na karanasan, sir.
2: Alvin, mas masusi at mas maigting nga sa seguridad ang panawagan ng mga magulang na ating nakausap. Pero bukod pa riyan, ay sabi ng mga eksperto, kailangan din ng iba pang mga masusing hakbang kagaya na rin ng pagpapatupad no, ng RA 12080 o yung Basic Education, Mental Health and Wellbeing Promotion Act na layong gawing mas komprehensibo yung pagbibigay ng mental health services sa mga pampubliko at pribadong paaralan. At kabilang na riyan, yung pagdagdag ng mga guidance counselors na higit na kailangan ng mga eskwelahan para nga matutupan ang pangangailangan ng mga bata. Alam mo, napakahirap makalimutan nitong pangyayaring ito, Alvin, kaya kailangan na talaga magtulong-tulong ang lahat para maiwasan na ito'y maulit muli. Alvin.
8: Maraming salamat, Rafael Busan.
9: Dinala
4: na sa pasilidad ng DSWD sa Leyte ang dalawang menor de edad na sangkot sa pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City. Samantala, aminado ang alkalde ng Tacloban City at ilang opisyal ng barangay na hindi na bago sa kanilang lugar ang insidente ng panggugulo na sangkot ang mga kabataan. At live mula Tacloban City, nagpapatrol Francis Orsio. Francis, hanggang kailan mananatili sa DSWD ang dalawang menor de edad?
9: Karen, depende ito sa magiging hatol ng korte, pero ang paliwanag ng Juvenile Justice and Welfare Council, kung mahatulan mang guilty itong ang mga sangkot na menor de edad, ay mananatili sila sa bahay pag-asa ng DSWD hanggang sa makatuntong sila sa wastong gulang. Pero kung sakasakaling para sa korte ay hindi sapat yung kanilang rehabilitasyon doon, kahit nga nandun na sila sa wastong edad, ay saka naman sila ililipat sa may kulungan. Pero samantala, sinabi naman ng ilang opisyal nitong Tacloban na hindi na bago sa kanila yung mga insidente ng gulo na kinasasangkutan ng mga kabataan dito sa lungsod. Nabulabog ang komunidad na ito nang magtakbuhan ang dose-dosenang estudyante mula sa San Jose National High School sa Tacloban City dahil sa pamamaril nitong Lunes. Ang ilan sa kanila nagtago sa mga bahay at tindahan malapit sa eskwelahan dahil sa takot habang may mga nahimatay na estudyante. Isa sa mga rumisponde ang kagawad na si Carlo Mabansag ng Barangay 84. May sarili siyang kuha ng pagkakagulo sa labas ng eskwelahan, pati ang pagresponde sa ilang batang tinamaan ng bala.
10: Tumawag kagad ako ng ambulance, 911. And then habang tumatawag ng 911, nagta-traffic na naman ako. Nakita ko na naman takbuhan naman yung mga bata.
9: Pero sabi ni Mabansag, simula 2023 ay hindi niya na umano mabilang ang serya ng panggugulo na ang mismong mga sangkot ay mga menor de edad. Anya, tila alam na umano ng mga kabataan na kalaunay mapapalaya rin sila dahil sa kanilang edad. Nito lang Marso, nakumpiska mula sa isang menor de edad ang improvised na baril at mga patalim. Nasa kustudiya na siya ng City Social Welfare and Development.
10: No, may mga rambol din ako nare-respondihan sa barangay na yan ang mga sinasabi ng mga bata na karang pinagtatawanan pa nga kami. May mga nakawan din na pangyayari na mga bata talaga yung involved sa aming barangay na sasabi na lang nila na hindi naman sila mahuli, makakalabas naman kasi sila kaagad kasi bata pa sila.
9: Batid ni Tacloban City Mayor Alfred Romualdez ang lumalalang problema ng mga kabataang sangkot sa panggugulo.
11: This has been a growing problem, you know, for several years already. Now, because of social media, the minors are aware that they are exempted from prosecution because of their age.
9: Dagdag niya, malaki ang papel ng mga magulang sa paghubog ng tamang pag-iisip ng mga bata. Kaya naman gusto rin niyang mapanagot ang mga magulang na sangkot sa pamamaril sa San Jose National High School.
11: They have to have some accountability also. When I say accountability, you think this would have happened if they kept their firearms locked in the safe?
9: Sa ngayon, inatasan na ni Romualdez ang mga pulis na pag-aralan ang blueprint ng bawat eskwelahan sa Tacloban para kabisado ang lugar kung kinakailangang rumesponde. Plano na ring maglagay ng CCTV sa mga strategic area sa lungsod, pati ang paglalagay ng panic o emergency button sa bawat eskwelahan para mabilis ang pag-alerto sa pulisya sa oras na kailangan ng tulong. Ayon naman kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, dinala na ang dalawang menor de edad na sospek sa bahay pag-asa o pasilidad ng DSWD sa labas ng Tacloban City.
12: Ang current setup nila, upon the recommendation of our social workers, nakahiwalay sila. They are both living in independent quarters in that facility. May naka-assign rin sa kanila na specialized na house parent.
9: Sasa ilalim na rin sila sa psychological assessment. Paliwanag ng Juvenile Justice and Welfare Council o JJWC, limitado ang magiging galaw ng dalawang batang sospek maski ang pagbisita sa kanila ng kanilang magulang at access sa telebisyon o internet para matutukan ang kanilang rehabilitasyon. Inaasahang mananatili sila sa kustodiya ng DSWD depende sa pagpapasya ng korte.
13: Hindi po sila hinahandle na adult kasi covered pa po sila ng RA 9344, which provides the procedural law or the process how to handle yung mga below 18. So, iba lang yung prosesa nila compared sa adults. Pero, responsible pa rin sila doon sa krimen. Kailangan natin silang gawing responsible doon sa krimen. Iba lang yung pag-handle sa kanila.
9: Lumalabas sa datos na nakalap ng JJWC mula 2016 hanggang Hunyo 2025, karamihan sa mga kinakasangkutan ng mga menor de edad ay rape, murder, parricide, infanticide at kidnapping with serious illegal detention. Karen, pinaiigting na ng Department of Education ang seguridad sa mga paaralan matapos nga ang pamamaril dito sa San Jose National High School sa Tacloban City. Kabilang sa sinusuri ng DepEd ay yung bilang ng mga security guard, CCTV camera na ikakabit nga din sa iba-ibang school at metal detector. Nag-deploy na rin ang ahensya ng mga tauhan dito sa Tacloban para magbigay ng psychosocial at financial na tulong sa mga biktima habang pinalalakas din ang mga serbisyo sa gabay at counseling sa mga paaralan. Karen.
4: Maraming salamat, Francis Orsho.
14: Tatapusin na ng NBI hanggang bukas ang investigasyon sa kaso ng naludod na Ateneo basketball players na sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Ayon kay NBI Director Melvin Batibag, humarap na sa mga otoridad ang ilang tinukoy na individual, pati ang dating coach na si Tab Baldwin. Tumanggi naman ang dalawang student managers at utility workers na magbigay ng testimonya sa media. Inaasahan namang haharap bukas sa NBI si Ateneo University President Father Roberto Yap. Samantala, naiuwi na sa kanyang pamilya sa Nigeria ang labi ni Divine Adili. Ito ay matapos ang apelan ng magulang ni Adili na maibalik na ang kanilang anak nang nasa maayos na kondisyon. Isa po si Adili sa mga nalunod sa team building activity ng Ateneo Blue Eagles sa Dipakulaw, Aurora noong June 8. Sugatan ang isang estudyante matapos saksakin ng kapwa estudyante sa San Carlos City, Negros Occidental. Nagpapatrol, Roland Escaniel.
15: Hindi naman po lalabas. Dito ilalabas yung mukha.
16: Hirap sa paghinga ang 17-anyos na estudyante na dalawang beses na nasaksak ng kanyang kaeskwela sa San Carlos City, Negros Occidental, Martes ng hapon. Kailangang operahan ang biktima dahil sa nakabarang dugo sa kanyang baga. Sa imbestigasyon ng mga pulis, pauwi na ang biktimang grade 9 student sakay ng motorsiklo ng kaibigan. Pero pagbaba niya sa Barangay 2, nasaksak siya ng suspect na grade 10 student naman. Sabi ng pulis, bago ang insidente ay nagkaroon ng pagtatalo ang grupo ng suspect at ng biktima.
17: Mabase sa imbestigasyon, yung motibo doon is yung alitan, personal na alitan ng dalawang involved kasama yung mga grupo nila.
16: Hawak na ng DSWD ang suspect na 17-anyos din.
18: Kasi kung hindi niya kasi pananabutin siya, baka maminihasa. Baka hindi lang niya gawin sa pamangkin ko, gawin niya rin sa iba.
16: Pinaigting na ng pulisya ang pagpapatrolya sa mga eskwelahan sa lungsod. Bago nga ang saksakan, nagsagawa na rin sila ng seminar sa mga estudyante kaugnay ng bullying, kasunod naman ng karahasan sa Tacloban City. Tiniyak din ng DepEd sa Negros Island Region ang kaligtasan ng mga estudyante.
19: We would like to emphasize that we maintain a zero tolerance policy against any form of violence within our educational ecosystems. Although this particular incident happened outside the school, nevertheless we have systems in place to ensure na safe yung ating mga schools.
16: Makikipag-ugnayan na ang PNP sa DSWD dahil nakatakdang sampahan ng pamilya ng biktima ang suspect ng reklamong frustrated homicide ayon sa pulisya. Sa ilalim ng Juvenile Justice and Welfare Act, ang mga batang edad 15 hanggang bago 18 ay walang criminal liability, maliban na lang kung may sapat siyang pangunawa o alam niya ang kanyang ginawa.
20: Yung 15 years old and one day and until 17 years old, pwede na po sila makasurhan. Yan po yung depende po sa penalty na ginawa po nila.
16: Sakaling mahatulan, kaiba ang magiging parusa sa kanila kumpara sa mga nasa legal na edad. Rolyn Escaniel, ABS-CBN News, San Carlos City, Negros Occidental.
8: Arestado ng Manila Police District ang isaumanong serial kidnapper at rapist na nambibiktima ng mga batang naiiwang mag-isa. Na Paw Patrol, Jeff Caparas.
21: Lunes ng hapon nang mahagip sa CCTV ang lalaking ito sa bahagi ng Adriatico Street, Barangay 701, Malate, Maynila. May pasansya sa balikat na isang 4 na taong gulang na batang babae. Sa ibang kuha ng CCTV, makikita namang naglalakad na ang dalawa. Ayon sa Manila Police District, kinidnap ng lalaki ang bata. Kwento ng nanay ng bata, kakain sana sila ng anak sa katabing karinderya, kaya pinauna niya ang batang lumabas ng bahay. Pero pagdating ng nanay ng bata sa karinderya, hindi na niya nakita ang anak.
22: Wala pa naman po akong 10 minutes na wala. Hindi ko na po siya makita. Yun po, nagtanong-tanong muna po ako sa mga kalaro niya. Baka po doon sa bahay nila, wala na po talaga siya. Ngayon, nataranta na po ako.
21: Agad na ipinagbigay alam sa MPD ang insidente. Sa backtracking ng pulisya, natukoy ang huling kasama ng bata. Ayon sa ina ng bata, 3 araw nang pabalik-balik sa kanilang lugar ang suspect, na unang nag-alok ng motor sa kanila at nag-interes sa magtrabaho sa kanilang vulcanizing shop. Sa 3rd araw, dito na dinukot ang bata. May 12 oras na hinanap ng mga magulang ng bata ang paslit hanggang sa natagpuan siya ng ilang concerned citizen matapos sa iwanan ng suspect.
22: Lakad daw po sila. Wala pong inom na tubig, wala po siyang kain. Tapos yung nakita po sa kanyang 3 babae, yun po yung nagpakain sa kanyang, talagang kinuha niya daw po yung tubig. Tapos pinakain po siya na kahit tinakay.
23: Nawala na siya pagdating sa Bandang Quirino. Then binuntutan natin hanggang sa Tambo Paranaque.
21: Naaresto ang suspect sa pagbalik niya sa Maynila.
24: Ano na isip-isip mo, ba't mo kinukuha yung mga bata?
25: Hindi lang po ako nakapatawaran, mahirap sa kung ano man po mga nagawa ko. Sa lahat po, humingi po ako ng patawaran. Sana po, pagbigyan po ninyo ako ng pagkakataon na bago.
21: Ayon sa alkalde, may nabiktima rin ng suspect sa Quezon Province at sa Pasay City.
24: Hindi lang po ito basta kidnapper ng bata. Ginagahasa pa po niya. Yung kanyang dating biktima, nasa ospital pa po. Dahil sobrang nangyari do sa mga masaselang parte ng katawan sa kagagawa nito.
26: Kinakausap po muna niya at binubolay mga bata na bibili ng candy or may kukuning mga motor.
21: Maharap sa patong-patong na reklamo ang suspect, kabilang na ang kasong kidnapping. Jeff Caparas, ABS-CBN News.
14: Retren, inaasahang star-studded ang Star Magical Prom 2026. Kumusta naman ang paghahanda? At iisang bagong visual experience ang nakahanda para sa Star Magical Prom The Future. Ipinasilip ng celebrity event stylist na si Dave Sandoval ang mock-up setup sa nalalapit na gabi. At kanya-kanyang paandar naman ang ilang Star Magic artists sa kanilang sweet promposals. Nagpapatrol, Ana Cerezo.
16: Fresh at kakaibang mga bulaklak, kasama na ang hand-painted flowers, shades of blue at purple, metallic gold at silver accents. Ito ang mga elementong bubukay sa Star Magical Prom 2026 na may temang The Future.
27: Meron tayong hydrangeas, ayun, mga soft flowers, tulips. Then syempre meron din tayong kakaibang mga bulaklak na trinit natin para maging metallic. So yung mga anthuriums na sprayed in silver. Tapos we have mga succulents, di ba? Para medyo combination of soft and textured na mga florals.
0: Tampok rin ang floral artistry na signature ni Dave na may mix of textures at interesting layers na nakikita niyang next trend sa event styling for 2026 at 2027.
27: A lot are expecting na medyo may something that's very new sa setup natin for this year. It's going to be a really different experience for the stars of ABS-CBN.
0: Ready na rin ang mga lente para makunan ang mga espesyal na sandali ng young star magic artists at kanilang mga bisita.
1: So, rare kasi that we see these stars outside the camera, no, na umaarte and all that. Pero ito, ito talaga yung moment para maging relax sila. So we want to capture those candid moments.
0: Kabilang sa mga lalayag sa Star Magical Prom 2026 ang Dust Bia. Ibinahagi ni Bianca De Vera sa social media ang pag-yes ni Dustin Yu sa kanyang promposal. Cinematic naman ang diskarte ni Joaquin Arce sa close friend na si Lela Ford. Binook niya ang buong cinema para sa special screening para tanungin si Lela.
2: But
0: napakilig din ni Miguel Vergara ang mga kapamilya sa surprise proposal para kay Eliza Borromeo. All out naman si JF Ibarra sa hinandang yacht para makuha ang oo ni Piang na maging date sa Star Magical Prom at para mapasayaan niya ang on-screen partner. Kasama sa nominees for Best Proposal ang pakilig ni JM Piang pati na rin kina Lelkin at Liz Gill. Nominated naman for prom queen sina Fiang, Lela, Bianca, Colette Modelo at Rain Salmar. Nominado para sa prom king si JM, Emilio Daez, Inigo Jose, Joaquin Arce, Ralph De Leon at River Joseph. Prom prince nominees naman sina Andres Del Rosario, Fred Moser, Josh Worsley, Mark Santiago, Miguel at Ray Victoria. Habang prom princess candidates naman sina Carmel Collado, Eliza, Jana Agoncillo, Crystal Brimner, Crystal Mejes at Rach Alim. May isang araw pa para bumoto sa super chat ng YouTube channel ng Star Magic. Ana Cerezo, ABS-CBN News.
8: Sa pagbabalik ng TV Patrol, ilang lugar sa Metro Manila sa pool ng water service interruption bilang paghahanda sa El Nino. Mga hakbang kontrabaha tinodupan ng DPWH at MMDA. Prime time, buhay na buhay dahil sa sigabo. Abangan ang iba pa mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
3: DZMM Numero Uno sa Aksyon.
5: Ang oras, 3 minuto bago mag-alas 7 ng gabi.
6: Oras sa tid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
3: TV Patrol sa DZMM.
7: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
10: Tuloy lang sa activities on the go.
7: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
28: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undernatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
7: Let's go!
10: Make your move, baby.
28: Arthrisin, get going!
29: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Arthrisin. Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Happy!
30: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
3: Playtime Entertainment, born for happiness. DZMM, numero uno sa aksyon.
5: Tanggap po tayo ng pag-uulat mula sa ating Radio Patrol. Mahigit 4 milyong pisong halaga ng puslit na sigarilyo nasabat sa Cebu. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula kay Radio Patrol, Kelly Cordero. Kelly?
31: Nasabat ng Bureau of Internal Revenue at iba pang law enforcement agencies ang mahigit 4.72 milyong pakete na hinihinalang illicit sa magkahiwalay na operasyon sa Cebu City nitong June 24. 10 40-foot container vans na karagado ng mga sigarilyo ang na-recover sa Barangay Bakayan at sa Pier 7 area. Ayon sa DIR, umabot sa 343.2 million pesos ang tinatayang excise tax na hindi nabayaran sa mga produktong ito. Patuloy pang inventory at validation ng mga nasa batang sigarilyo habang iniimbestigahan ng mga otoridad ang mga nasa likod ng umano'y illegal na operasyon. Nagpapatuloy rin ang mga enforcement operation sa iba pang bahagi ng Cebu bilang bahagi ng kampanya laban sa smuggling at tax evasion. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Kelly Cordero, BZMN.
5: Maraming salamat, Radyo Patrol. Kelly Cordero. Manatiling nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Ako po si Amy Estareja.
2: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta. Basta AM, DZMM.
4: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
9: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
12: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol sa Istrenta. Una sa balita, una sa public service.
6: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
13: Happy!
30: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
15: Playtime Entertainment, born for happiness.
17: Ang galing, pang matagalan.
18: Parang tayo lang han.
19: Everest Appliances.
17: Babe, ano ever best decision mo in life?
18: Siyempre, building a home with you.
17: Oh.
19: Everest Appliances, health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
2: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM, Radyo Patrol sa Istrenta.
12: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol sa Istrenta. Una sa balita, una sa public service.
20: Nagpatupad ng water service interruption ang Maynilad sa ilang lugar sa Metro Manila bilang paghahanda sa posibleng epekto ng El Nino at patuloy na pagbaba ng level ng tubig sa Angat Dam. Nanawagan naman sa publiko ang pag-asa na magtipid sa paggamit ng tubig lalo't patuloy ang pagbaba ng level ng tubig sa Angat Dam. Nagpapatrol, Easy Lee.
22: Sinisiguro ni Arlini na laging puno ang mga tangke ng tubig sa kanilang laundry shop. Natuto na kasi siya sa mga nakalipas na karanasan. Bigla-bigla na lang kasi ani ang nawawala ng supply ng tubig sa kanilang lugar nang walang abiso mula sa kanilang water service provider.
32: Malaki po yung epekto po. Siyempre may mga times kasi na pairing ipasara, di mawawalan po kami ng pasok.
22: Si Dina naman, bago pa mawalan ng tulo ang kanilang gripo, nag-iimbak ng tubig, lalo't halos araw-araw umano nawawala ng supply sa kanilang lugar sa Barangay Commonwealth.
33: Ginagawa na lang namin sa umaga, mag-iikip kami. Kaso pag misan, pag hindi kami nakaigip, wala akong tubig, kasi maligo, hindi ka makaligo.
22: Nitong Miyerkules, inanunsyo ng Maynilad ang water service interruption simula alas 10 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga mula June 23 hanggang June 30 sa ilang lugar sa loob at labas ng Metro Manila.
0: Ayon sa Maynilad, bahagi ng mga hakbang na ito ang paghahanda sa posibleng epekto ng El Nino at sa patuloy na pagbaba ng level ng tubig sa Angat Dam.
1: Kahit po mayroon tayong mga ganitong interruptions, inaanda po natin yung network natin at yung distribution pipes po natin. Kung sakali man po na kailangan din natin magawa ng adjustment sa ating system kapag nagkaroon po tayo ng concern sa ating supply dulot ng El Nino.
0: Ayon sa PAGASA, kalahating metro kada araw ang ibinababa ng level ng tubig sa Angat Dam, kaya posibleng umabot ito sa kritikal na antas na 160 meters bago matapos ang Hunyo, na maaaring magdulot ng kakulangan sa supply ng tubig sa Metro Manila. Mababa rin ito sa rule curve elevation nito o ang target na level ng tubig na dapat mapanatili ng dam para masiguro ang sapat na supply para sa mga kabahayan, irigasyon at iba pa. Ayon pa sa PAGASA, kinakailangan ng Angat Dam ng 1,200 millimeters na ulan o katumbas ng ulan na dala ng isang tropical cyclone para maibalik ito sa normal water level na 200 meters.
7: Kahit ito pong recent na weather system po natin na possible sana magkaroon ng pag-ulan, wala po masyadong occurrences ng rainfall within the watershed po ng Angat.
0: Sa kabila nito, inaasahan ng PAGASA na unti-unting tataas muli ang level ng tubig sa mga dam pagsapit ng Hulyo.
7: Based from historical records po kasi, doon po talaga nag-start mag-pick up yung level ng tubig ng mga dams. Kahit may El Nino, expected pa rin po na makarecover yung ating mga level ng tubig na dam hanggang the end of the year.
0: Bagamat inaasahang makababawi ang dam sa mga susunod na buwan, tinututukan din ng PAGASA ang posibleng epekto ng El Nino na maaaring umabot hanggang dry season sa susunod na taon. Hinihikayat rin nila ang publiko na maging maingat at responsable sa paggamit ng tubig. Easily, ABS-CBN News.
5: Sa pagpasok ng tag-ulan, muling masusubok ng flash floods ang ilang lugar sa Metro Manila. Tiniyak naman ng DPWH at MMDA na patuloy ang kanilang mga hakbang para mapabilis ang paghupan ng baha at maiwasan ang malalaking perwisyo. Nagpapatrol, Andrea Tagines.
8: Kasabay ng paglakas ng ulan Lunes ng umaga, aligaga rin sa pag-aayos ng kanyang mga paninda ang tinderang si Jovi para masigurong hindi ito mababasa o matatangay ng baha. Ilang beses na kasi niyang naranasan na umabot ng hanggang 3 talampakan ang lalim ng baha sa Calao Avenue sa Maynila.
10: Yung tubig maabot dito sa Malamisa. Hindi nahirapan kami kaya paninda namin basa, malugi. Ang puna namin lang sa Bombay lang.
8: Tapos mawawala pa. Umaasa ang Department of Public Works and Highways na mas bibilis na ang paghupa ng baha mula sa mga lansangan at papuntang Manila Bay sa tulong ng bagong gawang Padre Faura Pumping Station sa Mayrojas Boulevard. Isang taon itong hindi gumana dahil sa dami ng naipong putik at basura at sa kakulangan ng maintenance.
13: Target ng DPWH na pagdating ng Hulyo ay mapagana na rin yung 2 pumping stations sa Remedios at sa Abad para maibsan na ang pagbaha sa Taft Avenue at ibang kalsada sa Maynila.
8: Ipinakokonekta na rin ang kuryente ng mga pumping stations na ito sa Meralco.
14: Puro generator lang ang pala nagpapatakbo dito. Ang problema, pag generator lang, pag nag-ubusan niya ng crude oil, hinto ang bomba. Pag natapos lahat to, mamimenos yung baha sa all the way to Taft, all the way to Pio Campo. Pati dito sa Magate, dito sa Calao, sa Faura, mamimenos ng baha. Kasi, or at the very least, kung magbaha man, mabigis mawawala kasi mabigis mahihigop eh.
8: Pagkatapos dumaan sa final testing at commissioning, maaari nang ipasa ang operasyon at pangangasiwa ng mga pumping station sa Metropolitan Manila Development Authority o sa local government unit.
16: Hindi namin tinanggap yan previously dahil nga hindi siya fully operational, meaning hindi siya gumagana ng tuloy-tuloy. Kalimitan after 3 to 5 minutes tumitirik siya. So sabi naman ni SecBins naayos na nila.
8: Bagamat nagkaroon ng flash flood sa ilang bahagi ng Metro Manila nitong mga nakaraang linggo, sabi ni Artes, bumibilis na ang paghupa ng baha.
16: substantially nag-improve yung flow ng tubig. So kung hindi man nawala yung baha, apakabilis humupa. Yan ang feedback sa atin ng mga mayors na kausap natin at yung mga communities.
8: Patuloy namang umaaksyon ang MMDA para maibsan ang pagbaha sa EDSA sa pamamagitan ng pagpapalaki ng mga kanal at paglalagay ng submersible o mobile pumps sa flood-prone areas. May strike teams din ang MMDA at DPWH para alisin agad ang mga basurang bumabara sa mga drainage kapag umuulan. Pinaigting din ng NLEX ang mga hakbang kontrabaha, kabilang ang maagang paglilinis ng mga drainage system at pagtitiyak na handa ang mga pumps at detention tanks sa Balintawak at Paso de Blas sa Valenzuela. Andrea Taguines, ABS-CBN News.
3: Alamin na po natin ang magiging lagay ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel, nasaan na ang mga bagyo at makaapekto pa rin ba ito sa bansa?
4: Alvin, dalawa na ang bagyong binabantayan sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Una na ang palabas na anumang oras ngayong gabi na Severe Tropical Storm Francisco. Huli po itong namataan mahigit 600 kilometers northeast ng Itbayat, Batanes. Binabala po yung natitirang mga wind signals sa Batanes pero mapapansin natin no, nagpapaulan pa yung buntot ng bagyo dyan sa probinsya. Samantala, nakapasok naman na ng PAR ang Tropical Storm Higos alas 3 ngayong hapon at binigyan po ito ng local name na Gardo. Huli itong namataan, 1,400 kilometers silangan ng extreme northern Luzon at malapit ng maging severe tropical storm sa lakas na 85 kilometers per hour. Hindi rin magtatagal ang bagyong Gardo dahil palabas na rin ito ng PAR Biyernes ng hapon. At ang good news po, wala ito magiging epekto sa panahon sa ating bansa. Kaya sa paglayo ng dalawang bagyo, ang habagat ang maiiwan na weather system na iiral pa sa Luzon at sa kanlurang bahagi ng Visayas. Bukod po sa kalat-kalat na mga pag-ulan, may aasahan pang pagbugso ng hangin na mas mararamdaman sa mga baybayin at bulubunduking lugar. At isang bagong low pressure area naman ang pwedeng mabuo sa may silangan ng ating bansa sa weekend na ating babantayan. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para bukas June 26, sa Mindanao, maaraw at mainit sa umaga at tanghali pa magsisimula ang mga pag-ulan. May kalakasan ang buhos ng ulan bago ang paglubog ng araw sa bahagi po ng Bukidnon at may mga pag-ulan pa sa gabi sa may Agusan del Sur, Davao del Norte at ilang bahagi ng Sokcergen. Sa Visayas, magpaulan pa ang habagat sa umaga sa bahagi ng Antique at Aklan at meron ding aasang ulan dito sa may Leyte. Maaraw sa malaking bahagi ng Kabisayaan maghapon pero may kaunting ulan pagsapit ng hapon dito sa may Samar Provinces at sa Aklan at oras ng hapunan sa ilang bahagi ng Cebu at Western Bohol. At pag lumalim ang gabi, may kaunting ulan pa sa ilang lugar dyan sa Visayas. Sa Palawan, tanghali hanggang hapon aasahan yung mga kalat-kalat na mga pag-ulan sa malaking bahagi ng probinsya, bagamat mawawala din yan pagsapit ng gabi. Sa Luzon naman, maghapong magapaulan po ang habagat dito sa may Occidental Mindoro. Maulan naman bandang tanghali dito sa Central Luzon at malakas din ang buhos ng ulan sa hapon sa may Pangasinan. May aasahan pang kaunting ulan oras ng hapunan sa may Zambales, Eastern Cordillera at Isabela, bagamat mababawasan ang mga pag-ulang yan pag lumalim ang gabi. At tayo sa Metro Manila, umaga hanggang tanghali may chance po ng pagpapaulan ang habagat. Sisirip ang araw sa hapon at pwedeng makulimlim pa ang kalangitan hanggang oras ng uwian alas 6 po yan ng gabi. At yan ang update sa lagay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Ingat kapamilya.
20: At susunod, panibagong tapyas presyo sa produktong petrolyo na mumuro. At mahigit 30 patay sa magkasunod na lindol sa Venezuela. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita sa pagbabalik ng TV Patrol.
6: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
9: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
11: Walang masama sa paglaro ng Bingo Plus. Ang importante, you know your limits. Panglibangan lamang ang paglaro ng Bingo Plus. Hindi ito dapat nakaka-stress, nakakaubos ng pera, o nakaka-apekto ng pamilya. Bingo Plus. Tamang laro, tamang panalo.
15: Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
17: Responsible gaming at PAGCOR.PA.
18: Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
19: Trending sa DZMM. Kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy. At trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan. Umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM. Kasama si Jane Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado, alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay.
21: Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Tele Radyo.
23: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
24: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Tandem ng Bayan, Peter Musngi at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng Bayan, Robert Manolo at Doris Bicornia, Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
1: Hello, attorney!
2: Ngayon, ang pag-uusapan natin kasi ay batas sa pag-aalaga ng bata. In particular, pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW.
1: Alam mo ba ang mga karapatan mo? Sa bawat issue, may batas na magpoprotekta sa'yo. Alamin ang iyong mga karapatan kasama sina Liza Aquino at Attorney Noel Del Prado.
0: Hello, attorney!
1: Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio. Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
3: Ako to, si Chang Ami.
1: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio.
0: Ang nangungunang himpilan ng radyo sa kauna-unahang radyo sa telebisyon, DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradyo.
4: Sugatan ng isang grade 6 student matapos mabangga ng motorsiklo habang tumatawid sa pedestrian lane sa Caloocan. Yan ang CCTV patrol ni Christopher Sitson.
5: Tumatawid sa pedestrian lane ang grade 6 student na ito sa A. Mabini Street sa Barangay 5, Caloocan, Martes ng umaga. Tumingin pa siya sa kaliwat kanan nang bigla na lang banggain ng humaharurot ng motorsiklo. Nilingon lang ng rider ang bata at nagdire-diretso. Agad namang nakatayo ang estudyante habang sinubukang habulin ng ilang residente ang tumakas na rider. Ayon sa ina ng biktima, papasakay sana ng jeep ang anak para pumasok sa eskwela nang mangyari ang insidente.
6: Tinanong ko yung anak ko kung okay siya, kung natroma siya, sabi niya hindi naman. Ang gusto lang po niya is mahuli yung motorista na nakabangga sa kanya, mawala ng lisensya at saka magkaroon siya ng hustisya. Kung kayang makulong, papakulong po namin.
5: May sugat at pasasatuhod ang biktima na sa ligtas ng kondisyon.
7: Narito po tayo mismo sa pinangyarihan ng insidente. Ayun po yung pedestrian lane ayon sa barangay regular na mayroong barangay tanod na nagbabantay dito sa area tuwing umaga para alalayan ang mga tumatawid, lalo na po ang mga estudyante na papasok at pauwi mula sa eskwela.
5: Pinabacktrack ng magulang ang CCTV sa lugar sa tulong ng barangay at inireport sa pulisya.
8: Pag may nakita kayong may mga tumatawid, at alam niyong pedestrian lane yun, kailangan dahan-dahan naman kayo sa pagpapatakbo. Ang direksyon ho na tinahak ng driver papuntang monumento o kaya papuntang Tugatog, Malabon.
6: Sa iyo, rider, sana meron kang konsensya, no? Kung maisip mo man na balikan yung anak ko, magpahuli ka na, sumuko ka na, huwag mo na hintayin na kami pa yung maghanap sa'yo. Sana man lang tinulungan mo yung anak ko, hindi yung tiningnan mo lang. Grabe, kawawa yung anak ko. Kung meron kang pamilya, sana naisip mo din yun sa mangyayari sa anak mo.
5: Nagsasagawa na ng CCTV enhancement ang pulisya para matukoy ang plaka ng motorsiklo at pagkakakilanlan ng rider. Christopher Sitson, ABS-CBN News.
9: Napigilan ang tangkang pag-atake ng isang grade 10 student sa isang paaralan sa Tolosa, Leyte matapos kumalat ang nakababangala niyang mensahe online. Ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla, posibleng na-impluensyahan ang bata ng insidente ng pamamaril sa Tacloban City kamakailan. Nagpapatrol, Karen De Guzman.
10: Mag-ingat kayo! Guguluhin ko ang paaralan. Ito ang nakababahalang mensaheng kumalat sa mga mag-aaral ng Tolosa National High School sa Tolosa, Leyte. Nagbanta rin ang sender na magsasagawa ng pag-atake sa paaralan at sinabing wala itong pinipiling oras o araw. Binanggit din sa online message ang posibilidad ng pamamaril at pananaksak na nagdulot ng pangamba sa komunidad.
11: At 8 o'clock p.m. last night, Senator Bam Aquino called me. He gave me a tip na sabi niya may chatter daw sa Tacloban na mayroon pang isang impending mass shooting na mangyayari sa Leyte. Ang binigay niyang pangalan, may binigay siyang pangalan at in-investigate kagad namin.
10: Natukoy ng mga otoridad na isang grade 10 student ang paaralan ang umano'y nagpadala ng mga mensahe. Gumamit siya ng ilang social media account para ikalat ito.
11: No evidence of an organized plan or involvement of others was found and neither nor her family had access to firearms. It is possible that she was influenced by a recent shooting at San Jose National High School.
10: Ayon sa Kalihim, posibleng copycat crime o nais gayahin ng estudyante ang nangyaring pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City kung saan tatlo ang nasawi.
11: Ayun ang delikado dito eh. Kasi nga nakikita sa video games na napakadali bumatay ng tao, tingin nila, ay ginawa dun, kaya ko rin to. Any threat is considered live until it is neutralized.
10: Nauna nang sinabi ni Remulla na suportado nila ang panawagang amyendahan ang Juvenile Justice and Welfare Act. Giit niya, higit na mahalaga ang pag-unawa at intensyon ng isang tao sa ginawang krimen kaysa sa edad nito. Nananawagan din siya na higpitan ng mga patakaran sa pagmamay-ari ng baril. Ito'y matapos lumabas sa investigasyon na ang mga baril na ginamit sa Tacloban City shooting ay nakuha mula sa mga lisensyadong may-ari. Aniya, dapat mas malaki ang pananagutan ng mga gun owner kapag nagamit ng ibang kanilang mga baril dahil sa kapabayaan sa pag-iingat nito.
11: Ang culpability ng may-ari ay napakababa. Sa nangyari sa Tacloban na kinuha ang baril, kung private owner, ang case niya is only civil, walang criminal.
10: Inatasan naman ng PNP Anti-Cybercrime Group na bantayan ang pagkalat online ng mga larawan at video ng mga insidente na karahasan sa mga paaralan. Babala ni PNP Chief Police General Jose Melencion Artatis Jr., maaari magdulot ito ng dagdag na trauma sa mga biktima, kanilang mga pamilya at mga kapwa estudyante. Nakikipag-ugnayan na ang pulisya sa mga social media platform para sa posibleng pagtanggal o paghihigpit sa pagkalat ng mga naturang post. Samantala, makikipagtulungan ng PNP sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC para paigtingin ang pagmamanman sa mga video game at online application na posibleng naglalantad sa mga menor de edad sa mararahas na content. Karen De Guzman, ABS-CBN News.
12: May namumuno na namang rollback sa presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo. Pero mas maliit ito kumpara sa bawas presyo noong Martes. Nanindigan naman ng Department of Energy na hindi na kailangan imbestigahan ng mga kumpanya ng langis kung sapat ba ang nairo-rollback sa petrolyo batay sa pagbagsak ng presyo sa world market nito mga nakaraan linggo.
13: Araw-araw nagpapakarga ng gasolina si Raymond bilang TNVS driver, kaya nakikita niya ang unti-unting pagbaba ng presyo. Pero hindi kontento si Raymond sa bilis ng pagbaba ng presyo sa Pilipinas.
14: Mabagal pa rin po, kulang pa rin kasi dati, di naman na ibalik yung dati. Maganda sana kung may balik po yung dati. Na yung mga 50 plus.
13: Ganito rin ang pakiramdam ng pribadong motoristang si Omega.
15: Talagang medyo mabagal pa baba. Pero much better na rin kasi bumababa siya. Pero mas okay sana kung may balik sa dating presyo.
13: Gaya ni Raymond at Omega, hindi rin kontento si US President Donald Trump sa bilis ng pagbaba ng presyo ng petrolyo. Iniutos niya ang investigasyon sa mga kumpanya ng langis sa Amerika na hindi umano nagbababa ng presyo katumbas ng pagbagsak ng presyo ng langis sa world market. Sa Amerika kasi, araw-araw nagbabago ang presyo, habang sa Pilipinas naman, kada linggo ang palitan ng presyo. Dahil nagdeklara ng State of Energy Emergency sa Pilipinas, gobyerno na ang nagdidikta ng galaw sa presyo linggo-linggo. Kaya para kay Energy Secretary Sharon Garin, hindi na kailangan ng imbestigasyon dahil ang presyo sa Pilipinas ay nagre-reflect ng presyo sa world market na namomonitor ng DOE, bagay na sinang-ayunan ng Jetty Petroleum.
16: Mas disiplinado po yung ating movement dito kumpara sa US. Kasi sa US, pwede pong, or sa ibang bansa, na lalo na po kung daily sila gumagalaw, pwede po kasing hindi gumalaw sila kahit na bumagsak yung price.
13: Pero para sa grupong bayan muna, ang DOE ang dapat imbestigahan ng Kongreso.
17: Bakit hindi nila napipigilan ang unti-unting pagtaas ng mga kumpanya ng langis, ng presyo ng langis, Yes pa lang at sabado. Pabiso-piso lang yan. Ha? Pero pagdating sa Martes, pag may inutos ang DOE na mababa ang presyo ng langis, konti na lang ang ibababa nila.
13: Mukhang may good news naman sa susunod na linggo dahil batay sa unang tatlong araw ng trading sa world market, mas mababa na ang presyo ng lahat ng produktong petrolyo kumpara noong nakaraang linggo. Kaya lang, hindi pa ganun kalaki. Less than 1 peso pa lang ang bagsak presyo ng diesel, gasolina at kerosene sa ngayon. Sa taya ng Jetty Petroleum, posibleng ang masundan ang rollback sa Martes.
16: Kung ang ibibigay kasi na i-establish na range ng DOE would be, merong nakikita namin may rollback at saka may possible no movement or increase, no? Pero yung lower range po, talaga nakikita naman natin na may possible rollback.
13: Samantala, naglatag ng kondisyon ang Energy Regulatory Commission sa pagkontra ng dagdag na reserbang kuryente ng National Grid Corporation para hindi mauwi sa brownout ang mayigit isang buwan ng yellow alert o manipis na reserbang kuryente sa Visayas. Ngayong araw, yellow alert ulit ang buong Visayas mula hapon hanggang gabi dahil sa pagpalya ng sangkaterbang planta ng kuryente, kaya pinapakilos na agad ang NGCP.
18: Isa lang o dalawa na mag-outage na planta dahil nga manipis na, yellow alert na, baka pa magkaroon ng load dropping or red alert.
13: May epekto kasi sa mga consumer ang pagtagal ng yellow alert dahil tumataas ang presyo ng kuryente sa spot market na magre-resulta naman sa paglobo ng buwan ng bayarin sa kuryente na mga taga-Visayas. Sa labas ng bansa, niyanig ng dalawang magkasunod na lindol ang bansang Venezuela nitong Miyerkules ng gabi. Unang tumama ang magnitude 7.2 na lindol sa coastal town ng Moron sa Caracas. Makalipas sa mahigit 30 segundo, nasundan ito ng panibago at mas malakas na pag-uga na naitala sa magnitude 7.5, kung saan tinumbok din ang parehong lugar. Mahigit 160 na ang naitalang patay at halos 1,000 ang sugatan matapos gumuho ang ilang gusali at bahay. Sa gitna ng serye ng aftershocks, puspusan ang rescue operations sa mga natabunan ng guho. Samantala, ginulantang din ang magnitude 7.2 na lindol

0: Susunod, estudyante sugatan sa pamamaril matapos o pagkatapos ng graduation sa Davao de Oro. At lalaki na nanakit ng mga pasahero sa isang jeep sa Muntinlupa, timbog. Abangan ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
1: ZMM, numero uno sa aksyon.
2: Ang oras, alas 7:31 ng gabi.
3: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
1: TV Patrol sa DZMM! Happy!
4: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
1: Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng Bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
6: Kwento ng mga trending. Sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, Tito Ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This!
1: Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak, isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan.
7: DZMM!
1: Naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng taong bayan. Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service. May tutugon, may maglilingkod, may kakampika sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
8: Ano mga concerns? Ano mga issues?
1: Pagkakampi ng masang Pilipino.
8: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
1: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
8: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
1: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
7: DZMM, numero uno sa aksyon.
2: Ang oras, alas 7:34 ng gabi.
9: Oras sa tidsenyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
1: Balitang kumpirmado, sigurado sa DZMM Radio Patrol 630. TV Patrol sa DZMM.

0: Sugatan ang isang college graduate sa Pantukan, Davao de Oro matapos pagbabarilin ng dalawang armadong suspect. Ayon sa mga opisyal, katatapos lang ng graduation nang abangan ng biktima at barilin ng apat na ulit. Naisugod naman agad sa ospital ang biktima at stable na ang kondisyon. Patuloy ang hot pursuit operations ng BNP sa mga suspect habang may natukoy ng person of interest sa krimen. Isa sa mga tinitingnang motibo ng mga pulis ang love triangle at personal na galit.
1: Sa ibang balita naman, nag-ikot sa Soccsargen Region si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para mamahagi ng tulong sa mga lugar na apektado ng magnitude 7.8 na lindol at bisitahin ang mga ipinatayong proyekto ng pamahalaan. Nag-abot si Marcos ng financial na tulong sa ilalim ng Social Civic Projects Fund sa provincial governments ng South Cotabato at Cotabato. Aabot sa pinagsamang halaga nito ang mahigit 130 million pesos. Anya, pinabilis na ang pagbaba ng pondo sa mga lokal na pamahalaan dahil sa pinaigting na koordinasyon ng LGUs at national government. Siniguro rin ng Pangulo na tuloy-tuloy ang ayuda para sa rehabilitasyon ng mga apektadong bayan. Binisita rin ni Marcos ang implementasyon ng food stamp program ng DSWD sa lugar at pinasinayaan din ang Antong Dam at Irrigation System Project sa Sultan Kudarat.
2: Asahan po ninyo, patuloy po natin ginagawa. Pinalitan din natin yung sistema ng QRF. Dati, quick response fund, pero isang taon bago mo makita. Kaya pinalitan namin yung sistema para mas mabilis ang pagbaba ng QRF.
3: Nagpamalas ng true kapamilya spirits sina Jerry Yan, Vic Zhu, Vanessa Wu at Ashin matapos magpaabot ng tulong sa ABS-CBN Foundation para sa ating mga kababayang naapektuhan ng lindol sa Mindanao. At handa na ba kayo maki-throwback sa Miss You Like Crazy at iba pang hits ng Muffets? Good news sa fans, balik pina sila para sa concert. Nagpapatrol, MJ Felipe.
4: Kasado na ang Tunnel Vision Concert ng K-pop group na ITZY sa Pilipinas sa July 11. Looking forward na ang girls na makasalamuha muli ang kanilang Pinoy fans, napasabog ang energy.
5: Kanyang Manila만의 강렬한 에너지가 있다고 할까요? 그런 것들 덕분에 무대 위에서 저희까지도 힘을 얻게 되는 것 같은데.
4: Ganito rin ang pakiramdam ng Muffets triplet na sina Bob, Clint at Dave sa kanilang Philippine tour ngayong weekend. Bibisita ang tatlo sa Cagayan de Oro, Cebu at Cubao sa Quezon City sa Linggo.
6: Yeah, this is home, man. We have a long history here in the Philippines. Yeah. Nearly 30 years.
7: 29 years.
6: So yeah, it does feel like this is we're coming home.
4: Samantala, dalawang araw bago ang kanilang inaabangang F Forever comeback concert dito sa Pilipinas, nagpamalas ng true kapamilya spirit sina Jerry Yan, Vic Zhu, Vanessa Wu at Ashin nang magpaabot sila ng tulong sa ABS-CBN Foundation. 2.5 million pesos ang ibinigay ng apat, tulong para sa mga naapektuhan ng malakas na lindol.
8: Ngayon nagbibigay tayo ng disaster relief, but eventually gagawa tayo ng rebuilding, so we're going to do house repair kits. To Jerry, Vanessa, Vic and Ashin, thank you so much for helping people that have been, you know, whose lives have been affected in the Mindanao earthquake. It's really heartwarming to know that even if you're not Filipino, you still have the bigness of heart to help us. So thank you talaga. And I consider you kapamilya.
4: MJ Felipe, ABS-CBN News.
0: Susunod, makapigil hiningang tapatan ni Coco Martin at Chong Hilario. Walang bakas ng pangangalawang. Yan ang iba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
9: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM! Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya. Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng Bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, Tito Ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam na This! Alam na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
7: Morning!
9: Tiyak na maganda ang morning mo tuwing Lunes hanggang Biyernes. Bubungad ang maiinit na mga balita hatid ng Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Iikot naman sa buong bansa si Johnson Manabat para maghatid ng mga napapanahon at rumaratsyadang mga ulat sa Ronda Pasada alas 5 ng madaling araw. Makipag-fankulitan at balitaan. Kasama si Alvin El Chico alas 6 ng umaga. Nasasamahan pa ni Doris Bigornia ng alas 7:30 ng umaga sa Gising Pilipinas. Pakinggan ang mga napapanahong ulat ng Radyo Patrol Balita alas 7 kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Makipagbalitaktakan sa fresh na tandem ng Bayan, Robert Mano at Doris Bigornia alas 8 ng umaga. Tatapatin naman ng witty tandem ni na Peter Musi at Rica Lazo ang mga i-issue ng Bayan sa Balita Patan alas 9 ng umaga. Damhin ang bukas palad na paglilingkod ng pinakapinagkakatiwala ang boses ng Bayan, Kabayan Noli De Castro sa Kabayan alas 10 ng umaga. Susundan pa ng nagseservisyo with Minya Corpus kasama si Mix Bustos alas 11 ng umaga. Pagsapit naman ng tanghali, tutukan ang mga nagbabagang headlines mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline Ngayon kasama si Jeff Hernaez at Rica Lazo. Babaunin mo talaga ang ngiti sa waghapon kapag kasama mo ang DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Dem ng Bayan, Peter Musi at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
1: Siguradong panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Anumang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headlines sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakayin ang lagay ng ating bansa sa Issues Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
2: Sugatan ang dalawang pasaherong senior citizen matapos upakan ng isang lalaki habang nakasakay sa jeep sa Muntinlupa City. Nagpapatrol, Liza Aquino.
3: Walang tigil na pinagsusuntok ng lalaking ito ang isang matandang lalaking pasahero sa loob ng isang jeep sa Alabang Zapote Road sa Muntinlupa, Miyerkules ng tanghali. Ayon sa uploader ng nag-viral na video, papunta sana siya sa trabaho at nakasakay sa nasabing jeep. Nang sumakay ang sospek, kasunod ang tatlong iba pang lalaki. Hindi nakuna ng video pero sa di malamang dahilan ay pinagtulungan umanong suntukin ng tatlong lalaki ang sospek. Pinakiusapan ng mga pasahero ang apat na bumaba sa jeep. Bumaba naman ang tatlong lalaki pero nagpaiwan ang sospek. Pinakiusapan din umano siya ng matandang lalaki na bumaba. Pero ikinagalit umano ito ng sospek at doon na niya ilang beses sinaktan ang biktima.
4: Pinababa lang po siya sa jeep po. Kasi po natakot na din po kasi kami noon na baka bumalik ulit yung tatlo. Kaya pinababa namin siya. And then yung matandang lalaki po yung kumausap na, bumaba ka na, ganun. And then after nun, bigla lang po siyang inambahan po ng suntok. And then lumaban na din po si tatay.
3: Hindi pa nakontento, inupakan din ang sospek ang isa pang senior citizen na pasahero. Kita rin sa video na nanginginig sa takot ang isa sa mga pasaherong babae. Sa hiwalay na video, tumatakbo na ang lalaki matapos tangkaing habuli ng mga gwardiya sa lugar. Ayon sa pulisya, naaresto sa follow-up operation ng sospek sa Barangay Alabang, alas 2 nitong Huwebes sa madaling araw. Agad rin anilang nilapatan ang paunang lunas ang dalawang nasugatang pasahero na nasa maayos ng kalagayan. Kwento ng sospek, galing siya ng Cavite at papunta sana ng Moonwalk Paranaque para mamalimos, pero hindi umano niya maalalang nasaktan niya ang mga biktima.
5: Nahuli po ng gwardiya nung nasakay po ako ng jeep.
6: Naalala niyo po ba yung ginawa ninyo?
5: Hindi po.
6: At ano kung gusto nyo ipahatid na mensahe dun sa nasaktan po ninyo?
5: Hingi po ng tawad po.
3: Sinabi naman ni Muntinlupa Mayor Rufy Biazon sa isang post na inatasan na niya Muntinlupa Police sa mas paigtingin pang seguridad sa lungsod. Nakakulong na sa Muntinlupa Police Station ang lalaki na maharap sa reklamo physical injuries. Liza Aquino, ABS-CBN News.
7: Arestado ang isang senior citizen matapos mahuling nagbebenta ng abortion pills sa Quiapo, Maynila. Nagpapatrol, Bea Cuadra.
8: Naaresto ka namin sa silent activity. Hindi na nakapalagpa ang 65-anyos na babaeng ito nang arestuhin ng PNP sa ikinasang by-bust operation pasado alas 7 ng gabi noong Martes sa bahagi ng Evangelista Street corner Carriedo Street sa Quiapo, Maynila. Ang babae ayon sa PNP, nagbebenta ng abortion pill. Isang operatiba ang nagpanggap na buntis para makatransaksyon ng sospek.
9: Nagsagawa po tayo ng entrapment operation laban po dito sa ating sospek at ito po ay nagbunga sa isinagawa nating intelligence gathering and sa report o reklamo na natanggap natin mula sa isang concerned citizen regarding sa isang tao na nag-aalok nga nitong abortion pills.
8: Nasamsam sa sospek ang 5 blister pack ng hinihinalang abortion pills na naglalaman ng 10 tableta. Kasama ang 2 sachet ng mga tabletang walang label na ibinibenta umano sa halagang 3,500 bawat pakete. Ayon sa PNP, matagal nang nagbebenta ng mga herbal products at insenso ang sospek pero palihim niyang itinatago ang mga ilegal na tableta. Itinatanggi naman ng sospek ang mga akusasyon.
10: Ayoko na nga po magpa-interview po. Ayoko na po magpa-interview. Hindi naman totally ako nang getting dala. Ano lang ako, napadana kasi kukuha ko ng gamot ko.
8: Kasalukuyan na nakikipag-ugnayan ng pulisya sa FDA para masuri ang mga gamot.
9: Patuloy po nating hinihikayat ang ating publiko na bumili lamang po ng mga gamot na prescribed po ng doktor at sa mga lisensyado at otorisadong establishmento lamang. Makipagtulungan po sa ating mga kapulisan in case na meron po tayong matanggap na impormasyon regarding po dito sa pagbebenta ng abortion pills o kung anumang illegal na aktibidad.
8: Nahaharap sa mga reklamong paglabag sa Philippine Pharmacy Law, FDA Act at Food, Drug and Cosmetic Act ang suspect. Bea Cuadra, ABS-CBN News.
11: Kung kinakailangan, personal na dadalo si Vice President Sara Duterte sa kanyang impeachment trial ayon sa kanyang abogado. Samantala, tapos na rin ang pagmamarka sa mga inilatag na ebidensya ng magkabilang panig. Nagpapatrol, RG Cruz!
12: Bukas ang depensa na papuntahin sa kanyang impeachment trial si Vice President Sara Duterte.
13: Kung kinakailangan, hindi ko pa masabi sa iyo yung exact circumstance. It will be part of the legal strategy, which of obviously we will not disclose.
12: Pero gate ng depensa, hindi pwedeng sabihin na hindi humaharap sa paglilitis ang bise kapag wala siya sa Senado.
13: Kasi parati nating sinasabi na hindi humaharap si Vice President, but what we're doing now is pagharap sa mga allegasyon, hindi ba? What you're pushing for is a physical appearance. Ano naman ang gagawin niya dito, di ba, kung nandito man siya?
12: Handa naman ang depensa na i-cross-examine sina dating overall Deputy Ombudsman Melchor Carandang at Mary Grace Piatos kung ihaharap sila ng prosekusyon. Pero ang prosekusyon tikom ang bibig sa issue lalo't wala ang patunay ng pagkatao ni Mary Grace Piatos.
14: Abangan ho natin on how the prosecution will actually undertake this particular aspect of the proceedings.
15: If ever lang, no? Because we do not want to dwell on the witnesses to be presented, I am sure that it will be significant in proving the prosecution's case, no? If ever nakasama si Mary Grace Piatos.
12: Ayon sa kopya ng pre-trial brief na nakuha ng ABS-CBN News, nakalista ring witness ng prosekusyon ang ilang pangalang malapit at iniuugnay sa bise, pati mismo si POA.
13: Pwede naman because lalo na kung ang tatanungin naman nila ay matters that are not pertaining to my role as counsel of the Vice President, wala naman sigurong problema.
14: So, we will subject him to the witness stand, hindi ba? And allow din naman ho to cross-examine yung pong defense, no? Pagka sinalang po siya.
12: Bukas naman balak ng depensang ihain ang komento sa hiling ng prosekusyon na buksan at markahan ang laman ng kahon ng BIR na naglalaman ng tax records ng PISE. Gusto ng prosekusyon kahit man lang yung kahon na lang muna ang mamarkahan ngayon kung hindi man mabuksan at mamarkahan ang laman ngayon. Ayon sa prosekusyon, hindi nga nabuksan at namarkahan ang kahon matapos itong kontrahin ng depensa.
16: Hindi po kami naglakas ng loob sa House because we understand that we are not the impeachment court. But we have the highest regard to the impeachment court na dito makikita na ng sambayan ng Pilipino ang laman ng BIR box. But to our surprise, tinanggihang buksan at tinanggihan ding markahan even the sealed box.
12: Bago natapos ang markahan, sinabi na ni Bantug na kung walang mangyayari sa kahon ngayon, hindi pa naman tapos ang boxing dahil pwede pang mapamarkahan at pabuksan sa mismong paglilitis. Sa ngayon, wala pa namang hatol ang korte kung tinatanggap o tinatanggihan bilang ebidensya ang mga pinapamarkahan.
14: Ito naman, again, is strictly marking, no? Subject to the observations, comments, or objections by the other party when it goes into trial proper.
12: Natapos na ang markahan ng gustong ebidensya ngayon. Isinara na rin ang pre-trial conference kanina. Dediretso na ang sekretariat sa paggawa ng pre-trial order na magsasaad ng latag ng pagdilitis. Ani bantog na sa 62 trial days ang kailangan ng prosecution habang nasa 30 trial days naman ang depensa. Ginit naman kagabi ni Senator Alan Peter Cayetano na hindi dapat patabunan ng impeachment trial ang investigasyon sa flood control scandal.
17: Ano sasabihin nyo, oy, tapusin natin impeachment, wala munang blue ribbon hearing. Sandali lang. Napakalaki, mas malaki yung pinag-uusapan nating amounts eh, di ba?
18: Papapasukin namin sa schedule namin yan na habang nagtatrial, nagagawa pa rin namin, nagagampanan pa rin namin yung ibang trabaho naming dapat gampanan bilang mga halal at kinatawa ng bayan.
12: Sinagot naman ni Escudero ang mga dating tauhan ni dating Congressman Zaldi Cor na nagsabing nagdala sila ng maleta ng pera sa kanya.
18: Hindi totoo yan dahil magkagalit kami ni Congressman ko sa mahabang panahon at maraming nakakalam yan at imposibleng mangyari yan. Maliban doon, mali din yung address nila eh.
12: Samantala, sinimulan nang ipatupad ng Senado ang 90-day suspension ni Senador Jinggoy Estrada noong June 22 dahil sa mga kaso sa Sandigan Bayan. Pero tuloy pa rin ang operasyon ng kanyang opisina. RG Cruz, ABS-CBN News.
2: Natapos na ang kampanya ni Pinay tennis star Alex Ayala at tennis icon Venus Williams sa women's doubles sa Bad Homburg Open sa Germany. Tinalo ang powerhouse duo sa quarterfinals ng tambalang Olivia Nichols at Teresa Mihalikova sa second seed na torneo. Dikit ang unang set hanggang lumamang sina Ayala at Williams 3-2, pero nakabawi sina Nichols at Mihalikova para makuha ang opening set. Sa second set, nakuha ni Ayala ang third game 2-1, pero tuluyan nang umalagwa ang kalaban. Ang final score 6-3, 6-2. Sunod na lalahok sina Ayala at Williams sa Wimbledon kung saan may doubles comeback ang magkapatid na Venus at Serena Williams, habang sa kauna-unahang pagkakataon ay seeded si Ayala sa Grand Slam tournament sa grass. Walang bahid ang kupas at tapang ni Coco Martin at Jong Hilario sa Sigabo. Sa kabila naman ng tagumpay sa pagbabalik telebisyon, mas ikinatuwa ng hari ng aksyon sa ating henerasyon na makatulong sa lalo pang pagsigla ng primetime. Nagpapatrol, MJ Felipe.
19: Pangatlong gabi pa lang pero mainit na agad ang aksyon sa pagitan ng bidang Sigabo at ng kanyang kalabang mortal sa ginintoang lupa na si Django. Reunited sina Coco Martin at Jong Hilario na matagal nang nagkasama sa mga serye noong nagsisimula pa lang sa telebisyon si Coco.
20: Bigyan ulit ako ng chance ni Direk Coco na maisama dito sa Sigabo. Sabi ko nga eh, Coco, pasensya mo na ako, baka kinakalawang na ako. Pero at least kahit paano, mahasa ulit.
19: Pero sa makapigil hiningang tapatan nila ni Coco, walang bakas ng pangangalawang sa acting si Jong. Ang eksenang ito ang isa sa mga tinutukan ng mga manonood kagabi. Sa Kapamilya Online Live sa YouTube, pumalo ng mahigit 428,000 ang sabay-sabay na nanonood o kung tawagin ay peak concurrent viewers. Ngayong gabi, masusubukan ng kapalaran ni Gabo sa paghahanap ng trabaho at nangangamoy gulo sa pagpunta ng mga may-ari ng ilang lupa sa barangay Ginintoang Lupa. Masaya si Coco, Julia at ang buong produksyon sa mainit na pagtangkilik ng mga manonood sa kanilang unang tatlong episodes. Pero mas nangingibabaw sa hari ng aksyon ng ating henerasyon ang kanyang ambag sa pagbabalik sigla ng telebisyon sa primetime gabi-gabi.
21: Napakasarap sa pakiramdam namin lahat na muling bumalik ang mga tao sa panonood ng telebisyon. Yung bonding ng pamilya, yun naman yung importante. Saka sana lahat ng mga palabas ng teleserye, pelikula, sana panoorin natin, lalong-lalo na yung gawang Pilipino. Kasi para sa ating lahat to, ginagawa namin to para sa inyo. Kaya maraming salamat po talaga sa support at pagmamahal ninyo.
19: Ngayong weekend, abangan sina Coco, Julia, kasama ang buong tropa sa kanilang motorcade sa Pampanga.
22: Eh kung gusto nyo, pumunta kayo dito eh! Hindi ata tayo kilala dito eh!
19: At tutukan ang Sigabo mamaya pagkatapos ng TV Patrol sa All TV 2, A to Z, TV5, Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live sa YouTube at Facebook, at sa iWants. MJ Felipe, ABS-CBN News.
0: Magaling talaga
1: wow, yung Joe Villario.
0: Magaling yung si Joe. Magaling yung
1: Martin. Oh, oh. Oh, si Gabo, ah. I mean, si Coco Martin galing and team. Oh. You have to hand it, ah. From Provinciano, Batang Quiapo, walang kupas. Diba? Yeah. Lalong gumagaling.
2: Si Jong naman, pag nakikita ko, talagang bagay ang bad guy, no? Oh. Pero yung
0: magaling sumayaw, magaling umami.
2: In real life, sobrang doting dad.
1: Oh, good guy. Pero alam mo, bago tayo magpaalam, dapat pag-usapan natin yung mga palita ngayon sa mga eskwelahan at kabataan.
0: At minors ang involved.
1: Ikaw, Ate B, what are your thoughts?
2: It's everybody's responsibility. Yes, super, true. Hindi lang yung pulis. Talaga mapapat-isip kayo bilang isang pamilya kung ano yung responsibilidad natin sa mas nakababata sa atin. Di ba? Ang hirap rin talaga.
0: Kaya di nakakatakot yung headline, di ba?
2: Isipin mo ang takot
0: mo. Bata si 14, 15, 16 involved sa... Akala ko nga yung sa jeep yung ni-report ni Liza. Akala ko minor, hindi lang pala. Nakita mo ba yun? Tinatadyakan yung senior citizen.
1: Hindi, alam mo yung totoo kasi no, nung bata tayo, hindi ganito ang ating environment o social, yung social issues, diba? Mas simple. Dati manunod ka ng TV, yun lang.
0: Wala pang social media.
1: Papatayin ng nanay mo yung TV, matulog ka na. Yun lang naman. Eh. Wala, dati, wala nga cellphone nung bata tayo eh.
0: Ah, meron na nung bata ko.
1: Ah, meron.
0: Nilaglag.
1: Ganon?
0: Nilaglag.
1: Diba? Ano ka? Wala.
0: Wala pa ba? Huwag
2: ka magsinungaling.
0: Ito ang may karapatan.
1: Alam mo, ang OE mo, ang cellphone na malaki yun, kailan dumating?
0: Ah, yung
1: early 2000s lang yun.
0: Oo nga, Hindi, hindi ganito. Seryoso.
1: Oo, seryoso dati, na.
0: Nung mga bata kami, bata tayo, nakukuha tayo sa tingin.
1: Exactly. The serious to.
0: Ngayon, hindi. Naku, lala.
1: Ngayon, ang dami ng impluensya ng mga kabataan.
0: Social media.
1: Na hindi nakikita ng magulang.
0: Games. Yeah.
1: Diba? So you're right. It is a holistic. Lahat tayo
0: may responsibility.
2: Madaling magturuan ngayon eh. Pero tingnan natin yung pamilya natin ngayon.
1: Tama.
2: Ang ginagawa natin.
0: Okay. Ako tumahimik na ako para hindi ako magturo. Bilisan mo.
1: Okay. At yan ang mga balitang binantayan namin para sa inyo. Tuloy-tuloy ang pagpapatrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at A to Z. Ako po si Karen Davila.
2: Para sa iba pang balita, mag-log on sa abs-cbn.com. Napakikinggan din ang TV Patrol sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta.
0: Amin yan.
2: Anumang hamon, anumang panahon, tapat kaming maglilingkod. Ako po si Bernadette Zambrano.
0: Napapanood po ng live ang TV Patrol at iba pang programa sa iWant. At sama-sama pa rin po tayo gabi-gabi sa ABS-CBN sa All TV. Ako naman po si Alvin L. Chico. Sa ngalan ng ABS-CBN News in the Service of the Filipino, maraming salamat at magandang gabi, Bayan!

0: ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasabi ng KBP. Kapisan na ng mga broadcaster ng Pilipinas ang oras, partner!
1: Hoy partner, 3 minuto makalipas ang 8 ng gabi.
2: Sa bawat kaso, mahalaga ang mga ebidensya. Sa bawat krimen, may mga anggulong tinututukan. Tutok na at samahan ang Spot Report Team para alamin, siyasatin at hanapin ang katotohanan sa likod ng mga kaso at krimen na dapat solusyonan. Hatid nila Jeff Caparaz at Marlene Padiernos. Walang palalampasing detalye ang nakatala sa Spot Report.

0: reservation ka, pamilya, ay alas 8 na po. Ibig sabihin...
1: Spot report
0: na po kung saan ang bawat kaso ay may istorya, bawat krimen may ebidensyang kailangan tuklasin, at sa bawat anggulo may tanong na dapat sagutin.
1: Ito po ang programang hindi uurong sa pagtuklas ng katotohanan. Aming susuyurin ang bawat detalye, iimbestigahan ang bawat sulok at ilalantad ang katotohanang dapat mong malaman.
0: Bawat kaso ay aming tututukan. Ako po si Radyo Patrol Marlene Padiernos.
1: At lahat ng ebidensya po ay susuriin sa pangalan ni Jeff Caparas. Ako naman si Jesse Cruzat. Ito ang Spot Report!
2: Jeff Caparas at Marlene Padiernos sa Spot Report!
0: Magandang gabi po mga kasibisyon kapamilya. Abang ngayong araw po ay June 25, 2026, araw po ng Webes. At syempre walang bago, pero marami pong mga storya pa rin ang ating tinututukan ngayong araw. Alam mo partner, di ba magkakasunod nga?
3: Grabe.
0: Kailan pa mula po nung mga nakaraang litoy magkakasunod ang mga kaso na binabantayan ng Philippine National Police na kinasangkutan po ng mga menor de edad. Mga estudyante.
3: Sa iba-ibang school, nakakabahala na. Halos sunod-sunod di ba? Nauna yung sa Cavite.
0: Oo, Cavite. Tapos nagkaroon ng Tacloban. Tapos meron ulit isa pang Cavite.
3: Cavite ulit.
0: Oo, tapos meron na...
3: Negros.
0: Napakadami pong natin natutukan. At kanina nga partner, di ba, inanunsyo na rin ni SALG Remulla, Secretary John Vic Remulla.
3: Anong sabi?
0: Na may isa pa silang napigilan.
3: Muntik na
0: partner. Grabe, tangkang panibagong mass shooting. Diyan pa rin sa bahagi ng Tolosa, sa bahagi ng Leyte.
3: Leyte naman. Oh.
0: Ito man daw ay parang gusto maging copycat.
3: Mabuti na lang may informante, nakapag-inform. Dahil kung hindi, hindi natin alam kung ano na namang mangyayari, kung ilan na naman ang masusugatan.
0: Correct.
3: Or worst, ilan ang masasawi.
0: Tama ka, Chuck, partner.
3: Kaya yun po, talagang nakakalungkot itong mga balitang ito, partner. Minsan mapapatanong ka kung sino ang dapat sisihin, sino ang dapat panagutin, lalo na itong mga involved ay mga menor de edad.
0: Menor de edad, partner. At ang malaking question mark dyan, partner, saan nila nakukuha yung idea na magsettle sa ganong gawain?
3: Correct.
0: Na manakit ng kapwa?
3: Iba-iba ang guli
0: sa karahat na sa dahas ang gamit, partner.
3: Lumalabas una sa ano yon, yung gaming app
0: sa Gorebox.
3: Gorebox kung tawagin, di ba, yung video game.
0: Yes.
3: Meron namang nagsasabi na ginaya lang ito doon sa mass shooting sa Amerika. Meron namang angulo na ito daw ay kumbaga bunga ng bullying.
0: Yan.
3: Marami po ang
0: maraming tinitingnan partner dito. Motibong tinitingnan dito sa mga kasong ito. Pero sabi nga partner ng mga actually doon sa generation ko, yung mga kaedaran ko. Kami rin naman dati partner nagalaro din naman.
3: Ilang
0: ako
3: taon ka na ba? Kaedaran mo.
0: Hindi kami yung mga nasa gitna pa lang ng Gen Z at millennial.
3: Kaedaran natin?
0: Safe
3: to say ba yun?
0: Sige, kasali ka na.
3: Sali ako sa akin. Pero totoo yun. Yung mga batang 90s, 80s.
0: Actually, hindi naman ho bago yung mga ganyan mga video games. Correct. Yung mga Counter-Strike, mga COD. Pero nung mga panahon natin, partner, hindi tumitimo sa isip natin na gawin natin in real life. Yung nagko-contribute tuon sa mga kabataan ngayon, bakit nila ginugusto na mag-settle sa ganitong mga gawain?
3: Kung yun man talaga ang rason, partner.
0: Kung isa yun sa mga tinitingnan mga dahilan.
3: Pero honestly, ako hindi ako na humaling sa mga video games.
0: Anong mga trip mo before?
3: Wala yung Space Impact. Alam mo yung Space?
0: Ay, Space Impact. Bari lang din yun. Pero nasa Brett Gate,
3: yung cellphone,
0: ka.
3: Lumang cellphone.
0: Mga panukiya ka
3: na. Tsaka yung snake na kakainin mo yung... Yan lang yung alam kong laro dati.
0: So lumalabas partner na mas matanda ka sa akin.
3: Hindi. Wala lang talagang hilig, partner.
0: Nako po.
3: Ayaw aminin eh. No?
0: Ayan na, sige
3: pero yan,
0: na.
3: Totoo yan, totoo yan.
0: Totoo yan.
3: Kailangan eh, ano po,
0: patnubay talaga, partner.
3: Patnubay, totoo yan eh. Parental guidance ang kailangan na para sa mga paslit sa mga anak natin.
0: Oo. Anyways, partner, ayan yung, ito pong pinag-uusapan namin ngayon, magiging sentro po ng ating talakayan ngayong gabi. Dahil may mga kausap po tayo na iba't ibang mga personalidad at eksperto patungkol po dyan sa iba't ibang nangyaring kaso meron sa Davao de Oro.
3: Correct.
0: Parang bagong shooting din dyan sa Davao de Oro.
3: Oh.
0: At meron din tayo mga kausap mula sa CICC para naman hingi tayo ng update kung ano nga ba ang monitoring nila ngayon doon sa mga online games at mga violent-related posts, diba?
3: Yung latest, diba? Parang na-ban na. Temporarily ban yung Gorebox. Pero nung tinignan ko tong Gorebox na to, talagang literal na gory.
0: Gory talaga, partner. Oh, actually, ni-research ko rin yan. At doon sa larong yun, parang may test pa doon, partner, kung gaano kakagaling umasinta ng ulo.
3: Oh,
0: headshot
3: kang,
0: test.
3: Correct. Diba? Ay, nakakatakot na.
0: At merong graphic,
3: pwede
0: partner,
3: kang,
0: na may blood effects doon sa larong
3: pwede
0: yun.
3: Pwede ka talagang kumbaga pumatay ng character doon sa larong yon. Kaya nakakabahala po dahil lalo na doon sa mga magulang na hindi masyadong namomonitor yung galaw ng kanilang mga anak na babad sa gadget, babad sa cellphone. Eh siguro this is high time na po para i-check nyo po ang activity ng inyong mga anak sa paggamit ng gadget, sa paggamit ng cellphone.
0: Oo, talagang patnubay na magulang. Pero bago ang lahat, partner, aba, pasadaan na natin ang mga balita sa nakalipas na mga oras.
2: Spot Report! Alamin, siyasatin, at hanapin ang katotohanan sa likod ng mga krimen. Kasama sina Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report!
0: Unang-una, nasa kasadyanan ng Department of Social Welfare and Development ang dalawang children in conflict with the law. Nasangkot sa pamaril sa paaralan sa Tacloban City. Sinabi sa DZMM ni DSWD spokesperson Irene Dumlao na lumagda ang guardian ng dalawa ng voluntary commitment na nagpapahintulot na isailalim ang mga minor de edad sa Regional Rehabilitation Center for the Youth. Manaratilian niya ang 14-anyos sa pasilidad ng ilang buwan o umabot ng taon. Depende sa intervention programs at kanyang progress. Manaratili rin sa pasilidad ng DSWD ang 15-anyos na sospek habang nagkapatuloy ang investigasyon sa reklamong murder na isinampal laban sa kanya.
1: Sa ibang balita, kabilang po ang pangalang Mary Grace Piatos sa mga inilistang testigo ng House Prosecution Team para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Iginit ni House Prosecutor Joel Chua na material witness si Mary Grace Piatos sa articles of impeachment laban kay VP Sara, kaugnay ng usapin sa sinasabing maanumalyang paggastos ng confidential funds. Nilino naman ang kongresista na wala pa silang formal na komunikasyon kay Mary Grace Piatos na isinama lang sa listahan ng mga testigo. Hamon-anya ito sa defense team na mailabas si Mary Grace Piatos na isa sa sinasabing nakatanggap ng confidential funds mula sa tanggapan ng Vice Presidente. Nauna nang kinumpirma ng Philippine Statistics Authority na walang anumang identification records ang pangalang Mary Grace Piatos. Bukod kay Mary Grace Piatos, inaasahan din pong tetestigo sa impeachment trial ng Vice Presidente si dating overall Deputy Ombudsman Melchor Carandang, kaugnay ng mga bank account at mga transaksyon ni Vice President Sara at amang si dating Pangulong Duterte. 2018, naglabas ng dismissal order ang Malacanang laban kay Carandang dahil sa sinasabing paglabag sa confidentiality ng ibunyag ang detalye sa investigasyon sa mga bank account ng dating Pangulo. Pero noong Mayo, ipinawalang bisa po ng Korte Suprema ang naturang dismissal order.
2: Spot Report!
0: Samantala, inanunsyo naman ng Bureau of Internal Revenue na inaprobahan na ng Department of Justice ang pag-asampa ng 44 na kasong kriminal laban kina dating DPWH official JP De Leon Mendoza, Henry Alcantara at Bryce Erickson Hernandez. Kaugnay yan ng mahigit 1.68 billion pesos na tax liabilities. Batay sa investigasyon ng BIR, gamit ang expenditure method, natuklasan ang malalaking diferensya sa pagitan ng idineklara na kita at aktual na gastos ng mga respondent kabilang ang umano'y hindi pag-usumite ng under-reporting ng tax returns sa loob yan ng ilang taon. Ayon sa DOJ, may probable cause para sampahan ang tatlo ng kasong tax evasion at iba pang paglabag sa National Internal Revenue Code. Sinabi naman ni BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza na patuloy nilang paiigtingin ang kampanya laban sa tax evasion habang tinitiyak ang pagsunod sa due process.
2: Spot Report!
1: Sa ibang balita, sugatan po ang grade 6 student matapos mabangga ng motorsiklo habang tumatawid sa pedestrian lane sa Caloocan. Sa kuha ng CCTV, papasok na sana ang biktimang tumingin pa sa kaliwat kanan at dahan-dahang tumawid nang biglang masalpok ng motorsiklo. Nakunan pa ng video ang paglingon ng rider sa biktima pero mabilis na tumakas. Agad namang nakatayo ang estudyante habang sinubukan pang habulin ng ilang residente ang tumakas na rider. Nire-repaso na ang mga kuha ng CCTV para matukoy ang plaka ng motorsiklo at pagkakakilanlan ng rider.
2: Spot Report!
0: Samantala, abiso sa mga customer ng Maynila, may service interruption po ang nasabing water concessionaire sa ilang lugar sa Metro Manila at Cavite tuwing gabi na tatagal yan hanggang sa June 30. Kabilang sa maapektuhan ng ilang lungsod sa Metro Manila kasama ang Quezon City, Caloocan, Makati, Pasay at iba pa gayon din sa ilang bahagi ng Cavite. Sinabi naman sa DZMM ni Maynila the Water Supply Operations at the Assistant Manager Engineer Ian Abeira o Abiera III na magsimula ang interruption ng alas 10 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga. Bunso nito ng urgent network maintenance at system optimization para matiyak ang tuloy-tuloy na supply ng tubig sa harap ng banta ng El Nino. Patuloy naman ang pagbaba ng level ng Angat Dam na pangunahing pinagkukunan ng supply ng Metro Manila at mga karatig na lugar.
1: Namumuro muling bumaba po ang presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa tatlong araw na trading sa world market, 70 centavos ang ibinaba sa kada litro ng diesel, 60 centavos sa kerosene at 30 centavos sa gasolina. Pero may dalawang araw po na trading na natitira pa, kaya posibleng magbago pa rin ang galaw ng presyo ng petrolyo para sa susunod na linggo.
2: Alamin, siyasatin at hanapin ang katotohanan sa likod ng mga krimen. Kasama sina Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report.
0: Samantala, kumuha naman tayo ng dagdag na balita mula sa labas ng ating himpilan, mula sa ating mga Radio Patrol. Pinasasagot sina Senator Cayetano, Senator Padilla at Aplasca sa reklamong obstruction of justice. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Quezon City, hatid ni Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly!
4: Marlene, Jeff, pinagpapaliwanag ng Office of the Ombudsman sina Senator Alan Peter Cayetano, Senator Robin Padilla at dating acting Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca kaugnay ng reklamong obstruction of justice. Sa inilabas ng kautusan, inatasan ng ombudsman ang mga respondents na magsumite ng kanilang counter-affidavit at mga ebidensya sa loob ng 15 araw. Ang reklamo ay inihain ni Francis Joseph Aquino D. at iba pang complainants. Ipinunto ng ombudsman na kapag hindi nakapagsumite ng sagot ang mga respondents na itinakda sa itinakdang panahon, maaaring resolbahin ang kaso batay sa mga dokumentong na isumite. Sa ngayon, nasa punong yuto pa lamang ang investigasyon ng reklamo at wala pang direksyon kung may sapat na batayan para magsampa ng kaso. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Kelly Cordero!
1: Ito pa, dating Ateneo Coach Tabla Baldwin nagsumidi po ng verified answer sa Department of Labor and Employment. Narito naman ang balitang kumpirmado sigurado mula Maynila. Hatid Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert!
5: Kinumpirma ng Department of Labor and Employment na natanggap na ng ahensya ang verified answer ad cotelam ni dating Ateneo Men's Basketball Coach Tab Baldwin para ipaliwanag ang saklaw ng kanyang alien employment permit at kanyang pagkatrabaho sa bansa. Sinusuri na ng dole ang sagot ni Baldwin at ang mga isinumiting dokumento alinsunod sa Article 14 ng Labor Code at DOLE Department Order Number 248 Series of 2025. Tanging kinatawan lamang mula sa legal counsel ni Baldwin ang nagdala ng mga dokumento sa DOLE. Matatanda ang nauna ng isinumite ni Baldwin ang Alien Certificate Registration na inisyo ng Bureau of Immigration pero meron itong mga restriction na inilagay ang kanyang legal counsel. Magpapatuloy ang pagdinig sa June 29 kung saan inaasahang personal na dadalo si Baldwin para ipaliwanag ang insidente sa Dipacolo Aurora na ikinasawi ni Rene Baterbonya at Divine Adili. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
3: Maraming salamat, Bert Dizon.
0: At sa ating mga Radyo Patrol.
2: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30. DZMM, numero uno sa aksyon.
0: 8:19! Oy ha, ngayong gabi po ay siksigliglig po tayong lahat sa ating magiging talakayan dahil tatlo po ang ating resource person.
3: Grabe,
0: na makakausap kayong gabi. Kabila na ho dyan, syempre, aba, meron daw hong binatilyo na nasaksak sa leeg habang nangaawat po ng isang rumble.
3: Grabe
0: sa isang
3: ito, no?
0: Festival po. E nangyari yan na partner dyan sa bahagi ng Cavite.
3: Tipong nagmalasakit ka lang, no?
0: Diba? Nadamay ka
3: Nadamay ka pa. Eh, kaya pag may mga ganyan ng away, hindi naman no sa sinasabing huwag kayong mangialam, pero kumbaga ibalato nyo na yan sa mga otoridad.
0: Yeah.
3: Tumawag ho kayo sa 911 at o kaya sa pinakamalapit na police station. Ano ba partner, isa sa mga na-observe ko ha,
0: ano?
3: Kapag may mga ganyang insidente, bago po mag-video, ha, inuuna yung video eh. Bago po mag-video, siguraduhin pong nakatawag o nakahingi na tayo ng tulong.
0: Tama.
3: Well, importante yun, documentation, para kahit pa paano may
0: ebidensya.
3: Pero dapat po unang-una yung tulong.
0: Correct.
3: O, 911 po, kasi may mga sumasagot naman, kaya tanod, o kaya kung sino mang otoridad.
0: Yeah.
3: Eh, huwag kang gigitna dahil hindi mo alam, di ba? Buhay mo ang kapalit. Kaya ito, nasaksak sa leeg.
0: Nasaksak sa leeg part. Na, marami hong ways para makatulong po kung may nangyayari mag-insidente po sa inyong mga lugar. Kabilan ho dyan, number one, safety nyo muna, syempre isipin ninyo.
3: Oo,
0: kung didistansya kayo konti. Kasi paano kayo makakahingi ng tulong kung kayo mismo yung nasugatan na, di ba?
3: Eh parang,
0: kayo mismo yung napuruhan na, di ba?
3: Ito partner, itong lalaking nasaksak, parang tiyuhin niya kasi
0: yung damay.
3: Oo, yung nadamay. So siguro, gusto niya magmalasakit, gusto niyang rumesbak din. Eh yun, siya ang tinamaan.
0: Yan.
3: Kaya tingnan ho natin ang update sa bagay na yan, partner.
0: Correct.
3: No?
0: Hingi tayo na update mamaya dyan. May makakausap tayo mula sa mga sa bahagi ng pambansang pulisya.
3: Mm-hmm.
0: At the same time, part, hingi rin tayo ng update doon sa nangyaring shooting incident sa labas po ng campus.
3: Isa pa to.
0: Dyan sa Davao de Oro. Abay, kakatas lang ng graduation rights, partner, nangyari itong incidenteng ito. Tanungin natin, ano ba yung dahilan? Ano ba nangyari? Bakit nauwi sa Barilan itong incident?
3: Na dapat ay isang masayang
0: masaya
3: pagdiriwang.
0: Celebration sana.
3: Pagtatapos sa ilang taong kumbaga pagpapagal, pagpagod, pagpagod ng ating mga estudyante napalitan ng ganito kalagim na krimen.
0: Correct. At saka na to natin, partner, kasi hindi pa na I understand, hindi pa natutukoy sa ngayon o hindi pa nililinaw sa ngayon kung ang sangkot pa sa insidente ito ay estudyante. Kabilang mo siya sa graduate or saktong doon lang sa labas ng campus nangyari yung shooting incident. Isa yan sa mga lilinawin natin mamaya.
3: Pero itong biktima, partner, ay 30 years old.
0: Yan.
3: So hindi na siya minor.
0: Hindi na siya minor.
3: Pero siya ay graduate.
0: Yan.
3: Ang kurso niya ay
0: sige, go.
3: Major in ano to eh. Nakita ko kanina, partner, na
0: bachelor, partner.
3: Oo, ang course niya ay Bachelor of Technology and Livelihood Education, major in Home Economics.
0: Isip mo, parte kung ganyan na ang edad tapos kakagraduate lang, ibig sabihin talagang pinaghirapan. Ibig sabihin matagal na panahon ang ginugol para talagang mapursue ang edukasyon. Ang kakalungkot lang at nauwi nga ho sa pamamaral, naging biktima siya ng pamamaral dyan sa bahagi ng Davao de Oro. And last but not the least, tingin tayo ng update sa CICC, mga pangako namin kanina. Tatanong natin, ano ho ba talaga ang monitoring ngayon sa mga online online games at may mga nakaban na bukod sa Gorebox, may mga dapat na mag-iban
3: diba
0: na mga video games.
3: Na usapin before yung Roblox.
0: Diba?
3: Roblox na sinasabing
0: pero ayan,
3: maraming batang
0: nauhumaling. Hindi na iban ng tuluyan yung Roblox dito sa Pilipinas.
3: Parang dinefend ng company.
0: Yes,
3: diba?
0: Ang
3: sabi naman ng CICC, dapat may safeguard mechanism. Dapat,
0: may regulation.
3: Oo, dapat malinaw doon na kumbaga, ito, 18 and above lang yung pwedeng mag-sign in or gumamit ng video gaming app na yun.
0: Oo.
3: Nang sa gayon, yung mga minor at yung mga talagang sabihin na nating inosente pa po ang pag-iisip ay hindi ma-impluensyahan ng mga karumaldumal na bagay na nangyayari dun mismo sa loob ng video game.
0: Correct. Eh, tatanong nga natin yan, partner, kasi may mga nakakausap sila from outside the country.
3: Totoo.
0: English. Oo. Na may nakakausap sila from mula sa labas ng bansa. Na doon sa mga platform na yun, baka isa yun sa nagiging reason bakit nagkakaroon ng impluensya doon sa mga bata.
3: I think
0: bata.
3: May chat box din yung game.
0: May
3: diba?
0: Chat
3: or,
0: box.
3: Nakakausap mo mismo yung kalaro mo. Meron lang ako, partner, isi-share ng konti. Ha. Ito, kakilala ko lang. Yung bata ay nagka-problema sa bahay.
0: Kasi?
3: Tapos, naglayas.
0: Mm-hmm.
3: Umalis. Ilang araw siyang hinanap nung nanay niya.
0: Mm-hmm.
3: And then, napag-alaman niya na itong anak niyang minor ay pumunta doon sa bahay
0: nung kalaro.
3: Naku, doon sa Roblox.
0: Pero yun ba ay personally kilala niya?
3: Hindi kilala nung nanay, syempre. Doon lang niya nalaman dahil parang tumawag yung nanay nung bata na kalaro nung anak niya sa kanya. So, nalaman niya na yung anak niya nandun sa bahay nung kalaro niya.
0: Nako.
3: Doon daw pinapunta. Buti na lang, partner, mabait yung pamilya, di ba?
0: Pero paano pag nakachempo ka, partner, mga mapangsamantalang mga individual, di ba?
3: Hindi naman sa sinasabing maghigpit po ang mga magulang, pero parang ganun na nga po sa mga nangyayari ngayon, ano? Hindi naman ibig sabihin na stricto ka ay violente ka ng magulang.
0: Yeah,
3: iba po yung pagiging stricto sa pagiging violente.
0: Totoo.
3: Minsan na ano yun na may misconception doon, partner, na pag sinabing disiplinahin mo, kailangan paluin agad. Hindi po.
0: Mm.
3: O kailangan maging stricto ka lang in a way na may command ka bilang magulang, mapapasunod mo.
0: May authority ka.
3: Susun, hindi yun, di ba? Dati, tandem, partner, titigan ka lang ng nanay mo.
0: Tatayo ka na, di ba? Tatayoan ka lang ng nanay mo. Yuko ka, titigil ka na.
3: Ganun ka lang, ipasok ka na sa
0: kwarto. Pero kasi, partner, sa generation ngayon, yung mga magulang sa panahon ngayon, meron silang tinatawag na gentle parenting. Yan, epektibo naman po yan at some point. Pero syempre, dapat dadagdagin nyo pa rin ng kahit konting ngipin. Kagaya nga nanabanggit mo, andun dapat yung authority.
3: Correct.
0: Kasi minsan, napapansin ko, hindi naman tinalalahat ang mga kabataan, pero sa minsan ang nagiging bunga ng gentle parenting, partner, para nagiging kampante na masyado yung mga anak, umaabot na po sa puntong nababastos na yung mga magulang. Wag hong ganon, mali po yun.
3: Ang tanong hanggang gaano ka-gentle yung parenting na yun? Kasi may mga, alam mo, yung mga batang batang nagpapasaway, nasawayan ng nanay, titigil lang konti, babalik na naman. Hindi sasawayan ulit, titigil lang konti, babalik na naman, at pababayaan na.
0: Correct.
3: Parang walang strict enforcement. Dapat may ganun
0: Partner, ikaw, di ba, I understand, parang first child mo, anak mo ngayon.
3: Yes,
0: So, kamusta? Bilang isang, I understand, baby pa si
3: syempre.
0: Si baby, pero
3: four months old pa lang siya. Pero, may pag-uusap na kami ng partner ko na kung sino yung good cop or bad cop, kung sino yung disiplinar, pareho kaming disiplinarian dapat. Pareho kaming magdidisiplina sa bata.
0: Pero may timpla.
3: May timpla dapat. Kailangan, hindi naman kasi to the point na talagang ihigpitan mo, kasi the more na hinigpitan mo rin yung bata, mas lalong
0: may epekto rin kasi yan, partner. Kaya nga minsan, partner, may mga nakikilala ko, partner, na sobrang higpit ng mga magulang nila, sobrang stricto ang tendency, naglilihim na yung bata.
3: Correct.
0: Sa ibang tao na nagtitiwala.
3: Napakahalaga po ng open communication.
0: Mm-hmm.
3: Bukas na komunikasyon sa pagitan ng magulang at ng anak.
0: Mm-mm.
3: Dahil bago niya pa dapat sabihin sa ibang tao yung problema niya, yung kinikimkim niya, yung pinagdaraanan niya, dapat sa inyo muna ho sabihin.
0: Diba?
3: Sa inyo muna i-share. Paano kung mag-share pa lang, pinapagalitan mo na. Diba? May mga ganun kasing magulang, yung dismissive. Diba? Parang, magrareklamo ka na naman. Kami nga nun, diba? So, itigil na ho natin yung culture na yun. Let's be open to our children, diba? Pakinggan natin sila dahil you know, at the end of the day, walang ibang mag-guide sa atin o sa kanila kundi yung mga magulang din.
0: At the end of the day, kayo po ang uuwian ng inyong mga anak.
3: Tsaka talaga dapat tama yung GMR. May GMRC pa ba ngayon? Good manners and right conduct. Naging character education yan, partner. At naging, nung high school ako, edukasyon sa pagpapakatao, edukasyon sa pagpapahalaga.
0: Yan.
3: Dapat siguro tibayan din, no?
0: Tibayan. Mas, at the same time, siguro dapat partner magkaroon ng adoption yung kung ano yung society ngayon, kung ano yung nangyayari ngayon. Magkaroon ng adoption para ma-apply doon sa mga subject ng mga kabataan ngayon, di ba? Kasi kung... For feeling ko, kung nung panahon natin, ang GMRC ay ganitong bagay, tamang magandang asal, and
3: diba?
0: Kulang siya sa ngayon. Kasi kailangan mo ng konting renovation, kumbaga, doon sa subject na yun. Para talagang maintindihan. Iba kasi yung mga bata ngayon eh, may harin aksin technology yung kanilang paglaki. Ay, marami na po tayo isang pag-usapan lang, ha. Pero 8:28, kagaya po ng naipangako namin kanina, ay mamaya po marami tayo makakausap. Pero bago ang lahat, abay, magbigay daan muna tayo sa ilang mga paalala.
2: Spot Report. Spot Report sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
6: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
7: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piol Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex Forte Capsule. Basta labundi, Plemex!
8: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex!
10: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
11: Walang masama sa paglaro ng Bingo Plus. Ang importante, you know your limits. Panglibangan lamang ang paglaro ng Bingo Plus. Hindi ito dapat nakaka-stress, nakakaubos ng pera, o nakaka-apekto ng pamilya. Bingo Plus. Tamang laro, tamang panalo.
12: Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
13: Responsible gaming at Pagcor.ph.
14: Bingo Plus.

0: PH. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: Mas pina-exciting at mas pinalakas ang programang ating sinubaybayan. The Secret of Health. The Secret of Health. Mapakikinggan sa DZMM Radyo Patrol 630 at mapapanood sa DZMM Teleradyo tuwing Linggo, alas 4 hanggang alas 4.30 ng umaga. At mapapanood din sa PRTV Prime Media tuwing alas 6 ng umaga. Kaya tutok na sa dagdag kalamang pangkalusugan sa programang The Secret of Health. Hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Santhone Plus Gold.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Krimen? Katotohanan? Iimbestigahan yan sa Spot Report. Spot Report!
4: 8:32! Nagbabalik po ang Spot Report. Ako pa rin po si Radyo Patrol Marlene Padierno.
5: At sa pangalan po ng regular ninyo nakakasama din ang poging-poging ating bossing si Jeff Caparas. Ako po si Jesse Cruzat. Asan si bossing Jeff na yan? No?
4: Ay, ano mo pagpanalangatan si Pakner Jeff. Dahil masama daw yung kanyang pakaramdam. Ayun,
5: pagaling. Uy, nakikinig din ngayon si Daryl Sarmiento. Ang ating tropa piece.
4: Asan siya ngayon?
5: Nasa galing daw siyang Bulacan ngayon.
4: Tapos?
5: Dahil may distribution doon partner yung metal detector na mahagi yung malolos sa...
4: Alam mo, magandang idea yan.
5: Bulacan.
4: Sa mga school. Magandang idea yan. Sabi ko nga dapat... budgetan niya ng DepEd para sa lahat ng school magkaroon ng metal detector. Pero partner, ayan na, kaugnay nga nung pangako natin kanina, makakausap po natin sa kabilang linya ang Executive Director ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center, si Undersecretary Renato Aboy Paraiso. Good evening po, Yusek, Marlene po at Jesse sa Spot Report.
5: Magandang gabi, Yusek.
6: Magandang gabi ho, Marlene, Sir Jeffrey. Maraming salamat po ulit sa pag-imbita sa akin sa inyong programa.
4: Welcome po kayo palagi, Yusek Aboy, ito po sa Spot Report. Pero ngayon po, itatanong ho namin, kamusta na ho ang monitoring doon sa Gorbax? Ano pong status ngayon? Nakaban pa rin po ba ang Gorbax na game?
6: Tama, Ma'am Marlene. In fact, I just communicated with yung mga telcos natin. Naka-block na yung URL niya. So, hindi ka na makakapag-log in the game even if you, ano. At pina-follow up na namin yung compliance ng both ng Google Play Store at saka ng Steam para naman doon hindi na tayo makapag-download ng larong ito.
4: So, ano yan, Yusek, permanently ban na ho ba itong game na ito? Itong Roblox? Itong Gorbax?
6: So, sa atin naman, Ma'am Marlene, ano, hindi natin sinasantabi na maaari silang tumugon sa ating notice sa kanila na magpaliwanag at to show us that there is sufficient city protocols at saka yung mga age verification for age consent regulation para ho hindi makapambisi naman ang ating kabataan. Pag napakita nila na problema, at saka na natin na ano, ay konsidera na ilit yung ban sa kanila.
4: Mm-hmm. Alam mo, Yusek, kaya namin natatanong ito dahil maging si Secretary John Vicremulla, pabor na permanently iban na itong larong ito dito sa Pilipinas. Dahil alam ko naman po, nakarating na ito sa inyo na yung mga recent incident po, particular na sa Tacloban, ito ho yung nilalaro nung 14 anyos na CICL na nasa likod po ng shooting incident dun sa isang paaralan. At the same time, kaninang umaga, may inunsyo rin po ang kalihim na 14 years old din po na babae, naglalaro din daw ng Gorbax at buting at napigilan, pero siya ay nagtangka, nagplano na magsagawa rin nakaparehong mass shooting doon sa kanilang eskwela sa Tolosan, di ba?
6: Tama po.
4: Oo, kaya medyo...
6: Tama po
4: Go ahead po.
6: Kaya ang kinukonsidera ho natin talaga, hanggat hindi nila naipapakita na they have sufficient... Kasi ang presumption is against them Kasi naglaro nga yung mga bata dito nag-simulate. At dito sa platform na to, dito nagkaroon sila ng pagkakataon na lumipat sa ibang messaging platform para makasama yung ibang naglalaro ng Gorbax at magkaroon ng isang koneksyon do sa isang extremely violent and fanatical na grupo na ang iniidolo at ang

0: naranasan to, yung mga mass murderers, mga school shooters, mga bombers. So, ngayon, lumalawak na yung ating pananaw dito na hindi lang dapat ang imbestigahan at ang tutukan ng atensyon, hindi lang yung new game, but also the messaging platforms kung saan sila lumilipat.
1: Correct. Yusik, sa ngayon, ilang violent games ang inomonitor ng CICC na may mga kaparehong structure po doon sa laro na may patayan, may mga graphic effects. May ilan, sir? At may nakikita na ba kayong makarapat-dapat iban dito sa bansa?
0: Naku, kung ang pag-uusapan natin kung gaano karami, baka hindi pa tapos yung itong administrasyon na to at susunod na administrasyon, ganun karami yung mga kailangan nating i-review, technical review.
2: Correct.
0: Pero ang ginagawa natin, pina-prioritize po natin na kung sino ho yung mga, kasi nakikita natin yung mga downloads, kung ilan yung download nila eh. So nakita natin yung binigyan pansin natin ng Roblox, kasi merong 11 billion downloads yan, 11 billion users yan. So, pina-prioritize natin ano yung mga popular games. Kaya nabigla rin nung kami dito sa Gorebox. Kasi wala sa radar namin ito eh. Kasi 10 million lang yung ano eh.
2: Kumbaga hindi siya ganun ka-popular, Yusek.
0: At downloads.
2: Kumbaga hindi ho siya ganun ka-popular. Kaya hindi nyo masyadong na... Kumbaga hindi nyo rin na-monitor.
0: Tama ho eh. No? At saka nung nire-research namin ito, ito yung game na parang ginagawang simulation para ma-desensitize yung mga kabataan pagdating dito sa mga... barila na to, ano yung epekto pag bumaril ka, ano yung i-expect mong blood spatter, ano yung i-expect mong epekto sa katawan, yun yung sinisimulate niya. So, nadidesensitize sa mga bata, nag-blur yung reality tsaka yung game eh.
2: Oo. Yusek, i-clear ko lang ano, itong temporary ban doon sa Gorebox, ano, sa website ito o sa mga Play Store or App Store, paano po?
0: So wala ho siya sa apps sa Apple Play Store, nandito siya sa Google Play Store at dito sa Steam. So sinulatan na rin natin ang Google at saka ang Steam para ho ibantong at para hindi na ma-download itong Gorebox na to. Pero yung ang immediately na na-implement natin is na-block natin yung URL niya. So any online function yan, hindi na magagawa. Okay. Hindi na makakapag-login kung may online function yan, kung may messaging platform yan. Wala nang ganun.
2: Yun, Yusek. Kaya rin ho namin natanong kung ilan pa yung mga games na namomonitor ninyo or minomonitor ninyo ngayon.
1: Mm-hmm.
2: Dahil hawak ko ho ngayon yung aking cellphone at pumunta ako dito sa App Store. Makikita mo rin. Kung hindi man Gorebox, may mga kaparehong laro na very gory pa rin. Merong Gore Town. Kitang-kita, ito parang papakita ko. May mga mga very gory yung mga picture and yung mga karakter. Ano ang plano dito ng CICC, sir?
0: So, i-review mo natin yan. From a technical standpoint, yun ang ginagawa ng CICC. Tinitingnan na kasi hindi natin pwede i-outright ban ho yan even if it contains mature content. As long as that mature content is properly rated at hindi na da-download ng bata. Kailangan mature audience lang ang nakakapag-download yan. And then, after that, i-review natin, are there specific safety measures inside that na may ensure nila na ang nakapag-download at naglalaro lang sa kanila ay yung mga talagang mature audiences. So, at tinitingnan natin yung safety protocols.
1: Uh-huh.
0: Yung age verification ng mga yan, kung saan at saka ano yung mga reporting mechanism yan para... Pag may mga nais magsumbong na yung anak ko, naglalaro niya, hindi naman tama yung edad. Pwedeng iban yung anak niya do sa within the game.
2: Tsaka Yusek, may dagdag ko lang. I think merong application din na pwedeng gamitin ng mga magulang to monitor the activity ng kanilang anak do sa gadget, di ba? Parang may ganon. At least na mo-monitor nila.
0: Meron. May mga both paid at saka mga free apps. So, pwede nyo i-monitor, hindi lang i-monitor, pero pwede nyo i-limit yung time niya, whether sa phone or do sa particular app na yun, pwede nyo i-block yung particular app na yun sa phone nila. Pero, given yung maturity na tsaka yung pagiging tech-savvy ng mga bata, ito rin yung isang kinakataon ng problema. Although yung mga streaming platforms natin nagagamit for education, may educate din yung bata paano i-bypass yung mga safety features.
1: Ako naman, Yusek, yung recent report po ni SALG Remulla na may isang 14-anyos na nagplano na magsagawaan ng mass shooting doon sa kanilang paaralan sa Torosa, Leyte. Ito ay na-monitor kasi nagpo-post siya sa social media ng kanyang mga threat. kamusta ho ang monitoring po ng CICC doon sa mga violent related posts na posibleng kapareho na ganitong mga planong pag-atake sa mga matataong lugar, particular dyan sa mga paaralan?
0: Ngayon no, tinutok na natin ang threat monitoring center natin na yung proactive approach natin wherein we have our systems, our tools na parang yung mga social media sentiments natin, social media monitoring natin para to check kung ano-ano yung mga may mga sinasabi about school shootings, magpapabomba. So tinutukan na rin ho natin yan at pag may nakita tayong ganyan, pinagbibigay alam natin sa law enforcement agencies natin, no? At ito, pinaplano na rin ho namin, nakausapin ng mga social media platforms na iban yung mga ganyan mga conversations doon sa mga platforms nila. Kasi may sarili silang pamamaraan ho eh, para para makita kung ano yung mga usapan na yan dyan sa social media, lalong-lalo na sa mga kanya-kanyang platforms po.
1: Oh, sa araw-araw, sa tanagal-tagal ng cyber patrolling po ninyo, USEC, may mga namomonitor ba talaga kayo mga gantong mga violent-related posts na patungkol sa mga mass shooting at yung mga possible na nasa likod nitong mga posts at yung mga menor de edad? May mga ganun ba talaga kayo nakakita regularly? So,
0: meron, no? Eh. Pero yung minsan, kasi yung nagra-rant lang yung bata or kunyari, nagkukwento siya, paano yung nilaro niya. So, again, it's a broad source of information, eh. So, kailangan pa rin ho natin ang talaga. Ang nakakalungkot ho, even yung mga partner natin, law enforcement agencies, kapos or yung iba, kahit katulad namin, walang mga intelligence funds to follow up on these particular leads na to, eh. Ayun. So, ang ginagawa na lang natin, ang pinaka-intervention, no, lalong-lalo na Cybercrime Investigation and Coordinating Center, is to clean the internet of all these particular posts. Kasi iniisip namin, baka totohanin. And second, baka may manggaya sa mga nagpo-post na to.
1: Oo nga eh. Kasi actually, yun po yung nakikita dun sa Tolosa, USEC, eh, nakapikat po ito nung nangyari dun sa Tacloban. So, paano yung magiging pagbabantay natin kung sakali man na magkaroon din ng posting sa mga social media na mga gantong mga information, sir?
0: Actually, yun ang pinaka-challenge talaga, eh, how to determine. Kaya nga pinag-aaralan namin paano gagamitin ang mga AI, lalo-lalo yung mga recognition tools natin. Mm-hmm. Kasi halimbawa, pa-shooting. Hmm. Eh, tayong paano, halimbawa, ang DZMM, katulad ng station nyo, eh, magbabalita doon. Mahahagip kayo na, tapos bigla na lang makikita nyo, lahat ng reports nyo doon, mawawala. Kasi nahagip namin, tapos ibinan namin kagad. So, it's a challenge talaga to determine what's real or what's not. So, right now, isa yan sa pinag-aaralan namin na i-develop ng mga tools to recognize ano yung mga actionable items pagdating sa mga posts na yan.
2: Tsaka Yusek, tama yung sinabi mo, no? Mas pahig, I know na mahigpit na ang meta, pero dapat dagdagan mas pahigpitin pa.
1: Eh. Diba? Kasi yung mga nakakalusot pa dyan.
0: Tama po. Pero ang mas siguro natin dapat pagtuunan ng pansin, ang hindi natin pwede isisi sa laro lang, sa
2: correct.
0: Mga chat forums lang. Kailangan mo talaga i-highlight din natin unang-una ang role ng mga magulang sa paggagabay at saka pag-subaybay sa ating mga anak. Pangalawa ho, itong pervasive problem ng mga predation at saka mga groomers na naglo-lurk dito sa ating mga internet. Kaya nga, kasabay ng pagbabantay natin, kailangan batayan din natin sino yung nakakausap ng ating mga anak at mga siguro kahit mga kapatid na nakakabata sa atin. Para hindi sila mabiktima nito at you know we have to go after kasi ano na yan eh yung kinabilangan ng grupo ng dalawang batang to kaya na nakita natin may isang t-shirt na suot din ng Columbine mass shooter
1: parang
0: fan club ng mga mass shooters
2: inspired
0: mga
2: ng ganun
0: groups.
2: No oo
0: diba? Oh so yun yung kinakatakot din ho natin na they are influenced, indoctrinated and brainwashed by these groups kasi pag nakita nila naglalaro naman ganitong klaseng game, nagiging target na sila, napuprofile na sila ng mga masamang loob na to, na eto pwede to kasi naglalaro to, andito ang interest ng bata to. Iuhubog na lang natin.
1: Yusek, bilang panghuli na lang po, may nabasa ako dito na nagkaroon na po ng statement yung mismong developer ng Gorebox at nakahanda ro sila na makapagtulungan sa investigation. Ano pong plans ng CICC? Papatawag ho ba ito? Pagpapaliwanagin?
0: Ang alam ko ay sumulat na kami sa kanila pero nakita ko rin ho yung post na yan. Mas nauna pa ho sila sumagot doon sa isang mga journalist natin,
2: sa
0: isang media outlet natin. Okay, so sa amin, sabi ko, edi sila yung mag-lip ng ban.
1: Ayan na. Sige, Wintan, maraming salamat po sa inyong oras, Yusek Abol Paraiso. Ingat po kayo palagi, sir.
0: Maraming salamat din po.
3: Thank you. DTZMM, numero uno sa aksyon.
2: Nauna pang sumagot sa ano.
1: Ganyan talaga. Anyways, partner, marami tayong pag-usap na mamaya. Pero bago ang lahat, abay, magbibigay daalaman po tayo sa ilang mga paalala sa oras na 8:46.
4: Oras sa tid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
3: Katotohanan sa likod ng krimen, ating alamin at ating siyasatin sa Spot Report. Spot Report. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
5: Piolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
6: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
8: Happy! Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
9: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradyo ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
10: Napapaluot namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake. Minabalita.
11: DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Ang bawat detalye, mahalaga bawat ebidensya. Susi sa katotohanan. Spot Report.
1: 8:48, nagkabalik po ang Spot Report. Ako pa rin po si Radyo Patrol Marlene Padiernos.
2: At ako pa rin po si Jesse Cruzat.
1: Tapos sa mga oras na ito, makakausap natin sa kabilang linya ang mula po sa Pantukan Municipal Police Station, si Lieutenant Colonel Irish Hezron Parangan. Good evening po, Colonel. Marlene po at Jesse sa Spot Report.
2: Good gabi, Colonel.
12: Yes, sir. Good evening po.
2: Apo. Sir, unahin na ho namin, anong pinaka-detalye nitong nangyaring pamamaril dyan sa isang graduation ride sa inyong lugar, sir?
12: Yes po na siya, no? Firstly, meron po tayong graduating student. Paglabas niya po sa pag-graduate niya, during the graduation ride, nabaril po siya na unidentified suspect po natin na nakasakay po sa van. So I think outside the school na po siya, and then it was 300 meters away na po, nandun po siguro siya.
2: Natin. Tapos na po yung event nito, Colonel?
12: Opo, uwi na po sila.
2: Mm-hmm. And yung bumaril ay ano po, nahuli ito or hindi pa?
12: So far, ongoing po yung 100% operation po namin ngayon, and hopefully makuha po natin yan.
2: So ano po tinitingnan nating motibo dito? I mean, ito ba ay, kumbaga, target niya talaga yung biktima or napagkamalaan? Paano po?
12: Yes, sir. Target po na niya yung biktima. Accordingly, especially doon sa victim, he specifically said that there was a love quarrel by her ex na parang yung malaki na po, naging grudge na po, no?
1: Mm-hmm.
12: No? Okay. Yun, nauwi po sa ganitong ano, pangyayari.
1: Okay. Before po dito sa incidenteng ito, may natanggap bang death threat itong biktima, Colonel?
12: So far, ngayon niya lang po na yun, nasabi niya po, no?
1: Mm-hmm.
12: Sabi niya, yesterday, parang may sumusunod na sa kanya. And mm-hmm. previous incident from the neighboring, ano, doon po kasi siya nakatira sa ano, sa neighboring ano lang na municipality.
1: Mm-hmm.
12: No? Kasi yung, and then previously din, namatay yung kapatid niya regarding shooting incident din.
2: Mm-hmm.
12: Tapos, it was mistakenly identified na siya yung target.
1: Huh?
12: So, yun nga, pagka, ano, nakakita ng opportunity sa graduation niya, parang dito siya gianohan.
1: Nako, sorry sir, yung sa kapatid niya, kailan lang yun?
12: I think it was last month po. Opo,
2: Nadapat siya, Colonel. Nadapat siya yung target.
12: Opo, sir. No, opo, opo.
1: Ay,
12: supposed to be, parang siya daw ang target. No, sabi nun. Hindi mo pagkasabi ng ano natin.
1: Mm-hmm. I understand, Colonel, ay tinutugis niyo po yung suspect. Pero tukoy niyo na yung pagkakakilanlan nung namarel.
12: So, parang he have a person of interest na po.
1: Okay.
12: But we cannot divulge nga because ongoing hot pursuit operation can affect the ano. Operation po.
1: We itong, understand, sir. Mm-hmm.
2: Itong biktima ho, eh, kumusta po, sir, ang lagay ngayon?
12: So far, stable naman po siya.
1: Mm-hmm.
12: He is now undergone a successful operation.
1: Saan
12: na matanggal po yung mga bullets sa katawan niya.
1: Saan ang tama, sir, at ilan?
12: So far, apat po, sa dalawa sa shoulder, sa kamay, and then yung isa parang sa lower extremities niya po.
1: Sir, anong basa po ninyo? Itong gunman talagang bihasa sa paggamit ng barrel o ano ho? Hired?
12: So far, gun for hire siya. And we cannot eradicate the possibility na expert po siya sa paggamit ng barrel.
1: Nako.
2: So, ibig sabihin, sir, itong gunman, hindi ito yung nakaalitan itong biktima?
12: Most probably, may ano po, may ganun po na ano, ang gulong. Ganyan po namin inaalis yun po.
1: Nako.
2: Pero kung sakay ng van, eh, malamang sa malamang talagang tinambangan, ano, Colonel? Baka, sabi nyo nga, tapos yung event, naglalabasan na dun sa school.
1: Eh. Oo.
2: Siguro tsaka, talagang
1: tsaka day before partner, iniisa-isa nila, no? Day before partner, ang sabi ni Colonel kanina, di ba yung parang nakaramdam
2: sumusunod
1: sa
2: kanya.
12: Yes, ma'am. Yun po yung pagkasabi ng ano natin, ng biktima po.
1: Pero ano raw reason, Colonel, hindi, di ba dapat pag ganyan, nararamdaman parang may iba, may sumusunod sa'yo, may umaaligid. Dapat ho ba, di ba, magsabi na agad sa mga authorities para kahit paano yung maagapan, hindi mauwi sa ganitong insidente, Colonel, di ba?
12: Yes, ma'am, precisely, tama po kayo. Na they have to report it and immediately, even though it was a threat, na ganyan pa sa kaalbuhan niya, i-report niya para at least mabigyan po natin ng karapatang aksyon.
1: So ngayon ho, sir, yung person of interest na accessible pa or nagtatago na rin ho? On hong status?
12: Yes, ma'am. Pardon po?
1: Yung person of interest po na natukoy natin, nagtatago na ho ba to? Or kaya pantuntunin? Ano ho ang status niya?
12: So far, hindi ko po masabi, ma'am. No? Kasi yun nga, as what I have said na ongoing pa po yung hot pursuit operation natin. Baka mamaya naka-online siya o nakikinig sa inyo. Alam niya po na ano.
2: Correct. Pero kanya,
12: siya.
2: Curious lang ho ako, nung nangyari yung pamamaril, tumatakbo yung van o nakatigil lang ito, nakapark? Paano po?
12: Well, yung sasakyan po nung victim natin, nakahinto, nakapark po siya. And then, tinabihan lang po nung ano, no suspect natin na nakabanding. Tapos pinaputok, hindi na nga po bumaba sa van niya. After which, na dumiretso na po ng ano.
2: Okay.
1: Alright. Sige, Colonel, eh kapag may mga update po, hingi po kami sa inyo. Pero for the meantime, maraming salamat po sa inyong oras, Lieutenant Colonel Irish Hezron Parangan, ang COP po ng Pantukan na Municipal Police Station.
2: Thank you, Colonel.
1: Thank you, Colonel. Ingat po kayo palagi.
12: Yes, ma'am and sir. Thank you din po. Mabuhay po kayo.
2: Thank you po.
13: DZMM Numero uno sa aksyon.
1: So, ibig sabihin, partner, meron kung meron ng before na talagang banta sa buhay itong biktimang ito. At nakakalungkot dahil pati yung kanyang kapatid ay nadamay dito sa galit nung suspect sa karamihan na ito.
2: Relasyon ang isa sa tinitingnang motibo po ng mga otoridad.
1: Too much love will kill you.
2: Sample nga, partner. Para naman masyado mabigat ng gabi natin.
1: Kaya nga eh. Lalo pa pati mabibigatin niyang partner dahil tinatawagan na natin. O, andyan na pala sa kabilang linya sa Lieutenant Colonel Socrates Haka, ang Chief of Police ng Cavite City Police Station.
2: Ito.
1: Patungkol ito, partner, doon sa Binatilio na umaawat lang, partner, sa rambulan.
2: Nadamay.
1: Siya ang nasaksak sa leeg. Good evening po, Colonel Marlene po at Jesse sa Spot Report.
2: Good evening, Colonel.
14: Good evening po, sir and ma'am. Magandang gabi po, lalo na sa ating mga tagapakinig at tagapanood po.
1: Magandang gabi, Colonel. Colonel, facts of the case lang po. Ano ho ang nangyari? Bakit po nauwi dito sa pagkakasaksak sa leeg itong biktima, yung kanyang pag-awat dyan sa isang rambol?
14: Ma'am, ito po isang isolated but unfortunate incident no nangyari dito sa during celebration, ma'am, ng ating Regatta Festival. This is an annual celebration dito sa Cavite City. Mayroon nga pong incident na ganito. Ito po sila ay mga nanonood no sa mga event na yon kasi at the time mayroong concert dito at sila po ay mga fiesta goers, so yun po ang background nila. Subalit sa hindi nasahan pagkakataon, nagkaroon po sila ng konting hindi pagkaunawaan.
1: Okay.
14: Allegedly, ito po ang base, itong ating mga sinasabi ay base po sa mga initial na nakuha nating informasyon sa mga witnesses na nag-gather natin. Uh-huh. So, nagkaroon, ma'am, ng hindi pagkakaunawaan.
1: Ano hong hindi pagkakaunawaan, Colonel? Anong pinag-awayan?
14: Ang sagam ay parang simpleng ano lang eh. Simpleng sagian lang at medyo nagkaangasan lang doon. Kasi magkatabi lang sila na test doon sa isang lugar.
1: Nakainom ho ba, Colonel, itong mga involved?
14: Ang ating ano, ma'am, yung ibang parties na nahuli namin kasi yung iba ay yung victim ay hindi namin talaga natin na alam na kung nakainom kasi medyo nadala na sa ospital at nag-expired na. Saka yung isang suspect natin na yung allegedly na sumaksak ay hindi rin natin nahuli. Pero yung iba na sumama doon sa away sa rambulan ay medyo nakainom po, ma'am.
1: Ayun. Eh sa ngayon po, ano ang status ng suspect na aresto na ho ba?
14: Ang suspect natin, ma'am, ay dalawang klase ito, ma'am. Yung una kasi, ito ay initial na away lang, suntukan. So, yung case na yon ay involving physical injuries. Arrested po natin yung suspect.
1: Okay.
14: Dito nasa kulungan natin. Mm-hmm. Pero yung sumama doon at nanaksak, yun po ang ating at large ngayon, ma'am, at patuloy pa nating minamanhunt sa mga oras na ito.
1: Ayun. Sige po, Colonel, sayang po maraming kaming katanungan pero kulang po tayo sa oras. Sige po kami ng update, Colonel, ha? Mag-chat po ako sa inyo para po makahingin ng update po dito sa kasong ito. Maraming salamat po sa inyo oras.
2: Thank you, Colonel
1: Socrates Haka, ang Chief of Police.
14: Thank you po, ma'am. Thank you po. Maraming salamat po at magandang gabi po sa ating lahat.
1: Salamat po.
13: DTTZMM Numero 1 sa aksyon.
1: 8:58, partner, grabe po, magkakasunod yung ating mga napag-uusapan at lahat po ay puro karahasan.
2: Correct.
1: Hi, love lang ho paggalit, wag ho masyadong magpagpapadala sa galit.
2: Ang bottom line pa rin talaga ho dito, magulang at magulang po ang accountable sa kanilang mga anak.
1: Yan. At para naman ho dun sa mga adult, yung sa mga nasa tamang edad na nadadawit pa rin sa ganitong mga insidente, pakalmahin nyo po inyong mga sarili.
2: Correct.
1: Kung meron po kayong mga problema, meron po kayong mga kaalitan, pakalmahin nyo muna yung sarili, idaan sa mabuting usapan para ho hindi tayo humantong sa ganitong mga krimen. Dahil hindi lang ho buhay ng biktima ang nasasayang, pati po yung buhay ninyo. Buhay ng mga suspect dito sa mga kasong pinag-usapan natin. Sayang ho, kawawa po inyong mga pamilya dahil kung kayo ay makukulong ng ilang buwan, ilang taon, kawawa po inyong mga may iwan ng mahal sa buhay.
2: And we are praying, partner, para dun sa lahat ng mga nadamay po, lalo na sa mga pamilya ng nasawing minor de edad na sana ho ay makamit ninyo ang hustisya. I know it's quite kumbaga challenging.
1: Yan.
2: Na makuha yung hustisya, the fact na minor de edad itong dalawang suspect nga dun sa Tacloban. Pero sana mabigyan pa rin ng accountability.
1: Correct.
2: Yung mga gumawa. And speaking of, partner, ayan, bago ko magpaalam speaking of parents, batiin ko lang yung anak ko nakikinig ngayon, nanonood. Hi kay baby niya, tsa dun pa sa isa kong baby, kay baby Vaughn.
1: Ay!
2: Dalawang baby nakikinig.
1: Wow! Alright, then nakalipas po once ang oras natin talakayan. Susunod na programang Alam na Dis. Kasama si Papa Awalpas at Ganyel Christian.
2: Ganyel!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras sa buong kapuluan.
1: 9:02 na po mga kapamilya.
2: Sa mundo ng showbiz na laging may paanda, sa bawat masabog at umaatikabong intriga, sila ang una sa kwento at hindi pahuhuli sa balita. Kapag sila ang nagsabi, sure na!
3: Sure na!
2: Alam na!
3: Alam na!
2: Mainit na issue. Sizzling na chika! At lahat ng ganap sa mundo ng mga artista, covered lahat yan ni na Papa A, Owl Paz, at Mama Jaiho. Oh, alam ko na! Alam mo na! Alam nyo na! Alam na this!

0: palak, pak, pak, pak, pak, pak, pak. Good, good evening! Ito na ang programang maghahatid sa atin ng latest showbiz chika sa mga paborito nating mga artista.
1: Mga upgraded news sa mundo ng showbiz.
0: Walang palalalalampasin at hindi gini magpapahuli. Ako po yung ever-lovable, Papa A. Pa.
1: At syempre, sa ngalan ng Beshi ng Bayan at Diyosa ng Kalsada, Mama Jai Ho, ako po si Gino Krishnan.
0: Kung naniniwala kayong apakaganda ng ating partner na ngayon sa kanyang sky blue with a V, blue talaga, para social, sky blue, ay naku, sumabay po kayo ng may sweetness yung pagkasabi ha ni Jessie Cruzat na ganyan. Ganon, ha? Dapat, ha?
1: Gabing at Jessie, ha?
0: Oo, natigalgal din dun, eh. Si Ate Marlene, eh. Kaya inulit ko, sana nanonood ang anak mo, Jessie Cruzat. Naku naman, sabay po kayo. Alam ko na.
1: Alam nyo na.
0: Alam na this.
2: Alam na this sa DZMM. Showbiz, balitang mabilis.
3: Balitang mabilis.
2: Walang bitis. Alam na this.
3: Alam na this.
2: Upgraded news sa mundo ng showbiz. Alam na this.
0: At narito na pinakainantabayanan at pinakainabang ang mga ulo ng mga balitang showbiz. Una na dyan, sunod. Ang daming sumunod. Sunod-sunod na promposal para sa Star Magical Prom. Usap-usapan online.
2: Alam na this!
0: Why yung magiging look ng event? Inaabangan na rin.
1: Eto naman, ilang P-pop stars boses sa bagong DreamWorks animated film The Forgotten Island.
2: Alam na this!
1: At British girl group na Spice Girls, posible nga bang magbalik sa music scene?
2: Alam na this!
0: Ay, tell me what you want, what you really want, and tell me what you really... Thank you very much. I need somebody with a human touch. Hey, you! Ganon, di ba?
1: Hey, you,
0: di ba? Abangan. Ay, pag tayo, party, tapos meron ka production number, mag-Spice Girls ka.
1: Alam mo, kahapon si Jai Ho din, sinabi niya yan sa akin.
0: Ah, talaga? Oh my gosh. So, ibig sabihin pareho kami
1: kasi
0: ng
1: kayo mag-host, di ba?
0: Yes.
1: Ng event ng
0: mag-Spice Girls ka.
1: Sama ako sa inyo.
0: Oo, yung ikaw lang mag-isa, pero dapat apat yung katumbas niya.
1: Grabe.
0: Gagawa lahat, ganon.
1: Grabe, ako na lahat.
0: Di ba? Humanda ka. Kaloocan, humanda kayo. Abangan ng Spicy Girl. Kasi genial. Para lahat kayo mapasabi na, Oh my God.
1: No.
0: Na may bagong tape yan.
1: Yes. Abangan. So, mamaya sabihin
0: sige,
1: natin.
0: Sabahan natin.
1: Exciting
0: yan.
1: News yan.
0: Pero eto na ang unang showbiz chika. Sunod-sunod nga po ang promposals ng kapamilya celebrities para sa nalalapit na Star Magical Prom, The Future, sa Biyernes. May pa-reveal sa social media si Bianca De Vera na ang kanyang on-screen partner na si Dustin Yu ang kanyang date. Todo rin ang effort ni JM na ma-invite si Bianca na maging prom date. Sumakay pa ng yate ang dalawa na tila preview sa kanilang sweet na sa event. Sa sinahan naman, naging proposal ni ex-PBB housemate Joaquin Arce sa kanyang co-housemate na si Lela Ford. Nagpatulong pa nga si Joaquin sa BFF ni Lela para maging successful ang kanyang proposal. Inaabangan na rin ang magiging look ng event.
2: Alam na this!
1: Alam mo, every year, talagang inaabangan yun, Papa. Nakakapag-cover ako ng event na yan, diba? For Star Magic. And isa rin sa inaabangan dyan, yung mga nominated na best promposal.
0: Correct.
1: I think nominated sila JM Fiang, si Lela Ford,
0: yes.
1: Saka
0: si Joaquin. Miguel.
1: Joaquin Arce. Saka
0: Joaquin Arce.
1: Oo, saka si Miguel.
0: Yun, di ba? Nagpatulong-tulong din sila.
1: Liza ba? Liza?
0: Parang ganyan. Oo. Diba?
1: Grabe yan. Oo. Aabangan talaga yan ng ating mga kapamilya dahil sweet na sweet ang gabi niyan.
0: Tsaka effort kung effort talaga, yes, sa mga damitan, ganyan. Mm. Para talagang wow. Depende sa theme. Yung dati mga Victorian, royal, yes, mga pag-gown talaga. Mm. Wow. Diba? Nauso, ang gustong-gusto ko nun yung ball gown, eh. Yung parang yung kasha yung lima sa loob. Diba? Yung ganun. Diba? Ay, sino mga nasa loob? Parang ganun. Diba? ganda nun. Tapos yung ano mo, yung bewang no, 12 na lang. Oh. Sa pagkaigpit, meron ba? Corset ba tawag nun?
1: 9. Oo, oh, 9. Diba? Yung corset mo, talagang
0: hindi ka. Huwag kang kakain ng 5 araw. Oh. Diba? Ganun.
1: Yun ano mga iniisip ko, paano sila nakakaupo eh.
0: Diba?
1: Oh. Kasi usually hindi na kami, we're not allowed to cover yung nasa inside loob na. Correct. Kasi diba, privacy also of the artist. Pero yes. Grabe, ang ganda talaga ng red carpet niyan. Correct. Every time na meron. Talaga
0: tsaka isipin mo yung partner niya, paano siya isasayaw ng waltz, naka, at ano yung pwet na gano'n. Kasi hindi mo abot yung bilog eh, di ba?
1: Pero parang Cinderella. Cinderella diba? Time, yung anime animation ng Cinderella. Yes. Diba? Yung mga diba? Stepsisters niya. Yes. Diba ganyan
0: ang
1: peg nila.
0: Sister Rakas. Kaya ito ano kaya yung the future? Di ba? Yun yung ano, yun yung aabangan natin dyan. Siyempre. Yes. Tsaka yung effort talaga dyan. Kahit yung mga nagko-cover, di ba? Kunwari sabihin, eh, ito yung ano, motif nung damit, ganyan. Pero, recently, sorry ha, nakaano naman ako ng JS prom namin.
1: Yes,
0: kasi kami nung Barong Tagalog kasi nun, nakapalapan ng nyug. Palapan na, happy ka na. Yun ba ang gusto mong malaman?
1: Thank you.
0: Yes, happy. Okay. Feeling mo, naka 1 point ka doon?
1: One zero.
0: Yung panahon namin. Ganon.
1: Diba? Ang ganda rin naman nung panahon nyo.
0: Oo, nakabarong kami nun. Tapos nakakaloka nun kasi red yung yung kamisa di chino. Alam yung kamisa di chino? Hey, yun yung panloob. Okay. Yung undershirt yan. Ah, okay. So ngayon, di ba, pwedeng white, ganun.
1: Kasi pag nakabarong ka, di ba?
0: Yes. Yung sa akin nalagay red. Red? Oo, last minute. Sabi ka, ikaw kasi yung mag-turn over nung key. Ikaw yung mag-receive ng responsibility. Yung key of responsibility. Wow. Ganun ba? Ganun. So, dapat red.
1: So, ano ka? Student leader?
0: Yes, diba yes. President.
1: Alam ko, student
0: ganun.
1: Leader yung mga ganyan.
0: Yes. So, pinapalitan sa akin. So, bago pa. Sabi ko, hindi pa nalalaban ganyan. Eh, syempre, sa quadrangle lang nun. Tagaktakang pawis. Yung pula, kumupas sa balat ko yung pula nung shirt.
1: Oh my gosh.
0: Ganun. Para kung ginubosan. Ma'am, talaga, I know you're watching, remember? Tsaka sa tayo pumunta after. Ganun.
1: Wait lang, after nung barong, may kulay na.
0: May kulay na.
1: Eh, di ombre, yung dating.
0: Oo, parang.
1: Okay, 2-0.
0: So, ganun ang panahon namin. So, ano sa panahon nyo?
1: Pinasami naman yung panahon namin. Kasi all girls kami sa school. Ay, may boys din naman. Pero kasi.
0: Ay, suwaray na yan. Pag
1: parang
0: ganyan, diba?
1: Parang ganun. Pero, hiwalay din kasi yun. Tapos, isa lang ang color ng girls. Isa lang ang color ng blue. Ay, tama. Blue and pink lang. So, pink ka.
0: Kung ikaw pa pipiliin, blue or pink?
1: Blue ako.
0: Blue.
1: Yes. My favorite color now.
0: Yun pala yun.
1: Wait nga lang.
0: I hope you're listening so you know what you're losing. Ganun ba talaga?
1: Favorite color ko ang blue. Pare lang sa ating audience.
0: Anong usapan natin?
1: Hindi. Gusto ko lang paliwanag. Kasi royal blue is my favorite color and also my lucky color.
0: Correct. Kaya nung nakita po na.
1: September sapphire.
0: Correct. Yun. Ay, we need to sapphire about this sa mga ginawa mo. You have to sapphire. Hindi. Ganun. Ganun daw talaga. Hindi maganda. Sabi na, oy, bakit sa'yo yung blue? Yan yung sky blue na yan.
1: Itong blue na to. Ito, pati yung ano ko. Yung
0: correct.
1: Ito naman. Ayan na. Makalipas ng ilang dekada, mulang ipinakilala ni Tony Award winner at Broadway diva Lea Salonga ang dance version ng kantang The Last Night of the World. Sa social media, inanunsyo ni Lea ang release ng kanta na hango sa hit Miss Saigon Ballad na nagsilbing anthem ng pag-ibig, koneksyon at pag-asa. Na tinaon anyang ilabas ngayong Pride Month bilang pakikiisa selebrasyon at pagkilala. Sorry. At pagkilala sa LGBTQ+ communities. Pinaespesyal ang dance version ng kanta dahil lahat ng kikitain nito ay mapupunta sa mga proyektong may kinalaman sa karapatan at kalayaan ng LGBTQ+ community.
0: Narinig mo na?
2: I love that
0: this! Dance version.
1: Actually, hindi pa eh.
0: Hindi pa rin. Ako, I wonder, ano yung tunog niya? Kasi di ba, naging favorite natin yung Last Night of the World eh, dahil parang naging anthem yan eh,
1: yes.
0: Ng mga Miss Saigon, mm-hmm. Tsaka yung Sun and Moon, yung mga ganyan, di ba? Tapos kung naging dance version siya, paano? Kasi there was a time in the music history na yung, di ba, yung mga love song, ginagawa, yes. Wala, pinabilis lang.
1: Oo, ginagawa ng bagong rendition.
0: Ganun lang. Na, pinabilis lang.
1: Yes,
0: tapos may beat lang siya.
1: Yeah.
0: Tapos, yun pa rin yung parang kanta, parang yung melody.
1: Saka for sure, Lea Salonga eh.
0: Ito, ito yung, I was about to say that. Papunta ako doon na, syempre, ang ganda ng sounds engineering nito. Mm-hmm. Dahil hindi pwedeng malayo sa Miss Saigon ang pinanggalingan, di ba?
1: Macintosh. Parang mga Miss Saigon, mga songs ng Miss
0: Saigon. Mga ganon. So, ay naku, excited. Mamaya papakinggan ko kung ako ano din. Yan. Tsaka lalo may patutunguhan yung pondo na maaano. Yes. Tsaka siya ang mukha nung kanta. Pero may pa-rainbow. Di ba? All the colors.
1: Dahil sa anak ni Miss Leia.
0: Yes!
1: Di ba? Part of the LGBTQ plus community. Na talaga naman, di ba, sinusuportahan niya.
0: Grabe, siya yung unang sumuporta talaga.
1: Yes. At very important, di ba? Papa, yung mga magulang, di ba, ang nakasuporta sa kanilang mga anak. Kung ano man ang desisyon ng anak ninyo. Mm-mm. Ay, ako, I can never say naman anything just yet because niwala pa naman akong
0: correct,
1: anak, no?
0: Correct,
1: pero, pag nakikita ko na yung mga friends ko, sinusuportahan ng magulang nila, nakakataba ng puso na, ah, may support, may family support itong kaibigan ko na
0: correct.
1: Nandito sa community na to.
0: Dapat pamilya talaga. Magulang ang unang unawa doon sa anak. Para pag dumating naman ang panahon, yung anak ang unawa, pag nag-out na yung magulang. Never too late. Malay mo, may ganon.
1: May ganon.
0: Eh, meron akong kakilala.
1: Talaga.
0: Yung mananak, yes.
1: Tapos ako nag-out.
0: Tingin mo na nanonood siya.
1: Hello! Please.
0: Wala naman pangalan, ganun. Tsaka nag-out. Naintindihan pa rin ng pamilya.
1: Oh.
0: And, ano, sabi nga, fairy tale, they live happily ever after.
1: Yes.
0: Ganyan. Masaya.
1: Masaya.
0: Masaya. Walang tinatago. Parang, ay, doon nila nakilala. Doon nila nakitang napakasaya ng mundo nila.
1: Saka iba yung ganun. Pagtanggap ka, no, ng pamilya mo. It doesn't matter kung hindi ka tanggap ng mga tao sa labas, eh. Pero pagdating mo sa loob ng bahay,
0: correct.
1: Pag nasa tahanan ka, tanggap ka ng mga tao doon. Alam nila kung sino ka.
0: Correct.
1: Diba? Ang sarap sa pakiramdam.
0: Yun, malaya, ganun.
1: Yes.
0: Team song nga nila, we are family. Ganun. Di ba naman? Happy Pride!
1: Happy Pride! Happy Pride!
0: Abangan yung love laban this weekend sa UFI.
1: UFI!
0: Social, di ba? Pasosyal ako yung pasosyal. Ganyan.
1: UFI, di ba?
0: Ayun naman po. Kaya pagbati naman po para kay singer-actress Mariz Rakal matapos masungkit ang unang Best Actress Award. Sa social media, ibinahagi ni Mariz ang natanggap na tropeyo sa pagiging Best Lead Performance sa 6th Pinoy Review Awards para sa natatanging pagganap sa pinagbidahang pelikula na Sunshine. Matatandaan noong nakaraang taon, umani ng samutsaring parangalang pelikula sa direksyon ni Antoinette Hadaoni, kabilang ang Crystal Bear for Best Film sa 75th Berlin International Film Festival.
1: Hey, congratulations, Mariz Rakal. Napakagaling talaga ni Mariz, no?
0: Totoo.
1: It doesn't matter kahit na anong pagdaanan ni Mariz Rakal.
0: Totoo.
1: Mariz Rakal pa din yan. Talagang magaling na artista.
0: Napatunayan niya. Tsaka talaga naman, iba yung pag-arte niya. Nakita natin dun sa Sunshine, ibang Mariz Rakal yun. Yung kuno, di ba parang sa iba pang mga teleserye, ibang Mariz Rakal din yun.
1: Kaya
0: ganun.
1: Niya mag-ano, ang maganda kay Mariz Rakal, kaya niya mag-comedy, mag-drama, kaya niya mag-shift. At alam ko, during the time na ginagawa niya tong Sunshine, nagsushoot din siya nung isa pang series nila before.
0: Yes.
1: Eh, yung character niya doon, funny.
0: Yes, yan ang mahirap.
1: Yes.
0: Paano niya internalize yun? Tapos sabi niya, ano, sino ako ngayon? Ano yung character ko ngayon?
1: Right.
0: Lagari.
1: Ang
0: oo, di ba?
1: Oh, deserve. Super
0: correct.
1: Deserve. Ang galing,
0: more
1: galing
0: accolades for you, Mariz Rakal.
1: Correct.
0: Di ba na?
1: Eto na nga. Eto pa. Bukod sa ilang Pinoy artist na voice cast ng upcoming DreamWorks animated film na Forgotten Island, inanunsyo rin ang pagiging bahagi ng ilang Filipino P-pop personalities.
0: Wow.
1: Gaya ng SB19 na nag-cover ng soundtrack ng Mga Kababayan na kilalang original hit ni Francis Magalona. Una na rin kinumpirma ang pagiging bahagi ng Binny at ni Cat's Eye Filipino member Sofia La Forteza sa mga kumanta ng ilang soundtrack ng pelikula. Boy Filipino at Filipino-American artist gaya ni Liza Soberano, Her, Leia Salonga, Manny Jacinto, Jokoy at marami pang iba. Mapapanood ang Forgotten Island sa mga sinehan sa Pilipinas sa September 23.
2: Oh, alam na this!
0: Congratulations, Filipinos! time yes. to shine talaga
1: pero,
0: dyan.
1: Pero alam mo ba, shining papa, moment. Oh. Kaya ano, kaya ang dami. Kasi yung iba nagtataka eh. Bakit ano, bakit Hollywood animated to, movie to, pero bakit Philippines ang binibida nila? Kasi yung director na to, yung asawa niya, ay actually Filipina.
0: Ah.
1: If I'm not mistaken, ang pangalan ng director si Joel Crawford.
0: Wow.
1: Nakapangasawa siya ng Pinay.
0: Oh.
1: And then itong story ng Forgotten Island, it's about Filipino folklore. Na parang tungkol to sa dalawang estudyante, high school students.
0: Ah, talaga?
1: Na parang pumasok sa isang sun portal. I'm not sure kung ano yung pinaka-ano nun. But so far, doon sa nabasa ko mga articles, may pinasok silang isang portal. And doon na siguro pumasok yung mga Filipino folklore. Ang dami natin Filipino folklore.
0: Totoo.
1: Na grabe, super interesting.
0: Ibang probinsya, iba.
1: Yes.
0: Ibang bayan, iba.
1: Correct.
0: Na iba na yun. Sa pangatlong kanto, iba na. Ganon.
1: Oo, ang galing, ang galing. And this is actually, I think, the first time no, na mapapanood natin yung ganitong klaseng story. Wow. Mga Filipino folklore. Imagine, umabot na po tayo mga kapamilya sa ibang bansa.
0: Correct.
1: At mahal na mahal din tayo ng mga kababayan natin na sa ibang bansa. We have Liza Soberano, Lea Salonga, na talagang binibida yung galing ng Pinoy at mga kwentong pang Pilipino.
0: Ay, diba? Naman. Ay, thank you ha for sharing kasi nakalimutan ko na yan. I've forgotten.
1: Forgotten
0: yan
1: Island.
0: Lang ha,
1: okay, 2-1.
0: Nakalimutan ko na tayo. Yun pala yung folklore.
1: Oh, Pilipino folklore.
0: Oo.
1: Ang galing nga eh.
0: Kasi nai-relate ko siya kasi yung Once in an Island ba yun? May ganun naman na isa na musical play. Si Lea din, nag-ano siya, goddess, goddess siya dyan.
1: Yes.
0: So, yun. Tapos iba naman tong Forgotten Island.
1: Forgotten
0: Island. Forgotten na. Ah, diba? Oh, congratulations. Sana umani pa to. Support!
1: Yes. Alam
0: September
1: ko may isa
0: 23.
1: Pa, September 23. Alam ko may isa pang director eh. Alam ko dalawa silang director. Mamaya-maya, babasahin natin yan. Pero yun nga.
0: Alalahan
1: kaya yun. Ano, very very Filipino-centered itong animated film na to.
0: Oh, let's celebrate Filipinism. Filipino,
1: yes.
0: Being Filipinos.
1: Yes.
0: Diba? Yun yun. Ito yun.
1: Yes.
0: Na parang, oy, paano na tayo? Pang international na talaga.
1: Hindi lang ano ah, hindi lang mga musicians natin.
0: Yes,
1: no? Diba?
0: Correct.
1: Kahit yung mga ano natin, movies, mga creatives natin dito sa Pilipinas.
0: Even those in the background.
1: Yes.
0: Yung behind the scene.
1: Yes.
0: Mga BTS, yung mga animator, cinematographer na awardan na, diba?
1: Oo.
0: Screen writer, mga ganon.
1: Eh, nakakatuwa din pa pa.
0: Mm-mm.
1: Kasi, di ba, ang magkakasama dito na kakanta sa mga official soundtrack
0: yes.
1: is SB19,
0: yan.
1: Binnie,
0: saka
1: si Sofia La Forteza ng Kansa. Ito yung mga pinumamalaki talaga natin ng mga Pinoy pop
0: Correct.
1: Groups na hanggang ngayon dumadami pa sila dahil dumadami rin naman yung mga Pinoy pop groups na umuusbong ngayon.
0: Correct.
1: Very excited. Exciting times for Filipino music, for Filipino film. Congratulations
0: yes.
1: sa ating lahat.
0: Yes. And more exciting time is yet to come. Ako, kiniklaim ko pa rin talaga bukod dito, pagkatapos na talaga nito, Grammy na. Yung
1: yes.
0: makapag-perform lang sila or ma-acknowledge, ma-nominate, makapag-perform, ganun. Bonus na talaga pag nanalo, ganun.
1: Correct.
0: First Grammy for us.
1: Yes.
0: Diba? Parang ganun. Na 100% Filipino.
1: Alam ko nag-perform
0: mga Filipino
1: ano
0: naman.
1: Nag-perform ata ang Beanie or Niba?
0: Coachella. Pero sa Grammy, hindi pa. Gusto natin sila sa Grammy. Pero meron lang silang appearance sa isang Grammy activity.
1: Yun,
0: pero
1: yun.
0: Hindi pa yung pinaka-Grammy talaga.
1: Pero
0: Grammy. Grammy, pag gano'n talaga yun.
1: Ay, Grammy.
0: No? Ay, Grammy. Oo.
1: Tutu.
0: Diba, yun naman.
1: Sige, okay.
0: Eto pa. Nako, kung na-excite tayo sa bagong proyektong yan, may bagong proyektong pagbibidahan naman ang Kapuso Prime Star na si Barbie Forteza. Sa anunsyo sa social media, si Barbie ang lead sa biggest comedy project ng Regal Entertainment na pinamagatang Saving Cherry. Makakasama rin sa pelikula sina AC Bonifacio, Sasa Girl, Mika Samlamangka at Mikey Quintos. Samantala, inanunsyo ng kapamilya star na si Maymay Entrata ang bagong kantang What We Love. Bahagyang ipinarinig ni Maymay ang kanta kasabay ng Monsery nila ng boyfriend niyang si Joaquin Enriquez. Wala pang detalye pero ani Maymay, coming soon sa mga streaming platform ang kanta.
1: Wow, congratulations kay Maymay. And also of course kay Barbie. No? Actually, nakasalubong ko si Barbie Forteza dito sa may ELJ building. She was here for a shoot.
0: Correct.
1: I think that was 2 weeks ago.
0: Oh.
1: Ang bait-bait niya.
0: Ay, totoo naman. Talagang ano, true to her name na Barbie, no? Parang manika talaga siya. Sa ganda. Tapos sa bait pa niya. Ganun.
1: I love her. Kasi may mga artista. Wow.
0: Wow. Sino yan? Pangalanan niya.
1: Wala, wala naman.
0: And then, I mean, 10 points ka kagad.
1: Hindi, wala naman. Pero may mga artista na siya. Pero pag hindi ka talaga kilala, totally hindi ka talaga nila papansin. Eh.
0: Alam mo, dapat ganyan na mga marinig namin sa Oh My God, yung umaga. Umaga?
1: Hindi, I mean, hindi naman sa'yo, hindi namamansin dahil nagmamahal dito. Wala naman ganun so far for me, pero...
0: Sa next guest mo, tanungin mo yan. Nadali, tanungin mo.
1: Pero si Barbie, alam mo, ano, nagpakilala lang ako sa kanya kasi nga dinaanan niya na ako. Kasi, ay, hi, Barbie, I'm Gino. Siyempre, hindi mo naman siya makikita palagi dito sa compound ng ABS-CBN, no? Correct. Nasa kabilang network siya. Pero grabe, sabi niya, ay, hello, of course.
0: Yes.
1: Naka-ano siya talaga. So, galing, galing ni Barbie.
0: Lagi ako nanonood ng balita, lang nakita sa Soko.
1: Wag naman, baka mapalitan si Sir Gus.
0: Si Jessie.
1: Ay naku, Jessie.
0: Yan. 2 points ka ngayong gabi, Jessie. Ganun, diba?
1: Pero also si Maymay. Si Maymay Entrata. Ang galing din, no?
0: Nakakatuwa. Kung makita nyo po yung material na pinakita tayo na video sa mga nakikinig lang sa radio, tingnan nyo po sa TV, sa YouTube, yung iba yung smile niya, iba yung happiness niya, no? Kaya mas nagiging creative at nakaka-create pa siya ng mga kanta, di ba?
1: In love.
0: Tsaka yun nga, mas nakakabigay ka ng feeling sa kanta. Nasabi yan dati ni Sarah G. Sabi niya, before na she fell in love, she was very too technical sa mga kanta. Dapat tama yung tono, dapat ganito, dapat ganyan yan, dapat ganito yung hagod dyan, kung dapat strong dito or rough dito, ganito yung texture, ganyan. Pero sabi niya, iba pa rin daw ang feelings.
1: Oo.
0: Nothing more than feelings.
1: Oo, lalabas
0: trying
1: talaga.
0: Trying to forget my feelings of love. O, panahon namin yan. Pag kinakanta mo, alam naman. Alam na din.
1: Oo, kasi yung mama ko, di ba kumakanta
0: siyempre,
1: siya?
0: Siyempre, yeah, ano naman, ipapasa naman kay
1: talaga.
0: Mama, kay Lola.
1: Hindi kasi yun ang kantahan sa bahay, di ba? Pero anyway, just going back to Maymay, I'm very proud of her. Ang daming pinagdaanan ni Maymay, no? Pero, nandito siya, bumabangon, patuloy na nagmamahal, patuloy na gumagawa ng musika, at patuloy na gumagawa ng pangalan para sa sarili niya.
0: True.
1: Doesn't matter kung acting, kasi nag-action din yan si Maymay.
0: Yes.
1: Tapos ngayon,
0: comedy,
1: music, patuloy.
0: Rom-com, ganyan. Tsaka ano, deserve niyang maging masaya. Lalo ang puso niya,
1: yes.
0: Diba?
1: Isa yun sa pinakamababait talaga.
0: At totoo naman, nung bago siya, nakasama namin kagad siya mag-perform sa stage sa Araneta, Coliseum. Kasi ano, anniversary natin noon, Silveradio. Kasama namin sina... Ano, Gas Abel Gasas perform kapatid nila, ano, ganun.
1: Ang galing. Congratulations to
0: Maymay. Yes, thank you very much.
1: At ito pa nga, sa iba pa nating showbiz balita, nag-donate ng kabuuang 5 million pesos sa dalawang broadcasting foundation sa Pilipinas, ang tatlong miyembro ng Taiwanese pop group na F4 na sina Jerry Yan, Vanessa Wu at Big Chu, kasama si Ashin ng bandang Mayday, para makatulong sa mga naapektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao. Gagamitin ang donasyon para sa relief operations, kabilang ang pamamahagi ng pagkain, mga pangunahing pangangailangan at psychosocial support para sa mga pamilyang apektado ng sakuna. Nagpasalamat naman ang foundation sa mga artists at sa concert promoter na Live Nation para sa kanilang ipinakitang malasakit at pakiisa sa mga biktima ng lindol. Ipinagkaloob ang donasyon bago ang Philippine leg ng F Forever concert tour na gaganapin sa June 27 sa Philippine Arena sa Bulacan.
2: Ang alam na this!
0: Durog ng puso yung ginawa nila. Mm-hmm. Kung paano sila minahal ng mga Pilipino noon hanggang ngayon, pinakita naman nila ang kanilang pagmamahal sa pamagitan ng pagtulong sa mga nasalanta ng lindol.
1: Yes,
0: diba?
1: Nakakatuwa. Hindi talaga nakakalimot ang F4, no?
0: Correct.
1: Sa Pilipinas.
0: Oo.
1: Kasi I remember, diba, nanonood pa tayo lahat ng Meteor Garden.
0: Yan.
1: Diba? And ako, isa ako sa mga fan ng Meteor Garden. Kahit bata pa ako, no, naiintindihan ko na si Jerry Yan, si Vanessa Wu, si Big Shoe. Lahat sila talagang mga icon na talaga.
0: Correct.
1: And ang time na yun, talagang kilig na kilig ako. Ilang taon na nga ako noon.
0: Oo. Diba? Ang dami ka ng gaya ng buhok noon. Kahit nga mga kulot, nagpaunat eh. Para lang magaya yan si Jerry. Yan
1: oo,
0: na yan.
1: Diba?
0: Oo. Nakakatuwa lang. Kaya supportan, suklian naman natin yung tulong ng F4 sa atin. Mm. Kasi nag-effort sila sa atin.
1: Diba?
0: 2-3. Yun. Kasi, ano, sa panonood naman,
1: yes,
0: para makita nila, ayan, ako.
1: Yes, ang galing na up until now, hindi sila nakakalimot sa mga fans nila.
0: Correct.
1: But of course, grabe din naman talaga yung tinamong pinsala din ng Lindol, di ba? Yung mga tao sa Mindanao because of what happened. And patuloy po kami, of course, dito sa DZMM Teleradio,
0: yes,
1: patuloy po kami nakikiramay sa mga naapektuhan po ng paglindol. Wala naman may gusto nun, for
0: wala,
1: sure.
0: Wala,
1: pero
0: ako,
1: ang dami talagang naapekto. Napakalakas po ng lindol na yan. Kaya rin sa ating mga kapamilya na nanonood ngayon, maging handa po palagi kung ano man pong sakuna ang dumating sa
0: atin. Meron na naman nangyari sa Venezuela. Magkasunod pa, di ba? Mm-hmm. Ngayon lang. Pero ito pa, yung mga tulong natin ngayon, relief pa lang yan.
1: Mm-hmm.
0: May mas mahaba pa yung rehabilitation,
1: yes,
0: yung mas mahabang tulungan. Mm-hmm. Di ba yun naman? Ayan ako, on a lighter note, pag-aangin natin ang inyong gabi sa pagbabahagi ng ating balitang showbiz. Hollywood! Eto na, 30 taon matapos ilabas ang hit song na Wannabe! Muling umugong ang posibilidad ng reunion ng iconic British girl group na Spice Girls. Ayon sa miyembro na si Mel B, pinag-uusapan ng grupo ang posibleng pagbabalik para sa espesyal na selebrasyon. Huling kumpletong nagtanghal ang Spice Girls noong 2012 Summer Olympics, habang ang kanilang pinakahuling reunion performance ay noong 2019 nang hindi kasama si Victoria Beckham. Sa ngayon, wala pang anunsyo tungkol sa reunion, pero umaasa ang mga tagahanga na muling makikitang magkakasama ang limang miyembro.
1: Iconic
2: this.
1: Band, very iconic ang Spice Girls. Alam mo yung pinaka isa sa favorite kong kanta na Viva Forever.
0: Ay, oo.
1: Diba?
0: Oo. Ang ganda nung melody niyan, tsaka yung agot, hindi mabilis, hindi mabagal, no, nasa gitna lang.
1: Yes, I super love, ayan sila, Victoria Beckham. Grabe, no, grabe ang Spice Girls.
0: Yan.
1: Up until now, no, may possibility of reunion.
0: Correct.
1: Actually, ang dami nag-reunion ngayon. Kahit dito eh sa atin,
0: yes,
1: sa Pilipinas,
0: yes,
1: diba, mga nag-reunion mga banda. No,
0: Home Along the Realest, The Reunion,
1: yes,
0: movie,
1: exactly,
0: diba?
1: Ang dami, ang dami nag-reunion. Bakit ba?
0: Correct. Ang maganda yun.
1: Ano yun?
0: Hindi, tsaka diba meron yung mga old movies, classic, na binabalik,
1: yes,
0: o para ma-refresh. Ganun din siguro naman yung mga ano, artists. Para hindi makalimutan ng ano, Spice Girls.
1: Oo, saka parang ano, parang papa, correct me if I'm wrong.
0: You're wrong!
1: Okay.
0: Ay, hindi. Agad.
1: Hindi, parang ano, yung mga before na mga sumikat, di ba mga bata pa tayo?
0: Yes.
1: Mga, katulad na nung F4, naalala ko bata pa ako niyan. So, nung time na yon, dahil bata pa ako, wala pa naman akong trabaho nung time na yon, wala akong sariling pera,
0: yes,
1: galing lang sa magulang ko yung pera.
0: Yes.
1: But this time, around, bumabalik sila, na parang ganun pa rin yung feelings natin. Pero may pera na tayo. I mean, hindi naman sobrang daming pera. But you know, meron ka ng pangbili ng tickets.
0: Correct. We can afford to buy na tickets.
1: Yes, so bumabalik sila ngayon, di ba? Ang sarap lang sa feeling na
0: very
1: parang,
0: nice,
1: at this time, I can finally watch them live. Kasi,
0: correct,
1: may pambayad ako ng ticket kasi nakapagtatrabaho
0: tama,
1: na yung mga
0: naman
1: millennials noon, yung mga bata noon, nagtatrabaho na ngayon, may mga edad na rin ngayon, kaya na nila, 'di ba?
0: Correct.
1: Ang galing, buti na lang bumalik sila lahat ngayon.

0: prosecution panel dismayado sa defense team ni Vice President Duterte dahil sa issue ng BIR box. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Senado, Radyo Patrol, Robert Mano. Okay, Robert.
1: Kasunod ng pagkatapos ng pre-trial conference ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, inihayag ng House Prosecution Panel ang pagkadismaya sa mga naging posisyon ng defense team ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Representative Jervie Luis Ro, lead the House Prosecutor, hindi pumayag ang defense team na buksan sa pre-trial conference ang kahon na mula sa Bureau of Internal Revenue na posibleng naglalaman ng hiningi ng kamera mula sa BIR na tax records ni Vice President Sara Duterte at kanyang mister. Hindi rin na niya pumayag kahit mismong selyadong kahon ang markahan ng prosecution. Sabi ni Luis Ro, karapatan ng sambayan ng Pilipino na mabuksan ang kahon at malaman ang nilalaman nito. Nauna namang sinabi ni Attorney Michael Poa, ang tagapagsalita ng defense team ni Vice President Sara Duterte, na bukas sila magsusumite sa impeachment court ng sagot sa manifestation ng prosecution ukol sa pagpapabukas ng kahon. Samantala, Papa Awel, dito naman sa may bahagi ng Quezon City ay nararanasan yung malakas na pag-ulan na ilang minuto pa lamang yung nakakaraan, particular yan sa bahagi ng Quezon Avenue. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Robert Mano, DZMF.
2: Maraming salamat, Robert Mano!
3: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMF, Radyo Patrol sa East 30.
4: Nakakagigil.
5: Nakakagigil.
4: Nakakagigil.
6: Nakakagigil.
4: Di makapagpigil. Gigil. Alam na dis.
0: At mga kapamilya, sa oras na 9:33, manggigigil tayo sa magre-reunion din dito sa DZM. Parang nagbabalik sila. Mapapakindat kaya tayo sa kanila dahil makasama ang P-pop girl group na Wink. Kasama sina...
2: Kasama natin sila Angelica, Ayaka, Jean, Mariel at Audrey.
0: Para lahat tayo mapasabi ng alam ko na.
2: Alam nyo na.
0: Alam na this.
4: Alam ko na. Alam mo na. Alam nyo na. Alam na this sa DZMM.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
7: Walang masama sa paglaro ng Bingo Plus. Ang importante, you know your limits. Panglibangan lamang ang paglaro ng Bingo Plus. Hindi ito dapat nakaka-stress, nakakaubos ng pera, o nakaka-apekto ng pamilya. Bingo Plus. Tamang laro, tamang panalo.
8: Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
9: Responsible gaming at bagcore.ph.
10: Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
11: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
12: Tuloy lang sa activities, on the go!
13: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
14: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
15: Let's go!
16: Make your move, baby.
14: Arthrisin, get going!
17: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrisin! Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
19: Ako to, si Chang Ami.
18: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
20: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
18: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.
3: Basta AM, DZMM! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!

0: Uy!
1: Uy!
0: Si Idol!
1: Si Idol!
0: Sino siya? Alam na dis!
2: Alam
0: na dis! Live!
2: Nga, makakasama ang ating mga idols! Naku, nagbabalik sila dito kasi nga, speaking of reunion, parang reunion sa amin ito, ha? Dito sa DZMM. Mapapakindat kaya tayong lahat pag nakita ulit natin sila. Nagbabalik pong ever lovable, Papa Awal Paz.
3: At syempre, sa ngalan ng Beshi ng Bayan at Diyosa ng Kalsada, Mama Jaiho, ako po si Gainiel Krishnan.
2: Naku, ang daming nanonood ngayon, Gainiel! Di ba? Yes! Kagaya ng mga Diba?
3: Sorry.
2: Captured, diba? Sana nakita nyo sa camera yung binabatuhan ko na siya.
3: Oh, ang dami nanonood.
2: Siya pa nag-remind sa akin.
3: Ang dami nanonood. Ngayon nanonood si Irish Vidal kasama yan. Si Kuya Mac, ang kanyang asawa. Hello.
2: Yes.
3: Oh, ate, millennial ako.
2: Wow.
3: Oh, saka, sino pa ba? Si Mama, of course, ang aking mama. Si Angeli, nanonood ngayon.
2: Ayun. Tapos, ay na nga po ako na papasalamatan ko po ang mga nagpunta po sa show namin kagabi ni Paolo Abellino dyan po sa Pola Oriental Mindoro sa Sabuyan Festival. Maraming salamat po na napasaya po namin kayo at nananabik kami bumalik dyan sa Pola Oriental Mindoro. Salamat po sa paanyaya ni Mayor Jennifer Cruz.
3: Grabe, no?
2: Ayun.
3: Missing busy?
2: Hindi naman. This Sunday naman po magkita tayo sa South Korea.
3: Ayun, dyan, diba?
2: Para po sa ating binibini at ginoong kalinangan. Kasama
3: grabe
2: po natin yan ng sa Showtime na si Wise Estabilio at si Mama Bing Cristobal. See you po, South Korea, this Sunday.
3: Oo, grabe. Pati si Mama Jaiho,
2: yes.
3: Hindi ko alam kung nanonood siya, pero nasa premiere siya ngayon
2: premier
3: na babae
2: night
3: sa septic tank.
2: Correct. Ayun. Hindi pa siya nauhugot dun sa septic tank. So, hintayin natin pagbalik ni Mama Jai.
3: Uy, grabe. Super busy din yan
2: correct
3: ni Jai. If you're watching, kasama sila Kimmy.
2: Kimmy Fierce, si Aviona Star,
3: yes.
2: Ganyan.
3: Sila Ivesi. Oo nga pala, aking mga friends, sila Ivesi. You guys are watching.
2: Oo.
3: Hello.
2: Naalala mong friends mo sila.
3: Yes.
2: Oo nga pala, aking mga friends. Ganon, diba?
3: Kila Kimmy, oo. Ano? Oo.
2: Ay, para diretso ng ating chikahan.
3: Okay.
2: Nakuya, announce na natin ito dahil mga kapamilya, salin na sa DZMM Teleradio Community sa Messenger.
3: Ayan, hindi ko makita, mga kapamilya. Magkita-kita po tayo. Tama, no?
2: Sa ating bagong broadcast channel. Doon tayo magkita-kita. Diretso na po sa inyong inbox ang may isda balita at talakayan. At pwede pa kayo mag-react, sumagot sa polls at i-share sa inyong mga kakilala ang matatanggap ninyong updates na kumpirmado at sigurado. I-scan lang ang QR code dyan po sa inyong screen. Sana pinapakita natin, no? Scan
3: nyo
2: na yan. QR code na yan nandyan. Para sa una sa balita at una sa public yun service ka na rin sa Messenger.
3: Oo, ayan na ang QR code. Pasensya na, no? Hindi ko mahanap yung papel ko. Nagpanik ako ng slide doon. Hindi dahil din, meron tayong special announcement. Mga kapamilya, magkita-kita tayo sa July 18. Sabado po yan sa Caloocan Sports Complex, Bagumbong Road, Caloocan City, para sa DZMM 44 na po tayo. Simula alas 9 ng umaga hanggang 300 pong katao ang pwedeng ma-accommodate sa medical mission at may libreng gamot pa.
2: Pagsapit po ng alauna ng hapon, magbubukas naman ang public service booths. Mayroon pong libreng merienda, gupit, payong legal, aura reading at iba't ibang discounted items at freebies mula sa ating partners.
3: Meron din pong livelihood workshops din para sa mga karagdagang kabuhayan at performances mula sa mga kapamilya artists tulad din na Brian Chong, Anne Rain, Ian Manibale, 1621 at si Aja.
2: At pagpatak po ng alas 4 ng hapon na makipag-bonding sa paborito ninyong anchors at reporters at sama-sama nating balikan ang makasaysayang kwento ng DZMM. Bukod dyan, may pagkakataon ding makatanggap ng espesyal na regalo mula sa DZMM!
3: Mga kapamilya, first come first serve po ang mga serbisyo kaya maging bahagi na ng kasaysayan at makisaya sa DZMM 44 na po tayo.
2: Yes!
3: Kita-kita po tayo dyan!
2: Kita-kita, abangan niyo po yung Spice Girls performance ni Ganyan Krishna, di ba?
3: Tayong tatlo, di ba?
2: Di ba? Tayong tatlo, sige.
3: Labo-labo na. Hi, Mamara.
2: Ah, in-invite mo pa si Mamara para apat.
3: Para sumali sa atin.
2: Ganon, di ba naman? Pero eto, speaking of apat, may apat na rin tayo makakasama dito. Nagbabalik. Ang ganda ng mga kulay ng kanilang buhok, di ba?
3: True.
2: Oo. Nakiki...
3: Yun nga, agad din. Oo, yun. Tinanong natin, di
2: yes.
3: ba? Nakailang bleach yan.
2: Oo, yun na. Eh. Kaya malaman ganda. Po natin. Maganda sila ulit yung mag-introduce sa kanila. May isa-isa kasi yun, hi, I'm going to... Ah, pick-pack.
3: Okay.
2: Ganon. Ganyan sila. Here they are, the Wink! Go!
1: Hello po. Lights, camera. Wink!
4: Hello po, ako po si Angelica.
5: Hi, I'm Audrey.
6: Hello po, I'm Jean.
7: And ako naman po si Marielle, and we are... Wink!
2: Oh, di ba? Ang ganda nung ganila. Wink!
3: Wink!
2: Wink.
3: Oh, wink.
2: Uh-oh. Wink. May kikindat kasi. Parang ito, ay, parang itong pilig mata. Ganon.
3: Ah,
2: wink.
3: Ganon?
2: Oo.
3: Wink.
2: Wink. Yan.
3: Ang galing.
2: Ang cute. Anong tawag sa mga ano fans po ninyo?
5: Winkies.
2: Diba po? Winkies.
3: Kala ko lashes.
2: Akala ko winkers. Winkers, diba?
5: Winkers.
2: Diba? Okay. Nakakatuwa. Ano, nakakatuwa na nakabalik kayo dito.
5: Yes,
2: kasi.
5: Po. Thank you po.
2: You've got the best news now. Wow, dahil meron na kayong EP!
3: Wow!
2: Pero kanina, sabi ni Ate Ganyel ninyo, Ate,
3: ano,
2: magandang binabalik natin, kunwari, naalala si Wanna, yung kanta na Wannabe, ng Spice Girls, mga nagre-reunion na babalik. Ibalik natin isa-isa kung ano talaga yung abahagi nina Angelica Ayaka, Jean Marielle Audrey, wala kulang ng isa, no?
5: Yes.
2: Sin yon. Ano para masabi na kung sino sila kasi kita mo ba, alam mo ba na isa sa kanila ay nagsulat ng kantang Pantropiko. Si Angelica,
3: o di ba?
2: Di ba? Oo, yun. So isa-isahin natin, please. Ano po yung para alam nila. Although na alam naman natin, mas maganda sa inyo manggaling.
3: Yung mga position niyo sa
2: positions niyo sa ano, sa Wink. Oo.
5: Hello po, ako po si Audrey and ako po yung main dancer and lead rapper po.
2: Oh. Wow. Di ba? Nakakatuwa naman. And
6: hello po, ako po si Jean and ako po yung main vocalist po of Wink.
2: Oh, bongga. Ayan na.
5: And yung isa po naming member, siya pang bunso namin, si Ayaka.
2: Mm-mm.
5: Siya po ang main rapper namin.
2: Oo, bunso kasi past bedtime na nung bunso. May kitang parent. Bunso, tulog. Ganun, para mas lumaki. Maabutan mo ang mga ate mo. Ganun.
5: Ayun, sadly po wala po siya today. Mm-mm. Not feeling well po. Pero very, very soon po mga kasama rin po
3: namin. It's okay
5: namin.
3: Na dito ako.
2: Wow! Bunso, bunso, bunso, bunso.
3: Wala.
2: Bunso, bunso.
3: Ay, usok ako.
2: Ayan, usok. Ayan, naman. Ayan pa ang bunso niya.
5: We are Wink!
2: Yun. O, Angelica, paano nangyari na nakasulat ka dun ng Pantropiko? Oo.
5: Ayun po. Actually po, yung Pantropiko, nasulat ko po siya ng first song ko po siya na na-release po.
2: Mm-mm.
5: That time po, parang bedroom songwriter po ko. Oh. Yung mga songs po na nasusulat ko, laging hindi tapos or laging ako lang po yung nakarinig.
2: Mm-hmm. Oh.
5: Pero that time po, nag-take po ko ng step po na...
2: Naiiyak siya kunwari. Pagka doon kunwari naiyak ka na, gawin mo na excuse siya. Oh, naalala ko. Ganon. Diretso mo. Tsaka para eksakto pa bedroom voice ka. Ganon yung effect. Ganon.
3: Ang galing.
2: Pero nilunok mo. Okay, go. Oh.
5: Ayun po, that time po, parang sobrang takot po ako marinig ng tao yung mga nasusulat ko po. Pero... ayun po, nagtiwala po sa akin si Sir Jumbo of Flip Music. Siya po yung nag-ask sa akin kung pwede ako magsulat ng song for Beanie. And ayun po, sobrang blessing po talaga siya sa akin. Lalo na po, Beanie po yun,
2: yes!
5: The girl group na sobrang kilala ngayon.
3: So, na-meet,
5: super blessed po.
3: Na-meet mo rin sila, no?
5: Yes po, during recording po. Nung time po na yun,
2: mayroon pa rin. Ayan, dahil sa limunda ko lang.
5: Mayroon po na yun.
2: Ganyan, no?
5: Dahil po ng time po na yun, sobrang nilalook up ko po sila. Uh-oh. Tapos nasa gilid lang po ako. Kahit naiihin na ako, di po ako gumagalaw. Kasi sobrang nahihiya po ako sa kanila.
2: Ayun. Yun yung naging effect. Kasi pinigil mo yung ihi mo. Dito ang effect niyan talaga muna. Kasi ano, ngayon mo lang naramdaman yung after effect. Ganun yun. Nakakasama yun. Ha? Kaya magpipigilin na pag-ihi kung ayaw nyo maubo, mabulunan.
3: Ang galing naman talaga, di ba? Ngayon naman, kayo naman yung may EP. Let's talk about that EP. Ilang song?
2: Pero sana, pagsalita
3: natin. Ay, nga pala. Sorry. Sorry na.
2: Alam mo, ing-ihi na rin siya. Hindi siya umi para makapagsalita.
3: Sorry. Go.
5: Okay lang po. Hello po. Ako po si Marielle and I'm the lead, vocalist, lead dancer, and lead rapper of Wink. And yung album po namin, it's entitled It Starts With a Wink and it has 14 tracks po, 8 full songs, and 1, 2, 3, 4, 6 bite-sized tracks. So, mapapakinggan nyo na po ito on all digital streaming platforms. And yung album po namin tungkol po siya sa coming of age experiences po of a Filipina. So, parang iba't ibang klase po siya. About po siya sa iba't ibang klase ng love. Mm-hmm. And bawat tracks po, iba't iba po siya ng emotion, iba't iba po siya ng vibe. So, marami pong, pwede nyo pong ano yun, stream araw-araw, tapos tignan nyo po kung kanino kayo, ay kung saan kayong song makaka-relate.
3: You've mentioned, you've mentioned na marami nga kayong kanta dito, no? Pero ilan dito sa mga songs ito yung kinompose ninyo?
2: Yan.
5: Ayun, actually po yung songs po, meron din pong mga ibang songwriters from Flip Music, Sir Jumbo de Belen, Sir John Michael Conchada, at iba pa pong songwriters. And sa ibang songs po, nag-add po kami ng inputs po namin, nag-write po kami. For example po, ako po sa Baduy po, yung ibang parts po doon. And si Marielle sa
8: kami naman po ni Ayaka, nag-input po kami sa Pag-ibig Font po, which is yung key track po ng album po namin.
2: Mm-hmm. Ay, mas maganda kasi may kanya-kanya ba kayong favorite dito para lahat magsalita? Yes. Di ba may ganyan yun? May personal favorite ka dun sa album na yan. Tapos bakit? At tungkol ba yung saan sa kanta? Sige, game.
5: Ako po, madami po akong favorite. Pero personally, parang mas nakaka-relate po ako dun sa tatlong hiling po. Kasi po, parang ayun po yung parang representation of our dream. Since tatlong hiling, lahat po kami parang lumaki with three wishes. Like yung wish po namin for the future, yung hiling po namin para sa sarili namin, yung happiness and all that. So parang every time na napapakinggan ko po siya, parang nare-remind po ako kung bakit po kami nandito at bakit po kami nagsimula.
3: Katuwa, yung tatlong hiling. Alam mo, may ano din ako dyan. May input ako sa tatlong hiling. Di ba sabi nila, pag pumunta ka sa isang church, sa may simbahan, pag bago yung simbahan, like, this is your first time na pumunta dito sa isang church na to, meron kang three wishes na i-grant daw nung church na yon. So, every time na pumupunta ako sa bagong simbahan or nakaka-visit ako sa isang bagong lugar tapos may church sila doon, pupunta talaga ako. Totoo. Tapos mag-wish ako ng tatlo din.
2: Correct. May iba pa nagsasabi ng coins. Nagtatapon sila ng coins tapos magsasabi ng three wishes. Di ba naman? Paano pagkakanta nun? Para alam natin paano siya mabilis, mabagal, slow. Upbeat ba itong tatlong hiling?
5: Upbeat song po siya. Pwede po namin kantahin yung first part po ng chorus.
2: Sige. Go.
5: All together. One, two, three. Go.

0: Alam mo, ganyan, doon sa mga nakikinig sa radyo, lalo na pag naka-earphone kayo, ang ganda nung blending.
1: Dito lalo.
2: Grabe.
1: In person lalo, grabe. Lalo. Para ako naka-ano. Di ba may...
0: Ano, Dolby Sound.
1: Yung gumaganon.
0: Ganon. Ang galing. May boom-boom bass pa. Para sa babae na marinig mo yung ganung ano, di ba? Ang galing.
1: Sino yun? Sino yung nag-alto?
0: Hulaan mo.
1: Ang galing.
0: Ang galing. From the Voice Kids Philippines. Tapos ganyan na yung boses niya, di ba? Nakakatuwa naman. Ano, ang ganda. Alam ko na. Excuse lang yung paubo-ubo nila kanina.
3: Warm.
0: Gumana mga gano'n nila kanina. Alam nila isa sample eh.
1: Biglang nawala, sobrang lamig ng boses.
0: Biglang
1: nawala yung ganun-ganun niya.
0: Correct.
1: Ang galing ah.
0: Diba ang ganda? Pero more to come, marami pa tayo mapapakinggan. Ano pa kaya yung iba pa nilang favorites? Dahil naku, mas masigla ang kanilang pagkanta mamaya. Dahil alam nyo na, pag mas masigla at para sa mas masiglakas na araw, katuwang ng DZMM, ang Gardenia sa paghahatid ng serbisyo publiko. Salamat sa pagbabahagi ng masarap at masustansyang tinapay para sa ating mga kapamilya. Salamat, Gardenia. At sa pagbabalik na nga natin, gaano kaya kasiglakas ang pagkanta naman?
1: Grabe naman yan.
0: Ano, malalaman natin yan sa pagbalik ng alam ko na.
1: Alam nyo na.
0: Alam na din.

0: balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
1: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
2: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
4: May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
5: Ang DZMM napakalaga sa amin sa Malabon eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha doon. Doon kami nakikinig ng mga balita, ano ba update sa baha, sa pagpasok ng mga bata, pasok namin.
6: DZMM Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
4: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
7: Alam ko na. Alam mo na. Alam niyo na. Alam na this sa DZMM.
8: At nasa spotlight pa rin ang ating mga kinagigiliwan na hanggang ngayon na LSS pa rin kami doon sa tatlong hiling, ha? Ang yeah. Ganda nung pagkaano nila, blending. Mm-hmm. Nagbabalik po ang ever lovable, Papa, Awal Paz.
9: At syempre po, wala po yung beshi ng bayan nyo at tiyosa ng kalsada na si Mama Jaiho. Kaya po, ako po ito, si Ginel Krishna. Nandito pa rin po tayo, kasama po rin natin ang Wing. O kanina, Papa, nagtanong ka about favorite song nila, no? Ito naman si Jean. Si Jean naman ang next.
10: Hello po! Ayan, so ang... Di ko po alam, so, ito po yung camera po na. Hi! So ayun po, ang favorite song ko po actually, palagi ko po itong sinasabi na depende po sa mood ko po. Parang kapag po tinatanong po kami, ay anong favorite song mo sa album? Parang ang palagi ko pong ma-is, ano bang trip ko today? Kasi po, magkakaiba po talaga.
8: Correct.
10: Ang mood ko naman today, tonight. Ang mood ko tonight ay Kailang Ka Aamin. Yes.
8: Naku mo kami pinapatamaan.
10: Ay, hindi mo. Oh. Ano po kasi parang kapag po narinig nyo po yung Kailang Ka Aamin, parang mapapabalik po kayo sa kabataan nyo, high school, parang maalala nyo po yung crush nyo nung high school kayo, tapos parang hindi po kayo makaamin or hindi siya makaamin na parang patorpehan ba to o ano. Parang ganun po siya, ganung effect siya.
9: And para bang may experience si Jean.
8: Yun, ma'am.
10: Siyempre, lahat naman po tayo, meron tayong experience ng love, first love.
9: Experience, kaya ginagano niya ako.
8: Tsaka kumakita niya yung mata niya, niro-roll niya ba taas gano'n? Ano ba?
9: Bakit naman gano'n, Jean?
8: Ano ba? Newborn, di ba? Gano'n.
9: Palibasa, naka-blue din yung hair niya.
8: Correct.
9: Naka-blue din ako. Di ba? Appear.
8: At syempre si Angelica, may entry din yan.
10: Ako naman po, ang favorite song ko po sa album namin ay yung Tulog Pa Si Ganda. Or iba kagaya po kay Jean, iba-iba po. Depende sa mood. Pero tonight po, Tulog Pa Si Ganda kasi si Ayaka.
9: Tulog na. Oo. Pahingin.
10: Ayaw. So, ay, nakatulog na.
8: Hello?
10: Ay, para sa kanya.
8: Gising na. Gising na. Gising na. Ayan, gising na.
9: Gising na si Ganda.
8: Yes. O, syempre naman, ang ating The Voice Kids.
10: Ako naman po, ang feel ko po for tonight ay, syempre, yung key track po namin, which is Pag-ibig Fun, kasi very masaya po siyang i-perform. And parang, it's a different side. Ay, wow. It's a different side of Wink po ulit na yes. Parang, pinagsama po siyang Baduy and Tulala. Parang anak po siya ng Baduy at Tulala, which is yung dalawa pa pong songs namin sa album. So, pag pina-perform po namin siya, parang nakangiti lang kami. Parang ang fun nga, no? Fun ang pag-ibig.
8: At ang galing niya sumegue, ha? Kasi yun ang career single. Album na It Starts With A Wink, di ba? Eh, kaya dapat pakinggan na natin
10: yes.
8: Ang pag-ibig. Ready and go.
10: 1, 2, 3, and...

0: Ang ganda. Alam mo, very consistent kayo dun sa crescendo part ninyo. Controlled yung voice, yes. Tapos nagbibuild up yung fun, fun, fun.
1: Yeah.
2: Ganon.
1: Gusto niya yung may dance kayo dito.
0: Ganon. At saka alam mo, ang ganda kasi na yun yung pagka-control ng bosses. Uh-oh. Tapos nag-build up siya, tapos nag-crescendo siya. And with that, I'll give you a 10.
1: Thank you so much.
0: Yes.
1: We score, right? Yeah.
0: Yun pala yun.
1: Pero grabe talaga. Fun nga talaga yung song, no? Ina-imagine ko nga ngayon paano ko yung may music in.
0: Yes.
1: Super fun. And actually, hindi lang yung song yung fun. Hindi lang yung bosses. When you look at them in person also, well, I think nakikita naman sila ngayon eh on TV.
0: Yes.
1: Pag nakikita kayo in person, grabe super fun talaga kayong tingin.
0: Correct.
1: No? Parang talaga nag-enjoy sila sa ginagawa nila. And that's the most important thing.
0: Correct.
1: Pag artist ka, no? Yung nakikita na nag-enjoy ka. Kasi yun din yung makikita ng audience, yung makikita ng mga tao na nag-enjoy.
0: At pag nakita ka talaga, mapapawink sa inyo, sa ganda ninyo, tsaka sa pag-enjoy. Kaya please promote your album sa ang streaming platforms na ito. Go!
3: So you can stream our first full album, It Starts With A Wink, on all digital streaming platforms.
4: Yes, and para naman po sa mga updates po sa mga upcoming events po namin, you can follow us po sa aming social media accounts at VVINKPH.
3: Yes, and of course po, we'll be performing sa Love Laban at sa Fête de la Musique sa Sabado na yan. So see you guys there. Yes. And of course, sa Saturday, sa Robinson's Dance
1: Sunday.
3: Sa Sunday naman po sa Robinson's Dance Marinas. At syempre po, mag-go one year na po kami. So sa July 10, see you guys sa Luneta Dancing Fountain.
0: Wow!
3: For our first year anniversary. Yeah,
0: kita mo naman na, first pa lang nila, pero fountain na ang ano nila. Yes. Going to the 10.
4: Swimming po kami sa fountain.
0: Wow!
1: Fun yan. Yeah. Congratulations. Sa ETN also for actually achieving another milestone for your career. 1 year na, no?
0: Yes.
1: Congratulations to Wink.
0: Wink.
1: Oh, yes. Paniguradong aabangan pa namin kayo.
0: Correct.
1: Sa music.
0: Yes. And thank you, syempre, sa Flip Music. Maraming salamat po sa inyo. And congratulations, Wink, and God bless.
1: Yes.
0: Isa pang ang last na, Wink. Doon. And 3, 2, go.
3: Lights, camera, wink!
0: Yes, thank you very much! Naku, maraming salamat po mga kapamilya. Susunod na ang Love Connect kasama ang very beautiful DJ Monica Figueras. Diba?
1: Coach G.
0: Tsaka ang ganda, DJ Monica ngayon. DJ
1: sorry.
0: Monica.
1: DJ Monica, of course, maganda ka din.
0: Correct. At maganda din ng bosses, diba? Yes. Thank you very much po. At dyan nagtatapos ang oras sa balitang showbiz na walang mintis.
1: Kami ang inyong ultimate source na may init na balita sa mundo ng mga artista.
0: Ako po muli ang inyong ever laughable, ever lovable, Papa Awaw Pa.
1: At sa ngalan ng Beshi ng Bayan at Diyosa ng Kalsada, Mama Jai Ho, ako po si Ginyol Krishnan.
0: Ay, sabay po kayo. Alam ko na.
1: Alam nyo na.
5: Alam na din!
0: Yeah, thank you, bye!
1: Bye!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras po natin, 3 minuto makalibas ang 10:00 ng gabi.
1: The Love Guru is on the air.
2: The Love Guru is on the air.
1: Kung pag-ibig ang pag-uusapan, relate tayo dyan. Problema sa relasyon, issue sa partner, at mga tampuhan ating susolusyunan. Kasama ang US Certified Matchmaker na si Coach V.
2: Vanessa Antonio.
1: Vanessa Antonio sa Love Connect.
2: Love Connect.
1: Hatid ang ekspertong payo at practical tips. Samahan pa ng mga paborito mong musika. Makikonek na sa Love Connect sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.

0: sa inyong lahat. Welcome, welcome sa Love Connect. O, diba? Surprise! Hindi ito si Coach V, pero ito si DJ Monica. Our question of the night. Naniniwala ka ba na age doesn't matter when it comes to love? Is it true? Is it false? What do you think? Tara, kwentuhan tayo. Pwede kayong magpadala ng mensahe sa aming DZMM Teleradio text line. 8924-4101 locals. Ito pala ang text line. Teka, masyado ka excited sa hotline eh, no? Ang Viber line po namin, wide open just for you. 0919-278-3000. O di kaya naman, kung gusto ninyong tumawag, 8924-4101, locals 5671, all the way to 5673. Ayan naman, wag po ninyong kakaligtaan kung magva-viber po kayo, pangalan lang po at yung inyong lokasyon. Hala, we would like to know where you are texting us from. Ang ating paksa po ngayong gabi. Diba, why am I getting tongue-tied? Parang nakaka-relate ba? Kaya natatongue-tie ako? Ito na ang ating topic, du jour, the May-December love affair. O, diba? May-December. Pagdating sa pag-ibig, ano ba ibig sabihin ng May-December na yan? Nako, eto na. Madalas nating marinig na ang edad ay numero lamang, di ba? Ano ba yung sinasabi nila parate? Age is just a number. Ngunit, paano nga ba kapag malaki ang agwat ng edad ng dalawang taong nagmamahalan? Ito ang tinatawag na May-December love affair. O, diba? Ang relasyon ng dalawang taong may malaking age gap. Para sa ilan, isa itong patunay na walang pinipiling edad ang pag-ibig. Para naman sa iba, Teka-teka lang. It's not too good kasi may kaikibat itong mga hamon. Tulad ng magkaibang pananaw sa buhay. Sa henerasyon, diba? Baka yung isa ay millennial. Yung isa ay Gen X. Wag naman sana Gen X tsaka Gen Z, ha? Teka, medyo masyado ng malaki ang agwat nun. Pero yun nga, sa iba, no? It just proves that age is just a number, especially when it comes to love. Pero sa iba, maraming sagabal dito. Ngayong gabi sa Love Connect, alamin natin ang realidad ng May-December romances. O ito ha, totoo bang kayang lampasan ng pagmamahal ang malaking agwat ng edad? Talaga ba? In a relationship, basta nagmamahalan ng tunay, nako, di bali na yung age. Who cares? Pero, ano ang mga benepisyo at ano ang mga hamon sa ganitong uri ng relasyon? Diba? Ano ang sukatan ng tagumpay ng isang relasyon? O ang lalim ba ito ng pag-unawa? O yung lalim ng mga edad ninyo? O ang lapit nito sa isa't isa? May mga sinasabi dyan eh, ang mga eksperto eh. Medyo nag-Google ako kanina. I did a little bit of research, ano? Eto, ang nahanap ko. Merong ideal age gap sa mga relasyon. according to researchers and relationship experts. O, diba? Kung meron kayong mga hula, hala, i-viber nyo na sa amin. 0919-278-3000. O di kaya naman ay itawag sa amin. 8924-4101. Locals. 5671-5672-5673.
1: Call not to connect. Sun Love Connect.
0: Diba? Relationship experts and researchers agree that there is an ideal age gap. Yun tinatawag nilang sweet spot, ika nga. Diba? Research shows that these couples typically report higher initial marital satisfaction and mas matagal po na sustainability ang tawag nila eh, no? Mas matagal na yung relasyon ninyo ay talagang it will stand the test of time. Oh, ilang taon ba ito? From how many years to how many years? I will give you a clue. It spans 3 years, diba? Medyo 1 to 4, ganon. 2 to 5, oh. Sige, sabihin niyo sa amin yung mga hula ninyo, ha? Kung meron man. 0919-278-3000. Nako yan, text-text na po. Sa ngalan po ng ating love guru, si Coach V, ako po si DJ Monica ng programang Maritres. Kasama ko rin po si Coach V sa Maritres, no? Yan po ay tuwing Sabado, alauna imedia hanggang alas tres ng hapon. Kung kayo po ay nanonood ng Maritres, hello, hello! Maraming salamat sa pagsubaybay. Diba? Ako si Coach V at syempre si Tita Doc Lulu ng Private Talks. O ayan, payong beshi lang po ha. Base po sa personal na karanasan ko at base rin sa aking BS degree in behavioral science noong kolehiyo. So medyo may kaalaman naman ng kaunti ano, pagdating sa human relationships. Dahil bata pa lang po ako eh, talagang interesado na ako eh sa mga relationships ng tao, whether it is about love, whether it is parental and ano, relationships within the family, yung familial, or kahit po relasyon ng magkakaibigan. Talagang napaka-interesting sa akin. Kaya ayan, napa behavioral science tuloy noong ako ay nasa kolehiyo. O tara, kwentuhan tayo. Kayo man ay single, may jowa, may asawa, may problema sa pag-ibig o nais lang mag-share ng inyong kakiligan tonight. Aba, kung gusto niyo lang na may makausap, let's connect dito lamang sa Love Connect. Huwag niyo pong kakaligtaan. Nako, dahil napakainit na naman ang panahon. Alam niyo po, kapag medyo umuulan-ulan, ano? Di ba lalong umiinit ang panahon? Nakakairita, no? Kaya naman, we will cool down. I hope you are doing A-OK ngayon, ha? Kumusta po kayo, mga kapamilya at kaserbisyo? Sana po kayo ay okay na okay lang. How are you doing? Siyempre, dahil DJ ako, nako, eh talagang naghanda ako ng mga magagandang awit para sa inyo. Para kayo ay mag-relax-relax ngayong gabi. Pagkatapos ng init nitong araw na to, nako, let us chill together. While we are learning from each other. Ang ating katanungan ngayong gabi, naniniwala ka ba na age doesn't matter when it comes to relationships? Talaga ba? True or false? Kanya-kanya tayong opinion eh, diba? Gusto ko marinig ang mga opinion ninyo. Ako may sarili akong opinion dyan. whether or not age matters. Pero gusto kong marinig ang mga nais niyong sabihin. Ang ating paksa, May-December love affair. And don't forget, eto na, mamaya no, ire-reveal ko ito. Ano ba sinasabi ng mga relationship experts? Na talagang tawag nila yung optimum age gap between partners. Yung tipong tawag eh, sweet spot, kumbaga. Diba? 3 taon po ito yung agwat. Diba? It's 2 to 4 years ba? Oh, ha? Baka naman 3 to 6 years. 7 to 10 years nga ba? Tell us, mga kapamilya at kaservisyo, ano po ang guess ninyo na ang sweet spot ng perfect relationship age gap? Hindi ibig sabihin na kailangan lahat ganito, ha? Ito lang ang mag-work. Hindi po yan. Kumbaga, ito ay gabay ng mga relationship experts, na yung mga eksperto nagbigay ng gabay. Pero dahil iba-iba po tayo, aba minsan, it can work, no? Kasi hindi natin alam, dami-dami dyan eh, nag-work na kahit na sila ay malaki ang age gap. Ano nga ba ang May-December love affair? Oh, eto na. Ang May-December love affair ay tumutukoy sa isang romantikong relasyon kung saan may malaking agwat ng edad sa babae at sa lalaki. At sa mag-jowa, whether it is, you know, 2 females, 2 males, a male and a female. Safe space po kami dito sa DZMM. Nako, wala pong paghuhusga. Love is love. Ang pinag-uusapan natin yung age gap. Karaniwan, isa ay mas bata habang yung isa naman ay mas matanda ng ilang taon o minsan dekada pa, diba? Decades. Kilala niyo ba si Catherine Zeta-Jones at si Michael Douglas? Over 10 years ang agwat niyan. Almost 20 years if I'm not mistaken. Diba? At ilang taon na silang mag-asawa and they are still going strong. Ang terminong ito, May-December, ay nagmula sa mga buwan ng Mayo at Disyembre bilang simbolo ng magkaibang yugto ng buhay. Diba? Iba ang pinagdadaanan pag Mayo, iba ang pinagdadaanan pag Disyembre na. Pati yung simoy ng hangin, diba? Ibang-iba pag May and December. Diyan po galing yung terminong yan, ang May-December love affair. Yung ibang yugto sa buhay, yung ibang simoy ng hangin ng mga buwan ng Mayo at Disyembre. O ngayon na alam nyo na ha kung saan ang gagaling ang May-December. Hala, pag-uusapan natin ang May-December love affair. Our question of the night, naniniwala ka ba na age doesn't matter when it comes to love? True or false? Tell us all about it. 0919-278-3000. Pangalan lang po at lokasyon. O di kaya naman po, pwede kayong mag-text, tumawag sa aming hotline para makipag-chikahan sa akin. 8924-4101. Locals 5671, 5672, and 5673. Samantala, mag-relax-relax muna tayo, no? With some music. Alam niyo po, kapag ka ganitong 10 oras ng gabi, no? 22 minuto makalipas ang alas 10 ng gabi, aba, gusto na lang natin minsan, nasa kama na tayo, nagre-relax-relax. Pagkatapos, eh, nakikinig ng magagandang musika. Tulad nito, si David Castle, naaalala niyo ba? Taking you back in time with a song called 10 to 8. Dito lamang po sa Love Connect sa DZMM.

0: Love Connect.
1: Sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
2: Piolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
3: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
1: Balitang kumpirmado, sigurado! Sa DZMM Radio Patrol 630!
2: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piolo Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex!
3: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
1: Anuman ang issue, anuman ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

Gandang gabi po mga kapamilya at kaserbisyo. Kung kayo po ay nanunood via DZMM Tele Radio Cable Channel o di kaya naman Channel 31 sa PRTV Prime Media. Hello, ayan nakikita nyo, di ba yung aking finger heart para sa inyo. At ako ay sumasayaw-sayaw lang dito sa ating napaka-relaxing na background music. Diba? Para sa ating question of the night, swak na swak ang background music. Naniniwala ka ba na age doesn't matter when it comes to love? Do you believe in it? Or do you think that age matters in the success of a relationship? Ay, sabihin na sa amin, 0919-278-3000. Pwede rin naman kung gusto niyo makipag-chikahan, 8924-4101, locals 5671, 5672, and 5673. Diba? Dahil ang ating paksa ngayong gabi, the May-December love affair. Meron po akong katanungan kanina kasi medyo nag-research po kami kung ano yung sweet spot, ika nga, doon sa mag-jowa, diba? O kaya sa mag-asawa, lalong-lalo na kasi long-term ang mag-asawa eh. So, ano po ang sweet spot na sinasabi ng mga relationship experts? Ang age gap ba na 2 to 4 years? 3 to 5 nga ba? Baka naman 7 to 10? 8 to 11? Sirit na. Kung meron po kayong mga guess, yung mga hula ninyo, no? Ala, i-viber lang po sa amin. 0919-278-3000 at maya-maya sasabihin ko sa inyo kung ano sinasabi ng worldwide ito ha, hindi lang sa Pilipinas. Worldwide relationship experts, medyo nag-agree sila kung ano ang sweet spot ng relationship, yung 3 years no, na agwat na pinakamaganda. At syempre, DJ Monica po, sa ngalan ng ating si Coach Ganda. Our love guru, Coach V. Vanessa Antonio, hala, pag-usapan na natin, di ba? Yung May-December love affair. Kanina, sinabi ko na kung saan galing, di ba? Yung term na May-December. O ito naman, bakit ba naaakit ang mga tao sa malaking agwat ang edad? Aba eh, nakaka-relate ba kayo? Parang feeling ko madami sa inyo eh nakaka-relate dito. Tell us about it. Si Ite Donski, nakaka-relate ba? Nakikinig siya habang nagtatrabaho sa may UP Diliman. Ala, alam ba ng boss mo na ikaw ay playing hooky at nakikinig sa Love Connect? hang on there. I have a song that's all queued up just for you later on. Samantala, eto na. Bakit naaakit ang mga tao sa may malaking agwat ang edad? O eto na, may explanation dyan. Maraming dahilan kung bakit nabubuo ang attraction sa pagitan ng dalawang taong may malaking age gap. Ang ilan ay naaakit dahil sa maturity, diba? Sa karanasan. At emotional stability. At hindi lang yan, pati financial stability ng older partner. Aba eh, eto ka eh, kumakayod ka eh, diba? Kapag ka pecho de peligro na eh, puro cup noodles na lang akit.

0: nakain, nakaka-relate ako dyan. Puro ano na lang ako kapag ganyan eh, puro cup noodles, di ba? O di kaya naman eh, yung sardinas. Di ba yung mga tuyo? O, saya, ang sarap niya. Lagyan ng konting suka, tapos kanin, ayos na. Abay, kapag older partner, hindi naman yun ang be all and end all, pero syempre, nakaka-attract din yung medyo may financial stability na, di ba? Hindi ka na kailangan parating eh, pag medyo yung sa kalendaryo eh, de peligro na eh. Pecha de peligro eh, hindi ka na kailangan mag cup noodles parate. Pero mas importante sa financial stability e emosyonal na stabilidad. Ewan ko sa inyo ha, mga kapamilya, pero ako, pagod na ako sa mga sobrang ano ba, sobrang away bate. At a certain age, you just want the peace of being with someone who's kinda older, wiser, healed, kumbaga, healed na sila, di ba? Hindi mo na kailangan patulungan mag-heal kasi medyo yung mga trauma nila eh, nagawa na nila ng paraan. Kasi nga, emotionally mature, marunong na mag-emotionally regulate, yung mga ganun. Yan, those are just some of the attractions, ano, ng pagkakaroon ng mas may edad na jowa. O na asawa. Ang papel ng emotional maturity sa relasyon po ay, nako, mas mahalaga kaysa edad. Yun po yung antas ng emotional maturity ng dalawang tao. Aba minsan eh hindi naman po sa I'm not naman knocking, no, people who are totally the same age as you. Pero minsan kapag uy, parang may nagsisigawan sa labas, ang saya, talagang kapamilya dito. Nag-enjoy kami. Ano nga ba yung sinasabi ko? Ayan, yung papel ng emotional maturity. Diba? Mas mahalaga po yan, yung emotional na, ano, no? Yung maturity ng dalawang tao kesa yung edad. Importanteng-importante po yan. Kaya po minsan, eh, nakaka-attract talaga sa seryosong relasyon, yung long-term relationship kapag ka talagang, ayan na, emotionally regulated, ika nga. Ano nga ba kaserbisyo ibig sabihin ng emotionally regulated individual? Ang dami-dami dyan eh. Tanda-tanda na, hindi pa marunong mag-emotionally regulate, promise. Oo. Hindi porke matanda na ibig sabihin eh mature na. Hindi marunong mag-emotionally regulate dahil po hindi pa nila nahihil yung kanilang mga pinagdaanan, ano? Nung kanilang kabataan. Kaya ayan, yung mga hindi marunong mag-emotionally regulate, eh, masyadong, ano, no, yung kanilang feelings, eh, pabugso-bugso. Eh, minsan nakakapagod na yan. Kaya mas gusto natin dun sa mga talagang marunong ng yung mag-temper ng kanilang emotional well-being. At ito pa, mga benepisyo ng May-December relationships, meron nga ba, DJ Monica? Ano sa palagay ninyo? Sabihin nyo sa amin. 8924, look 4101, locals 5671, 5672, 5673. O di kaya naman, eh, yung Viber line namin, wide open po para sa inyo. 0919-278-3000.
1: Call not to connect. Sa Love Connect.
0: Ayan, call na, let us connect dito sa Love Connect. Kasi may benepisyo ang May-December relationship sa ibang tao. May mga natatanging benepisyo ang ganitong relasyon, ano? Ang mas nakakatandang partner ay maaaring magbigay ng gabay, ng stabilidad, at mas malawak na pananaw sa buhay. Ang mas batang partner naman ay maaaring magdala ng sigla, ng spontaneity, at ng kakilig-kilig na bagong inspirasyon. Diba nga, naku, ang dami ko nang naririnig na sinasabi ito. With a younger partner, I've never felt so alive in my life. Talagang feeling nila they are young again. Yan po ang naibibigay ng May December relationship, no? Kaya talaga minsan attracted ang mga tao dito. Pero, ano nga ba ang mga hamon ng May-December relationships? Oy, pag-uusapan natin yan. Yung mga hamon, di ba? Yung challenges, kumbaga. Pero teka, bago natin pag-usapan yan, mga kapamilya! Eto na, mga kapamilya. Meron po tayong selebrasyon na mangyayari sa Hulyo. Maya-maya po, i-announce po natin yan, ano? Yung ating celebration. Apat na po tayo. That's coming up later. Bibigyan ko po kayo ng mga detalye. Tapos ipopost ko rin po sa Instagram ko kung gusto nyong i-check out. Sa Instagram, ang handle po ay @imanonica, I-M-A-N-O-N-I-C-A. Ay Manonica, yan. Ipopost ko dyan, ano, yung ating imbitasyon dito sa ating celebration next month. Pag-uusapan po natin yan maya-maya. Ngayon, eto muna yung mga hamon na kaakibat ng malaking age gap. Nako, hindi rin may kakaila na merong mga pagsubok pagdating dyan. Ano nga ba mga pagsubok natin? Ang May-December relationships, maaring magkaiba ng priorities yung dalawa. Pwede rin magkaiba ng lifestyle, magkaiba ng career goals, at magkaiba ng pananaw sa pamilya. Medyo importante po ito, no? Yung magkaiba ng pananaw pagdating sa pamilya. Minsan kasi kapag ka medyo ma-involve kayo sa mas nakakatanda na na meron ng mga anak, aba, they don't wanna do it all over again. Pero yung mga bata, syempre gusto pa nilang magkaanak, di ba? Samantala, yung nakakatanda, parang feeling nila, ah, been there, done that, baby. I don't wanna do the whole nine yards again. Nako, ang pagkakaibang ito ay minsan nagiging medyo challenging sa couple. Kapag hindi po bukas sa komunikasyon at kompromiso upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan, aba, nagiging problema na ito. Kaya kailangan ipag-usapan dahil pwedeng maging pro ito, pwede rin maging con. Diba? Pagkatapos, meron din po tayo yung tinatawag na epekto ng mga henerasyon. Gaya ng sinabi ko kanina, hala, yung isa ay millennial, yung isa Gen X. Yung millennial, maya't maya, selfie ng selfie. Kami mga Gen X, hindi po ganyan. Medyo nagsawa na po kami sa mga picture-picture. Gusto na lang po namin kung tayo ay magde-date, mag-date na lang tayo. Mag-holding hands at maglambingan. Huwag na yung selfie maya't maya at nagla-live stream pa sa social media. Yan po, no? Yung mga generation gap na tinatawag, aba minsan nagkakaproblema tayo dyan. Oo, so ayan, kailangan po kapag may generation gap na tinatawag, kapag matindi naman ang pagmamahalan, kaya namang gawan ng paraan yan, di ba? So yan po, at marami pa ang ating pag-uusapan dito sa ating paksa ngayong gabi, the May-December Love Affair. At ang katanungan po natin ngayong gabi, naniniwala ka ba na age doesn't matter when it comes to love? Aba, tell us about your opinion on the matter. Tawag lang po tayo. 8924-4101, locals 5671-5672 and 5673. O di kaya naman ay mag-text-text sa aming Viber line 0919-278-3000. At yung katanungan no, kanina, eto na, sasabihin ko mamaya, mga alas 11, kung ano po yung sinasabi ng relationship experts na kumbaga yung sweet spot na age gap ng mag-jowa ano, o mag-asawa. Sabi ni Marie ng Quezon City, nako, eto na, si Marie ng Quezon City. Feeling daw niya 4 to 6 years ang agwat. Na kumbaga eh optimum pagdating sa success ng isang relasyon. 4 to 6 nga ba? Sabihin natin. Ikikwento ko 'yan maya-maya mga after 11 o'clock. Oo, after natin mag top of the hour. Samantala ngayon, ay nako, eto na, napaka-exciting. May mangyayari next month. Mga kapamilya, magkita-kita tayo sa July 18. Sabado po ito, no? Sa Caloocan Sports Complex, Bagumbong Road, Caloocan City, para sa DZMM 40. Apat na po tayo. Exciting! Nako! Simula alas 9 ng umaga hanggang 300 katao ang pwedeng ma-accommodate sa medical mission po. Libre po ito. At mga libreng gamot po, mamimigay po ang DZMM. Pagsapit po ng alauna ng hapon, magbubukas naman ang public service booths. Mayroon po tayong libreng merienda, libreng gupit, payong legal at aura reading. At iba't ibang discounted items at freebies mula po sa aming mga partners. Meron din po kami mga livelihood workshops para sa karagdagang kabuhayan at live performances mula sa kapamilya artists tulad nila Brian Chong, Ann Rain, Ian Manibale, 1621, and Aja. Nako, marami pa po. Balita ko eh, merong mga... Nakikinig ako kanina eh, kay Sir Peter Musngi at kay Rica. Ang nagaganda, ang napakagandang si Rica Lazo at nako, may kinikwento sila kanina eh, na may kakanta ng New York, New York. O, ba? Diba? Sir Peter, ikaw ba yan? Exciting, ba? Diba? So, yan na. Pati yung ating mga anchors at anchorettes ba ang tawag, Rica? Magpa-perform din. Yan, rinig-rinig ko lang yan ano, sa tabi-tabi. Let's see how true. Mag-attend po kayo kung gusto nyong malaman ang katotohanan na may mga kakantang anchors o sasayaw nga ba? Ewan ko. Pagpatak ng alas 4 ng hapon, nako, makipag-bonding sa paborito nyong anchors at reporters at sama-sama nating balikan ang makasaysayang kwento ng DZMM. Bukod dyan, may pagkakataon ding makatanggap ng espesyal na regalo dito po mula sa amin sa DZMM. First come, first serve po sa DZMM 40. Apat na po tayo. Yan po. July 18, Sabado, sa Caloocan Sports Complex, Bagumbong Road in Caloocan City. Once again, July 18, Sabado po, sa Caloocan Sports Complex. Apat na po tayo. Hala, kita-kits tayo sa Caloocan Sports Complex next month. In the meantime, ang question natin of the night, naniniwala ka ba na age doesn't matter when it comes to love? Sabihin na po sa amin what you think, 0919-278-3000. Nako, as we give you the May-December love affair. And of course, music coming your way. This one going out to E. Tedonsky. Regine Velasquez coming at ya tuwing umuulan. Right here sa Love Connect, DZMM. At na-

0: DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
2: Tuloy lang sa activities on the go.
1: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
3: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
1: Let's go!
2: Make your move, baby.
3: Arthrisin, get going!
4: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrisin! Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Balitang kumpirmado, sigurado! Sa DZMM Radio Patrol 630!
5: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
6: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
8: At tamaan po tayo ng presyo.
9: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
10: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
9: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
10: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
9: Alvin L. Chico sa Wais Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio.
11: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatuto kami sa pag-gasto balita para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP kapisanan ang mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras po natin, 3 minuto makalipas ang alas 11 ng gabi.
1: Your Friendship Connection. Vanessa Antonio sa Love Connect.
2: May mga nagsasayawan dito sa studio eh. Sige, tara, sayaw tayo. Ang aming mga PA trainees na nagagandahan at nagwagwapuhan. Tinatrain ni Zach. Natututo ako dyan sa mga Gen Z kids eh. Welcome back po sa Love Connect. Second half na po ng ating programa. DJ Monica po, sa ngalan ng inyong Coach Ganda, si Coach V. Pansamantalang humahalili ngayong gabi ang katanungan natin, naniniwala ka ba that age doesn't matter when it comes to love? Tell us all about it, the May-December love affair. Viber line po wide open just for you, 0919-278-3000. O di kaya naman ay yung hotline namin kung gusto nyong makipag-chikahan. Aba, ay magkwentuhan tayo. Tara na. 8924-4101. Tatlo pong locals yan. Locals 56701. Kanina pa nawawala boses ko. 56, let's do that again. Rewind po tayo. Ayan. 5671, 5672, and 5673. Binigyan na nga ako ng tubig ni Rodel eh, kasi napansin yata niya eh, na napapaos ako eh. Salamat, Rodel. Oh, eto ha. Pag-uusapan po natin, ano yung mga stigma ng May-December romance? What is that all about? Pero bago natin pag-usapan yan, no, in the meantime, eto na, nako, naniniwala ka ba that age doesn't matter when it comes to love? Marami po tayong ano, no, respondents, yung mga nag-text-text sa atin. Si Carlo ng Parañaque, Sandra ng Manila, Ernesto ng Bulacan. Eto pa, si Melly ng Cagayan de Oro. Hello, Melly! Si Art ng Pasig City. Hello, Art, may kilala din akong Art. Arturo eh, di ba? Kaya Art. Yung lolo ko din, Arturo. Lolo Art. Si Jessa ng Quezon City. Paula ng Padre Garcia. Saan itong Padre Garcia? Hello! Saan yung Padre Garcia? Feeling ko sa Maynila yan. Ah, sa Batangas? Talaga? Magkalayo-layo pala. Thank you, sweethearts. O, diba? Mas marunong sila ng ano eh, geography sa akin eh. Yung aming mga bagong mga PA dito. Salamat. Okay, si Mera ng Batangas, Angelo ng Lipa City. Ayan na. Sisimulan natin ha. Ito na muna. Sabi ni Jessa ng Quezon City. Para sa akin, age doesn't matter when it comes to love. Ang importante is pareho kayong mature, may respeto sa isa't isa, at alam kung paano i-handle ang relasyon. Hindi naman kasi edad ang basehan ng successful ng pagmamahalan. O, diba? Jessa, ang ganda ng iyong message. I kinda agree. Diba? Na hindi naman edad lang. Si Paula ng Padre Garcia, naniniwala ako na love has no age limit. Basta, sabi niya, meron siyang basta. Importante itong basta niya. Makinig kayo ha. Yung mga mahilig-hilig dyan sa mga underage. Basta legal age na pareho at genuine ang feelings. Napaka-importante ha, yung kailangan legal na yung edad. Nako! Di baling malaki ang agwat, basta legal. Maraming couples na may age gap pero mas masaya at mas matatag pa sila kaysa sa iba. Sabi naman ni Mera ng Batangas, I hope I'm pronouncing your name correctly, my dear. Mera ba? Mera? Parang ganun ano, ng Batangas. DJ, actually tinanong niya ako, DJ, sa tingin niyo, mas importante ba ang age o emotional maturity kapag seryoso na ang usapan tungkol sa future ninyong dalawa? Halaka. Okay. Sasabihin ko yung, at sige, ito na sagot ko, Mera. Dapat sa end ng program eh, pero you might change my mind because I am open to learning, pero ang paniniwala ko talaga, age doesn't matter. Again, gaya ng sinabi ni Mera, gaya ng sinabi ni Paula, as long as legal age na pareho, ha? Age doesn't matter, but you need to work harder. The longer the age gap is. Yan ang paniniwala ko. Pero ewan ko lang, agree ba kayo dyan? Tell me, ah, all about it. 0919-278-3000. Sabi naman ni Jello ng Lipa City, my advice is huwag masyadong mag-focus sa edad. Tignan mo kung paano ka tratuhin ng tao, kung nirerespeto ka ba nito o hindi ka nirerespeto nito, aba. Tama naman yan, di ba? Yes, yung edad, no? O, at saka yung respeto, importante yan. Pero ano yung parati kong sinasabi dito sa Love Connect, no? Kapag ka nagpipinch hit ako para kay Coach V. Parati kong sinasabi, yung respeto, it is earned. It is earned. Hindi mo pwedeng i-demand yan. And, yung respeto, nagsisimula po yan sa sarili po natin. Self-respect, very, very important. Kapag ka walang self-respect, ay nako, eh wala na, sa kangkungan na tayo niya. Dahil hindi rin po tayo irerespeto nung ating jowa. Kailangan po, no, if we want respect, we need to respect ourselves first. Kaya yan, self-respect. Yung magandang intention sa'yo, importante din, sabi ni Jello. Mas mahalaga po yan kesa sa age gap, DJ. Thank you so much, Jello. Ito naman ang sinabi ni Carlo ng Parañaque City. Sabi niya, hello po DJ Monica, para sa akin, it all depends sa sitwasyon. Kasi-kasi, sabi niya, o ano-ano yon? Kasi-kasi, ano-ano, ano yon? I believe that this quote only applies to those people na nasa legal age, o diba? Dalawa na silang nagsabi, kailangan legal. Basta legal, ay nako, sige lang. Halabira. Basta kayo ay magkaswak ng ugali. Ayos lang yun. Pero yun na nga, no? Like I said earlier, medyo the larger the age gap, the more work you have to put into a relationship. Yan po ang paniniwala ko. Meron po tayong sweet spot, no, na sinasabi yung mga eksperto po, worldwide experts. Yan po ang kanilang nakalap na impormasyon, ano, sa kanilang mga research. Eh, sasabihin natin kung ano po yung sweet spot na age gap na yan maya-maya. But for now, hala, 11-12 na po. Eh, ano ba ang masarap gawin kapag kaganitong oras? Uy, hindi yung iniisip niyo. Hindi yung iniisip niyo, ha? Ang ibig ko sabihin, eh, midnight snack. Ang saya, di ba, kapag kaganitong oras? Nako, para sa masiglakas na araw o di kaya naman ay masiglakas na gabi. katuwang ng DZMM ang gardenia sa paghatid ng serbisyo publiko. Salamat sa pagbabahagi ng masarap at masusustansyang tinapay para sa ating mga kapamilya, gardenia. Ang dami po naming gardenia dito sa stasyon. Dahil po, nako, talagang hindi po kami pinapabayaan ng gardenia. Thank you very, very much. Hindi po ako ng bobola, promise. Yan po ang aking tinapay of choice. Di bali na yung mga ano, no? Yung mga tinapay dyan na talaga namang mahal-mahal pa, pero hindi naman gaanong kasarap. Ang dali pang mapanis. I think you know what brand I'm talking about. Ito pong gardenia, ibang klase. Kapag ka, ano po, dahil kapag ka, ano, single po kayo, katulad ko, eh, minsan ang sarap dyan sa gardenia. Dahil di nyo nauubos agad yung isang buong loaf, ilagay nyo lang po sa freezer, matagal po buhay niyan. Minsan, isang buwan pa. Salamat sa gardenia! O hala, diretso na po tayo sa ating usapan ngayong gabi. Our question of the night, naniniwala ka ba na age doesn't matter when it comes to love and relationships? The May-December Love Affair. Ito po ang ating pinag-uusapan. At kung kayo man po ay nanonood sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta, hello, hello mga kapamilya at kaserbisyo. Baka naman po kayo ay nakikinig pala sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta o di kaya naman ay nanonood sa Teleradio Cable Channel. Hello, maraming maraming salamat po. Kung gusto po ninyong tumawag, aba, Viber line, wide open para sa inyo, 0919-278-3000. Pangalan lang po at ang inyong lokasyon, kami po ang tatawag sa inyo o di kaya naman ay yung hotline namin, ano? Wide open din, 8924-4101, locals 5671-5672 and 5673.
1: Call not to connect. Sa Love Connect.
2: That's right. Let us all connect right here on Love Connect. Okay, ano ba itong tinatawag na stigma ng May-December relationships? Meron po tayo niyan eh. Nakakainis minsan. Yung paghuhusga at opinyon ng lipunan ano, sa atin. Isa sa pinakamalaking hamon ng May-December love affair ay yung opinyon ng ibang mga tao at minsan pa itong ibang mga tao ay yung minamahal natin. Minsan sila pa yung talagang grabe manghusga. Yung pong mga kapamilya natin, yung pong mga kaibigan natin, nako, nauuna pa po sila kesa dun sa mga strangers, diba? Kumbaga. Talagang medyo masakit po sa damdamin kapag yung ating pamilya at mga kaibigan, sila pa yung mga, ang tawag ko dyan, alam niyo po, kapag medyo mahilig mag-judge, alam niyo ko anong tawag ko? Mga judge Yvonne holier than thou. Yan ang tawag ko sa kanila. Kapag meron na po niyan, nako, medyo masakit po yan. Pero talagang it is very prevalent, no, with May-December relationships. Kahit yung mga celebrities, di ba, na May-December, ang daming mga fans naguhusga. Yung mga netizens natin ano, sa social media. Grabe eh, they are the judge and they are the jury already, eh, no? Ayan na. Ay, nako, at ito pa, mga usapin ng power dynamics ng relasyon. Kapag may malaking age gap, maaaring magkaroon ng pagkakaiba sa antas ng kapangyarihan pagdating sa pananalapi, pagdating sa karanasan, pagdating sa paggawa ng mga desisyon. Nako, mahalaga na ang relasyon ay nakabatay sa pagkakapantay-pantay. Kapag kayong isa ay medyo nauuna na, no? Financially, emotionally, intellectually, aba minsan, yung paghuhusga ay nanggagaling din sa inyong dalawa. Kaya importante po na pag-usapan ang power dynamics at magbigay po ng respeto sa isa't isa. Eto pa. Pagpaplano para sa hinaharap. Nako, diba pinag-usapan natin kanina yan? Yung isa gusto pa ng anak, yung isa been there, done that. Malaki na ang mga anak ko, empty nester na ako, ayoko nang ulitin yan. Pagod na ako, mag-alaga ng sanggol. Diba? At hindi lang po yan. Hindi lang po pagdating sa mga anak, aba, pagdating po sa kasal, importante din pong pag-usapan. Baka yung isa, divorce na, no? O di kaya naman, naanal na, ayaw na niyang maulit. Pwede naman, nabiyuda na, diba? Nabiyudo. Ayaw na pong magpakasal muli. Again, been there, done that. Kaya yan, kailangan po, yung pagpaplano ng hinaharap, planning of your future, is something you should talk about. Dahil kapag po hindi po swak ang inyong plano sa inyong hinaharap, ay nako, wala tayong magagawa dyan. You might love each other completely, but if you don't meet halfway when it comes to the future, you are going to encounter problems. Kaya kailangan po, ito po ay medyo linawin bago maging seryoso ang relasyon. At ito pa, ang edad. Nako, yan na sinasabi ko. Talaga bang sukatan ng matagumpay na relasyon? Ito na po ang sinasabi na ideal age gap ng mga love professionals and experts. Globally, worldwide, the ideal age gap is 0 to 3 years. Ayan, simula pong walang isang taon hanggang sa 3 taon. Yan po ang tinatawag ng mga eksperto na sweet spot sa relasyon ninyo, no? Age gap ninyo. Pwede pa naman yung 4 years and above. Marami na po tayong nakitang ganyan na they made it work. Pero ito na nga. Sa huli, maraming eksperto ang naniniwalang hindi naman edad ang pangunahing sukatan ng success ng relasyon. Pero gaya ng sinabi natin kanina, aba, iyang pag-uunawa, you know, in the midst of loving each other, medyo mas nagiging kailangan, you work double time, ano? Mas magtatrabaho kayong maunawaan ninyong isa't isa. The larger the age gap is. Kapag ka 0 to 3 years, medyo swak na swak kayo kasi pareho kayo ng generation, pareho kayo ng mga hilig, pareho kayo ng mga more or less yung mga moral values ninyo, no, na kinalakihan pareho. Pareho kayo ng estado sa buhay at marami pang iba. Kaya yan po, napakahalaga. Gaya nga ng sabi ni Sandra ng Manila, napakahalaga na love is universal and love knows no age. Oh ha, ang ganda. Ulitin ko, love is universal, sabi ni Sandra ng Maynila. And love knows no age. Ay, ang sarap pakinggan, di ba? Lalong-lalo na kapag sinasamahan ng masarap na musika. Ito na, pag sinasabi sa inyong I will never go, let you go. Ay, sarap pakinggan. Ito ang Nexus dito sa Love Connect DZMM.

0: Love Connect
1: sa DZMM.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
4: Tuloy lang sa activities on the go.
5: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
6: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undernatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
3: Let's go!
4: Make your move, baby.
6: Arthrisin, get going!
7: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrisin! Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Balitang kumpirmado, sigurado! Sa DZMM Radyo Patrol 630!
8: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
9: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Protection.

0: Mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
1: Ako to, si Chang Ami.
0: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon. Sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Your friendship connection. Vanessa Antonio sa Love Connect.
2: Magandang gabi mga kapamilya at kaserbisyo. Final stretch na po ng Love Connect. Huwag niyo po kakaligtaan si Kuya Dan. Nako, mamayang hating gabi. Remember your music. 11:33 on the clock. At ito na, nako, meron na tayong DZMM Teleradio Messenger Community. Kapamilya, sali na sa DZMM Teleradio Community sa Messenger. Sa ating bagong broadcast channel, diretso na po sa inyong inbox ang maiinit na balita at talakayan. At pwede po kayong mag-react, sumagot sa polls at i-share ang inyong mga, i-share po ito sa inyong mga kakilala. Ang matatanggap ninyong updates ay kumpirmado at sigurado mula sa DZMM. I-scan lamang po ang QR code na nakikita nyo sa inyong mga screens ngayon para una sa balita at una sa public service ka na rin dito sa DZMM Teleradio Messenger Community. Ayan naman, sali-sali na po ang mga kaservisyo at kapamilya sa DZMM Teleradio Messenger Community. At samantala, ngayon po, meron na tayong, we are at the part of the program kung saan po ay nagbabasa po tayo ng mga liham galing po sa ating mga minamahal, no, na manonood at tagapakinig. Ayan na. So ngayon po ay ito na po ang oras para sa ating Love Confessions.

0: Okay, 11:35 on the clock. Ay, nako, yung love confessions natin medyo madederail ng konti. Diba? Oo. Kasi ngayon, bago ang love confessions, pag-usapan muna natin, nako, itong napakasarap ng ganitong oras, no, na ating midnight snack companion. Eto na, para sa masiglakas na araw o masiglakas na gabi, katuwang ng DZMM ang gardenia sa paghahatid ng serbisyo publiko. Salamat sa pagbabahagi ng masarap at masustansyang tinapay para sa ating mga kapamilya, gardenia. Thank you very, very much. And right now, kapag po kayo gusto nyong sumali sa ating love confessions, madali lang po yan, ano? Sasabihin ko po sa inyo kung paano maya-maya, pero ngayon basahin po muna natin ang ating liham dito lamang sa Love Confessions.
1: Love Confessions, kung saan ang lihim ay magiging pag-amin.
0: Dear DJ Monica, madaming nagsasabi na love is sweeter the second time around, and I can attest to that. Masasabi kong susukatan talaga ng tadhana at mundo ang pagsasamahan ng dalawang taong hiniling ang wagas na pagmamahalan. Magandang araw, magandang gabi, DJ Monica. Tawagin niyo na lang po ako na Leon. Hindi ko tunay na pangalan yan. Ako po ay 28 years old, nakatira ako sa Tarlac at nagtatrabaho bilang isang call center agent. At dito ko po nahanap at nakilala si Geneva. Grabe po magmahal si Geneva, DJ Monica.

ibigay talaga ang lahat. Mapasaya lamang ang mga mahal niya sa buhay. Siyempre, kasama na ako doon. Si Geneva po ang biggest crush ko noong college. At kahit paman nagtapos kami at tumahak ng sarili-sarili naming landas, ay gumawa pa rin kami ng universe naming dalawa. At ang universe din naman ay gumawa ng paraan para muli kaming magkita. At nagkataon na nagkahulugan kami ng loob sa isa't isa hanggang humantong na po ito sa pagmamahalan. Gaya ng ibang relasyon, hindi rin namin alam kung paano kami napadpad sa isa't isa. Hindi naman kami perpekto ni Geneva. Madalas rin kaming mag-away. Pero mas laman ang masasayang moments naming dalawa kesa yung mga awayan namin. Masasabi ko ngang healthy ang aming naging relasyon. Hindi ako nagkamaling pinili ko si Geneva. Siya na ata ang pinakamalaking biyaya na dumating sa buhay ko. Palagi siyang nandyan sa tabi ko kahit anong mangyari. Sa lahat ng emosyon ko, alam kong kaya kong i-handle ang buhay basta't kasama ko siya. Lahat ng pangangailangan ko, emotionally, mentally, nabibigay niya talaga. Hanggang sa isang gabi, fast forward, nawala po bigla si Geneva. Naaksidente po siya kasama ng kanyang ka-love affair. Doon ko lamang po nalaman na may relasyon pala siyang iba. Dahil sa pamilya nung guy na kasama niya sa kotse, napaalam po sa amin na magkasama sila. Sa 4 na taon naming pagsasama ni Geneva, doon ko lamang napagtanto na sobra akong nabulag sa pagmamahal sa kanya. Love is blind, ika nga. Masakit po sa akin ang nangyari. Masakit pong isipin na hindi ko man lang nalaman ang mga pagkukulang ko. Kung bakit nakahanap ba ng iba si Geneva. Sobrang bigat at wala man lang akong pinanghahawakang salita galing sa kanya dahil bigla na lamang siyang nawala. At sa ngayon po, unti-unti kong natatanggap ang lahat ng nangyari. Sa katunayan nga po, nasa puntod po ako ngayon ni Geneva habang sinusulat ko ang liham na ito. 5 buwan na rin pong simula nang nawala siya. At medyo tanggap ko na po, DJ Monica. Sa katunayan ay nagbalik na ako sa aking first love. Ang first love ko po ay ang pagdidisenyo ng mga gowns. Kahit po ay nagko-call center pa rin ako, ay naisisingit ko po ang pagde-design. Dati ko pa pong hilig yan. Sa awa ng Diyos, marami na rin pong kumukuha sa akin at nagpapatahi ng mga gowns. Pero, noong college po, sinimulan ko ito pero naitigil nga dahil nag-focus ako sa paghahanap ng praktikal na trabaho at nag-focus din ako sa relationship namin ni Geneva. DJ Monica, sa aking karanasan na ito, masasabi ko talagang love is sweeter the second time around dahil mas napuno ako ng pagmamahal dahil sa passion kong muli at binuhay ko ngayong nawala na si Geneva. Sana po ay mabasa niyo po ang liham na ito at sana po ay mabigyan niyo po ako ng advice kung patuloy bang mawawalan ako ng pag-asa sa buhay? O sa katunayan, Monica, tingin ko po ay handa na ba ako na pumasok muli sa isa pang relasyon after Geneva? Nagmamahal at sumusubaybay. Leon.

0: solusyon sa bawat hamon. Love Connect.
1: Dear Leon, unang-una, maraming salamat sa iyong liham. Napakabigat ng pinagdaanan mo, Leon. Emotionally and mentally, ano? Masasabi ko lang ay ito, you are very, very strong. Iba yung nawalan ka, no, ng minamahal mo sa buhay. But to lose someone in such a very tragic way, hindi po biro-biro yan. Pagkatapos, hindi lang po siya nawala sa inyo in a very tragic way. Nalaman niyo pa na meron pala siyang iba. Dahil dyan, sigurado ako na naghihilom pa ang puso mo, no? Hindi madaling mag-get over ito. You know, pain is not like a light switch na pwede lang i-turn on and off. Kailangan po eh, medyo parang diesel engine yan eh. Medyo, Papa, bibigyan mo muna ng oras, ire-rev mo muna yung engine bago masabi mong ready ka na at naghilom ka na. And sa tanong mo, Leon, ito ang aking kasagutan. Only you will know when you are truly ready to love again. I cannot give you a time frame, nor can anyone else. Because only you will know when you have already healed from all your pain from your past relationship. Ang natutuwa ako dito is, open ka. You know, you are very self-aware. And you are already on the first step to healing kapag ka may self-awareness. Pagpatuloy mo lang yan. Ito pang isang tama na ginagawa mo. Imbis na magmukmuk ka, umiyak ka, madepress ka, you're keeping yourself busy by going back to your first love, which is designing gowns. Kung ano man yung first love mo, eh napakaganda niyan, Leon. Kasi ibig sabihin ay meron kang pinagkakaabalahan habang ikaw ay naghi-heal at nag-get over dun sa pain na naranas mo. So you are on the right track. I can't tell you when the time is right. All I can tell you is be open to love again. It is never too late and everyone deserves a second chance at love. And keep up the good work sa iyong self-reflection, self-awareness, at sa iyong pagiging pagbabalik ba? You know, pagiging busy sa iyong first love. Ipagpatuloy mo lang yan, Leon. Maraming salamat sa iyong liham at sa inyong mga may gusto pang sumulat sa amin. Huwag niyo pong kakaligtaan yung Viber line po namin, wide open, 0919-278-3000. Sumulat lang po kayo, ipadala niyo lang po ang inyong mga love confession. Nako, kahit mahaba po yan, ipiprint namin. Narinig niyo ba yung liham ni Leon? Mahaba-haba. Ipiprint po namin yan. Ipadala lang po sa 0919-278-3000 at ilagay nyo lang po na ito po ay ang inyong love confession para sa Love Connect. Our question of the night, naniniwala ka ba na age doesn't matter when it comes to love? Sa ating paksa ngayong gabi, the May-December love affair. Sabi ni Ernesto ng Bulacan, eto na, nako! Exciting makarinig sa inyo eh. Ako po, DJ Monica, asawa ko ay 12 years older sa akin. 12 years older yung babae. Siya po ay 39, ako naman po ay 27. So far, so good. Ika nga ni Sheena Easton. Alam niyo yung katang yun, di ba? So far, so good. We've been moving all along just like we should. Congratulations kay Ernesto ng Bulacan. Sabi naman ni Melly ng Cagayan de Oro, As long as pure yung love at may consent ng isa't isa. Sabi niya, naniniwala talaga ako, DJ, na age doesn't matter when it comes to love and relationships. Sabi naman ni Art ng Pasig City, DJ Monica, hello po from Pasig. Hello, hello Art. Kumusta ka dyan? Nasa work po ako ngayon. Hehehe, sabi niya. May hehehe pa. Alam mo ba, DJ, bet ko talaga yung mas older kesa sa akin. Kasi alam mo yon, feel ko mas mature siya. Mag-isip at mas nagaguide nila ang path ko sa buhay. Oy, Art, mas gusto niya yung older woman. O, ayan, diba? Ang dami-dami nating narinig na mga points of view galing kay Carlo, Sandra, Ernesto, Melly, si Art, Jessa, Paula, Mera, Jello. Sino pa yung isa kanina? Si Marie, ang dami, diba? Maraming salamat, mga kaserbisyo at kapamilya. Sa inyong mga POVE ka nga dito sa ating paksa, ano, May December Love Affair. Talaga naman kasing malinaw na ang pag-ibig ay hindi lamang laging sumusunod sa inaasahan ng lipunan. Kahit pag-usapan pa ito, no? Kahit medyo may stigma pa. Kahit nako, chismisin pa kayo. Hayaan nyo na. Basta mahal din nyo ang isa't isa. Ang mas mahalagang tanong ay, hindi kung gaano kalaki ang agwat ng edad, although sometimes it matters, no? But this is the more important question. Kung gaano kalalim ang respeto, ang tiwala, ang komunikasyon at higit sa lahat, ang commitment ng dalawang taong sangkot sa relasyon. Sa huli, ang tunay na sukatan ng isang matatag na pagsasama ay hindi ang bilang ng taon sa pagitan ng dalawang tao. Meron ngang sweet spot na tinatawag, no? Ang sinabi ng mga eksperto, 0 to 3 years. Yan ang medyo mas malaki ang ano, no? Mas malaki ang posibilidad na magwo-work ang relationship. Pero it's not all about age, dahil sa huli, ang tunay na sukatan na isang matatag na pagsasama. Hindi lang bilang ng taon, ang kakayahan nilang magmahal, kakayahan nilang, uy, mag-unawaan, at magkasamang harapin ang mga challenges ng buhay. Nako, life is hard enough, hindi ba po? Ang dami-dami nating mga hamon sa buhay ngayon, lalo na ngayon, no? Yung mga nangyayari sa atin, dito lang sa ating bansa. We don't even have to look outside of the Philippines. Kaya, pagdating sa pag-ibig, ay magrespetuhan na po tayo. Despite our age gap, despite our, ang tinatawag nila na, kumbaga, yung mga kaibahan natin, ano, ng kaibahan natin sa ating mga generation, kung may generation gap man. Mahirap na po ang buhay. Eh, dahil sa pag-ibig, huwag na po nating intindihin yan. Hindi edad ang laging nagtatakda ng koneksyon. Ang mahalaga ay kung pareho kayong lumalago, pareho kayong sumasaya, at pareho niyong pinipili ang isa't isa. And choosing one another is not a one-time thing. Lalong-lalo na po kapag matagal na kayong nagsasama. That is all the more reason to choose one another again and again. Every single day, every day. Sana po ay may natutunan kayo sa ating paksa ngayong gabi, May December Love Affair. At kung meron po kayong mga topics na gusto nyong pag-usapan, aba, i-viber lang po sa amin, 0919-278-3000. Bukas po kami para sa inyong mga suggestions para sa aming mga pag-uusapan dito lamang po sa Love Connect. Huwag po kayong aalis. Remember Your Music with Kuya Dan. Susunod na po sa ngalan po ni Coach V. Ito po si DJ Monica Figueras. Nagsasabing maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Spread the love dito lamang sa DZMN.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 12:02.
1: Natatandaan mo pa ba ang theme song ng buhay mo?
2: Theme song ng buhay mo?
1: Ating balikan ang musika ng nakalipas na mga dekada.
2: Nakalipas na mga dekada.
1: At sariwain ang mga alaalang kalakip nito. Mga awiting nagpaiyak, nagpangiti, nagpakilig, at nagpaindak sa ating nakaraan. Ating nakaraan.
2: Remember your music.
1: Haharanahin ka ni Kuya Dan Capusyon sabayan ng tugtuging hatid ng Remember Your Music sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Remember Your Music.

Kumusta? Ngayong madaling araw hanggang mag-umaga, sasamahan kita. Sasabayan natin ang mga paborito mong kanta. Kung gusto mo nakakwentuhan, pwede rin naman. Just sit back, relax, and have fun. This is Remember Your Music, kasama si Kuya Dan. Kung kaya may mga song request mula sa 60s, 70s, or 80s, magpadala lang na mensahe sa ating DZMM Viber line. That's 0919-278-3000. O kung gusto mo may makausap on the air, tumawag ka lamang sa 8924-4101, locals 5671-5672 at 5673. Patuloy niyo po kaming napakikinggan sa DZMM Radyo Patrol 630 at sa bayang napapanood sa DZMM Teleradyo. Kapamilya, ngayong umaga ng Biyernes, halika ating simulan ang kwentuhan. Sagutin mo lamang ang ating katanungan. Sa isang salita, nasang estado ka ng buhay mo ngayon?

Swabbing umaga, June 26, 2026. Araw po ng Biyernes. Good morning. Welcome sa ating favorite morning tambayan, alas 12 hanggang alas 4 ng umaga. Ito po ang Remember Your Music. Kasama nag-iisang Balbasa Radyo, ang inyong Kuya Dan. Hatid sa inyo ang tugtugan from the 60s up to the 80s. Ako ang bahala dyan. Mamaya din, babasahin natin ang sulat na para lamang sa'yo sa ating segment na Kumusta Dear? And of course, ang topic natin ngayong TGIF. Kahit medyo maulan ano, thank God pa rin, it's Friday. Mamaya aalamin natin yan. Pero bago ang lahat, batiin muna natin lahat po ng mga nakatutok, nanonood, nakabukas na ang kanilang mga telebisyon para mapanood si Kuya Dan. Hello, hello po sa inyo sa mga nanonood sa atin via DZMM Teleradyo. Kaway, kaway, kaway. Biyernes na. At syempre pa sa lahat din ng mga nakikinig kung nasaan man po kayo. No, nasa bahay man yan, nasa trabaho man kayo, nasa kotse kayo habang papunta sa liligawan ninyo. Hindi ko alam. Bahala na. Pero kung dito kayo nakatutok ngayon, maraming thank you. Good morning sa lahat po ng mga nakikinig sa atin via DZMM Radio Patrol sa East 30. Biyernes na mga kapamilya at mga kaserbisyo. Kumusta naman kayo? Kumusta ang araw ninyo? Kumusta kahapon? O medyo ano na, medyo maulan-ulan na. Oo, maambon-ambon. Yung kapatid ko na nasa Okinawa, Japan ay nagtatanong sa akin kanina. Sabi niya, may bagyo ba dyan? Kasi kansilado na daw ang pasok sa kanila doon sa Okinawa. Sabi ko, papunta na dyan si Francisco, kaya mag-iingat kayo. Pero alam nyo, in fairness, nag-send ng picture yung kapatid ko kasi doon sila nakatira, buong family nila sa Okinawa. Alam nyo, ngayon pa lang, hindi pa umuulan doon. Ay, kahapon pa lang, hindi pa umuulan. Yung mga puno nila sa kalsada, nakatali. Oo, nakatali, may net, basta secured yung mga puno, no, pinicturan niya. Ganon sila ka-prepared kapag may mga ganyang malalaking klase ng bagyo na nababalita na dadaan dun sa kanila, no, sa Okinawa, Japan. Sana all. No, nakita ko yung picture, napasana all na lang ako eh, di ba? Kasi ano yun eh, sa labas ng Okinawa Zoo, no, pinicturan niya kasi malapit sila dun sa may Okinawa Zoo. Sabi ko, in fairness, kahit ano yung mga puno, hindi pa ganun kalalaki ng mga puno, ha? Sakto lang, no? Malaki na, pero alam mo yun, yung talagang pinipreserve nila yung mga puno na nandun, sinisecure nila, di ba? Sana ganun, di ba? At saka, alam na kaagad nila na, alam na alad kung anong mangyayari kinabukasan, kaya yung mga bata, wala na agad. Yung mga pamangkin ko, wala na agad pasok. Hindi ko lang alam kung ano ng pangalan ni Francisco pagdating doon. Baka Francisco San. Baka nagbago na. Oo, kasi syempre nasa Japan na siya, 'di ba? Sana all nakapag-Japan. Buti pa yung bagyo na doon sa Japan, 'di ba? Ay nako. Kumusta mga kapamilya, ha? Yung mga pinag-aabalahan ninyo, no? Kanina bilang maulan na nga, kasi kami ni Mrs. talagang panata na namin yung mag-walking kami every day. Oh, so kanina maambon-ambon. Tapos, nung umambon, sabi ko, ay, sige, wag na tayong lumabas kasi umambon eh, di ba? Alangan namang ituloy mo pa. Tapos, nag-ready na ako, binuksan ko na yung TV, nag-ganun na ako, nag-setup na ako, manunood na lang kami ng Zumba. tapos, sasabayan namin yung Zumba. Ganun na lang ginagawa namin kasi wala, mahirap na ngayon lumabas kasi nga tag-ulan. Sabang sineset-up ko yung TV, ang tagal mag-setup, ang bagal ng wifi namin. Sabi ko kay Mrs., pa-check ulit kung umaambun. Eh, hindi na umaambun. Na ituloy ang pag-walking. Although, may kunting ambun. Kaya siguro medyo raspy na naman yung boses ko ngayon. Kasalanan ko din naman. Pero nagawa pa rin namin. Kasi yan ang panata namin ngayon. No? Everyday, 30 minutes to 45 minutes. Mag-walking kami ng mga ano yan eh, 3 kilometers lagi yan everyday. Di na ganun ka sobrang demanding yung 3 kilometers. Kaya naman. No, 30 minutes kapag ka medyo mabilis ang pacing mo, na walking ha, di mo kailangan tumakbo, lakad ka lang ganyan.
Mga ano, mga 3 kilometers agad yun at maganda yun para sa kalusugan. Oo, yun ang rekomenda ng aking doktor na sabi ko kasi, Dok, ano ba yung mga pampapayat na ganyan? Sabi ko, kasi gusto kong ano, gusto kong mabawasan talaga yung mga unwanted fats ko sa katawan. Sabi niya, hindi, ganito gawin mo. Everyday, mag-walking ka lang. So, yun ang aking ginagawa araw-araw. Kayo, gusto kong malaman, bilang magsisimula na naman ang kwentuhan natin na abutin ng hanggang alas 4. Mabuti pa, ano, ano nga ba ang katanungan ni Kuya Dan para sa umagang ito ng June 26, 2026, araw ng Biyernes. Ang tanong, sa isang salita, no? One word ha, one word ang hinahanap natin dito. Saang, nasa ang estado ka na ng buhay mo ngayon? Isang salita ha, isang salita. One word, one word. O syempre, dahil kayo naman yan, syempre, more than one yan. Natanggapin ko na rin. Pero ako, kung sasagutin ko yung katanungan na yan, sa isang salita, nasang estado ka na ng buhay mo ngayon. Actually, ang ginagamit ng mga gens dyan ay, nasang era ka na ng buhay mo ngayon, di ba? Anong era mo ngayon? Ako, ang nasa era ako ng walking. Yun talaga yun eh. Oo, nandun talaga ako sa era na yon. Nandun ako sa estado ng buhay ko na araw-araw, kailangan kong mag-walking-walking. At kapag hindi ko nagawa, naiinis na ako. Which is, ibig sabihin, magandang bagay yun. Kasi nagiging habit ko na siya, di ba? Oo, sabi nga sa Atomic Habit, na sa Atomic. Mga bagay na sisimulan mo ng maliit hanggang sa masanay ka na na maging parte na siya ng sistema mo. So, nasa estado ako ng buhay ko ngayon na ayaw ko nang hindi ako nakakapag-walking. Kailangan magagawa ko siya araw-araw. Ikaw ba, ha? Nasa ang kang estado ng buhay mo ngayon? Marvin, kung tumatawag ka, hindi yung pa-comment-comment ka dyan pa isa-isa. Siya daw ay nasa check-up era na daw siya. Nasa estado ng buhay na pabalik-balik kay Doc at minomonitor ang blood cam. Andyan si Marvin ngayon. Mag-walking ka din kasi para mabawasan din yung mga dapat bawasan. Diba? Yung ang problema ngayon ng mga trentahin, yung high cholesterol, ang taas. Yung good cholesterol, mababa. Diba? Dati hindi ako aware sa mga ganyan. O eh, dahil pabalik-balik din ako dati. Hindi masyadong dati yan, kamakailan lang. Dahil pabalik-balik ako, dahil iminomonitor nga yung, ano ko, yung dugo ko, yung, di ba, dugo, cholesterol, lahat pa, sa uric, ganyan. Naging familiar na ako. Ang galing ko na nga bumasa ng mga blood chem eh. Isang tingin ko lang, alam ko na kaagad kung ano yung mga, yung mga matataas na ano eh, matataas na, ano eh, H, ano yun, RC, RBC, red blood cells, WBC, mga ganun. Marvin, binabash ka ng asawa mo. Sabi ni Marian, nasa bilbilin era na si Marvin. Wag niyong gawing hadlang ang mga masasayang pagkain dahil lang kaya hindi kayo makapag-walking-walking. Mag-walking nga ni... Alam nyo, kung meron akong i-advocate dito sa programang ito, yun ay ang mag-walking kayo. Kasi ang ganda ng walking, pwede sa bata, pwede sa matanda, pwede sa... kahit saan. No? Eh, kasi lahat naman tayo, di ba? Pwede naman ni... Sabi ni Dusk, Dr. Dan? Kung si Dr. Dan ako, dapat sasabihin ko, nasang era na kayo ng buhay ninyo? Dapat ganun ako, di ba? Nasa gusto kong sumahod era na po ako. Yun ang, bakit sumasagot ka agad kayo dito? Ang daya nyo naman. Ang mabuti pa, kung sasagot kayo, i-viber ninyo sa 0919-278-3000. O kaya, the best na tawag kayo sa 8924-4101, locals 5671, 5672, at 5673. Sabi kasi pag nasa Viber, mamaya pang 3 AM babasahin, hoy! Wala kang ebidensya. O kaya sa ating Facebook page, hanapin nyo lamang Dan Capucion, D-A-N-C-A-P-U-C-I-O-N. Sabi niya, ay sorry, 3:30 pala. Bakit mo nalalaman yung format ko? Hindi pwede. Sa
Facebook, hanapin niyo po ha. Once again, ang spelling, D-A-N-C-A-P-U-C-I-O-N. Okay? Tingin ako ng tingin sarilo ko kasi ngayon yung notification ng mga cellphone na sarilo na, di ba? Kaya minsan parang na-awkward ako pagka may kausap ako tapos napapatingin ako sarilo kasi nga may notification.

0: namang sa mga message at mga nagko-comment sa kanila. Sabi, sana all naka-smartphone. Uy, kala mo talaga siya. Naghihintay ka na nga ng ano dyan eh. Bala ka dyan, Jazz. 12:33 na po ang oras. Once again, ang katanungan ni Kuya Dan, baguhin ko ba yung ano, estado, era? Gawin ko na lang era, no? Sa isang salita, nasang era ka na ng buhay mo ngayon. O sige, yun na lang para hindi kayo, baka pag estado, parang ano, makabagbag damdamin yung ano, no, yung word. Ganun na lang, okay? O siya, sige. Sagot ko lang kwentuhan at tugtugan. Sasama ka na lang. Ito po si Kuya Dan ng programang Remember Your Music. Halika't simulan natin yan dito sa DZMM Teleradyo at DZMM Radyo Patrol 630.
1: Remember Your Music sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
2: Ako to, si Chang Ami.
1: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
3: Ano mga concerns? Ano mga issues?
1: Pangkakampi ng masang Pilipino.
3: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
1: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
3: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
1: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.

0: Random ng Bayan, Peter Musi at Rica Lazo. Balita-patan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: Remember your music.

0: mga awiting masarap balik-balikan. Remember your music. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.
1: Oras po natin, 12:47 ng umaga. Kaya'y nakikinig, nakatutok at nag-enjoy sa tugtugan natin dito sa Remember Your Music. Napakinggan natin, Best Thing That Ever Happened To Me ni Gladys Knight and the Peeps. I Will Always Love You ni Dolly Parton. Gusto ko tong ano, Si Dolly Parton bang original nun? Ang ganda nung ano, hindi ko masabing version niya kasi baka siya yung baka siya yung original, baka sabihin hiyang-hiya naman ako kasi bago man si Dolly Parton sa akin. Pero ang ganda, no? At saka, syempre maganda rin yung kay Tita Whitney, pero ang chill lang kasi nung I Will Always Love You ni Dolly Parton eh. And of course, Never Never Never ni Shirley Bassey. Sabi nung isang ano dito, di ba kanina di ko mabanggit kung ano yung tumataas. HbA1c. Oh, alam nyo ba yun kung ano yung tumataas dun sa HbA1c? Oh, yun yung mga dapat bantayan ng mga nasa check-up era na ngayon, ha? Magandang morning, pag-uusapan at pagkukwentuhan po natin ngayong umagang ito. Nasa ang estado ka na ba ng buhay mo ngayon? Sa isang salita. Oo, nasang era, sabi nga ng mga Gen Z at ng mga millennial. Pwede mong i-viber yan sa 0919-278-3000. O kaya naman, tumawag sa ating hotline number 8924-4101, locals 5671 hanggang 5673. Sabi ni Kuya Chico, yung HbA1c sugar yan ng 3 months. So, kapag kami no-monitor na sa'yo yan, eh, nako, ingat-ingatan mo na. Huwag ka ng braso de Mercedes, ng braso de Mercedes. Yan ba yung minomonitor sa'yo, ha, kay Chicks? Nakikinig na naman siya kasi siya ay nagmamaneho sa mga sandaling ito. Pauwi ng, saan nga yung Laguna mo? Malayong Laguna ka eh. Nasa Binyan, Laguna. Good morning po sa mga taga Binyan, Laguna. Ay, bago natin kausapin ang ating first caller, babatiin ko lamang ng happy, happy birthday ngayong June 26, 2026. Ang isa sa mga katrabaho ko sa MOR Entertainment, nagngangalang Paula. Happy, happy birthday sa'yo, Paula. Oo, nawa ay nakahanap ka ng kapayapaan ngayong linggo ito. Feeling ko naman kasi parang tahimik ka sa messenger eh. So kung nasaan ka man ngayon at baka nasa ibang bansa ka na, malay ko kung nasaan ka ngayon. Sana mag-enjoy ka at maraming blessing ang naghihintay para sa'yo ngayong birthday mo, okay? At sa lahat po ng mga nagbe-birthday ngayon, sabi niya, basher. Hindi ako basher. Sabi nung Kuya Chicks aka Mark Jimel, never kitang binash, ha? Lalo dito sa programang ito, bawal sa amin ng babash. Kami ay mababait. Kami ay sobrang kalmado lang. Oo. Hindi katulad dun sa ano. Sa mga napapakinggan. Bala ka dyan. Oras natin, 10 minuto. Sumagot ka kaya, no, Mark Jimel, para alam ko kung ano. Isang salita, nasang estado ka ng buhay mo ngayon. Sige nga. Pahingi nga ako ng isang salita kung nasang estado ka ng buhay mo ngayon. Hindi yung puro ka entry dyan tas wala ka. Siya daw ay nasa estado, ang estado daw ng buhay niya ngayon ay uhaw. Di uminom ka ng tubig. Saan yan? Saan ka nauuhaw? Parang maganda pala, maraming follow-up question. Saan ka nauuhaw? Ikaw ba'y nauuhaw sa atensyon? Uhaw sa atensyon? Ikaw ba'y nauuhaw sa kanya? Sabi ko na nga ba, hindi magandang kausapin ito ng dire-diretso kasi kung ano-ano mababasa ko. Mabuti pa, ito na lang kausapin natin ang ating first caller mula sa Caloocan, nasa linya natin si Marvin. Marvin, good morning. Marvin, nandiyan ka na ba, Marvin? Sige na, pumasok ka na, Marvin.
2: Hello?
1: Yun, hello. Oh.
2: Hindi pa pala ako pinapasok.
1: Ayan na. Oh, Marvin, good morning sa iyo. Oh, kumusta?
2: So, isang magandang umaga, Kuya Dan.
1: Sabi, si Sweet, nakabantay sa iyo dito. Parang na-miss ka mapakinggan. Hindi ko din alam ba't nandito si Sweet. Si Sweet.
2: Ah, si Sweet.
1: Si Sweet, nagaling siya. Sorry. Alam mo ba yung basa niyo dun sa Soiree, I sorry. Sabi niya, Kuya Dan, hindi ko alam na Soiree pala yun. Sorry yung basa ko kanina. May pinuntahan siyang Soiree. Tapos eh, dumaan siya dito. No? Eh, ito, naabutan mo to si Marvin, di ba? No, sweet, no, mga panahon.
2: Oo naman. Tsaka siya yung pinaka-energetic nung kuling kapamilya day dun sa Ayala. Ay.
1: Nako, eh, kung makakarating kayo dito sa kasunod na kapamilya day, nako, eh, baka triplihin ni ito ni Sweet yung ano niya, yung energy niya. So, anuhin niya yan. Abangan niya si Sweet doon sa ano sa July 18. Malapit sa inyo yan, Marvin?
2: Malapit lang. Ano yan? Pwedeng i-bike.
1: Pwede? Wow! Porque napapag-usapan kanina yung walking-walking, magbabike na daw siya. Parang ano naman, kapaka-plastic ka naman.
2: Pero pwede mo i-bike pagka masipag ka mag-exercise. Pero yeah.
1: pag hindi,
2: mag-jeep na lang.
1: Mag-jeep. Pero ano lang, konting kembot lang dyan sa ano sa may lugar ninyo, North Caro. Parang di ba
2: ano? Konting kembot lang yan.
1: Exciting. July 18, mamaya babasahin natin yung details dyan. O, ikaw, kumusta ka naman? Anong ganap sa buhay, Marvin?
2: Saan ba tayo magsisimula? Napakatagal nung huli kong
1: tawag. Oo nga. At
2: ang ganap.
1: Kung saan-saan ka na nga napunta eh.
2: Siguro unahin ko muna si Tita at sana nakikinig si Tita Alvin.
1: Mami, nakikinig ka ba ngayon?
2: Maraming salamat. Ha?
1: Tatangin ko kung nakikinig yung nanay ko ngayon eh. Baka nakikinig yan. Sige, ano sasabihin mo?
2: Hindi. Salamat lang dun sa una pag-welcome. Kasi hindi naman namin inaasahan, Kuya Dan. Talagang on the way naman kasi talaga. Kaya, galing Katanawan, papuntang Bicol. Tagus pala yun, yung Lopez.
1: Diba? At saka literally, sa labas ng bahay kayo dadaan, diba? So,
2: oo, dun talaga. Sakto yun, biyahe namin. Dumaan kami dun. Tanghali talaga, mga quarter to 12.
1: Yung papunta pala kayo?
2: Papunta pa lang kami. Sakto naman yung, ano yun, yung lumihan doon sa kanto.
1: Oo, yung eskalera lumihan.
2: lumihan. Di sakto. Sabi ko, kain muna tayo kasi wala naman tayong kakain ng iba. Kumain kami doon ni Marian B. sa lumihan.
1: Correct.
2: Masarap. Talagang legit naman yung dumi talaga.
1: Mabuti ka pa nakakain. Ako, hindi pa ako nakakain doon. Sana all. Doon kasi kailan lang nagbukas din yung lumihan din sa may bahay namin sa Lopez. Hindi pa ako nakakain doon. Naunahan pa ako ni Marvin. Okay naman, masarap naman.
2: Masarap naman. Hindi ko nga masyadong naubos kasi talagang hindi, in fairness of serving, ang laki.
1: Malaki. Galing.
2: Malaki. Tapos talagang malapo. Tapos may mga laman.
1: Wow.
2: Generous yung na serving.
1: Sana all mga pagdaan ko nga dyan. Sa bagay, hindi ko pa kasi alam kung kailan ako uuwi pero tatry ko nga din yung
2: tapos maya-maya. May kumalabit. May kumakausap sa likod namin. Kayo ba si si Marvin?
1: paano kayo binulabog ng nanay ko? Teka, ikaw ba si Marvin at si Marian?
2: Gayaan. Tapos umihigop kami ng lumi. Napalingon kami dalawa.
1: Kasi sabi ni Mami, sabi niya, binili na niya daw yung lumihan. Pag meron ditong tumigil at naglumi na, alam mong hindi taga dito sa atin, tawagan mo ko.
2: So, hindi nila ginawa yun.
1: In fairness naman, siguro, baka tinimbrihan ka agad. Kasi, literally, malapit dun sa bahay namin. Yun nga lang, yung bahay namin kasi, di ba, papasok mo, pathway, di ba? So, hindi mo siya makikita sa daan. So, kumusta naman ang pakiramdam na nakita niyo yung mga batang picture ko? Kasi siguradong makita niyo yun kasi pakalat-kalat yun sa bahay namin sa Lopez.
2: Yung house tour namin doon lang naman sa sala pero ito mga ka-RYM meron kami.
1: Ako, ito na nga sinasabi ko. Anong
2: makinig kayong lahat mga ka-servisyo, mga kapamilya.
1: Ayusin mo.
2: Meron na si Kuya Dan na hindi sinasabi sa atin na kailangan niyang malaman.
1: Ano yan?
2: Si Kuya Dan ay mania cum laude.
1: Oy, grabe ka naman. Di naman ako mania cum laude. Masyado ka naman.
2: Nakalagay doon na. Bachelor of Arts.
1: Baka may typo, hindi naman manya. Cum laude lang kayo.
2: Cum laude. Hindi, pero huwag mong ilalang yun kasi cum laude, mataas yun.
1: Hindi ko ba ba nakwento dito yun? No?
2: Hindi mo nakwento yun. Sabi ko kay tita, hindi niya yung nakikwento. Kaya ganun ka humble.
1: Alam mo naman, humble lang naman tayo dito. Nagulat din ako, manya cum laude.
2: Ay ano, Bachelor of Arts in... Ano nga yun?
1: Broadcast communication kasi.
2: Ayun, broadcast communication. Cum laude.
1: Nakita niyo yung
2: palak, mayroon bang palakpakan diyan sa background?
1: Hindi ko alam, baka ayaw mapumalakpak ng mga tao dito kasi hindi sila na-impress. Gusto nila manya cum laude si Kuya Dan. Grabe naman kasi nga alam niyo naman ng mga bahay sa probinsya kung nakapunta na kayo sa mga probinsya. Wow, thank you. Kahit 2 days ago na napag-usapan na maraming salamat sa mga nagra... Hindi kasi pag sa bahay sa probinsya, nakadisplay talaga yung mga picture, di ba? Nakita mo yung nag-drum and lyre band pa ako doon, nandun pa yung picture ko. Awak-awak ko yung drums, di ba? So, yung nanay ko, mahiling mag-label ng mga picture, so kaya nakita tuloy na ito ni Mami. Oh, maliit na ba?
2: Isang damakmak na medal. Talagang ano, di ko, parang mas malaya pa sa A3 size yung frame. Tapos nandun lang, hindi ko mabilang eh. Parang siguro mga 20 yun.
1: Oo, eh kasi nga, alam mo naman, humble lang tayo. Hindi naman tayo mapagsabi ng mga ganyang bagay sa buhay natin.
2: Yun yung purpose naman. Talagang yun yung humility eh. Kasi parang hindi mo yung kailangan ipagsabi, pero malalaman at malalaman ng... ng mga malalapit sa atin yan. Pagka na-share ng iba, di ba?
1: Kaya nga, ayun nga. Kasi nga, napadaan mismo dun sa bahay. Tuloy, nakita tuloy. Pero alam mo, kanina may hinabol yung nanay ko. Naalala niya bigla. Sabi niya, Dadan. Dadan kasi tawag sa akin nun. Sabi niya, Dadan, nakita ni Marian yung bulok kong motor. Sabi niya, tinanong daw ako kung, ito ba yung motor ni Dan? Sabi kasi may sticker na nakalagay, di ba? Nakita mo ba yung lumang-lumang motor na namin doon?
2: Oo.
1: Oo, mula ano pa yun?
2: Nakilala niya yung sticker kasi may pangalan mo yung motor.
1: Kaya nga. Tayo yung totoong pangalan ko ba yung nakalagay?
2: Yung legit na pangalan mo, kaya.
1: Nawag mo sasabihin. Bawal sabihin yung totoong pangalan ko. It's a secret. Oo, pero tama. So, nagkaroon sila ng glimpse ko ano ang aking... Kasi pagka mga bahay sa probinsya, childhood house mo yun eh, di ba? Doon ka lumaki. So, kumbaga parang very nostalgic yun. Oo. Ano pang napansin mo?
2: Hindi, ang akin lang, nakakatuwa lang. Kasi, alam mo, parang sabi ko nga kay Marian after... Talagang yung energy ni Kuya Dan, yun yung energy ni Tita Ardin. May pinanggalingan.
1: Ang tawag sa...
2: in a very good way kasi kami feel namin na na-welcome kami. Although hindi namin ina-expect na talagang pupunta kami lang kasi iaabot lang namin naman yung parang pasalubong kay Tita.
1: Ang tawag namin doon sa Quezon, may term kasi kami doon sa Quezon yung ganong energy. Ang tawag doon ay pasyahan. yun ang nanay ko at ako, kami ay mga pasyahan. Yun.
2: Nakakatuwa kasi hindi namin na-expect. Then si Tito ganun din, nandun siya, nag-effort siya na pumasyal doon kasi naiya nga kami, baka naabala namin siya sa bukid.
1: Wala naman siya masyadong ginagawa doon. Nagbabantay ng mga kalabaw namin doon sa kaya may time naman yun si Daddy. Tsaka very nonchalant yun pagka nonchalant siya kapag walang karga. Hindi ko anong karga, ba? Pag hindi nakakashat, nonchalant lang siya.
2: Tanghali pa nun, wala pa.
1: Correct. Maaga
2: pa. Salamat sa mga gulay. Na alam, mayroong cute dun sa gulay ko yun na binigay sa akin si Tito.
1: Ano?
2: Ano siya? Kala ko sili, pero talong.
1: Ay, kasi kulay green. Tama?
2: Na maliit. Alam mo yung parang tangkal mo lang yung talong, ganun lang siya kaliit.
1: Oo, hindi ko alam. Parang...
2: Pero yung size niya, para siyang full-grown talong, pero ganun kaliit, parang tangkal.
1: Mga, kasi yun, mga tanim ng nanay ko dun sa, tatay ko dun sa, ang tawag namin, yung linang namin, yung bukid namin. So, mga fresh
2: siya,
1: produce.
2: Pagka, yung pinakulo, in-steam mo lang, tapos buro, toyo.
1: Yan, ay sarap.
2: Pero, naging torta ang talong, yung mga talong, ganun.
1: Yummy.
2: Sarap.
1: Yan ang
2: thank you very much po, Tita Arling. Tsaka dito sa pag-welcome.
1: Alright. Hindi ko alam kung gising, hindi nagre-react eh. Usually, pag gising yan.
2: Naku, mukhang talog si Tita.
1: Mamaya pa yan. Pero, maraming salamat din, syempre, sa tuwan-tuwa. Alam mo naman, yung nanay ko, mahilig sa matamis yun. Kaya talagang... Tuwang-tuwa yan siya. Mm-mm. So, ito na. Oh, eh, bilang doon pa lang sa pag-recap natin ng pagdaan nyo, 101 na kagad ang inabot natin. Kasi naman, oh, ito, nasa ang estado, era ka ba ng buhay mo ngayon, Marvin, sa isang salita?
2: Yun na siguro yung entryin ko. Tutuloy ko na lang yung binanggit ko kanina, Kuya Dan.
1: Nasa check.
2: Check-up era.
1: Check-up era. Oh,
2: eh, oo, nakaka- ito na yung lumalabas na yung kung ano-anong ramdaman.
1: Sa isang taon, nakakailan ka na ngayon? Kasi dati, sobrang dalang talaga yan eh. Kung may APE lang, tsaka lang tayo magpapacheck. Pero ngayon, nakakailan ka na?
2: Dami kasi simula nung January pa lang, bumugal sa akin, dengue.
1: Oo nga pala.
2: Tapos, itong latest kasi meron akong ininda nung ano pa lang Holy Week eh. Tapos until now meron akong gamot para doon. So pabalik-balik talaga ako kaya doon. So meron akong ginagamot talaga currently.
1: Oh, eh, kaya, dapat lang lalong i-monitor yung bagay na yan. Oh. Ako yung nanay ko sa Eda na sabi niya gising na gising kami si Daddy nagtatawa pa. Yan sinasabi. Gising pala sila. maraming ayun, thank you din.
2: Thank you po ulit sa mga gulay na masisigla kasi sarap nila. Hindi, yung mga talong na, alam mo yung mga talong talaga na ganun, yung bagong pitas.
1: Uh-oh.
2: Talagang lasa mo siya na ano eh, parang backyard or sariling ani. Iba yung lasa niya dun sa mga ordinary talong dun sa palengke.
1: Nalalasahan mo yung mga...
2: Medyo iba yung feeling talaga.
1: Nalalasahan mo yung mga nakatari na manok dun malapit.
2: Oh, tsaka yung ampalaya pala, napansin nga namin ni Maren, hindi siya ganun kapait.
1: No? Oh? Amigo.
2: Oo, pag nung ginisal na siya dun sa may itlog, saktong-sakto yung pait niya, parang ano, hindi ko alam, parang pwede kulang na lang sabihin ko, manamis na miss yung ampalaya.
1: Siguro yun talaga yung difference kapag ka, syempre mga ano lang naman yun eh, kumbaga backyard mo lang na tanim talagang hindi pa, wala siya masyado na i-spray, di ba? Normal, natural yung pag ano, yung pag pagbunga niya, kaya siguro ganun ang ano, naramdaman niya. Eh, maraming salamat din naman at napadaan kayo dun sa aking ano, childhood house na very humble lang naman, no, na tsaka yung pathway dun, no, yun ang pathway ko nung mula bata ako, di ba? Mula elementary hanggang high school, doon ako pabalik-balik. Tapos may motor kami, 'di ba? So imagine mo yung pathway na 'yon, doon ko dinadaan yung motor araw-araw dati.
2: So sakto doon sa lapad.
1: Oo, sakto lang. Oo, so yung dulo ng motor, yung mga manibela, laging may gasgas yung dulo-dulo noon, hindi mo na maiiwasan. Pero still very ano, nostalgic 'yan pagka napapauwi ako diyan sa ano. Good morning sa mga taga Lopez, Quezon. Maraming salamat sa...
2: Good morning do sa mga taga Lopez. Yung bypass na yon, yung Catanawan Lopez Bypass Road. Ang ganda nung kalsado, Kuya Dan.
1: Correct, oo.
2: Ganda in fairness. Mas maganda kaysa dito sa North Caloocan.
1: Totoo. Hindi kasi wala masyado mabibigat masyado ng mga sasakyan na dumadaan dun. Eh. Kaya kahit matagal nilang bago i-repair, okay naman, wala naman. Pero dati, alam mo nung bata ako, ano yan? Putik yan. Oh, hanggang sa silang lang. Kung natatandaan nyo kung saan banda yung silang. Lumulubog yung motor ko dyan. Pagka dumadaan na kami dyan, alala ko may one time yung lola ko, sinundo ko. Lumubog kami pareho ng lolo ko. As in, parang kaming kinumuno. May kumuno. Ganong kalala yung putik. So, maraming salamat sa mga ano dyan, nagpa-project.
2: Ganda. Mukhang babalik pa naman ako sa, di naman soonest, pero pagka nag-progress yung project ko doon.
1: Ayan, oh.
2: Mapadaan ulit ako doon sa kalsada ngayon. Pero, Dan,
1: ano?
2: Wala Lopez, Kalawag, Tagkawayan, utang na loob.
1: Anong panawagan mo? Sige, ipanawagan mo na.
2: Oo, nananawagan kami doon sa mga kalsada dyan sa Kalawag, Tagkawayan. Na parang in-slice na cake yung mga kalsada pagdating doon sa Tagkawayan.
1: Oo, no? Malala.
2: Malala.
1: Kaya alam mo,
2: yung naririnig ko yung shocks ko parang umiiyak eh, pag tumatakbo yung shock yan.
1: Kaya alam mo, yung mga taga Maynila na hindi sanay umuwi ng probinsya, lalo sa Quezon, pagka Holy Week, talagang sila yung mga napuputukan ng mga ano, ng mga gulong, nasisira yung mga... Kasi pagka, syempre, pagka sanay ka, mabilis yung takbo mo, biglang bulaga! Biglang may malaking butas, di ba?
2: Naranasan ko yan, Dan, di ba kasi daanan ng major highway yan eh, yung mga truck. Pag merong lubak ako na sunod-sunod, yung tug-tug-tug-tug-tug, siyempre magbabagal ako. Gusto ko nga huminto eh. Ay, yung daan-daan lang. Kaso may truck sa likod, laki.
1: Oo,
2: na diba? Nagmamadali.
1: Correct, oo.
2: So, hindi so, ka basta makaslow down.
1: Oo, di ba? Hindi nila alintana yun kasi malaki naman sila. Pero tayong mga saktuhan lang yun dala, di ba? Lalo kung, yung mga, ang isa pa niya mabibilis, yung mga pick-up, di ba? Napansin mo ba? Di ba? Parang lumilipad-lipad lang yung mga malalaking.
2: Pick-up, oo. Mga 4x4 dyan. Feeling ko mga door-to-door yun eh. Ay, na yun eh.
1: Oo, sinabi mo pa. Oh, well, ayan ha, sa mga taga dyan ho sa may amin, sa Quezon Province. Paki naman ho yung daan, oo.
2: Maganda yung Lopez gumaka pababa, medyo okay na eh.
1: Correct.
2: Yung kalsada lang, pero the overall view ko yun, yung maganda yung biyahe, tsaka nakaka-relax.
1: Siyang tunay, siyang tunay. Parang, lalo doon sa dinaanan nyo from sa may amin hanggang sa Katanawan, parang Siargao yung madadaanan mo doon.
2: Oo, yung papunta kami, doon kami sa side, sa kanang side ng Bituka, doon sa may Padre Burgos.
1: Correct, madadaanan
2: maganda mo doon. Maganda yung view. Kaya maganda yung kalsada doon.
1: Siyang tunay.
2: Maganda yung kalsada.
1: Correct. Alright, maraming salamat Marvin. Anong awiting gusto mo ilagay natin dito?
2: Meron ka bang usahay ni Nora on Orgeda?
1: Tingnan nga natin. Alam ko may usahay dito pero si Sharice pa yun eh. Tingnan natin kung may Nora.
2: Sempengo?
1: O dati, nung hindi pa siya si Jake. Letter U, usahay.
2: Parang narinig ko na yun pero parang di naman Wait, Jake Cyrus.
1: May usahay, isa lang lumabas pero Fernando po Jr. Okay ka ba dito?
2: Sige, try natin yan. Parang interesting.
1: Alright, sige. Maraming salamat sa pagtawag at siyempre sa pagbisita dun sa may amin. Maraming salamat, Marvin.
2: Welcome, Kuya Dan. Alright. Salamat din. Thank you.
1: Goodbye. Nawala. Si Marvin ng North Caloocan ang ating nakakwentuhan. Ay, tuloy natin. 108 na. Magbabalik po ang Remember Your Music.
0: Remember Your Music sa DZMM.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 109.

voix.

0: That Speeches and Herb with the song Reunited. Napakinggan din natin The Closer I Get to You ni Roberta Flack and Donnie Hathaway. Sa oras po natin 1:22 ng umaga.
1: Remember your music.
0: Tuloy-tuloy ang ating kwentuhan at tugtugan. May nagpapabati dito, sabi niya, hello kay Isa. Isa lang, ano? Bakit Isa lang? Easy kasi. Isa pa nga ulit from the top. Sabi niya dyan, hello kay Isa, easy lang sa work. Pahinga rin paminsan-minsan. From Direk Makoy Kamo. Malaga naman. Gina naman yan si Isa naman, Direk Makoy. Masyado. Masyado ka naman dyan. Pa-easy-easy. Eh, alam ko naman mga pa-easy-easy na sa work na ganyan. 1:23 ang oras natin. Ay, napakinggan din natin ang song request ni Marvin, no? Yung version ni FPJ ng awiting Usahay. Grabe talaga yung boses ni FPJ, no? Talagang sobrang distinct, no? Parang tumunog pa lang, alam mo nang si FPJ yung Usahay. Hindi ko alam yung lyrics, eh. Ang galing. Teka nga, sa-search ko nga yung lyrics. Kasi ang galing yung tunog niya, di ba? Yung ganong boses, no? Mga iconic talaga pagka narinig mo. Alam mo na kaagad kung sino pa ba yung mga ganyan. Si Dolphy, di ba? Kaya lagi silang ginagaya, eh, ng mga voice impersonator, eh. Kasi nga, yung boses nila, parang pag na-figure out mo kung paano gawin, madali mo na siyang magagaya. Sabi niya,
2: Usa, magadamgong ako.
0: Amazing. Nag-iisang FPJ. Sabi ni Direk Makoy, hindi napigilan. Eh, paano ko pipigilan? Eh, tumatak nga sa akin yung tunong.
2: Nga nung damguhong ko ikaw.
0: Amazing, amazing. O, 1:24 na, pinag-uusapan natin ngayong umagang ito. No? Sa isang salita, nasa ang estado ka ba ng buhay mo ngayon? Estado, era, no? Sabi nga ng mga Gen Z at Millennial. Kumbaga, ano ang kalagayan mo ngayon? Ikaw ba ay masaya? Ikaw ba ay inspired? Ikaw ba ay nagbe-birthday? Parang si Paula? Pwede mong itawag yan sa 8924-4101, locals 5671 hanggang 5673. Ito na, kausapin na natin. Next caller, punta naman tayo sa Pampanga, nasa linya natin. Ate Tess, good morning!
3: Hi Kuya Dan, good morning!
0: Hello, hello! How are you, Ate Tess?
3: Okay naman Kuya Dan, okay naman. Happy Friday!
0: Ito na naman tayo sa okay na naman. Tayo sa okay na naman, pero may buntong hininga ng very, very light, Ate Tess, eh. Oh. Anong, ano?
3: Ano ba?
0: Siyempre naman, ako pa ba? Alam na alam ko ang mga, alam ko ang bawat hininga.
3: Alam mo, Kuya Dan, congrats at saka hindi ka lang matalino. Talagang very humble ka. Ayun pa, wow.
0: Ay, sinasabi ko talaga, nalaman na ng taong bayan ng tinatago ko si
3: Kuya. Kung laude, ang aming Kuya Dan.
0: Wala yun. Malit na bagay. Oh,
3: wow,
0: eh, kasi,
3: naman!
0: Ah, syempre naman yung mga ganyang bagay, paano mo naman i-introduce yan? Halimbawa, oh, ako nga pala si Kuya Dan, cum laude. Hindi ko naman para sabihin ganun.
3: Oo,
0: so,
3: nga.
0: Ganun na lang.
3: Kaya talagang lalo akong bumilit sa'yo, Kuya Dan.
0: Oy.
3: Ikaw talagang nag-iisang
0: sabi ko.
3: Ano?
0: alam mo Ate Tess, kung nakikita mo, medyo namumula ako sa screen ngayon. Hindi kasi ako sanay, ang pula ng ito. Alam mo naman, hindi ako sanay ng ano, nababati ako masyado. Tinawon, nagiinit yung leeg ko ngayon, Ate Tess. Oh, grabe, namula nga ako. No joke, Ate Tess.
3: I'm so proud of you, Kuya Dan.
0: Tama na! Okay na yun, okay na yun. Pero maraming salamat at na-appreciate ninyo, no? Hindi ko inasahan na parang, syempre, I mean, hindi ko inasahan na magugulat. Eh, wow, hindi ba isa magugulat? At sabi ko siya, hindi ko na alam masasabihin ko. Move forward na tayo. Ayoko na niyang topic na yan, no?
3: Hindi, natutuwa lang ako, Kuya Dan, kasi may kahit paano talagang nakarating na sila, Marvin. So, hello, Marvin, Marian.
0: Ayan, oo. Good morning. Hindi, napaka-rare nung ganung pagkakataon na, di ba, mapapadaan ka dun sa bahay ng pinakikinggan mo. Tsaka,
3: na all.
0: Oh, at saka syempre, alam mo naman ng mga parentals ko eh, napaka-accommodating din naman talaga yung mga yan. No? Syempre, pagka may mga ganyang pagkakataon, why naman, bakit naman hindi? Wala naman kaming tinatago dun sa bahay. Wala naman kayo makikita mali-malita dun sa bahay. Eh, yun na lang. May ginto dun, pero yung mga medal, gold-plated lang siguro. O, ganun lang.
3: Sipi mo, Beda, may gituing i. Ikaw na.
0: Tama na nga kasi nga. Ayoko na nga. Okay na nga yun. Oh, ito na. Sumagot ka na. Okay na yan. Pinapawisan ako. Di malam, di mamainit dito. Pinapawisan ako, Ate Tess eh. Oh, ito na lang. Nasaan ka bang estado ng buhay mo ngayon bukod sa ikaw ay na-amaze sa iyong mga nalaman? Sige nga.
3: Okay. Serious na.
0: Okay.
3: Nandun ako sa Dasal.
0: Saan?
3: Dasal, Kuya Dan.
0: Dasal, okay.
3: Oo, mataimtim na dasal.
0: Mm-mm.
3: Kasi ito yung karugtong ng kwento ko nung pumasok ako, no? Diba, nakwento ko yung anak ko nga.
0: Mm-mm.
3: Bali, apat na bag ang naisalin sa kanya, Kuya Dan.
0: Okay. Oh, kumusta na siya ngayon?
3: Awa ng Diyos, nakalabas na siya kahapon.
0: Ay, naku, mabuti naman nga kung ganun.
3: Dasal kasi meron pang ginagamot sa kanya. Meron siyang sisa o bari.
0: Mm-hmm.
3: Pero makukuha naman daw sa gamot. Kaya kailangan ko ng talagang mataimtim na pagdarasal.
0: Tama.
3: Alam mo, Kuya Dan, umabot lang tuwing 51 ang bill nila.
0: Ako, napaka grabe, ano? Nakakatakot.
3: Magmula nung Sunday. Tapos yung anak kong bunso nakatulong ng 20.
0: Mm-hmm. Ano ba siya? May trabaho ba siya? May HMO ba siya para makatulong?
3: Wala nga eh. Yung husband nga lang niya.
0: Mm-hmm.
3: Eh, sabi ko, pakisabi yung sa manunggang ko nga na pasensya na may hindi pa niya alam. Mm-hmm. Kasi may problema din siya sa work niya. Saka ako na lang sasabihin. Sabi ko, sabihin mo agad para hindi magkalit. Tapos ngayon, araw na to, papadalan pa ako ng ano, panggastos. Kasi nga, yung panganay ko ang nagkasakit, eh yun kasi silang dalawa lang kasi ang ano ang financier ko, Kuya Dan.
0: Sila ang tumutulong sa'yo.
3: Okay. Oo, kaya kailangan ko talaga ng taimtim na pagdarasal.
0: Mm-hmm.
3: Hindi lang sa aking ano ang buhay sa araw-araw, kundi yung talagang gumaling makuha sa gamot.
0: Mm-mm,
3: kasi
0: correct.
3: Wala kaming pampa-opera, Kuya Dan.
0: Tama. O sana madala kasi syempre pagka lumala pa ng konti pa eh hindi na naman natin alam kung saan naman tayo kukuha ng mga pampa.
3: Gulat nga ako eh kasi 4 cm daw yan kung gano'ng kalaki 4 cm, Kuya Dan.
0: 4 centimeters yun laki. Sana maano pa talaga madala yan sa gamot, Ate Tess. Tama ka dyan na ikaw eh nasa syempre mataimtim na pagdadasal, no, para sa kaliligtas ng anak.
3: Ayun, kaya tagumpis na lang ako sa ano yung linya na natuwa ako doon sa ano, pero syempre ito nga seryoso na usapan. Ayun, yun ang entry ko.
0: Yun ang iyong
3: yun, nandun ako sa ano
0: nararamdaman sa mga sandaling ito. Pero syempre alam mo naman ikaw pa ba malakas ka daw kay Lord, so pagbibigyan niya
3: lahat naman tayo.
0: Syempre lahat tayo, kore ka dyan, kaya tuloy lang at syempre sana yun nga magandang ano yun, magandang option yun na may gamot pa sana na madala dun sa gamot, kaya tuloy lang tayo.
3: At saka nagpapasalamat din ako kasi ako wala akong maintenance niya, sabi nga ng anak ko, yung bunso.
0: Mm-hmm.
3: Kabiling-biling lang niya sa akin, mahuwag ka nang magpa-stress, magsaya ka, kumanta ka na lang dyan.
0: Yan.
3: Ako nang bahala kay ate.
0: Tama.
3: Kasi pag nagkasakit ka pa, mas magkaka-problema ako, ma. At yan ganyan.
0: At sinusunod mo naman yon. Ikaw naman alam ko hindi may iwasan, pero syempre, hanggat kaya, mag-ano naman, chill-chill ka lang dyan.
3: Alam ko ba, Kuya, ganun pinakamasakit sa nanay ko, sa katulad yung ina na hindi nakakita, yung gusto mong puntahan, gusto mong
0: gamayin
3: yung anak mo, paramdam mo na andito lang ako, anak, para sa yun, hindi ko naman magawa. Kasi nga, sa kalagayan ko, diba?
0: Correct. Sa call,
3: pero kailangan
0: nakausap mo naman.
3: More on call. That's it.
0: Okay. Oo, syempre talaga mahirap 'yun, lalo yung pag-aalala, 'di ba? Hindi mo maalis sa isang
3: nanay. Oo.
0: Pero maganda rin yung payo sa iyo ng iyong anak, kaya tama din yun.
3: Kailangan ko talaga magpalakas.
0: Yes, yes. Tama, tama. Hanggang sa bumuti at mag-align ulit ang mga bagay-bagay, Ate Tess, okay?
3: Oo.
0: Alright, sige.
3: Kaya ang reliever ko, Kuya Dan, ang mga music mo.
0: Yan.
3: Yeah, no. Talaga, sa totoo lang. Oh. Thank you so much.
0: Dahil dyan, ano ba ang magpaparelax sa'yo bago ka bumati? Ano bang music ang gusto mo mapakinggan? Para...
3: Pwede bang maglambing naman dalawa? Oh. Although meron na ako dyan isa eh.
0: Oh, sige, ano yung isa? Lagay natin.
3: The Prayer.
0: The Prayer. Alright, meron tayo yan. Okay, bumati ka muna, Ate Tess. Go ahead.
3: Maraming salamat sa iyo, Kuya Dan, at sa buong staff mo dyan. Thank you so much. Mami Arlene, sa Mami Moon, si Ma'am Angelica, at gusto kong pasalamatan yung mga nagdadasal para sa mga anak ko. So my very good friends, si Nicolas, si Cesar, ng Cavite, si Abby Lucy, si Kuya Jaime. Maraming salamat sa inyo lahat.

0: between eh, ha? Pero okay lang, okay lang Ate Tess. Talagang yan yung nararamdaman mo siya ngayon. So, ano yan, panghawakan mo, pero syempre mag-move forward pa rin tayo, okay? Dito ka lang, kinikinig okay. ka lang para ma-relax-relax ka, ha? Salamat.
1: Thank you, Kuya Dan. Okay. Bye-bye.
0: Bye-bye. Si Ate Tess ng Pampanga ang ating napakinggan. Oras po natin, 1:34 sa ating pagbabalik. Basahin naman natin ang sulat na para lamang sa'yo. Dito pa rin yan sa Remember Your Music.
2: Remember Your Music sa DZMM.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
2: Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
4: Ako to, si Chang Ami.
2: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon. Sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
5: Ano mga concerns? Ano mga issues?
2: Pagkakampi ng masang Pilipino.
5: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
2: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
5: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
2: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.

0: Random ng Bayan, Peter Musngi at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: Oras po natin, 1:36 ng umaga. Sa puntong ito, handa ka na ba? Dahil babasahin ko na ang sulat na para lamang sa iyo. Kumusta, dear? Naranasan mo na bang gumising isang umaga at mapatingin sa negosyo mong minsan mong ipinagmalaki? Tapos mapapaisip ka kung saan ba nagsimulang magkamali ang lahat. Noong una, punong-puno ka ng pangarap. Excited kang buksan ang negosyo araw-araw. Bawat customer na pumapasok, bawat benta, bawat positibong feedback, parang patunay na tama ang naging desisyon mong sumugal. Kahit pagod ka, masaya ka dahil alam mong may pinupuntahan ang lahat ng sakripisyo mo. Pero habang tumatagal, unti-unting nagbago ang takbo ng mga araw. Kumonti ang customer, tumaas ang mga bayarin, dumami ang mga obligasyon. Nagsimula kang maglabas ng ipon para lang maituloy ang operasyon. Ang dating kumpiyansa mo, napalitan ng kaba sa tuwing titingnan mo ang sales report. Dumating pa sa puntong halos wala ka nang ganang buksan ang tindahan o sagutin ang mga tawag tungkol sa negosyo. Nakangiti ka, oo, para sa harap ng ibang tao, pero sa loob-loob mo, pagod na pagod ka na. Pakiramdam mo, ikaw lang ang nakakakita ng bigat ng mga utang. Na mga gabing hindi ka makatulog, kakaisip kung paano mo mababayaran ng sunod-sunod na gastusin. Mas masakit pa kapag naalala mo kung gaano kakasaya nung nagsisimula ka pa lang. Minsan, napapatanong ka sa sarili mo kung sapat ba yung sipag mo? Kung may kulang pa ba sa ginawa mo o kung talagang hindi lang para sa'yo ang pangarap na ito. At nang tuluyan nang bumagsak ang negosyo,

Parang may parte ng pagkatao mo ring bumagsak kasama nito. Hindi lang pera ang nawala. Nawala rin ang kumpiyansa mo sa sarili. Nawala ang direksyong akala mo ay sigurado na. Pero habang nakaupo ka sa gitna ng pagkatalo, may isang bagay kang unti-unting naiintindihan. Ang pagbagsak ng negosyo ay hindi katumbas ng pagbagsak ng pagkatao mo. Ang isang maling kabanata ay hindi nangangahulugang tapos na ang buong kwento. Maaring wala ka pang nakikitang liwanag ngayon. Maaring pakiramdam mo, ubos na ubos ka na. Pero ang katotohanang bumabangon ka pa rin araw-araw kahit nawawalan ka na ng pag-asa, ay patunay na may natitira ka pang lakas para magsimula ulit. At baka, dear, ang pagtatapos na ito ay hindi talaga katapusan. Baka ito lang ang pahinang kailangan mong malampasan bago mo matagpuan ang mas magandang direksyon na para talaga sa iyo.

0: mga awiting masarap balik-balikan. Remember your music. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.
1: Oras po natin, 11 minutes bago mag-alas 2 ng umaga. Napakinggan ninyo, awitin mula kay Celine Dion and Andrea Bocelli, The Prayer, at ang dedicated song para sa ating Kumusta Dear ngayong umagang ito ng TGIF. Natutulog ba ang Diyos mula sa nag-iisang Mr. Pure Energy, Gary Valenciano? Si Sir Ali Elevada, sabi niya, "Hi Kuya Dan, magandang umaga, nakikinig ako sa programa mo ngayon. Naka-download na ako ng DZMM app. Oo nga, nakwento ng mami mo kung laude ka sa PUP." Si mami talaga, oh, talaga naman. At di kay Sir Ali, sinabi. Sir Ali yung nasa Kenya dati nung nag-book siya ng mula Antipolo hanggang QC. Salute sa iyo, Sir Kuya Dan. Ay, grabe naman. Wala. Yun naman, eh, syempre. Wala na, ayoko na explain. Ayoko nang maano. Okay na yun, basta alam niyo na. Alas po natin, 1:50. Aba, 10 minuto po bago mag-alas 2. Magandang morning sa lahat ng mga gising na gising pa rin sa mga sandaling ito. Mga kasabay natin nagpupuyat sa trabaho nila. Okay, para mas lalong gising, magkape at mag tinapay. Oo, di ba? Hindi ko na mali pala yung nilagay kong papel. Magkape, oh, kape. Sabi nga ni Sir Robert at saka magtinapay. At para talagang gising na gising, masiglang masigla at malakas na malakas, para sa masiglakas na araw, katuwang po ng DZMM ang gardenia sa paghahatid ng serbisyo publiko. Salamat sa pagbabahagi ng masarap at masustansyang tinapay para sa ating mga kapamilya. Sige na, isaw-saw mo na yan, tinapay na yan dyan. Para masarap, okay? O kaya kung may time ka, tumawag ka 8924-4101 Locals 5671 hanggang 5673. Ito na, kausapin natin next caller mula naman sa Maynila. Nasa linya natin si Ate Lina. Ate Lina, good morning.
2: Kuya Dan, kamusta ka na?
1: Ako ay okay naman. Ikaw, how are you?
2: Ito Kuya Dan, natapos ang lahat ng gawain.
1: Anong lahat yan? Ano-anong included yan sa lahat ng gawain na yan?
2: Kuya Dan, maglaba, finish, magdampay. Tapos Kuya Dan.
1: Ba, talagang gantong oras ka naglalaba, Ate Lina. Diba, dito sa QC medyo maambon. Kumusta dyan?
2: Oo nga, umuulan siya Kuya Dan eh.
1: Oo nga. Ito ba naririnig ko na ito? Ay, umuulan pa ba dyan hanggang ngayon?
2: Oo.
1: Ah, oo nga. No. Naku, buti na lamang at nakapaglaba ka na. Eh, paano yan? Pagka ganyan, medyo may dryer ba na makakatulong para kung hindi man sakaling sumikat ng dire-diretso si Haring Araw?
2: Meron kumiyatan. Yeah. Tsaka yung terrace namin, meron siyang talaga mukong.
1: Ah, may bubong. Oo. Yun ang maganda kahit na hindi naka-expose talaga, nahahangin-hangina naman, di ba, para iwas kulob. Alright, ayos. O, oh, edi pahinga mode ka na. O, ano pang gagawin mo next?
2: Matutulog nga ako, Kuya Dan. Kaya lang kasi, Kuya Dan, masyado ko na conscious to sa ano mo, sa topic mo, Kuya Dan.
1: Masyado kang na ano?
2: Masyado kong maano, Kuya Dan. Eh. Kailangan mag-react ako eh.
1: Hindi mo mapigilang hindi mag-react. O, ito na. O, sa isang salita, Ate Lina, nasa ang estado ka ba ng buhay mo ngayon?
2: Nasa ano ko, Kuya Dan eh, katulad kami na Kuya Dan, bilang isang leader ng grupo, in-interview ko Kuya Dan ng isang religious group. In-interview nila ako, paano magpatakbo ng grupo at kung paano makisama sa mga member ng aking grupo.
1: Correct, iba't ibang tao eh. O paano, anong sabi
2: yes,
1: mo?
2: Yes, Kuya Dan, Kuya Dan na ibang leader, hindi dahil dapat Kuya Dan magpakataas. Huwag natin tignan yung sarili natin na mataas tayo sa kanila. Diba?
1: Kumbaga,
2: bilang leader, dapat Kuya Dan eh, alamin natin kung anong kailangan ng ating member.
1: Tama. Para
2: hindi tayo sasabihin mo, leader mo ko, galang mo ko.
1: Correct. Oh, hindi yung parang feeling mo, iba yung level mo sa kanila. Paano nila mararamdaman na kaisa kanila, di ba? Kung ganun ang pinapakita mo, di ba?
2: Yes. Tsaka kung ano, Kuya Dan, kung sakaling merong katulad, nangyari kahapon, Kuya Dan, pero madarat dumating na yung pera ng, yun nga sabi ko sa'yo, meron nga kaming organization na nagbibigay ng ano, tulong. Ng medical.
1: Oo, yung medical na
2: hindi makonta, Kuya Dan, yung pagbibigyan. Nandun na yung pera.
1: Nako,
2: hindi malaman kung saan ilalagay na ano, na gika.
1: Oo, o paano yun?
2: Tinawagan ko, Kuya Dan, patay ang cellphone.
1: Nako.
2: Sabi sa akin ni Kuya Jobet, Auntie, paano yan? Hanggang 3 o'clock lang yan. Pag 3 o'clock, 7 na ibibigay. Sabi ko, saglit. Sabi ko, anong oras na? 11. Natawag ako, natawag, Kuya Dan, talaga, Kuya Dan.
1: Paano? Patay nga yung cellphone. Kanina ka tumatawag.
2: Alam mo, Kuya Dan, mabuti na lang, Kuya Dan, nagbukas siya ng cellphone ng 2:30.
1: Nako. Oh, muntik pang ano.
2: Nahabol.
1: Muntik pang di makarating tuloy sa kanya. Pero kasalanan din naman kasi niya. Kasi naman, ba't patay yung cellphone?
2: Ano daw, Kuya Dan, eh? Lobat daw siya. Sabi ko, ano ka ba? Sabi ko, dalian mo ka ako, ibigay mo na yung GCash number mo, ayan na yung 2,000 mo, yun, di ba? Ibigay, kung di ka ako yan, umabot ka ng 3 o'clock yan, wala na, mawawala ka ako ng 2,000.
1: Correct. Tulong na, nawala pa, no? Nanalubat pa yung tulong. Mabuti na lang at nabuksan nyo ng 2:30. So, naibigay naman na ano naman?
2: Oo, Kuya Dan.
1: Success
2: yun,
1: naman. Okay. Mabuti naman.
2: Kasi kaya nga, Kuya Dan, bilang isang leader, hindi dapat tayo na gano'n na, ano ba, magagalit.
1: Oo, di ba? Parang, at saka, yung iba, ba, bahala ka, wala na eh. Hindi ka sumasagot eh, di ba? Ganong hagan.
2: Bakit akong inaano po? Ako na nga lagun sa'yo pagkatapos eh.
1: Tama, di ba? So, pagka may ganyan na, syempre, mga tao, maasa sa'yo, so, dapat ano, makikibagay, no? Makikibagay. Kung magkakaisa ka nila, ikaw lang yung nagli-lead, pero pag gumalaw kayo, sama-sama naman eh. So, dapat ano, reachable ka pa rin para sa kanila. Kaya, tama
2: yes.
1: Yun.
2: Sila ang abutin mo, hindi ikaw ang aabutin.
1: Yan. Tama. Correct ka dyan.
2: Ikaw ang, ikaw, kung sabi nga, bago ka igalang, igalang mo muna yung sarili mo.
1: Be an example. No? Kailangan nakikita nila o nararamdaman nila sa'yo na, okay, talagang dapat siya ang mag-lead sa atin. Kasi alam niya ang pakiramdam, no? Alam niya ang dapat gawin, at nare-respeto niya tayo. So, dun sa ganung paraan, hindi mo kailangan hingin ng respeto sa kanila kung saan nilang ibabalik sa'yo yun. Diba? Walang ano-ano ire-respeto kanila. Correct.
2: Yung aking ano, Kuya Dan, yun ang masasabi ko yun sa topic.
1: So, anong mo? Asang estado ka? Kung sa isang salita, ano? Nasaan ka?
2: Estado ko, Kuya Dan, na happy ako.
1: Happy.
2: Sa ginagawa ko. Kahit pagod, di ba? Kahit katulad kahapon, na-stress ako kahapon.
1: Okay lang yun, no? Di ba? Ang ending naman, maganda naman. Ayan, nakarating naman sa dapat tulungan yung tulong.
2: Nasabayan pa ako, Kuya Dan. Miss Angie, nandiyan na po yung question para sa ano mo, sa interview mo.
1: Sa yung mga iba pang ano, tinutulungan mo. Sabihin pa sa'yo, may mag-aano pa sa'yo. Miss Angie, may schedule ka daw, hinihintay ka, may self-servicean ka.
2: Ganun nga nangyari, Kuya Dan. Ganun talaga nangyari. Sabi ko, sikit lang. Sabi ko, pwede ba tomorrow na lang? Sabi ko, kasi may ginagawa pa, may napaong pinagkakabisihan dito. Okay naman, sige.
1: May patay pa yung cellphone eh, ha? Sandali lang. Pero ang mahalaga, masaya ka dyan sa ginagawa mo, Atilina.
2: Ganun talaga daw, Kuya Dan. Pag ang puso mo nandun sa ginagawa mo, masaya ka. Yeah. Diba?
1: Tama. Oh, at saka kahit stressful pa minsan, pag natapos na, fulfilling pa rin yung feeling. Diba? Kumbaga, ano pa din. Masaya ka pa rin kahit na stress ka. O, katulad yun, kinikwento mo, tawa ka na ng tawa ngayon. Pero nung time na yun, nakaka-stress talaga. Diba?
2: Ayaw ko yan talaga. Lang. Kasi dalawa tumatawag sa akin eh. Kuya Jobet, saan na Ma'am Angie, hindi gas number. Tapos sa kabila naman, Ma'am Angie, naging na bring in, ano nyo, question ng interview nyo.
1: Sabi mo, sandali, dadalwa yung tenga ko, wag kayong sabay-sabay. Ano, hindi ako octopus, sabi mo. Pero, okay naman ang kinahinatnan. Kaya saludo sa iyo, Ate Irina. Sa mga katulad mo, syempre, maraming mga ganyang example din. Hindi man sila leader, pero marami silang inaasikaso, marami silang binabantayan, tinutulungan. So, mabuhay kayong mga ganyan, Ate Irina. Maraming salamat sa inyong servisyo.
2: Siyempre talaga, pasasalamat ko na lang, Kuya Dan, na meron akong isang boyfriend na mabait.
1: Talaga naman.
2: Mamaya na lang tayo mag-usap maya kasi naasikaso ko pa to. Sige, dyan ka na lang muna sa kabilang cellphone, ha? Ikinigyan niya lang, Kuya Dan, kasi yung mga kausap ko.
1: Very maintindihin.
2: O naman ginagawa. Diba?
1: Maintindihin naman pala. Eh, very good naman pala kung gano'n, no? Hap, clap, clap, clap para kay Sir Hector na isang maunawaing boyfriend. Yan ang kailangan ng isang busy girlfriend, maunawaing boyfriend. Yan. Bagay na ba?
2: Ayan talaga pinasasalamatan ko sa Diyos, Kuya Dan, na hindi siya taong mapaghanap ng ano.
1: Oo, hindi kasi may ibang ganyan, nakikipagsabayan pa, akala mo talaga. Diba? Yung mga hindi makaintindi, sasabayan ka pa, alam na nga marami kang ginagawa, gusto pa. Nagpapapansin pa, diba? Akala nila cute yung gano'n eh, pero pagka busy isang tao, intindihin nyo, kasi pagkatapos niyan, pag sinabing...
2: Nakaka-interest kaya yun.
1: Oo. Pag sinabing babalikan naman kayo, babalikan kayo niyan, hintayin nyo lang, huwag kayo nakikipagsabayan. Correct.
2: May oras naman tayo para sa kanila, diba, Kuya Dan?
1: May baby time nga eh, baby time. Ha? Hintayin nyo yung baby
2: time. Kaya pag busy, diba?
1: Tama, correct. Oo. So, hintayin lang. Tsaka ano yun, hindi lang basta, ano kasi yun eh, hindi lang basta pangungulit yun eh, respeto sa oras yun. Siyempre yung girlfriend mo o boyfriend mo, may ganap sa sariling buhay niya, diba? Dapat nga masaya ka kasi may ganap siya sa buhay niya, diba? Hindi siya yung basta maghapon lang kayo magkausap, diba? So, intindihan para...
2: Alam mo, sabi niya lang yan, Kuya Dan. Sabi niya lang sa akin, sige, sanay naman ako maghintay eh.
1: Medyo may konting hugot, ano? Pero, mabuti pa din, mabait pa din. Very understanding pa rin na boyfriend. Alright. O, bumati ka muna sa iba pa, bukod kay si Rector.
2: Okay. Binabati ko siyempre si Kuya Jobet. Kuya Jobet, thank you so much talaga. Malaking tulong na ibigay mo kay Pastor Joel. Okay? Tapos gusto ko rin batiin syempre mga naghihintay, Kuya Dan, na sila naka-schedule para bigyan. Una-una si Edwin, pagkatapos si May Sampang, pagkatapos si Roldan, si Joselito, si Romel, si Kuya Rodelio. And then sinasama ko na rin syempre, Kuya Dan, yung aking mga kaibigan na mababait. Mababait lang sila, Kuya Dan, kasi hindi siya nakikendlang kinukulit. Siyempre, si Ate Janet, si Ate Pinky, si Ate Maribel, si Ate Isid, tsaka yung family, the biggest family, Kuya Dan, na minsan ay nangungulit sa akin.
1: Bakit daw? Yan. Anong
2: kinukulit
1: sa'yo? Ano daw?
2: Pumunta ka na rito, masahiin mo na kami. Sabi ko, saan? Saan ako pupunta? Sa Guam?
1: Wow! Wow, lupit niyo. Ginanon mo. Talaga na maapakalayo naman.
2: Yan. Thank you so much, Kuya Dan. Alam mo na yung aking paano kita pasasalamatan ko yan.
1: Paano kita pasasalamatan? Yan daw ang awitin kay Ate Lynn. Okay. Alright.
2: Oo, tsaka si ano pala, Kuya Dan, si Ate Tess. Ate Tess, ng Pampanga. Ano yung may number ko para kahit pa paano magkaroon tayo ng banding.
1: Ayan. Sige. Umaga mabuti ang ganyan. Marami salamat, Ate Lina, at good morning sa iyo dyan. Salamat sa pagtawag.
2: Good morning, Kuya Dan.
1: Thank you so much. Bye-bye. Si Ate Lina ng Maynila ang ating nakakwentuhan. Diba? Lahat tayo nasa iba't ibang estado ng buhay natin sa mga sandaling ito. Merong masaya, merong medyo nagwo-worry. Kumbaga, kanya-kanya tayo ng inaasikaso sa buhay ngayon. At dahil dun, no, dahil dun sa idea na yon na tayo ay may kanya-kanyang inaasikaso sa buhay, mas lalo tayong dapat maging marespeto sa kapwa. Kasi hindi natin alam kung nasan silang estado ng buhay nila ngayon. Mabuti kung nasa masaya tayong lahat ngayon, o di sige, makipagbiruan, makipag-asaran ka lagi. Oo, mangantsaw ka ng mangantsaw hanggat gusto mo. Pero dahil hindi natin alam kung anong pinagdadaanan ng isang tao, eh, dapat maging maingat tayo, di ba? Kasi maaaring nakangiti yan, pero deep inside, marami palang iniisip na problema. At baka mamaya yung mga salitang masasabi mo ay mati-trigger sa kanya para lalo siyang malungkot or panghinaan ng loob. So, be very mindful at mag-iingat lagi, no? Maraming thank you sa inyong mga sagutan mamaya. Dire-diretso tayo hanggang 4 a.m. pa tayo, eh. Pwede kayong tumawag 8924-4101, locals 5671 hanggang 5673. Magbabalik po ang Remember Your Music.
0: Remember Your Music sa DZMM.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 5 minuto makalipas ang alas 2 ng umaga.

0: awiting masarap balik-balikan. Remember your music. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.
1: Oras natin, 2:20 po ng umaga. Napakinggan natin si Renz Verano sa awiting Remember Me. At ang song request sa atin ni Ate Lina, paano pa kita mapasasalamatan? Tuloy-tuloy po sa kwentuhan. Ngayong umagang ito ng Biyernes, sabi ni Pat ng Mindoro, tingin ko, nasa alanganin ako ng matanda. Yung matatanda kasi mahilig makinig at manood ng balita. Ganun na din kasi ako. Simula pagkagising, hanap na ang balita at bago matulog, madalas naman, basta may tumutunog o may naririnig na salita mula sa TV o mobile, nakakatulog. Kapag pinatay ang TV o mobile, nagigising ako bigla. Actually, may ganun. Yung kailangan mo ng ano, kailangan mo ng tumutunog bago ka makatulog. Ganyan yung mga tatay, di ba? Yung mga nangahanap ng white noise. Tawag doon white noise eh. Sabi ko sa inyo, di ba gawin nyo kung white noise, di ba? I-play nyo lang ako sa background ninyo. Baka sakaling makakatulog. Dalawa lang yan, no? Makakatulog kayo or hindi kayo makakatulog dahil kung ano-ano kinikwento ka dito. Yun lang yun, no? At least, di ba, maalin, entertained ka pa rin. kaya gawin na lang background music ninyo ang Remember Your Music. Maraming salamat, Kuya Pat. Good morning sa iyo dyan sa Mindoro. Oras, 2:21. Kausapin natin next caller natin mula sa Quezon City. Nasa linya natin si Ate Mel. Ate Mel, good morning.
2: Good morning.
1: Hello, hello. How are you?
2: As usual.
1: As usual, nandyan pa rin. Nasa province pa rin.
2: Yes. Alam mo yung pagiging cum laude mo. Narinig ko ayan,
1: na. Ayan na naman tayo sa... Ano, binalik na naman. Sinabing namumula nga ako dun sa ano.
2: Hindi nga. Nakwento mo na yan.
1: Ah, nakwento ko na. Oh, yes. Siyempre siguro napahapyawan ko yan. Pero hindi ko lang binabaran.
2: May kwentong... Kasi ano yun, may nag-graduate na PA noon.
1: Oo.
2: Panahon na yun. Nag-graduate sa PUP. Hindi ko alam kung si Gab, si Don. Basta yung panahon na yun.
1: Ah, tas tapos ko kasi.
2: Oh. Tapos parang inano mo, kung ikaw nga, galing doon, cum laude.
1: Wow. Eh kasi parang grand reveal yung ginawa ni Marvin kanina. Nahiya tuloy ako, parang nasa...
2: Hindi kasi matagal na kasi, matagal na. At saka ano kasi, naano ko doon, akala ko talaga... Maya cum laude.
1: Akala ko din. Cum laude din ang naman kayo naman. Pagka minanya cum laude ko, parang masyado.
2: Pag nilalang mo yun.
1: Masyado ko nang ginalingan yun kapag manya. Baka hindi na ako nakausap ng mga kaklase ko. Okay na yun.
2: Yung ginawa mo, kaya cum laude.
1: Actually, yun lang talaga yung target ko. Yung cum laude lang. Oo, kasi nga.
2: Manawan talaga ng top.
1: Bakit? Hindi, alam mo. Sa totoo lang, kasi kapag ka ikaw ay mass communication student, kaya mo naman, basta huwag ka lang, alam mo yun, achievable siya. Basta mag-aaral ka lang na mabuti, yun lang masasabi. Kasi, totoo naman eh, yung iba kasi parang sumasama yung loob pag kinocompare sa ano. Siyempre, iba-iba tayo ng strength, di ba?
2: Yung
1: pag sinabi, kasi yung mga engineer, mahirap, di ba? Or ano, ay, ibang course.
2: Bawat ano yan, kung talagang pag-iigyan.
1: Correct. Oo, basta titinuan mo lang ng very, very light, tapos susundutan mo ng konting discarte.
2: Deserve mo naman yung kwan na yun. Kasi ginalingan mo naman talaga, di ba?
1: Oo, di ba? Deserve mo naman yun. So, kayang-kaya nyo, baka may mga nakikinig dito, gusto rin nila. Alam mo, achievable yan basta pag-iigihan nyo lang lalo. Basta, pagpo-focus lang kayo. Nung time na yun, nung college, di ba sabi ko nga sa inyo, nung high school.
2: Oo, nakukwento mo naman.
1: Oo, nung high school kasi wala akong ibang ginawa.
2: Iwan mo sa lahat ng mga ano, pero nag-focus talaga.
1: Kundi, hindi nung high school kasi wala akong ibang ginawa kundi curricular activities. Talagang sayaw, ganyan. Nung college, iniwasan ko talaga lahat yun. Though may nakalusot pa isa-isa, no? Nag-back, di ba sabi ko, nag-back-up dancer ako ni Atom Arroyo dati.
2: Oo, tsaka yung sumali ka.
1: Showtime, mga ganyan. Mga sundot-sundot lang. Pero most of the time, nung ako ay college. Tsaka, ito, last na, no? Isang magandang tip sa mga nakikinig na mga estudyante. Bumarkada kayo dun sa mga masisipag mag-aral. Oo.
2: Totoo yan.
1: Kasi pagka napabarkada kayo sa mga masisipag mag-inom, meron din kasing ganun eh, yung mga masisipag gumala, di ba? Masisipag ng good time.
2: Oo, pareho po. Yung talagang
1: na... Wala akong sinasabi, ha? Ikaw nagsabi yun.
2: Sa experience experience, di ba? Pag nasama ka talaga sa kung ano yung tell me who your friends
1: are. Yan, totoo, di ba? And I'll tell you who you are.
2: Oh, ay, diba? Imagine, sa yung ganung mula bata hanggang umabot ako ng college, eh, makatatagpuan ko ba yung ganung kaibigan?
1: Alin?
2: Yung ganung klaseng kaibigan.
1: Ah, so anong natagpuan mo? Nasaan ka na pabarkada?
2: College na yan. Ibig sabihin, so, mali.
1: Nando ka sa kabilang side.
2: Pero, ano naman, awa ng Diyos, wala naman akong naging bagsak or what. Diretso naman, natapos ko naman ang college nang walang problema. Hindi nga lang, wala nga lang, medal.
1: Pero at least, nakatapos ng college, di ba? Hindi kung saan napunta talaga at all. Okay na din yun.
2: Sabi ko naman sa iyo before, di ba, na tamad ako ng magkurso ng mga mahihirap.
1: Correct.
2: Tamad mag-aral.
1: Gusto mo lang yun, chill-chill ka lang. And then, tsaka alam mo, kagabi lang yata ito, napag-usapan namin ni Angelica. Sabi ko, malaking factor yung galing akong probinsya at nung nasa probinsya ako, napaka-competitive namin sa school na yun. Oo, napaka-competitive namin na to the point na talagang lahat ng bagay, hindi siya yung competitive na gusto mo makipag-away, di ba? Iba din naman yun, yung tipong nagsisiraan na kayo. Hindi naman ganun competitive, pero parang galing ako sa school na nakakahiya pagka hindi ko ginalingan. Alam mo yun? May ganun akong feeling.
2: Oo, ganun nga.
1: Oo.
2: Napansin ko nga pati sa upkat talaga.
1: Oo.
2: Kasang galing sa probinsya talaga.
1: Correct. Kasi sila yung gusto mag-explore, di ba? Gusto nila maranasan ang bang feeling dito pag nakapasok ako dito.
2: Oo.
1: At saka totoo yung daladala mo yung pangarap mo pag nag-Manila ka na, naku, hindi ko alam kung ano mangyayari sa akin, pero gagalingan ko na lang, di ba? Kung saan ako mapunta.
2: Siyempre,
1: oo. Mahirap kalaban yung mga, sa totoo lang, mahirap kasabayan yung mga galing probinsya na kahit hindi sila sobrang tatalino, napaka-pursigido nilang mga tao.
2: No? Totoo yan. At saka ang daming umaasenso talaga pa sa ano yung galing doon.
1: Oh, meron yung kaklase ko katulad no, meron akong kaklase na hindi siya laging top 1 or hindi hanggang top 3 mga nasa top ano siya. Kasama ko siya nandun kami sa 15. Eh. Ano kasi may bandang 15, 14 ganyan. Pero ano siya? CPA tapos sa Department of Budget and Finance na siya nagtatrabaho ngayon, 'di ba?
2: Oh, so din. Correct. Karamihan nakapwesto sa mga ganyan. Magagaling sila talaga sa probinsya.
1: Oo, hindi sila yung tipong sobrang talino, pero sila yung pagtrabaho, pag-aral, maaasahan
2: seryoso.
1: Mo. Seryoso sila. Oo.
2: Totoo yun.
1: Kaya, naku, huwag kayong...
2: Walang masyadong pinaglilibangan sa probinsya na nakaka-distract, di ba?
1: Oo, tsaka kumbaga, paggaling ako ha, perspective ko, paggaling kang probinsya, meron kang end goal, no? Hindi yung tipong... Siyempre, pag nasa Manila ka na, sanay ka na eh. Dito ka na. Oh, ganito yung life. Alam mo na kung saan ka pupunta. Alam mo na kung saan maganda. Diba? Pag probinsyano ka, hindi mo alam kung saan ka pupunta eh. Yung parang, naku, hindi ako lalayo dito sa Puresa. Baka pag lumayo ako, baka maligaw ako. May ganong thinking, di ba?
2: At saka yung feeling nung pag-uwi mo sa province, may narating ka ng pagluwas mo.
1: Correct.
2: Parang magiging kon ka niyan, example ka ng mga makikita nilang. Ganun
1: na posible, di ba?
2: Pero, pwede, siguro.
1: Pero, alam mo, dahil din siguro po sa pag-evolve ng panahon, yung probinsya namin, hindi na siya mukhang yung probinsya ngayon. Mukha na din siyang city na city.
2: Di ba, nakwento ko nga sa'yo yung dating ano namin ngayon eh, ano na, ang dami ng mga nandun na yung establishment.
1: Oo.
2: Parang nasa syudad ka na.
1: Correct. At saka yung dating malalayo para sa tingin ko sa amin, doon sa lugar na yun, hindi na siya ganun parang liblib na feeling. No? Parang may internet na sila. Oo, lahat na. Accessible na lahat. So, hindi mo na masasabing yung mga taga-probinsya ay very probinsyano.
2: Wala na. Probinsya ngayon.
1: Wala nang ganun. Doon nga sa amin, dalawang major franchise ng fast food nandun na sa amin, di ba? Paano mo masasabi? So, talagang ano na ngayon, nagsasabay-sabay na sa pag-develop. Kaya, more chances na...
2: Yung mga network, yung mga internet, mga ganyan.
1: Yan.
2: Sila eh. Oh. Kaya, ano na rin sila.
1: Ayun ako, naalala ko nung bata ako, yung pag nagsisend ako ng text, nakataas yung kamay ko. Kasi sobrang hina ng signal. Ngayon medyo mahina pa rin, pero may internet na. Oh. Kakailanganin mo pa ba ng signal Pantex? Hindi na. Okay na internet.
2: Kaya nga. Diba? Kaya kahit nasan ka na ngayon dito sa atin, sa Pilipinas,
1: correct.
2: Wala nang problema.
1: Wala nang problema. Kumbaga, lahat meron na tayong oportunidad na ang ano na lang, ang nakaatang na lang sa'yo, galingan mo na lang, di ba? Pag binigyan ka ng chance, huwag mong sasayangin.
2: Totoo.
1: Yun na lang naman yun. Oh, dahil dyan, nasang estado ka na buhay. Ako na naman kasi pinag-usapan, no? Ikaw, Ate Mel, nasan ka?
2: Healing?
1: Nasa healing? Akala ko feeling. Healing. Oh, tama. Maganda yun. Maganda yun. Healing. Oh. Na, nasa, kumbaga, ilang porsyento ka dun sa healing na yun?
2: Nangangalahati pa lang.
1: Oh, okay, okay na rin yun. Nangangalahati, di ba? Mm. Not bad.
2: Kasi ano eh, sa lahat ng parte. Kaya ngayon nga, maganda yung nandito ako na, na iniisip ko yung mga pinagdaanan before, kung ano ba yung mga nagawa kong mali, kung ano yung mga, kung bakit nakarating sa ganito, di ba?
1: Napapareflect ka ngayon.
2: Tapos, at least, mababago mo pa, baka may chance, di ba?
1: Correct.
2: Bumalik ka sa dating, kung magkaroon ka ng peace of mind, mabawasan ka ng stress, pero mukhang hindi dahil may kinakaharap na family problem.
1: Nako, nawala yung, nalampasan mo yung health, biglang may bagong ibang genre naman ng problem o family problem naman.
2: Oo nga eh, kaya sabi ni nanay kasi tumawag yung pamangkin ko doon dyan. Eh kasi yung sinasama nga ako yung 10 days dapat na tour, darating na bukas. Tumatag daw yun, nag-usap sila nung dalaga ko, nagkasagutan niya. Dapat nandito raw ako.
1: Yun lang.
2: Oo, na-explain naman yun ako. Hindi siya po tayo pumayag ng pamangkin ko. Pag uwi ko dyan, kukunin ko siya.
1: Nako!
2: Kipit ako ngayon. Naku. Kung anong gagawin ko.
1: Hindi man ka kasi ngayon, Ate Mel.
2: Hindi na, hindi na. Yung hindi nila, alam kung paano ko itatrato. Kasi, ewan ko sa kanila. Kung ano bang tingin nila, bakit ganun kailangan ipag-isipan pa nila. Eh, dapat ako nakakaalam nun, di ba?
1: Tama. Pero, kung ano't ano man yan, di wag mo na lang hayaang ma-stress ka dyan sa mga ganyang pangyayari. Kasi sabi mo,
2: ako may stress daw kaya ako ipit dito. Eh, sino susundin ko yung pamangkin ko, yung anak ko.
1: Sa tingin mo, sino? Tingin mo?
2: Hindi ko pa alam ang
1: alam mo.
2: Bawat isa.
1: Oh, yun nga, yun nga. Alam mo yung reason. Pero feeling ko meron at meron dyang lilitaw na dapat mong mas, alam mo yun, sundin. Oh, di ba? Ako feeling ko meron, pero...
2: Oo, eh. Pero syempre, hindi ba parang sabi nila kailangan mas matimbang ang anak.
1: Pero,
2: siguro, dahil yung pamangkin mo, eh, kilalang-kilala ka na or parang alam niya kung saan ka magiging...
1: Okay, at
2: talaga,
1: happy.
2: Magiging happy. Bakit,
1: kumbaga, parang ganito, yung pamangkin mo, ang tinitingnan niya ay kung saan ka sasaya. Yung anak mo naman, tinitingnan kung syempre, yung hindi ka mawawala sa kanila. Oo.
2: Ang sinasabi niya sa pinsan niya, pinapagod mo si mami.
1: Oo, yun nga. Parang natatakot siya.
2: Pinapagod. Gusto ko masaya siya. Ganon.
1: Ayun, naku. Nakakapagod.
2: Sabi nung anak ko, eh ano mo yung saya kung napapagod siya. Lalo siyang lalala.
1: Ang hirap nga.
2: Oo, sabi ng pamangkin ko, lalo siyang lumalala. Kasi nalulungkot siya.
1: Wala.
2: Anong gagawin ko ngayon, di ba?
1: Wala, pati ako na stress. Hindi ko na din alam. Mabuti na lang hindi ako yung pinapapili.
2: Kaya nga eh, dadating na...
1: Hindi ito, feeling ko meron akong solusyon. Anong sasabihin ng doktor mo?
2: Oh, yun nga sabi ng anak ko.
1: Oh, yun.
2: Wala namang ano ah, sabi na wala namang binigay na...

0: portable. Ganon, hindi yata parang dahil ano, gusto nyo andun na siya, mas malapit na siya. Parang malapit na.
1: Oh, grabe ka naman. Masyado ka naman mapag-isip ng mga pag-isip.
0: Hindi ako yun. Yung sabi ng
1: yung pamangkin mo.
0: Oh, ano, nilalagyan nyo na sa dyan. Ayaw nyo yung plan para hindi kayo mahirapan. Eh, siyempre nagalit yun.
1: Siyempre. Nakaka-offend naman din talaga yun. Grabe naman.
0: Kasi ano,
1: talaga. Bakit naman iisipin ng anak mo para sa'yo yun, di ba?
0: Itong pamangkin ko sobra to. Kaya sabi na rin.
1: In fairness sa pamangkin mo, ganun siya ka-confident na iba yung bond din yung dalawa. Kung baga kilala ka nga niya talaga. Ano ba yan? Lumaki ba sa'yo yan?
0: Oh, halos magkaedad kami. Ito yung pamangkin kong kaedad. Siya yung pinupuntahan ko sa Singapore. Mm-hmm. Kaya pipitin daw niya ako pag umuwi
1: na rin. Ah, okay. So talagang... Kung baga nafe-feel ka niya kung ano yung nafe-feel mo, parang ganun.
0: Hindi, at ayaw nilang nilalagay ako dito kasi yung ano dito, alam niya ugali. Ayaw nga nilang nagpupunta rito eh. Kumbaga, andyan pa rin yung ano ng family, diba?
1: May halong stress. Parang nasistress sila para sa'yo kapag nandyan ka.
0: Oo. Parang hindi free yung mga kilos mga dito. Kanya.
1: Correct. Ang hirap nga. Parang wala na lang din akong comment. Hindi ako pwede magpayo pala. No? Ayaw mag-comment pag mahirap.
0: Okay, oo nga. Kaya sabi ko, let's cross the bridge when I get there.
1: Tama. Kaya
0: na lang ang magagawa ko dito.
1: Basta ako, ang boto ko ay kung saan ka hindi mas stressed. Kasi hirap din pagka
0: ganyan. Wala naman ganun.
1: Yung hindi mas, syempre lahat nakaka-stress, pero yung kumbaga mas hindi stressful para sa, mas bawas ng konti yung stress. Doon ka na lang.
0: Saka tingnan na lang natin pag ano, ang importante magkabati sila kasi for the first time nagkakaroon ng mga ganyan.
1: Ngayon lang.
0: Ha. Umabot kami sa mga ganito.
1: Kumbaga pareho naman sila ng goal eh, kung saan ka tingin, sa tingin nila eh mas okay. So pareho naman sila ng gustong mangyari sa iyo. Nga lang magkaiba ng ways kung paano.
0: Oo, ang kinaiinis ng anak ko nga, sabi niya, lagi mo siyang inaano sa alanganin, yung ganyan, napipilitan tuloy siyang kumilos kasi ganyan. Eh, yun kasi ang gusto niya. Sabi
1: yun, ko, yun nga ba gusto mo? Yun nga ba?
0: Enjoy niya. Para sa inyo naman yung ginagawa niya, sabi ng pamangkin ko. Kaya
1: nagbuntong. Nasa estado ako ng buhay ko na hindi na rin ako makapili kung alin nga ba talaga. Naguguluhan na rin ako tuloy. Yeah, muna. Oh. Let's bridge the cross when you get there. Paliktad.
0: Ay, nako.
1: Sige.
0: Pasensya na, Mr. Cum Laude. Nasira ang pagka-cum laude mo.
1: Naghang, hindi nakasagot. Okay na yon, okay na yun. Pero balitaan mo kami doon. Siyempre, mayroon pa rin mangyayari. May resulta pa rin yan. No? Hindi naman para makialam tayo. Pero
0: siyempre, mabalita ko yan pag nalitaw pa ako. Pag hindi na ako nalitaw.
1: Ito naman, masyado ka naman.
0: Hindi ko pa alam.
1: Ayoko nga naman ako ganyan.
0: Basta, alam naman ako na lahat ng basta may pagkakataon, nandito ako sa RYN.
1: Ay, mukha namang yakang-yaka yan. Ito naman yung sabi ko.
0: Kayanin natin yan.
1: Okay. Iyon ba to? David Foster ba to?
0: Ay, okay. Oh,
1: sige. Alright, maraming thank you. Good morning sa'yo, Ate Mel.
0: Good morning.
1: Bye-bye. Si Ate Mel ng Quezon City. Oras natin, 2:38. Commercial muna tayo. Magbabalik po. Remember your music.
2: Remember your music sa DZMM.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
2: Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
4: Ako to, si Chang Ami.
2: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa... Aksyon! Ngayon! Aksyon! Ngayon!
3: Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa BZFM Radio Pachuca.

0: Tandem ng Bayan, Peter Musngi at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
1: Ano mga concerns? Ano mga issues?
0: Pangkakampi ng masang Pilipino.
1: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
0: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
1: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
0: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
2: Remember your music.

0: mga awiting masarap balik-balikan. Remember your music. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.
1: Song request mula sa caller natin kanina na si Ate Mel, The Best of Me ni David Foster. At ang awitin mula kay mula sa ano ba yun? Si Jerome Abalos ng J Brothers, correct? Oo, kasi nasa isip ko J Brothers, si Jerome Abalos pa rin. Ang awiting Larawang Kupas. Oras natin, 11 minutes bago mag-alas 3. Oh, bakante ang linya, pwedeng-pwedeng tumawag, humabol, makipagkwentuhan kay Kuya Dan. Oh, kung wala kayong hotline, again, pwede nyong i-text ang 0919-278-3000. Oh, text kayo dyan, sabi, pwede po ba makausap si Kuya Dan? Tatawagan namin kayo, okay? O kaya naman, kung meron kang hotline number, tawag lang 8924-4101, locals 5671-5673. Sa lahat ng mga online, pwede pa rin mag-comment sa aking Facebook page. Hanapin nyo lamang Dan Capucion. Mag-comment kayo o kaya mag-PM kayo sa akin. Okay? O ito muna. Speaking of PM, total nasa Messenger na kayo. Alam nyo ba, mga kapamilya at mga kaserbisyo, sali na sa DZMM Teleradyo Community sa Messenger. O, yung Messenger yung ginagamit yung pang-chat kapag nagpe-Facebook kayo, di ba? Sa ating bagong broadcast channel, diretso na po sa inyong inbox ang maiinit na balita at talakayan. At pwede pa kayong mag-react, sumagot sa polls, at i-share sa inyong mga kakilala. Ang matatanggap ninyong updates na kumpirmado at sigurado. I-scan lang ang QR code. Mamaya, ilalabas natin mamaya. Itong broadcast channel sa mga hindi hindi nyo pa na-encounter ang broadcast channel. Ito ay ginagawa ng mga, actually meron din dito sa ibang mga messaging apps or sa ibang application, sa Instagram, sa Messenger at saka sa TikTok niyan. May mga broadcast channel sila. So, ang ginagawa doon, pwede kayong makakuha ng mga information directly. Ayan, nakikita nyo na po sa inyong mga screen. I-scan nyo lang yung QR code na yan na nakikita sa screen para maka-join kayo sa ating broadcast channel sa DZMM Teleradyo Broadcast Channel. Isa yung Messenger Community, okay? Para kayo ay una sa balita at una sa public service. Doon, kahit sa Messenger, makikita nyo, mababasa ninyo, may mga link doon na pwede nyo i-follow. No? Kumbaga, meron kayong daily dose of balitang kumpirmado at sigurado. Very, very konyo naman yung pagkakasal. Daily dose of balitang kumpirmado at sigurado. Diretso sa inyong mga Messenger. Yan. Join nyo na po kayo. Ayun, sa mga nanonood po sa DZMM Teleradyo, kasalukuyan po naka-display ang QR code. Kung nahihirapan kayong hanapin, iscan nyo lang po yan sa inyong mga telebisyon at makaka-join na po kayo sa ating broadcast channel. Alright. O kasi nag-open din ako ng Ako din sa TikTok pero wala akong malagay. I guess hindi ako ma-overshare na tao, no? Ang pagka kasi ganyan, yung mga content creator ngayon, yung mga influencer, gumagawa sila ng ganyan. Kumbaga, nagbibigay sila ng update sa mga followers nila. O syempre, pag dito sa DZMM, mga balitang kumpirmado at sigurado ang ibibigay namin sa inyo. Pero yung mga influencer, parang nag-update sila kung anong ginagawa nila sa araw-araw. Hello, nandito ako ngayon sa coffee shop. Ang ginagawa ko dun sa broadcast channel ko, ang aking ina-update ay si Doming. Yung pusa ko si Doming. Pinipicturan ko lagi si Doming, tapos ina-update ko sila. Siguro dapat gawin kong Doming's broadcast channel na lang yung pangalan yung ko para para alam nila kung ano nangyayari kay Doming. Oh, 2:53 pa lang, pwede pa kayong humabol habang hinihintay ko ang mga hahabol tumawag. Magbabasa muna ako ng mga PM ninyo sa akin. Sabi ni Erlinda Villaluz, magandang umaga Kuya Dan. Pa-request naman po ng Farewell to You My Friend. Farewell to you my friend. Meron tayo nun, hindi ko kakantahin. Sige, lagay mo dyan, Pao. Sabi ni Pat ng Mindoro, pa-shoutout po si Master Eduardo, parang hindi ko naririnig. Ako, huwag mong i-activate si Sir Eduardo. Pag yan talaga tumawag, sinasabi ko sa'yo. Si Mimi Trinidad ay nagre-request din ng One Day in Your Life by Michael Jackson. One day in your life. Ang tawag doon, teaser yon, teaser yon para doon sa mga request ninyo.

0: Tsaka one day in your life daw, pal. Aha, sabi ni Tasho Filosofo, Kuya Dan, pinanghihinaan ako ng loob. O bakit? Because I am visually impaired and I might lose my sight because of diabetic retinopathy. Pero pinalalakas ako ng listener mo na mga blind. Nabubuhay pa rin sila despite of their disability. Minsan ko na rin naisip yan kung natutulog nga ba ang Diyos sa mga suliranin ko. Bakit ako dumadaan sa ganitong paghihirap? Kailangan ko ng prayers. Oh. Prayers for you, Tasho, no? At, pero it's good to know na kahit papano sa pagtambay mo dito sa ating programa, sa pag-join mo sa amin araw-araw, eh nagbibigay ito ng ano, nagbibigay ito ng comfort sa iyo na kung ano man ang pinagdaraanan mo, eh meron tayong mga kapamilya at kaserbisyo na nasa ganong estado rin pero hindi naging hadlang para sa kanila na mamuhay ng normal. Ituloy ang buhay, no? Ituloy ang pagiging positive kahit na may mga nangyayari sa personal nating buhay, no? At I think that's the beauty of life kahit papano, na lahat tayo eh merong pinagdaraanan pero tinutuloy pa rin natin. Oo, atin pa rin pinagbubutihan sa araw-araw at pinipili pa rin nating maging masaya. Kaya maraming salamat at ilaban mo lamang, no, Tasho, ilaban mo lamang. Kung ano't ano man ang mangyari, nandito ang RYM, nandito ang mga kasama natin, mga listeners, na magpapaalala sa'yo na tuloy lamang ang buhay, tuloy lamang ang mga nakagawian mong gawin. Sa ibang pagkakataon na lang or sa ibang pamamaraan, syempre, kung mag-dire-diretso nga. Pero tuloy pa rin, no? Nandito pa rin kami para makinig kung meron ka mang mga gustong sabihin, gustong i-share, no? I-share mo lang dito sa amin yan, okay? Sabi ni sabi ni Yayi Talents, cum laude din po ba si Domeng? Ay, cum laude talaga yan. Alam nyo kung bakit? Cum laude yan sa pagkakalikot. Napakalikot niyang pusa na yung Domeng na yan. Sa lahat ng mga nagtatangka na mag-alaga. Ako kasi first time kong mag-alaga ng pusa na talagang ako yung nagbabantay. Nasa estado ako ng buhay ko ngayon na hinahabaan ko ang pasensya ko para dito sa pusa kong si Domeng. Kasi apparently, pagka ganyan palang kuting pa lang, no, yung mga from day one hanggang mga, hindi ko alam kung hanggang saan tong kulit niya na to eh. Siguro hanggang mga 6 months, hanggang isang taon. Ay, grabe ang energy nila, guys. Talagang nagpa-parkour sila dun sa bahay, guys. Si Domeng, at saka lagi niyang kinukulit yung aso kong si Tokwa. Iniinis niya si Tokwa. Eh si Tokwa nga, medyo may edad na nga siya sa dog's life. Magsi-seven na si Tokwa sa taon natin. Pero sa aso kasi, mga ano na yan, 50 years old na yan eh, no? Imagine mo yung 50 years old, kinukulit ng 4 months mo na kuting, ha? Gigigil na si Tokwa dyan kay Domeng eh. Lagi niyang tinatanong kasi si Toko, meron kasi siyang cage dun sa bahay. Nasa bahay siya pero meron siyang cage. Pero malaki yung cage niya. Inuukupan na nga ng cage niya yung one fourth ng bahay namin. Parang nakakahiya. Parang kami yung nakikibahay dun sa kay Toko eh. Ngayon malaki yung lalagyan niya. Tinatalo ni Domeng tapos parang sinusuntok-suntok niya si hinaharot, no? Kasi binabasa ko, apparently, itong mga kuting, kapag nasa ganyang age sila, naghahanap sila ng kasing level ng ano, hinahanap nila yung kasing level ng energy nila, no? So, eh, sa bahay, bilang silang dalawa lang naman ni Tokwa yung magkasama, tingin niya, si Tokwa yung le-level up sa kanya, pero hindi nga, si Tokwa nga ay isa ng, kumbaga yung 50 years old nga sa tao, di ba, gusto nun, pakapikapi na lang, di ba? Nag-chill na lang sa buhay tapos guguluhin ni Domeng, di ba? Sabi, baligtad na ang mundo ngayon, tao na si Bantay. Ay nako, sinabi mo pa. Oo. Sabi niya, ako estado ko ngayon, bantay ako sa mga puppies ko. Ay marami ka rin kasing aso, di ba? Sir Yayi, no? Parang mga ano nga ba 'tong mga aso mo? Mga beagle, di ba? Nakwento mo 'yan eh, beagle yung mga binabantayan mo diyan, di ba? So 'yun ang estado namin sa bahay, no? Tapos mangungulit tong si ano, si Domeng, ang gagawin. Di tatalon nga siya, no? Tinitrain ko siya ngayon. Kada talon niya dun sa loob kay Tokwa, kukunin ko yung treats, tapos pipitik ako ng isa, tapos palalabasin ko siya. So in fairness naman, medyo umuubra naman, kaso talagang itong age na ito ng mga pusa, kung sakali mag-aalaga kayo, kailangan malaman nyo ho ito kasi hindi ko nalaman agad to eh. Akala ko yung mga pusa hindi namamansin. O, akala ko masusungit sila. Ay, napaka... Nakaang clingy. Sobrang clingy ni Doming sa akin. 6 puppies at 4 big beagles na pagkakakulit. Naku, ibang klaseng kulit din. Si Tokwan, nagkaroon din siya ng kulit era, no? May estado din siya sa buhay na sobrang kulit niya. Yung nagngangat-ngat na mga bagay, di ba, nagngingipin. Pero again, siya nga ngayon ay andun na siya sa kalmado era. May gusto niya, may sarili siyang electric pan, may tubig siya lagi, tapos chill lang siya. O, ganun lang yung gusto niyang buhay. Hanggang sa dumating si Doming. A-updatean ko kayo kung may magbabago sa ugali ni Doming pagka medyo tumanda-tanda na siya. Pero kasi ngayong 3 months, mag-4 months na siya ngayon July. Iba talaga. O, ibang klaseng energy. Ay nako, o sige, o dahil na I think chill na kayo lahat dyan. Nasa estado kayo ng buhay ninyo na gusto nyo nagkukwento ako dito, okay lang. Dahil alas 3 na po ng umaga. Ituloy natin ang kwentuhan at tugtugan sa pagbabalik yan. Nang Remember Your Music.
1: Remember Your Music sa DZMM.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 1 minuto makalipas ang 3:00 PM.

0: Balikan ang nakaraan kasama si Kuya Dan sa Remember Your Music. Remember Your Music.
1: Magandang umaga sa lahat ng mga nagre-ready na maging beautiful in white. Napakinggan natin yan mula sa Westlife. Our man, Jim Brickman at Valentine, ni Martina McBride. Sa oras po natin, 3:21. Talagang pang-inlove, ano? Pang-inlove ang mga tugtugan natin ngayong umaga ng Biyernes, June 26, 2026. Siguro kung sila ang sasagot sa estado ng puso nila ngayon ay in love na in love. Okay, ito, bago tayo magbasa ng mga headlines ngayong umaga, magbasa muna tayo ng mga comments ninyo sa ating Facebook page. Sabi dito, i-refresh ko baka mamaya may maiwan eh, ha? Sabi dito sa ating Facebook, ang mga comments, sabi ni Erlinda San Andres, Kuya Dan, nasa maayos po, salamat po sa pagsisikap ng aming mga anak nang nasa estado nila ngayon. Nasa maayos. Sabi ni Gloria Martinez Elago, happy morning Kuya Dan, masasabi kong successful kaming mag-asawa dahil napagtapos namin ang tatlo naming mga anak, isang electrical engineer, isang accountant at isang teacher. Wow, congratulations po. Proud parents, may dalawang apo, isang lalaki at isang babae. Salamat sa Diyos. Nakatuwa naman yun. Congratulations po sa inyo. Simon Wright, sabi niya, for me, ito ay magiging pagpapala at hindi dahil sa palagi itong mabuti sa bawat hakbang, kundi dahil napagtanto ko na laging may susunod. I feel amazed at everything that life has to offer. Sabi ni Presi B. Abapo, nag-good morning siya. Maraming salamat po sa pakikinig at good morning din po sa inyo. Ito pala, meron pala siyang entry. TGIF, ang Diyos ay mabuti sa lahat ng oras. Ang Diyos ay mapagpala sa iyo. Sabi ni Miss Maria Dulce Orate, nagdadalamhati. Mag-iisang buwan na nang iwan kami ng panganay kung ano ko. Hindi ko na-imagine kung anong nararamdaman ko ngayon. Sorry Kuya Dan, hanggang dito na lang po muna. Yan, nakikiramay po kami Miss Maria Dulce, no? At, napakasakit nga niyan, no? Nawa po mahanap ninyo ang healing para sa inyong puso, no? Hindi agad-agad, pero sana po ay gabayan kayo dyan sa process na yan ng pag-heal. Sabi ni Miss Cory Alejandro, good morning Kuya Dan, very thankful sa pagpapala everyday ng ating buhay sa Panginoon. Maria Fe Flores, sabi niya, good morning Kuya Dan, alam mo Kuya Dan, sa ngayon nasa estado ako ng buhay ko sa lungkot sa pagpanaw ng kabaak ng puso ko. Kabiak, kabiak, yun ang kaptumbas nun. Request po ako ng steel ng Commodore, thank you. Marilyn De Leon, nagbumabati sa atin ng magandang umaga. Sabi ni Dora Fiesta Santos, magkaroon ng isang magandang linggo sa hinaharap Kuya Dan. Nakapasalamat sa Panginoon na makapangyarihan sa lahat ng kanyang kabutihan. Si Lori Santos, siya daw ay dancing. Yan ang estado niya ngayon, dancing. Si Miss Fatty Jacinto, matagumpay sa maraming paraan. Oh, that's good to hear. Oo, okay yun, no? Matagumpay sa maraming paraan. Parang nag-message si Miss Nona Damian, tama ba? Magandang umaga, Miss Nona Damian. Grabe to, lagi to nagme-message sa akin ng iba't ibang mga... Ang dami niyang mini-message ng mga picture araw-araw, no? Pang Monday, pang Tuesday. As in, pang everyday, ang dami niyang mga tinabing picture. Ang galing. Hindi ko alam kung saan niya nakukuha yung iba dito. Pero maraming salamat po sa palaging pagtutok. Ganon din si Tita Lina Ho ng Plaridel, Bulacan. Good morning, good morning. Sabi ni Miss Fatty, successful in many ways, syempre bilang ina successful. Ano, magandang marinig natin, ano? Very, very successful. O, ito muna, ang oras po natin, 3:24 na po ng umaga. Mga kapamilya at mga kaserbisyo, magkita-kita po tayo sa July 18, Sabado po yan, sa Caloocan Sports Complex, Bagumbong Road, Caloocan City, para sa DZMM 40. Apat na po tayo. Simula alas 9 ng umaga hanggang 300 katao ang pwedeng ma-accommodate sa medical mission at may libreng gamot pa. Pagsapit po ng alauna ng hapon, magbubukas naman ang public service booth. Meron po dyang libreng merienda. May gupit. May payong legal or a reading at iba't ibang discounted items at freebies mula sa ating mga partner. Meron din pong livelihood workshop para sa karagdagang kabuhayan at performances mula sa kapamilya artists tulad nila Brian Chong and Rain Ian Manibale, 1621 at Aja. Pagpatak naman po ng alas 4 ng hapon, makipag-bonding sa paborito ninyong anchors at reporters at sama-sama nating balikan ang makasaysayang kwento ng DZMM. Bukod dyan, may pagkakataon ding makatanggap ng espesyal na regalo mula sa DZMM. First come, first serve po ang ito mga kaserbisyo, kaya maging bahagi na ng kasaysayan at makiisa at makisaya sa DZMM 40. Apat na po tayo. Okay, mawawala dyan ha, dahil hindi mawawala dyan si Kuya Dan. Oo, nandyan din si Kuya Dan. Siyempre. Hindi pa pwedeng hindi. O, tsaka gusto ko yung merong livelihood workshops, no? Kasi sa mga, ano ba yung parang, map di yung mato. Kasi sa mga pupuntahan ninyo, di ba, hindi laging merong magtuturo kung ano ba yung mga pwedeng pagkabuhayan. Di ba, makakuha kayo ng ideas kung ano ba ang pwedeng gawin. Hindi lang basta na entertain kayo, hindi lang basta nakita ninyo yung mga lagi ninyong pinakikinggan. Meron pa kayong pwedeng iuwi, no? Bukod sa mga freebies, malita ako, madaming mga ano dyan, ha? Pupunta din ako dyan, akala niyo. Mag-iisa-isa din ako dun sa mga buto. Actually, yung nanay ko, nangungontrata na sila ni daddy, pupunta daw siya. Baka gustong magpamasahin ni Kabayan! Yung aking tatay, O kaya, wag po kayo mawawala. Lalo kung wala naman kayong schedule niyan. June 18, Sabado po yan. O weekend, di ba? Pwedeng-pwede. At saka, ito pang isa. May mga surprise kami dyan. Hindi ko sasabihin kasi nga, surprise ah. Basta kung ako sa inyo, it's a once in a lifetime. Ngayon na lang ulit. Nako, talagang... Punta kayo pag may time kayo, yun lang ang masasabi ko. Okay? 3:28 na ang oras natin sa ating pagbabalik mga headlines naman ngayong umaga ng June 26, 2026. Biyernes ang ating aalamin. Kaya dyan lang mga stay put lang kayo dyan. Magbabalik pa rin si Kuya Dan dito pa rin sa Remember Your Music.
0: Remember Your Music sa DZMM.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
4: Ako to, si Chang Ami.
3: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa... Aksyon ngayon! Aksyon ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: tandem ng bayan, Peter Musni at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
1: Ano mga concerns? Ano mga issues?
0: Pagkakampi ng masang Pilipino.
1: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
0: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
1: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
0: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
2: Oras sa buong Pilipinas. 3:30 na po ng umaga.
0: Basta inip, DZMM!
2: Narito ang mga balitang abangan sa Radyo Patrol Balita alas 4 ngayong Biyernes, June 26, 2026. Bagyong Francisco nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility kagabi. Panibagong rollback sa presyo ng langis nakaamba sa susunod na linggo. Senators Robin Padilla at Alan Peter Cayetano pinasasagot ng Ombudsman sa reklamong obstruction of justice. Planong school attack sa Tolosa, Leyte, napigilan. Ilang lugar sa Metro Manila at Cavite makakaranas ng gabi-gabing water interruption hanggang June 30. Retrial para sa impeachment trial ni VP Duterte tinapos na kagabi. Balita sa lalawigan, lolo patay sa pamamaril sa Ilocos Sur. Sa showbiz, kapamilya singer-actress Maris Racal, pinarangalan sa 6th Pinoy Review Awards. Sa sports, tambaling Alex Ayala at tennis legend Venus Williams, bigong makapasok sa semifinals ng Bad Homburg Open Doubles. Abangan ang mga detalye mamayang alas 4 ng umaga kasama si Radyo Patrol Robert Mano at Radyo Patrol Steve Raz. Ako ang inyong kapamilya, Dan Capuchon.
0: Remember your music.

0: mga awiting masarap balik-balikan. Remember your music. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.
1: Song from Leon Rimes, How Do I Leave? And from this moment on, Shania Twain. Ano ba yun? Shania. Ano ba Shania ba yun? Shania ba yun? Shania Twain. Ang tagal ko na sinasabi ito, ngayon lang ulit ako na-confuse. Kasi parang pwedeng Shania. Oh. Pag Tagalog siguro, pag taga-Philippines, Shania! Hoy! Shania tawag na. Pero dahil sa ano naman, international, it's Shania Twain. Oras natin, 3:41 ng umaga. At sabi, sa nabanggit ko pala kanina, sabi ni Sir Yayi, June 18, hindi po June 18, July ho. Oo, so, sorry. Oh, na-excite lang. Ano, pabaliktad? Sabi niya, akala ko next year pa eh. Hindi. ngayong July. Oo, sorry naman. Na-excite lang ako para sa inyo. Oo, kaya magkita-kits tayo dyan, okay? Again, July 18, 2026, araw po ng Sabado. 3:42 ang oras natin. Batiin muna natin mga nakikinig sa atin mula kanina pa, no? Na namamasada sa mga sandaling ito na nagtatrabaho pa din. Hello, hello sa mga kuya natin dyan, kuya at ate natin mga nagtatrabaho sa kalsada, mga taxi driver, bus driver, jeepney driver. Sama na natin mga konduktor, TNVS, moto taxi, truck driver, pati mga pahinante. Happy Friday sa ating lahat, no? So, alam niyo na pagka Biyernes na expect niyo na, no? Na may traffic, no? Kahit naman di Biyernes, lagi may traffic, pero pagka ganito tsaka ano ba, hindi pa ba payday ngayon? Hindi pa. Tagal ng payday sa Tuesday pa, no? May weekend pa ulit, no? Pambihira. O, di bali. Friday naman na. Konting kembot na lang ulit, Sisweldo na ulit. Okay? Batiin din natin lahat ng mga nagbe-birthday today. Again, once again, happy birthday sa aking office mate na si Paula. Ano nga bang apelido ni Paula? Basta si Paula. Ngayon, June 26, 2026. Sakto, Friday ang birthday. Sarap niya, no? Happy mamayang gabi, no? Friday night, birthday mo. At saka meron kasi tong meron tong side hassle na may bar siya dyan sa may Maginhawa. Saya. Happy birthday. Saya. Yun na nasabi ko kasi hindi naman ako makakapunta dun . Happy birthday po. At sa lahat ng mga nagbe-birthday today, happy birthday. Mag-enjoy today, no? Biyernes naman. Kung may budget, pwedeng-pwede. Kung wala naman, bahay-bahay na lang muna. Siyempre, walang ibang wishy-kwidan kundi maraming blessing ang dumating pa para sa inyo at para sa ating lahat. At para simula ng ating Yugyugan Time, ngayong TGIF, let's go with the 90s music. O yan, daming nag-react dun sa sasayaw ko yung ano ba yun? Kalimutan ko yung title. I Want You Back. Ng NSYNC. Kayo ha. Mga ganyan ang mga tugtugang gusto ninyo. At dahil mga ganyan ang gusto ninyo, di simula natin dito sa awitin mula sa Backstreet Boys. Yeah. Nakakatito, nakakatita yung tunog. Alam nyo na yan. Quit Playing Games With My Heart from the Backstreet Boys.

June 26, 2026. Araw po ng Biyernes. Good morning! Ay, maulan. Nakita ko na. Nakita ko ang malaking payong ni Robert Manu. Malakas ang ulan yata dito sa QC. Okay, gising na. Baka na. Oras po natin, 5 minuto bago mag-alas 4 ng umaga. Maraming thank you sa pagsama kay Kuya Eda mula pa kanina alas 12. Oh, bukas ulit. Oh, Sabado morning, nandito ulit si Kuya Dan. Sasamahan kayo. 4 na oras yan. Kwentuhan, tugtugan. Okay? Oh, ingat-ingat mga kapamilya, kaservisyo. Maga umuulan dyan sa may inyo. Dala ng payong, okay? Magpapaulan. Until then, nakasama ninyo nag-iisang Balba sa radyo. Inyong Kuya Dan. Remembering you only here on Remember Your Music. Happy Friday! Bye-bye!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na maglilingkod, magbabalita at magbabantay. Kasabi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras! Eksakto, alas 4 ng madaling araw.
1: Ito ang umagang balita ang bubusugin ka sa impormasyong kapaki-pakinabang, makabuluhan at malaman. Radyo Patrol Balita alas 4. Ang nangungunang newscast, ihahatid ng malinaw, mabilis, rumaras-tsana, antemano. Kasama sila Radyo Patrol Steve Raz at Radyo Patrol Robert Manon.

0: Ngayon po ay Biyernes, June 26, 2026. Narito mga nagbabagang balita sa Radyo Patrol, balita alas 4. Bagyong Francisco, lumabas na ng Philippine Area of Responsibility kagabi. Bagyong Gardo, lumakas habang kumikilos palabas ng PAR.
1: Tangka pag-atake sa isa pang paaralan sa Leyte, napigilan. Autopsy report sa tatlong namatay sa pamamaril sa Tacloban City, inilabas na.
0: Pre-trial conference sa impeachment trial ni Vice President Duterte, tinapos na. Mary Grace Piatos kabilang sa mga testigong pinaharap sa paglilitis.
1: Patay sa dalawang malakas na lindol sa Venezuela, lubobo sa halos 200, mahigit 1,000 sugatan sa trahedya.
0: Sa lalawigan, lolang kalalabas lang ng ospital na bundol na motorsiklo sa Bacolod City, patay. Mister biktima o mister ng biktima, sugatan.
1: At sa balitang sports, sa balang Alex Ayala at tennis legend Venus Williams, bigong makapasok sa semifinals ng Bad Homburg Open Doubles.
0: Magandang morning, kapamilya. It's 4:02. Ngayong madaling araw, Friday. Happy weekend po ha. Kompleto mong dalawang pogi ngayong Biyernes. Ako po si Radyo Patrol, Steve Raz.
1: Good morning! Magandang madaling araw. Ako naman po si Radyo Patrol, Robert Bano. Good
0: morning! 4:03 na madaling araw. Posibleng muli magpatupad ng rollback sa presyo ng langis sa mga oil company. Sa susunod po yan na linggo. Base sa tatlong araw na trading sa world market, halos piso kada litro ang ibinaba ng presyo ng diesel, gasolina at kerosene. Ang Department of Energy o DOE pa rin ang nagdidikta ng presyo ng langis habang nasa ilalim ng State of National Energy Emergency ang bansa. Sinabi ni Energy Secretary Sharon Garin na sinasalamin ang presyuan ng langis sa world market ang presyo nito sa bansa.
2: Basta AM, DZMM! Panahon.
1: Update muna po tayo sa lagay ng panahon. Nakalabas na kagabi ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Francisco na may international name na Mekala. Inaasang ihina pa ang bagyo habang papalapit ng Japan. Pumasok naman sa park kahapon ang bagyong Gardo. Huli itong namataan sa layong 1,275 kilometers sa silangan ng extreme northern Luzon. Lumakas ang bagyong Gardo na naging severe tropical storm na taglay lakas na hangin na abot sa 95 kilometers per hour at pagbugso na 115 kilometers per hour. Walang epekto sa bansa ang bagyong Gardo na lalabas ng PAR ngayong umaga o hapon. Patuloy na umiiral ang habagat na magdadala ng pag-ulan sa Luzon at Western Visayas.
2: Basta DZMM!
0: Patuloy na bumababa ang level ng tubig sa Angat Dam sa kabila ng mga pag-ulan sa mga nakalipas na araw. Sa monitoring ng Pag-asa, bumaba pa sa 162.94 meters ang antas ng tubig sa Angat Dam na halos 3 metro bago sumadsad sa critical level na 160 meters. Halos kalating metro ang ibinaba ng tubig sa Angat Dam kada araw, kaya posibleng bumagsak ito sa critical level bago magtapos ang buwan. Nagbabatupad ang Maynila ng gabi-gabing water interruption hanggang June 30 sa mga lugar na nasasakupan ito dahil sa pagbaba ng tubig sa Angat Dam at paghahanda sa posibleng epekto ng El Nino. Apektado ng water interruption mula alas 10 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga ang mga Maynila at customer sa Maynila, Caloocan, Las Piñas, Makati, Malabon, Muntinlupa, Navotas, Paranaque, Pasay, Quezon City, Valenzuela at ilang lugar sa Cavite. Inaasa ng Pag-asa na unti-unting aakyat ang water level sa Angat Dam pagdating ng Hulyo.
2: Basta AM, DZMM!
1: Natapos na ng PNP Regional Forensics Unit 8 ang ballistic autopsy examination sa tatlong estudyante na namatay sa pamamaril ng dalawang menor de edad sa San Jose National High School sa Tacloban City sa Leyte. Base sa resulta ng ballistic at autopsy report, galing sa malayong distansya ang tama ng mga bala sa mga biktima na tumago sa kanilang vital organs na nagresulta ng kanilang pagkamatay. Indikasyon na nila ito na random o walang particular na target ang ginawang pamamaril ng dalawang suspeka. Samantala, naka-confine pa rin sa ICU ng ospital ang isa sa 20 sugatan sa pamaril sa loob ng paaralan. Tinamaan ng bala sa likod at tumagos sa leeg ang 15 anyos na biktima. Nakararanas pa rin ng trauma ang mga magulang, estudyante at guro bunsod ng nangyaring pamamaril.
0: Planong masatak sa isang paaralan sa Tolosa sa Leyte, napigilan ng mga otoridad. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Campo Crame, Radyo Patrol, Marlene Badiernos Mars.
3: Inihayag ni DILG Secretary John Vic Remulla na lumabas sa investigasyon na isang 14-anyos na grade 10 student ng Tolosa National High School na nasa record ng pagpapakalat ng post hinggil sa tangka nitong mass shooting sa kanilang paaralan. Napigilan na niya ang masamang planong ito matapos na agad mapuntahan ng mga otoridad ang bata sa tulong na rin ng report na itinimbre ni Senator Bam Aquino kay SILG Remulla. Sabi ng kalihim na pag-alamang may personal at problema sa pamilya ang minor de edad na gumagamit ng maraming social media accounts para ipakalat ang kanyang masamang plano. Posibleng gustong gumawa ng copycat crime ang minor de edad matapos ng ginawang walang hapas sa pamaril ng dalawang grade 9 students sa Tacloban National High School. Kamakailan lang na pare-pareho anyang naglalaro ng online shooting game na Garbox. Dahil dito ay sinusulong ni Secretary Remulla na tuluyan ng iban ang online game na Garbox. Samantala, matapos naman ang magkakasunod ng insidente ng harasan at krimen na kinakasukutan ng mga minor de edad, sinabi rin ni SILG Remulla na makikipagtulungan siya sa Kongreso para sa pagsagawa ng mas komprehensibong batas para sa Juvenile Justice Act. Bukod dito, inirekomenda rin ni Remulla sa Kongreso na magpato rin ng kriminal na pananugutan sa mga pabaya at irresponsibleng gun owner. Kasabay ng panawagan sa lahat na agad ipagbigay alam sa mga otoridad sa pamamagitan ng 911 hotline ang ganitong uri ng mga insidente mamamataan sa kanilang mga lugar. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Marlene Padiernos.
2: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
1: Pinaiimbestigahan ni Pangulo Marcos Jr. sa mga government agency ang ugat ng mga kaso ng karahasan sa mga paaralan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sinabi ni Palace Press Officer Communications Undersecretary Claire Castro na labis na ikinalungkot ng Pangulo ang pamamaril sa paaralan sa Tacloban City na ikinamatay ng 3 estudyante. Hindi anya katanggap-tanggap ang mga karahasan na nangyayari sa bansa na kinasasangkutan ng mga kabataan. Dagdag pa ni Castro, hindi makapaniwala ang Pangulo na may kakayahan ng mga kabataan na magplano at magsagawa ng pamamaril sa mga kapwa nila minor de edad. Inatasan na anya ng Pangulo ang mga ahensya ng gobyerno na gawin ang lahat para maiwasan maulit ang ganitong insidente.
2: DZMM.
0: Sa ibang balita naman, kabilang ang pangalang Mary Grace Piatos sa mga inaasahang tetestigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. 2024, lumitaw ang pangalang Mary Grace Piatos sa acknowledgement receipts ng mga sinasabing nakatanggap ng confidential funds mula sa Office of the Vice President noong 2022. Nauna nang kinumpirma ng Philippine Statistics Authority o PSA na walang identification records ang pangalang Mary Grace Piatos. Bukod kay Piatos, kabilang din si dating Overall Deputy Ombudsman Melchor Karandang sa mga inaasang testigo kaugnay ng mga bank account at mga transaksyon ni Vivi Sara at amang si dating Pangulong Duterte. 2018, naglabas ng dismissal order ang Malacanang kay Karandang dahil sa manoy paglabag ng Ibunyag ang detalye sa investigasyon sa mga bank account ng dating Pangulo. Pero noong Mayo, ipinawalang bisa ng Korte Suprema ang naturang dismissal order laban kay Karandang. Sinabi ni House Prosecution Team Spokesperson Lanao del Sur, Congressman Zia Adyong, na mahalaga ang testimonya ni Karandang kaugnay ng sinasabing hindi may paliwanag na yaman ni Vivi Duterte dahil may access ang dating opisyal sa ilang mahalagang dokumento tulad ng Statement of Assets, Liabilities and Net Worths o SALN. Kabilang din sa mga testigo ng prosecution team ang Chief of Staff ng OVP na si Zuleika Lopez, dating Senator Antonio Trillanes IV at nagpakilalang bagman ni Vivi Duterte na si Ramil Madriaga.
2: Basta AM-MM.
1: 4-11. Natapos na kahapon ang pre-trial conference at pagbabarka ng mga ebidensya na gagamitin sa paglilitis ni Vice President Sara Duterte na magsisimula sa July 6. Hindi na buksan na selyadong kahon na isinumite ng Bureau of Internal Revenue sa House Justice Committee na naglalaman ng tax records ng Vice Presidente at Mr. Riton si Attorney Man Scarpio. Disbayado ang House Prosecutors na hindi pag o sa hindi pagpayag ng depensa na mabuksan ang selyadong kahon o kahit mamarkahan ito. Sinabi ni House Lead Prosecutor Jervy Luistro na karapatan ng publiko na malaman ang nilalaman ng kahon. Isusumite ngayong araw ng defense team sa impeachment court ang tugon sa manifestation ng mga taga-usig. Sinabi naman ng Clerk of Court na si Senate Secretary Renato Bantug Jr. na 62 trial days ang gusto ng prosecution panel habang 30 trial days naman ang hirit ng depensa. Maglalabas ang impeachment court ng pre-trial order matapos ang pagmamarka ng mga ebidensya.
0: Senator Alan Peter Cayetano at Robin Padilla, pinasasagot ng Office of the Ombudsman sa reklamong obstruction of justice na isinampa ng grupong Tindig Pilipinas. Narito ang balitang kumpirmado sigurado at Tindiraj Patrol Kelly Cordero. Kelly.
4: Pinagpapaliwanag ng Office of the Ombudsman sina Senator Alan Peter Cayetano, Senator Robin Hood Padilla at dating Acting Senate Surgeon at Arms Mau Aplasca kaugnay ng reklamong obstruction of justice. Sa inilabas na kautusan, inatasan ng ombudsman ng mga respondent na magsumite ng kanilang counter affidavit at mga ebidensya sa loob ng 15 araw. Ang reklamo ay inihain ni na Francis Joseph Aquino D. at iba pang complainants. Ipinunto ng ombudsman na kapag hindi nakapagsumite ng sagot ang mga respondents sa itinakdang panahon, maaaring resolbahin ang kaso batay sa mga dokumentong naisumite. Sa ngayon, nasa paunang yugto pa lamang ng imbestigasyon ang reklamo at wala pang desisyon kung may sapat na batayan upang magsampa ng kaso. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Kelly Cordero.
2: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
1: Sinampahan ang panibagong reklamong cyber libel sa Department of Justice sa 18 nagpakilala bagman ni dating Congressman Zaldico. Dawit din sa reklamong inihain ni dating Senador Antonio Trillanes IV, sina Senador Alan Peter Cayetano at Rodante Marcoleta na nanguna sa pagdinig noong June 4 kung saan inakusahan ng mga nagpakilalang bagman ang ilang opisyal na tumanggap ng mali-maletang perang kickback sa flood control projects. Iginiit ni Trillanes na hindi matatapos ang paghahain niya ng reklamo hanggat patuloy niyang idinadawit o hanggat patuloy siyang idinadawit sa aligasyong pagtanggap ng kickback. Marso naghahain din ang reklamong cyber libel si Trillanes laban sa mga nagpakilalang bagman matapos akusahang tumanggap ng kickback para ubano sa investigasyon ng International Criminal Court sa War on Drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte.
0: Sasampahan ng Department of Justice ng patong-patong na kasong tax evasion sa Court of Tax Appeals ang mga dating opisyal ng Bulacan First District Engineering Office na sangkot sa multi-billion pesos flood control scandal. Nakitaan ng DOJ ng probable cause para kasuhan sa korte ang binansagang Bulacan Group of Contractors o BGC Boys na sina Bryce Hernandez, Henry Alcantara, GP Mendoza. Aabot sa halos 1.7 billion pesos ang hindi nabayaran buwis ng mga natunang akusado. Isinilalim naman sa lifestyle checks ang tatlong BGC Boys at nadiskubre ng BIR ang discrepancies sa kanilang declared income at marangyang pamumuhay. Nabisto na ilang taong hindi naghain ng income tax returns ang mga dating DPWH official.
1: DZMM! Tatapusin na ng National Bureau of Investigation ngayong araw ang investigasyon sa kaso ng pagkalunod ng Ateneo basketball players na sina Rene Baterbonia at Divine Adini. Ayon sa NBI, humarap sa mga otoridad ang ilang individual na tinukoy sa investigasyon kabilang ang dating coach na si Tab Baldwin. Inaasahan ding haharap sa NBI si Ateneo University President Father Roberto Yapa. Samantala, naiuwi na sa Nigeria ang labi ni Divine Adili matapos silingin ang kanyang pamilya na maibalik siya sa maayos na kondisyon. Sina Adili at Baterbonia ang mga nalunod sa team building activity ng Ateneo Blue Eagles sa Dipakulaw, Aurora noong Hunyo a 8.
2: DZMM, numero uno sa aksyon.
0: Hoy, oras po natin, 4:16 na po ng madaling araw. Friday po ha, huwag na po tatamarin. It's our last day this week. So, ibig sabihin, bukas po, Sabado Linggo, pahinga po natin. Bawi-bawi naman tayo. Oh. Para pagdating po ng Lunes, bakbakan agad po. So, ngayon po ay Friday, pasok po tayo ha. Kaya po sa ating mga kaserbisyo at kapamilya po dyan na nagpe-prepare, habang po ang pasok na nakikinig at nanonood sa ating good morning, good morning!
5: Good morning!
0: Sa ating mga chuper, taxi driver na nagmamaneho po ngayon, naghahanap buhay, good morning din po.
5: Good morning!
0: At syempre sa mga gusto po magpa-shoutout sa amin, kay nanay at tatay, lola at lola, mag-message po kayo sa aming Viber number na
1: 0919-278-3000.
0: Kaya po, babatiin po namin kayo. 4:17 na po na madaling araw. Abang ang po muna sa aming pagbabalik, mahigit 1,000 baboy sa Negros Occidental namatay sa iba't ibang sakit.
1: Mahigit 200 kaso ng dengue na itala naman sa Antique. Yan at iba pa mga balita mula sa lalawigan sa pagbabalik ng
0: Radyo Patrol, Balita Alas 4! Kape!
1: Taho!
2: Pinagkakatiwalaan, pinaniniwalaan, Steve Raz, Robert Mano, Radyo Patrol! Naglilingkod sa Pilipino sa anuman isang kakatiwalaan, DZM, Radyo Patrol 630! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
6: Ako to, si Chang Ami.
2: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Random ng Bayan, Peter Musni at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
1: Ano mga concerns? Ano mga issues?
0: Pangkakampi ng masang Pilipino.
1: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
0: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
1: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
0: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Steve Rast, Robert Manosa, Radio Patrol Balita, alas 4. Radio Patrol Balita. Steve Rast, Robert Manosa, Radio Patrol Balita, alas 4.

0: Balikan po natin ang mga headlines sa Radyo Patrol, balita alas 4. Bagyong Francisco lumabas na ng Philippine Area of Responsibility kagabi. Bagyong Gardo lumakas habang kumikilos palabas ng PAR.
1: Tangkang pag-atake sa isa pang paaralan sa Leyte na pigilan. Autopsy report sa tatlong namatay sa pamamaril sa Tacloban City inilabas na.
0: Pre-trial conference impeachment trial ni Vice President Duterte, tinapos na. Mary Grace Piatos kabilang sa mga testigong pinaharap sa paglilitis.
1: Patay sa dalawang malakas na lindol sa Venezuela, lumobo sa halos 200, mahigit 1,000 sugatan sa trahedya.
2: Ula, panahon.
0: 421 na madaling araw, alamin po natin ang magiging lagay ng panahon ngayong araw, Biyernes. At syempre po sa darating na weekend, mula po yan kay Ma'am Lian Loreto live. Mula po yan sa Pag-asa. Ma'am Lian, good morning!
3: Good morning!
4: Good morning po Sir Robert and Sir Steve at sa lahat ng ating mga
5: tagapaybay.
4: Ito nga pong si Bagyong Francisco ay nakalabas na ng ating Philippine Area of Responsibility kahapon. At ito naman pong si Bagyong Gardo ay pumasok po ng ating Area of Responsibility kahapon din po. At patuloy nga po itong lumalakas, no, at naging severe tropical storm itong si Bagyong Gardo habang nasa may North Philippine Sea at huli po itong namataan sa layong 1,285 kilometers silangan ng extreme northern Luzon. May taglay pong hangin na abot sa 95 kilometers per hour at pagbugso na abot sa 115 kilometers per hour. Sa kasalukuyan, kumikilos po ito pa north-northwestward sa bilis na 25 kilometers per hour at inaasahan nga po natin within today ay lalabas din po ng ating PAR at hindi naman po makaka-apekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Samantala, yung habagat naman po natin ay patuloy pong nakaka-apekto sa Luzon and Visayas. So expect pa rin po natin halos buong Luzon ay magiging makulimlim na sinamahan din po ng mga kalat-kalat ng mga pag-ulan, pagkulog at pagkiblat. Kabilang po dyan yung Western Visayas. At aside naman po dyan, expected din po natin, no, yung mga panakanakang pag-ulan sa Zambales, Bataan at Occidental Mindoro na maaaring umabot po ng hanggang 100 millimeters na within 24 hours. So, doble ingat pa rin po sa mga posibilidad ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. For the rest of the country naman po ay bahagyang maulap hanggang sa maulap ang ating panahon, ngunit mataas po yung chance ng mga thunderstorm activities. And other than that po, wala naman po tayong nakataas na gale warning sa anumang baybayang dagat ng ating bansa. Yan naman po ang latest mula dito sa Pag-asa. Lian Loreto, magandang umaga.
1: Thank you, Ma'am Lian.
2: DTTZMM, numero uno sa aksyon. Ulat Kalusugan. Ulat Kalusugan.
3: Good morning!
5: Partner, Nakatulog ka ba?
6: Oo naman.
5: Ilang oras ka natutulog sa isang gabi?
6: Mga mahaba na siguro yung 6 na oras.
5: 6 na oras. Max na yun.
6: Max na yun.
5: Oo. Eh, pag mga ganyan kaka-fresh,
6: pag ganito
5: ka-fresh, mahaba yung tulog. Mas mahaba?
6: Hindi.
5: Ah, hindi. Ah, pag mas maiksi.
6: Oo. Pag kasi pag mahaba yung tulog mo,
5: may mga medyo, markings ka pa, no, pagising mo.
6: Pero mas haggard ko tuloy.
5: Oo nga.
6: Pero mas healthy ata yun pag mahabang tulog.
5: Ito po ha, pakinggan nyo ito. Sa ating Ulat Kalusugan, maaari po makatulong ang ilang pagkain upang mapabuti ang kalidad ng tulog at mabawasan ang sintomas ng obstructive sleep apnea.
6: Mm-hmm.
5: Aha. Ayon po sa mga eksperto, kabilang dito ang mga berdeng gulay tulad ng spinach.
6: Mm-hmm.
5: At kale. Ano itong kale? Okay. Na mayaman sa antioxidants, magnesium at fiber na nakatutulong laban sa inflammation at suporta sa maayos na pagtulog. Mabuti rin po ang matatabang isda, gaya ng salmon, sardinas at tuna dahil mayaman ito sa omega-3 fatty acids na maaaring makatulong sa pagbawas ng inflammation at pagpapabuti ng sleep quality. Paalala po ng mga eksperto, mahalaga pa rin ang tamang pagkain, pagkontrol ng timbang at konsultasyon sa doktor para sa mga may sleep apnea. Meron ka ba nito, partner?
6: Wala naman so far. Wala naman.
5: Wala bang barko kapag natutulog ka? Bakit di mo lang alam? Dapat ang tanongin ko yung mga kapitbahay mo.
6: Dapat yung katabi ko
5: lang. Dinig ng kapitbahay. At yan po ang ating Ulat Kalusugan. on a Friday morning.

0: Good morning, good morning! Good morning. Sa ating kamamilyang magbubukid at syempre po sa ating kamamilyang mangingisda. Sa ating pong agribalita, maglalaan ang gobyerno ng 1.6 billion pesos na pondo para palawigin at palakasin ang fish port facilities sa Navotas at Palawan. Inaprobahan ng Philippine Fisheries Development Authority Board ang mga infrastructure project kabilang ang modernization ng Navotas Fish Port Complex at pagpapatay ng bagong fish port sa San Vicente, Palawan. Sa Navotas Fish Port naman, paunahing i-rehabilitate ang Market Hall 1 at 2, gayon din ang second phase ng Shipyard Development Project. Ayon sa Department of Agriculture, sa pamamagitan ng mga naturang proyekto, ay magkakaroon ng direct access ang mga isa sa mga major trading center para mabilis ang pagbiyahe ng mga nasabing produkto.
1: Good morning
0: sa ating kamamilyang magbubukid at syempre sa ating kamamilyang mangisda.
1: Good morning!
0: Yan pong ating agribalita on a Friday morning.
1: Good morning! TTZMM Numero 1 sa aksyon.
0: Alas 4:27 na po ng madaling araw. Ibig sabihin, radsarahan na po natin ang mga balita sa mga lalawigan.
1: Pasada Probinsya. Probinsya.
0: Unahin po natin dyan sa Antique. Nakapagtala na ang Antique ng 249 na kaso ng dengue ngayong taon, kung isa ang namatay. Ayon sa Antique Integrated Provincial Health Office, pinakamataas ang kaso sa bayan ng Bugasong na halos 40. Kasunod ang Sibalom na may 35, Valderrama na may 27, Ulasi na may 21, at San Jose de Buenavista na may 18 dengue cases. Mula naman sa Patnogon, ang nasawing 79 na taong gulang na babae. Pinalalahanan ng Provincial Health Office ang publiko na sundin ang 4S strategy o hanapin at linisin ang pinamumugar ng lamok. Gumamit ng proteksyon laban sa kagat, magpakonsulta agad at suporta ng fogging sa mga lugar na may kaso.
2: Mahigit 1,200 baboy ang namatay dahil sa iba't ibang sakit sa Negros Occidental. Kabilang dito, 500 baboy na namatay sa bayan ng San Enrique, bunsod ng African Swine Fever. Ayon sa Negros Occidental LGU, halos 4% ng mga baboy sa lalawigan ang apektado ng iba't ibang sakit. Inataas ng mga grazer na magpatupad ng mahigpit na biosecurity measure para maiwasan ang lalo pa ang pagkalat ng sakit.
0: Sa Negros Occidental pa rin, desidido ang pamilya ng sugatang grade 10 student na kasuhan ang 17 anyos na sospek sa paranaksak sa biktima sa San Carlos City. Reklamong frustrated homicide ang ihahain ng mga kaanak ng biktima laban sa sospek. Makikipaugnayan ng PNP sa DSWD sa pagsabat ng reklamo ng mga kaanak ng biktima laban sa menor de edad na sospek. Pinaigting na ng PNP ang seguridad sa mga paaralan sa San Carlos City.
2: Sa Ilocos Sur, patay ang 70-anyos na lolo sa pamaril ng riding in tandem sa barangay Puerta Real sa bayan ng Santo Domingo. Nakatayo sa kalsada ang biktima, lalapitan ng isa sa mga suspect at binaril sa ulo. Naisugod pa sa ospital ang biktima pero dineklaran dead on arrival. Isang basyo ng bala ng kalibre 45 baril ang narecover sa lugar habang patuloy ang investigasyon.
0: Sa Negros Island Region naman, senior citizen na nakakalabas lang ng ospital, patay matapos mabangga ng motorsiklo.
1: Pasada Probinsya! Probinsya!
0: Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula Bacolod City, hatid ni Romeo Subaldo. Romeo.
3: Tumatawid sa pedestrian lane ang mag-asawa na kapwa senior citizen nang banggain ang motorsiklo sa harap ng Corazon Luxin Montelibano Memorial Regional Hospital sa Lacson Street sa Bacolod City, Webes ng madaling araw. Nabagok sa semento ang ulo ni Rosita, 63 anyos, na nagresulta sa kanyang pagkamatay, habang sugatan naman ang kanyang mister na kinilalang si Hinaro, 73 anyos. Sugatan din ang driver ng motorsiklo na si Alia Zairil, 24 anyos, at ang kanyang pasahero. Sa investigasyon ng Bacolod Traffic Management Unit, kalalabas lang ng ospital ng mag-asawa nang mabangga ng motorsiklo. Ayon sa PNP, lasing umano ang driver ng motorsiklo at may daladala pang bote ng alak ayon sa mga nakakita na mangyari ang insidente. Kinumpirma naman ng barangay official sa sangguniang kabataan secretary ang driver. Parehong ginagamot sa ospital ang mister ng namatay at ang dalawang sakay ng motorsiklo. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Para sa DZMM, Romeo Subaldo.
0: Maraming salamat, Romeo Subaldo.
2: Sa Davao de Oro naman, college graduate sugatan sa Pamaril pagkatapos ng graduation ceremony.
1: Pasada, probinsya, probinsya.
2: Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Davao de Oro at ni Hernel Tocmo. Hernel.
4: Sugatan ng 29 na taong gulang na lalaki matapos pagbabarilin ng dalawang hindi pa nakikilalang armadong indibidwal sa Barangay Kingking, Bayan ng Pantukan, Davao de Oro, Huwebes ng tanghali. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Irish Hezron Parangan, officer in charge ng Pantukan Municipal Police Station, katatapos lamang ng graduation ceremony at lumabas na sa kolehiyo ng Pantukan Campus ang biktima. Pero nakabang na umano ang isa pang sasakyan at pinagbabaril ng dalawang armado ang biktima ng 4 beses. Agad na isugod sa ospital ang biktima at sa ngayon ay nasa stable na kalagayan na ayon sa pulisya. Patuloy ang hot pursuit operations ng PNP habang may natukoy ng person of interest sa krimen. Isa sa mga tinitingnang motibo ng pulisya ang love triangle at personal grudge. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Hernel Tocmo.
2: Maraming salamat, Hernel Tocmo.
0: Sa Isabela naman, lecture ng mga pulis na uwi sa pagsagip sa estudyanteng nawala ng malay habang nasa klase.
1: Pasada Provincia. Provincia.
0: Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Isabela at ni Cesar Galassi. Cesar, good morning.
5: Nauwi sa aktual na pagsagip sa isang mag-aaral ang lecture ng mga pulis tungkol sa anti-bullying matapos mawalan ng malay ang isang estudyante sa loob ng Makunakon National High School sa bayan ng Makunakon, Isabela noong Miyerkules. Ayon sa Makunakon Police Station, bandang alas 9:40 ng umaga nang magsagawa ng school visitation at security monitoring ang mga pulis sa paaralan at magbigay ng lecture tungkol sa anti-bullying awareness. Habang isinasagawa ang programa, bigla umanong nawalan ng malay ang isang estudyante at agad na inalalayan ng kanyang mga kaklase. Mabilis namang rumisponde si na Police Staff Sergeant Jose Jaquias at Police Corporal Mark Anthony Soria at binigyan ng paunang lunas ang mag-aaral bago dinala sa Makunakon Rural Health Unit. Ayon sa Isabela Police Provincial Office, ipinakita ng insidente ang kahalagahan ng presensya ng mga pulis sa paaralan hindi lamang para sa seguridad kundi maging sa agarang pagtugon sa mga emergency. At yan ang balitang kumpirmado sigurado para sa DZMM, Cesar Galassi.
0: Maraming salamat, Cesar Galassi.
2: Patay naman ang 11 anyos na batang lalaki habang sugatan ng isang 25 anyos na lalaki matapos makuryente sa foam party sa Banate, Iloilo.
0: Nagpo-foam party ka ba? Napakadeligado yan. Basa-basa yan.
2: Kaya nga eh. Ayon sa pulisya, nangyari ang insidente habang ginaganap ang selebrasyon ng kapistahan ni San Juan Bautista. Pumasok umano ang biktima sa off-limits area malapit sa entablado. Ayan na, ito nang sinasabi ko. Mm-hmm. At nakahawak ng live wire. Pag off-limits, bawal po kayong pumasok.
0: Pwede dun.
2: Habang basa ang kanilang katawan ng kupo. Nagpaabot naman ng tulong ang lokal na pamahalaan sa pamilya ng nasawi at sa sugatang biktima.
0: Kawawa naman. Alas 4.34 na po ng madaling araw. Kilos gising bangon po sa mga may pasok na samsam ang mahigit 2 bilyong pisong halaga ng iligal na sigarilyo sa Cebu

0: Narito balita ang kumpirmado sigurado mula sa Nueva Ecija, hatid ni Gracie Rutal. Gracie!
1: Matagumpay na nalutas ng Police Regional Office 3 ang kaso ng pagpaslang sa isang 37-anyos na Korean matapos maaresto ang lahat ng mga suspect. Wala pang tatlong araw mula nang matagpuan ang bangkay ng biktima sa Nueva Ecija. June 17 na matagpuan ng mga otoridad ang isang abandonadong SUV sa Barangay Pias, General Tino, Nueva Ecija, kung saan natagpuan ang bangkay ng Koreano na distributor ng Korean beauty products sa Pilipinas. Agad nagsagawa ng investigasyon at matapos ang dalawang araw, natukoy na ng mga otoridad ang dalawang suspect sa krimen, kabilang dito ang pinaghihinalaang gunman at isang babae na pinaniniwalaang tumulong sa pagplano ng krimen. Nabawi rin ang pulisyang sasakyang ginamit sa pagtakas at ang baril na pinaniniwalaang ginamit sa pagpaslang. Ayon sa mga investigador, nakumpirma sa forensic examination na tumugma ang bala na na-recover sa crime scene sa baril na nasamsam mula sa isa sa mga suspect. Pinagtibay rin ng mga pahayag ng mga saksi, CCTV footage at iba pang ebidensya ang pagkakasangkot ng mga suspect sa krimen. Dahil dito, formal nang sinapahan ng kasong murder ng mga otoridad ang dalawang naarestong suspect. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Gracie Rutao.
0: Thank you, Gracie!
2: Mahigit 30 bangkay ng mga person deprived of liberty inilibing ng pamahalang lokal ng Zamboanga.
3: Pasada Probinsya! Probinsya!
2: Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Zamboanga, atid ni Queenie Casimiro. Queenie.
4: Isang mass burial rites ang isinagawa ng pamahalang lokal matapos ang isang misa para mabigyan ng disenteng libing ang 32 PDL mula sa San Ramon Prison and Penal Farm. Mahigit isang taon ding nanatili sa isang punerarya ang labi ng mga PDL na nasawi sa magkakaibang dahilan at panahon. Dahil walang kamag-anak na nag-claim ng kanilang bangkay, minabuti ng LGU na ilibing na ang mga ito. 75 taong gulang ang pinakamatandang PDL habang 19 years old naman ang pinakabata. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Queenie Casimiro.
2: Maraming salamat, Queenie Casimiro.
0: Halos 5 milyong pisong hinihinalang shabu na samsam sa isang drug suspect sa Camarines Sur.
3: Pasada Probinsya! Probinsya!
0: Narito balitang kumpirmado, sigurado mula sa Camarines Sur, atid ni Vince Villara. Vince!
5: Timbog ng PDEA at PNP ang isang high-value drug suspect na nagmula pa sa Makati City matapos kumagat sa by-bust operation na isinagawa sa Baaw, Camarines Sur, Miyerkules ng hapon, Hunyo 24. Sa ulat ng Police Regional Office 5, kinilala ang suspect sa pangalang Jose, 32 anyos, pansamantalang nakatira sa lugar subalit nasa East Rembo, Makati City ang permanent address. Pinangunahan ng Regional Police Drug Enforcement Unit 5 ang operasyon kasama ang PDEA kung saan nasamsam ng mga ito ang siyam na bulto ng hiniinalang shabu. Tumitimbang ito ng 700 gramo na may standard drug price na 4,760,000 pesos. Kasama rin sa nakuha sa suspect ang isang kalibre 45 na may magazine, 9mm pistol na may kargang 10 mga bala at isa pang magazine na may lamang 13 bala. Napagalamang dati nang naaresto ang suspect dahil sa droga, ngunit patuloy pa rin ito sa kanyang illegal na gawain. Kasong pagdamag sa RA 9165 at RA 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act ang kakaharapin ng suspect. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Vince Villar.
0: Maraming salamat, Vince Villar!
2: Alas 4.39, abangan po sa aming pagbabalik. Pagpapadala ng e-waste ng Amerika sa Pilipinas, kinundina!
0: At suspect sa pambubugbog sa dalawang senior citizen sa Muntinlupa, Timbog! Kita mo yung video nito, partner. Kagigil eh. Ang mga detalye sa muling pagbabalik ng Radyo Patrol Balita alas 4!
2: Kape, kape, kape!
0: Tahu, lato!
3: Pinagkakatiwalaan, pinaniniwalaan, Steve Robert Manosa, Radyo Patrol Balita alas 4! Balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
6: Sa ating pang-araw-araw na buhay,

0: mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
1: Ako to, si Chang Ami.
0: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Tandem ng Bayan, Peter Musngi at Rica Lasso. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
1: Ano mga concerns? Ano mga issues?
0: Pagkakampi ng masang Pilipino.
1: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
0: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
1: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
0: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Pinagkakatiwalaan, pinaniniwalaan, Steve Raz, Robert Mano, Radio Patrol! Radio Patrol! Balita!

0: 4:43 na po ng madaling araw. Tuloy-tuloy pa rin pong balitaan sa Radyo Patrol. Balita, alas 4. Good news po muna, kapamilya. Maaari nang kumuha ng visa on arrival ang mga Philippine passport holders simula po yan kahapon. Ayon sa Department of Foreign Affairs o DFA, ito ay kung merong valid visa, residence permit o green card mula sa ilang bansa gaya ng Amerika, mga miyembro ng European Union, Australia, Japan, Singapore, Korea, Canada at New Zealand. Maaaring bayaran ng visa pagdating sa UAE na nagkakahalaga ng 100 dirham o 1,700 pesos para sa 14-day visa at 250 dirham o higit 4,000 piso para sa mas mahabang pananatili. Ipinagkalooban ito ng UAE bilang bahagi ng magandang ugnayan nito sa Pilipinas.
1: Pilipinas hindi isinama ng Japan sa mga pinatawan ng mas mataas na visa fees. Akala ko kasama nung una.
0: Oo.
1: So baka hindi pala.
0: Baka nilinaw.
1: Narito ang balitang kumpirmado, sigurado atin ni Radyo Patrol, Jom Garner. Jom, ano ba ang totoo?
2: Ohio, Robert at Steve, magandang balita para sa mga kapamilyang nangangarap makapamasyal sa Japan. Nilinaw ng Embahada ng Japan sa Pilipinas na mananatiling libre o gratis ang temporary visitor visa para sa mga Pilipino. Sa kabilaya na nakatakdang pagtaas ng visa application fees ng Japan para sa mga dayuhang aplikante simula sa susunod na buwan. Sa abiso ng Embahada, sinabi nitong hindi saklaw ng fee increase ang mga Pilipinong nag-a-apply ng temporary visitor visa para sa mga hindi lalampas ng 90 araw ang pananatili sa Japan. Inilabas ng embahada ang paglilinaw matapos mabahala ang ilang biyahero dahil sa mga ulat na tataas ang visa fee sa Japan simula sa susunod na buwan. Sa ilalim ng bagong fee structure, tataas mula 3,000 yen hanggang 50,000 yen ang single entry visa o katumbas na ang humigit kumulang 5,800 pesos mula sa dating 1,200 pesos. Samantala, aakyat naman mula 6,000 yen hanggang 30,000 yen ang multiple entry visa o mula halos 2,300 pesos ay magiging 11,600 pesos na ito. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMM.
1: Jom! Arigato!
3: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Estrella.
0: Sa ibang balita naman, hiniling ng ilang grupong ipatigil ang sinasabing pagpapadala ng mga electronic waste o e-waste sa Pilipinas. Kasunod ito ng impormasyong dumadaan sa Subic Bay Freeport Zone ng mga umano'y e-waste o mga sirang electronic device galing Amerika. Ayon sa grupong Ban Toxics, Marso pa ng nakarang taon, ipinalam sa Bureau of Customs o BOC at DNR ang mahigit 200 container ng mga umano'y e-waste pero hindi umano maaksyonan dahil sa desisyon ng Manila Regional Trial Court na pinagtitibay ang Subic Bay Freeport bilang bukod na customs territory. Kinundira ng grupo ang naturang desisyong paglamag umano sa environmental protection obligations at soberanya ng Pilipinas. Wala pa namang natanggap na opisyal na impormasyon ng Subic Bay Metropolitan Authority hinggil sa sinasabing e-waste pero nanindigang hindi pinapayagan ang pagpasok ng mga waste material na nakasisira sa kalikasan.
1: MMDA kukuha na 10,000 tupad workers sa Dole para maglinis ng mga estero at ilog ngayong tag-ulan. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula Maynila. Bakit, partner? Taranta ka doon.
0: Kala ko may pipindutin ako.
1: Hatid ni Radyo Patrol, birthdays on birth!
4: Ayon sa Metropolitan Manila Development Authority, target simula ng programa sa July 17 sa Metro Manila at mga karatig lugar. Tatanggap ng minimum daily wage ang mga tupad workers at maaari pang ma-extend ang initial 30 days na trabaho. Tiniyak naman ni GM Torre na mababantayan ang trabaho ng mga tupad workers dahil sasamahan sila ng mga tauhan ng MMDA. Makikipag-ugnayan din ng MMDA sa mga lokal na pamahalaan para sa implementasyon ng programa habang maglalaan ng transportasyon ng MMDA kung mailagay sa ibang lugar ang mga tupad workers. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Birthday Zone, DZMM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol!
0: Bird Dizon!
3: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radyo Patrol sa East 30. Radyo Patrol!
0: Sa ibang balita, naaresto ang isang lalaki na nambugbog sa dalawang senior citizens sa loob ng pampasayarong jeep sa Muntinlupa. Nag-viral ang video na nakuna ng isang pasayero habang pinagsusuntok at sinipa ng suspect ang dalawang matanda. Naaresto ng mga pulis ang suspect na maharap sa reklamong physical injuries. Nag-sorry ang suspect sa mga biktima at iginit na wala umano siyang maalala sa mga nangyari, partner. Ang tagal ng bugbugan doon sa loob.
1: Pwede ba yun?
0: May hawak siyang ano eh.
1: Ewan ko ano yung bitbit yan na yun, no?
0: Rugby yata.
1: Diba? Yun. Buti nga lumalaban yung dalawang senior citizen eh.
0: Alam mo yung kawawa doon, partner, yung trauma ng mga pasayarong iba. Yung mga
1: babae, diba?
0: Yung mga estudyante rin doon eh. So kawawa naman.
1: So, halika kayong dalawa dito.
0: Turuan po ninyo ng leksyon po yung taong yun.
1: Halika nga dito, Totoy. Sinasabi ko sa'yo eh.
0: Ako na ko.
1: Hindi mo nagkinala itong dalawang lolo natin eh.
0: Ayos.
1: Lumapit-lapit ka pa. Halika pa.
0: Kukuruting kita eh.
1: O, ganyan yung mga ekspresyon ng mga nanay. Oh. Eh, no? Pag may nagawa ka
0: dito.
1: Halika dito, kurut ka sa akin.
0: Kurut ka.
1: Samantala, oras po natin, 4:49. Gumising na po kayo bago kayo makurut ni Steve. Arestado ang 30 taong gulang na apoganteng Koreano na may red notice mula sa Interpol sa mall sa Mandaluyong. Ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC, miyembro ng Organized Crime Syndicate ang Koreanong nagpapanggap na representative ng Korean Financial Institution na Hyundai Capital. Lumalabas sa record na inaresto noong 2021 sa Taguig ang suspect dahil sa kasong estafa at nakulong sa Leyte pero nakatakas. Aba! Noong 2023, nakatanggap naman ng 100,000 pisong pabuya mula sa PAOC ang impormanteng nagturo sa Koreano. Dinala na sa Bureau of Immigration Warden Facility ang suspect na nakatakdang ipatapon pabalik ng Korea.
0: Sugatan ng isang grade 6 student matapos ma-hit and run habang tumatawid sa pedestrian lane sa Barangay 5, Caloocan City. Ayon sa pulisya, nahagip ang bata ng isang humaharurot na motorsiklo at sa halip na huminto, tubakas pa yung rider matapos lingunin ang biktima. Nagtamo ng mga pasa at sugat ang estudyante na papasok sana sa eskwela. Nagsasagawa na ng CCTV backtracking enhancement ang Caloocan Police para matukoy ang plaka ng motorsiklo at pagkakakilanlan ng rider.
1: Arestado sa Maynila ang isang lalaki na umano'y sangkot sa pagdukot sa isang batang babae sa Malate. Ayon po sa pulisya, nawala ang bata matapos siyang paunahin ng ina sa karinderya malapit sa kanilang bahay. Sa CCTV backtracking, nakita ang suspect na karga ang biktima sa Adriatico Street at minoles siya umano ang bata bago ito iniwan. Agad namang natupwet na aresto ng mga otoridad ang suspect habang naibalik ang bata sa kanyang pamilya. Napag-alamang may nabiktima na rin ang suspect sa Quezon Province at sa Pasay City, huwag yun na po kasi ang palabasin. Naharap siya sa patong-patong na reklamo kabilang ang kidnapping.
3: DZMM numero 1 sa aksyon. Mga balita sa labas ng bansa.
0: Balita po sa labas ng bansa, lumobos sa 188 ang patay at mahigit 1,000 sugatan sa magnitude 7.2 at magnitude 7.5 na lindol na magkasunod na yumanig sa Venezuela. Mahigit 200 pa ang nawawala sa pinaniniwalaang natabunan ng mga gumuhong gusali at bahay matapos ang pinakamalakas na lindol na naramdaman sa naturang bayan sa loob ng isang dekada. Pinakalubang napinsala ang bayan ng Laguira kung saan pinakamaraming naitalang namatay. Ayon sa Department of Foreign Affairs o DFA, walang Pilipinong nadamay sa dalawang malakas na lindol sa Venezuela. Binomonitor ng DFA ang sitwasyon sa Venezuela at nakikipag-ugnayan sa Filipino community at local authorities doon para matiyak ang kaligtasan ng mga Pilipino. Samantala, lianig din ng magnitude 7.2 na lindol ang Aiwet Prefecture ng Japan. Walang naitalang matinding pinsala at wala ring inilabas na tsunami warning. Pinayuan ni Japanese Prime Minister Sanae Takaichi ang publiko na manatiling maging alerto sa mga posibleng aftershock.
3: Showbiz balita, balita.
1: Erica, anong latest?
0: Go.
5: Chika morning, kapamilya. Ito na nga ang latest. Proud na ibinida ng singer-actress na si Maris Racal ang unang Best Actress Award. Sa social media, ibinahagi ni Maris ang natanggap na tropeyo sa pagiging Best Lead Performance sa 6th Pinoy Review Awards para sa natatanging pagganap sa pinagbidahang pelikula na Sunshine. Matatanda ang noong nakaraang taon, umani ng mga parangal ang pelikula sa direksyon ni Antoinette Hadaone, kabilang ang Crystal Bear for Best Film sa 75th Berlin International Film Festival. Sa iba pa nating chika sa umaga, muling magtatambal ang rising kapamilya love team na JM Fiang na sina Fiang Smith at JM Ivara para sa paparating na microdrama na Will You Fake Marry Me? Eksklusibong mapapanood sa iWant ang bagong microdrama simula June 30 habang ipalalabas ang Part 2 sa July 15. Ito ang kauna-unahang microdrama ng tambalang JM Fiang na unang nakilala bilang housemates ng Pinoy Big Brother Gen 11. Para sa kumpirmado siguradong showbiz update, Erica Balmes, DZMM.
1: Erica, thank you.
3: Sports Balita.
0: Sa ating Sports Balita, tambalan ni na Pinay tennis star Alex Yala at tennis legend Venus Williams. Abay natalo, partner.
1: Saan?
0: Sa quarterfinals ng Bad Homburg Open Doubles.
1: Nag-represent sila.
0: Siyempre, hindi naman
1: mahusay pa rin yan.
0: Yan, ibang sports balita.
1: Ay, kala ko tapos na yung sports.
0: Hindi. Kailangan pa ng detalye niya mula kay Big Man ng DZ.
1: MM
0: Alfred Dante Alfred.
1: Good morning.
0: Magandang morning.
3: Good morning,
6: Robert and Steve. Para sa ating balitang sports, nabigo ang tambalan ni na Pinay tennis star Alex Yala at tennis legend Venus Williams na makaabante sa semifinals ng Bad Homburg Open Doubles. Natalo ang tambalang Yala Williams sa quarterfinals kontra sa mga tennis player mula Slovakia at United Kingdom sa score na 6-3 at 6-2. Susunod na sasabak si Yala sa Wimbledon Open sa susunod na linggo kung saan siya ang 29 seed sa main draw. Samantala, umaasa ang samahang basketball ng Pilipinas na maisa sa pinal ang naturalization papers at mabibigyan ng Philippine passport si Benny Boatwright para makapaglaro sa Gilas Pilipinas sa 2026 Asian Games sa Japan sa Setyembre. Pirma na lang ni Pangulong Marcos Jr. ang kailangan para makumpleto ang naturalization ni Boatwright. Sinabi ni SBP Executive Director Erica D. na target na una makapaglaro si Boatwright sa Asian Games kung saan defending gold medalist ang Gilas Pilipinas. At yan! Pirmadong sports balita ngayong madaling araw. Ako po si Alfred Dalde, DZM.
1: Yay! Alfred, thank you! It's Friday!
0: Salamat,
1: Alfred Friday Dalde! Gusto mo yan? Alfred Friday Dalde!
0: It's your day, Alfred.
1: Parang fried. Alfred fried.
0: Friday.
1: Friday.
0: Alfred Friday.
1: Aha. Hi, partner! Bago tayo magtapos, batiin ko lang ng happy birthday, ha? Bigyan mo ako ng isang bagsak dyan.
7: Happy birthday!
1: Iyan ang gusto ko sa inyo, sabay-sabay lahat, eh. Happy birthday! Teka lang.
0: Sino?
1: Bigyan ulit ako ng happy birthday.
7: Happy birthday!
1: Happy birthday kay Fritz Latrell.
0: Hey, Fritz!
1: Paligid ng Candaba, Pampanga. Di bu niya, partner. Di bu niya, eh. Pabati na kanyang mami. Happy birthday,
0: happy
1: Fritz!
0: Happy birthday, Fritz! At syempre kay Kuyang JRAS. Good morning. Kay Nanay Ineng. Diyan po sa Kabuyo City.
1: Nanay Ineng, good morning.
0: Good morning.
1: May ipadisal ka na, Nanay Ineng.
0: Meron niyang partner. May gatas pa yan.
1: Ayun.
0: At syempre,
1: may ano pa kayo? May pag-grocery pa kayo,
0: meron
1: mamaya.
0: Yan.
1: Padatala kayo ni Steve.
0: Meron niya, siyempre. Kay Sir Romeo Valderrama, good morning. Kay Danica Jane Handayan, Rolly Ilagad Dinglasan, Romeo Guillan, Sir Zosimo Gasmin, JV Valdez, Gerald Ariel Pakulgin, good morning, siyempre.
7: Good morning.
0: Kay Rowena Sempio, good morning, maupay ng aga. Kay Alex Faustino, good morning, Team Pogi, LC Balion Florentin, good morning, happy weekend. Kay Luis Cruz, pa-shoutout naman po, 128th founding anniversary ng Department of Health. Last June 23, 2026, from Engineer Luis Cruz of DOH Central Office, Manila. Kay Maggie, good morning, Team Pogi, Sir Robinson, Steve. Happy weekend from Maggie de Manzana ng Makati City. Kay Sarah C. Happy Friday! Happy weekend kay Tita Lina Ho, kay Tita Lorena Pascual, Tita Nona Damian, Tita Maria Dulce Orate, good morning kay Martha Mayapa Abak, kay Antonio Manalo, good morning kay Cherry Diaz, good morning mula po yan sa Malabon City, kape, kape, kape, at partner, pansit Malabon.
1: Ay, pengi, please, pengi, pengi. Sarap niya, partner. Pansit Malabon. At syempre, magandang morning, magandang madaling araw din kay Sir Tix Pakapak. Kaibigyan natin yan mula dyan sa Senado, ha? Sir Tix, ng Senate Blue Ribbon. Kumusta kayo, ha? Sa Senate Blue Ribbon Committee, ha? Kumusta po kayo dyan? At syempre, magandang umaga rin sa team OSAA, Office of the Senate Sergeant at Arms ng Senado. Good morning din.
0: Good
1: at syempre, yung mga nasa House of Representatives, nagpapa-attendance check. Aba. Bakit lagi OSAA? Meron din dito.
0: Meron din
1: nakasama
0: pala.
1: Nakasama po naman kami dati, sabi sa akin. Hey, good morning po dyan sa inyo sa HREP, ha? At syempre, good morning kay Sir Racina, Los Angeles, California, na binati mo kanina. Si Floor, maganda madaling araw. LB Benitez, Darwin Cabalan, sabi niya magandang umaga po Robert and Steve. Pwede po, happy po, shout out kay Darwin Cedillo Cabalan, Lirio Cedillo Cabalan, Ryota Takashi Cabalan. Ah, ito yung team Cabalan sa Katmon, Malabon. Tama.
0: Kay RJ Clark, syempre kay Alfredo Viana, magandang morning din po kay Colin Panulde, at syempre kay Jennebel Silvano, good morning habang nag-aasikaso po ng kids, nakikinig po sa atin.
1: Danilo Garcia, magandang umaga, teacher. Teresita Loria, Teacher Romero Sampio, good morning po sa inyo. Tita Amanda Reyes.
0: Bill, Mercy Jim, Milani, Balasot,
1: good morning. Eksakto!
0: Alas 5 na po na, madaling araw.
1: Kaya kilos gising bangon, Madam Norma Guevara, Mami Lucci, susunod na.
0: Pasada balita kasama si
1: Jari Johnson Manabat, Christian,
0: your source,
1: your source.
0: Bye. Ingat po, ingat.
1: Happy Friday.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na nakasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabanta ay kasapi ng KBP.
1: Pasikat pa lang ang araw. Busog na busog ka na sa balita at impormasyon mula sa lahat ng sulok ng kapuluan. Pasada Balita! Pasada Balita! Mga balita mula sa Mega Manila at iba't ibang rehiyon ng bansa, kinalap ng DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Pasada Balita! Papasadahan ng dalawa sa pinakapinagkakatiwala ang Radio Patrol Reporters, kumpirmado, sigurado, Johnson Manabat at Christian Yosores. Pasada Balita!

0: Balita!
1: Happy Friday! Ay, bangon! Gising na po muli! Biyernes po tayo ngayon, June 26, 2026. Muli samahan nyo kami sa isang oras nating balitaan at kwentuhan hanggang 6:02. Ito po ang Pasada Balita. Ako po si Johnson Manabat.
2: Thank God it's Friday! Happy weekend na po mga kapamilya. Ako po si Christian Yusores.
1: Sa ulo na ating mga mainit na balita ngayon!
0: Sa ulo ng mga nagbabagang balita! Pasada Balita!
1: Bagyong Francisco lumabas na ng park kagabi, pero bagyong Gardo lumakas naman habang nagbabanta sa hilagang Luzon.
2: Presyo ng mga produktong petrolyo namumuno na namang bumaba sa susunod na linggo.
1: Ilang estudyanteng nasugatan sa pamamaril sa Tacloban City, nananatili pa rin sa ospital. Dalawang suspect inilipat naman sa kustodiya ng DSWD.
2: Pre-trial conference sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte tinapos na kasama sa mga testigo ng prosekusyon.
1: Sa ating Pasada probinsya, senior citizen patay matapos mabangga ng lasing na motorcycle rider sa Bacolod City. Uli magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi rin sa ating mga kapamilya abroad saan mang palig ho kayo ng mundo nanonood. Ano man ang inyong ginagawa, samahan ninyo kami hanggang alas 6 ng umaga. Ako po si Johnson Manabat.
2: At ako naman po si Christian Yusores.
1: At sa detalye ng ating mga balita.
0: Pilipinas! Pasada balita na!
1: Sa lagay po muna tayo ng panahon. Lumakas bilang severe tropical storm ang bagyong Gardo habang kumikilos palabas na ng Philippine Area of Responsibility. Huli itong namataan sa layong 1,275 kilometers sa silangan ng dulong hilagang Luzon. Taglay ang lakas ng hangin na umaabot sa 95 kilometers per hour at pagbugsong 115 kilometers per hour. Inaasahang lalabas ng parang bagyong Gardo ngayong umaga o mamayang hapon. Nauna nang lumabas ng bansa ang bagyong Francisco. Kagabi.
0: Pasada Balita! Panahon!
1: Alamin natin ang latest mula po sa PAGASA. Nasa linya natin si Ma'am Veronica Torres. Ma'am Veronica, magandang morning! Ma'am Veronica, magandang morning! Yuhuu! Mukhang lumabas na ng parsi, ay ng opisina si Ma'am Veronica.
2: Sumama kay bagyong Francisco.
1: Babalikan natin si Ma'am Veronica. Thank you mamaya. Subukan natin ulit ang PAGASA.
0: Pasada Balita! Panahon!
2: Sa iba munang mga balita, mahigit 60% na ang tsansang lumakas ang El Nino sa mga susunod na buwan. Ayon sa PAGASA, 69% ang posibilidad na maranasan ang strong El Nino sa Agosto hanggang Setyembre, habang 62% ang posibilidad na lumakas pa at maging very strong El Nino sa huling quarter ng taon. Sa kasaysayan, 3 beses pa lamang naranasan ang Super El Nino sa Pilipinas at pinakahuli ito noong 2015 hanggang 2016. June 9, idineklara ng PAGASA ang onset o pagsisimula ng El Nino sa bahagi ng Pacific Ocean. Dito sa Pilipinas, nagdudulot ang El Nino ng pagbawas ng ulan at pagdami ng bagyo. Pero kung sasabayan ng habagat, magiging mas maulan ang tag-ulan sa kanlurang bahagi ng bansa.
1: Muling isinailalim sa Yellow Alert ang Visayas Grid kahapon. Tumagal ng 6 oras ang Yellow Alert simula alas 4 ng hapon hanggang alas 10 ng gabi. Bunsod ito ng force outage ng mahigit sa 20 planta, habang 16 naman ang tumatakbo sa derated capacity o kulang ng produksyon. Nauna nang sinabi ng Energy Regulatory Commission na malaki ang itinaas sa singil sa kuryente ng marami mga private utilities at electric cooperatives sa Visayas Region. Dahil dito, naglatag ng kondisyon ng komisyon hinggil sa pagkontrata ng dagdag na reserbang kuryente ng National Grid Corporation para hindi mauwi sa brownout ang Yellow Alert.
2: Posibleng bumaba ang presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa tatlong araw na kalakalan sa world market, bumaba ng 70 centavos ang diesel, habang 30 centavos sa gasolina at 60 centavos sa kerosene. Hindi pa kasama sa kwenta ang presuhan sa trading hanggang ngayong araw at ipinapataw na risk premium cost ng mga kumpanya ng langis. Nauna nang inanunsyo ng Amerika na halos balik normal na ang sitwasyon sa Strait of Hormuz at nakatatawid na ang mga barkong may kargang langis.
1: Sa iba mga balita, inilipat na po sa kusodiya ng DSWD ang dalawang estudyanteng sangkot sa pamamaril sa loob ng paaralan sa Tacloban City. Tatlong estudyante ang namatay habang 20 ang nasugatan sa pamamaril sa San Jose National High School. Nananatili naman sa intensive care unit ang tatlo pang estudyanteng malubhang nasugatan pero nasa maayos naman ang kondisyon. Sinampahan na ng reklamong murder, frustrated murder at serious physical injuries ang 15-anyos na suspect habang hindi naman kinasuhan ang 14-anyos na salarin alinsunod na rin sa juvenile justice and welfare law. Sa ilalim ng batas, walang criminal liability ang mga 15-anyos pababa pero nakatakdang sumailalim sa intervention program. Paliwanag ni Juvenile Justice and Welfare Council Executive Director Attorney Tricia Claire Oco, lilimitahan ang pagbisita at access sa internet ng dalawang suspect para matutukan ang kanilang rehabilitasyon. Aminado naman ng lokal na pamahalaan ng Tacloban City na may mga kabataang nasa sangkot sa gulo. Dahil misto lang, alam na rin na mapapalaya sila dahil sa pagiging minor de edad. Noong Marso, isang bata ang nahulihan ng improvised na baril at patalim pero dinala lang sa City Social Welfare Office.
2: Napigilan ang sinasabing isa pang tangkang pag-atake ng estudyante sa paaralan sa Leyte. Miyerkules, tumawag si Senador Bam Aquino kay DILG Secretary John Vic Remulla matapos makatanggap ng impormasyon sa sinasabing usap-usapan sa mangyayaring mass shooting sa Tacloban City. Natuklasan ang Facebook post ng 14-anyos na grade 10 student na sinasabing nagpaplanong mamaril at manaksak sa Tolosa National High School. Nang puntahan ng mga polis ang bahay, natuklasang gumawa ang estudyante ng maraming Facebook account para ipakalat ang banta kaya nagdulot ng pangamba sa publiko. Pinura na ang mga post at account pero hindi na ikipagtulungan ng estudyante dahil sa takot na maparusahan. Ayon kay Remulla, posibleng issue sa pamilya ang motibo sa tangkang pag-atake at maaaring naimpluwensahan ang estudyante ng pamamaril sa loob ng paaralan sa Tacloban City. Pinaiimbestigahan na sa kamera ang mga insidente ng karahasan sa mga paaralan kabilang ang pamamaril sa Tacloban City.
1: Sa kaugnay pa rin mga balita, nanawagan po ang DILG sa Kongreso na amyendahan ang Juvenile Justice and Welfare Law. Kasunod ito ng pagkakasangkot ng mga minor de edad sa insidente ng karahasan sa loob ng eskwelahan. Sinabi ni DILG Secretary John Vic Remulla na mahalagang gawing basihan sa pagpapanagot ang intensyon at hindi ang edad. Ayon kay Remulla, ginagamit din bilang drug courier ang mga 14-anyos na bata dahil walang ang criminal liability sa ilalim ng batas. Nanawagan din ng kalihim sa mas mahigpit na patakaran sa pagmamay-ari ng baril. Matapos matuklas ang galing sa pulis, ang isang baril na ginamit sa pamamaril sa loob ng paaralan sa Tacloban City. Isinulong din ang tuluyang pagbabawal na sa larong Gorbox na gumagamit ng iba't ibang armas at karahasan. Inatasa man ng PNP Anti-Cybercrime Group na bantayan at alisin na mga kumakalat na video at larawan sa social media kaugnay ng insidente ng karahasan sa mga paaralan sa Tacloban City at Cavite.
2: Sa ibang mga balita, nauuwi na sa Nigeria ang labi ng namatay na Ateneo basketball player na si Divine Adili. June 8, namatay sina Adili at Rene Baterbonia matapos malunod sa team building activity sa Dipakulao Aurora. Noong Miyerkules, inilibing na si Baterbonia sa kanyang hometown sa Talacogon, Agusan del Sur. Nakatakda namang tapusin ng NBI ngayong araw ang investigasyon sa pagkamatay ng mga biktima. Inaasahan ding haharap sa NBI ngayong araw si Ateneo de Manila University President Father Roberto Yap.
1: Walang epekto sa mga kabataan ng social media ban sa Australia. Sa pag-aaral ng ilang eksperto, nakalulusot pa rin ang mga minor de edad dahil gumagamit ng account na nakarehistro sa mga adult o mga matatanda. Gumagamit ng peking account at private browser mga kabataan para magkaroon ng access sa social media. Disyembre ng nakaraang taon, ipinagbawal sa Australia ang paggamit ng social media sa mga 15 anyos pababa para maprotektahan ang mga kabataan sa online bullying. Dito naman sa Pilipinas, walang patakarang nagbabawal sa mga kabataan gumamit ng social media. Abril, inihain ni Senate President Sherwin Gatchalian ang panukalang pagbawalang gumamit ng social media ang mga 15 anyos pababa.
2: Sa labas ng bansa, walang Pilipinong naapektuhan ng dalawang malakas na lindol sa Venezuela. Mahigit 160 na ang napaulat na namatay habang halos 1,000 ang nasugatan sa lindol sa Caracas. Ayon sa Department of Foreign Affairs, patuloy na binabantayan ang sitwasyon ng mga Pilipino sa Venezuela na pinayuhang manatili sa ligtas na lugar at sumunod sa abiso ng mga otoridad. Nagpadala na ng sa search and rescue operations sa Venezuela.
1: Ay, wala mo na maglilipad ng channel, walang BBTU. Babalik pa tayo sa mas marami pa mga balita hanggang alas 6 ng umaga. Samahan ninyo kami hanggang kay gumagayak papasok sa trabaho at eskwela. Sa mga nakatulala pa ho, dyan na nga nagmumuni-muni ngayong madaling araw na ito ng Friday.
2: Guilty!
1: Aba, itanghali na ha.
2: Kilos na!
1: Scroll ng cellphone na yan ha. Maya-maya pa eh na lilingat kayo mag-aalas 6 na pala.
2: Mabilis lang ang Biyernes, maya-maya uwian na, weekend na.
1: O kaya gumayak na po ha. Magbe-break lang kami sandali, babalik pa kami hanggang alas 6 na umaga. Oras po muna natin.
2: Aras 5:14!
0: TTTZMM, numero uno sa aksyon!

0: balitang kumpirmado, sigurado. TZMM.
1: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
2: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
4: How much of the Philippines do you really know? Discover more to love and enjoy exclusive travel deals. On June 26, 2026 at the Ayala Mall Solenad New Valley, Santa Rosa, Laguna. For details, visit www.tourism.gov.ph.
0: Basta AM, DZMM!
5: Ang galing! Pang matagalan!
6: Parang tayo lang, han.
7: Everest Appliances.
5: Babe, ano Everest decision mo in life?
6: Siyempre, building a home with you.
7: Oh. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest.
8: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang puwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bigonia. Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Papasada na ang Pasada Balita! DZMM, numero uno sa aksyon!
9: Balik tayo sa mga balita, 5:16 ang oras natin. Ipipresenta ng prosecution team ng Kamara si Mary Grace Piatos bilang testigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. So, ibig sabihin ba, Archie, totoong tao si Mary Grace Piatos?
10: Naninindigan nilang totoo si Mary Grace Piatos at hindi
9: sabihin, pagkain. Oh, pag may naiharap namang Mary Grace Piatos, edi totoo nga.
10: Palaga.
9: Tingnan natin, ha.
10: Sige nga.
9: Sa isinumiting pre-trial brief, nakatakdang tumestigo si Mary Grace Piatos sa sinasabing pagtanggap ng confidential funds mula sa Office of the Vice President noong 2022. Nauna nang kinumpirma ng Philippine Statistics Authority na walang birth record ang pangalang Mary Grace Piatos. Tumanggi naman si Lead Public Prosecutor Jervie Luistro na kumpirmahin ang listahan ng mga testigo, pero iginit na mahalaga si Mary Grace Piatos para patunayan ang akusasyon laban sa vice-presidente. Kabilang sa unang article of impeachment, ang maanumalyang paggasa sa confidential funds ng OVP at ng Department of Education. Sa ikalawang artikulo, ipipresentang testigo ng prosecution si dating Ombudsman Melchor Carandang para patunayang inimbestigahan ng mga bank account at transaksyon ng pamilya Duterte. Detestigo rin sa ikatlong artikulo hinggil sa panunuhol ang ilang dating opisyal ng DepEd na nakatanggap umano ng cash envelopes. Isinama namang testigo sa ika-apat na article of impeachment kaugnay ng pagbabanta kay Pangulong Bongbong Marcos ang court sheriff na si Abe Andres na sinapak ni VP Sara noong 2011 para patunayang may kakayahang maging marahas ang vice-presidente. Natapos na ang pagmamarka ng mga ebidensya kaya isinara na ang pre-trial conference, pero hindi nabuksan at namarkahan ng selyadong kahong naglalaman ng tax records ni VP Sara at ang mister na si Attorney Manasseh Scarpio matapos kontrahin ng defense team. Hilingin, nabuksan at pamarkahan ang mga dokumentong laman ng kahon sa mismong paglilitis.
10: Pinagpapaliwanag ng Office of the Ombudsman sina Senador Alan Peter Cayetano, Robin Padilla at dating Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca kaugnay ng pagtaka sa Senado ng puganting si Senador Ronald De La Rosa. May 15 araw ang mga respondents para maghain ng counter affidavit sa reklamong obstruction of justice. Nagugat ang reklamo ng grupong Tindig Pilipinas sa sinasabing coordinated effort para pigilan ang pagpapatupad ng warrant of arrest ng International Criminal Court laban kay De La Rosa. Mayo 14, tumakas si De La Rosa sakay ng SUV ni Padilla ilang oras matapos ang pamamaril sa Senado. Wala pang pahayag sina Cayetano at Padilla at aplas ka sa utos ng Ombudsman.
9: Ibinasuran sa Dingan Bayan ang hiling ni Senador Jinggoy Estrada na pagsamasamahin ang kinakaharap na kasong Glafat Plunder kaugnay ng sinasabing pagtanggap ng 573 million pesos na kickback mula sa flood control projects. Sa resolusyon ng Anti-Graft Court, walang basihan para pagsamasamahin ang mga kaso dahil maaari lamang maantala ang proseso lalo't magkakaiba ang transaksyong sakop ng bawat kaso. Hawak ng kaugnay ng 350 million pesos na flood control project sa Metro Manila at Oriental Mindoro habang hawak naman ng 2nd Division ang isa pang kasong graft na may kaugnayan sa 213 million pesos na proyekto sa Bulacan. Kinimpirma naman ni Senate Secretary Renato Bantug Jr. na epektibo na simula noong Lunes ang suspensyon na nakakulong na si Estrada. Nauna na iginiit ni Senate President Sherwin Gatchalian na hindi maaring magsilbing Senator Judge sa impeachment trial si Estrada dahil kasama sa kanyang suspensyon bilang senador.
10: Sinampahan ang reklamong cyber libel sa Department of Justice sina Senador Alan Peter Cayetano, Rodante Marcoleta at 18 nagpakilalang bagman ni dating Congressman Zal Dico. Nagugat ang panibagong reklamo ni dating Senador Antonio Trillanes sa pagdinig ng Blue Ribbon Subcommittee na pinangunahan ni Marcoleta kaugnay ng investigasyon sa flood control projects. Iginiit ni Trillanes na walang parliamentary immunity ang dalawang senador dahil hindi na Senate President si Cayetano at Chairman ng Blue Ribbon Subcommittee si Marcoleta nang gawin ang pagdinig noong June 4. June 3, nakabuo ng quorum ng 12 senador kaya binakante ang lahat ng pwesto sa Senado. Sa ngayon, submitted for resolution na ang naunang reklamong isinampan ni Trillanes laban sa mga bagmen.
9: Nakatakdang sampahan ng 1.6 billion pesos na kasong tax evasion ang Bulacan Group of Contractors o yung tinatawag nilang BGC Boys. Kasunod ito ng pag-aproba ng Department of Justice sa pagsasampa ng 44 na criminal tax cases laban sa mga dating opisyal ng DPWH Bulacan na sina Henry Alcantara, Bryce Hernandez at JP Mendoza. Nagugat ang isinampang kaso sa investigasyon ng Bureau of Internal Revenue kung saan natuklasan ang hindi pagbabayad ng tamang buwis at malaking agwat sa pagitan ng idineklarang kita at gastos ng mga dating opisyal. Nakakulong na sina Hernandez at Mendoza na kapwa-akusado ni dating Senador Bong Revilla sa kasong graft malversation kaugnay ng 92.8 million pesos na Peking Flood Control Project sa Pandi, Bulacan. Kasama naman si Alcantara sa mga state witness kaugnay ng flood control scandal.
10: Iutos ng Malacanang na resolbahin ang issue ng right-of-way sa LRT1 Cavite Extension Project. Ayon sa Palaso, gusto ni Pangulong Marcos na matapos ang proyektong pinondohan ng 64 billion pesos para sa mga pasaherong bumabiyahe sa Southern Metro Manila. 2024, natapos ang phase 1 ng proyekto, kaya umabot na ang biyahe sa Dr. Sarato Station sa Parañaque City. Pero hindi pa tapos ang Las Piñas, Zapote at Ñug Station sa Bacoor City sa Cavite. Nauna nang itinanggi ng magkapatid na Senador Mark at Camille Villar ang akusasyong hiniling nilang ibahin ang alignment ng riles sa Ñug Station para dumaan sa C5 Road sa Las Piñas City kung saan may property ang kanilang pamilya.
9: Sa oras nating 5:23 na ng tanghali, alamin naman natin ang mga balita sa mga probinsya.
0: Pasada balita, probinsya. Pasada balita.
9: Sa ating Pasada probinsya, patay ang 63 taong gulang na lola matapos mabangga ng motorsiklo sa Bacolod City. Kalalabas lang ng ospital at tumatawid ang biktima. Nang masalpok naman ang humaharurot na motorsiklo sa Lacson Street. Sugatan din ang mister ng biktima gayon din ang driver at angkas ng motorsiklo. Natuklas ang lasing at may dala pang bote ng alak ang driver ng motorsiklo.
10: Sa Rizal, natagpo ang patay ang lalaking halos isang buwan nang nawawala sa Rodriguez. Nakatali ang mga kamay at may mga bakas na dugo sa katawan ng biktima nang makita sa Tarlac. June 2, napaulot na nawawala ang biktimang construction worker matapos makipagkita sa kachat. Natunton ang kachat ng biktima at itinuro ang dalawang individual na sinasabing sangkot sa krimen. Patuloy pang iniimbestigahan ang insidente.
9: Sa Laguna, natagpuan ng patay na sanggol sa gilid ng irrigation canal sa Santa Cruz. Nakalagay sa kahon ng sanggol na inabandona sa bahagi ng Barangay Labuin. Binasbasan ng sanggol saka inilibing sa Municipal Cemetery. Patuloy namang tinutugi sa mga magulang at sa nagtapon sa labi ng sanggol.
10: Sa Batangas, patay ang babaeng negosyante matapos pagbabarilin sa Santo Tomas City. Nakatayo lang ang biktima sa harap ng pag-aaring tindahan ng karne. Nang lapitan at apat na beses na barilin ng mga sospek na sakay ng motorsiklo sa Barangay San Pedro. Inaalam pa kung konektado ang krimen sa plano ng biktimang tumakbo sa barangay elections.
9: Sa Cebu City naman, nasamsamang mahigit 2 bilyong pisong halaga ng illegal na sigarilyo. Unang natagpuan ang 6 na container van na naglalaman ng 1.2 billion pesos na halaga ng kontrabando sa labas ng subdivision sa Barangay Bakayan. Sunod na narecover ang 5 pang container van na naglalaman din ng mga illegal na sigarilyo. Nagsagawa ng operasyon matapos madiskubring galing ng Cebu ang 1.7 billion pesos na halaga ng illegal na sigarilyong nasabat naman sa Maynila.
10: Sa Isabela, nasagip ang estudyanteng nawala ng malay sa klase sa bayan ng Makunakon. Nagsasagawa ang mga pulis ng lecture hinggil sa anti-bullying awareness nang biglang mawala ng malay ang estudyante. Agad na binigyan ng paunang lunas ang estudyante sa kadinala sa Makunakon Rural Health Unit. Nasa maayos ng kalagayan ng estudyante habang kinilala ang pagiging handa ng mga pulis na tumugon sa anumang emergency.
9: Ay tanghali na tanghali, bilis bangon! Gumayak na mga dapat gumayak at gumising, gisingin na mga dapat gisingin dahil 5:26 na po. Sa oras nating yan, alamin naman natin ang mga balitang nakalap na ating mga kasamahang radyo. Patrol! Mga baril at pampasabog natagpuan sa dating kuta ng mga rebelde sa Zambales. Balita mula kay Radyo Patrol Rod Eason. Magandang morning, Tata Rod.
11: Good morning, Johnson, Christian. Sangkaterbang explosive materials, pala, explosive ordnance at mga subversibong dokumento ang nahukay ng Zambales Police sa dating kuta ng Communist Terrorist Group sa Sitio Buri, Barangay Inhobol, Masinloc, Zambales, araw ng Huwebes. Ayon kay Zambales Police Provincial Director Colonel Benjamin Ariola, natuklasan ng pulisya ang isang dating kuta ng mga Communist Terrorist Group sa tulong ng impormasyong galing sa Kilusan. Itinuro ng isang dating kaanib ng Kilusan ang lugar kung saan ibinaon ng mga dating rebelde ang maraming bilang ng mga explosive materials. Sa iba't ibang pampasabog, nakakuha din ang pulisya ng 2 piraso ng improvised shotgun, 123 rounds ng assorted cartridge at marami pang bilang ng iba't ibang bala. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Rod Eason, DZMM.
9: Thank you, maraming salamat, Tata Rod Eason.
12: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: Pilipinas, pasada balita na!
9: Ay, ito po ang pasada balita hanggang alas 6 pa na umaga at sa oras nating 5:28. Eto na po sila,
0: Metro Pasada!
9: Sa ating Metro Pasada, kasambahay at live-in partner nito, arestado matapos nakawan ng kanilang amo sa Quezon City. Detalye ng balitang yan mula kay Radyo Patrol Rowen Cueto. Rowen, magandang morning!
13: Good morning, Johnson. Fisya, nasa kusodiyan na ng Quezon City Police District ang 52 taong gulang na kasambahay at ang kanyang kalibin partner matapos masakot sa qualified test at paglabag sa anti-testing law. Batay sa investigasyon ng pulisya, na-discover na 59 na taong gulang na biktima, nawawala ang kanyang 150,000 pisong cash at ilang gamit sa kanyang bahay sa Barangay UP Village pag-uwi niya mula sa isang business meeting. Agad nagsawa ng follow-up operation ng mga operatiba ng Anonas Police Station na nagresulta ng pagka-arrest ng mga suspect na recover mula sa mga suspect ng iba't ibang gamit sa bahay. Ang kulot, mga monoblock chair, antigong salamin, dresser, mga tasa, plato at mangkok na pinaniniwala pag-aari ng biktima. Gayon man, napawi ang perang ninakon ng mga suspect. Lumalabas din sa investigasyon na nagtatrabaho bilang kasambahay ng biktima ang pangunahing suspect kaya may access sa bahay na kulong ng mga suspect na naharap sa kawastong qualified theft at anti-fencing law. At yan ang balita kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Roel Cueto, DZMM.
9: Thank you, Roel! Lalaki timbong sa pagbibenta ng shabu sa Antipolo City. Balita mula kay Radyo Patrol, Zeus Legazpi. Good morning, Zeus.
14: Good morning, Christian at Johnson. Arestado sa bypass ng Antipolo Police ang isang lalaking umano'y nagbebenta ng ilegal na droga sa Barangay Kupang, Antipolo City. Kinilala ang suspect na si Alias Boy, 47 anyos. Nakuha mula suspect ang 11 sachet ng hininala shabu na may timbang na 28 gramo at tinatay nagkakahalaga ng higit 190,000 pesos. Nakuha rin mula sa kanya ang cellphone, wallet at perang gamit sa illegal na transaksyon. Naharap ang suspect sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi, DZMM.
9: Maraming salamat, Zeus Legazpi. Samantala, Granada, natagpuan malapit sa gasolinahan sa Maynila. Detalye ng balitang yan mula kay Radyo Patrol, Tricia Lindo. Tricia, magandang morning.
15: Good morning, Johnson at Kristen. Isang hand grenade ang narecover ng taxi driver sa tapat ng isang gasolinahan sa Sampaloc, Maynila. Una nitong napansin ng latas sa mga halaman at ng silipin ay may granada na palang nakatago sa loob. Inuwi pa ng taxi driver ang granada pero makaraan ng ilang oras ay sinuko rin ito sa pulis ang granada sa takot na sumabog ito. Kinordonan ang lugar kung saan nakita ang granada habang sa ilalim sa pagsusuri ang nabawing explosive. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, DZMM.
9: Thank you, Trisha. Maraming salamat sa ating mga kasamahang Radyo Patrol!
12: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Radyo Patrol sa X-30. Papasada na ang Pasada Balita!
9: Ay maliwanag na sa labas! Ibig sabihin ay tanghalin at magsisimula na naman ang rush hour na mga manggagawang papasok sa trabaho. Sa mga nanay at mga tatay na maghahatid ng estudyante sa eskwela, maganda-magandang morning!
10: Alam na this! Good morning po! Gayak na po tayo, may pasok pa ngayong Biyernes ha, pero unting push lang po dahil naman kapag natapos ang araw na ito, pwede lang mag-happy weekend.
9: Maya-maya pa'y Lunes na naman. Mabilis lang ang weekend.
10: Pero tsaka niya naisipin yung Lunes, enjoy muna natin yung weekend.
9: Meron pang dalawang araw yan, Sabado at Linggo, na pwedeng mag-relax, magpahinga, mag-recharge, at para full charge ulit tayong pare-pareho on Monday. Abatiin muna natin yung mga 19 million live viewers.
10: Wow.
9: Ang nasa YouTube, maganda umaga po sa inyong lahat. Hindi namin kayo maiisa-isay pero alam nyo nang kayo po yun.
10: Good morning! Siyempre, kabilang dyan sa mga nakatutok sa atin, ang mga taga-Santolan, Pasig.
9: Oy.
10: Sina Mami Maricel Lucas, si Tita Freya at Miroy Lucas. Pinapabati ni Sir Rian Lucas. Good morning po! Good morning sa mga taga-Santolan, Pasig. Good morning!
9: Ay, maganda umaga! Sina Julius Bangalando ng Camarines North Caloocan, nag-a-attendance check na rin sa YouTube. Maganda umaga! Pati na rin kay Elbe Benitez from Japan. Ay sa ating mga kapamilya abroad, maganda umaga po sa inyo saan man kayo naroroon. At syempre sa mga kapamilya nating OFW na uwing-uwing-uwing-uwi na ng Pilipinas, pero nag-iipon pa ng pasalubong sa kanilang mga pamangkin, 10 and a half. Ay maganda umaga rin kay Dr. Maria Festi, nag-a-attendance check na rin. Maganda umaga po sa inyo.
10: Good morning po. Good morning din pagbati po sa mga tagalipa Batangas, kina Melissa Malabanan at kay Tandy Maano. Get well soon. Good morning. Happy Friday.
9: Ay sa mga nasa ospital nga ho pala dyan, ay mga may karamdamang kinakailang ma-confine muna pansamantala ha. Ay magpagaling na kahit nang makauwi na. Mahirap din naman ang nasa ospital ng mahabang panahon. Pati na rin sa mga nagbabantay na puyat na puyat. Ay magpahinga rin. And pag may time, baka nasa biyahe na po dyan sa mga kalsada, halimbawa sa EDSA, sa Commonwealth Avenue, yung mga galing ng Farview, papunta dito sa area ng Quezon City at ng Elliptical Road. Traffic na ba? Ah, okay pa.
10: Aga pa.
9: Okay pa yung mga ganyan. Mamaya mga bandang lagpas alas 6 na ng umaga.
10: Eh, huwag yun ang hintayin. Dapat ngayon pa lang bumiyahin na kayo.
9: Bilisan nyo na ha. Ay, teka, sa oras po nating 5:34, eto... Asan na ba? Eto na nga.
16: Kakaibalita!
17: Kakaibang balita!
9: Sa ating kakaibalita, nasa gipong lalaking nahulog sa holding tank ng inidoro sa Amerika. Archie, ibig sabihin ay Poso Negro? Ganun ba yon?
10: Anong tawag?
9: Holding tank ang holding tawag tank. Nila. Bagay, hindi nila ng Poso Negro. Holding tank ang tawag nila.
10: Masosyal pa yung sa atin.
9: O, syempre naman. Kunin mo nga yung inidoro. Nahulog po ang lalaki sa loob ng holding tank habang kinukuha ang kanyang sunglasses na nahulog po sa inidoro. Ano yun? Nahulog sa inidoro yung sunglasses.
10: Napunta sa holding tank.
9: Nahulog naman siya sa holding tank.
10: Na-i-flash na kasi.
9: Nasagay po naman ng mga rescuers ng lalaki matapos matrap

0: ng mga otoridad na maaring mauwi sa pagkamatay. Yun na nga, ang exposure po sa kemikal sakaling mahulog sa holding tank ng inodoro.
1: Ah, ganun ka-importante at mahalaga yung kanyang sunglasses para i-risk niya ang kanyang buhay para kunin lang yun.
0: Para lang dun sa mabahong holding tank.
1: Holding tank.
0: Ay, mag-iingat po, lalo din sa mga siguro, baka yung mga nagse-selfie-selfie dyan eh, baka kayo nasa alanganing posisyon eh, malaglag ho naman kayo sa kinalalagyan po ninyo, ha? Mag-iingat po palagi.
1: Oh, at mabuhay yung binanggit mo nga, yung mga nagtatrabaho dyan sa mga Pozo Negro.
0: Oo, na naglilinis ng ating mga Pozo Negro. Trabaho po yan ng talagang napakahirap din nga naman.
1: Kaya mahiya yung mga hindi po mapasok sa trabaho pero sumasahod.
0: Nang laki pa, no?
1: Oo nga, tapos yung mga ganong trabahador nagtitiis sa kakarampot na sahod pero at risk yung buhay nila, hindi ba?
0: Yun ang mararangal na trabahong ika ngay lumalaban din ng patas. At yan po mga kapamilya ang ating kakaibalitang tampok ngayong Biyernes ng
2: Umega Morning.
3: Kakaibalita.
4: Kakaibang balita.
3: Pasada balita.
0: Ay, pero wala muna maglilipad ng channel. Walang BBTU. Babalik pa tayo sa mas marami pa mga balita hanggang alas 6 pa ng umaga. Tita Chrissy Galvez, magandang morning ha. Manood ka lang at makinig hanggang alas 6 na umaga. Ay, mamaya makikipagkwentuhan po tayo kay Dr. Ron Jean Solante.
1: Yes.
0: Isang infectious disease specialist. Ang dengue kasi, cases daw po sa bansa ay bumaba ng 56%.
1: Pero,
0: anong pero?
1: Ang leptospirosis naman daw ay tumaas.
0: Eh baka kasi dahil sa nagtatatag-ulan na naman.
1: Oo.
0: Lalo kung siguro may mga pagbabaha na naman ganyan.
1: Back to ano tayo? Back to zero tayo sa ating mga kaalaman. Alamin lang natin kung ano ang pwedeng gawin at response para hindi naman tumaas lalo yung mga numero na yan.
0: Hirap kaya, nagka-dengue ka na ba?
1: Mm-mm. Ang talaga. Hirap.
0: Mahirap po yung ganyan, ha? Kaya mag-iingat po kayo mga batang laro ng laro sa halimbawa sa eskwelahan. Minsan doon nakukuha pagka maraming halimbawa ay isa, dalawa, tatlo, apat na mga magkakaklase ang nagka-dengue, ay mas malamang sa hindi kung saan sila naroon malimit, madalas.
1: Malamang.
0: Baka nandoon yung lamok na may dalahong dengue.
1: Correct. Alam nyo na yan kasi lagi naman pinapaalala ng DOH sa kanya mga opisyal, di ba? Yung paglilinis ng paligid para hindi rin pamugaran noong mga kitikiti ng mga lamok.
0: Mamaya ho, pagkukwentuhan po natin yan. Maganda-maganda umaga po muna kay Doctor. Kay Direk Bunel Pedrialba.
1: Pwede rin namang doktor ata.
0: Oh, nagdo-doktor din ito nung araw eh, nung bago siya maging direktor eh. Direk Bunel, maganda-maganda umaga sa inyo ha. Ingat. At kay, syempre kay Doña Juanita Pedrialba. Maganda umaga po sa inyo, Doña Juanita.
1: Good morning po kay Dr. Alex Tinsuan sa Pateras. Good morning, salamat.
0: Ay, magbe-break lang kami sandali. Babalik pa hanggang alas 6 na umaga pero baka kayo nalilingat ng hali na itama muna inyong mga orasan. Mga doktor at mga nurses na naka-duty po ngayon pero pa-out na ng alas 6 na umaga.
1: Ingat!
0: Pati sa mga security guard.
1: Ingat! Ang oras natin ay 5:39 na umaga.
0: Sandali lang!
3: Pilipinas! Pasada balita na! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
5: Walang masama sa paglaro ng Bingo Plus. Ang importante, you know your limits. Panglibangan lamang ang paglaro ng Bingo Plus. Hindi ito dapat nakaka-stress, nakakaubos ng pera, o nakaka-apekto ng pamilya. Bingo Plus. Tamang laro, tamang panalo.
6: Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
7: Responsible gaming at Bagcor.ph.
8: Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
9: Basta AM, DZMM.
10: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang dinhawa. Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piyolo Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta lagundi, Plemex!
11: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex!
13: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
14: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan.
15: The morning news team you can trust for the news that really matter.
14: Mga balitang kumulang
3: kumpirmado, sigurado.

araw-araw sa inyong Morning News Team sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.

0: tandem ng bayan, Peter Musi at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado.
1: This sound is processed by Stereo Tool. Go to stereotool.com.
0: Pasada balita. DZMM numero 1 sa aksyon.
2: Ay balik ho tayo sa ating kwentuhan na ito po ang pasada balita. Ako po si Johnson Manabat.
3: O naman si Christian Yosores. Good morning.
2: Sa mga nanay, sa mga tatay na may mga alaga ho dyan na wag naman sanang na-dengue. Kaya yung mga kababayan ho natin, mga kapamilyang no choice kundi minsan ay lumusong ho sa baha, ay nandyan ho ang banta ng leptospirosis. Pero din ho sa datos ng DOH ang sabi, yung dengue cases daw ho sa bansa ay bumaba naman ng 56% pero tumaas naman ang leptospirosis cases dito ho lalo na sa Metro Manila. Ay nandyan ang tag-ulan, di ho ba? Malimit na namang mas malamang sa alamang, ay babahayin na naman yung ating mga kababayan sa ilang parte ng Malabon. Yan sa Talayan area sa Quezon City. Yung ba mga lugar na malimit ho talagang bahain?
3: Oo, at ano ha, minsan ang epekto niyan kapag kahit humupa na yung ulan, may mga natitira pa rin tubig. Diba? Yung mga naiwan doon sa mga gulong, sa mga container na baka po hindi natin basta-basta nalilinis agad.
2: Alamin nga ho natin si Dr. Ron Jean Solante, ang infectious disease specialist at chairman po ng Department of Adult Infectious Diseases and Tropical Medicine dyan po sa San Lazaro Hospital at past president ng Philippine College of Physicians. Doc Ron Jean, magandang morning po muli. Si Johnson and Christian sa DZM, magandang morning po sa inyo.
3: Good morning, Doc.
4: Hi, Christian and Johnson. Good morning.
2: Opo. Doc, anong nakikita ho ninyong factor? Bakit merong pagbaba? Siyempre, good news po naman ito. Bagamat bumaba po ng 56% daw ang dengue cases sa Metro Manila.
4: Well, as naman ang kaso, maraming factor na, no? Una, yung circulating ng mga lamok, environment, that's always the carrier of the virus, no? And at the same time, pag merong maraming tao, maraming vulnerable population na makagat, then that also be another factor. So, ibig sabihin, there are times or there are months na bumaba, there are months also na ang dengue. Talaga ano yan, yun yung nagiging trend, no? So it doesn't mean baba ngayon, okay na tayo, but there may be a positive way, baka may nag-iingat na tayo, naglilinis tayo sa environment natin. Importante yan eh, kasi alam mo, pag sinabing dengue, talagang like the Philippines, no, ang lamok talaga ang pinaka-importante dyan. At the same time, we need to control the environment na hindi dumadami ang breeding place ng mga lamok.
2: Opo. At Doc Ron Jean, ang dengue, walang pinipiling edad, ano?
4: Yes, of course, no, kasi anyone that can be bitten by that mosquito na merong virus can always be vulnerable. Pero lately, no, nakikita din natin, hindi lang mga bata, tumataas rin ang mga kaso sa mga adult, no, especially for those na nagtatrabaho, that is always exposed dito sa mga areas na to na malaming lamok.
3: Opo. Sa ngayon po, Doc Ron Jean, di ba wala pa tayong available na bakunang ginagamit dito sa Pilipinas to prevent or labanan po ang dengue. Pero para po doon sa mga nagka-dengue na before, possible po bang magka-dengue ulit sila kahit sila po ay nagkaroon na ng sakit before? Pwede bang maulit yun?
4: Yes, Christian. No? Tandaan natin na we have 4 dengue serotype, no? The dengue 1, 2, 3, 4, no? Virus, ha? Itong 4, no? And each time na meron kang dengue virus, you will not have any protection against the other 3. So, ibig sabihin, you may have the potential of getting 4 episodes or dengue infection in your lifetime. So, that's how, that's why in tropical countries, kagaya ng Philippines, mataas talaga ang dengue because of the wala tayong protection. Pag nagka-dengue ka ngayon, hindi meron ka pang 3 serotypes na pwede kang ma-expose and then and so on and so forth. No? So hanggang lumaki ka, nandun pa rin yung risk of exposure.
2: Dr. Ron Jean, yun ho bang dengue types na 1 to 4 ikamo, mas kumbaga mas malala ang magiging epekto ng dengue type 2 kung yun ang tatama sa iyo or pare-pareho lang naman siya, magkakaiba lang ng type.
4: Actually, ang nangyayari ngayon, no, so meron tayong tinatawag na antibody dependent enhancement. Usually nangyayari yan pag nakakuha ka na ng second dengue infection, no? But ang nakikita natin ngayon, whether you have first infection or second infection, most likely it can still lead to severe infection. So ibig sabihin, maski first dengue mo or second dengue or even third dengue, there's always a possibility magiging severe, no? Because ang severity kasi nito dyan, so, na, depende sa host factor. Halimbawa, meron kang diabetes, meron immunocompromised, you are obese, no? Or you are smoker. Doon yun mag-manifest na pwede kang mag-severe because of the comorbidities.
2: Opo. Sa ibang bansa ho ba, Doc Ronjin, ay meron ng mga bakuna kontra dengue?
4: Yes, meron na silang bakuna, no? Yung Q-Denga, no? Kagaya ng Indonesia, Thailand, and then Vietnam, no? So, na-approve na sa kanila yung bakuna.
2: Dito sa atin ay wala.
4: Wala pa. Na I think as far as I can remember, mayroon pang mga sinusuri, may nire-review pa na mga kinakailangang data ang government natin, ang FDA, para makumpleto yung submission nila. So that's part of the process of evaluating a vaccine naman.
3: Pero sa palagay po ninyo, Doc Ronjin, it is a high time na magkaroon na rin po talaga ng available na anti-dengue vaccine sa atin dahil every year, lagi tayo may mga naitatalang pagtaas o pagbaba ng mga dengue cases eh.
4: Yes, obviously, kailangan natin din. Kasi ang bakuna is one part of the intervention, no? Sabi naman ng WHO yan, kasama yan sa intervention aside from detection, clinical management, at saka environmental control na maglilinis sa mga environment para matigil yung breeding places ng mga lamog. Kasama pa rin yung bakuna, no? Because this is more of multi-prong intervention, hindi lang yung isa na pwede. Lahat, kung ano man yung other interventions that can really prevent and control dengue, mas maganda yon.
2: Opo. Ay, kaya lang, Doc Ronjin, yun ho bang stigmang dala dati nung controversy sa bakuna against dengue, sa tingin niyo, nawala na sa ating mga kababayang Pilipino?
4: Well, hindi naman mawawala yan. Kasi kung meron pang mga magbabanggit pa sa ganitong klaseng issue hanggang ngayon, na supposed to be, wala na yan.
2: No?
4: O pag merong magbabanggit sa mga social media, sa mga other platforms, o, talagang nandun yung pangamba pa rin ng mga tao. Tapos hindi lang na yan ang naapektuhan, ang daming apektuhan, yung expanded program of immunization natin.
2: Opo.
4: Yung mga mothers hesitant to have their children na babakunan, malawakan ang impact nung dengue siya na yan, no? Yung ano na yan. Kaya maski ibang programa ng government natin sa mga bakuna, especially sa mga bata, malaki ang epekto noon, no? So hopefully, sana tuloy-tuloy lang natin na ibigay ang tamang informasyon, no? Sa mga bakuna. Kasi malaking bagay pa rin, especially sa mga bata at mga vulnerable population.
2: Doc Ronjin, ikamo, di ba merong 4 types of dengue? Ibig sabihin, meron ding 4 types ng bakuna against dengue or meron silang available abroad na parang 4-in-1 na lang?
3: Oo, parang para sa lahat na yon.
4: Oo. Yung mga bakuna, like kagaya ng mga yung dengue vaccine, no? It also covers the 4 serotypes. Ibig sabihin, if you will be given the vaccine, meron kang protection doon sa 4 na serotype. Kasi hindi naman pwedeng i-approve yan ng WHO kung walang coverage sa 4, no? So dapat pantay-pantay ang visa niyan sa 4 na serotype. Yun yung isa sa mga requirement for a very good and ideal dengue vaccine.
2: Opo. Yung mga magulang ho halimbawa na baka kakabakabat baka dengue na ho yung tumama sa kanila, ano ang babantayan, dapat bantayan ng magulang sa bata na mayroong posibleng sintomas ng dengue para hindi ipagpalagay na, hindi, ordinaryong lagnat lang yan, gagaling din yan bukas sa makalawa. Anong kaibahan ng dalawa?
4: Magandang tanong yan, Johnson. No? Meron tayong tinatawag na mga dengue warning signs. No? So, sabi ng WHO, pag meron kang warning signs sa isang mga manifestation or mga sintomas kasama na doon sa warning signs, kailangan talagang dadalhin sa hospital or sa health center, no? Ano ito, no? Nagsusuka, tapos sumasakit ang tiyan, no? And then, yung iba naninilaw, o yung iba bumaba na yung sensorium, palaging tulog, yun yung mga sinyalis na kailangan dalhin sa health center or nagdudugo yung dilagid or nosebleed. Isa yan sa mga warning signs. So, hindi lang lagnat ang babantayan natin. Kailangan din natin na ma-inform sila na mayroon mga warning signs because itong mga warning signs na to, pag dumarating na to sa mga pasyente, most likely pupunta na yan, ang next phase na yan will be severe dengue.
3: Paano naman po sa mga adults, Doc Ronjin? Kasi may iba sa atin, lalo na sa mga nakatatanda, di ba, na kapag nakaramdam ng sintomas, hindi ganun ka-sensitive. Na parang wala lang yan, trangkaso lang
2: malakas
3: yan.
2: Malakas ang pain tolerance na iba.
3: Oo, okay lang yan, bukas wala na yan.
4: Oh, yes. Ganun din ang hinahanap natin sa mga adults, no? Yung mga warning signs na yan. At dapat hindi baliwalain yan, no? Ang palagi naming advice niyan, pag yung lagnat mo lumampas na ng third day, may lagnat ka pa rin, nanghihina, nagsusuka, walang ganang kumain, magpasuri na, no? Para at least makita doon sa hospital or sa health center kung may dengue, you have to rule out dengue first. Kasi alam mo, wala namang gamot ng dengue na antiviral, no? Talagang supportive yan. Suero, tapos pahinga, no? At saka imo-monitor yung mga signs of bleeding.
3: May incubation period ba sa dengue, Doc Ronjin, na aaring advisable or ano ang tanda para sa isang taong pinaghihinalaan niyang may dengue siya para sa sumailalim na po sa test?
4: Yun. Ang babantayan mo talaga niyan kasi hindi mo naman alam. Lahat naman tayo nakakagat ng lamok. Mm-hmm. Tapos hindi natin alam kung kailan ka nakagat o anong lamok yun na merong dengue nakagat ka, no? So ang palatandaan na lang natin yan na pag meron ka ng lagnat at yung lagnat mo pabalik-balik on the third day, nandun pa rin, pupunta na tayo sa ospital. Huwag na nating hintayin kung may warning signs or wala. Because sometimes, itong mga warning signs, hindi mo makikita, especially pag matanda na, no? Or may mga comorbidities, minsan bigla na lang pagdating sa ospital, nandun na pala yung warning signs.
3: Opo. Mula naman po sa dengue, yung leptospirosis naman po, sinasabi naman po na tumaas nito pong mga nakalipas na buwan. Ano po yung nakikita ninyong dahilan dito, Dr. Ronjin? Bakit may bigla ang pagtas na agad ng kaso ng leptospirosis? Kakasimula pa lang naman ng tag-ulan.
4: Yes. Actually, hindi lang kakasimula, no? Mga usually kasi pag nag-wave ka or naglumusong ka sa baha, it will take minimum of 2 weeks before you will get the manifestations, no? So, I think itong mga pagtaas ngayon, because of the rainy days itong 2 weeks ago, nag-umpisa yan, or 1 week ago, no? So, ngayon, halimbawa, itong mga araw, 2 to 3 days umuulan, babantayan natin ito, yung mga sintomas, after a week, mag-umpisa na yan na merong tumataas na naman ang leptospirosis. So, talagang ganun. The trend will always be like that, no? May mga pabugtubugtong baha, may mga tao na lumulusong doon, na walang protection, hindi nagbubota, then exposed ka talaga. And most of the time, tumataas ang leptospirosis in highly urbanized area, kagaya ng Metro Manila or National Capital Region.
2: Doc Ronjin, sa area halimbawa ng Malabon at Navotas, nung mga nakalipas na taong nakapagko-cover kami ng baha dyan, yung mga magulang mismo, hindi lahat, may mga ilang-ilang magulang na hinahayaan na lang na maligo ng sige lang, yung mga bata sa baha, sa paniwala na dahil yung baha sa kanila ay konektado sa dagat, most likely dahil wala naman ng lepto. Pwede ho bang ganun ang mindset ng mga magulang?
4: Hindi dapat, no? Kasi kung tubig bahaya, no? Hindi mo na ma-differentiate kung may connection yan doon sa dagat or wala, no? Because usually, ang infected na tubig na merong contamination galing sa ihi ng daga, are usually in a stagnant na mga tubig, no? Like yung mga matagal humupa na mga baha, yun yung high risk, no? Yung mga initial mga ulan na medyo malakas ang daloy na yan, hindi masyado yan. But when you are in an area na 2 days, 3 days, nandun pa rin yung ulan or baha na hindi nawala, then that's where the higher, naiipon ang ihi, naiipon din ang mikrobyo. Kaya mas higher risk na magka-spirosis.
2: Bagay dun sa kanila, yung napuntahan namin, parang running water, parang ilog, Doc, na Umaagos na rin. Baka kaya siguro ganyan ang paniwala nila na walang naiip na ihi ng daga na pusing pagmula ng lepto.
4: Yes. Maski meron pang gano'n, narang water, but the water is contaminated pa rin yan. Meron pa rin risk yan.
3: Mm-hmm. Opo. So kung after 2 weeks, sabi ni Ron Gene, yung parang incubation bago makaramdam na sintomas ang isang maaaring leptospirosis, ano po yung mga symptoms na kailangan niyang bantayan kung siya man ay may history na lumusong sa baha?
4: Oh, yun yung importante dyan, no? Kasi ang nakikita namin, may lagnat lang yan, hindi ganun kataas ang lagnat, pagod ang katawan, masakit ang katawan, and then lot of patients, especially for those na mayroong severe leptospirosis, third day, fourth day, doon na naramdaman na kung konti na yung ihi. Ano? Ang problem kasi sa leptospirosis, talagang ang bato ang nasisira dyan. Ano? So, a manifestation of renal dysfunction is kung konti ang ihi, minsan yung iba, hindi na umihi for 1 day or 2 days, kala nila okay lang yun, but they already have leptospirosis. Kaya, siguro ganun din ang advice natin, no? May lagnat in the third day, tapos meron kang history na naglumusong sa baha.
1: Opo.
4: Tapos kumukonti yung ihi mo, punta na tayo sa ospital because the longer you will have this manifestation, especially yung pag kumukonti na yung ihi mo, that's already a sign na malaking bagay na apektado na rin yung bato.
2: Okay. Kailan ho ina-advise ng doktor ang pag-inom ng gamot?
3: Yes, yung doxycycline.
2: Mm-mm.
4: Okay, so that should be taken within 24 hours, no? So, ibig sabihin, within 24 hours na na-expose ka, kailangan mong uminom na yon sa gamot na yon, yung prophylaxis natin.
2: Mm-mm. Eh, gano'ng katagal ang pag-inom? Ilang beses?
4: Depende yan sa degree ng exposure, no? But usually, pag yung ngayon ka lang na-expose, then you only have to take that medication for 1 day, no? So, depende yan sa degree of exposure. But okay. A lot of times, isang inuman lang yan.
2: Kahit walang symptoms ng sakit, kung basta lumusong sa baha, kinakailangan uminom?
4: Yes, oo. Yun yung advice natin.
2: Yun ho ba'y libre sa mga health center ng barangay?
4: Ang pagkaalam ko, dapat meron yan kasi kasama naman yan sa programa ng Department of Health, no? Yung doxycycline post-exposure prophylaxis.
2: Alright. Doc Ron Gene, maraming salamat sa oras at sa mga paliwanag po ninyo, ha. Maganda umaga and happy weekend.
3: Salamat po, Doc.
4: Thank you, Jensen and Christian.
2: Thank you. Maraming salamat si Dr. Ron Gene Solante, isang infectious disease specialist at chairman po ng Department of Adult Infectious Diseases and Tropical Medicine mula po dyan sa San Lazaro Hospital. Ay mga taga San Lazaro, maganda umaga po sa inyo.
5: Good morning!
2: Ay mga naka-duting doktor at mga nurses po natin na pa-out na ng duty, magandang umaga po sa inyong lahat. Ha? Pati na rin sa mga nasa ibang ospital.
3: Oo, at pagbati pala kay Dr. Michael Montesa na nanonood sa atin everyday. Good morning!
2: Salamat Doc, po. Maganda umaga! Ay papano, muli maraming salamat and congratulations sa mga kapamilya ho nating nakakompleto na naman isang buong linggong pagkain ng walang absent at walang late.
3: Woohoo!
2: Ay, mabuhay. Sarap din ang mga hindi nalilate, ano?
3: Pwede kayong gumising ng late bukas.
2: Sa mga walang pasok, walang pero diba't may programa ka ng weekend?
3: Correct.
2: Hindi ka po pwedeng gumising ng tanghali pala bukas.
3: Bawal.
2: Magkita-kita po tayo ulit sa susunod na Lunes. Ako po si Johnson Manabat.
3: Ako naman po si Christian Yosores.
2: Pero walang maglilipad ng channel ha, walang BBTU. Susunod na po ang Gising Pilipinas with Alvin El Chico. Ingat po kayo and happy weekend. Bye-bye.
3: Happy weekend po. Ingat.
2: Good night.

0: Ganyan, dapat ganyan, o, ganyan. Ay, naku, Jory, sini marunong pumindot. Parang panggising tayo eh, ganyan. Tao po, gising na, bago na, 6:01 in the morning, wakey, wakey! It's a Friday.
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
2: Gising! Umaga na puno ng impormasyon at mga balitang-balitang dapat mong malaman. Ang katawan ay galaw-galaw para ganahan buong araw. Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico.
3: Gising na!
4: Gising na!
3: Bango na! Bango na! Gising Pilipinas na!
2: Gising! Gising Pilipinas!
0: Good morning! Let's go! Oy, nawala yung bed ko, parang walang bed. Pero ariba-ariba po tayo, narito na mga may init na yun, pala naman Joris, Friday na Biyernesan. Ito na po mga may init na balita ngayong Biyernes sa Gising Pilipinas. Mr. Gising to ha, reporting morning. Napigilan po sinasabing isa pantangkang pag-atake ng estudyante sa paralan sa Leyte. Miyerkules, tumawag si Senator Bam Aquino kay DILG Secretary John Vic Remulla matapos makatanggap ng impormasyon sa sinasabing usap-usapan sa mangyayaring mass shooting sa Tacloban City. Natuklasan ang Facebook post ng 14 anyos na sinasabing magkanong mamaril at manaksak sa Tolosa National High School. Nang puntahan po ng mga pulis ang bahay, natuklasang gumawa ng estudyante ng maraming Facebook account at ipakalat ang takay nagdulot ng pangamba sa publiko. Binura na ang post at account pero hindi nakikipagtulungan ang estudyante dahil sa takot na maparusahan. Ito ato yung babae, di ba Archie? O ito yung babaeng estudyante, 14 years old. Ayon kay Romulla, posibleng issue sa pamilya ang motibo sa tangkang pag-atake at maring ma-impluensyahan o na-impluensyahan ng estudyante sa pamamaril sa loob ng paralan sa Tacloban City. Pinaimbisigahan na sa kamera ang mga insidente ng karahasan sa paralan kabilang ang pamamaril sa Tacloban City. Ayon din po sa Senado, meron din. May imbestigasyon din sila sa July 1. Samantala, inilipad na sa kustudiya ng DSWD ang dalawang estudyanteng sangkot sa pamamaril sa loob ng paralan sa Tacloban City. Tatlo estudyante ang namatay habang 20 ang nasugatan sa pamamaril sa San Jose National High School. Nananatili naman sa intensive care unit ang tatlong estudyanteng malubhang nasugatan pero nasa maayos ng kondisyon. Sinampahan na ng reklamong murder, frustrated murder at serious physical injuries ang 15 anyos na suspect habang hindi kinasuhan ang 14 anyos na salarin alinsunod na rin sa juvenile justice and welfare law. Sa ilalim po kasi ng batas, walang criminal liability ang 15 o ang mga 15 anyos pababa pero nakatakdang sumailalim sa intervention program. Paliwanag ni Juvenile Justice and Welfare Council Executive Director Attorney Tricia Claire Oco, lilimitahan ang bisita at access sa internet ng dalawang suspect para matutukan ang rehabilitasyon. Aminado naman ang lokal na pamahalaan ng Tacloban City na may mga kabataang nasasangkot sa gulo dahil mistulang alam na mapapalaya dahil sa edad. Sa totoo lang po, hindi lang sa Tacloban, kahit dito sa Metro Manila, ganun ang pag-iisip ng mga bata, ano po? Noong Marso, isang bata ang nahulihan ng improvised na baril at patalim pero dinala lang sa City Social Welfare Office. Sugatan ng isang college graduate matapos ang pamamaril sa labas ng kolehiyo sa Davao City o sa Davao de Oro. Pauwi ng biktima matapos ang graduation sa kolehiyo sa pantukan ng barilin ng dalawang armadong sospek. Nasa maayos ng kondisyon ng biktima ay sinugod sa ospital matapos magdamo ng 4 na tama ng bala sa katawan. Noong nakaraang buwan, namatay din ang kapatid ng biktima matapos pagbabarilin dahil naman sa mistaken identity. Sinasabing napagkamalan ng sospek na ang kapatid ang target kaya pinagpabaril. My goodness. Patuloy po ang pagtugi sa mga suspect na pinaniwala ang gun for hire habang may natukoy na person of interest sa krimen. Habilang sa iniimbisigahang motibo ang love triangle o personal na galit sa biktima. Anim na minuto makalipas ay ika-anim ng umaga, nanawagan ng DILG sa Kongreso na amyandahan ng Juvenile Justice and Welfare Act. Kasunod po ito ng pagkakasangkot ng mga minor de edad sa insidente ng karahasan sa loob ng paralan. Sinabi ni DILG Secretary John Vic Remulla na mahalagang gawing basehan sa pagpapanagot ang intensyon at hindi po ang edad. Ayon kay Remulla, ginagamit din bilang drug courier ang mga 14 anyos na bata dahil walang criminal liability sa ilalim ng batas. Nanawagan din ang kalihim sa mas mahigpit na patakaran sa pagmamayari ng baril matapos matuklasang galing sa pulis ang isang baril na ginamit sa pamaril sa loob ng paralan sa Tacloban City. Isinulong din ang tuluyang pagbabawal sa larong gore box na gumagamit ng iba't ibang armas. Inatasan naman ang PNP Anti-Cybercrime Group na bantayan at alisin ang mga kumakalat na video at larawan sa social media kaugnay ng insidente ng karahasan sa mga paaralan sa Tacloban City at Cavite. Walang epekto sa mga kabataan ang social media ban sa Australia. Sa pag-aaral, wabas na nakalulusot sa ban ang mga minor de edad dahil gumagamit ng account na nakarehistro sa matatanda. Natuklasan ding gumagamit ng peking account at private browser ang mga kabataan para makagamit ng social media. Disyembre na nakarang taon, yung ipinagbawal po sa Australia ang paggamit ng social media sa mga 15 anyos pababa para maprotektahan ang mga kabataan sa online bullying. Dito sa Pilipinas, wala pang patakarang nagbabawal sa mga kabataan gumamit ng social media. Noon na sinabi ng Malacanang na bukas si Pangulong Marcos na ipagbawal ang mga mararas na online games at pag-aralan ang panukalang layong pagbawalan ang mga minor de edad na magkaroon ng access sa social media. 8 minuto makalipas ay ika-6 ng umaga. Sa ibang balita naman tayo, posible pong bumaba ang presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa 3 araw na kalakalan sa world market, bumaba ng 70 centavos ang diesel, habang 30 centavos naman sa gasolina at 60 centavos sa kerosene. Lalo pa pong nadagdagan yan sa pang-apat na day of trading. Pero mamaya alas 7 na po sa newscast. Hindi pa kasama sa kwentang presyuhan sa trading ngayong araw at ipinapataw na risk premium cost ng mga kumpanya ng langis. Naniniwala si Jet Petroleum President Leo Pelias na posible pang masundan ang rollback sa Martes. Lalo na lang inanunsyo ng Amerika na halos balik normal ng sitwasyon sa Strait of Hormuz at nakakatawid na ang mga barkong may kargang langis. Pero sinabi din po ni US President Donald Trump na paimbestigahan yung mga oil companies dun sa kanila. Para sa kanya, hindi pa po sapat yung rollback. Kaya tanong ko dun sa report ko sa post ko kahapon, sa Pilipinas ba dapat din natin gawin yon? O hindi natin pwedeng gawin dahil meron tayong State of Energy Emergency. Kung meron man po tayong dapat sitahin ay ang Department of Energy. Dahil ang Department of Energy ang nagkikwenta kung magkano po ang taas o baba kada linggo. So ang mga kumpanya na lang isunod lang ng sunod. Kaya lang, nung ginawa na pong range ng DOE, hindi naturalmente kung ako negosyante, anong pipiliin ko sa range, hindi yung pinakamataas pag-increase at yung pinakamaliit pag-rollback. Hindi ho ba? Ay naku, mamaya-maya kakusapin natin si Director Rino Abada kaugnay sa kanyang forecast for next week. Pero ito po muna, muling isinailalim sa Yellow Alert ng Visayas Grid kahapon. Tumagal ng 6 na oras ang Yellow Alert simula alas 4 ng hapon hanggang alas 10 ng gabi. Punso dito ng forced outage na mahigit 20 planta habang 16 ang tumatakbo sa derated capacity o kulang ang produksyon. Noon na sinabi ng Energy Regulatory Commission na malaki ang itiraas sa singil sa kuryente ng maraming private utility at electric cooperative sa Visayas. Kaya maganda umaga po sa lahat ng mga taga-Eastern Visayas. Naku, balita ko halos lahat na Eastern Visayas, yung mga Visayas at mga Waray. Waray maupay. Naku po, Diyos ko po. Kaya sa bagay, wala naman nagre-reklamo at willing naman magbayad lahat. Di okay lang, ano po. Pati na rin sa mga kababayan ko dyan sa Negros. Kaya pa? Ha? Kaya pa? Ano ba kaya sa atin? Kaya. Sarang pa ka mo. Pwede ganun. Ano? Sarangan nyo pa? Magbayad? Miskanta ko? Ang inyong bill? Wow, grabe. Alam mo naman sa Negros, ha? Sa Negros po, ang kwarta, ginapiko, ginapala. Yaba. Like, sabihin lang po, hindi po nalang ang totoo. No? Po, sabi lang nila yung mga taga-Negros, mayayabang. Kasi ang pera daw ay pinipikot, pinapala. Hindi naman totoo. Ang daming mahirap din sa Negros, ha? Ang laki ng tinas nyo dyan, ha? Dahil po dito naglatag ng kondisyon ng ERC hinggil sa pagkontrata naman ng dagdag na reserbang kuryente ng National Grid Corporation of the Philippines para hindi mauwi sa brownout ang yellow alert na pang ika-45 araw na kahapon. So kung yellow alert ulit later, today, ika-46 days na yellow alert po ang Visayas. Ibig sabihin po ng yellow alert, manipis ang reserbang kuryente na kapag may isa o dalawang planta pang dagdag na pumalya, ay mauwi na po yan sa red alert. Ano po? Lagay po na ng panahon na panatili ng bagyong Gardo ang lakas nito habang kumikilos palabas ng Philippine Area of Responsibility. Huli po itong namataan sa layong 1,280 kilometers sa silangan-hilagang-silangan ng extreme northern Luzon. Taglay lakas na hangin umaabot ng 95 kilometro per ora at pagbugsong 115 kilometro per ora. Inaasahang lalabas po ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Gardo ngayong umaga o mamayang hapon. Ilaw na lumabas ng bansa ang bagyong Francisco kagabi. Pihit naman po tayo sa balitang politika. Ipipresenta ng prosecution team ng Kamara si Mary Grace Piatos bilang testigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa isinumiting pre-trial brief ng prosekusyon, nakatakdang tumistigo si Mary Grace Piatos hinggil sa sinasabing pagtanggap ng confidential funds mula sa office sa the Vice President noong 2022. Ay, so to after all, totoong tao pala yung Mary Grace Piatos. Nauna nang kinumpirma ng Philippine Statistics Authority na walang birth record ang pangalang Mary Grace Piatos. O paano yun? Paano magtistigo yun? Abaka alias. Mary Grace Piatos. Ano po? Tumanggi si Lead Public Prosecutor Jervy Luistro na kumpirmahin ang listahan ng mga testigo pero iginiit na mahalaga si Mary Grace Piatos para patunayan ang akusasyon laban sa Vice Presidente. Kabilang sa unang article of impeachment, ang manumalyang paggastos sa confidential funds ng OVP at Department of Education. Sa ikalawang artikulo naman po inaasahang ipipresentang testigo ng prosekusyon si dating Ombudsman Melchor Carandang para patunayang iniimbestigahan ang mga bank account at transaksyon ng pamilya Duterte. Titistigo naman sa ikatlong artikulo hinggil sa panunuhol ang ilang dating opisyal ng DepEd na nakatanggap ng cash envelopes. Isinama naman testigo sa ikapat na article sa kaugnay po sa pagbabanta kay Pangulong Marcos ang court sheriff na si Abe Andres. Ito po yung sinapak ni Vice President Sara Duterte noong 2011 para patunayang may kakayahang maging marahas ang Vice Presidente. Natapos ang pagmamarka ng ebidensya kaya isinara ng pre-trial conference at nakatakdang magpalabas ang Senate Impeachment Court ng pre-trial order para sa impeachment trial na magsisimula sa July 6. Dinagdagak pa ng one. July 6 po, Lunes yan ha. Hindi naman nabuksan at namarkahan ng selyadong kahong naglalaman ng tax records ni VP Sara at mister na si Attorney Manasis Carpio matapos kontrahin ng defense team. Pero maaari pa rin hilingin na buksan at pamarkahan ng mga dokumentong laman ng kahon sa mismong araw o sa mismong paglilitis. Alas 6.14, pero nangyari sa mga ano natin, sa mga radio patrol reports natin, wala. Alas 6.14.
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
0: O, standby Radyo Patrol kayo susunod. Nilinaw po ng Japanese Embassy na libre pa rin ang temporary visa para sa mga turistang Pilipinong pupuntang Japan. O, ano yung tataas? Kabila, akala ko may tataas yung parang dudoble. Ano yun? Kasunod po ito na anunsyong tataas ng singil sa single entry at multiple entry visa sa mga turistang papuntang Japan simula Hulyo. 15,000 yan o mahigit 5,600 pesos ang single entry visa mula sa kasalukuyang 3,000 yen o mahigit 1,100 pesos. Oo nga, so ano nga yung isa na libre pa rin? Ano bang kaibahan ng temporary visa at saka yung single at hindi pa pareho lang yun? Mamaya, maghanap nga tayo ng ano dito, ng eksperto, no? I-explain natin, sinalilito din ako eh. Ano yung libre? Ano yung sinasabi niyo sa item na libre? At ano naman yung tataas yung single entry? Kasi single entry at multiple entry refers to the kind of visa that you get. Pag single entry, isa lang. Pag multiple entry, over a period of time. Abot naman na mahigit 11,000 pesos ang multiple entry visa sa mahigit 2,000 pesos. Sa Japanese Embassy, sakop ng dagdag singil ang mga Pilipinong nag-apply ng temporary visitor visa para sa mga hindi lalampas ng 10 araw ang pananatili sa Japan. Eh, syempre, pag nag-vacation ka dun, hindi ka naman naabot ng... mayroon bang nagbabakasyon mil sa inyo dito na 90 days dun sa Japan? Hindi naman. Ako nga, 2 hanggang 2 weeks na yung vacation ko eh. Eh, siguro yung todo na isang buwan, no? Pero sobrang haka naman nung ano, nung 10 araw na bakasyon. Bagay, papayagan ko ng company 90 days, ano po? Pero standby Radio Patrol. Gising na gising na si Honey Reyes ng BDO. Honey, ikaw nauna ngayon at si Dr. Mario Fistin ay pinapabati po ng isang happy birthday bukas si Crisanto Batol ng Arlington, Virginia, na magiging 100 bukas. Oh, talaga nga naman. Isang siglo na po kayo, Mang Crisanto Batol. Oh, happy, happy birthday po. Regularly watching Gising Pilipinas from nasan bang lugar yun sa Amerika? Dinigit ko na, di ba? Arlington, Virginia. Ayan ha, Sir Crisanto Batol. Happy 100th birthday. Oh, talaga haba ng buhay ni Sir Crisanto ha. Happy birthday po. Maganda umaga din kay Grace San Mateo at kay Ted Ku. Happy weekend at happy, happy birthday. Pakipindot mo nga dyan, Joris, yung happy birthday. Kasi suki natin ito eh. Birthday ni Paulo Ubalde ng Virac Catanduanes. Happy, happy birthday. Happy birthday! O yan, dinobli-dobli pa Paulo Ubalde para sa'yo. Unahin natin si Zeus Ligaspi. Go, Zeus!
4: Alvin, tatlong sakay ng ambulansya ang nagtamo na sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan matapos nitong sumalpok sa isang SUV sa Quezon Avenue at Dituazon Street sa Quezon City. Mag-aalas 2 ng maling araw kanina na mangyaring insidente. Sa CCTV video, kitang galing ang SUV sa Dituazon Street at biglang sinalpok ng ambulansyang binabaybay ang Quezon Avenue. Huli sa video ang mabilis na pagpapatakbo sa ambulansya. Sa lakas ng pagkakabangga, tumagilid ang SUV at tumanggal sa Center Island ang ambulansya. Ayon sa MMDA Metro Base, nagtamo na sugat ang driver ng ambulansya at dalawang sakay nito. Hindi naman nasugatan ang mga senior citizen na sakay ng SUV. Iniimbestigahan pa ng Quezon City Police District Traffic Sector ang insidente. Pasado alas 3 sa madaling araw nang maialis ang mga sakot na sasakyan sa kalagyan ng balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, DZMM.
0: Ay Zeus, yung tinapa mo dito sa newsroom mo kinuha, sayang! Kung nag-expire na Zeus, ha? Kunin mo na yung matapay. Ha?
4: Yes, Alvin. Dadaanan natin yung mga
0: tinatapay. Nakaan na. Wala na. Hindi wala ka ng dadaanan. Expired na kahapon.
4: Pwede pa yan?
0: Pwede pa yan? Thank you. Maraming Zeus Legaspi. Ni sayang kasi may pa-sponsor yung may pabigay yung gardin. Sayang na may tinapay. Kainin niya. Nalo Saita. Go, Nel.
5: Yes, good morning, Alvin. Arestado ang isang staff member na tinutulugan man sa pagkakasunod na pamamaril sa bayan ng San Andres at Lopez sa Quezon noong Abril na ikinasawi ng apat na individual. Kilala ni Police Brigadier General Hazel Marantan, Regional Director ng PNP Calabarzon, ang suspect na si Alias Jerome na nakatala bilang number one regional most wanted person. Sinakip ang suspect sa bisa ng warrant of arrest para sa dalawang bilang ng kasong murder na kapwa walang nirekomendang piyansa. Nauna na sumuko sa mga otoridad ng umano'y driver at ng motorik po sinakyan ng gunman na nagbigay ng mahalaga impormasyon sa mga otoridad na naging daan para maaresto ang suspect. Abril 6 ng pagbabarilin at papaslang kung sina alias Jerry at Baby sa sitio daw bang iplisay sa Nares, Quezon. Kung sa investigasyon na biktima lamang ng Dominican identity ang mag-asawa. Abril 6, muling matake ang riding tandem sa Lopez Diversion Road sa barangay Dangalan, Lopez Quezon, kung saan naparin naman sina alias Jose at niya kapwa land agents na itinuturing na tunay na target ng suspect. Ayon kay Quezon Police Provincial Director Police Colonel Romulo Albacea, posibleng motibo sa krimen ay ang alitan sa atian ng komisyon sa bentahan ng lupa. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito, Raj Patrol, Arnel Ozaita, DZMM.
0: Thank you! Maraming salamat, Arnel Ozaita. Isunod natin si Manong Rod Izo. Ay, bago si Manong Rod 621.
6: oras hatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo!
0: Manong Rod, ison kayo na po, Manong Rod.
7: Good morning, Alvin. Isang bangkay ng lalaki ang na-recover ng Philippine Coast Guard Bataan Station sa inilatag na search and retrieval operation sa vicinity waters ng barangay Pag-asa, Bagak, Bataan. Naunang nakitang may isang lalaki ang lulutang-lutang sa lugar na naunang itinawag sa mga operatibo ng Coast Guard Station Bataan. Mabilis ang naging pagtugon ng PCG Bataan at Substation Bagak bilang bahagi ng kanilang misyon sa ilalim ng ICAR program. Sa pakikipagtulungan ng Bagak Police at Municipal Disaster Risk Reduction Management Office, MDRRMO at iba pang ahensya, nakuha ang mga labinang lalaki sa karagatan at dinala na sa proper authorities para sa disposisyon. At yan balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Rod Eason, DCMM.
0: Thank you, maraming salamat, Rod.
2: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DCMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: Thank you, Radyo Patrol. Oy, patiin daw muna natin yung Nikki Bigornia, Islanan. Naka-monitor ngayon. Anong ginagawa mo na? Hagaw mo gumising, Nick. Agluluto. Magluto mo nga si Tito Alvin ng sunny side up na egg.
8: Good morning!
0: Hindi pa ako kumakain kasi may ano kami, may annual physical exam kami. Di ba may fasting? O, Bigornia, huwag mo na akong dala ng breakfast, ha? O, kasi si Bigornia, gising na rin, eh. Huwag kang magdala ng pagkain dahil bawal akong kumain hanggang alas 8:30 magpapakwa tayo ng dugo, ha? Kailangan natin yan, ha? Kayong mga empleyado na mag-undergo po ng annual physical exam, ay samantalahin po ninyo dahil para sa atin yan. Para po yun sa mga gagawa, para ma-check po yung kalusugan natin. Importante po yan, kahit medyo tinatamad na kayo. Excuse naman yan, eh, di ba? Pag maba ang pila, hindi po kayo aabsinan. Tsaka dapat hindi muna kayo nagtatrabaho din, ano? Eh, kasi syempre, nahilo-hilo ka pa dahil nag-fasting ka simula kagabi hanggang ngayon dahil nga po sa mga blood tests. Ha? Maganda umaga sa iyo, Ma'am Elsie Balion Florentine. Happy weekend now! At ganun din si, sinong pinapa-shoutout ni Ma'am Elsie? Si Maria Dulce Orate pala at si Ma'am Lina Ho. Ang mga barkada mo, ha? At si Ma'am Nona Damian. At si Elbe Benitez. At si Lady Yems and Tiger Lily. Mga dabar cards pala ito ni Ma'am Elsie. Ganun din si Bev H. Na pinap-congratulate ang kanyang pamangking si Kyle Justin Suliman. Na nag-graduate naman ng Magna Cum Laude. Wow, BS Computer Science sa AMA sa Makati. Happy birthday sa kanyang sister na si Christine Suliman Lapuz ng San Jose del Monte, Bulacan. Maabos sa Josh Kyle Edip, magandang umaga sa iyo pa attendance check. At si Sarah Concepcion sa oras na 6:23. Kailan po natin mag-commercial dahil sa ating pagbabalik. Kakausapin natin si DOE Director Attorney Rino Abad. Alamin po natin kung ano bang magiging takbo ng presyo. Masusundan ba yung rollback? Kasi sa kwento ko, lapang 1 peso, eh, para pababa. O, ewan ko sa kwenta ng, ang mas mangingibabaw po ay ang kwenta ng Department of Energy. Attorney Rino Abad sa pagbabalik ng Gising Pilipinas Energy Energy on a Friday weekend na!
2: Boses na gigising sa umaga. Alvin El Chico, Gising Pilipinas! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
9: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
10: Happy!
11: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
12: Playtime Entertainment, born for happiness.
13: How much of the Philippines do you really know? Discover more to love and enjoy exclusive travel deals on June 26, 2026 at the Ayala Mall Solenad Nuvali, Santa Rosa, Laguna. For details, visit www.tourism.gov.ph.
2: Trending sa DCMM, kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy at trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan, umaapaw sa inspirasyon ang usapan bago ninyong tambayan. Trending sa DCMM, kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado, alas 3 ng hapon, kita kits mga kasambuhay.
8: Basta AM, DZMM!
1: Ang programang itinatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup Encapsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta laguni, Plemex!
6: Ang programang ito ay itinatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo!
10: Walang masama na paglaro ng Bingo Plus. Ang importante, you know the limits. Pag-ibangan lamang ang paglaro ng Bingo Plus. Hindi ito dapat nakaka-stress, nakakaubos ng pera, o nakaka-apekto ng pamilya. Bingo Plus. Tamang laro, tamang panalo. Apply 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
14: Responsible gaming at Bagcore.pg.
6: Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
15: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus...
16: Silymarin plus vitamins is the generic name Liver Aid Pro. If assist, consult your
17: doctor. At tulong sa
18: Liver Aid Pro.
17: May Silymarin, may multivitamins pa.
18: Liver up na tayo
17: with Liver Aid Pro.
19: Mula noon hanggang noon, patuloy tayo magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito ang DZMM Radyo Patrol sa Istrenta. Una sa balita, una sa public service.
20: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
8: AM DZMM.
3: Gising Pilipinas!
21: Good morning!
20: Kasama si Alvin El Chico.
22: Gising Pilipinas.
0: Sabi ni Ma'am Del, oh, si Ma'am Rodela, namisi ba si Rodela Romero ng DOE? Sabi ni Ma'am Del, bago si Rina, pabati ko muna kay inunaan si Boss Rino. Attorney Rino, wait lang ha, utahin natin si Ma'am Del ha. Bago si Rino, sabi niya, pabati kay Ken Lorenz I. Romero. We love you, kuya. Birthday niya today. Happy birthday ha, kay Ken Lorenz Romero. Pati kay, sino bang kasama mo dyan palagi sa sasakyan? Alfred Estilan. Yan. Ng Department of Energy. Maraming mga taga Department of Energy na naka-monitor sa atin eh. Attorney G, magandang umaga sa iyo. Watching Teleradio from Cebu. At si Ma'am LC Balyon Florentine, good morning. Punta na natin si Attorney, si Director Rino Abad ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy. Attorney, magandang umaga po sa inyo, sir.
23: Sir Alvin, magandang umaga sa inyong programa at sa ating mga kababayan po.
0: Mukhang good news naman po ulit sa Martes, Attorney Rino, o bad news na?
23: Well, hintayin ho natin yung Friday, no? Pero dun sa apat na araw, meron na ho tayong ini-expect na rains na may aabot ng rollback ng konti to, because of the range na inaalaw, baka mayroon range to also to an increase. Pero sa range na yun, talagang alanganin, Sir Alvin, no, may konting rollback to may konting increase.
0: Sige nga, pakilatag mo nga, Attorney Rino, isa-isayin nga po natin, ano po. Alaintindihan ko yung sinasabi ni Attorney Rino kasi may range na po silang binibigay. So ang range, ibig sabihin ng range niya is from negative to positive. Ano po? Sige, isa-isayin natin sa gasolina, magkano sa palagay mo?
23: Baka umabot tayo sa rollback na 50 centavo to an increase of 150.
0: Anlak ng range, malaki yung range.
23: Oo, 2 piso ko ang range eh.
0: Ah, okay. So, 2 pesos yung range. Sama. So, from negative 50, ibig sabihin negative 0.50 up to positive 1.50.
23: Yes. Tama. Po. Sa okay. Gasolina po yan.
0: Sa gasolina. Sa diesel?
23: Sa diesel is 0.81, no? To 0.81 rollback to an increase of baka mga around 1.20. Apat na araw ito, Sir Alvin.
0: Yeah, apat na araw. May isa kaya crucial yung last day ngayon, yung last trading day today. Kerosene?
23: Yeah. Kerosene would be around rollback of 60 centavo to as high as 1.40.
0: Nice.
23: Increase. Opo.
0: Kaya so, lang.
23: Dito ho? Dito nakita natin yung tatlong products tumatawid from rollback to increase. So, yun o yung ini-explain ko earlier.
0: Tama po. Pero ang kritisismo naman po, yung kritik naman ng mga consumer, ng mga motorista, Attorney Abad, ay kung sakasakaling ma-finalize na po yan, ano po, at bahagya lang naman ang ginalaw today, at ganyan nga po yung range pagdating ng Sabado o Lunes, ang pipiliin po daw syempre ng mga oil companies is yung mas malaki pag pag-increase at pag-rollback naman, yung maliit naman, ano po, eh pag ganyan na may range, ang pipiliin daw niya ng mga oil companies, eh di yung increase.
23: Well, Sir Alvin, sa ground, no, dahil nga ito din ang clamor ng oil industry. At true enough, nung nagkaroon na ito ng agreement, ang una kasi one number lang. So ang reklamo talaga is hindi ho pwede yung isang numero sa lahat kami. So bigyan mo kami ng range because magkakaiba yung ordering schedule namin, magkaiba yung premium, insurance, freight namin. So, mula naman nun, tumahimik na ang industry at natanggap na itong range. So, isa hong magandang naging epekto yun ng pag-uusap. At pangalawa, on the ground, sabi nila, kami nang bahala mag-compete. Anong the range? Lalaban na lang ho kami kasi kung magkaharapan na ho kami at siya ay halimbawa 1 peso, pwede ko naman ibaba ng 50 centavo ang aking adjustment. So, mayroong element pa rin ho ng competition on the ground. So, yun ho ang inaasahan natin na hindi straightforward, puro sila nandun sa pinakamataas.
0: So, ang ibig sabihin, bagamat halimbawa i-anunsyo ng mother unit ng pinaka-head office nila ay pare-pareho, pagdating sa ground or sa field or sa actual na gasolinahan, nagkakatalo din, nagko-compete sila. That's what you're saying?
23: Opo, Sir Alvin, ganun ho talaga na-obserbahan natin. Kasi gaya nga ng nadadaanan ko, mayroong 68.40. Mayroon din 68.80. So talagang naglalaban-laban eh. So in the end, basta hindi lang ho lumabas dun sa range, ayos na rin ho yun. Kasi total, yun naman ang hiningi ng industry. Of course, nire-respeto din natin yung point of view nila na hindi ho sila one number fit to all. So, yun na nga ang naging resulta. At true enough, pinangako naman ng industry, after this, tatahimik na kami, okay na kami dun. So, okay na sila. So, maganda na rin ang naging resulta ng usapan.
0: Apo. Pagay mo ba, Attorney Abad, ay dapat ding gayahin ang ginawa sa Amerika dito sa atin? Si US President Donald Trump po ay nagalit, ano, kasi para sa kanya, hindi na po fully implement yung reduction sa world market, sa pumps, sa US. Eh sa US, everyday, nagbabago yung presyo. Hindi ho ba sa atin, lingguhan, dapat bang imbestigahan o kasuhan din yung mga oil companies dito sa atin o hindi naman?
23: Well, mahirap din ho yung... well, hindi natin masabi sa US, pero kung wala silang implementation ng emergency power, deregulated din naman sila. Pero di sa ating kasi nagkataon, meron tayong EO110 at narapat na nga natin yung intervention ng government. Hindi na ho na-implement all through and through yung oil deregulation. So habang nandyan yan, patuloy ho nating ginagamit yung emergency power until mawala na rin ho yung impact or effect nung Executive Order 110.
0: Okay.
23: No, wala. Ultimately, babalik ho tayo sa batas natin. Kasi itong emergency power lang ho ito. Hindi ito as in the legal regime natin. Ang regime ho talaga natin is yung deregulated regime. Okay. Ngayon, kung babaguhin yan, then dapat ang baguhin talaga yung batas mismo.
0: Tama. Ibig sabihin, sa Pilipinas, DOE ang nagdidikta sa loob na ng 2 buwan ng taas-baba ng presyo kada linggo.
23: Opo, for now that we have the emergency power. But pag nawala yan, ang matitirahong legal framework ay yung oil deregulation. And if that will be changed, dapat idaan sa Congress.
0: Okay, one last. Kailan yung tansya mo na babalik sa dati ang presyo ng produktong petrolyo, Director Abad? Yung dating 50 to 60 pesos lang per liter bago ang gyera, hindi pa po tayo nababalik doon. Ano po? Mga kailan kaya babalik sa dati yan?
23: Sir Alvin, consistent po ang mga projections. ng mga oil market reports. Nung nakaraang tatlong linggo, nag-report sa amin, nag-request kami ng presentation from Global Platts, 6 to 12 months. From projection is kung matuloy yung MOU, maganda nga na natuloy talaga based dun sa projection. Kaya yung projection na yun, talagang aligned sa nangyari ngayon. So 6 to 12 months. Next year ho talaga yan, January to July. Ang sabi lang is makabalik na yung level ng supply from the Persian Gulf

0: to 60 peso per liter. So, yun ho ang tingin natin na magiging implication naman sa price come after 6 to 12 months na adjustment.
1: Okay, isa na lang pala may papahabol yung LPG. Kasi sabi ni Rigasco President Arnel T, aba malaki-laki yung aasahan sa LPG na rollback sa, kailan ba yung July 1? Wednesday, next week, ano, Director Rino, nakikita nyo ba malaki-laki nga?
0: Well, Sir Alvin, it's high time. In fact, isa yan sa nagiging topic ng discussion with Global Plus, with Argus. Kasi noong June, nag-increase pa rin eh ang contract price ng Saudi Aramco. Where in fact, doon naman sa liquid fuel, yung mean of plot Singapore natin sa gasoline, diesel, kerosene, early as first week of May, nagbabadya na siya ng pababa. Unti-unti. Pero itong ano, surprisingly, nung magkaroon ng CP, contract price ng June, aba, umincrease pang LPG. I think it's high time. Natama talaga yan. Dapat bumaba na rin siya kasi hindi naman siya kaiba doon sa gasolina eh. Galing din naman siya sa crude oil. At yung naapektuhan naman sa atin ng malakihan ay yung crude oil supply ng Persian Gulf. So ngayon kung maaayos, maganda na yung development doon sa Persian Gulf, wala hong ibang pupuntahan yan. Dapat bumaba na. And it's good to note na meron ng initial report. Hindi kami, kasi Sir Alvin, nagsasabi ka agad unless makuha talaga namin yung contract price for July. But the industry, meron ho sila kasi nag-trade talaga sila. So nakikita na ho siguro nila along the month of June hanggang katapusan ngayong June na pababa na ang price. And it's good to note na nagsasabi na sila sa public na yun na ang nararamdaman nila at yun ang na-experience nila.
1: Oh, sana nga po kasi ang mahal pa rin po ng LPG. Sabi naman kumain natin, ang mahal ng gasol, hindi po, wag gasol. Kasi gasol brand po yun, Petron yun eh. Nasaan nakasanayan yung gasol? LPG, ang mahal pa rin ha. 1,000, magkanong range mo ngayon dyan? I think may abot pa rin ng 1,600, ano?
0: Meron pa rin ho, sarapin. Pero yung napakataas na yan, alam naman natin, may isang brand dyan na because of the quality ng kanyang cylinder, no?
1: Anong brand ba ito? Anong brand ba itong nuknukan ng mahal? Yan ba yung Eastern ba?
0: Grabe, hindi ko lang po sasabihin.
1: Pero, Sulane. Actually, ang Sulane, ang mahal. Ang Sulane din mahal, ha?
0: Hindi ko din natin masabi, no? I think may...
1: Di ako, nakikita ko lang kasi nadadaanan ko.
0: Pero alam mo naman natin sa ground kung ano yung mababa at doon sa website ng DOE, makikita naman doon yung price monitoring nila at mamili o sila doon kasi halos kinumpleto namin yung monitoring ng bawat brand.
1: Sige, very good. Magfa-follow up na lang kami. Thank you, Atty. Abad. Magandang umaga po at mabuhay ang Department of Energy.
0: Magandang umaga ulit sa ating mga kababayan.
1: Thank you. Maraming salamat kay Attorney Rino Abad, ang Director po ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy. Teka muna. 6:40!
2: Oras sa tidsenyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
1: Ay, di sunod na po natin kaagad dahil baka maputol na sa Amerika po ito. Nasa Chicago, si Dr. Raymond Narag, Associate Professor, Criminology and Criminal Justice, School of Justice and Public Safety ng Southern Illinois University, Carbondale. Mamay ganun silang school, School of Justice and Public Safety. So, isang professional na criminologist, si Dr. Raymond Narag. Magandang umaga po sa inyo, Dr. Narag.
3: Magandang umaga rin po at magandang umaga sa lahat ng mga nakikinig.
1: Opo, si Alvin po ito ay pretty sure po, alam po ninyo na pinagdidebatehan ngayon dito sa Pilipinas kaugnay po ng pamamaril sa Tacloban yung pagpapababa po ng age of discernment, yung criminal liability po ng bata. Ano po, kasi ngayon 15 po, ano, makakasolve ba ng problema pag binaba po natin yung criminal liability, yung age of criminal liability ng mga bata na nasasangkot sa krimen?
3: Unang-una, ako'y nakikisimpatiya sa pamilya ng mga nasawi at lalo na ganoon din sa mga nasaktan and sa buong siyudad ng Tacloban. Nandito ako ngayon sa Pilipinas kaya nasusundan ko lahat ng

0: discussion lahat ng news reports about this incident. With regards dun sa katanungan po ninyo na makakasagot ba na ibaba natin yung age of minimum criminal responsibility, hindi. Yung 15 years old pababa ay mababa na ang sa edad.
1: Opo.
0: And based po sa siyensa, yung mga batang ito ay hindi pa develop ang kanilang yung maturity, brain maturity nila, yung kanilang executive functioning hindi pa kumbaga fully develop at hindi po nila alam yung tama at mali. Right? Gayunpaman, hindi naman sinasabi ng batas na huwag parusahan itong mga batang ito.
1: Opo.
0: Mayroong proseso ng pagpaparusa. Yun nga lang, yung accountability na in-exact ay hindi punitive accountability, kundi ang kanyang in-exact ay what we call rehabilitative accountability.
1: Hmm.
0: Ibig sabihin, sila ay nasa isang secured setting, nakakulong pa rin sila, doon tawag natin ay hindi detention, hindi jail or imprisonment, rather is more of a secured housing.
1: Hmm.
0: And sila po ay nag-undergo ng intensive rehabilitation treatment. So, hindi solusyon yung pagbaba ng edad sapagkat hindi niya maapektuhan yung pagdetermine nila ng right or wrong kasi yung mga bata talaga ay hindi nakakapag-develop pa ng kanilang discernment o yung maturity nila sa mga ganitong edad. But at the same time, yung batas ay mayroong ginawa para sa ganon mapanagot sila, and at the same time, hindi na sila uulit sa mga ganitong karumal-dumal na gawain.
1: Apo, so ibig nyo sabihin, Dr. Raymond, even in this day and age na napaka-advanced po ng teknolohiya kumpara po nung panahon natin, nung tayo lumalaki, ibig nyo po sabihin, hindi porket alam niya ang tama o mali, kasi sabi alam niya pinlano pa nga, yun pa yung findings ng mga pulis, ano po, na parang pinlano pa yung atake. So hindi ibig sabihin na alam na niya kung ano ang tama at mali at that age, yung 15 anyos po at saka yung 14 anyos.
0: That is correct. Case-to-case basis ang ating pag-evaluate, kaya mayroon tinatawag na discernment at yun ay tinalaga sa mga judicial authorities with the assistance of social workers, psychologists, para sa ganun ma-establish natin yung facts of the case, right? Ngayon, kung yung batang talaga na yan ay age 15 and above at may discernment, sila po ay mapapanagot, right? They will be treated with a juvenile justice mechanism na kung saan sila ay kakasuhan, sila ay ikukulong, and once found guilty, sila rin po ay itadaan sa justice system. Doon to sa age 12 to 15, right? And ako sinabi ng batas po natin, wala po silang criminal liability, pero meron pa rin silang pananagutan tulad ng sinabi ko kanina. Now, so sinabi mo ngayon about our next generation right now, na lalo tayo, yung mga bata ngayon na exposed to social media, very young age, ang tindi na nila ng exposure.
1: Opo.
0: Well, pari mong titignan sa other side, right? Ngayon, mas matindi ang mental health maladjustment ng mga bata. Dahil sa bata pa lang sila, super, super duper exposed na sila sa mga violence, right? And hindi ibig sabihin na super exposed sila sa violence and nagmamature sila, right? Maaring ang magiging tendency ay sila ay nagde-develop ng antisocial personality. Ang galing-galing nila makapag-usap online, pero kapag offline, very awkward sila. At yan ngayon yung tendency. And hindi sila makapag-express ng kanilang conviction, rejected sa kanilang mga peers, kung kaya nagkaroon sila ng mga coping mechanisms like going to the internet, accessing this violent content, and na pagmamali nila yung online sa real life. And akala nila na kapag gumawa sila ng mga itong bagay, ma-education, makikilala sila, magkakapangalan sila. So, though totoo, maraming exposure, though totoo na sa panahon ngayon, iba yung kanilang development. On the other hand, research does suggest that this is much more of a burden to our young people. Kaya kung ibababaan mo lalo yung age of criminal responsibility, mas lalong mga bata na non-serious or non-violent ay mapapasama din dito, at we are all going to treat them as adults, And babalik tayo sa panahon na ikukulong natin sila sa isang siksikang kulungan, magtatagal sila, they will expose to criminogenic tendencies, at pag sila lumaya, they are becoming even worse of a threat to our society.
1: So sa makatuwid, Dr. Narag, hindi po solusyon sa problemang ganito ang pagpapababa ng age of criminal liability. Maybe you should be called to the Senate or the House hearing, kasi pag-usapan po nila yan eh, tsaka pinagdidebatehan po. Hindi po pwede na kami or media or senador or politiko. Dapat ang kinakausap natin yung mga eksperto, kagaya po ninyo, you are a criminologist. Ano po, hindi solusyon sa problema ang gagawin, ang plano nating pagpapababa ng age of
0: criminal. Sabi ko, I'm very willing to share my research. I teach comparative criminology and criminal justice and also juvenile delinquency all over the world. I've seen many countries that trend is actually pinapataas nila yung minimum age, right? Most countries are at our level. May mga countries din na even higher, 16. For example, Argentina, 16 po yung kanilang minimum age.
1: Pero mas may mababa din, Doc. Diba? May 12. Parang may nabasa ako na 12 or some...
0: Yes, may mga mababa. Countries din, may countries din na as low as 9. My countries are low as 10, 11, 12 years old.
1: Diyan ba sa Amerika, right? anong edad nila? Yung may
0: iba-iba po. Iba-iba. Depende po sa state. Sa Amerika, alright, may mga states na 14 years old, may mga states na 15, may mga states na 12. Opo. Depende po sa state. And what we found is that walang correlation dun sa... juvenile involvement crime, yung age of minimum criminal responsibility, right? May mga nakababa but still very high juvenile involvement, because it actually is a predictor. Sa predictor is more, one, yung nilang family exposure, kung yan ay nagkaroon ng monitor sa mamilya. Two, yung mental health burden, kung sila ay maladjusted, antisocial sila. Three is yung exposure sa violent content sa internet. Mm-hmm. That's one of the most problematic issues at our time. And yung kanilang in-access sa mga violent content and sila po ay nadala sa mga ganyan usapan. And then fourth is access sa guns and other weapons ng mass martyr yung mga weapons niya. So yun talaga ang issue, right? Sa mga states, sa Amerika na mataas ang gun ownership, sa mga states na mataas ang social media extent, sa mga lugar na very low supervision or school supervision, dun mataas ang juvenile crime. Hindi yun sa age, regardless of age.
1: Okay, so tayo po, nakaka-discuss tayo ng issue dahil hindi naman po tayo involved. But let's take the point of view of the families of the victims. Ano po? Kasi yun, naghahanap po ng hustisya. Ano po? So, paano kaya ang magiging hustisya naman nila kung ang magiging parusa lang sa nag-cause po ng trahedya ay isang taon lang na detention sa DSWD, kasi nga rehabilitative ang purpose, ano po, although yung isa kinasuhan naman po, pero dahil minor nga, baka dun din mauwi sa rehabilitative na stance, ano po, paano naman natin mabibigyan ng hustisya kung ikaw ay tatay na matay, ang anak mong 13 o 14, nanay ka, namatayan ka ng only child mo, paano mo sila mabibigyan ng hustisya kung ganun-ganun lang, Doc?
0: Actually, ako po ay nakikiramay sa pamilya tulad ng nabanggit ko kanina, at nararamdaman ko, ako ay isang magulang din, yung concern na po na ganyan. Pero hindi po sinasabi ng batas na wala po silang parusa, right? Pinaparusahan sila. Ang sinasabi lang natin dito ay dahil bata sila, tamang pagpaparusa ang ating ibibigay, right? From punitive accountability to rehabilitative accountability. Medyo mali kasi yung lumalabas na balita. It's more about fake news. It's more about politicizing the issue na lumalabas na walang parusa sa mga bata, na ito ay kumbaga small pat at the back at ikaw, laya ka na. No. Mayroon tayong tinatawag child na 12 to 15 years old, Section 20A of the amendments in the Juvenile Justice Welfare Act says that yung social welfare office or yung local DSWD or even the lawyer, the power lawyer, can immediately file to the court for involuntary commitment. And dito, nasa secured setting siya. I've been to many bahay pag-asas in the Philippines, right? Some are good. Mayroon silang mga rehab programs. They isolate individuals. Mayroon silang intensive treatment. But still, many bahay pag-asas are struggling, right? And mayroon akong mga nakita ng mga bata na nakulong ng 7 taon. 5 years, 7 years. Bata pa sila, right? Hanggang matanda na sila, 22 years old. They started being in prison when they were 14, 15, hanggang 22. Right? It is because the law allows for involuntary commitment. Mm. And evaluation niya ng judge at a minimum of 1 year, kung titignan yung kanyang pagbabago, it could be extended to 2 years, 3 years, 4 years, dependent. So we are very rehabilitative in that regards.
1: Yeah.
0: And of course, the law says that there should be resources, personnel, with the capability to overcome yung criminal thinking patterns sa mga bata, yung kanilang engagement sa violent conduct, etc. Right? So yun yung vision ng batas. Yun yung vision ng batas. Now, paano sabi, sila po ba ay nakatanggap ng hustisya? Alright? So, yeah. Of course, gusto natin 20 years, 30 years, 50 years.
1: Yun ang nasa isip, Doc. Eh. Yun yung parang traditional. Parang an eye for an eye, pinatay mo to. O 20 years habang buhay. Parang ganun ang pag-isip na hindi dapat ganun.
0: Correct. And that's what's happening in many other countries. And now they are realizing that, you know, life without imprisonment for juvenile offenders have created so much problems in their criminal justice system. Right? Okay. Napupulungan nila because they stay for 30 years, 40 years, 50 years. Even if there are already, you know, signs and signals of reform and rehabilitation, right? Mga bata, mga ito, 4, 12, 13, 14, 15, 16 years old, hindi pa nila alam kung anong tama at mali. Hindi sila tulad ng adults, right? Kung adults ang nakagawa na ngayon, then we can go for very punitive responses. Okay. Pero mga bata ito eh, right? Okay. At ang danger po kasi dito, if we allow this for one case, we allow this for all other cases. Kahit mga nagkakaraklus lang, kahit mga nagbabandalize, everybody will be treated the same way.
1: That's right.
0: And then it will lead to the problem that we had prior to this law, right?
1: Tama.
0: On 2006, before that, anong nangyayari sa mga pulungan natin? Nag-umapaw ng mga bata, yung bunso, yung pelikulang bunso noon, right? Nakita natin. Nandun sila sa adult jail, they are criminalized, they are socialized to criminal networks, paglaya. It's a bigger problem for us. In fact, nung pinatupad itong batas na to, every year bumababa ang juvenile crime. Bumababa ang juvenile delinquency.
1: Opo. So, siguro dapat ipaliwanag nyo sa inyong mga exposure, Dr. Raymond, yung difference ng rehabilitative and punitive. Ano po? Dapat
0: yes,
1: tayo
0: sir.
1: Sa rehabilitative. Kasi tao yan, may chance pa yan na magbago. Na magbagong buhay at maging productive member ng society. Rather than punitive, na ikukulong mo siya at may expose siya sa ibang hardened criminals, eh wala na siyang chance magbago. Talagang criminal na siya buong buhay niya. Ano po?
0: That's correct. Opo.
1: Okay. Thank you, Doc. Maraming salamat for your insights. Patatawagan ka namin ulit from time to time pag may ganitong diskusyon, Doc, ha? Thank you po.
0: Wala naman. Maraming salamat sa pagpapaulak na naman sa akin na makapagsalita sa inyong programa.
1: Mabuhay ka. Si Dr. Raymond Narraga, Associate Professor, Criminology and Criminal Justice, School of Justice and Public Safety ng Southern Illinois University, Carbondale. Mabuhay po kayo. Maraming salamat. Kaya tuloy-tuloy lang natin yung debate. Maganda din na mapag-usapan para mabuksan pong isip natin ano ba ang purpose. Kasi pag tiningnan mo lang, pag ikay sinaktan, ano ba ang tendency mo? Eh, re-risk back. Pwede naman pwedeng punching bag mo lang ako. Eh, ito may namatay po eh. Kaya maintindihan mo rin yung mga magulang kung bakit po sila naghahangad ng hustisya. Eh, dun sa appreciation ng hustisya, kailangan ipaliwanag po sa madlang people na hindi naman pare-pareho ang hustisya. Ano po? Hindi po siya palaging an eye for an eye, a tooth for a tooth. Di ba nakalagay sa Biblia yun? Yung iba, di ba? Nagnakaw ka. Anong ginamit mo sa pagnanakaw? May ganyang bansa, ha? Kamay. Akin ang kamay mo, putuli natin yan. Nanilip ka. Anong ginamit mo sa paninilip? Mata. Tanggalin yung mata. Mga ganon. Hindi na po ganon. Ano po? Kailangan po rehabilitative kasi yung bata may chance pa pong magbago. At kahit sabihin mong moderno na yung age ngayon, hindi. 13, 14, 15, iba pa rin pong mag-isip po yan. Iba pa rin kumpara po sa adult. 6:57! Wala na. Magbabalik pa po ang Gising Pilipinas Energy Energy on a Friday!
2: Gising! Gising Pilipinas! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
3: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
4: Tuloy lang sa activities on the go!
3: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
5: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
3: Let's go!
4: Make your move, baby!
5: Arthrisin, get going!
6: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrisin! Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
7: Happy!
8: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
9: Playtime Entertainment. Born for happiness.
10: Basta AM, DZMM!
11: Ilong Ranger?
12: Tingin mo, ano yan? Sipon o disipon?
11: Disipon. Di siguro ito matutuloy.
12: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
11: Sipon agad?
12: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Milzep C Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-
13: Z Plus 40.
14: Kunilab quality yan.
15: Elafine HCL. Tournament Maliet plus Paracetam plus Zinc is the generic name of Neozeb Z Plus 40. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Ang husay!
17: So easy to use. Everest Washing Machine. Hun, sino Everest partner mo in the world?
16: Siyempre, it's you, babe.
17: Aww. Everest Washing Machine. Easy wash, easy clean. Everbest from Everest.
2: DZMM. Numero uno sa aksyon.
18: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: Partner, ano na nito? Okay, ang bilis na kamay, pinindutagan. Hindi, babatiin ko lang si Dr. Jessica D. Oh, partner, yung mga salamin ko ha.
19: Nice.
1: Oh, Camille, sponsor ko na si Dr. Jessica D, ang Ideal Vision sa aking mga eyewear. Yaman din lang na hindi nyo inaaksyonan yung mga request ko ng mga sponsors. Ang tagalan nun bigor niya, di ba?
19: Oh, naman.
1: Oo.
19: Parang mga...
1: Thank you, ha. Thank you sa Ideal Vision kay Dr. Jessica D sa aking mga eyewear.
19: Good morning mga, po, Doktora.
1: Pagandang tayong binigay sa aking eyewear ni Doktora. Thank you, Doc. Maraming salamat. Ideal Vision, thank you.
19: Thank you, Doc. Eh, paano naman ako?
1: Eh, hindi ka pa, ano, kailangan magkapirmang kayo.
19: Ah, okay. Oo. May bloodletting ito.
1: Ay, kailan patingin ba ng salamin mo? Ano ba, mang bagay ata sa'yo yung mga malalaki din, yung parang donyang donya ka.
19: parang
1: matrona, yung parang matrona.
19: Ayaw ko.
1: Oh, denial, kahit si Tenta na yung edad.
19: Nagbeberat pa.
1: Radyo Patrol, palita alas 7 sa pagbabalik ng
2: Gising Pilipinas!
1: Energy, energy!
18: Mga balitang dapat mong malaman, ihahatid na sa
2: Gising Pilipinas!
18: Patas! Balanse! Kumpirmado! Malalaking balitang kinalap sa loob at labas ng bansa. Hatid ng mga pinakapinagkakatiwala ang pangalan sa pagbabalita. Alvin L. Chico at Doris Bicornia. Radyo Patrol Balita alas 7.
1: Presyo ng mga produktong petrolyo posible na namang bumaba sa susunod na linggo.
19: Bagyong Gardo lumakas habang nagbabanta sa Hilagang Luzon. Bulkang Mayon muli namang nagbuga ng lava.
1: Tatlong estudyanteng nasugatan sa Paamaril sa Tacloban City. Nananatili sa intensive care unit. Dalawang minor de edad na sospek inilipat sa kustudiya ng DSWD.
19: Estudyante sugatan sa Paamaril matapos ang graduation sa Davao de Oro. Isa pang tangkang pag-atake sa paaralan sa Leyte na pigilan naman ng mga pulis.
1: Mary Grace Piatos, si pipresintang testigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Court Sheriff na sinapak ng Vice Presidente kasama rin sa testigo ng prosekusyon.
19: Senador Alan Peter Cayetano at Robin Padilla pinagpapaliwanag sa pagtakas sa Senado ng puganting si Senador Ronald De La Rosa.
1: Dalawang pasaherong senior citizens sugatan matapos bugbugin ng lalaking namamalimos sa Muntinlupa City.
19: Sa showbiz spotlight, posibleng reunion ng Spice Girls. Usap-usapan sa social media.
1: Yan po ang ulo naman nagbabagang balita ngayong Biyernes, June 26, 2026. Ako po si Alvin El Chico.
19: Ako naman po si Doris Bigornia.
1: Detalye. Lagay muna ng panahon na panatili ng bagyong Gardo ang lakas nito habang kumikilos palabas ng Philippine Area of Responsibility. Ulitong namataan sa layong 1,280 kilometers sa silangan, hilagang silangan ng extreme northern Luzon. Taglay lakas na hangin umaabot ng 95 kilometro per ora at pagbugsong 115 kilometro per ora. Inaasahang lalabas ng Pilipinas ang bagyong Gardo ngayong umaga o mamayang hapon na nalulumabas ng bansang bagyong Francisco kagabi.
19: Naitala ang lava effusion o pagbuga ng lava ng Bulkang Mayon sa Albay kagabi. Tumagal ng ilang oras ang pagdaloy ng lava mula sa bunganga ng bulkan na mahigit 100 araw nang nag-aalboroto. Naitala rin ang pagdausdos ng pyroclastic density currents o uson at pagguho ng mga bato. Nananatili sa alert level 3 ang Bulkang Mayon at ipinagbabawal ang pagpasok sa 6 kilometer permanent danger zone.
1: Muling isinailalim sa yellow alert ng Visayas grid kahapon. Tumagal ng 6 na oras ang yellow alert simula alas 4 ng hapon hanggang alas 10 ng gabi. Bunso dito ng forced outage na mahigit 20 planta habang 16 ang tumatakbo sa derated capacity o kulang ang produksyon. Noon na sinabi ng Energy Regulatory Commission na malaki ang itinaas sa singil sa kuryente ng maraming private utilities at electric cooperative sa Visayas. Dahil dito naglatag ng kondisyon ng komisyon hinggil sa pagkontrata ng dagdag na reserbang kuryente ng National Grid Corporation para hindi mauwi sa brownout ang yellow alert.
13: Isa lang o dalawa na mag-outage na planta dahil nga manipis na yellow alert na baka pa magkaroon ng load dropping or red alert.
1: CERC Chairman Attorney Nino Juan.
19: Posibleng bumaba ang presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa 4 na araw na kalakala ng world market, bumaba ng 70 centavos ang diesel at kerosene, habang 80 centavos naman sa gasolina. Pero sa range adjustment ng Department of Energy, posibleng may rollback na 50 centavos o tumaas ng 1 peso and 50 centavos ang gasolina, habang 81 centavos naman na bawas presyo o 1 peso and 20 centavos sa pagtaas sa diesel. Ang kerosene posibleng bumaba ng 60 centavos o tumaas ng 1 peso and 40 centavos. Iginit ni Energy Director Rino Abad na may kompetisyon pa rin ang mga oil companies kaya may range ang galaw sa presyo.
14: Ang reklamo talaga is hindi ho pwede yung isang numero sa lahat kami. So bigyan mo kami ng range because magkakaiba yung ordering schedule namin, magkaiba yung premium, insurance, freight namin. So, on the ground, sabi nila, kami nang bahala mag-compete along the range. Yun ho ang inaasahan natin na hindi straightforward, puro sila nandun sa pinakamataas.
19: Naniniwala naman si Jetty Petroleum President Leo Bellas na posible pang masundan ang rollback sa Martes.
20: Kung ang ibibigay kasi na i-establish na range ng DOE would be merong nakikita namin may rollback at saka may possible no movement or increase, no, pero yung lower range po talaga nakikita naman natin na may possible rollback.
19: Nauna nang inanunsyo ng Amerika na halos balik normal na ang sitwasyon sa Strait of Hormuz at nakatatawid na ang mga barkong may kargang langis.
1: 6 minuto makalipas ay 7 ng umaga. Ibang balita naman po tayo, inilipat na sa kustudiya ng DSWD ang dalawang estudyanteng sangkot sa Pamaril sa loob ng paaralan sa Tacloban City. 3 estudyante ang namatay habang 20 nasugatan sa Pamaril sa San Jose National High School. Nananatili sa intensive care unit ang 3 estudyanteng malubhang nasugatan pero nasa maayos ng kondisyon. Sinampahan na ng reklamong murder, frustrated murder, a serious physical injuries ang 15-anyos na suspect habang hindi kinasuhan ng 14-anyos na salarin alinsunod sa juvenile justice and welfare law. Sa ilalim ng batas, walang criminal liability ang mga 15-anyos pababa pero sa intervention program. Paliwanag ni Juvenile Justice and Welfare Council Executive Attorney Claire Oko, lilitahan ng PBC at access sa internet ng dalawang suspect para matukan ang rehabilitasyon.
21: Sa hinahandad na adult, kasi covered pa po sila ng RA 9344, which provides procedural law or the process how to handle yung mga below 18. So, iba lang yung proseso nila compared sa adults. Pero, responsible din sila doon sa krimen. Kailangan natin sila doon responsible din sa krimen. Iba lang yung pag-handle sa kanila.
1: Aminanong na lokal na pamahalaan ng Tacloban City na may mga kabataang nasasangkot sa glo dahil mistulang alam na mapapalaya dahil sa edad.
22: No, may mga rambol din ako nare-respondihan sa barangay na yan ang mga sinasabi ng mga bata na karang pinagtatawanan pa nga kami. May mga nakawan din na pangyayari na mga bata talaga yung involved sa aming barangay na sasabi na lang nila na hindi naman sila mahuli, makakalabas naman kasi sila kaagad kasi bata pa sila.
1: Noong Marso, isang bata nahulihan ng improvised na baril at patalim pero dinala lang sa City Social Welfare Office.
19: Napigilan ang sinasabing isa pang tangkang pag-atake ng estudyante sa paaralan sa Leyte. Miyerkules, tumawag si Senador Bam Aquino kay DILG Secretary John Vic Remulla matapos makatanggap ng impormasyon sa sinasabing usap-usapan sa mangyayaring mass shooting sa Tacloban City. Natuklasan ang Facebook post ng 14-anyos na grade 10 student na sinasabing nagpaplanong mamaril at manaksak sa Tolosa National High School. Nang puntahan ng mga pulis ang bahay, natuklasan gumawa ang estudyante ng maraming Facebook account para ipakalat ang banta. Kaya nagdulot ng pangamba sa publiko. Binura na ang mga post at account pero hindi nakikipagtulungan ang estudyante dahil sa takot na maparusahan. Ayon kay Remulla, posibleng issue sa pamilya ang motibo sa tangkang pag-atake at maaaring ma-impluensyahan ang estudyante ng pamamaril sa loob ng paaralan sa Tacloban City.
23: Ayun ang delikado dito eh. Kasi nga nakikita sa video games na napakadali bumatay ng tao, tingin nila, ay ginawa dun, kaya ko rin to. Any threat is considered live until it is neutralized.
19: Pinaimbestigahan na sa kamera ang mga insidente ng karahasan sa paaralan, kabilang na ang pamamaril sa Tacloban City.
1: Alas 7:00, sugatan ng isang college graduate matapos pagbabarilin sa labas ng kolehiyo sa Davao de Oro. Pauwi ng biktima matapos ang graduation sa kolehiyo ng pantukan ng barilin ng dalawang armadong suspect. Nasa maayos ng kondisyon ng biktima, nagtamo ng 4 na tama ng bala sa katawan. Noong nakarang buwan, namatay din ang kapatid ng biktima matapos pagbabarilin dahil sa mistaken identity. Sinasabing na pagkamalan ng suspect na ang kapatid ang target kaya pinagbabaril. Tinutugis pa ang mga suspect na pinaniniwala ang gun for hire habang may natukoy ng person of interest sa krimen. Kabilang sa iniimbisigahang motibo ang love triangle o personal na galit sa biktima.
24: There was a love quarrel by her ex na parang yung malaki na po, naging grudge na po, no? No? Yun, nauwi po sa ganitong ano pangyayari. And previously din, namatay yung kapatid niya regarding shooting incident din. Tapos, it was mistaken, identity na siya yung target. So, yun nga, pagka ano, nakakita ng opportunity sa graduation niya, parang dito siya gianohan.
1: Si Bantukan, Police Officer in Charge, Lieutenant Colonel Irish Parangan.
19: Nanawagan ang DILG sa Kongreso na amyendahan ang Juvenile Justice and Welfare Act. Kasunod dito ng pagkakasangkot ng mga menor de edad sa insidente ng karahasan sa loob ng paaralan. Sinabi ni DILG Secretary John Vic Remulla na mahalagang gawing basehan sa pagpapanagot ang intensyon at hindi ang edad. Ayon kay Remulla, ginagamit din bilang drug courier ang mga 14-anyos na bata dahil walang criminal liability sa ilalim ng batas. Nananawagan din ang kalihim sa mas mahigpit na patakaran sa pagmamay-ari ng baril matapos matuklasang galing sa pulis ang isang baril na ginamit sa pamamaril sa loob ng paaralan sa Tacloban City. Isinulong din ang tuluyang pagbabawal sa larong gore box na gumagamit ng iba't ibang armas. Noong 2022 hanggang 2025, umabot ng mahigit 1,000 ang school-related incidents na kinasasangkutan ng mga bata. Naresolba ang mga insidente sa pamamagitan ng pagsasampa ng kaso, social welfare at community-based intervention. Para kay Dr. Raymond Narag ng Southern Illinois University, hindi dapat ibaba sa 15 anyos ang age of criminal liability dahil hindi pa developed ang maturity ng bata.
0: Yung 15 years old pababa ay mababa na ang sa edad.
1: Opo.
0: And based po sa siyensa, yung mga batang ito ay hindi pa develop ang kanilang yung maturity, brain maturity nila, yung kanilang executive functioning hindi pa kumbaga fully develop at hindi po nila alam yung tama at mali. Hindi naman sinasabi ng batas na huwag parusahan itong mga batang ito.
19: Nauna nang isinulong na ibaba sa 12 hanggang 10 taong gulang ang edad ng criminal liability sa bansa.
1: Alas 7:13, naiuwi na sa Nigeria ang labi ng namatay na Ateneo basketball player na si Divine Adili. June 8, namatay si Adili at Rene Baterbonia matapos malunod sa team building activity sa Dipahulaw, Aurora. Noong Miyerkules, inilibing na si Baterbonia sa kanyang hometown sa Talacogon, Agusan del Sur. Nakatakda naman tapusin ng NBI ngayong araw ang investigasyon sa pagkamatay ng mga biktima. Inaasahan ding haharap sa NBI ngayong araw si Ateneo de Manila University President Father Roberto Yap.
19: Walang epekto sa mga kabataan ang social media ban sa Australia. Sa pag-aaral ng ilang eksperto, nakalulusot pa rin ang mga menor de edad dahil gumagamit ng account na nakarehistro sa matatanda. Gumagamit ng peking account at private browser ang mga kabataan para magkaroon ng access sa social media. Disyembre ng nakaraang taon, ipinagbawal sa Australia ang paggamit ng social media sa mga 15-anyos pababa para maprotektahan ang mga kabataan sa online bullying. Dito sa Pilipinas, wala pang patakarang nagbabawal sa mga kabataang gumamit ng social media. Abril, inihain ni Senate President Sherwin Gatchalian ang panukalang pagbabawal na gumamit ng social media ang mga 15-anyos pababa.
1: Alas 7:15, sa labas ng bansa, walang Pilipinong naapektuhan ng dalawang malakas na lindol sa Venezuela. Mahigit 160 na paulat na namatay habang halos 1,000 ang nasugatan sa lindol sa Caracas. Ayon sa Department of Foreign Affairs, patuloy na binabantayan ang sitwasyon ng mga Pilipino sa Venezuela na pinayuhang manatili sa ligtas na lugar at sumunod sa abiso ng mga otoridad. Nagpadala naman ng rescue teams ang Amerika para tumulong sa search and rescue operation sa Venezuela.
19: Nilinaw ng Japanese Embassy na libre pa rin ang temporary visa para sa mga turistang Pilipinong pupuntang Japan. Kasunod dito ng anunsyong tataas ang singil sa single entry at multiple entry visa sa mga turistang pupuntang Japan simula sa Hunyo. Hulyo, 15,000 yen o mahigit 5,600 pesos na ang single entry visa mula sa kasalukuyang 3,000 yen o mahigit 1,100 pesos. Aabot naman sa mahigit 11,000 pesos ang multiple entry visa mula sa mahigit 2,000 pesos. Ayon sa Japanese Embassy, hindi sakop ng dagsingil ang mga Pilipinong nag-a-apply ng temporary visitor visa para sa hindi lalampas ng 60 araw na pananatili sa Japan.
1: Alas 7:16, ipipresenta ng prosecution team ng Kamara si Mary Grace Piatos bilang testigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa isinumiting pre-trial brief, nakatakdang tumistigo si Mary Grace Piatos sa sinasabing pagtanggap ng confidential funds mula sa office of the Vice President, noon na lang kinumpirma ng lapit sa Texas Authority na walang birth record ng pangalang Mary Grace Piatos. Tumanggi si Lead Public Prosecutor Jervy Luistro na kumpirmahin ang listahan ng testigo pero iginiit na mahalaga si Mary Grace Piatos para patunayan ang akusasyon laban sa Vice Presidente. Kabilang sa unang article of impeachment na manumalyang paggasto sa confidential funds ng OVP at Department of Education.
3: If ever lang, no? Because we do not want to dwell on the witnesses to be presented, I am sure that it will be significant in proving the prosecution's case, no? If ever nakasama si Mary Grace Piatos.
1: Sa ikalawang artikulo, ipipresentang testigo ng prosekusyon si dating Ombudsman Melchor Carandang para patunayang inimbestigahan ang mga bank accounts sa transaksyon ng pamilya Duterte. Detestigo sa ikatlong artikulo hinggil sa panunuhol ang ilang dating opisyal ng DepEd na nakatanggap ng cash envelopes. Isinama naman testigo sa ikapat na article of impeachment kaugnay ng pagbabanta kay Pangulong Marcos ang court sheriff na si Abe Andres na sinapak ni VP Sara noong 2011 para patunayang may kakayahang maging marahas ang Vice Presidente. Kasama rin sa listahan ng mga testigo si Defense Counsel Michael Poa na dating Education Undersecretary. Handa si Poa na magsilbing testigo hanggat hindi matatanong sa papel bilang abogado ni VP Sara.
4: Ang naman nila ay pwede naman lalo na kung ang tatanungin naman nila ay matters that are not pertaining to my role as counsel of the Vice President, wala naman sigurong problema.
1: Natapos ng pagmamarka ng mga ebidensya, ay isinara na ang pre-trial conference para hindi nabuksan at namarkahan ang selyadong kahong naglalaman ng tax records ni VP Sara at mister na si Attorney Manasseh Scarpio matapos kontrahin ng defense team. Pero maaari pa rin hilingin na buksan at pamarkahan ang mga dokumentong laman ng kahon sa mismong paglilitis.
19: Pinagpapaliwanag ng Office of the Ombudsman sina Senador Alan Peter Cayetano, Robin Padilla at dating Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca kaugnay ng pagtakas sa Senado ng puganteng si Senador Ronald De La Rosa. May 15 araw ang mga respondents para maghain ng counter affidavit sa reklamong obstruction of justice. Nagugat ang reklamo ng grupong Tindig Pilipinas sa sinasabing coordinated effort para pigilan ang pagpapatupad ng warrant of arrest ng International Criminal Court laban kay De La Rosa. Mayo 14, tumakas si De La Rosa sakay ng SUV ni Padilla. Ilang oras matapos ang pamamaril sa Senado, wala pang pahayag si Cayetano, Padilla at Aplasca sa utos ng Ombudsman.
1: Time out. Anong oras na, Miss Beautiful?
19: 7:20 na kaya.
1: Marami pang istorya sa pagbabalik ng Radyo Patrol Balita alas 7.
5: Radyo Patrol Balita alas 7. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
6: Bakit Right Med ang binibili mo?
7: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
6: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
25: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik Right Med ako.
26: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa Right Med. Kaya ako, kailangan hiyang.
27: Kailangan right medicines, kailangan right meds.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
9: How much of the Philippines do you really know? Discover more to love and enjoy exclusive travel deals on June 26, 2026 at the Ayala Mall Solenad Nuva. For details, www.tourism.gov.ph.
10: Araw-araw, paghahatid natin balitang kumpirmado at sigurado sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan. Nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng unang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The Morning News Team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong Morning News Team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
1: Tatamaan po tayo ng presyo.
10: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
1: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
10: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
1: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
10: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: Balikan po natin ang mga balita sa oras na alas 7:23. Sibinasura na sandigan bayan ng hiling ni Senador Jinggoy Estrada na pagsamasamahin ang kinakaharap ng kasong graft at plunder kaugnay ng sinasabing pagtanggap ng 573 million pesos na kickback mula sa mga flood control project. Sa resolusyon ng anti-graft court, walang basihan para pagsamahin ang mga kaso dahil maari lang maantala ang proseso lalo't magkakaiba ang transaksyong sakop ng bawat kaso. Hawak ng 5th Division ang kasong plunder at graft kaugnay ng 350 million pesos na flood control project sa Metro Manila at Oriental Mindoro, habang hawak naman ng 2nd Division ang isa pang kasong graft na may kaugnayan sa 213 million pesos na proyekto sa Bulacan. Kinumpirma naman ni Senate Secretary Renato Bantug Jr. na epektibo na simula noong Lunes ang suspensyon sa nakakulong na si Estrada. Noon na iginiit ni Senate President Sherwin Gatchalian na hindi maaaring magsilbing Senator Judge sa impeachment trial si Estrada dahil sa suspensyon bilang senador.
19: Sinampahan ng reklamong cyber libel sa Department of Justice sina Senador Alan Peter Cayetano Rodante Marcoleta at 18 nagpakilalang bagman ni dating Congressman Zaldico. Nagugat ang panibagong reklamo ni dating Senador Antonio Trillanes sa pagdinig ng Blue Ribbon Subcommittee na pinangunahan ni Marcoleta kaugnay ng investigasyon sa flood control projects. Iginiit ni Trillanes na walang parliament immunity ang dalawang senador dahil hindi na Senate President si Cayetano at Chairman ng Blue Ribbon Subcommittee si Marcoleta nang gawin ang pagdinig noong June 4. June 3, nakabuo ng quorum ng 12 senador kaya binakante ang lahat ng pwesto sa Senado.
11: Habang patuloy silang nagpapagamit dun sa mga political handlers nila, eh bagong kaso yon. Kasi ganun po ang libel eh. Every occasion na sinasabi nila yon would be another count ng cyber libel. Para ano to? Magtanda kung ano man yung pinapo sa kanila rito o binigay sa kanila. Tignan natin kung katumbas yan ng perwisyong kakapi nila.
19: Sa ngayon, submitted for resolution na ang naunang isinampan ni Trillanes laban sa mga bagmen.
1: Alas 7 Tingko na kagdang sampahan ng 1.6 billion pesos na kasong tax evasion ang Bulacan Group of Contractors o BGC Boys. Kasunod po ito ng pag-aproba ng Department of Justice ng pagsasampa ng 44 na criminal tax cases laban sa dating opisyal ng DPWH Bulacan na sina Henry Alcantara, Bryce Hernandez at JP Mendoza. Nagugutang isasampang kaso sa imbisigasyon ng Bureau of Internal Revenue kung saan natuksan ang hindi pagbabayad ng buwis at malaking agot sa pagitan ng idinarang kita at gastos ng mga dating opisyal. Nakulong na sina Hernandez at Mendoza, kapwa akusado ni dating Senador Bong Revilla sa kasong graft at malversation kaugnay ng 92.8 million pesos na Peking Federal Project sa Pandi, Bulacan. Kasama naman si Alcantara sa mga state witnesses kaugnay ng Amaya.
19: Inutos ng Malacanang na resolbahin ang issue ng right-of-way sa LRT 1 Cavite Extension Project, sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Nagusto ni Pangulong Marcos na matapos na ang proyektong pinondahan ng magiging 64 billion pesos para sa mga pasaherong bumabiyahe sa Southern Metro Manila.
2: Ang nangabinbin ang nangabing proyekto at hindi dapat ang taong bayan ang magdurusa sa pag-delay nito. Hindi po gobyerno ang dahilan ng delay sa pag-usad ng proyekto nito, kaya sabay-sabay nating kalampagin ang iba pang stakeholders na makipagkaisa at makipagtulungan na huwag maging balakid sa mabilisang pagtatapos ng proyekto.
19: 2024, natapos ang phase 1 ng proyekto, kaya umaabot na ang biyahe sa Dr. Santos Station sa Parañaque City. Pero hindi pa tapos ang Las Piñas, Zapote at Ñog Station sa Bacoor City sa Cavite. Nauna nang itinanggi ng magkapatid na Senador Mark at Camille Villar ang akusasyong hiniling nilang ibahin ang alignment ng riles sa Ñog Station para dumaan sa C5 Road sa Las Piñas City kung saan may property ang kanilang pamilya.
1: Alas 7.28, ito na kinikwento mo sa akin, partner.
19: Oh.
1: Sa Muntinlupa City, sugatan ng dalawang senior citizens matapos bugbugin sa loob ng pampasayrong jeep sa Alabang Zapote Road. Sa viral video, sumakay ng jeep ang suspect at pinagtulong ang bugbugin ng tatlong lalaki. Bumaba ang tatlong lalaki kaya pinakiusapan ng lalaking biktima ang suspect na bumaba na rin ang jeep. Pero nagalit ang suspect at ilang beses na sinaktan ng biktima. Hindi pa nakontento, sinuntok din ng suspect ang isa pang senior citizen na pasahero sa katumakas. Natimbog sa follow-up operation ang suspect na inaming namamalimus siya sa jeep para makapunta sa Parañaque City. Pero hindi niya maalalang sinaktan ang mga biktima. Nakakulong na ang suspect na maarap sa reklamong physical injuries.
19: Grabe, no?
1: Oh, hindi niya maalala.
19: Kaya tinatanong ko kung meron bang criminal liability ang mga seniors. Pumanaw na ang senior high school teacher na nabangga ng SUV na minamaneho ng anak ni Marikina Vice Mayor Del De Guzman. June 13, nagtamo ng pinsala sa ulo si Alexander Cruz matapos mabangga ng driver na si David De Guzman. Sinasabing nagpositibo sa alcohol driver na inaresto pero nalaya matapos mapagpiansa. Pero dahil sa pagkamatay ng biktima, sinampahan ng driver ng kasong reckless imprudence resulting in homicide. Nangako ang Marikina Police na hindi bibigyan ng special treatment ang SUV driver.
1: Alamin na po natin ang latest sa Showbiz Spotlight mula kay Ganiel Krishnan. Ganiel, good morning, Ganiel!
8: Good morning sa inyo, Alvin at Doris, sa ating show with Spotlight. Usap-usapan sa social media ang posibleng reunion ng Spice Girls kasama ng 30th anniversary ng kanilang kantang Wannabe. Ayon sa miyembro ng girl group na si Mel B, pinag-uusapan na ang posibleng reunion pero wala pang kumpirmasyon. Nabuo ang Spice Girls noong 1994 at huling beses na sama-samang nagtanghal sa London Olympics noong 2012. Samantala, mapapanood na sa free TV ang Oh My God tuwing 10:30 AM hanggang 11 AM mula
1: Oh My Lunes, God! Sorry. Na-carry daw ako.
8: Simula sa Lunes, abangan ng Oh My God sa Kapamilya Channel, All TV 2, A to Z at Kapamilya Online Live. Maraming salamat po sa ating mga kapamilya na patuloy po na sumusuporta at nanonood po
1: anong
8: sa
1: oras
8: ABS-CBN News YouTube channel.
1: Anong
8: finally,
1: oras?
8: Sa free TV na po tayo.
1: Kaya nga, anong yes, oras nga? Anong oras lalabas sa free TV?
8: 10:30 a.m. siya every day.
1: Every day?
19: Wow! Yes. Oh my God!
1: Oh no, ang dami mong trabaho ang gagawin kung every day pa na. Daily show.
8: Oh no. Pero masaya to.
1: Kailangan marami kang bangkong guest partner.
8: Live ba yan? Sabi nga, tinuupo ka daw eh.
1: Hindi, si Bigor.
8: Nakaupo na si Dorian.
1: Si Bigor niya yung representative.
8: Dapat Alvin at Chico din.
1: Hindi, wala kang mapapala sa
19: akin. Dapat si Alvin. Oo. Pero ano yan ha, isang malaking milestone sa career ng isang, oh my God!
8: Oh my God!
1: Congratulations! Congratulations! So 10:30 to 11 or 11:30. Is it an hour
8: yes.
1: or 30 minutes?
8: 10:30 to 11 a.m.
1: Ah, 30 minutes
8: Monday to Friday.
1: Pero everyday po yan.
19: Everyday.
1: Kaya congratulate. Saan mapapanood? Kapamilya Channel? Ano pa?
8: Kapamilya Channel, All TV 2, A to Z, at Kapamilya Online Live.
1: Very good, very good.
19: Nice,
1: congratulations.
19: Nice, nice.
8: Meron din sa I1.
1: Congratulations, Ganiel Christian. Maraming salamat. At dyan po ang kabuuan ng mga balita itinampok sa Radyo Patrol, Balita Alas 7.
19: Ako po si Doris Bigornia.
1: Ako naman po si Alvin L. Chico. Magandang umaga at maraming salamat, Pilipinas. Pero hindi pa po tayo tapos dahil magbabalik pa ang
12: Gising Pilipinas!
1: Energy, energy on a Friday weekend!
13: Radyo Patrol, Balita Alas 7. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
14: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
15: Happy!
16: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
17: Playtime Entertainment, born for happiness.
18: Siguradong panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon ang hatid naman ni na Tita Wiz alas 2 ng hapon. Anong nararamdaman? Ang kwento yan ay ako po, si Chami, alas 3 ng hapon. Updated pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headlines sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at aumbayan sa ATM. Anong tipo? Kasama si Sandro Ochoa at Maan Pagal alas 4:30. Masuming tatalakayin ng lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabakang balita at walang sawang magliligtas ang TV Patrol alas 6:30. Bigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa Estrena at DZMM Teleradio.
27: Basta AM/MM. Balitang kumpirmado. Radio Patrol. Serbisyong sigurado. DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
28: Boses nagigising sa umaga,
29: Alvin L. Chico,
30: Doris Bigornia,
31: Gising Pilipinas.
1: Mamaya na kayo magjigan, magtrabaho muna tayo, ha? Si Jane, si Jane Galang nakamonitor sa ating, magandang umaga sa iyo. Pa isang linya lang po ito at ang dami nyo, ha? Ceci Lopez. Magandang umaga sa iyo. Ano daw, pakibati yung mga kaibigan ko, magbi-birthday bukas, Rosemary Platon and Josephine Inzon.
19: Yan. Go. Jorey De Vera, good morning daw, nanonood mula sa Santa Cruz, Laguna, at si Morel. Kumusta kayo? Mabuti naman. From Northern California.
1: Oh, okay.
19: Mauril and Josie, Sigabo, rich, good reviews, rating, but the violence can be dangerous.
1: Oh. Oh,
19: what's your opinion on that, Alvin?
1: Naku, hindi ko napanood kasi.
19: Ako din, hindi ko napanood.
1: Pro action series naman ata kasi.
19: Ah, ganun ba?
1: Oo.
19: Ano bang papel ni Coco Martin doon? Police?
1: Hindi ko rin napanood kasi pa niya. Hindi alamin siguro, hindi siya siguro police kasi kung police, hindi naman mahaba ang buhok ng police. Alamin naman pwedeng ganun ang buhok ng police.
19: Eh kung undercover cop. Alamin natin yan mula sa Oh My God.
1: Flo Lalisa Oleda, magandang umaga sa iyo. Ano daw, akarta ginapikog pala, pero ang utang ginabuldos.
19: Ano daw?
1: Na mga mayayabang mga partner.
19: Ah.
1: Si Ricky Sobrevega, magandang umaga sa iyo. Pagpapati niya ng happy birthday kay Juna Zamudio Kusay. Hey. Papalain kayo ng may kapatid.
19: Si Francis Marhaina Aga, from Francis Padilla at Mama Ella Padilla, from Giratan, Albaya.
1: Si Mariliza Pancho, pinapabati ng belated happy birthday ang beshi niya, si Amelita Hayona. Salamat po, Wawaliza Pancho.
19: Si Ami Ignacio, pabati daw, suki.

0: Totoo lang. Kaya hindi natin napi-perfect.
1: Ganun po. Aching! Hello! Mm.
0: Si Gemma Peñaranda from Pilar Abra, pinapabati yung kapatid din si JP Tenorio ng Baguio City. Governor. Mm-hmm.
1: Si Ulgen Gaa, mula daw alas 5 ng umaga, nakabukas na ang TV nila. Pabati naman po, lagi ako nakatutok sa DZMM.
0: Thank you.
1: Una sa public service na tayo. Happy 40th anniversary. Thank you.
0: Thank you, Ma'am Lina. Ho, magandang umaga. At si Alanis Kim Bautista, magandang umaga sa'yo. Sige, tuloy mo lang.
1: Si Lito Gamboa. Tama ba?
0: Pangit naman yung Gamboa yan.
1: Lito na Gamboa ng Baguio City, lagi din nanonood sa atin. Gayon din si, nabasa mo na to, si LC Balion Florentine.
0: Oh, palagi yan.
1: Sara C ng LA, California. Happy Friday morning daw sa'yo, Mr. Energy.
0: Thank you. Magandang umaga din sa'yo, Ella Ong. Mamaya naman yung iba partner, pakuha mo na si Lorraine. Kasi si Jason nandiyan na rin eh.
1: Okay.
0: Si Jason Yang, ang president po ng Philippine Travel Agencies Association o PTAA. Mamaya, ipaklear natin yung sa Japan. Ikaw ba nagbasa ako?
1: Oo, ako.
0: Okay, hindi ko rin maintindihan.
1: Pero totoo. Ano na natili sa dating rate yung
0: pang-tourist.
1: Pang-tourist. Magkano ba yung tourist?
0: Eh, ano yung tumaas?
1: Wala.
0: Hindi, meron. May tumaas na visa. Oh, mamaya, ipapaliwalag ni Jason yan, ha?
1: Ano naman si Lorraine, ang init ang ulo.
0: Tawagin mo si Lorraine, ha?
1: Lorraine, napakalat-kalat sa Barangay Project 6, Quezon City po yan, dahil sa ating pamimigay ng limpak-limpak na salapi ni Lorraine. Lorraine, hello!
2: Good morning, Gising, Pilipinas! Hello mga kapamilya! Ako po si Lorraine Galvez, ang inyong online show, diba, na sa radyo na rin, Chumichika. At ngayong Biyernes ng umaga nga, Kuya Alvin and Ate Doris, ay nakisakay ako sa Jeep ZMM upang bisitahin ang ating mga kapamilya dito sa Barangay Project 6, Quezon City, kung saan kasama natin ang iba't ibang parte ng kanilang organisasyon dito sa kanilang barangay. Kaya kamustahin natin ang isa sa kanila. Hello po, Nanay!
3: Yes, po. Hello po, good morning.
2: Alam po ninyo?
3: Liberty Songer po.
2: Miss Liberty Songer, wow, parang singer lang ah.
3: Oo, kaso past tense, so alam na.
2: Pero balita ko, meron din kayong blast from the past. Balita ko, may kakilala rin po kayo sa DZMM.
3: Yes, it's Miss Doris Bigornia.
2: Ayan.
3: It used to be my classmate, remember?
2: Wow.
3: Remember Liberty Songer?
2: Ayan.
3: Napapandaan mo pa, way, way back, 1,000 years ago.
2: 1,000 years?
3: We graduated from the same
1: ko nga,
3: school.
1: Liberty.
3: High school.
1: Tinatanong ko
3: elementary and high school. Well, we miss you sa lahat ng mga...
1: Ay, salamat naman, Liberty.
2: Na-miss ka daw po nila, Miss Doris. Ay, ayan.
1: Baka pagka nagka-reunion, pupunta ako, magkita-kita tayo.
2: Ayan, magpupunta rin po siya pagka may reunion daw po kayo. Ayan. Gusto ko batiin yung mga batchmates niyo rin po.
3: Yes, if they are watching or listening, hi to my batchmate, St. Paul's College, Paranaque and Manila.
2: Nako, maraming salamat po. Ayan. At syempre, kamusta din natin ang iba pa sa kanilang mga organisasyon? Hello po, Mother. Dito po kayo. Napakaganda rin. Di ba? Good morning. Ano po pangalan po ninyo?
4: Doramina.
2: Ma'am Doramina, ano pong posisyon niyo dito sa inyong barangay?
4: Dito may grupo kami ng senior citizens, Community Association of Senior Citizens of Project 6.
2: Mm-hmm. Ano po yung mga activities na meron po kayo?
4: Marami kaming activities. Normally, may livelihood programs, may planting activity kami. Depende kung ano ang kailangan namin bigay sa barangay.
2: So ngayon pong patapos na ang June at parating na ang July, ano po yung mga aabangan nating activities dyan?
4: Yeah.
2: May mga seminar po ba tayong aabangan?
4: Yeah. Dati nag-seminar na kami for mental awareness. Tapos magkakaroon kami ng parang bazaar.
2: Mm-hmm. May bazaar.
4: Mga seniors, yes.
2: Ayan, anyayakan niyo naman yung mga seniors ng Barangay Project 6 sa pumunta.
4: Anyayahan ko po kayong lahat na mag-attend po at pumunta sa ating nalalapit na piyesta po. July 16.
2: Wow, July 16.
4: Our Lady of Mount Carmel. Yes, yes.
2: Ayan, baka may mga gusto rin po kayong batiin.
4: Binabating ko lang po ang lahat ng mga kaibigan ko ng Charms at ang aking pamilya. 10 ng aking mga anak at kapatid. Ayan, maraming salamat po. Nilagay niyo po ba ang pangalan niyo sa ating mahiwagang fishbone?
3: Yes po naman.

0: mapangalan yung ang mabunot ko.
1: O, di, okay.
0: Pinta okay din. Thank you so much. Ay, Eddie Wow, diba? Tignan natin kung kanino pangalan ba ang ating mabubunot, Kuya Alvin and Ate Doris, para malaman natin kung sino ang mabibigyan natin ng muting regalo galing sa BZMM. Ayan na, may isa pang busina tayo narinig, pero eto na, bubunot na po tayo. Ang pangalan na aking nabunot ay si Ibrahim Tulawi. Ibrahim, ayan, hello po. Congratulations kayo po. Ang nabunot ko, tanggapin po ninyo ang BZMM shirt. At syempre, para una po kayo sa balita, Transistor Radio mula sa BZMM.
2: Maraming salamat po.
0: 1,500!
2: Maraming salamat po. Thank you po. Thank you po.
0: Ano po gusto niyo sabihin sa BZMM kay Kuya Alvin at Ate Doris?
2: Maraming salamat po sa BZMM, Ate Doris, Kuya Alvin. Maraming salamat po sa kunting regalo.
0: Ayan, at syempre, bukod pa dyan, tanggapin din po ninyo ang Protect Freshness every day. Congratulations! Ano pong gusto niyo sabihin sa Protect?
2: Thank you sa Protect Antibacterial Soap Everyday Freshness.
0: So much, and congratulations! At syempre, bukod ka po dyan, kanina po ay bumunod na rin po tayo ng dalawa makakatanggap po ng Protect. Kaya congratulations po sa kanila, ang ating dalawang nabunot na tatay. Dito po kayo. Ayan, ano po pangalan po ninyo?
3: Ako po si Roland Borja.
0: Ayan, and of course?
4: Ako po si Benjamin Kalikdan.
0: Congratulations po sa inyo. Tanggapin po ninyo ang Protect Freshness every day, di ba? Protect your family with the all-new Protect Antibacterial Soap. Kills 99.9% of germs with up to 8 hours freshness. May moisturizing vitamin E pack for everyday care. Afford na afford starting at 15 pesos and 50 centavos only. Available in leading supermarkets and local grocery stores nationwide. Stay clean, stay protected, and have that freshness every day. Maraming salamat, Protect. Ano pong gusto niyo sabihin sa Protect?
3: Thank you, sila Protect Antibacterials every soap every day.
0: Ayan, kayo po.
4: Thank you sa Protect Antibacterial Soap Everyday Freshness.
0: Maraming salamat po. And of course, congratulations po sa inyong lahat. Muna dito sa Project 6, Quezon City. Balik na po dyan sa studio.
5: Thank you. Maraming salamat kay Lorraine Galvez. Batiin mo na natin na isang magandang umaga si Boss Rachi Kuna, partner. Nakamonitor sa atin.
6: Uy, hello, Rachi.
5: Pati din si Jing Subido at si Kagawad Marlon Ason at si Ambassador Francis Chua. Ambassador, good morning.
6: Good morning.
5: O, nagtatanong kung kailan yung bakante ko. Samahan mo nga ako mag-lunch with Ambassador.
6: Ay, ikaw muna.
5: Kasi may ano po siya, may dialysis.
6: May dialysis, yes. Oo.
5: Watching from Baguio City naman, si Hubert Vito. Nakamonitor din sa atin. At si, of course, si Ma'am Lina, hugising na gising na rin. Meron ka ba ba, partner?
6: Meron ito si RC Ramo, Ramos 6932. Wala na bang mas mahirap pa sa pangalan mo? Iba't ibang bansa, iba-iba ang pag-iisip ng kabataan. Huwag nyo ikumpara sa Pinas.
5: Hindi, kinukumpara nga para makita natin kung ano ba yung range.
6: Oo.
5: Hindi may ibig sabihin na gagayahin natin. Ano po?
6: Correct.
5: Kung hindi, tingnan din natin yung kapitbahay natin, paano ba ang kanilang pag-appreciate sa mga ganyang edad. Ano po? Pulutin Jerry Diaz.
6: Pulutin po natin yung best practices.
5: Yeah. Oo. Jerry Diaz, mga naumaga sa'yo. Alfred Asira, nabati ko na yan. Si paring Mon Samson, pinapabati yung anak niya, si Mary Ashley Samson. Birthday today.
6: Oy, happy birthday
5: from your loving dad. Yan, si paring Mon. Viana Villanosa, magandang umaga sa iyo. At si Richard Merck. At si Deo Jeronimo, gising na gising na rin, partner. Okay?
6: Hello, Richard Merck. John okay. Allen Sobrino. Lagi daw siya nakakulong daw sa room cellphone. Lack of interruption. Then family, wala namang pakialam.
5: Oh, may ganun nga nangyayari. Si Jason Yang. Jason Yang, ang presidente po ng Philippine Travel Agencies Association o PTAA, at nagpapadala po ng mga masasarap na ulam sa amin ni Bigornia from time to time. Kahit walang okasyon. Napakasarap, partner. Alam mo kung ano masarap na padala nito? Yung... Ano nga yun, yung may atay? Ano nga yun, yung putahe na may atay, yung parang may tomato sauce? Ano nga yun?
6: Minudo.
5: Minudo? Oo, yun. Minudo. Masarap. Jason, magandang umaga sa'yo. Jason.
7: Good morning, Alvin. Good morning, Doris. Alvin, finally, nagtagpo din tayo, ha?
5: Finally, after a few, kasi na-invite siya to, hindi siya available. Finally, naging available siya ngayon.
7: After several attempts.
5: Taga-Malabon na mga yan. Malabon, okay. Di ba, Jason?
7: Yes, correct, Alvin.
5: Oh, yun. Pero si Jason po ay president in a Philippine Travel Agencies Association. Eh sabi ko, Friday naman, pakipaliwanag mo nga yung news item tungkol sa Japanese visa. Ano yung clarification ng Japanese embassy na hindi libre pa rin para sa mga temporary visa? Hindi ko magets yung temporary visitor. Anong difference niyo dun sa turismo? Okay. Di ba parang pareho lang?
7: Well, okay, first and foremost, let's call a spade a spade. Never, hindi talaga libre. Libre ang visa fee, pero dahil may BFS tayo, we have to pay the service fee of the BFS who's processing the Japan visa, which is around 900 pesos. There was a time na sobrang laki pa nga yan eh, dahil nagkakahirapan kumuha ng visa or ng appointment. You have to get the rush fee or the premium fee, which is so aabot ka ng 10,000. But anyway, in terms of visa fee, tuloy ang ligaya, walang increase, libre pa din, but you still need to process it via BFS. So yung sinasabing temporary visa, Alvin and Doris, that's referring to the tourist visa, which most of us are applying.
5: So ibig sabihin, Jason, bukod doon sa service fee mo sa VFS, dahil dadaan ka nga ng VFS, yung visa itself hindi pa tumaas. Kumbaga walang bayad.
7: Yung visa itself, walang bayad yun ever since. Libre yun na binibigay ng Japan Embassy. Ang binabayaran natin is the service fee of a third party handler processing the visa for you.
5: So ano yung inanunsyo earlier na ang single entry, naalala ko yun eh, single entry naging ganito.
7: This refers to the other visa. Yan yung mga non-temporary visa. Ito yung mga student visa, permanent residence visa, yung mga ganong visa. But it doesn't affect the tourists in general.
5: Ayun! Ba, at least nalinaw. O kasi akala ko talaga may bayad.
7: So yung visa increase, totoo naman, inaprubahan yan ng gobyerno ng Japan, but it doesn't apply to the tourists of Japan. So hindi tayo maapektuhan nun.
6: Ayun naman pala.
5: Pero partner,
7: kaya yung ligaya, Alvin, sa pagbisita sa Japan. So sana lang, ang pinapanawagan natin is dumami yung slot ng BFS or yung mas mapabilis yung process. Although medyo maayos na siya, but again, there was a time na pag desperado kang kumuha ng visa sa Japan, kahit 10,000, may mga nagbabayad.
5: Oh my God, ganun pala. Hindi, protect ka muna, Jason. Bakit ganun? Pag ang Hapon, bibisita ng Pilipinas, wala naman siyang visa, ba't tayo na Pilipino, pag pumunta ng Japan, kailangan may visa, ba't ganun?
6: Matik.
7: I think ang makakasagot dyan is the diplomatic relationship ng Philippines saka yung economic status din ng Pilipinas.
5: Parang unfair kasi partner na tayo, welcome. That's ang Japanese. Welcome! Walang visa. Ay, bakit pag Pilipino na yung maglangi?
7: Siguro ang kailangan natin gawin is dahil diba dati nauso yung mga pag nagbabiyahe ka then Pilipino naghahanap ng trabaho sa ibang bansa, siguro dapat ayusin natin din yung ganong sistema na ang Pilipino is nagta-travel lang talaga. So, tingin ko naman, dating din yung time na maaayos yun.
6: Oo. Hanggang ngayon ba, Jason, marami pa rin mga Pilipino na talaga namang hot na pumunta doon sa Japan. Nakikita natin sa mga Facebook pages, ano sila yung talaga nagyayabang na ando doon sila. Pero yung gastos, ang iniisip ko eh. Kaya hindi malinaw yung tanong ko.
5: Ay, di ba nagpunta ka rin sa Japan?
6: Oo, nagpunta ako. Oo, pero
7: okay. Last year, Doris, I think sa datos ng Japan Embassy and JNTO, ang bumisita sa Japan ng mga Pilipino is nasa 885,000. So almost a million ha, ang bumisita sa Japan na mga turista. That's why napaka-importante ng Philippine market sa Japanese government because we are also helping their tourism. And of course, when you help tourism, you help their economy also na mas kailangan ng gobyerno ng Japan ngayon. That's why yung mga Pilipino gustong magbiyahe sa Japan because ang baba ng yen. Ang mas murang mag-shopping, mas murang kumain. So, yung sinasabi natin na mahal yung Japan, medyo nababago na yung ganyang impression.
6: Ay, ganyan ba?
5: Saan ba mas maraming pinupunta ng Pilipino? Japan o Korea?
7: Okay. Sabihin ko yung parang datos. Meron akong datos ng Korea. Ang Korea last year was around 620,000. Ang Japan is 885,000. So, hindi naman nagkakalayo.
5: Oo, kasi si Jason partner pupuntang Busan nito. Anong meron sa Busan?
7: Mamaya.
5: Anong meron sa Busan, Jason?
7: Okay, ang Busan is southern part of Korea. How will I explain
5: probinsya,
7: it?
5: Probinsya, parang probinsya.
7: Parang kumbaga Manila in Cebu.
5: Ama.
7: So mas laid back ng konti ang Busan. So mamaya ang PTA members, meron tayong farm tour sa Actually, nandun na sila kahapon. Hahabol na lang ako.
6: Ayoko pumunta sa Busan.
5: Bakit pa rin?
7: Bakit?
6: Eh, may mga zombie.
5: Hindi ba yun? Train to Busan.
7: Train to Busan. Magka, hindi. Click ko na lang yan, Doris.
6: Oh, hindi, actually, bucket list ko ang Korea, hindi na ako makakapunta. Dahil sa
7: commercial. Punta na!
5: Actually, mas gusto ko yung Japan. Pero siguro dahil matanda na nga ako, pero mga bata, gusto naman Korea.
6: Oo, so totoo lang.
5: Diba? Marami pa rin ang bumibisita sa Korea. Pero alin yung mas madaling kuhanan ng visa? Yung Japan o isa pa yung Korea partner? Ay, ang mga correct. Koreans, walang visa papunta dito. Tayo pagpunta sa Korea, mayroon.
6: Pila-pila, diba naalala
5: alin na mas mahirap, Jason?
7: Ah, sa ngayon parang pareho lang din naman yan. Pareho lang din ng halos ng procedure ng pagkuha ng Korea and Japan visa. So... lagi natin sinasabi sa mga nagbabiyahe, kung gusto niyang mapabilis kayo or mapadali ang pagkuha niyo ng visa is magplano kayo ng maaga. And then, always ask help from a travel agency. Bakit? Kami yung nakakaalam nung tamang proseso. Yung minsan nanguhula tayo, dyan tayo mas tumatagal yung procedure. Although, ang mga travel agency, of course, we have service fee. Pero we make sure naman na tama yung mga documents na sinasabit mo. Doon mo maaasahan yung mga miyembro ng PTAA.
5: Yeah. No? So, ibig sabihin lang ni Jason, kung kukuha kayo ng mga travel agency, yung miyembro na po ng PTAA, dahil correct. Yan ay may asosasyon eh.
6: Correct.
5: Yung hindi bugo, sigurado
7: kung
5: hindi bugo.
7: Pwede kang mag-complain sa association namin in case na merong pagkakamali o pagkakulang sa pagserbisyo sa inyo, you can always refer it to our association.
5: Ngayon, may isa pa, Jason, bago maubos yung oras natin. Yung sa United Arab Emirates naman, partner, ikaw ba naman sa noon? Ako. Parang visa on arrival something? Visa pan arrival na yung Pilipino? Paano nga yun, Jason?
6: Anong ibig sabihin?
7: Okay, before kasi, para ka makapunta ng, let's say, Dubai, UAE or Abu Dhabi, para ka makakuha ng visa, it's either you have a hotel booking or airline booking or any tour na talagang papatunayan mo mag-tour ka sa Dubai. Ang kukuha niyan for you is the operator or the hotel in Dubai or the travel agency here sa Pilipinas, sila yung mag-a-apply ng visa sa'yo. Then, pagbiyahe mo doon, may visa ka na. So ngayon, mas pinadali yung proseso. Kung meron kang valid US visa, UK visa, Japan visa, Schengen, or meron kang green card, ang gagawin mo, hindi mo na kailangan yung mag-apply prior to your arrival. Pagdating mo sa airport, meron dong desk that you can get your visa upon arrival. As long as mag-qualify ka, ha? So kung wala ka ng mga valid visas na sinabi ko, you still need to process on a regular procedure.
5: Tama. So ibig sabihin,
7: madali na yon. Kasi kung wala kang time mag-file ng visa, tapos meron ka lang US visa or other visa na sinabi ko, then you can just go to UAE anytime.
5: Dubai.
6: So
5: Dubai.
6: Parang sure ball.
5: Yeah.
7: Sure ball yun. I think ang rate niyan, once you arrive in, let's say, in UAE airport, one of the UAE airports is, I think between $30 to $40.
5: May bayad pa rin, partner. Meron, ibig sabihin, hindi ka mag-a-apply. Upon arrival, pagdating mo.
7: Pero madali na yun because hindi mo na kailangan mag-collect ng mga documents or mag-prepare ahead of time.
5: I was at the Department of Foreign Affairs noon Tuesday, Jason. Diyos ko, ang daming nag-a-apply at nagre-renew ng passport, partner. Ibig sabihin, sino magsasabing naghihirap ang Pilipino? Ang daming gustong bumiyahe, Jason.
7: Of course, ngayon bumababa ang presyo ng langis, so medyo nakakakita kami ng konting pagbawi or paglakas uli ng turismo mga last quarter of this year. So we're hoping and praying na magdire-diretso yung fuel rollback.
5: Opo, dapat partner, mag-benepisyo din ang Pilipinas. Ano po, kasi pinag-usapan natin UAE, Japan, Korea. Hindi, dapat yung local. May forecast ba kayo na for the local tourism, Jason, ay babawi din because of lower cost of fuel?
7: You know, Alvin, maganda yung start ng inbound tourism natin ng first quarter. Sobrang taas ng arrival natin compared last year. So maganda na sana, tapos bigla nga nagka-oil crisis. We are very optimistic with the new DOT Secretary, Dita Angara Matay, na papalakasin niya palalo or babawi tayo dun sa mga nawala sa atin because of the fuel crisis. So, Ngayon, medyo binabago natin yung branding. Meron tayong, may nilaunch siyang DOT, yung Discover More to Love campaign. Ang ngalan nito is palakasin yung turismo sa pamamagitan ng collaboration with the stakeholders o yung kami, yung private sector like us.
5: Yan.
7: So, meron namang mga ginagawa para palakasin uli yung turismo sa Pilipinas.
6: Oo, pero again,
7: babalik naman tayo sa lagi ating pinag-uusapan, mahal ang Pilipinas, yung infrastructure natin, may issue. So, I think the interagency discussion within DOT and other agencies of government will also help.
6: Oo, pero sa ganitong klaseng panahon, June, July, August, ano bang lugar sa atin ang kumbaga ay ideal?
5: Kasi maalin sa init at saka maulan. Mabagyo.
6: Hindi mo nga alam, mabagyo, mainit, yung ganyan. So, anong dapat na nating i-promote na puntahan naman nila?
7: You know, kung ganitong mga mababagyong panahon, ang Mindanao is ideal. Kasi hindi sila halos binabagyo, konting birang-bira silang bagyuhin. So, ang ganda ng Zamboanga, ang ganda ng Davao, ang Bukidnon. So, may mga destination sa Pilipinas na, of course, rainy season, pero hindi naman binabagyo. Ang Tawi-Tawi, sobrang malaki yung pagbabago sa Tawi-Tawi.
5: Tawi-Tawi, actually sa totoo lang, gaganda ng beach ng Tawi-Tawi.
6: Punta
7: na tayo nila Doris dyan.
5: Hindi na, napunta na, ako nakapunta na akong Tawi-Tawi. Si Bigonya.
7: Bumalik ka kasi ang dami ng bagong resort.
5: Sa Tawi-Tawi?
7: Yes.
5: Eh yung flight, paano yung flight pa Tawi-Tawi? May mayroon bang Manila Tawi-Tawi? Via Zamboanga.
6: Zamboanga.
7: Then you have to fly Zamboanga, Tawi-Tawi.
5: Actually, maganda din ang Zamboanga.
6: Ay, oo. Okay.
5: Masarap ang pagkain din.
6: Kain talaga, oo.
5: Yung bukid no, nabanggit mo, ang ganda din ng bukid. Ang lamig ko ito. Parang bagyo.
7: Yes, may bago din tayong airport na bubuksan sa bukid no soon. So, we look forward for that.
5: Okay.
6: Tsaka amoy pinya.
5: Oh, may ano doon, may pineapple. Pero ka pwede ka mag horseback riding.
6: Pwede.
5: Diba? Maganda yung klima.
6: Oo. Kaya nga, Jason, naka two-piece bikini na ako ngayon.
7: Palis na later. Palis na tayo. Happy Friday kasi.
5: Hindi, beach yun eh. Pag ganyan ba, pag ganitong mabagyo, maulan, ang Boracay ba patok pa rin? O wala ng tao sa Boracay? Dahil maulan eh.
7: Well, ang Boracay is Boracay. Lagi may tao.
5: So may tao pa rin. Okay.
7: Pero syempre, hindi mo siya makukumpala sa dami ng tao during summer.
5: Ama.
7: Pero hindi nawawalan ng tao sa Boracay.
5: Oh, very good,
6: okay,
5: very good.
6: Very good.
5: Thank you. Jason, maraming salamat ha. Good
7: salamat,
5: luck.
7: Alvin at and Doris.
5: Mag-ingat kayo sa Busan. Mag-ingat kayo dyan sa Busan. Bye-bye.
6: Thank you.
5: Maraming salamat. Si Jason Yang, ang presidente po ng Philippine Travel Agencies Association o PTAA. From time to time, masarap din pag-usapan yan kasi hindi mo nyo ba napansin mula Lunes hanggang Webes, napakabigat po ng mga topic,
6: pwede,
5: patayan, puro negative, sa totoo lang.
6: Puro nega, walang makapagpasayaman lang sa atin. Kaya nga, dahil dyan, bukas, 9 to 10.
5: Yan.
6: Tama ba ang schedule ko?
5: Tama yan.
6: 9 to 10. Didiskusyon natin ang kung anong gagawin at hindi dapat gawin kung mayroong active shooter sa eskwelahan man yan.
5: Ay, di ba dapat i-welcome? Di ganun?
6: I like your guns. Oh, hindi, seryoso yun.
5: Joke lang.
6: Lalo na sa mga kabapo kayo at manood ng ng mas.
5: Siyempre, sa mga magulang, pagkatapos na, kailangan malaman mo rin paano pinikasuhan ng mga petrolyo.
6: Yan
5: ang topic namin.
6: Oo.
5: Sa Why is Consumer? Alas 11 yan hanggang alas sinang tanghali.
6: Very good. Huwag po kayo at huwag po kayong tatamad. Tapos mamaya magtatanong kayo.
5: Pero
6: kung nakinig kayo, ano kayo sa balita antemano.
5: Ayun, sabi ko sa'yo. Bago ka, may Robert Mano pa.
6: Yes.
5: Ano ang pag-usapan ng Robert Mano dun sa programa niya?
6: Eh, balita. Ano
5: lang. Hindi nadamay ko nga namin sa plugging . Sabi namin bago yung kanyang mutya ng masa, may antemano muna.
6: Anong
5: topic
8: sabi
5: dun?
8: Sabi nung walang katulad, baka huwag nyo naman kalimutan yung amin.
5: Alin dun?
6: Ano yun?
8: Yung anong ganap.
6: Anong ganap?
5: Sino yan? Sino yan? Sino yan? Sino yung sino nandyan sa anong ganap?
6: Ha? Si Christian Yo.
5: Ay, wag na yan. Wag na natin yan yung sinadami.
6: Wag na natin sabihin na si Christian Yo. At tapos ako yung kapartner. Ay, in Victoria.